0: MMM, numero uno sa aksyon.
1: Sa bawat isyong kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang tinig ang umaalerto sa bayan, matapang, mapanuri, walang takot. Una ang Masa Antemano. Kasama ang mutya ng Masa, Doris Bigornia. At nagbabalita Antemano, Robert Mano. Mga batikang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan. Ito ang tandem na bubusugin ka sa balita at impormasyon. Tandem ng Bayan!

0: is beautiful.
1: Partner, bakit parang ayaw kang pansinin ni Bea?
0: Kaya nga eh.
1: Nakipag-picture lang kay...
0: At Vice. Gusto pang ihatid na sa gate.
1: Oo, porkit guwapo yung kama, no? Oo,
0: diba?
1: Ako tuloy, nakalimutan ko na kung anong oras.
0: Isa ka pa eh.
1: 8:06 na po ng umaga.
2: Oras hatid sa inyo ng Protect Soap. Freshness every day.
0: Oh, dapat talaga fresh tayo everyday, partner.
1: Oo, dahil naghahanda tayo lagi.
0: Sa dami ng issue?
1: Oo, at sa init ng panahon, wag na po nating isipin yung init ng ulo natin dapat. Mm. So marami, partner, ngayon ay kumbaga ay ginagawa ng source of entertainment. Yun ang yayari dun sa Senado.
0: Actually, di ba, partner, may mga may mga inedit, 'di ba? Hawak ko ang beat, iba-iba.
1: Ang daming ganun.
0: Iba-iba, tapos merong basta ang sabi nga nila, ang tataba ng utak ng mga Pinoy na paglaruan agad, 'di ba?
1: Sa totoo lang. Oo. At may mga video pa, merong mga artwork, mga ganyan. And minsan napapaisip ko na lang talaga tama ba ang nakukuha nating mensahe ngayon doon sa mga panyayari.
0: Oo, kasi ang lumulutang ngayon, partner, 'di ba? Kung ang minorya ng Senado nag-walk out, 'di ba? Dahil ang sabi ng minority, hindi namin gusto 'yung nangyayari.
1: Correct.
0: Ayaw namin na minamadali. Ang tanong ngayon, so kada ba may hindi sila gusto? Tatayo, aalis ko, questionin yung quorum. Ano magagawa nating batas? Wala o ano na. Mga mapag-uusapan natin?
1: Wala
0: kung
1: na.
0: Ganun.
1: Oo, kaya nagkainitan ng diskusyones at tumaas ng konti yung decibel ng boses. Huwag mo kong sigawan. Ayoko na mag-walk out na.
0: Walk out. Ganun na ba ganyan yung mangyayari? Kasi di ba, punot dulo lang naman ito eh. Sabi nga natin, ang pinag-uusapan dito, papayagan ba o hindi yung kagustuhan, yung isinusulong na payagan yung mga senador na makadalo online kapag may justifiable reasons.
1: Yan.
0: Ang sabi ni hindi naman ito first time kasi, partner, di ba?
1: Meron nang nangyari before.
0: Oo. Ipunush na yan before at ang sabi, kasama nyo nga ngayon yung mga nag-push eh, di ba?
1: May mga
0: nung during the time of then Senator Laila De Lima, kayo ngayon nagpo-push ng makadalo siya online sa session.
1: Tapos
0: di ba?
1: Ngayon.
0: Tapos minodify ninyo pati pagdalo doon sa mga committee hearings, kasama din siya dapat. At kayo yung mga nagpo-push nyo na dahil sinasabi nyo mawawala ng representation ng napakaraming Pinoy kapag hindi natin ginawa, pinayagan. Bakit ngayon parang bumaligtad, bakit ayaw nyo na bigla? Yun yung mga nagiging comparison ngayon, mga nagiging point of discussion ngayon na nung pabor sa inyo, ipinush din nyo, doon kakampi ninyo. Ngayon, ayaw naman na ninyo. Mga ganung perspective.
1: Pakiisipin natin po, yung sa mga ganitong klaseng kaso, may iba-iba po sila na mga circumstances.
0: Correct.
1: Hindi naman sila parehong-pareho.
0: Mm-hmm.
1: Mas marami po silang pagkakaiba.
0: Mm-hmm.
1: Kaya iba-iba po ang interpretasyon, iba-iba po ang sinasabi na dapat gawin,
0: mm-hmm.
1: iba-iba ang sinasabi na... Ay, sorry.
0: Biglang. Yung alam nila, pakaseryoso natin. Biglang, I walk out.
1: Yun na nga. Sana naman wag ganun. Kasi parang bigyan naman natin ng talagang karampatang respeto yung institusyon.
0: Sabi nga ng Senate President, di ba? Sa Alan Peter Cayetano, gusto niyo ng fresh start? Kakastart ko pa lang.
1: Wala. Di pa, mainit-init pa.
0: Ayun
1: naman.
0: Hindi ba kaalagwa, partner?
1: Correct. Yun naman din, parang hindi naman siya naaawa, kundi parang isipin din natin siguro yung kalagayan nung Senate President ngayon. Hindi siya
0: hindi makaalagwa.
1: Oo, at hindi niya magawa yung gusto niyang gawin.
0: Dahil, konting kibot, ganun ka-importante, partner, yung 11 at 13.
1: Tama.
0: Masyado kasi dikit. Magiging 12 pa yun dahil nga wala ang isang miyembro nila. Si Senator De La Rosa, hindi pumapasok.
1: Kaya nga, pero kung ikukumpara mo nga, kunyari, as a mag-asawa, sino ngayon ang dapat magpakumbaba?
0: Ayan.
1: Sino ngayon ang dapat the first to blink, kumbaga? Lahat naman sila doon, edukado.
0: Mm-hmm.
1: Lahat naman sila doon ay may mga experience.
0: Mm-hmm.
1: O yun namang iniluklok nyo dyan. Kayo nga nagluklok dyan eh.
0: Mm-hmm.
1: Ngayon, naandyan na siya. So ano gagawin natin? Maraming mga negative doon sa SP ngayon, hindi pa partner. Hindi naman natin yan tinatatwa. Pero paano tayo makaka-move on? Paano makaka-move on? Balit na naman.
0: Oo. Ang tanong nun, di ba lagi, ang sabi ng tao, ang tanong ng taong bayan, ano yung mapapala namin dyan? Ano yung para yun sa amin dyan? Limited na lang yung mga araw ng sesyon ninyo, di ba? So okay. Ano yung mga naipasa ninyo na kahit papano naman ay posibleng makatulong sa amin in the near future?
1: May pentahe. Oo. Sa dami nga ng problema natin ngayon, hindi ko nga yan makakain. Hindi ko mabibili yan ng 1 kilong galunggong.
0: Tama.
1: Oh, 'di ba? Tapos sa mga leader na dapat ay tinitingnan natin, tinitingala natin, natutulungan tayo. Asan kayo? Where are you? Where na you? Where na you? Para sa akin, lahat bigyan ng pagkakataon. Pero, dapat may mga hangganan din. Huwag naman yung, minsan talaga parang may nabasa nga ako at may gumawa rin ng meme partner na, huwag naman ninyo kami sobra-sobrang utuin. Diba? Kasi parang, naghihintay nga kami ng resulta.
0: Nakabantay kami,
1: actually. Nakabantay. Yan ang dapat ninyong pakaalalahanin. Dahil,
0: huwag niyong papagurin ang taong bayan.
1: Tama.
0: Huwag niyong papagurin ang mga botante. Dahil kapag hindi natapos itong left and right, baka ang sabihin ng botante, malay mo, ganyan pala sila.
1: Oo.
0: Hindi tayo magkakaunawaan. Lagi sila magyayabangan. Lagi sila magmamataasan. Walang acceptance sa part nila. Palitan natin sila lahat. Yeah. Pagdating ng eleksyon, huwag na nating iboto itong mga to. Pwedeng umabot sa ganyan.
1: Kumaganyan ang mga tao. I quit.
0: Kami ang mag-walk out.
1: Sabay-sabay nag-walk out. Kasama pa si Doggy. Wow. Huwag po natin sana paabutin sa ganung klaseng punto. Galing na nga po tayo sa mga ganyan alam natin na eventually hindi naman maganda kundi ang hirap makabawi.
0: Lalo na kapag bago ang liderato, 'di ba? Sabi, pagbigyan niyo muna ako ng mga ganung party na isulong muna natin itong mga legislative agenda natin ng Senado as a collegial institution, 'di ba? At bago tayo umabot sa ganito kasi in all fairness partner, pag tinignan mo, para nakikita mo talaga power struggle.
1: Grabe,
0: diba? Diba? Totoo yan. Diba? Vocal din naman ang minority na sinasabi.
1: Tama.
0: Naghahanap pa rin sila ng numero para mapalitan ang kauupo lamang na Senate President. Diba?
1: Kaya nga, ang hirap tansyahin. Pero, bottom line, paano kami? Paano naman kami? At kung magbibigayan po tayo, siguro naman, kung mag-uusap-usap ng maayos, walang pataasan ng IHI.
0: Tama.
1: Careful ko. Diba? At makita naman siguro na, teka lang, hintayin nyo naman. Give me a chance. Mm-hmm. Ano nga yung pelikula?
0: What?
1: Na One More Chance.
0: One more chance ba yun?
1: Oo.
0: Kaso ito, una pa lang niya Senate President.
1: Parang itong papel natin, parang mainit-init.
0: Mainit-init.
1: Sabi naman ng SP President, bigyan niyo ako ng pagkakataon. Baka sakali naman din may mapulot tayo. Malay mo, meron naman palang maganda na pwedeng i-pursue. Diba?
0: Alam mo, partner, ang ibig sabihin lang dyan, trabaho na muna tayo.
1: Kaya nga.
0: Trabaho na muna.
1: Tama.
0: Kaya ito muna. Ayan, trabaho natin to, partner.
1: At isa pang trabaho natin na hindi natin nagagawa. Hindi tayo nagpakilala na naman.
0: Ito ang programang sa extra na lang nagpapakilala ang mga anchor.
1: Bago kami, di ba?
0: Yan po ang aming mahabang kuda ngayong araw na ito.
1: Dahil nagkuda na kami, ito po ang time check natin. 8:15 na po ng umaga.
2: Oras hatid sa inyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
0: Dahil dyan, partner, eto na. Alamin na muna natin ang mga report ng Radyo Patrol. Punta ulit tayo ng Angeles City sa Pampanga, partner. Ilang araw na natin itong binabantayan ng ating Radyo Patrol. So tingnan natin kung may development doon. Yung 15 mula sa gumuhong gusali sa Angeles City sa Pampanga, hindi pa rin po nare-recover. Ang detalye mula kay Radyo Patrol, Nico Bangsig. Nico, bakit daw?
3: Robert Torres bigong ma-extricate ng mga otoridad ang ikalimang bangkay na natagpuan sa mga guho ng gusali dito sa barangay Balibago, Angeles City. Ayon kay Fire Superintendent Dave Sahili, ang hepe ng BFP Information Office, bagamat natagpuan na kagabi ang labi, ay hindi pa nila ito makuha mula sa ground zero o hot zone dahil aminado siyang nahihirapan silang mailabas ito mula sa malalaking debris kung saan nakapailalim ang biktima. Soaring anya ang ginagamit para maging stable ang paglabas dito sa naturang bangkay. Nais rin anilang maging maingat sa paglabas sa bangkay para hanggat maaari ay ma-preserve ang katawan nito ng buo na maibalik sa mga kaanak. Kaya naman ang heavy equipment tulad ng backhoe ay hindi maaaring gamitin para lang mapabilis ang kanilang retrieval. Paglilinaw ni Sahili, sa ngayon ay nananatili ring sa 16 ang bilang ng mga nawawala dahil hindi pa maibawas ang natagpuang biktima dahil hindi pa rin ito naiaalis nga dito sa collapse site. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang
0: Nico, tanong ko lang, yung status ngayon ay search and rescue pa rin.
3: Search, ayun yung nilinaw kahapon ano, ni Secretary John Vicrimulya dahil nga binalik nila ang search and rescue. So ang term na ngayon na ginagamit ay search, rescue, and retrieval operation. So magkakasabay na ito.
0: Okay.
3: Nakahanap pa rin kung meron pang buhay at yung mga bangkay naman na wala na talaga ay ire-retrieve na.
0: Oo. Pero base doon sa isinasagawang operation ng mga on-ground na personnel natin, may nakikita pa rin ba silang sign of life?
3: Doon naman sa ano doon sa mga naging pagbalik nila dito sa mismong ground zero gamit yung mga life detector test, thermal scanning, pati na rin yung mga life detecting canine dogs na ginamit. Sinabi na talaga nitong mga otoridad dito na wala na talagang sign of life silang na-detect, kaya nga nila in-announce na retrieval na nung isang araw. Pero dahil nga sabi ng DILG, hindi dapat mawala ng pag-asa at kinumpara nga nila ito no, doon sa pagguho naman noong 1990s doon sa Baguio na 2 weeks pa ay minatagpuan pang buhay. Kaya naman nais nila ipagpatuloy ang search and rescue.
0: Sige, Nico. Kapag may mga development na hingi ulit kami sa iyo dyan, maraming salamat. Extra please.
3: Nabitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Nico Bagsik, DZMM.
0: Maraming salamat. Sorry na tayo sa partner.
1: Bakit partner?
0: Hindi ko kinaya yung off mic na sinabi mo. Ay, nako. Maraming salamat, Radyo Patrol. Nico Bagsik, dito muna nga tayo. Miss Beautiful.
1: Yan po ang ating time check.
0: Walang mag-walk out.
1: Nakalimutan ko. Yan po ang ating time check.
0: Pero hindi sinabi yung oras.
1: Hindi ko sinabi. Ay, bakit ba ako nagkakaganire? Dahil siguro 8:19 na po ng umaga.
4: This time was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
0: Samantala, bilang po ng mga Pilipinong nakauwi ng bansa matapos maipit sa gulo sa gitnang silangan, umabot na po sa 10,000 individual. Narito ang balitang kumpirmado sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Zeus.
5: Good morning, Tandem Robert at Doris. Batay sa pinakahuling datos mula Department of Migrant Workers, umakyat na sa 10,132 ang bilang ng Overseas Filipino Workers o OFW at kanilang pamilya na nakabalik na sa bansa sa gitna ng giyera sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Sa bilang na ito, halos 8,000 ang mga manggagawa sa Middle East, higit 1,700 ang mga dependent o kaanak ng mga OFW at halos 400 ang stranded. Dagdag pa ng DMW, umabot na ng higit 34,000 OFW ang naabutan ng financial assistance. Una nang ipinaliwanag ni DMW Secretary Hans Leo Kaknak na hindi lamang ang mga pinauwing Pilipino ang naabutan ng financial assistance, kundi pati ang mga piniling manatili sa Middle East. Pagtitiyak ng DMW, pinalalakas pa nito ang reintegration program para magkaroon ng pagkakakitaan ng mga OFW na mananatili muna sa bansa. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Sa lungsod naman tayo ng Maynila, partner.
1: Anong meron?
0: Pampasaherong bus at UV Express nagkasalpukan sa Padre Burgos Avenue. Aba, bakit? Ano nangyari? Parehas hindi nagbigayan.
1: Ay, malamang.
0: Parehas nagdire-diretso.
1: Baka mainit ang ulo.
0: Ay, naku. Narito po, balitang kumpirmado sigurado. Mula sa lungsod ng Maynila, hatid ni Radyo Patrol, Trisha Lindo. Trish, kumusta? Nag-cause ba ng traffic yan?
6: Robert at Doris, isang UV Express nga ang nakaladkad ng isang pampaserong bus matapos sumano mag-overtake yung UV Express southbound lane ng Padre Burgos Avenue sa Maynila. Yupi yung harapang bahagi ng bus, Robert at Doris, gayon din yung kaliwang bahagi ng UV Express. Ginigit ang driver ng UV Express na malayo pa lang ang bus ay lumilipat na ito pakaliwa o center lane papuntang Lagusilad para sana magbaba ng pasahero, ngunit nagulat alang ito nang sumalpok na yung bus sa likurang bahagi ng van o ng UV Express na van, dahilan para makaladkad ito. Samantala din sa kwento naman, nung pasahero ng UV Express at yung driver ng bus ay mabilis o bumilis yung pagpapatakbo ng van habang papalapit doon sa babaan ng mga pasahero, kaya bigla ang nag-cut ng linya doon sa dinadaanan ng bus. Pakinggan natin yung naging pahayag ng driver ng pampaserong bus.
7: Sir, biglang tabi sa maliwa. Ako, nakapapirin na ako. Pero, tuloy-tuloy pa rin siya, ganun. Ginanin ako. Mabilis kasi may parang inaapol sa biyasa unahan para maka-overtake siya. Wala ba? Talagang parang nananadya siya, nananadya. Hindi niya inisip, marami sa pasahero. Kunay, sir.
8: Yung pasahero niyo po, ilan, sir?
7: Kuno din ako, ma'am.
6: Halos puno kanina yung sakay ng 50 to 60 seater na pampaserong bus habang 15 pasahero yung sakay ng UV Express. Nung makarating yung Radyo Patrol dun sa pinangyarihan ng insidente ay wala na po naabutang mga pasahero ng dalawang sakyan. Ang sabi ng mga MTTB ay agad na rin nakapaghanap o naghanap ng ibang masasakyan yung mga na-stranded na pasahero kanina. Merong isang lamang natira dito kanina, Robert Torres, sa pasahero. Sa kaysa ng UV Express, nagtamu siya ng sugat sa ilong at nalapatan naman na paunang lunas ng MDRMO yung pasaherong babae at nagdesisyon itong hindi na muna itutuloy sa pagpasok sa trabaho. Sa mga oras na ito, Robert at Doris, naiilis na sa lugar yung bus at UV Express at dadalhin sa Traffic Bureau para sa pagpapatuloy ng investigasyon at dahil dyan, lumuwag na nga rin yung daloy ng trapiko, particular dun sa southbound lane, kung saan yung pinangyari ng aksidente kanina, yan yung mga papunta sa Taft Avenue, gayon din yung sa northbound lane, tuloy-tuloy lang yung usad ng mga sakyan pabalik ng Quiapo sa Maynila. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Trish Salindo, DZML.
0: Trish, sorry, pero for now, na-clear na yan, area na yan.
6: Tama, oo, Robert, bago pa mag 7:30 kanina, naitabi na nila yung bus at saka yung UV Express na van at dadalhin dun sa traffic bureau para dun ay i-continue o ipagpapatuloy yung investigation. Kasi kanina dito sa area na to, particularly sa Padre Burgos Avenue, walang usually naka-stay mismo dun sa may Padre Burgos Avenue.
0: Padre Burgos, di ba yan yung malapit sa may ano, sa may Manila Hotel? City Hall, sa tapat City na Manila Hall. City Hall.
6: Oo, tama.
0: Ayun, ayun.
6: Robert, bago pa tayong bumabas sa
0: Lugan. Bago lumabas ang Parohas Boulevard.
1: Tama.
0: Mm-hmm. At least.
1: At lagi matraffic dyan.
0: Oo.
1: Salipukan ng mga jeep at kung anong apo dyan.
0: At konting ulan, baha dyan. Pwede agad mag-swimming si Trish dyan.
1: Correct.
0: Konting ulan lang.
6: Tama. Last year, Robert at Tori, dito tayo tumayo. Nung kasagsagan ng bagyo yun, Center Island, yung taas
0: tama,
6: ng tubig. Kanina, traffic, yung nandun pa yung bus kanina dito, yung ilang mga bus dito na dumadaan dahil nandun sila sa likod na linya nung bus ay pahirapan sila makalusot dun sa kabilang bahagi. Pero as of this time, ay tuloy-tuloy na yung usad ng mga sasakyan.
0: Very good. Okay. At least na-clear na at medyo maluwag-luwag na yung daan ng mga sasakyan niya sa P. Burgos. Maraming salamat, Radyo Patrol Trisha Lindo. At syempre, maraming salamat sa ating mga Radyo Patrol!
9: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMN Radyo Patrol sa East 30.
0: Dahil po dyan, dahil sa oras po natin na 8:25, hihinga lang po kami ng mabilis ha sa aming pong pagbabalik. Makikipagkwentuhan po tayo. Akala ni Alvin, siya lang ang may studio guest. meron din tayo, partner. Ha-ha. Alam mo naman ang mga boys mo, magpapa-impress sa'yo,
1: wala
0: partner.
1: Wala kayo sa lola kung si Camille.
0: Ah, baka nyo po yan, ha? Sa ating pong pagbabalik, makakausap po natin, makakakwento natin ang isang political analyst. Sadali po lamang.
9: Ang Bigornia at Mano Tandem sa DZMM. Tandem, Tandem ng Bayan. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Trending sa DZMM, kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jane Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
10: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
11: Congratulations to Bea Millen Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
10: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Balitang kumpirmado. Tata Radyo Patrol. Serbisyong sigurado. Tata DZMM.
13: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
14: Food's here, guys.
13: And feel the vibe.
15: Best concert ever!
13: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
17: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
9: Balitang kumpirmado, sigurado! Sa DZMM Radio Patrol 630!
2: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
19: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liver Aid Pro.

0: walang sabaw, pero pwedeng makisawsaw. Perfect match sa panlasa mo ang Tandem ng Bayan.
1: Good morning!
2: Kami po yun!
3: Babalik po, bago namin makalimutan na naman na intro ang aming mga sarili. Ako po ay sana naaalala nyo po, ako po ay si Doris Bigonia.
2: At syempre, Robert
3: Ikaw
2: Mano.
3: Yan.
2: Hanggang 9 in the morning tayo. At para partner, tuloy na natin yung masarap na usapan. Eto, lagi ko kayo na mo-monitor eh. Lagi mong sinasabi dito, kape at pandesal eh.
3: May utang sa akin yan, na kape at pandesal. Sa kasamaang palad, ako nagbayad eh. Meron akong binigay na pandesal. Eh, ito pala, ito eh, balasubas.
2: Naalala ko nung nag-breakfast, breakfast ba o lunch yun? Diba?
3: Ayun,
2: nakasama natin yung grupo niya.
3: Oo,
2: tapos kita kita, sabi ko, tumatayo to.
3: Kaya nga.
2: Nag-take out ka pa, diba?
3: Kaya nga.
2: O, pinabigay mo sa
3: ikaw
2: kanya.
3: Ikaw pala ang buhay
2: testigo
3: na testigo.
2: Ko. Oo, na tinupad mo.
3: Tama.
2: Pero ngayon, first time, in person na.
3: Andyan na siya.
2: Aha.
3: Oh, kaya burado po, na yung mga utang-utang namin.
2: Baka nagtataka sila. Sino kaya yung nire-refer nila? Aba, makakausap po natin live sa ating studio. Siyempre, ang laging naiimbitahan kapag ganito mga diskusyon, mainit na diskusyon sa politika. Political analyst ka ba naman eh? Dati ka secretary. Ano ba bang kailangan, di ba?
3: Correct.
2: Si Secretary Ronald Llama. Sir, magandang umaga po.
4: Magandang umaga, Robert, at saka Doris.
3: Good morning.
2: Good morning.
4: At last.
3: Ano, at
4: last? Nandito na yung pandesal at saka kape. May keso pa.
2: May keso
4: pa. Kaya tatanggapin ko na, kasalanan ko na lahat. Pati pagtakas ni Bato, kasalanan ko na.
2: Dahil may kape at pandesal na siya.
3: Pero yan na mismo ang ating doon iikot ang ating diskusyon ngayon. May mga nawawala.
2: Mm-hmm.
3: May mga nagtatago.
2: Mm-hmm.
3: Merong mga natatakot na sila ay mabigyan ng sampina o ng kanilang areswaran. Merong gusto mapaalis, gusto namang magstay.
2: Manatili. Merong merong mag-walkout.
3: Walkout. May bago ngayon, hindi ba?
2: May iyak.
3: Merong may iyak.
2: Kumusta ka?
3: Siya. Ano ba? Bigyan mo kami ng ideya, Sir Ronald. Ito ba ay mga pangyayari na talagang sinasadya because all roads now lead to 2028.
4: Of course, no? Of course. Yun yung elephant in the room na tinatawag natin, no? Lahat yan ay may ganung klaseng motivasyon, no? Pero itong krisis ng Senado, last year pa yan eh. Nung nagsimula yung investigasyon dito sa massive corruption.
2: Mm-hmm.
4: Kung maalala nyo, ang daming senador ang na-implicate. Pati yung mga natapos na yung term.
3: Tama.
4: Last May. Pati sila na nadamay. At posible yung isa ron, nakulong na. Si Senator Bong Revilla. Pero meron pang mga sitting senators na na-involved din. No?
3: Correct.
4: Kaya medyo mas matagal na itong krisis na ito. Mas sumabog ngayon dahil, sabi mo nga, Doris, partly dahil 2028.
3: Uh-oh.
4: Impeachment. Pero to a great extent, dahil din dun sa investigasyon ng Senado sa kanyang sarili. Yung Blue Ribbon Committee na na-implicate yung mga ilang mga senador sa massive corruption at ayaw pumirma ng mga senador doon sa report ni Senator Ping Lacson. So isa yun sa mga, ang daming elephants in the room, di ba? Isa yun. Dahil ayaw nila, na-investigahan sila. Kaya, ayun, nag-launch sila ng coup.
3: Mm.
4: No, maliban pa sa maraming mga senador na gusto na ma-manage, ma-manipulate o matapos kaagad itong impeachment dahil nga sa 2028. Pero ayun nga Doris, ngayon ako nakakita ng Senado, Robert, no? Na halos lahat may kaso o potential na kaso. Hindi lang simpleng kaso. No, halimbawa, yung mga kaso namin ni Doris na hindi nag-deliver ng pandesal. No? Hindi, ito, kwento eh. Blunder, malversation, no? Market manipulation, insider trading, obstruction of justice.
3: Grand, tawag yung kay Speaker Romualdez naman? Grand something-something. Parang ngayon ko lang narinig yung kaso na yun.
4: Oo nga, ako rin, no?
3: Kung ano-ano.
4: Pero dagdag pa rito, the first Asians to be charged with crimes against humanity.

0: No? Proud tayo nito dahil tayo lang ang first time na nakasuhan kasama ni Digong. Tapos dalawang senador kasama. So, saan ka nakakita ng ganitong pangyayari? Mm-hmm. At patuloy yung drama. Patuloy yung kabanata, no? Meron kang Mission Impossible na habulan sa sa Senado, meron kang John Wick na putukan, tapos meron ka pang maalala mo kaya na iyakan.
1: Yan.
0: Tapos meron ka pang Pokemon. kaya mo yun, Doris?
1: Ay, hindi. Hindi.
2: Pero sa mga ganitong situation, tama yun, inisa-isa ni Sir, kung ano talaga yung nangyayari sa Senado.
1: Correct.
2: Ano? Pero with this situation, Sec, nakikita ba natin na kaya ang mga actuations gayon nung mga senador, mapa-majority, mapa-minority, sabihin na natin, nagiging too personal.
0: Mm. Yeah, of course, dahil sa ating bansa naman, what is personal is political, di ba? Dahil dito sa mga nangyaring mga drama, hindi mo maiiwasan na magalit personally. Yung dating detachment ng mga senador sa mga personal na away, talagang bumuhos ngayon. Pero isang malaking problema rito ay yung pagkuha ng majority.
2: Mm-mm.
0: Dahil wala ka masyadong tula kabigin eh.
1: Kaya nga.
0: Halimbawa, may mga gustong tumalon, pero gusto naman maging Senate President. Yung tatalon, may kaso ng massive corruption, plunder. So, tatanggapin mo ba para lamang mapaltan yung Senate President?
1: Oo.
0: Yun yung problema, halimbawa ng minority ngayon.
2: Mm-hmm.
0: Pero kung this week, lapit na pala matapos yung this week, no? Thursday tsaka Friday, may makukulong na senador.
1: Mm-hmm. Sabi eh.
0: Magbabago yung komposisyon ng Senado.
2: Na majority.
0: Dahil tie. 11-11.
1: Ala.
0: yung kwan. So, mahihirapan si Senate President Alan Peter Cayetano na i-maintain yung kanyang pamumuno sa Senado. Kung next week may makulong pang isa, edi yung minority ngayon ang majority by one. So pwede nilang palitan lahat ng mga leadership ng Senado, chairmanships ng mga committee, maliban sa Senate President.
1: Yun lang ang hindi pwedeng ano
0: yun lang. Dahil 13 yun. No?
2: Mm-hmm.
0: Unless may tumalo na dalawa na posible naman. Ang problema, halos sigurado, yung potential na tatalon, may kaso rin.
1: Yun nga eh.
0: No?
1: So parang lahat, partner, lahat sila problemado.
2: Mm-mm.
1: Lahat sila may issue.
2: Mm-hmm.
1: So, ang tanong ng bayan dyan, bakit kayo nagiging judge? Eh, kami na lang ang maging judge kasi ako wala akong kaso eh. Wala pa. Pero parang, ngayon, tuloy, anong karapatan ninyo na kayo ay naandyan, may parob-rob pa kayo dyan? Eh, lahat kayo may problema. Lahat kayo may issue. Ganyan ba yun kadali tanggapin, sir, na hindi, mandato ito ng konstitusyon. Kami talaga ang tatayo na senator judges.
0: Ay, yun ang problema. No? Short of a constitutional crisis.
1: Oo.
0: No? Itong mga to, hindi naman lahat.
1: Oo.
0: Pero parang nangyayari, mayorya.
1: Yun na.
0: May kaso, no? Kaya yung kasalukuyang mayorya, talagang bugbog na bugbog, gulpi na gulpi sa social media.
1: Oo.
0: No? Matalang ang walang lamat. No? Kaya pati si Pokemon, ginagamit. No? Ngayon lang ako nakakita ng Senate President na ginamit si Pokemon.
1: No? Sa palagay mo, yung sa sitwasyon ngayon, makakasurvive ba itong, sabi mo nga partner, kauupo lang na Senate President?
0: Well, pwede siya mag-survive by a thin technicality, thin majority. Eh si Robert, kabisado nito ang Senado
1: Eh
0: Robert, nakakita ka na ba ng ganyan na sitwasyon?
2: Diba, sabi ko nga, blink of an eye, ang bilis ng palit pag ganito ang situation nila. Fluid ang lahat.
1: Takbuhan ng takbuhan itong mga ito, napapagod na.
0: Oo. Nagkuha ka rin ba? My gosh ka rin ba ron?
1: Easy.
0: Oh, kung si Doris yun nandun, jinglish na jinglish ang kanya.
1: Ay, hindi. Kung ako naandun, lahat ang klase ng mura, narinig nyo.
2: Nanay ko po!
1: I know. Pinagtatawanan lang po natin, pero kung hindi natin talaga lalagyan ng ganitong klaseng konting humor at konting ipalighten natin yung usapan, eh maluloka talaga tayo di ba? Kasi ang daming dapat italakayin o gawin. Tuloy na mawala na yung kanilang trabaho. Andyan nga kayo. physically andiyan kayo, hindi kagaya ni Bato, pero wala naman trabaho na gagawa.
2: Away nang away, nauubos yung oras sa discussion doon sa mga ipunipush kagaya nung nakaraan, 'di ba? Yung sa online participation, nauubos yun yung na bulk ng oras nila.
0: Buti naman
2: doon sa discussion na 'yon.
0: Buti naman, imagine mo, kung may mga nakakulong, pwede pa silang bumoto at mag-participate, 'di ba? Dito sa Senado, no?
2: Pero ay nabanggit mo lang 'yan, Sek, sorry, makapasok lang ako ng konti. Kasi ang sinasabi naman ng point of view ng iba nga, gaya nung napag-usapan namin kanina, dati naman na yan na meron, na i-push naman na nila yan before. Ano ngayon ang difference na bakit ngayon, ayaw na natin. Mm-mm. Pero before, doon sa case ni then Senator Laila De Lima, may resolution sila para maka-attend ng session ng mga committee hearings. Ano yung difference? Siguro paliwanag lang natin sa publiko. Bakit at this point in time, hindi na siya pwedeng gawin? Majority na, yung sa minority na sila, na dati mga nagsusulong din nun ng online, bakit ganyan hindi na siya pwede?
0: Well, una, yung nangyari kay Laila De Lima, no, ay nag-request siya na mag-participate. Hindi bumoto, mag-participate sa diskusyon. No? Pero hindi pinayagan 'yon. No? Ang hindi pumayag doon ay yung korte at Senado. No? Kaya hindi nangyari 'yon. Nangyari lang 'yang online nung pandemic.
1: Okay.
0: Dahil hindi sila makalabas eh. Pero malinaw ang history at saka tradisyon sa Senado at saka yung mismo nilang rules ay dapat sa mga mahalagang mga desisyon, putuhan, dapat physically nandun ka. No? Lalo na ngayon sa panahon ng AI, ang daling i-hack. Yung, halimbawa, bigla kang boboto, yung pala, hindi naman pala ikaw bumoto ron, no? Yung, hindi, yung ganong vulnerability.
2: Yung challenge sa technology naman yung
1: tama.
0: Yes, pero yung tradition talaga, pag mahalagang desisyon, Senate presidency, mga mahalagang batas, dapat physically nandun ka, no? Halimbawa, kung nasa abroad ka, talagang totally, hindi ka pwedeng bahagi ng quorum. Yung mga ganun bang usapin pala yan, kasaysayan na yan ng Senado.
1: Pero kahit kunyari pumunta ka sa embassy o konsulado tapos nagsumpa ka na ito ang iyong testimony, hindi rin pwede.
0: Well, so far walang ganun, no? Yun yung tradisyon, yun yung rules ng Senado. Kaya nga sinasabi nila, nilalabag natin yung sarili nating rules. Ang una kasing gagawin diyan, kung may ganyang klaseng proposal, pupunta yan sa Rules Committee.
2: Correct.
0: Yun pagdedebatehan, tapos pupunta sa plenary. Ang problema nila ngayon, sabi nga ni Senator Soto, teka, ni hindi pa nabubuo yung Rules Committee. Anong pag-uusapan natin?
2: Bilang ex-officio member, sabi niya, minority leader ako, hindi ako natawag ni isang meeting.
0: Lahat ng committee, nakaupo siya as a minority floor leader. Ikalawa, bakit ko sino pagbotohan kagad? Hindi pa nga tayo nagde-debate. Kaya yun nag-walk out. No? Parang kontra ito sa lahat ng ating mga rules at ating tradisyon. No? What's happening? No? Sa bagay, pinag-usapan nga natin, may krisis eh. Parang ng Humpty Dumpty yung Senado. Pwede na ba itong idikit uli ng epoxy? Hindi ko alam. Hindi kaya ng shampoo yan. No?
1: Hey, so lahat na lang tayo napapahay na co-partner.
2: Diba? Pero syempre, sabi nyo nga, sa unang usapan natin, lahat ng ito nagli-lead sa 2028. Diba?
1: Correct.
2: Labas lang ako ng konti ng Senado, Sec, sa pag-usapan natin ang leadership mismo ng Pangulong Marcos. May mga survey na lumabas na mababa yung rating niya. And then, sunod pa rin yung pagpapalit ng gabinete niya. Ano ang meaning o dapat natanggap ng publiko sa mga ganitong situation or pangyayari, Sec?
0: Yes. Una, yung nakita kong survey, SWS, Marso yata yon.
2: March.
0: Medyo 2 months ago. Yung mga lumabas after nun, medyo iba. Yung Pulsasia, yung Okta, yung Tangere, etc. So medyo nagbabago dahil kunyan eh, ang survey kasi is a glimpse of a particular moment.
2: Period.
0: No? Period. No? Ano yung mga issue dyan? Medyo nagbabago yan ngayon. Alimawa, nitong mga previous survey, nitong past 2 months, medyo bumababa si Sara. No? At mismo sa presidential preference, ang tumataas, yung nagsabing hindi tatakbo.
2: Mm-hmm.
0: Si Rafi Tulfo at saka si Lenny Robredo. Si Sara bumababa. Kaya nag-a-adjust sila ng narrative, ng messaging. Ano ba nangyayari? Kami pa lang yung nagsasabi na tatakbo. Ba't nagsisimula kami bumaba? Tapos yung mga nagsabing hindi tatakbo, sila yung tumataas. Mm-hmm. No? Kaya medyo yung conspiracy theory ni Aimee doesn't hold water.
2: Ayan, yan
0: kaya inatras niya kagad eh. Dahil hindi siya nagpa-interpolate eh. Dahil malinaw naman, walang legs yung conspiracy theory niya. Parang yung mga kaibigan niya sa PGMN, si Hero ba yun? No? Pinanood ko, nasabi ko may expose. Pinanood ko, yung pala pinagtagpi-tagpi lamang ng mga balita.
1: Uh-oh.
0: No, tungkol kay Speaker Martin, etc. Yung mga luma na pinagtagpi-tagpi, yun na pala yun.
1: Uh-oh.
0: Ang laki pala ng hinihingi, 350 million.
1: Di ba?
0: Pwede ba natin gawin yun? Pagtagpi-tagpi hindi natin pala pinagpi.
2: Hindi, kailangan may basis ka sa bawat sabihin mo dito sa atin.
1: Sugi na kagad.
2: Yun nga, during part na yun, nag-speech si Senator Aimee, tapos pinaplay partner. Sek, di ba? Yung video diyo si Senator Big Subira talaga nakatayo, nagagalaiti na, daldal na ng daldal habang piniplay yung video. This is a propaganda, di ba? Mga ganong propaganda.
0: Hindi siya nagpa-interpolate eh.
2: Hindi.
0: No? Tapos, nung nagsalita na yung minority, pinatanggal na sa records.
2: Mm-hmm.
0: Wala, hindi na nakaporma.
1: Hindi na siya nang laban.
0: Majority. Dahil mahirap pangatawanan ang chismis.
2: Kasi nga naman, kapag dinaisek mo naman talaga, partner, di ba, yung video sec, as in sinabi lang, halimbawa, si Doris ay maganda. Pero hindi niya dinescribe in specific ano, paano siya naging maganda, di ba? Yung mga ganun.
0: Grabe naman yung halimbawa mo,
2: ano,
0: Robert.
2: Ano yung mga ebidensya? Pero kasi given na maganda ang partner natin, di ba? Mat, ano sasabi? Face value. Yung partner
1: ka. Punta ka
0: sa akin, mama. Kaya ganun, ha?
1: So what was the point? What was the point?
0: Well, baguhin yung narrative dahil gulpit-gulpit na sila.
1: Ayun.
0: Itanim mo sa ulo ng tao na may conspiracy. Kaso, contradictory yung conspiracy. Kasama sa conspiracy, tataasan daw yung age limit para hindi makatakbo si Sarah. In the same presentation,
2: Bababaan
0: daw para makatakbo si Biko Soto. Ano ba talaga, ate? No, ano ba talaga ang gusto mangyari dito? Eh mismo yung minority, puro anti-Conas yun. Si Risa, no, si Bam, si Kiko. So non-starter siya eh.
2: Si Senator Kiko ka, di ba nung hawak niya yung committee, constitutional amendment, hindi siya nag-hearing para sa charter change.
0: Never na pag-usapan yan. Tsaka practically kasi, ang mga ganyang plano, sa simula ng termino yan eh. Nung sinimulan yan 3 years ago, durog eh. Yung People's Initiative, tangayin mong sisimulan na last 2 minutes. Pero kampahin niya na next year.
2: Sek, partner, ang classic doon, ang gusto kong pinanood doon during that deliberation, di ba sabi, may mga nagpo-push sila kaya nagkaroon ng pagbabago sa liderato kasi pinupush nila na magkaroon ng pagbabago sa konstitusyon. Tumayo ang Senator Robin Hood Padilla. Ako po pabor sa pagbabago. From the very beginning, di ba, sabi niya. Na talagang ako po, ilaro na kayo sa kanyang Constitutional Amendments Committee ulit, di ba? Bukal siya na sinabi, mula sa umpisa hanggang ngayon, gusto ko ng pagbabago.
1: Sabi niya, cheers. Sabi niya, cheers.
0: Hindi naman lahat kasi kay Robin Hood Padilla negatibo. Katulad yung interview niya, inamin niya na nag-meeting sila sa Forbes Park, 12 senador, at dumating si Bato. Ibig sabihin, may plot talaga. Ang sabi kasi ni Alan Peter, walang plot. Kasi inamin ni Bato sa kabilang channel, kay Jessica. Inamin din ni Robin Hood Padilla. Kaya mahalaga, may mga ganong tao kay na hindi alam masyado yung sinasabi. No?
1: Galing na sa kanila mismo.
0: Umaamin.
1: Umaamin na.
0: Yari si Alan Peter. Dahil mga mismo sa mga kwa niya, umaamin eh. No?
1: Nako. Hindi kaya mapuno na ang ating mga preso sa mga dami, sa dami ng mga mambabatas na ikukulong natin.
0: May bago eh. May bago, di ba? Sa Payatas, yung pinagawa ni John Vic na bago, ng kulungan.
2: Di ba yun yung diredi nila para dun sa mga cases related sa flood control. Si Senator Bong, dun siya naka-piit ngayon eh.
0: Tsaka yung ICC jail, ang whole, ang kwan nun. Ang laki at saka walang tao. Napuntahan ko yun eh, sa The Hague, dahil doon nakatira yung kwang ko eh, yung anak ko eh, na panganay. So, ang laki nun, at saka parang condominium.
1: Wow.
0: No? Kung ako makukulong, mas gusto ko ron.
1: Kukumpara mo dito sa mga presyo dito, Mariose.
0: Mag-isa, may sarili kang kwarto.
2: Oo.
0: May sarili kang TV.
2: Oo.
0: Meron kang computer.
2: Ito naman, mapaling ulit ako sa ibang issue naman. Oo. Yung anti-political dynasty.
1: Yan. Oo.
2: Diba? Ngayon sinasabi, sinusulong, inaaprubahan. Kakayanin ba talaga, Sek?
0: Well, una, ang pinanggagalingan yan, 80% ng tumakbo at nanalo, mga dynasties.
2: Correct.
0: At yun yung mga dynasties, yan din yung may control ng ekonomiya, cartel, etc. At yan din yung mga naglalagay sa mga mahalagang posisyon sa gobyerno, sa national. So, talagang kanyan eh, cycle eh. Kaya nagkakaroon ka ng massive corruption. Kaya, yung 87 Constitution, talagang malinaw, anti-dynasty. Pero, dahil yung maggagawa ng batas, para ma-implement yon ay mga dynasty rin. Hindi na natuloy. Tapos ngayon, may proposal na anti-dynasty law na parang ini-institutionalize pa ang dynasty. Nasa BICAM na yon. Eh dahil buti na lang, dahil may crisis sa Senado, hindi na pag-usapan. Muntik na yung i-finalize nitong nakaraang Lunes. So minsan, mayroong mga silver lining sa crisis na nangyayari. No? Dahil kung napurbahan yan, ma-institutionalize mo ang dynasty. Tsaka, duda rin ako, ma-aprubahan yan dahil second degree of consanguinity. Ibig sabihin, yung mga magkakapatid, bawal.
2: Magkakapatid, hindi pwede.
0: Oo, 30 to 40% ng Senado, magkakapatid.
2: Correct, correct.
1: Mag-iina.
2: So, bawal din kamag-anak yan, incorporated ga ang tawag.
1: Ano?
2: Kamag-anak incorporated.
0: kaya Juan, Robert, Doris, yung panahon natin ay panahon ng mga unprecedented. Itong unprecedented na nangyayari sa Senado, ngayon lang nangyayari yan eh. No? Yung unprecedented na flood control scandal, which ngayon is but the tip of the iceberg, ngayon lang nangyayari yan. Itong unprecedented impunity, yung ang daming namatay, more than 30,000, at kinasuhan tayo sa ISIS, unprecedented yan. Itong invasion ng isang superpower sa ating West Philippine Sea, unprecedented yan. Puro unprecedented eh. So dapat din ng unprecedented response para ayusin yan, or else, ano mangyayari sa bansa natin?
1: Meron pang isang unprecedented, yung napakababa na satisfaction rating ng Pangulo.
0: Yes, actually hindi.
1: You think makakabawi siya?
0: Actually, hindi lang Pangulo. Halos lahat sa gobyerno. Merong, biro mo, ngayon ko lang nakakita na yung Kongreso, doble yung approval rating sa Senado. Ngayon lang nangyari yan, ha? Doble. Halimbawa, ikaw Robert, kilala mo si Senator Ping Lacson. Isa yan sa pinakamatapang, veterano, matibay na mga senador. Biro mo, last week inamin niya, no? Siya mismo, nag-iisip na mag-resign. Dahil hindi niya alam kung ano nang gagawin dito sa kanyang institusyon. Si Ping Lacson na nade-depress na. Diba?
1: Wag naman sana. Wag naman sanang I quit.
2: Left hanging naman yung tao doon, di ba? Kapag pag gano'n, tsaka ipinagkatiwala sa iyo ng mga Pinoy, yung boto nila, dapat in-expect mo din na lahat. Nakakaraming
1: Pero wag lang sana na bigyan lang tayo ng source of entertainment o para na tayong vaudeville. Wag naman sana ganun. May makita ang mga tao, ang taong bayan na may mangyayari, may nangyayari at para sa kabutihan natin, hindi lang yun sa kanila.
2: Lalo na ngayon, partner, last three session day sila next week, sinadya adjournment na, di ba? So tama ba ang term nila, Sec, na power struggle pa rin talaga sila doon sa Senado?
0: Exactly. Dahil nakikita ngayon ng buong bansa ay cynical political manipulation. No? Kahit dasal ka ng dasal. No? Hindi nakukuha sa dasal. Kitang-kita yung sinisisim ng lahat na nangyayari. Tapos ano ituturo mo sa mga bata? Yung mga leader nyo, tignan nyo, di ba? Yan yung halimbawa ng ating leadership. Anong iisipin ng mga bata?
1: Tama.
0: Di ba? Kaya may krisis mismo sa mga susunod na henerasyon dahil yan ba yung aming leader?
1: Kaya.
0: Yan ba yung... Tapos sabi nga ng simbahan 2 Sundays ago, huwag nyo naman gamitin ang Biblia. Huwag nyo naman gamitin ang scriptures para sa inyong cynical political calculation. Galit na galit yung mga obispo.
2: Sek, doon sa nangyayaring to, shake up sa gabinete, sa lower house, sa Senado, alam natin na kapag pansin din naman ng COMELEC, ang daming mga kabataan na nagpapa-register talaga.
1: No.
2: Ito ba, Sec, nakikita natin na magiging contributory factor lahat ng nangyayari ngayon sa decision making ng mga kabataan na first time boboto sa susunod? Eh, kasi alam natin kung gaano kaimportante yung boto ng kabataan. Recently, sa midterm, di ba, nakita natin yung mga akala natin hindi mananalo, nagsipanalo.
0: Yes, importante yung point na yan, Robert. Ha? Dahil baka sabihin ng tao, ayo, wala nang kwan dito, wala nang pag-asa. Dahil nung Pandora's box, nung binuksan, lumabas lahat ng kasamaan, no? May natira sa ilalim eh. Ang tawag, hope, pag-asa. So okay. Ngayon, diyan mo nakikita itong nangyayari. Banggit nga ni Robert, nung last midterm.
1: Oo.
0: No? Hindi, yung mga hindi kasama sa survey na magaganda ang records, biglang nanalo. Diba? Si Kiko Pangilina, number 5. Yeah. Si Bam Aquino, number 2. Labas yan sa survey, ha?
1: Uh-oh.
0: Yung Akbayan, pinakamataas sa kasaysayan ng party list. Wala yan sa survey. Sino nag-deliver? Kabataan. Dahil 3 to 4 million new voters per year, eh.
1: Ayun.
0: Yan yung aasahan natin going into 2028.
2: Mm-hmm.
0: Yan yung talagang classic na pag-asa ng bayan.
1: Mm-hmm.
0: At galit yan. Galit yan, no? Hindi mo yung kayang bilin.
2: Kumukulo. No?
0: Oo.
1: Mainit eh.
0: Oo.
1: Mainit.
0: Yung sektor ni Doris, yan ang kinabukasan.
2: Agree.
0: No? Oo, mga Gen Z. Ako kasi millennial lang eh.
2: Ay, pares tayo, Sek.
1: Oo. Ako ang bit.
2: Oo.
0: Yan, at sana manggaling din sa kanila yung mga bagong alternative leader.
1: Sana nga.
0: Imagine mo si Heidi Mendoza, tinalo pa si Francis Tolentino, si Avalos sa boto. Hindi naman kilala, walang kapangyarihan, walang name recall, pero naka 8.9, almost 9 million votes. Tinalo yung mga DILG secretary, Willie Revillame, tinalo, Francis Tolentino. Ibig sabihin, more of that na susulpot sa 2028 na maganda ang track record, walang record ng corruption, no? May integridad, no? Yun sana, yung dumami, no?
2: Sek, bago kami mag-bye-bye sa'yo sa napakaganda nating discussion. Ako, ang tanong ko na lang uli.
1: Hindi mo kinain yung tinapay?
2: Eh, napasarap ng discussion.
0: Tanong ka ng tanong. Ano ka kakainin yan?
2: Di ba, partner? Parang ang tanong eh, ano ngayon ang dapat bantayan ng taong bayan? Eh, nangyayari nito eh. Ito na talaga. Sa harapan natin, wala na tayong magagawa. Ito na yung sitwasyon. Ano ang dapat gawin ng taong bayan? Ano ang dapat natin bantayan?
0: Well, magsimula sila sa kanilang sarili. Sabi nga ni Pope Francis eh, noong bago siya namatay, lahat ng pagbabago nagsisimula sa ating puso. No? Doon magsimula. Ikalawa, sumunod sa pamilya. Pag-usapan itong pinag-uusapan natin. Hindi lang dito sa atin ni Doris. No? Mga pamilya sa agahan, bago pumasok yung mga bata, paliwanag ito dahil sila yung tataya eh.
1: Hindi lang yung cellphone.
0: Oo, tapos ikalawa, kapitbahay, komunidad.
1: Oo.
0: Dahil bagsak ngayon ang ating educational system, edi kawawa ng mga pag-uusap. Ngayon, ginagawa ng simbahan sa mga parokya.
1: Oo.
0: Kaya makikita mo yung mga ribbon na puti na simbolo ng anti-corruption.
1: Oo.
0: Aba, para sa weekend, usap-usap sila. Hindi lang yung mga misa, pinag-uusapan ito. Ha? Yung mga parokya.
2: Mm-hmm.
0: No? Tapos palaki ng palaki yan eh. No? You have less than 2 years. This will be the most decisive 2 years sa kasaysayan ng ating bansa. No? Iba ito eh.
1: Uh-oh.
0: In my 45 years in politics, naiiba itong next 2 years.
1: Oh my God.
0: Yung ito yung magdedetermine kung practically yung ating kinabukasan will be redemption, no? Salvation or damnation. In a biblical way, no? Kaya napaka-crucial nitong next 2 years at sabi mo nga Robert, 2028.
2: Mm-hmm. Sek, with that, maraming salamat sa napakagandang discussion.
1: As usual, pagkakausap mo ito, ang dami mong mapupulot.
2: Uh-huh.
1: Walang itatapon.
2: Uh-huh.
1: Oo. Kaya dapat yung 4 alas, maging 6 na alas. Kasama na tayo.
2: hindi, baka ang ilagay partner. 4 alas plus 2 joker.
1: Wag ganun, mali.
0: Pandesal, ha?
2: Ayan, kakain. Sige, Sek, kawain ka na ng pandesal habang kukuha muna tayo ng report partner kasi may development doon sa Gumuhong Gusali dyan sa Angeles City sa Pampanga. Alamin po natin ang report mula kay Radyo Patrol Nico Bagsig. Nico?
3: Robert at Doris, na-recover na ngayon, kapasok lang na balita, na-recover na ngayon ang natagpuang bangkay kagabi mula sa Gumuhong Gusali dito sa Barangay Balibago. Ayon sa Bureau of Fire Protection, lalaki ang biktima na nakapailalim sa malalaking debris dito sa Station 1 nitong Guho. Na-detect ng isang canine ng bangkay kagabi pero bigong makuha magdamag. Dahil sa pagkaka-recover ng kanyang labi, lima na ang naitatalang nasawi habang tinatayang nasa 15 pa ang nawawala dito sa insidente. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Nico Bagsik, DZMM.
2: Maraming maraming salamat, Radyo Patrol. Nico Bagsik, oras natin. Kanino ba ako takpan?
1: 8:59.
2: Ang takad mo, hindi ko makita. Ayun, yung muko. 8:59. Dahil 8:59 na, eto na po. Bye!

0: DZMM Numero 1 sa aksyon.
1: Po ang DZMM, bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 9:01.
2: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
0: DZMM Balita Ngayon.
1: Pamilya na samsam ang mahigit 3 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu sa by-bust operation sa barangay Don Bosco, Paranaque City. Arestado ang 23 anyos na lalaking hinihinalang tulak ng droga. Nakumpiska sa sospek ang kalahating kilo ng kontrabando, isang cellphone at by-bust money. Maharap ang sospek sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa ibang balita, kanya-kanyang diskarte ang mga nagtitinda sa Agora Market sa San Juan City para makatipid sa kuryente. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula San Juan, hatid ni Radyo Patrol Zeus Legazpi. Zeus.
3: Rika, sa harap ng panibagong tatagin sa bill na kuryente sa Hunyo, kanya-kanyang diskarte na ang ilang may-ari ng tindahan sa Agora Market para bumaba ang pagkonsumo sa kuryente. Ang frozen goods vendor na si Hernina Garcia, sinabing hindi na buong araw kundi tuwing gabi hanggang madaling araw na lamang pinaandar ang mga freezer para hindi masira mga paninda. Umabot kasi na higit 7,000 piso ang electric bill sa pwesto niya noong nakaraang buwan, kaya ganun na lamang kung magtipid ngayon.
4: Inaalis namin yung saksak pag umaga, alas 4 ng madaling araw, pinatanggal na namin yan. Ang saksak uli, ang gamit, alas 6 na ng gabi.
5: Hindi ho pong masisira yung frozen?
4: Hindi. Frozen kasi naman yung inilalagay namin, mga frozen. Kasi hindi naman lagi nakabukas yan, bukas sarado lang pag kami bibili.
3: Rika, ang ibang vendor naman, sinabing nagpapatay na kagad ng mga ilaw kapag sumikat na ang araw kahit pa medyo madilim sa loob ng palengke. Sa kabila nito, aminado silang hindi magawang patayin ang mga ventilador, lalo't mainit pa rin ang panahon. Iyan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
1: Maraming salamat, Zeus Legazpi. Sa entertainment, aminado ang rising OPM star na si JM De La Serna at Mariel Montellano na naapektuhan sa online bashing at fan expectation. Sa isang panayam, sinabi ng TNT Duets, Champ at Your Face Sounds Familiar Grand Winners, maging ang kanilang pamilya ay naninibago sa atensyon ng publiko sa kanilang tambalang Jamiel. Sa kabila nito, nais ng dalawang ipagpatuloy ang career at handang-handa na bilang headliner ng Jamiel Sings the Icons concert bukas, May 29.
6: This news was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: At yan ang mga balitang kumpirmado, sigurado, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.
0: Balita ngayon.
7: Mga nagbabagang tanong, direktang sasagutin. Mga naglalagablab na issue, tuwirang pag-uusapan. Walang paligoy-ligoy, walang patumpik-tumpik. Sina Peter Musli at Rica Lazo ang maghahatid ng balitang tapat at tapatan sa talakayan. Balita Patan sa DZMM Radyo Patrol sa East Trenta at

0: call a spade a spade. How would you feel, Rica, kung ikaw ay nasa Japan ngayon?
1: Ay, gusto ko nasa Japan ako. Maganda yan.
0: Representing the government, the Republic of the Philippines. Nandun ka for a state visit. Eh, nagkakagulo yung Senado mo din. It's a shame. Sabi nga nila. And I'm saying, hindi napakaganda ng timing, pero kailangan natin ng investments eh.
1: Totoo yan.
0: Kaya kudos kay PBBM kasi he could have actually postponed it dahil baka medyo nakakahiya. Alam mo na yung mga Pilipino, di ba? Huwag mo na lang akong ano, kuning ninong. Bakit naman hindi? Alam mo naman eh, may kaso pa tayong...
1: Di ko na, isip na iba yun.
0: Di ba? Ilan ang may kaso? Sige nga, ilan ang may kaso?
1: At kakasuhan? Malamang kakasuhan?
0: Ano nga yung conjugation natin?
1: Si Dean.
0: Yumak.
1: Dean. Dean.
0: Ang ganda eh.
1: Tapia. Ederson Tapia.
0: Ganda ng ano niya eh. Conjugate. Kaso. Kinasuhan. Kakasuhan. May kaso na. Kakasuhan pa.
1: Napakaraming mga na-scope nun.
0: Alam mo ba na walo yun?
1: Oo.
0: Binibilang-bilang ko.
1: Yes. Di ba, walo lang pwedeng... ba? Di ba abot ng sampu?
0: Hindi pa yata. Pero sa bilang, binilang ko kanina yung mga may kaso na, di ba? Yung kakasuhan ngayon. At kakasuhan bukas.
1: Tama.
0: Ayan, mga walo yun eh.
1: Oo.
0: Do you know that that is actually 1/3 of the total Senate population?
1: Oo. And how many of the members of the Senate majority?
0: Mukhang lahat eh. Lahat eh, medyo. Oo.
1: So, yun nga yung tinitinan natin yung partner. Diba? Kasi Thursday ngayon, the ombudsman says na ngayon sila magfa-file ng case against two senators.
0: Yeah.
1: Na maaring ipa-aresto na sila by the weekend.
0: Ay, hindi pa naman. Pero, ibig sabihin eh, you're one step closer to being the subject of a warrant of arrest.
1: Ayan.
0: Hindi naman matik, pero, di ba, kailangan mapunta muna sa Sandigan Bayan.
1: Yun. Kaya, namamadali ba yung pag-railroad natin sa usapin ng online presence, online voting? Di ba? Kasi yun nga yung isa sa issue.
0: Because, pag hindi nag-vote online, it's hazardous to one's career.
1: Yun nga.
0: Or position.
1: Ayun. Paano na yung solid 13, di ba? Sabi nila, hindi daw matitibag.
0: Ang tanong nga natin eh, where is the people in all this?
1: Yes.
0: May benepisyo ba talaga ang ano dito, ang mga Pilipino?
1: Oo.
0: Kapag nagkataon na pwede ka na bumoto, makilahok online sa mga sa impeachment trial among others. Yun. In the meantime, meron po tayong latest update po doon sa ating palarong hide and seek. At saka, sa Tagalog, taguan save.
1: Sige nga, ano daw?
0: Dahil apat po na lugar ang niraid ng PNP, CIDG, NBI. Opo, hindi natagpuan si Bato.
1: Wow,
0: so ang score, Bato 4.
1: Oo, PNP.
0: PNP, NBI, 0. Ayun.
1: Parang... Nakailan din ba tayo kay, nakailang zero din ba sila kay Atong Ang, kay Saldico, tapos ngayon si Bato, di ba?
0: Eh paano kung,
1: nabibuild up na,
0: paano Rica kung biglang may mag-suggest na, alam mo, ibalik kaya natin si ano? Tore.
1: Oo, dahil siya yung nakahuli agad.
0: Oh, dalawa, 2-0 yun ha.
1: Kibuloy. Si Kibuloy. At malalaking mga kaso ito. Diba? Yeah. E sa MMDA na si General Tore.
0: That's still a government.
1: Oo.
0: Baka merong special task force. Ganun.
1: Tignan natin yan. Dami naman na task force.
0: Ang dami rin mga ano, masyadong dumadami yung mga terms na hindi natin maintindihan. Ad hominem.
1: Oo.
0: Anong ibig sabihin nun?
1: Hindi ko nga rin alam. Alam ko nga na homo erectus eh. Homo sapiens ka. Ad hominem na nadagdagan na naman.
0: Opo. Yung sinigaw ni ano Erwin Tulfo na ad hominem. Ibig sabihin po niyan eh, kapag yung isa, may if someone attacks the character, motives, or personal attributes of a person making an argument.
1: In hala!
0: Yan ad hominem. Di akala mo, sige na nga, naintindihan ko na personal yung atake. Oo. Imbis na yung topic ng debate ang pinagtutuunan ng pansin, ad hominem yun. Meron ng bago ngayon.
1: Ano na?
0: Ad Pokemon.
1: Ano, isang linggo pa yan? Ay, no weekend pa yon. Oo, weekend pa yun. Gamit ang mga, alam mo ha, alam mo, as a geek ha, I felt personally offended as a geek na ginamit ang Pokemon. Para, nasira pa, nadungisan pa ang Pokemon. Pero, I won't take that din naman kay Senate President. He was trying his best to explain things.
0: Oh, ang ibig sabihin po nun ay, kapag gusto nilang i-explain sa mga batang henerasyon yung nangyayaring kaguluhan sa Senado. Yun ang Pokemon.
1: Gotta catch them all.
0: Ito na ang ating mga naglalagab love na tabalits, headlines ngayon sa Balita Patan with Pita Enrica Pika Pika. Paglilitis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sisimulan sa November 30, kondisyon ng dating Pangulo muli ring susuriin ng ICC.
1: Ilang bahay kung saan pinaniniwala ang nagtatago si Senator Ronald De La Rosa hinalughog. Pero PNP at NBI, bigo pa rin maaresto ang senador.
0: Reklamong obstruction of justice inihanda or inihahanda laban kay Senador Robin Padilla at iba pang tumulong sa pagtakas ni Senador Bato De La Rosa.
1: Patay sa gumuhong itinatayong gusali sa Pampanga, umabot na sa 5. Search and rescue operation sa 15 pang nawawala, nagpapatuloy.
0: Uy! May bagyo! Bagyong tatawaging Domeng, posibleng pumasok ng bansa mamayang gabi. Ay, grabe ang ulan kagabi, ha?
1: Oo.
0: Sa amin, ha? Sa amin,
1: sa atin pala. Oo, sa atin.
0: Magkabit barangay nga pala tayo, no?
1: Asyarap na tulog.
0: Ako'y nagising, eh. Akala ko'y babagsak na yung bubong namin sa lakas, eh.
1: Talagang nagbabadya na, partner. Napatapos na ang summer.
0: Nagpaparamdam na siya.
1: Ayan.
0: Samantala,
1: alokasyon ng tubig sa Metro Manila, Bulacan, Cavite at Rizal binawasan. Alokasyon ng tubig naman para sa irigasyon sa ilang probinsya sususpindihin din sa Hunyo. Paano na yung mga bigas?
0: Kala ko okay lang tayo.
1: Kaya nga.
0: Ayan na. Halos 300 milyong piso na halaga ng shabu na samsam sa Manila International Container Port.
1: Sa labas naman ng bansa, U.S. President Donald Trump pupulungin ang kanyang gabinete para sa isinusulong na peace agreement sa Iran.
0: Balita Patan! Pahabol, good news! Dahil ngayon ay May 28, ano po? Di ba kahapon binanggit ko na kumakatok na sa $100 per barrel ang Brent crude, ang presyo ng Brent crude sa international market. Ano po? Magkano kahapon? $99.28 per barrel Rika, I'm very happy to tell you na ngayon ay $96.
1: Malaki!
0: Mga tatlong dolyaris ang binaba. Dahil inaasahan, may nakikita na silang liwanag sa dulo ng lungga na baka magkasundo na rin ang US at Iran at least to temporarily open the Strait of Hormuz.
1: Kahit 30 days lang, kahit 60 days lang, di ba?
0: So, maganda po yan pag nag-hold ito dahil ngayon ay Huwebes, pag nag-hold ito hanggang bukas, bumaba pa, meron tayong tinitingnan ng bawas
1: Pero di mo ba napansin, partner? Parang natigil na yung yung usapin sa pagtatry bawasan lalo yung presyo ng petrolyo.
0: Bakit?
1: Hindi, parang natigil na tayo dun sa uplift, di ba? Yung gagawin ng uplift dahil nga nasanay na lang tayo na tumaas na.
0: Meeting ng meeting.
1: Yun nga. Di na nasundan. Wala na nangyari dun sa pagtanggal ng excise tax sa petrolyo.
0: Kasi diba? Nga bumababa na. Sandali lang po, ha?
1: Sige.
0: Meron tayong mga reports. Pero bago yan, ang oras, it's 9:17.
2: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for Happiness.
0: Ito na ang ating ating naglalagab live na Radyo Patrol report. Mga residente ng La Huerta, Barañaque, idinadaing ang ilang ulit na water. Ayan na, water interruption.
1: Ayan na nga.
0: Nako, kainit-init pa naman eh. Paano ka maliligo kung ganyan? Ayan nga. Balitang sigurado, kumpirmado, hatid ni Radyo Patrol, Roen Cueto. Roen, go ahead please.
3: Good morning, Peter. At ikaramdam na ng mga residente sa Barangay Don Galo sa Parañaque ang hirap na dulot ng pagkawala ng supply ng tubig. Ayon sa residente, nakapag-impact sila ng tubig kaya hindi sila gaano naapektuhan sa umpisa. Pero nangangabang lumala ang sitwasyon sa pagtumagal pa ito, lalo na ngayong matindi ang init ng panahon. Apektado rin ang kabuhayan ng ilang maliliit na negosyo gaya ng mga karinderya.
4: Hindi po nakapagtrabaho, may halabuhay. Hindi po makapinda. Mm-hmm. Si Adas Nebe na. Hindi ko rin po alam nung dumating ako dito. Sana akong magtatanggal ng tubig kahit bandang malasahit. Hindi nga, tapos mga madaling araw. Meron na sana.
5: Okay, sabi ko, mawawala ang tubig. Mag-ipon na kayo. Kaya pag-ipon kami, nag-iipon kami. So ngayon, hindi naman kami masyadong naepektuhan. Nag-wait lang naman at karoon. Magtatagal siguro, baka na-heatstroke na ako sa inip.
3: Ayon naman sa admin staff ng Barangay La Huerta, maaga sila nagpaalala sa mga residente kaugnay ng water interruption at nagtalaga rin ng mga fire truck para maghatid ng tubig sa mga apektadong lugar. Sabi ito kasi ng Maynila, nagkaroon sila ng emergency repair sa kanilang water pipeline sa Villega Street, Corner N. Lopez Street sa Maynila na nakaapekto sa iba't ibang barangay sa Parañaque at Pasay. At yan, ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Roen Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat, Roen Cueto reporting. Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrella. Time check, it's 9:18.
2: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.

0: Bakit ka natawa? Nagpapatugtog pa lang yun.
1: She likes the sinabi,
2: she gets too hungry. Iniisip ko pa lang, kakakain ko mamaya. Nasaktuhan.
1: She never bothered.
0: Pababa ng temperatura ng ating politika. Yan. That's why the lady is a tramp.
2: Pwede bang vamp na lang para hindi tumatanda? Ganon, mukhang bata lang lagi.
0: Teka, balikan natin yung ating the ICC first status conference.
2: Oh, kagabi.
0: Oo. Sa first 15 minutes, okay pa ako eh.
2: Di ka ba tumagal? Tumagal naman ako ng hanggang mga ginabi naman ako ng konti. Oo.
0: Kasi yung presiding officer, di ba? Baba yun, di ba? Laki ng boses.
2: Alam mo, ganda-ganda ako sa boses ni Judge, pangalan niya, Joanna.
0: Oo.
2: Joanna Corner.
0: Tsaka, medyo halong British-American yung kanyang accent.
2: Ang lalim talaga
0: pero,
2: ng boses niya.
0: Pero pag yun na nagsabi ng you are guilty, wala ka...
2: Wala, oo
0: Where are the poses?
2: Oo eh. Tsaka, iba, no? Iba talaga sila doon mag-usap.
0: Yeah.
2: Yung, although this, itong nangyari kahapon with the new set of judges, medyo may emosyon tayong nakikita eh.
0: Yes.
2: Si Judge Joanna Corner, medyo humingiti-ngiti, di ba?
0: Oh, tsaka, nag-ano pa siya eh. I'm sorry. Medyo meron siyang miscue ng bahagya. Bahagya lang naman.
2: Kasi kausapin natin. Seryoso.
0: Oo, Rica, ang ating expert, ha? Ang senior expert ng International Center for Transitional Justice or ICTJ, si Attorney Ruben Carranza ang ating makakausap to explain to us exactly what that was all about. Attorney Carranza, good morning po si Peter Atrica dito sa DZMM.
3: Good morning, Peter, and good morning, Rica.
2: Good morning, Attorney. Thank you, Paul.
0: Our pleasure to have you, sir. So, it took some time. Ang tanong po, what was that really all about? I mean, is this the thing called pre-trial, itong first status conference hearing? At ano po ang mga takeaways dapat natin sa nangyari na yan?
3: Mas mabuting isipin na lang natin na yung ICC has its own rules.
0: Okay.
3: Therefore, may sarili din siyang procedure. So, tama na to some extent, kamukha siya ng pre-trial hearing sa Pilipinas. Mm-hmm. Pero, tandaan natin na nagkaroon na ng pre-trial proceeding confirmation of charges hearing a few months ago. So, technically, tapos na yung stage, yung part na yun ng pre-trial. Pero ito, parang pre-trial din in that mag-agree yung tatlong panig actually, no? Dahil merong victims, legal representatives, kung paano papatakbohin yung paglilites, yung trial. So, naghahanda siya para sa trial, kaya may agenda ito bago nagsimula yung status conference. Tapos makikita niyo na tatlong bahagi ito, no? Tatlong sessions, there were two breaks in between, hinati nila yung agenda. Ang pinaka-importante yung mga parte ng agenda, yung pagpapabilis ng kaso. So, tinanong ng mga judges kung ilan ang testigo, gaano karaming mga dokumento ang ipipresenta, ilang araw, ilang buwan ang kailangan ng prosecution, tapos ganun din sa defense. And then, pangalawa, pag-usapan yung technical aspects ng kaso, interpretation, anong mga lingwahe ang gagamitin, anong mga paraan para maprotektahan yung mga titestigo, at saka paraan ng pag-testify. Kasi pwede sa ICC, i-video yung testimony ng testigo and then ipipresenta na lang siya para tanungin, no? Remotely, pwedeng mangyari yon. And then lastly, mapapansin ninyo, mayroon ding mga pending motion na pinag-usapan at pagkatapos nung bumalik ang mga judges at after the last break, pinagdesisyonan. Kasama dyan yung tanong kung kailangan bang ipa sa ilalim muli si Rodrigo Duterte sa isang medical examination para malaman kung fit to stand trial ba siya, no? May kakayahan ba siya na sumailalim sa paglilites na mangyayari. At yun, ang isa sa pinaka-importante sa palagay ko na pinag-desisyonan itong status conference pa lang na magtuturo uli ng tatlong medical experts, ang ICC, this time trial chamber na yan. Pagkatapos, pakikinggan nila yung rekomendasyon ng mga experts na ito.
0: Opo. So many things to unbox and unpack. Ano
3: unpack,
0: po?
3: Yeah.
0: Opo. Pero let me start po with this three panels. Kasi naguluhan ako dito dahil usually in a case, you only have the prosecution and the defense. Bakit po meron pang victims panel? Mm-hmm.
3: Dahil isang innovation yan ng treaty na gumawa ng International Criminal Court. No? 1998 pa yung negotiations. Mm-hmm. Imbis na yung alam natin na prosecutor at defense lang na magkabilang panig, kinilala ng mga nagtayo ng ICC na dapat may karapatan din yung mga biktima na sumali mismo sa kaso, hindi lang maghintay ng kapasyahan ng mga judges, kundi habang naglilitis, may papel sila. So binigyan sila ng papel, kaya meron tinatawag na victims legal representatives. No? May isang permanent office sa ICC, yung Office of the Public Counsel for Victims. Para siyang PAO, PA, Public Attorney's Office sa Pilipinas. Pero technically, that office represents victims. Pero pwede rin magturo ng sariling abogado yung mga victims. Kaya nandun si Joel Butuyan, no? Yung Filipino lawyer. Pagkatapos wala yun si Gilbert Andres dahil hindi siya pinayagan na mag-appear remotely. Mm-hmm. But that's one of the innovations ng ICC.
2: Kahapon po, no, na pagdesisyonan that the trial will begin on November 30. They will do 5 days a week po, no, so parang everyday na hearing ito. Paano po tatakbo yung hearing, attorney? Magsisimula po ba ito na parang per panel body ganon, isa-isa pong magpepresenta, or how do we go about this?
3: Well, at least in terms of yung sequence, no, ng presentation of evidence, sinusunod pa rin yung alam ng mga karamihang tao, yung conventional na sequence, no, na mauuna yung prosecution, yung burden of proof, nandun pa rin sa prosecution. Kaya kailangan ipaalam na ng prosecution ilan yung testigong kailangan niya, gaano kadaming dokumento ang kailangan niyang ilalabas sa trial. Pero makikita din dyan na meron ding obligasyon yung defense, no, na sabihin kung sakali na magpresenta rin ba siya ng testigo, maglalabas din ba siya ng dokumento. But take note na sa ICC may isang procedure na nag-evolve pa lang sa korte, hindi pa ganun kalinaw yung standards ng ICC. Meron tinatawag dyan na no case to answer motion. Sa ibang kaso palang lately final yan. Ibig sabihin yan, pagkatapos ng presenta ng prosecution ng ebidensya, may mga kaso na sa ICC in the past na ang ginawa ng defense lawyers, magpa-file sila ng motion na ang tawag na ay no case to answer. Na ibig sabihin, gusto nilang tawagin yung pansin ng mga huwes na hindi naman sapat yung ebidensya ng prosecution para ipagpatuloy yung kaso dahil hindi kayang magkaroon ng conviction based doon sa ebidensya. May mga kasong nangyari yan, final yan, pero karamihan sa mga kaso na na-file yan, tinanggihan yan ng korte, pinagpatuloy ang trial, sinabihan ang defense na to present its own evidence. Pero may isang kaso where, in a way, successful yung no case to answer motion, tapos dinismiss ng ICC yung kaso.
2: Mm-hmm. Medyo naguluhan din po kasi ako, attorney, because akala ko dito sa status conference na ating ginawa kahapon, parang ito na yung pre-trial na dito na natin maririnig. Dito na nga ayusin yung schedule, dito na nila ipepresent even the evidences they would want to show sa trial, and then come November 30, dun na magsistart yung trial proper. Hindi pa po pala ganun?
3: Well, yun, ganun na ang mangyayari. No? November 30, the prosecution will start presenting its evidence. Pero in between now and November, magpapalitan na yan ng mga dokumento ng mga listahan ng testigo. Nagsimula na actually yan. No?
2: Mm-hmm.
3: Ang literally, kaya siya status conference, pinag-usapan kung nasaan na sila dyan sa stage na yan ng palitan ng mga ebidensya.
2: Mm-hmm.
3: Isa kasi, just as an example, no? Sinabi ng prosecution kanina na nakaroon ng 30 insider witnesses.
2: Mm-hmm.
3: Pag-represent na sila. Ibig sabihin ng insider witnesses, halimbawa, mga pulis na kasama sa death squad titistigo laban kay Rodrigo Duterte dahil nasa loob sila ng death squad. Malalaman ng defense ngayon kung sino-sino yung mga insider witnesses na yan at kung ano ang ite-testify nila. It doesn't necessarily mean that all the 30 of them will testify. No? Kasi pwede namang pag-usapan na hindi naman kailangan lahat. Ang purpose niyan, para magkapaghanda din yung depensa ni Duterte, yung mga abogado niya, kung anong sasabihin nitong mga insider witnesses sa limbawa, makikita din doon sa agenda, no? At pag-uusapan din yan before November 30, ang tawag na familiarization of witnesses.
0: Mm-hmm.
3: Yung mga testigo kasi, hindi pa yan nakapag-testify ever at the ICC, at the International Criminal Court. It's very likely they have never even seen. You know, literally, yung ICC, yung venue, yung lugar, yung pamamaraan.
0: Mm-hmm.
3: Yung pwedeng magtestigo sa loob ng ICC court

0: same set of medical experts, eh, hypothetically, sinabi nila na he's not fit to stand trial, what happens then?
1: And that is a great question because yung sitwasyon na yan hindi pa nangyari ever sa ICC. Nangyari yan sa ibang korte, yung halimbawa may International Criminal Tribunal for Rwanda, ICTR, tinayo ng United Nations. May isang defendant na sa kasong genocide na matanda na siya, no? Nahuli siya after 20 years being a fugitive, nahuli siya, nagka-trial, matanda na siya. Meron siyang may determination yung korte na yon na hindi siya fit to stand trial. Pero nahuli na siya, nakakulong siya sa The Hague din, yan din sa kulungan ng ICC. Pero dahil sa tanda niya at saka sa mental unfitness niya, hindi nila maipagpatuloy yung trial. So in limbo yung situation na yan, no? Na hindi naman siya pwedeng i-acquit, hindi rin siya pwedeng pakawalan. Namatay na lang siya. In fact, he died last week. Si Felician Kabuga, he died at I think he was 90 years old or 91 years old. And so yung sitwasyon na ganyan, hindi pa nangyayari ever sa ICC. Sa palagay ko, they will follow what happened in that case, no? Na isususpend yung trial, but it doesn't mean that the defendant will be released.
2: Opo. You know. Ako, yung sa akin siguro, attorney, kasi right now we're awaiting what the Supreme Court will say regarding dun sa arrest warrant ni Senator Bato de la Rosa, who is at large ngayon, no? Pareho naman eh, ng kaso yung kay Pangulong Duterte at kay Senator de la Rosa, magkaiba lang kung paano nahuli dahil ang bilis ng pagkahuli kay Senator ay kay former President Duterte, kay Senator Bato, ang dami nang nangyari. Now we're waiting for the Supreme Court to rule on this, no, yung kanilang hinihinging motion, TRO. So ano po ang mangyayari ngayon if pumabor ang Korte Suprema doon sa hinihingi ng kampo ni Senator Ronald de la Rosa? Eh, nasa The Hague na ang dating Pangulong Duterte. Hindi po ba parang ang labo nun kung mag-rule pa ang Supreme Court na pagbigyan si Senator Bato de la Rosa na hindi maaresto kung ang dating Pangulo ay nandun na? And will that also add weight na pabalikin ang dating Pangulo kung pagbibigyan si Senator de la Rosa also as a president doon sa iba pang mga arrest warrant na maari pang ilabas ng ICC? Di po ba napaka-vital nung part na yon on the Supreme Court side?
1: Kaya importante yung consistency sa mga korte, no? Hindi lang ng Philippine Supreme Court, pero maski yung ICC. And so far, yung ICC naman, even if hybrid yung kanyang legal traditions, no? Common law, civil law, consistent naman siya, no? sa mga ruling niya tungkol dyan sa mga sitwasyon na ganyan. Yung ICC will not really depend on a Philippine Supreme Court decision on whether or not tama ba na hulihin si De La Rosa based on an ICC warrant. As far as the ICC is concerned, its warrant is valid and it expects cooperation from the Philippines, including the same Supreme Court na sinabi na dun sa Cayetano versus Pangilinan na ruling na meron pa ring obligasyon ng Pilipinas na makipagtulungan, no, to cooperate with the ICC kahit na nag-withdraw na. Kasi malinaw na malinaw yan eh, na medyo nilalabo lang ni De La Rosa at ng mga kaalyado niya yung ruling na yan na kahit nag-withdraw na ang Pilipinas sa ICC, sabi ng Supreme Court ng Pilipinas mismo, may obligasyon pa rin ng Pilipinas na makipagtulungan. So, obligasyon ng Pilipinas na hulihin si De La Rosa, gamitin yung arrest warrant ng ICC. Kung consistent ang Philippine Supreme Court sa sarili niyang desisyon na 2021 pa lang, no? Bakit mo babaguhin? Eh, bago pa lang yung desisyon mo. It will not allow the petition of both De La Rosa and Duterte to proceed. No? It will dismiss those petitions for being moot.
2: Dagdag ko lang din po, no, dahil hinihintay pa nga po natin itong pagdedesisyon nandyan. What will happen now doon sa magiging doon sa ibang mga naging dahilan kung bakit nagsimulang magtago si Senator Bato de la Rosa? I'm talking about yung pong nagawa ni Ombudsman Remulla before na meron ng ICC warrant para kay De La Rosa pero hindi ko pa nakikita, which led to Senator De La Rosa hiding. Hindi po ba ito in a way naging, hindi naman din obstruction, no? Pero because of that info, eh, hindi na po natin nahuli ang senator.
1: Yeah, well, technically, ang kailangan lang naman makakita ng warrant ay yung akusado, yung subject of the warrant. So nobody else has to see the warrant for that warrant to be enforceable and valid. So ang obstruction of justice kasi na equivalent sa ICC, yung Article 70, specific siya na provision sa ICC treaty kung paano nababiolate o kung paano nalalabag yung Article 70. At yung prosecutor naman ng ICC, hindi naman yan basta-basta lang magbubukas ng obstruction. Ang tawag dyan, conduct na that interferes with the administration of justice, ICC, hindi siya basta-basta magbubukas ng kaso na tungkol dyan. No? Dahil nangyari na yan in previous other cases sa ICC, pero usually at the stage of trial, kung may obstruction of justice during the trial. Dito sa arrest, in theory, pwedeng magbukas ng ganyang kaso sa ICC, yung ICC prosecutor, pero makakapag-complicate lang yan sa trabaho niya, magkakain ng mga resources at oras. So it's not very likely that it will, that they will do that. But at the same time, makikita natin dito sa agenda nitong status conference kanina, may isang punto na nakalagay, no, na pinag-usapan nila. Magdi-disclose, no, ipapaalam ng ICC prosecutor kung may epekto ba yung tinatawag na ongoing investigation of the ICC prosecutor dun sa kaso na ito ni Duterte. Ibig sabihin, yung ongoing investigation, kasama dyan yung kaso laban kay De La Rosa at dun sa pito pang tao na pinangalanan ng ICC prosecutor doon sa kanyang charges. No? So, so i-disclose yan ng prosecutor na may inuhuli kaming tao, may mga huhulihin pa kami, at posibleng baguhin yung, idagdag sila dito sa kaso ito laban kay Duterte o magbubukas ng bagong kaso at later on palang pagpapasyahan if there's going to be a joint trial or a separate trial.
0: Okay, and in summation, November 30 po ba magi-start na talaga yung trial proper?
1: Yes, as long as the experts appointed by the trial chamber determine that Rodrigo Duterte is fit to stand trial. If he is not fit to stand trial, pag-uusapan pa yan, no? How they will proceed.
0: Okay, Attorney Carranza, maraming salamat po. That was a heck of a lot of information that you gave.
2: Crash course.
0: Maraming
2: thank you, Attorney. Good morning.
1: Salamat din.
0: And we hope to talk to you again soon, sir. Attorney Ruben Carranza, siya po ang Senior Expert International Center for Transitional Justice, or ICTJ. And time check, it's 9:43 now.
3: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
0: Babalik po kami ni Rica sa pagpapatuloy ng balita patan sa DZMM.
4: Balita ang sigurado, sigurado, kumpirmado. Balita patan. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
4: Balitang kumpirmado. Radyo Patrol. Serbisyong sigurado. DZMM.
3: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang binhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta labundi, Plemex!
7: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex!
9: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Lahat ng detalye kumpirmado. Bawat balita sigurado. Sinuyod ng Radyo Patrol mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ibabalita sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol 630. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Tibay at lakas manindigan. Balita patan.
0: Oras. Alas 9:46.
3: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
0: Alam mo, Rica, kanina, kahapon, ano? Hindi na ako halos makalabas ng hapon eh. Dahil sa init eh.
2: Totoo.
0: Oo, yung talagang dunga na lang sa loob ng kwarto. Kung meron pang sisinghap-singhap na aircon,
2: oo.
0: Okay na rin.
2: Pag pinatay mo, ramdam agad yung init eh.
0: Sobra. Tapos eh, mabuti na malakas pa rin ang pressure ng tubig namin. Oo. Maynilad. Pareho tayo,
2: hindi.
0: Diba?
2: Sa amin, hindi. Sa amin, sumisinghap-singhap na rin yung tubig.
0: Kaya sabi ko, naku, paano na lang yung iba, di ba, na medyo yun nga, mahina ang pressure ng tubig, o kaya wala ang tubig.
2: Tama. Ito, mga nawa-water interruption, di ba?
0: Ito, mabigat. Lumabas po sa ating mga reports, no, na nakaraang isa o dalawang araw lang yata. 49 na probinsya po, 49 na lalawigan sa bansa, tinatayang makakaranas ng below normal rainfall sa Oktubre dahil sa Super El Nino, 'di ba? Ang pag-asa po ay nagbabala ng posibleng pagsabay ng habagat at Super El Nino.
2: Parang nalito ako, 'di ba, yung habagat tag-ulan.
0: Ayun na nga.
2: Tapos si Super El Nino, matinding
0: tagtuyot. Oo.
2: Matinding tagtuyot sa panahon ng tag-ulan. Oo. Tama ba 'yun?
0: Kaya nga.
2: So, diba, contradictory.
0: Habagat at tagtuyot, habayot. Makausap ka natin.
2: Hindi, habayot yan. Habagat at tagtuyot. Habayot. Kausapin na nga natin kung may sense mo yung habayot mo.
0: Ikaw na nga.
2: Kasama natin ating
0: chief. Wala sa hulog si Eddie ngayon.
10: Chief ng Climate Monitoring and Prediction Section of CLIMPS at Climatology and Agro-Meteorology Division or CAD ng DOST Pag-asa, Ma'am Annalisa Solis, joining us on Zoom. Ma'am Annalisa, meron ba talagang habayot? Tama ba yung intindi na namin? Habagat at tagtuyot. Tama po ba yun, ma'am?
11: Rica and Sir Peter. So, ngayon ko lang po narinig na nag-introduce tayo ng bagong term. So, paparating po yung habagat and paparating din po yung El Nino. So, ibig sabihin po na yung early impact po na mararamdaman natin itong pagpasok po ng tag-ulan is yung pong impact ng El Nino. Ang impact ng El Nino kapag sa panahon ng habagat, Sir Rica, Ma'am Rica at Sir Peter, ay yung pong mas matindi ang ating habagat or enhanced southwest monsoon season. So yun po yung potential na maaari pong mangyari sa pagpasok ng ating tag-ulan, pagpasok ng June, kasabay po ng pagpasok din po nitong impending na El Nino.
0: Okay, pero pag sinabi pong Super El Nino, ito po ba number one, confirmed na po ba? At aling mga lalawigan o bahagi ng ating bansa ang inaasahang talagang tatamaan ito?
11: Well, sa ngayon po, Sir Peter, ang kailangan po nating paghandaan ito pong pagpasok ng habagat at yung mga enhanced southwest monsoon season dahil nga po pinapatindi po ng El Nino sa panahon ng habagat ang ating habagat season. So, ibig sabihin po, ang unang-unang bahagi yung mga nasa western section ng ating bansa, yung mga tinatawag na may distinct wet season po sa panahon ng habagat. Yan po yung mga potential na posibleng magkaroon ng mga maraming buhos ng ulan, mas malaki ang tsansa, and also po yung mga flooding sa inyong po mga landslide kasunod niyan kung magkakaroon po tayo ng mga heavy rainfall events. And then may mga areas naman po, Sir Peter, Ma'am Rica, na kapag pasok po ng paghina ng habagat, yun po yung by end of November, base po dun sa latest prediction ng PAGASA, there will be around 47 provinces po ang posibleng maapektuhan ng tinatawag na significant reduction sa tubig ulan. So yan po ay ibig sabihin, after po ng habagat season, may mga areas na po na maaapektuhan ng ating significant na reduction na posibleng pong mauwi sa dry spell or dry condition. And mostly, yung po mga areas dyan sa Luzon, yung 36 areas sa Luzon, 8 sa Visayas, and 2 sa Mindanao. And yung po tinatawag naman nating dry spell, ito pong sa may parte ng Camarines Sur, yan po ay base dun sa latest na datos na meron tayo as of May 20, na kung saan nagkaroon po tayo ng assessment sa ating tubig ulan. So, ibig sabihin, Sir Peter, Ma'am Rica, itong mga areas potential for dry condition and dry spell, posible po itong magbago by end of November kapag magkakaroon po tayo ng mga karagdagang tubig ulan ngayong panahon ng habagat.
2: Opo, ma'am. Yung pong mga 49 na mga lalawigan nga po sa bansa, ilan po dito yung agricultural producers po natin?
11: Ay, opo. Ma'am Rica, usually po kasi base po sa ating outlook, yung pong mga areas na posible pong maaapektuhan ng habagat season, yung pong nasa western section ng ating country, yun din po yung mga potential na posible maapektuhan ng dry condition, dry spell after ng habagat. So, nandyan po yung ating mga major rice producing areas at yung mga rain-fed areas po natin for agricultural purposes. So, yun din po yung tinataya nating posibleng maapektuhan po ng both extremes or both impact ng habagat at ng dry spell due to El Nino.
2: Opo, ma'am. Kaya ko rin po natanong kasi as early as now, sinasabi na po na yung alokasyon ng tubig para sa irrigasyon ng ilang province, isususpend na po nitong Hunyo. So, hindi pa po tayo umaabot dun sa level ng Super El Nino na maapektuhan nga po nitong, na maapektuhan po yung habagat. Meron na tayong meron na po tayong pag-stop ng irrigation. So, by that time, maaari na po tayong magkaroon ng krisis pagdating sa agrikultura, di po ba? Hindi po ba parang, di po ba parang, ano na to eh, perennial problem na po natin. Ano po ang ginagawa ng, paanong koordinasyon po ang ginagawa ng DOST PAGASA with the government with this knowledge para hindi na po mangyari ito pa ulit-ulit?
11: Sa ngayon po ay pansamantala po dito po sa may sa hanggat po kung ating pagbibigay po ng tubig or allocation sa irrigation. Kasi po ito po ay parte pa rin ng warm and dry season months natin. So usually po sa panahon ng mahabagat, around July-August, ay makaka-recover pa rin po yung ating hanggat. So, ibig sabihin, makakapag-provide pa rin po ng tubig for irrigation ang ating hanggat. So, sa pamamagitan po ng Interagency Committee for Hanggat ng Cooperation, member po ang PAGASA niyan. So, nagbibigay po tayo ng mga updates at information. So, ito pong dulot pa rin to ng dry season. Hindi pa po ito yung direktang epekto ng El Nino. Ngayon, dun sa ano po yung ginagawa ng government. So, since March po ay nagkaroon na tayo ng coordination meeting with the national government concerned agencies po, yung mga members po ng Task Force El Nino, na ang mga concern po is yung mitigate at magkaroon ng mga strategies and response plan para po dito sa impending El Nino for agriculture, water management, health, energy, at saka sa public safety. So, tuloy-tuloy po yung coordination na yan, Ms. Rica, Sir Peter, at nakahatag na rin po yung updated natin or nirevisit na natin yung National Strategic Plan for El Nino na posible pong i-mainstream or i-adapt ng ating mga LGUs.
0: Ma'am Analysis, yung biglang thunderstorm kagabi, napakalakas akala mo eh, bagyo. Saan po nang galing yun?
11: Opo, as we have mentioned before po, ito po ay part pa rin ng dry season months natin and hujat na rin po na pagkatapos ng dry season months natin at papunta na tayo in transition sa onset ng ating tag-ulan. Kapag sobrang taas po ng temperatura during the day at napakataas din po ng alinsangan or heat index, mm-hmm. So usually po kapag very saturated or super saturated na kasi po di ba pag mainit, warm air rises, so nagkakaroon po tayo ng mga kaulapan. Mm-hmm. So yung pong ulap natin, binubuhay po yan ng mga ice crystals. So kapag sobra na pong nagpuumpugan yung mga ice crystals natin sa kaulapan, so ibig sabihin po, kailangan na nun mag-downdrops na and it will fall as rain at may mga thunderstorm activity. So ibig sabihin po, narating na natin yung sobrang tindi ng ating tag-init, kaya nagkakaroon na po tayo ng super saturated cloud convective systems at nagiging ulan na siya or thunderstorm. So yun po yung characteristics po na hudyat na malapit na ang tag-ulan.
0: Ayan. At kailan po natin inideklara in no uncertain terms na tag-ulan na? Ano po ang hinihintay natin?
11: Opo. Meron po kasi tayong established criteria para makapag-deklara tayo ng tag-ulan. So unang-una po, it should be associated with the southwest monsoon or southwesterly wind flow. So ngayon medyo sumisilip na po yung hanging southwesterly wind flow na ito po yung hudyat na mag-start na po yung ating habagat. And yung pong binabantayan po natin na mga estasyon, mga around 15 estasyon po sa western section ng ating bansa na kailangan po for 5 days ay makapag-monitor tayo ng sunod-sunod na may ulan or walang gap na magkakaroon ng zero sa gitna na ang total po na ulan ay 25 millimeters of rain.
0: Oo.
11: So yun po yung inaabangan natin na at least 50% po nung minomonitor nating mga estasyon ay possible po siya na makakapag-hudyat or declare ng ating tag-ulan. And then, after po ng tag-ulan, kasi may tinatawag din po tayong monsoon break. So, ganun din po. Magkakaroon din tayo ng mga ganun prevalence or occurrence ng monsoon break.
2: Ako. Oh. So, habang mainit pa ang panahon, dapat makalabas na sa GC ang plano magdagat. Kasi uulan na pala. Diba? O siya, sige
0: ilabas
2: po.
0: Na.
2: Oh, ilabas na natin. Maraming salamat, Ma'am Analisa, sa inyong explanation po. Good morning.
0: Thank you, Ma'am Analisa.
2: Ayan, ang ating...
0: Abot na wala.
2: Hindi, nag-good morning si Ma'am, kaso okay. Natabunan nata natin ang kanyang pagsasalita. O, ang ating chief ng CLIMPS at CAD ng DOST Pag-asa, Ms. Analisa Solis.
0: Ikaw naman, senior cut mo. Sabihin mo yung ano.
2: Abay! Climate Monitoring and Prediction Section of CLIMPS, Climatology and Agrometeorology.
0: Agrometeorology Division.
2: Ano na yung tongue twister? Agrometeorology?
0: DOST Pag-asa. Opo. Ayan. So, sabi nga nila, mga Pilipino talaga, sala sa init. Sala sa lamig.
2: Pag mainit, nagreklamo tayo.
0: Ngayon po, habang may pagkakataon pa, dahil hindi pa naman po talaga tag-ulan, officially, di ba? O yung mga bubong natin, tingnan na po natin yung mga butas, kasi alam nyo na, pag na-expose sa napakatinding init, hindi lang natin napapansin yun eh. Pero nagbibiyak-biyak yung ano, yung tinapal-tapal natin noon eh. Oo, so malamang na tutulo na naman
2: tama.
0: Yan. Tama. Oo, so kailangan po niyan ha.
2: Oo.
0: O tapos yung ano po ba ang kailangan paghandaan?
2: Kasi yung bubong pag nabutas, kasi yung kisame mo may butas din.
0: Oo, pag
2: tutulo.
0: Opo, pag meron kayo napupunang tato.
2: Oo.
0: Doon nako, sa kisame.
2: Yun nga kaya ako nga na po na part. Sabi ko, ano to? Butas ba to? Napagdaran ako eh.
0: Isa pa, drainage. Yung drainage natin, dinisin na ninyo ngayon yan. Oo. Dahil pag hindi, nakaw! Eh, talaga namang aawas yan.
2: Oo, baka napuno ng mga manggang naglalaglagan doon sa mga puno ng kapit.
0: Isa pa yan. Ano, diba? Oo, tsaka yung tapon kayo ng tapon ng kung ano-ano doon. Pati yung mga basahan, tinatapon nyo doon.
2: Talaga ba sa drainage, sa taas?
0: Hindi. Hindi. Ang tawag doon ay ano, alulud. Yung alulud. Ito yung drainage sa baba.
2: Sa baba?
0: Oo. Kung saan lumalabas yung mga ano, yung mga dirty water and everything. Ayan. O baka kailangan yung magpaano ha, magpa-excavate.
2: Oo.
0: Oo, para doon sa...
2: Huhukay?
0: Oo, yung ano, yung Pozo Negro.
2: Oo.
0: Oo, di ba? Meron yung kinatawag yung na ano yan, diba? Parang ano na to eh, generic term na to eh. Oy, kailangan mo na si Malabanan.
2: Oo.
0: Oo, oo, oo. Dahil Malabanan, oo, we find ways.
2: Galing na. Oh, kaya habang wala pa, yung mga paalala na yan, gawin na po natin.
0: Okay, isang pahabol lang po. Mm-hmm. Kahapon, medyo nagparating tayo ng ating pakikiramay ano, sa pamilya ng nanay ni Benji Gilab. Ano? Ngayon naman po eh, gusto ko lang pong magpahatid ng aming panalangin at pakikiramay sa pamilya ni Raymart Alyanik po ng Tagaytay. Raymart Alyanik, napakabait na bata nito. Eh, di inaasahan, napakabata pa pero na-aksidente po at pumanaw. Ngayon po, ngayong araw na ito po yung living. Maraming salamat po. At susunod na ang Kabayan!
2: Nakasama niyo po ngayong umaga, Rica Lazo.
0: Peter Musngi.
2: God bless everyone.
0: Marami pong nangyayari. Dapat alam niyo kung ano ang latest. Ito po yan sa DZMM Radio Patrol sa Estrella, DZMM Teleradio, DZMM Digital, DGMM. Kumpirmado! Sigurado! Eksakto!

0: sina Peter Musni at Rica Lazo sa Balitapatan!
1: Balitapatan!
0: Balitapatan sa DZN!

tiniyak ng Philippine National Police ang airtight o malakas na kaso laban sa mga tumulong sa pagpapatakas kay Senador Ronald De La Rosa. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hati ni Radyo Patrol Marlene Padiernos Mars.

Balikan natin si Marlene Padiernos. Sa ibang balita, dalawa ang arestado sa pagnanakaw ng pera at cellphone sa Marikina. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrol Zeus Legazpi. Zeus,

0: Jesus.
1: Kaya sa ulat ng Marikina City Police, abala sa pagkakarga ng gamit sa kanyang van ang 32 anyos na delivery driver sa bahagi ng JP Rizal Street, Barangay San Roque. Na makita ng pahinante ang suspect na kinukuha ang pera at cellphone na nasa loob ng sasakyan. Agad na kinumpronta ng biktima ang suspect na dali-dali naman sumakay sa motorsiklong minamaneho ng kasabwat. Ito na sila naharang ng mga biktima at mga bystander kaya hindi na nakatakas. Na-recover mula sa dalawang suspect ang 3,000 pisong cash na tinangay mula biktima, isang cellphone at motorsiklong ginamit bilang getaway vehicle. Naharap ang dalawa sa reklamong theft at paglabag sa Motorcycle Crime Prevention Act. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito. Zeus Legaspi, TVMM.
0: Maraming salamat, Zeus Legaspi. At abangan mamaya sa headline ngayon, Visayas Grid manipis na naman ng reserbang kuryente. Yellow alert, 7 oras nakataas. Paglilitis ng ICC kay dating Pangulong Duterte, posibleng abutin ng 2 taon na ayon sa abogado ng mga EJK victims. At alok na housing loan ng Pag-ibig Fund, itinaas pa. At yan ang mga balitang kumpirmado sigurado. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.

0: kapangyarihan ang mamamayan. Balita at talakayan!
1: Good morning sa ating mga televiewers sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kapamilya ka serbisyo, today is May 28, 2026. It's a Thursday. Sa ating mga gusto pang, di ba, nata-traffic or papasok, parang sa opisina. Ito po, si Danny Buenafe para sa programang Kabayan. Isang oras na naman tayo magkasama. At marami ang mga nangyayaring development. So, punong-puno na naman tayo ngayon. Ang DZMM Radio Patrol sa East 30 ay napakikinggan sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz sa AM band. At sabayang napapanood nationwide sa DZMM Teleradio, cable channel. Napapanood sa buong mundo sa magitan ng The Filipino Channel that I Want. At syempre, available sa free-to-air digital TV sa PRTV Prime Media Channel 31. At ilike at mag-subscribe sa DZMM Radio Patrol sa East 30 Facebook, TikTok, X at Instagram. Para ho dun sa mga gusto magpadala ng inyong mga komento at mga reaksyon sa mga talakayan dito ay pwede ho kayo magpadala sa DZMM Teleradio Viber number 0919-278-3000. Bago ko makalimutan, batiin lang namin ang aming kasama rito, si Radio Patrol at Steve Raz. Steve, happy birthday. Ano na siya? 40 years old na ba? Anyway, batang-bata. Nako, makisigo yan ha. Product din yan ng FEU. Okay. Tapos ito. Pero mula tayo, papasok muna natin itong mga radio patrollers natin. Nako, nakaantabay na sila. Comelec, pinayuhan ang mga botante na huwag baliwalain ang somo ng kanilang matatanggap kaugnay sa voter registration application. Alamin natin ang balitang kumpirmado sigurado mula kay Steve Raz. Steve?
2: Good morning, Danny. Nagpaalala nga ang COMELEC sa publiko na huwag mamahala kung makatatanggap ng summons matapos magparehistro bilang botante. Ayon sa COMELEC, ipinapaalala o pinapadala ang summons kapag may naghahain ng oposisyon o pagtutol laban sa voter registration application ng isang individual at nais itong dinggin ng Election Registration Board o ERB. Nakasad sa summons ang kopya ng reklamong inihain, gayon din ang petsa, oras at lugar ng isasagong ERB hearing. Pinayuhan naman ng ahensya ang mga nakatatanggap ng summons na dumalo sa pagdinig para may pagtanggol ang kanilang karapatang pumoto. Inirekomenda rin ng COMELEC na magdala ng mga dokumentong magpapatunay ng pagiging kwalipikadong botante gaya ng valid IDs at proof of residency. Patuloy namang iniikayat ng COMELEC ang publiko na subaybayan ang kanilang mga anunsyo kaugnay ng proseso ng voter registration. Binigyan din ng COMELEC na hindi dahil nakapagparehistro ay hihintay mo na lang araw na para ikaw makaboto dahil pwede pa ito questionin. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radio Patrol Steve Raz, DZMM.
1: Maraming salamat sa ating birthday boy, Steve Raz. Ang oras, 10:10 in the morning.
3: Oras, hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
1: Ito pa, isang report, PNP, tiniyak ang airtight case laban sa mga tumutulong sa pagpapatakas kay Senator Bato de la Rosa. Yan naman ang ibibigay sa ating report ni Marlene Padiernos. Marlene? Sandali, medyo may problema tayo sa signal. Babalikan natin mamaya si Marlene Padiernos. Ang oras, 10:11 in the morning.
3: Oras, hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
1: Unahin muna natin to. Pangulong Marcos Jr. isinulong ang mas malalim na pagtutulungan ng lehislatura ng Pilipinas at Japan. Yan naman ay magmumula sa ating kasamang si Christian Yozores. Christian, go.
4: Dani, isinulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mas malalim na kooperasyon ng parehong kongreso ng Pilipinas at Japan. Matapos sumarap sa meeting ng mga miyembro ng Japan-Philippines Parliamentary Friendship League sa Tokyo nitong Miyerkules. sa talumpati sa harap ng 60 mamabatas ng Japan, igandiin ni Pangulong Marcos na mahalaga ang pagpapalalim ng kooperasyon sa pagitan ng mga bansang nagkakasundong kilalanin ang international law, pagpapatatag ng rehiyon at pagbangon ng ekonomiya. Mapanahon anyang palalimin ang pagtutulungan ng Maynila at Tokyo sa harap ng geopolitical tensions at mga hamon sa pandaigdigang ekonomiya. Isinulong din ng Pangulo na iangat sa comprehensive strategic partnership ang relasyon ng Pilipinas at Japan dahil sa natatagong level ng tiwala ng dalawang bansa at tapat na pangakong tugunan ang mga hamon sa rehiyon at mundo. Ang comprehensive strategic partnership ang pinakamataas na antas ng diplomatic framework sa pagitan ng mga bansa. Kinilala ni Pangulong Marcos ang aktibo papel ng Japan sa pagsusulong ng kapayapaan at pag-unlad sa Indo-Pacific, partikular sa pagpapalakas ng seguridad at ekonomiya sa rehiyon, mga bagong likhang teknolohiya at pagbangon ng supply chain. Nagpasalamat naman ang Pangulo sa patuloy na suporta ng Japan sa Pilipinas sa pamamagitan ng official security assistance para mapalakas ang kapabilidad ng bansa sa maritime security. Sa panig naman ng Japan, sinabi ni JPPFL Chairman Moriyama Hiroshi na mahalagang mapanatili ang parliamentary exchanges ng dalawang kongreso, lalo na ng mga batang mambabatas, para mahikayat na magpalitan ng mga bagong ideya at kooperasyon sa pagitan ng o sa pagdugon sa mga hamon gaya ng climate change at agrikultura sa susunod na henerasyon. Ngayong araw, Dani, puno pa rin ang schedule ni Pangulong Marcos sa Tokyo kung saan haharap siya sa iba't ibang pulong kasama ang iba't ibang negosyante at summit meeting at working dinner kasama si Prime Minister Sanae Takaichi. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Christian Yosore, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol Christian Yosores. Eto, balikan na natin si Marlene Pagiernos tungkol dito sa airtight case laban sa mga tumutulong sa pagpapatakas kay Senador Bato de la Rosa. Marlene, go!
5: Dani, inatasan ni PNP Chief Police General Jose Melanchon Etatz Jr. ang lahat ng mga investigador na bumuo ng airtight criminal complaint laban sa mga individual na umano'y tumulong para makatakas kay Senator Ronald de la Rosa sa warrant of arrest na inilabas ng ICC. Ito ay matapos na matuklasan ng CIBG na may organisadong operasyon para tumulong makapuslit kay si De La Rosa noong May 14 sa kabila ng pahayag ni Senator Robin Hood Padilla na nagkasabay lang sa kanyang sasakyan ng puganting mambabatas. Ayon kay PNP Chief Tartatas, dahil dito, iniimbestigahan na rin ang mga driver, security escort at mga may-ari ng mga backup vehicle na umano'y sumabaybay at tumulong sa paggalaw ng grupo. Habang irkasan na rin ang pakikipag-ugnayan sa mga transport agency para matukoy ang pag-amayari at galaw ng mga sasakyang may kaugnayan sa kaso. Gitang Narcato sa may legal na pananugutan ang sino mang hahadlang sa pagpapatupad ng batas o natutulong na sa umiwas sa pag-aresto anuman ang kanilang katunayan o katayuan sa lipunan. Tumarap pinabulaan na naman ng PNP Chief ang mga aligasyon na kompromisyon ng pulisya ang kanilang operasyon dahil sa pagibigay ng mga pampublikong update at pagkasagawa ng mga high-profile raid. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Pagiernos, DZMM.
1: Maraming salamat, Marlene Pagiernos. Time check, 10:15 in the morning.
3: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
1: Pabol pang report, higit 2,000 tricycle at jeepney driver inaasahang maaabutan ng 5,000 pisong ayuda mula sa DSWD sa Marikina City. Alamin natin ang balitang yan mula kay Zeus Legaspi. Zeus!
6: Dani, ngayong Huwebes, nagpapatuloy ang special payout ng 5,000 pisong ayuda mula DSWD para sa mga jeepney at tricycle driver sa iba't-ibang lugar sa Metro Manila. Sa Marikina City, inaasahang aabot ng higit 2,200 mga tsuper ang maaabutan ng tulong pinansyal ngayong araw ayon yan sa lokal na pamahalaan. Sa bilang na ito, 1,253 ang mga jeepney driver, habang 982 ang mga driver ng tricycle. Sila yung mga wala sa listahan at hindi pa nakakuha ng ayuda noong mga nakaraang payout. Nagsimula kaninang alas 8 ng umaga ang payout na ginaganap sa Marikina Sports Center. Ayon sa DSWD, ngayon din ang schedule na special payout sa Mandaluyong, Paranaque at Taguig. Tanging driver's license lamang ang kailangan dalhin ng mga tsuper para makakuha ng financial assistance. Yan ang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Zeus Legaspi, DZMM.
1: Maraming salamat, Zeus Legaspi. Time check ulit tayo. 10:17 in the morning.
3: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
1: Ito pa isang report. Ilang mambabatas iginiit na dapat physically present ang mga senator judge sa impeachment trial. Yan naman ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa ating kasamang si Pamela Vasquez. Pam?
7: Yes, Danny, kasunod dito ng tensyon sa Senado ng isulong ni Senator Rodante Marcoleta ang pagpayag sa re-participation sa Senate proceeding. Sa harap na rin ito ng pagbasura ng Korte Suprema sa petisyon ni Senator Ronald De La Rosa na pigilan ang pag-aresto sa kanya kaugnay ng ICC warrant. Ayon kay Tingog Party List Representative Jude Asidre, hindi dapat pahintulutan ng online voting at kailangan personal na dumalo ng mga Senator Judge para timbangin ang mga testimonya, argumento at ebidensya. Mahalaga rin anyang marinig o makita nila ang kilos, tono at paraan ng pagsasalita ng mga testigo ng prosecution o defense team ng Vice Presidente. Giit pa ni Asidre na kahit sa kamara ay hindi hinihikayat ang online voting, lalo na sa seryosong usapin gaya ng impeachment. Bagaman malaki ang naitutulong ng teknolohiya sa trabaho ay hindi anya matutumbasan ang personal na presensya sa constitutional trial kumpara sa taniwang legislative voting. Umaasa naman ang kamara na tutupad ang Senado sa kanilang mandato at magiging patas, buo at walang procedural shortcuts para mapanatili ang tiwala ng publiko sa magiging resulta ng paglilitis. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
1: Maraming salamat, Pamela Vasquez, at sa lahat ng ating mga Radyo Patrol.
0: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Okay, nagbabalik ko ang programang Kabayan at meron lang tayong ano, magbe-break muna ho tayo. Huwag ko kayong alis dahil sandali. Time check lang tayo ha, 10:19 in the morning.
8: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
1: Okay, ready na pala ang ating guest. So wala muna tayong break ah. Ah, ito tungkol sa ano, yung latest diyan sa nangyayaring 'di ba, yung search rescue at sabi na rin retrieval all ano na in one sweep na lahat 'yan. So nangyayari diyan sa Balibago, Barangay Balibago sa Angeles City. Makakausap natin sa linya ng telepono ang head ng City Information Office. Walang iba kundi ang ating dating kapamilya at ngayon ay siyang head dyan, si Jay Pelayo IV. Jay, good morning. Si Daddy Buenafe sa Kabayan.
9: Magandang umaga po, Sir Danny, at sa inyong mga taks. Bye-bye.
1: Okay, so ang latest ay lima na, di ba, Jay? Ang so far casualty at kaninang umaga lang na-retrieve. For now, kamusta naman ang ating sinasagawang ano dyan, yung operasyon natin? So ano pa rin, rescue and search rescue operation for now, di ba?
9: Tama po kayo, Sir Danny. Nagpapatuloy pa rin yung sinasagawang search and rescue. Tama na rin, kasama na rin yung retrieval and managing of the dead and the missing. Mm-hmm. Dito pa rin sa operational site. Mm-hmm. Kanina nga po, nag-brief na si Angeles City Mayor John Lasatin II dito sa mga on-site na kasama natin sa media. Doon sa pag-transport ng fifth casualty, nakakasama na rin po doon sa cadaver bag. Mm-hmm. Yung cellphone nitong biktima na pinaniniwala ang pagmamay-ari ng cadaver. No? So, ito-turn over po yon sa ating SOCO team, no, para mm-hmm. sa itong disaster victim identification process. Mm-hmm. Kasama na rin yung cellphone.
1: Mm-hmm. Jay, for now ba masasabi natin yung itong fifth victim, ano siya, construction worker?
9: Ang confirm pa lang po is a male. Still unidentified kung construction worker po ito. Pero nakita po ito, natagpuan dun sa may Sector 1. So kung nandun po tayo sa collapsed site, bandang harapan siya ng gusali.
1: Ah, okay. So kasi kahapon nakausap ko yung isang survivor, no, as construction worker, si Brian Sitanko. Eh parang pakiramdam niya eh lahat yung kasama nila, yung mga 30 pa yata yung ano, eh most likely nga eh hindi niya na ma-locate eh. Kaya gusto ko malaman ito. Pero wala pa, no, wala pang pangalan, no, yung itong fifth na supposedly casualty, no, J. Jay?
9: Wala pa ho, wala pa hong kasalukuyan nasa ano pa rin po tayo, disaster victim identification DVI process. At hopefully ma-retrieve or ma-open ng SOCO team natin yung cellphone nang sa ganun malaman natin baka doon ma-identify natin kaagad yung victim natin.
1: Pero Jay, for now ba tama ba na 15 pa rin ang nawawala, yung missing?
9: More or less nandun po sa numero ngayon, no? Binabase pa rin natin to doon sa dating personal list na naibigay sa atin, pero kung i-interview po natin yung ibang mga kaanak, no? May mga accounts na nagsasabing kasama yung kanilang mga asawa o pamilya. So kaya yung pinaka-safe natin pwedeng sabihin kapag when it comes to the missing or number of missing people is more or less nasa 15.
1: Okay. So, meron na bang, let's say, nag-reach out na ba yung supposedly yung may-ari at saka yung mismong ano, di ba, contractor? Itong may-ari, si Ernest Jackson Lim at saka yung contractor, si Joel Yang. Merong ano na ba, koordinasyon kayo? Ano na ba sila? May konting ano na ba, ibig sabihin, nag-reach out pati sa mga victims?
9: A couple of days ago, Sir Danny, naglabas ng show cause order ang Angeles City LG. You know, sabi nga ni Mayor John Lasatin, dapat makipag-cooperate naman itong contractor at may-ari. Ilang days na rin po tayong naririto.
1: Oh.
9: Resources po yung mga ginagamit natin. Ang daming na-perwisyon tao. Yung mga kaanak ng biktima, they deserve answers, no?
1: At
9: sa hanay naman po namin sa local government, abay, we deserve naman cooperation from them. And of course, yung the public po deserves accountability, no? At para kay Mayor Jot po, yung accountability starts with by showing up. Pero nung dumating po kahapon si Secretary John Vicremulyan ng DILG, tutulong po siya, sabi niya, right now, you focus on the incident site. Tutulong po ang DILG pagdating dito sa investigation through the CIDG.
1: Oo, pero for now kasi ang importante yung accountability, yung pananagutan nitong may-ari. Kasi ang una ko naririnig, di ba, he was out of the country. Until now ba? Siyempre sa laki nitong nangyaring trahedya. Wala pa ba kayong ano niya, kung saan ang whereabout niya, Jay?
9: Yun nga po, tama po kayo, Sir Danny, no? After nung may pumunta nung day one na nagpakilalang kaibigan daw ng may-ari, wala na pong naging communication nun. Buti na lang nga lang po, pati si Secretary John Vic, sabi niya, nag-utos na siya ng whole departure order, no? Doon sa may-ari. Pero wala pa tayong nakukuhang confirmed information about the whereabouts ng contractor at saka nung owner.
1: Oo, sana merong hakbang din, no? At siguro nanonood din ang ahensya, no? Ang DILG, na dapat at this time tinutugis na. Lima ho ang patay na ngayon, 15 pa yung missing, very likely mahirap na makasurvive under this itong mga circumstance nito. Pero may mga ganun bang hakbang na somehow talagang ano, tugisin na ho itong both contractor and the owner of that building?
9: Opo, malaking bagay nga po yung pagbisita ni DILG Secretary Remulla kahapon. In parallel po doon sa pinapagawang full investigation ni Mayor John Lasatin sa side ng LGU, sabi po ni Secretary Remulla, pangungunahan ito ng CIDG. Huwag kayong mag-alala, you focus on the search and rescue. At ang DILG tututok din dito sa investigation.
1: For now ho ba, meron na tayong latest somehow doon sa investigation kung talagang ano yung nag-ghost? Bakit ho biglang gumuho? Kung meron naman ano, kung talagang meron ba talaga structural damage yung building?
9: Opo. Natakaw din po yan ng ating SILG kahapon.
1: Oo.
9: Sabi niya, huwag niyo muna information officer, huwag muna, hindi muna po tayo allowed na magbanggit ng mga updates about the investigation.
1: Oo.
9: At sila na po muna yung bahala doon sa pagpapatupad doon.
1: Okay. So ngayon, kamusta naman yung kalinga na ipinapaabot doon sa mga victims? May holding area naman sila kasi syempre mga kaanak hanggat hindi nalolocate yung kanilang, di ba, yung mga missing, eh hindi titigil ho. Meron naman silang okay naman ang kanilang ano ho, may nagbibigay ba ng, syempre kahit papano, counseling or whatever?
9: Regular po, no? Mahabang pong nag-relocate kami noon kasi yung ipapasok na yung mga heavy equipment. Umatras po lahat kami, no, doon sa operational area. Kasama na rin yung mga kaibigan natin sa media. At yung mga kaanak po nitong mga biktima dito sa trahedyang ito. Alos tabi-tabi po kami dito sa command post, no. Lagi po tayong binibisita yung mga biktima, sinisiguro na lahat sila ay nasa maayos na kondisyon. Katabi po nila ang ating medical team, ang DSW, ang DSWTO, Red Cross, nandito rin po to give yung mga appropriate support katulad ng psychosocial, no? At iba pang mga pangangailangan nila.
1: Okay, so at least nandiyan pa rin ang DSWD, ang Red Cross, kamo, no? Ibig sabihin, meron mga tent yan, no? O kaya mga upuan, no? Para at least komportable naman yung mga kaanak na naghihintay ng retrieval operation.
9: Tama po. Nagsagawa po tayo ng mga ano, ng mga tents na mayroong ventilation. Yung iba po by air conditioned mga tents na para po kahit papaano during the day na kung kailan mainit yung panahon, kahit papaano po nagiging komportable po sila kahit paano.
1: For now ba, Jay, meron pa ba mga pangangailangan? Siguro pwede mo nang gamitin itong pagkakataon na mag-reach out kasi ang tagal, eh, medyo tumatagal yung retrieval. In terms of heavy equipment, yung mga backhoe, kailangan pa ba ng karagdagang gano'n na equipment para mapabilis dun sa pag-retrieve?
9: Ang kailangan na lang po siguro ngayon yung pangunawa ng ating mga tao, no?
1: Okay.
9: Lagi pong nababanggit yung mabagal, no? Yung proseso. Ito po kasi mga rescuers natin. Unified command na po ito, unified command management option. Mga dumaan po ng matinding training po ito. Hindi po basta-basta ginagawa na bara-bara yung proseso, no? Isipin niyo po yung pagtanggal lang ng fifth casualty natin.
1: Okay.
9: Halos sumabot ng 13 hours.
1: Wow.
9: Kasi po yung gravity, yung tindi ng coverage at yung damage, it's very complex matter. Gusto po natin ma-extricate yung body na full, na hindi po yung the worst case scenario na makigusto rin po ni Mayor John kasi na buo natin makukuha yung katawan, eh, no? Kung hindi man ito buhay, at least buo siya, buo man lang. It takes talagang matinding proseso kasi po nakabalot ito ng

0: pati po sa mga responders.
1: It's good to at least sabi nyo yung equipment okay naman, mga cutting tools, pero for now talaga very delicate, no? Yung execution itong pag-retrieve dahil gusto nyo, syempre, wala, hindi naman yung lamog-lamog yung katawan if ever may ma-retrieve, di ba?
0: Tama
1: ibig
0: po.
1: Sabihin, buo, ha? Tama ba, Jay?
0: Tama ano? Po. Yung naman pong na-break natin, yung balitang mayroong natagpuan ang katawan, so, you could just imagine na yung hysterical na naman po yung mga kaanak,
1: kaya
0: no? Na hindi pa nga nila nakikita, nabalitaan pa lang na ganun. Nag-iiyakan na sila kaagad. So, imagine the trauma, the anxiety na nararanasan po ng mga tao. That's why we need to be sensitive. Yung gusto po lang instructions ni Mayor John Lasatin sa mga retrieval unit at sa mga rescue unit na gawin ang lahat na with the respect and dignity sa pag-handle sa mga victims po natin dito.
1: Kaya nga, habang dinidescribe mo, Jay, yung ganyan, yung hirap na pinagdadaanan lahat, no, para ma-retrieve yung mga katawan, lalo ko na gagalit dito sa may-ari, tsaka yung contractor, bakit wala man lang paramdam until now, ha, diba? Napakalaki ng responsibilidad na kakaharapin ito, tsaka pananagutan, Jay.
0: Tama po kayo. Tayong lahat gusto nang makauwi sa ating mga pamilya. Kahit po yung mga kasamahan natin sa media na mga suki na rin natin, no, na nakikita natin yung pagod nila.
1: Yes.
0: So imagine tayong mga naghihintay, yung mga rescuers pa na nandun po sa on-site, no?
1: Yes.
0: Nagbubuwis din ng buhay, no, na ginagawa itong kanilang mga tungkulin.
1: Okay.
0: So tama po yung inyong sentiments, Sir Danny.
1: Okay, Jay, for now ba, kamusta naman ang lagay na panahon? Medyo nagko-cooperate naman ba in terms of, di ba, sobrang init or nag-uulan ba na medyo nagkakaroon ng obstacle or dyan sa ano, problema sa retrieval operation?
0: Sa ngayon po, may araw pero kaunting natatakpan ng cloud, mabuti na lamang
1: makulimlim,
0: po. No? So maganda
1: makulimlim
0: po itong panahon nito para sa ating mga responders na nasa site.
1: Wala pa ba, wala naman deadline, no? Ibig sabihin, o kaya timeline kung kailan hanggang kailan yung gagawin operation. As long as meron pa rin unaccounted, di ba? Ganun ang, ano nyo, tuloy-tuloy kayo.
0: Tama po kayo, Sir Danny, kung ano yung mag-transpire, no? Sa mga ginagawa natin, basis po tayo.
1: Okay. Maraming salamat, Jay, at syempre maya itatawag kami sa ano niyo, sa tanggapan niyo, para at least makakuha tayo update kasi marami pa rin ho yung nawawala. Salamat, Jay.
0: Maraming salamat po at tuloy po tayo magdasal para sa ating mga kababayan.
1: Yes, tama yan. Magdasal po tayo dahil 15 pa ho ang nawawala, 15. So umaasa tayo na sana ay magkaroon na ng linaw naman, no, kahit doon sa, kasi syempre kawawa naman yung mga kamag-anak na doon, buti naman may holding area sila. So anyway, yan ho si Jose J. Pelayo IV, Chahong Head ng City Information Office ng Angeles City, Pampanga. Magbe-break lang ho kami at time check tayo. Ang oras 10:34 in the morning.
2: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
1: Okay, mag-aanap buhay muna kami, ha? At huwag ko kayong alis. Tuloy-tuloy pa rin ho ang programang Kabayan.
3: Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan! Balita at talakayan! Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
4: Mocha Frapp for... Aray!
5: Sakit na ng katawan ko.
4: Wait lang sa orders po.
5: Time out na naman. May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
4: Wow, mas pinagaling pa?
5: Oo, pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Chinny, Joey, Ryan, Mike.
5: Extra galing, para extra ka rin. New Alaksan Extra.
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Balitang kumpirmado. Tata Radyo Patrol. Serbisyong sigurado. Tata DZMM.
9: For liver health.

0: Level up na! Liverade Pro, silima rin na multivitamin spa. Ang Liverade Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liverade Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liverade Pro!
1: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
2: May silimarin, may multivitamins pa.
3: Yan, ang Liverade Pro.
2: Tulong sa pangangalaga ng atay.
3: Liver up na tayo
2: with Liverade Pro.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado. TZMM.
5: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
6: Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado. TZMM.
7: Kabayan, kapangyarihan ng mamamayan. Balita at talakayan.
8: Balik tayo sa programang Kabayan at meron pa tayo mga reports na tatawagin, ha. Standby, ha. Nico Bagsik, Jom Garner. Ito, grupo ng manging isda nangangalampag daw sa Department of Agriculture kontra commercial fishing. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Nico Bagsik. Nico, go!
9: Nangalampag, Dani, ang mga grupo ng manging isda sa labas ng Department of Agriculture para kundenahin ang dumarami umanong presensya ng mga barkong pangisda sa mga municipal waters sa bansa. Paliwanag ng grupong pamalakaya, naapektuhan ang kabuhayan ng mga maliliit na mangingisda dahil nakakasalo nila ang malalaking commercial fishing vessel sa mga huli. Ito ay kahit papinagbabawal ang operasyon ng malalaking barko sa loob ng 15 kilometer ng municipal waters. Bigurin anilang protektahan ng Department of Agriculture ang hatol ng korte hinggil sa issue. Batay sa datos mula Karagatan Patrol, mas dumarami ang commercial fishing vessel na natagpuan sa municipal waters sa loob ng 5 taon noong March 2026 sa bilang na 3,853. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
8: Maraming salamat, Nico Bagsik. Ito pa isang report, migrante binatikos ang kawalan umano ng aksyon ng gobyerno sa nakaambang pagpapauwi sa mga Pilipino nag-apply ng green card sa Amerika. Yan ang report na ibibigay sa atin ni Jom Garner. Jom!
10: Dani, tinulitsa ng grupong Migrante USA ang umano'y pagkikibit-balikat ng pamahalaan sa pinakabagong immigration policy ni US President Donald Trump kaugnay ng pagpapauwi sa mga dayuhan na nag-iingat na kanilang green card application sa kani-kanilang bansa. Sa pahayag, kinundinan ng grupo ang umano'y kawalan ng malinaw na plano ni Pangulong Marcos Jr. at ng pinsan nitong si Philippine Ambassador to the US, Dave Romualdez, para suportahan ng mga migranteng Pilipino na maaapektuhan ang kabuhayan at seguridad. Kasunod din ang sinabi ni Romualdez na hindi na maaaring hintayin ng mga aplikante sa Amerika ang kanilang green card at kailangan na muna nilang umuwi habang pinoproseso ang aplikasyon. Nagbabala rin siya na maaaring maaresto at mailagay sa detention center ang mga undocumented migrants sa Estados Unidos. Bumuwelta naman ang migrant worker at advocates ng Tanggol Migrante Movement at Migrante USA sa laban sa umano'y pagsusunod-sunuran ng gobyerno ng Pilipinas sa polisiya ni Trump nang walang sinekwestiyon. Ayon sa grupo, maituturing umanong death sentence para sa mga Pilipino ang naturang polisiya dahil wala namang katiyakan na maaaprubahan pa rin ang kanilang green card application kapag umuwi sila sa Pilipinas. Dagdag pa nila, walang sapat na trabaho at kabuhayan na naghihintay sa mga OFW sakaling mapilitang silang bumalik ng bansa. Inarayang aabot sa 100,000 hanggang 200,000 Pilipino ang maaaring maapektuhan ng bagong immigration policy ng Estados Unidos. Ayon yan sa Embahada ng Pilipinas sa Estados Unidos. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
8: Maraming salamat, John Garner. Ay, sa pang-report, De La Salle, Philippines, nanawagang maibalik ang integridad ng Senado. Yan naman ang report na ihatid sa atin ni Rowan Cueto. Rowan?
3: Dani, nanawagan ng panunumbalik ng integridad at pananagutan sa Senado ang mga pangulo ng iba't ibang paaralan ng De La Salle, Philippines, kasunod ng sunod-sunod na kontrobersiyang bumabalo sa mataas na kapulungan sa kanilang pahayag. Sinabi ng mga leader na nakakapanlulumo ang umano'y pagprotekta sa ilang mambabatas, karahasang naganap sa loob ng Senado at pag-iral ng interes political kaysa sa batas. Ayon sa grupo, lalo umanong nawawala ang tiwala ng publiko sa Senado dahil sa kabiguan nitong panagutin ang mga sangkot sa iba't ibang kontrobersiya. Sinimok din nila ang mga opisyal ng gobyerno, lalo na ang mga lasalyano na pairalin ang katapatan, katarungan at tunay na lilingkod sa bayan. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowan Cueto, DZMM.
8: Maraming salamat, Rowan Cueto, at sa iba pang mga Radyo Patrol.
4: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radyo Patrol sa X30.
8: Balik tayo dito sa ating programang Kabayan, at sa puntong ito ay makakausap natin sa linya naman ng telepono ang isa sa mga talagang very active abogado ng EJK victims, at siya rin ang nagay ng unang impeachment complaint laban kay VP Sara, ang chairperson ng Bayan Muna, walang iba kundi si Attorney Nery Colmenares. Attorney Nery, si Danny Buenafe uli sa Kabayan.
11: Ay, magandang umaga po, Danny, at magandang umaga rin sa lahat ng viewers ninyo.
8: Okay, marami salamat sa oras na ibinigay ninyo. Eh, siguro nasundan nyo yung kahapon, no? Yung status conference sa ICC sa The Hague. O, so meron nakaset
11: yes,
8: na.
11: Oo.
8: Oo, November 30, full trial na ho ito, ha, na sigurado buong Pilipinas ay susundan ito. Dahil kayo ay abogado ng mga EJK victims, ano unang naging reaction nyo nung naiset na yung trial date?
11: Well, doon sa trial date, natuwa kami na hindi pinayagan ang hiling ng depensa na 19 months o 2028 na yung trial. Na sabi namin, napakatagal nang pinaslang yung mga kaanak ng biktima at 2028 pa yung gusto ni President Duterte, na parang sabi ko nga, baliktad ito . Usually, ang akusadong nakakulong, gusto niya right to speedy trial.
8: Uh-oh.
11: Si President Duterte naman, palaging delay ng trial. So, masaya kaming hindi pinayagan yon at magsimula na sa November 30 ang trial.
8: Oh, pero Attorney Nery, nakikinig ako kahapon doon sa, di ba, doon kay Joanna Connor at saka yung pinakinakausap niya sila Collins, di ba, pati si Peter Haynes. Lumutang doon na halos 60 to 70 ang witnesses. Supposedly na parang nakalinya, pero naano ako doon sa bilang ng mga insider witnesses, yung 30, more or less 30 witnesses na magte-testify. Narinig ko kanina si Attorney Carranza, doon sa mga 30 witnesses parang lumalabas doon yung mga kasama doon sa death squad. Ito na ho ba sila Matobato? Ito na ba sila Las Cañas?
11: Malamang ay kasama na doon sila, hindi natin alam, pero malamang kasama na doon kasi ang description naman sa witnesses ay may mga insider witnesses doon. So ibig sabihin yan, yung mga nakakaalam, yung mga inutusan ni President Duterte na pumatay o kaya yung mga nakakaalam doon sa pagpatay, not only doon sa Davao Death Squads kundi doon sa national nung presidente na siya. So, yeah, we're expecting the witnesses na mas matindi ang ititestify nila, no? At ito ay korte na ito, no? Hindi ito parang quadcom lang. Kundi dito talaga nag-swear ka ng katotohanan ng sasabihin mo. So, para sa akin, maganda naman na pangitain yun, kumbaga, doon sa pag-aspire ng mga victims ng injustice. Na magkaroon naman ng aninag. Hindi pa naman tapos to. Hindi naman natin yung trial, acquitted o convicted. Pero at least aninag ng hustisya para sa mga kaanak ng biktima.
8: Pero kasi ibig sabihin, pag ganyan mga insider witnesses, ito yung nakakaalam talaga ng mga activities ng death squad. Sila yung nakakaalam . Di ba? Dahil kasama sila dyan sa loob . Di ba? When it was a state policy. So, I was thinking, siguro kayo, kasi meron din pala yung victims panel, di ba? Iba rin pala yung prosecution panel, iba rin yung defense panel. Normally, prosecution, defense, di ba? So meron din pala yung victims panel, nandun si Joel Butuyan, di ba?
11: Yes, may victims panel dito sa Pilipinas at naghati-hati na kami dyan. Ang iba ay pupunta doon sa Hague, yung iba ay maiwan dito. Kasi may marami kaming kliyente, kumbaga eh. 500 plus yung pinaka-minimum dyan.
8: Kaya nga.
11: Yes, pero the confidentiality rules ng ICC, Danny, ay mahigpit yan na ang confidentiality ng witnesses at biktima ay mahigpit na pinapatupad, depensa, prosecution at maging sa amin sa mga abogado ng biktima. So, hindi talaga namin ma-divulge yun unless panahon na para mag-testify yung mga yon. In fact, there are rules sa ICC na kahit na mag-testify na siya, pwedeng online yon, pero i-confront na lang siya ng ni President Duterte di by cross-examination. Pero ang mahigpit eh, kasi ang mga kalaban sa ICC kasi yung mga pinakamataas na mga pinuno na may kapasidad na mag-utos na pumatay at mag-utos na mag-kidnap o mag-threaten ba. So, yeah, very strict ang confidentiality ng ICC. Pero malamang, kasi sila naman yung may mga affidavit at sila yung may insider. Ano, posible na sila yung ipipresenta kasi, ng prosecution.
8: Kasi importante rin doon sa insider na parang sakali, witness, di ba? Isa rin si Colonel Garma, do you remember her? Di ba siya yung mga reward na lumabas siya sa Quadcom noon eh? Naalala ko. Pero, so, posible bang kasama rin siya sa mga insider witnesses?
11: Posible din yan. At alam nyo, tinahi kasi ni President, sorry, ni Colonel Garma ang theory ng kaso. Una, may order si President Duterte, yung kill. In-encourage niya ang killing, yung amnesty ko kayo, i-pardon ko kayo, o kayo mag-alala. At yung pangatlo, inondohan niya. Not only did he order the killings and encourage it, but he also funded the killings using, malamang, yun na nga ang ungkapin yung mga confidential fund na yan kasi hindi matitrace kung saan ang galing yung pondo. Pero napakalaki nun, Danny, ha? 30,000 to 50,000 pesos kada ulo.
8: Parang kota eh. Di ba may kota? Di ba may kota sila eh? Di ba?
11: Correct. At ang high value targets, 1 million.
8: Wow.
11: Kaya minsan ang drug war ni President Duterte, pag walang pera yung isang pulis, sabi niya, papatay kaya ako ng 10. At yun may 500,000 na siya sa gabing yun.
8: Naging
11: diba?
8: Lucrative.
11: Kahit hindi involved sa droga, di ba? Kahit hindi involved. Yeah. So, malaking pondo ang nilaan doon, hundreds of millions din malamang yon na taxpayers money na sana naman napunta sa libreng gamot, libreng pagamot at sa edukasyon.
8: Attorney Neri, kasi napag-usapan na nga, kanina narinig ko rin si Attorney Gilbert Andres, di ba kasama niyo yan, di ba, sa mga representative ng mga victims. Pero
11: si Attorney Conti, Attorney Alpha, Gilbert, Butuyan, at Attorney Butuyan.
8: Pero kanina, binabanggit niya, more or less, ang feeling niya, posibleng, kasi 2 years, ang sabi niya na pwedeng itagal ng trial, tapos matindi ang target ay magsagawa ng 5-day trial na may isang araw lang na midweek break. Di ba, in all of those trial days na gagawin na talagang matindi sa isang linggo, 5 araw, di ba, he needs to be present, physically present si dating Pangulo Duterte, di ba?
11: Una-muna, I don't think na aabot ng 2 years kasi medyo maayos ang status conference.
8: Okay.
11: Medyo smooth na yung after the 3 status conference, yung una, yung 23, yung pangalawa sa July 14, medyo smooth na yon.
8: Okay.
11: So mabilis yun. Pangalawa, 5 days a week yung trial. Of course, sabi ng chamber, may 1 day, depende sa medical condition niya, may 1 day na pwede niyang i-wait.
8: So from time to time, chine-check yung kanyang medical.
11: Hindi siya umaten sa trial na yon, ay pag-usapan yung administrative matters dito sa 1 day na yon. So para sa akin, yung 4-day-a-week na trial, medyo okay na yon.
8: Okay.
11: Hindi na yon matatagal ng gusto.
8: Kaya
11: so for me, I hope the trial will be finished. So sana naman, di naman i-delay nila President Duterte pa ng napakaraming motion na naman. At sana naman, matapos na by next year ang trial ni President Duterte.
8: Ah, so malaki rin ang ano nyo. Ah, umaasa kayo. So malaking bagay ito mga status conference ng June 23 at saka July 14. At least nalalaman, yeah. Di ba? By this time, nalalaman nyo na yung listahan. Kasi mukhang hindi naman po pwede yung mga biglang surprise witness, no? So at least malalaman, yeah, lahat ng kampo, yeah, sino ba yung iharap ninyo? Ganon, di ba? Sa collation ng, yeah, mga evidence.
11: Ilalagay doon, una muna, ang schedule ng trial. Di na pa-schedule na.
8: Oo.
11: Pangalawa, list of evidence. No? Doon nabanggit na yung 197 speeches.
8: Nababawa. Medyo
11: mahaba yun.
8: So, mababawasan.
11: Kung repetitive lang naman,
8: oh, babawasan.
11: Eh, ang ipinuprove lang naman nun, oh, babawasan. Ang ipinuprove lang naman nun, eh, nag-uto siya.
8: Pare-pareho.
11: Diba? Kill. O, di, oh, okay na yun. Pangalawa, yung mga witnesses, listahan nyo ng witnesses.
8: Mm-hmm.
11: At pangatlo, mga stipulated facts. Ibig sabihin yung mga facts na hindi na kailangan i-prove sa trial.
8: Mm-hmm.
11: Na nag-agree na yung both, yung defense, yung prosecution at victims, nag-agree na, okay, fact na yun. Mm-hmm. Hindi na kailangan ng ebidensya dyan. Halimbawa, presidente, si President Duterte, hindi naman siguro kay, hindi naman siguro mag, provide mag, ng ebidensya ang depensa na, ay, hindi siya presidente, mm-hmm, nun, di ba?
8: Uh-huh.
11: So yung mga stipulated, uh-huh, facts, tanggal na yun sa trial, hindi na yan pag-uusapan pa. Wala nang ebidensya ang ipipresent there. So, masi-streamline ang trial at napapabilis because of the status conference na ilugod sa, oh, tatlong beses, eh.
8: Oh.
11: Ang status conferences na ilugod
8: nga,
11: sa mula ngayon hanggang, oh, sa July.
8: Pero ngayon ho, malaking bagay na pag-usapan yung ano, mukhang pumapayag na, di ba, ang ICC na magkaroon ng Filipino interpreter at saka Bisayan interpreter para mas maintindihan ng mga ang proseso ng nung ano, yung trial, di ba?
11: Yes, well, based doon sa status conference kahapon, at the very least, sabi ng korte, ang opening statements, may translation to Filipino or Tagalog, so to speak, para naman maintindihan ng marami sa Pilipinas. At least yun. Pero posible na magkakaroon pa rin ng translator even sa succeeding na trial. So mag-hire ng ICC dyan, eh. Gagastosan ng ICC yung translator.
8: Oo, kaya nga, eh.
11: Na nag-translate niyan sa Pilipino. So yeah, we're also glad kasi karamihan naman ng mga Pilipino ay makaintindi ng Pilipino, syempre.
8: Uh-oh.
11: At mabuo nila. Kasi hindi pa nabubuo, Danny, eh, yung historical record kung ano ang nangyari ng drug war ni President Duterte. Mabuo at matahi yun doon. Uh-oh.
8: Attorney Neri, kasi kahapon din, 'di ba, nabuo na itong ano EJK Truth Commission, 'di ba? Sila Cardinal,
11: yes,
8: David at saka ito sila Raul Pangalangan, yung dating ICC judge. So, parang,
11: yes,
8: magkakaroon ng parallel na ano to, pero wala naman silang prosecutorial, 'di ba, powers, eh, no? Although whatever they can collate, pwede sigurong ano to, tutulong na rin sa ICC if ever what they can discover from their own probe.
11: Well, possibly yun, ano? Hindi ko pa nakita ang charter o yung kung anumang order na nagbubuo ng Truth Commission, no? So, kailangan makita pa yun, anong poder nila, anong scope ng investigation, at ano ang gagawin dito. Pero kung sakaling may mga ebidensya or witness doon na pwedeng magamit doon sa ICC, maaari namang i-ano yan.
8: I-complement.
11: I-recognize siya ng
8: ICC. I-complement nila. Pwede
11: at
8: siguro.
11: At bahagi. Yes. So, kasi live naman yan malamang at open to the public. So, madali namang i-ano mo yan. Kung baga i-record mo yung lahat ng testimonies dyan. So, it's really possible.
8: So, sa inyo, very welcome development itong pagbubuo ng EJK Truth Commission. In terms of mas maintindihan ng masa, lalo na kung meron sinusundan din sa ICC, di ba?
11: Well, I'd like to see the order that
8: that created this commission.
11: Kasi alam mo, Danny, marami ng mga truth, mga commission dito, eh. May Melo, may... Eh, parang wala namang nangyari. Nung kasagsagan ng EJK ni Gloria Arroyo, yung Palparan, may truth commission din, may commission din doon.
8: Okay.
11: Eh, wala namang pinantahan yun, eh. Kaya medyo ang publiko ngayon, medyo worry na dyan sa mga
8: medyo
11: commission na yan.
8: Medyo
11: kung ano talagang
8: speculative.
11: Gagawin. Baka naman, kasi yung kay Gloria, parang panghugas lang sa kanya yun, eh. Parang ginamit niya lang yun na, oh, kita mo, may commission na kami.
8: To improve the image.
11: Dito, tapos ang ending. Diba? Hindi natin alam. So, I'd like to see ano ang powers nito, saan papunta ito, at yung mga at least makita namin yung mga opening remarks. Kung baga, ng mga miyembro ng komisyon.
8: Pero kasi medyo maganda rin kasi yung composition, di ba? Si Raul Pangalangan, tapos si Cardinal Damid, tapos si Raquel Fortun, yung di ba, yung forensic na expert, nandoon din, tutulong.
11: Yes, kilala ko si Dean Raul Pangalangan, of course, maayos na klaseng tao yan, at si Dr. Fortun, kilala ko. The rest, hindi ko ba masyadong kilala, but... si yung Human Rights Watch, Carlos Conde. So,
8: Conde, yes.
11: Yes, let's see anong magagawa nila. Kasi minsan, kahit gaano ko pakaayos na klaseng tao, na righteous ka naman, pro-human rights ka naman.
8: So, wait and see kayo.
11: Sa inyo yung order, hindi nag-aallow sa inyo na umalagwa naman ng konti. Di may problema tayo dyan kasi constricted sila. Sa ginawa na kumbaga order ng poder nila.
8: So Attorney Neri, patuloy pa rin at tinutugis ang isang coco perpetrator, si Senator Bato de la Rosa, na siyempre malaki din bagay na at least makasama siya doon if ever na mag-yield na siya dito sa ICC, no, yung arrest warrant. As of now, how do you see all of this development? Kahapon negative Meron apat na bahay na wala, zero walang nakitang Bato de la Rosa. Kayo, hindi naman kayo na-frustrate, basta kayo umaasa na talagang mapasama na siya doon sa, let's say, di ba, dyan sa ICC.
11: Una muna, siya mismo nagsabi dati na gusto niyang samahan si Tatay Digong, tapos biglang takas ngayon, sabay takas. So anyway, na-frustrate syempre. In fact, hindi maiwasan na mag-isip ako at maraming mamamayan na may si Bato ay may mga sources diyan sa loob ng PNP. Kasi tingnan niyo naman, in fact nagulat ako na ang nag-serve ng dati kay Duterte PNP si
8: General Torre o Nicolas Torre.
11: Ito hindi na PNP ang nag-serve tapos pwede ba naman 6 na buwan nagtago si Bato, kilala siya ng lahat. Tapos hindi siya mahuli-huli.
8: So may
11: lahat ng pulis. Parang wala akong pulis na maiisip na ordinaryong patrolman na hindi kilala si Bato. Grabe na ba kagaling si Bato magtago na hindi siya mahanap? So ako hindi ko maiwasang magduda na may mga sources siya sa PNP na nagsasabi ng update doon sa pagmanhan sa kanya. Kaya dapat tingnan talaga yan ng PNP na hindi sila nababahira ng impluensya ni General Bato de la Rosa dito sa paghahanap sa kanya. At hindi ako makapaniwala na yung isang puganteng katulad ni Bato na kilalang kilala ay makaligtas sa dragnet ng PNP.
8: Okay,
11: kung wala siyang kakutsaba sa loob.
8: So for now, parang nandun yung challenge nyo, no, sa hierarchy ng PNP. Nandyan din naman ang NBI, pero ibig sabihin, if PNP has the edge kung saan siya, whereabout, ibig sabihin, nandun yung talagang malaking duda ninyo na kaya hindi siya nahuhuli. Ganon.
11: Yes. Ang pinupondohan namin sa Kongreso, nasahod ng mga polis, 100,000. Kalaki ng ng puwersa na yan. Ang NBI, siyempre, maliit lang yan. So kung merong may capacity talaga dapat dyan, yung PNP. Kaya nga, na medyo nakakagulat na hindi nila mahuli-huli. Hindi ako ma-surprise kung marami dyan na promote sa mga general niyan. Si Bato ang tumulong niyan, ang panahon niya.
8: Para may
11: challenge sa PNP ito. Kasi lalong nawawalan kayo ng credibilities kada araw na hindi nyo mahuli si General Bato de la Rosa.
8: Parang binanggit kayo na si General Torre. Kayo ba open kung sakali? Kasi nagsabi na si General Torre, if ever na may utos ang Pangulong Marcos, pwede niyang gawin. Kayo ba, suportado niyo yun?
11: Internal sa kanila yan. Ayaw kong pangunahan si President Marcos kung sino yung utusan niya. Pero
8: welcome sa inyo yan?
11: System, as a buong hindi ko masabi kasi hindi ko na alam yung malay mo, si General Torre,
8: pag
11: pinalik mo doon, wala na siyang command. Hindi na siya sinusunod. O di, baliwala lang siya doon. Di, na lang siya doon, di ba? Hindi na natin alam yan So, nawala na kasi siya. At siyempre, ang alam naman natin, hindi magandang relasyon niya sa PNP chief ngayon.
8: okay.
11: Kay Nartates at dineploy niya yon sa Mindanao nung panahon siya ang CPNP. So, I wouldn't know ngayon kung how effective he will be kung sakaling ibalik siya. But that's a decision by President Marcos. We don't care who he appoints there to look for General Bato. Basta hulihin niya si General Bato to prove na walang walang kumbaga conspiracy between General Bato and the PNP and the Marcos administration.
8: Okay. Sige ho. Salamat, Attorney, uli sa binigay niyo mga insights at saka syempre from time to time basta kukunta kami sa inyo dahil mahaba
11: walang
8: ito.
11: Walang problema, Danny, of course. Okay. Yes. Maraming salamat din po. Magandang umaga sa inyong lahat.
8: Okay, good morning. Yan ho si Attorney Nery Colmenares, abogado ho ng EJK victims. Siya ho nag-aay ng unang impeachment complaint at chairperson ho ng Bayan Muna. Ako po si Danny Buenafe at siyempre makikita tayo bukas, Biyernes, pero susunod na ho, nagseserbisyo Mix Bustos at Maan Makapagal. See you tomorrow. Bye-bye.
7: Kabayan, kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan. TTZMM Número 1 sa aksyon!

0: Ito po, ito po, ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 11:02 na umaga.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Agarang serbisyo, tayo ang tulay. Tulong pandugtong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo. Ninya Corpus. Serbisyo agad, serbisyong sagad. Nagseserbisyo Ninya Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: Hi, Lon. Good morning, mga kapamilya at mga servisyo, Mix Bustos at Maan Makabagal muli. Samantala po, meron po tayong pasasalamatan.
1: Para sa masiglakas na araw, katuwang ng DZMM ang gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya.
2: Gusto mong gumaling? Gusto mong gumaling? Sundin ang payo ni Dr. Servisyo.
0: Oh man, pag-uusapan na natin 'to ha. Syempre, pinag-uusapan natin, pinagkukwentuhan natin ang health at dapat health is wealth at dapat hindi magkasakit. Dahil lang ating pag-uusapan today ang mga karaniwang sakit. Mga karaniwang sakit. Ba't tayo natawa?
3: Kasi umubugla. Kasasabi lang.
0: Nasamid lang.
3: Case study pa sana.
0: Nasamid lang. Mga karaniwang sakit dulot ng pabago-bagong panahon. Makakasama po natin ang ating suking Dr. Servisyo, Dr. Via Galvan. Dr. Via, good morning!
4: Good morning, Dr. Via.
5: Good morning, Sir Mix, Ms. Maan, at sa lahat po ng tagapakinig at nanonood po sa atin, magandang umaga po.
0: Patiin ko lang nga si Dr. Via, talagang fit na fit, fit na fit. Kondisyon!
3: Condition. At off-cam, inalam namin yung sekreto.
0: Oo.
3: Ay, ganun yun.
0: Oo, dapat, di ba? Movement. Health and wellness. So, ano
5: activity,
0: nga ba?
5: Diet, and physical. Wala pa rin tatalo dun, Sir Migs, sa diet and physical activity. Mm-hmm. Yun pa rin yung kahit pa ulit-ulit mong tanungin, ano yung secret? Ganun pa rin.
0: Ganun,
5: ganun pa rin yung sagot.
0: So, ikaw, ano ang secret?
5: Ang secret is still the same. Still the same. What works for me talaga since college until now, caloric deficit. So, hindi ako wala akong restrictions, Sir Migs.
0: Yes.
5: I still eat donuts. I still eat rice. Masarap pa rin yung rice. Pero within the caloric limit.
0: Mm. No?
5: Tapos, ano talaga galaw? Kahit na hindi ka mag-pilates or what, kahit maglakad ka lang, actually, walking is helpful.
3: Tama ba yung sinasabi nila, kakain ako ng donut ngayon, compensate ko lang. Ay, pero hindi ako mag-rice. Di ba ganon? For the day. Parang ganun
0: sa sugar content.
3: Parang hindi naman yung parang may donut ka nung lunch, may donut ka rin ng gabi. So pag kumbaga, mindful ka lang na kumain ako ng donut ngayon.
5: Yes.
3: So mamaya mabait ako.
5: Oo.
3: Veggies ako and meat.
5: Veggies ako and fruits and meat.
3: Fruits
5: and protein.
3: So i-compensate mo lang. Less yung kanin.
5: Oo, less the kanin. Yeah. And

0: a good guidance actually. If hindi ka masyadong ano sa calorie counting, no, pwede yung you count your protein or pwede you compensate, no. Too much of something kasi, too much of everything is not good also. But too little of everything also is not good. Mm-hmm. So if you do the balance, mas maganda yun.
1: Related example ko dyan, Maan, sabihin natin sa buffet. Sa buffet nung Sunday na nakakain na kasi isang catering, merong kanin, may ulam, pero ang kalagitnaan nun may pansit. So mamimili ka lang. Kanin at pansit kasi parehas na carbs yun eh. Yan. So kung magkakanin ka, kanin lang. Kung magpapansit ka, magpapansit
2: ka.
1: Uy,
2: inuulam minsan yung pansit sa kanin. Yun
1: na nga. Eh, pero yun yung nakakadagdag.
0: Yun yung too much.
1: Yun yung too much.
2: Pero kung minsan-minsan lang yung buffet, ay, pwede ba? Pwede namang ano yun, di ba? Yung tawag natin doon, yung
0: cheat day.
2: Kasi buffet, minsan lang yun.
1: Lalo na kapag.
2: Tsaka yun nga, a little of everything. Pwede mo tikman kasi ang dami eh.
1: Wala diba, namang
2: sa buffet. So,
1: bawal.
2: Ano lang, tikman mo nang huwag naman yung busog ka, ikaw rin. Busog ka rin agad.
1: Correct.
2: Maitanong ko lang o maikwento ko lang, Doc Via. Kasi last week, ay galing akong Tacloban. So, ayos ako. Ngayon, pag uwi na sa Maynila, a day after, sumakit yung lalamunan ko. Tapos pagising ko, parang alam mo yung...
0: Pagod.
2: Parang may flu-like symptoms na parang ang sakit ng katawan. Ano ba yun? Ngayon ba ay ganun yun? Dahil ba yun sa andaming tao sa eroplano? Kulob?
1: Virus?
2: Virus. Ngayon bang panahon na to? Anong meron?
0: Yeah, magandang napag-usapan natin yung pabago-bagong panahon kasi ngayon di natin alam. This morning mainit tapos mamayang hapon uulan ulit. No? Maraming risk ang dala actually ng pabago-bagong panahon. Yung una nun, no, mas nalalagay sa isang stressful condition yung katawan natin, humihina yung immunity, yung immune system natin. No? Kasi our body needs to adjust para mapanatili yung internal temperature, internal balance sa katawan natin. So kapag ipa-iba-iba, no, tsaka sudden yung shift ng panahon, no, mas bumababa yung immunity. Kaya tayo mas prone doon sa mga viral infections. That's number one. Number two, no, bukod doon sa pag-a-adjust ng katawan natin, yung viral infections, yung mga viruses, bacteria, no, mas dumadami sila. No, may mga pag-aaral actually about viruses, no, doon sa tinatawag nating cold snaps, no, na mas madali silang napapasa, no, dahil sa cold, dry weather or dry air. No? So, yun yung tinitingnan natin, no, na mas nagkakaroon tayo ng flu, no, mas madalas tayo nagkakaroon ng trangkaso, dahil dun nga, mas mabilis kumakalat yung virus. No?
1: Oh.
0: And of course, the risk, no, nandiyan na naman yung pagbaha, nandiyan na naman yung mga lamok. No? So, mas prone tayo sa mga vector-borne, water-borne diseases. No? Kaya, dapat tayo mag-ingat talaga dahil ang daming changes ngayon, especially ngayong nasa kalagitnaan tag-init at tag-ulan.
2: At minsan bigla sa hapon ulan, ang init ng umaga, tanghali, kukulimlim, tapos uulan.
0: Tapos
2: iinit ulit.
0: Tapos iinit ulit. No? So maguguluhan, pati yung katawan natin naguguluhan.
1: Mag-build lang ako dun sa kinwento ni Maan. Kasi usually, Doc, yung kapag masakit yung lalamunan. Ano ba talagang ibig sabihin nun? Magkakasakit ako? Magkakasakit ba talaga ako? Magkakaubo, magkakasipon? Kasi syempre, pag lumunok ko na tapos parang may bola, nakakabahala na po.
2: Saka sabi ng, di ba, mga matatanda, ay, kapag ganyan, namumuo na yan, magiging sipon na yan, umuuhin ka na. Minsan may post-nasal drip ba yun?
0: Post-nasal drip,
2: Yun ang mahirap minsan.
1: Sige, Doc.
0: Yun actually yung, ano, yung pinaka-earliest symptoms. Yun yung mga symptoms na tinatawag natin. Meaning, nag-uumpisa na yung infection. No, nararamdaman na ng katawan mo na lumalaban siya against infection. Kaya tayo nagkakaroon ng symptoms. No? Yung iba, nauuna yung lagnat. Yung iba, nauuna yung sore throat or yung pananakit ng lalamunan. Yung iba naman, wala silang nararamdaman pero ang sakit ng katawan. No? It means, yung body natin is trying to fight off infection. Now, depende yan kung gaano kalakas yung immunity natin. Minsan yung iba, hindi na nagkakalagnat sakit lang ng lalamunan. Mm-hmm. Yung iba nagkakaroon talaga ng full-on systemic na infection, doon na nakikita natin na nasama ng napakiramdam nila, nagkakalagnat na sila, no, tulog lang sila ng tulog. At yung iba, no, kapag mahina talaga yung immunity, nauuwi siya sa bacterial infection.
1: So paano po natin siya mapapalakas ang ating immune system?
2: Pero halimbawa lang, naramdaman mo na, partner, yung bola.
0: Yung bola.
2: Sa lalamunan. Pwede pa ba siyang mapigil?
1: Ayun, yun nga.
2: Di ba? Yung, inom ba ako ng kalamansi?
1: Tutuloy pa siya o hindi?
2: Kaya bang pigilan yun o hindi?
0: Pwede siyang ma-prevent, no? Or pwede siyang hindi mag... Of course, the sakit ng lalamunan nandyan na yan, no? Mm-hmm. Pwede natin siyang mapigilan mag-progress, no? Into something na mas malala. Kunyari, sa sakit, uubuhin ka na or lalagnatin ka na. Nag-ano pa rin yan, no? Doon pa rin yan nakakabase, or at least it will depend still doon sa immune system natin. Kaya, no? Pinakasimple talaga, no? Minsan yung iba, no? Nagagalit sa aming doktor kasi sinasabihan lang namin, magpahinga, hydrate, no? Pero yun talaga yung secret. Eh. Kasi yung katawan natin, meron yung mechanism, may kakayahan niyang i-fight yung virus, especially yung viral infection. Pero dapat tinutulungan din natin ng pahinga. Sapat na pahinga is important, no? Especially kapag alam mo na sa katawan mo na hindi mo na kaya. Tulog is important, no? And hydration. Paulit-ulit kung sinasabi yon, especially sa aming mga pasyente, no? Sa ating mga tagapakinig, no? Hydration is important. And yung isa pa, no, na tip ko, especially for my patients, food is medicine. No? Mm-hmm. Maganda kanina yung usapan niyo po sa vitamins, no? Mm-hmm. Actually, vitamins is helpful, especially kapag tayo ay nagkakasakit. But you can also get your vitamins kasi sa kinakain natin. Kunyari, yung sinabi niyo po, Miss Maan, na kalamansi, oranges, no, the fruits, the apples. Mm-hmm. Kakakuha tayo ng vitamin C doon. Eh. So sa mga kinakain na natin, nakakatulong na actually yun para mapalakas yung katawan natin.
2: Mm-hmm. Oo, pero totoo ba, Dok, yun? Kasi ako narinig ko to. Mm-hmm. Ay naku, dodoblehin ko lang yung vitamin C ko.
1: Bawa
2: 500 milligrams. Mm-hmm.
1: Sa mga raketero, sa mga kuratsa na mga hindi nagpapahinga.
2: So pwede yun?
1: Oo.
0: Pwede yun, no? Pero yung kasi too much again of everything, it's not also good. Tapos yung katawan natin, alam na too much na yun, so iniihi lang natin. So, the recommended amount pa rin, no? Kasi sayang din, sayang sa pera. Oo, kasi mahal din minsan yung mga vitamins, no? So, the right amount, no? Is what your body needs lang. So, 500, 1,000 is okay. No?
2: Yung iba, tapos kapag, nag-self-medicate. Iinom na ng pang sore throat, yung pang ubo.
0: Tapos, tinatriple dose yung
2: pati
0: vitamin
2: yung,
0: C.
2: Ano, pati
1: may value
2: yung
1: ba
2: yun,
1: Dok? Kapag unahan mo, quote-unquote, na maganda po ba sa katawan kapag
2: lalo yung self-medicate ka. Kasi, yun yung nireseta ng doktor ko dati. So, yan na rin lang ngayon. Yung minsan akala nila allergy lang, iinom ng anti-allergy meds.
0: Actually, delikado yan kasi, no, depende kung ano yung pagkasunod-sunod ng sintomas mo, depende kung ano yung presentation ng sintomas mo, iba-iba yung lunas doon. Kunyari, kaya kami may mga tanong, maraming tanong ang mga doktor, kasi tinitingnan namin kung ito ba ay parang allergies lang, ito ba ay viral lang, or ito ay bacterial na. No, kasi kapag hindi natin alam kung saan ang gagaling yung sakit, no, hindi natin to malulunasan ng maayos or ng appropriate. No? Mm. So, yung iba kasi akala nila allergies lang kasi naramdaman na nila ito before, no, napagdaanan na nila, at ito lang yung nireseta sa kanila. Hindi pala natin alam, kailangan pala ng antibiotics. No? Mm. Or yung iba naman,
2: nag-antibiotics,
0: no, hindi pala kailangan. No? Mas delikado yun kasi kapag kailangan na ng katawan mo ng antibiotics, hindi nagagana yung antibiotics. So, importante pa rin na may gabay ng isang professional, healthcare professional, or yung doktor, yung paggagamot natin.
1: Doc Via, is it also telling kapag ang isang tao is quote-unquote sakitin? Kapag sabihin natin, kapag sa change ng weather, or kapag maano ng konti yung katawan, nagkakasakit
2: agad. May ganun ba ang tao? Kasi diba minsan,
1: maambunan lang. Sakit na.
2: Tsaka bakit ba pag naambunan,
1: exactly. Yun din yung tanong ko.
2: Anong meron ulan sa ambon? Sasabi nga, ituloy mo na yan, maligo ko na sa ulan. Na sinasabi ng lola, di ba? Mga lola.
0: Palagi din
2: bakit
0: yan, no?
2: Bakit gano'n na dumaan ka lang, nagkasakit ka pa? Kesa dun sa nabasa ka talaga totally.
0: Yun yung tinatawag nating sudden drop yung temperature sa katawan natin, no? Yun din yung principle, no, kung bakit mas nagkakasakit tayo kapag pabago-bago yung panahon, no? So nagkaramdam ng katawan natin ng changes, no, na naulanan tayo bigla, no? Kaya the immunity, yun yung pag-aaral or yun yung tinitingnan na reason, no? Kaya mas prone, no, to the viral infection kasi nga, no, hindi dahil sa ulan, no, hindi naman dalang virus yung ulan, but it's because your body is adapting nga doon sa naulanan, nag-change yung temperature, no, kaya nagkaroon ng mas prone ka, no, doon sa viral infection.
2: Ito pa,
0: no,
2: sinasabi ng mga lolo't lola, masyado ka kasing malinis sa katawan. Dapat may microbe pa rin paminsan-minsan.
1: Legit ba yun, Dok?
2: Kaya kasakitin.
1: Legit ba yun, Dok? Legit ba yun?
0: Depende sa immunity ng tao. Actually, no, may mga tao na masyadong prone sa sakit, no, na if you expose them doon nga sa mga viruses, expose them to mataong lugar, no, mas nagkakasakit sila. No? So, may mga teorya, yung theories, yung germ theory na kapag you expose them to yung mga marurumi, no, mas nagkakaroon sila ng immunity. No?
2: Totoo rin.
0: Oo. May mga ganun, tinitrain mo yung immune system. No? But, no, doon din nagkaroon, or doon din nagmumula. Oo, muna naman sadyain. Wag naman natin sadyain. Doon nagmula ang vaccination. Diba, tinitrain natin yung katawan natin para ilabanan, no? Pero kapag hindi naman kaya ng katawan, tsaka kapag hindi siya talaga guided, no? And wag naman nating ilagay, no, doon sa harm or sa panganib yung katawan natin, no? So, importante pa rin na mag-ingat. Mas importante ang prevention, no, rather than susulong ka talaga doon sa baha. Or,
2: yes. So, anong tips, Doc Bia, ngayon? Magdala pa rin ng payong, yung mga ganyan.
0: Yes, no.
2: Hydrate.
0: Preparation is key, no? May value pa rin ang laging handa, no? So, sa pagbago-bago ng panahon, no, importante na tayo ay armed, no, at prepared, no, kung sa anumang dala, no, ng pabago-bagong panahon, no, always dapat may dala tayong mga protective na mga equipment, kunyari payong, face mask pa rin is important, no. And kapag kaya nating magbaon ng sarili nating water, no, kasi ibang water sources pwedeng ma-contaminate, no, importante din 'yon. And importante pa rin yung rest, importante ang sleep hygiene, no, 7 to 8 hours if possible, no, sa mga adults. At importante, no, food is always medicine. So proper nutrition ang panlaban natin, no, sa pabago-bagong panahon.
1: Alright. Maraming salamat po sa ating Dr. Sir Bisyo para po sa kanyang mga paalala, para po mas pangalagaan ng natin ang ating mga katawan dahil nga po sa pabago-bagong panahon. Dr. Via Galban, thank you so much for your service as always, Doc Via. Thanks, Doc.
0: Salamat,
1: Doc. Alright. Ang oras po, 11:49 ng umaga.
3: Magbabalik ang nagseserbisyo Ninya Corpus kasama si Mix Bustos. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Alam niyo bang may Liveraid Pro? Liveraid pero Pro. Silima rin na, multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo! Liveraid Pro.
5: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
7: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Grand International All-Stars in Thailand.
8: Show your support now for all Filipino Pride delegates and watch the latest amazing competitions live for free on Playtime Entertainment's YouTube channel.
7: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for more surprising updates.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Umaalaga ng DZMM para sa akin. Nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM, Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
11: Abangan sa Private Confessions.
12: Alam mo kung ano ang pinakamasakit? Hindi yung hindi ako nakilala ng anak ko. Ang pinakamasakit, yung araw-araw kong iniisip kung kamukha ba niya ako, kung mahilig ba siya sa tahimik na lugar, kung may tao bang yumayakap sa kanya kapag umiiyak siya. Kasi bilang ama, wala akong nagawa kundi tumingin sa litrato niya mula sa loob ng isang kahon.
13: Private Confessions. Private Confessions.
14: Mga balitang kumpirmado, sigurado, TZMM.
15: Nagseserbisyo Ninya Corpus sa DZMM Radyo Patrol sa East 30.
1: Babalik po. Nagbabalik po ang nagseserbisyo. Of course, Ninya Corpus at Mix Bustos, kasama po si Maan Makapagal. Kamusta po tayong lahat? It is May 28th. 2026 Thursday at makakasama po natin ngayon, makakausap po natin ngayon ng ating KOTD.
16: May bisita! Upo po kayo! Ang ating KOTD, Kaservisyo of the Day!
1: Makakausap po natin ngayon sa linya ng teknolohiya via Zoom. Via Zoom po, makakasama po natin ngayon ang spokesperson ng DSWD. Walang iba kundi si Asik Irene Dumlao. Asik Irene, Mix Bustos, and Maan Makapagal. Good morning, Asik.
2: Good morning.
17: My name's Maan. Magandang umaga sa inyo. Magandang umaga din po sa lahat ng sumusubaybay na inyong program.
1: Asik, ito pong nationwide cash payout para po sa delivery riders. Ano po ito, Asik?
17: Kung matatandaan, several months back, nagbigay ng kautosan ng Pangulong Marcos Jr. na bigyang katugunan natin yung mga sumirani na kinakaharap ng mga tsuper na nakakaranas nga po ng ibang sumirani bugtod nitong energy emergency. So, sa ilalim po ng binuong uplift committee o yung tinatawag natin na Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport, ang DSWD po ay namamahagi ng 5,000 pisong cash relief assistance sa mga tricycle drivers, jeepney drivers, MC taxi drivers, TNBS drivers, at service delivery riders.
2: Mm-hmm.
17: At wala nga po noong Marso, nung nag-upisa tayo na namamahagi nito sa iba't ibang bahagi sa ating buong bansa, nasa mahigit 1.6 million drivers na po nationwide yung na-assist sa atin. At sa katunayan nga po, nasa mahigit 8 billion pesos na po yung ating tumudus-reduce dito sa mga super na nakatanggap nitong cash relief.
2: So lahat na, ASEC, ay nabigyan na ba? Ongoing pa ba to or tapos na sa ibang lugar?
17: Well, Maan, sa ibang lugar, tapos na po kasi ang mga super lang na na-serve natin ay mga tricycle drivers at mga jeepney drivers.
2: Mm-hmm.
17: Dito po sa National Capital Region, nagpapatuloy pa rin po dahil merong mga service delivery riders, TNBS drivers, at MC taxi drivers na hindi nakapag-share ng mga natatanggap at yung mga additional beneficiaries na isinulit sa DSWD. Kaya hanggang ngayon ay nagpapatuloy pa din po yung distribution po sa
2: kanila. Nagkaroon ng ano dyan eh, di ba, ng parang hindi naman malaking aberya, pero di ba nagkaroon ng pangalan sa master
1: pangalan.
2: List,
1: yes,
2: may mga hindi nabigyan, ASEC, no? At mali rin yung mga pangalan. At meron pang ano dyan ha, may scam, muntik nang ma-scam.
1: Oh.
2: Tama ba yun, ASEC? Kasi may mga isinumiteng pangalan na doble-doble.
1: Ayun
2: or sinadya.
17: Tama po.
2: Diba?
1: Opo. Ano pa yung remedy doon?
2: Ano nangyari na doon, ASEC?
17: Yes. Kung matatandaan kasi nung Marso, nung nagsagawa nga tayo ng mga payout activities, naglagay po tayo ng mga joint help desk. Doon sa joint help desk, marami pong mga lumapit ang mga driver at nagsabi na hindi po sila napasama doon sa listahan.
2: Mm-hmm.
17: At meron din po yung nagsabi na mali po no, yung mga pangalan nila o yung spelling ng kanilang pangalan kaya hindi po sila nakatanggap ng kanilang cash assistance. Ngayon po ang ginawa ng DSWD under the leadership of Secretary Reg Gatchalian ay nagpatawag tayo ng isang exercise na kung saan nga po re-request natin lahat ng mga transport network companies na magsumite sa DSWD nung mga drivers na on board sa kanilang system. And then, ito pong mga listahan na ito ay sumailalim sa data deduplication o yung data cleansing process. Nang sa gayon, maalis natin yung mga dobleng mga pangalan, yung mga erroneous entries, yung kung malinis din natin yung may mga pakulangan sa impormasyon, alimbawa yung middle name at yung birth date, kasi mahalaga yun eh, doon sa deduplication process.
2: Mm-hmm.
17: Doon din nalaman natin na may mga drivers pala na nagmamaneho sa isang kumpanya and then nagmamaneho rin sa ibang kumpanya.
2: Mm-hmm.
17: Meron din tayong mga nakitang drivers na nagmamaneho ng tricycle, pero nagmamaneho rin sila ng MC taxi.
2: Mm-hmm.
17: So, doon sa proseso na ginawa natin, layos natin, and after that nga, naging confident na tayo doon sa aking list, nag-proceed tayo o nagpatuloy tayo doon sa ating special payout para doon sa mga drivers. And this was done particularly for the National Capital Region and then yung mga areas malapit sa Metro Manila.
2: Okay. Asek, tinuloy niyo ba yung investigasyon? Ito po ba, sabi niyo nga, nagkakadoble-doble lang. Pero may attempt ba na lokohin o pagkaperahan itong mga benepisyaryo? Yun nga, no? Kumbaga, ibang pangalan, pero iba yung, pareho ng pangalan, pero iba yung mga birthday, para masabi na ibang tao pa ito.
17: Well, may mga ganyang may mga maganyang pong mga reklamo o mga report na isinunitin sa DSWD. Eh kami naman po, Social Welfare Agency, nakapokus talaga tayo na bigyan ng tulong yung kung ating mga super.
2: Mm-hmm.
17: Kaya ang ginawa natin nga is yung data cleansing process.
2: Okay.
17: And then of course, nakipag-ugnayan din tayo sa LTFRD kasi siyempre yung issue ng pag-regulate sa mga transport groups na ito ay, of course, within the purview of the LTFRB of the DOTR. And then kami po sa Social Welfare Agency, of course, sabi ko nga ang focus natin, mabigyan po ng tulong itong mga vulnerable sector, particularly yung mga transit.
2: Ito po ba ay isa pa lang, no, na pagbibigay natin?
17: Tama.
2: Pero meron ba tayong pinag-uusapan o pinaplano na pangalawa pa? Hindi pa rin naman bumababa yung no?
17: Actually, sa uplift, pinag-uusapan pa rin po, minamonitor pa rin po yung sitwasyon. So, tinitignan natin how we can further improve the delivery of social protection programs and services. Tinitignan po at pinag-aaralan po kung kinakailangan pa na magbigay tayo ng karagdagang tulong. Hindi lamang po sa mga shooter, but sa iba pang mga sektor ng ating lipunan.
1: Mm-hmm.
17: Again, kung meron naman pong mapag-agreean, we are certain that the information will be provided to all the sectors.
1: Alright. With that, maraming salamat po, Asik Irene Dumlao mula po sa DSWD. Asik Irene, thank you so much. Ingat
2: thank
1: po.
2: You.
17: Maraming salamat, Migs and Man. Magandang umaga po sa inyo.
1: Alright. Magandang umaga pero patanghali na. Susunod po headline ngayon kasama sina Jeffrey Hernaez at Rica Lazo. Muli ako po si Migs Bustos, nagseserbisyo.
2: At ako naman si Maan Makapagal. Bukas ulit.
1: Bye! Paano? Bye-bye!
18: Nagseserbisyo, Ninia Corpus, kasama si Migs Bustos sa DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras po natin. Alas 12 na!
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Basta AM, AM, AM, DZMM.
3: May mga lihim na gustong kumawala. Mga salitang di masabi kahit kanino. Mga damdamin kahit tagal nang itinatago. Mga kasalanan, pangarap at pag-ibig na gustong ilantad. Private Confessions sa DZMM. Private Confessions.
4: Sa loob ng 2 taon, palihim na pumupunta si Dax sa isang lumang bangko para buksan ang safety deposit box na puno ng alaala ng isang batang babae. Akala ni Sorel may panlulokong mabubunyag. Pero ang makikita niya ay mas mabigat. Isang anak na hindi niya alam. Isang ama na tahimik na nagdadalamhati. At isang lihim na maaaring magbago ng pagsasama nila. Sabay-sabay nating pakinggan ang kwento ni Sorel na pinamagatang Sinundan ko ang mister ko sa bangko at ang natuklasan ko ang tuluyang nagbago sa pagsasama namin.
3: Private Confessions.
4: May mga araw sa Linggo na karaniwan lang sa ibang tao. Lunes para sa simula, Biyernes para sa pahinga, Linggo para sa pamilya. Pero sa bahay namin, may isang araw na laging may bigat. Martes. Doon nagsimula ang tanong na matagal kong tinakasan. Sa maliit na notebook ko sa kusina, kung saan ko sinusulat ang grocery list, bills, at mga simpleng paalala sa bahay, may pangalan na laging nasa taas ng pahina. Sorel. Pangalan ko. Pangalan ng babaeng akala ay alam na ang lahat tungkol sa asawa niya. Si Dax ang asawa ko. 6 na taon na kaming kasal. Hindi kami perpekto, pero payapa kami. May mga tampuhan, may mga araw na parehong pagod, may mga gabing tahimik lang kami sa sofa habang bukas ang TV. Pero wala namang nanonood. Pero sa kabila ng lahat, naniniwala akong buo kami. Si Dax ay hindi madaldal. Hindi siya lalaki ng maraming paliwanag. Pero maalaga siya sa sariling paraan. Kapag nasiraan ako ng mood, hindi siya nagtatanong ng marami. Maglalagay lang siya ng kape sa harap ko. Kapag may sakit ako, tahimik siyang magluluto ng lugaw. Kapag masama ang araw ko, hahawakan lang niya ang kamay ko habang nagkukwento ako. Kaya nung una kong napansin ang pag-alis niya tuwing Martes, hindi ko to pinansin. May dadaanan lang ako sa bangko, sabi niya noon. Sige, sagot ko. Anong oras ka uuwi? Hindi matagal. At totoo naman, hindi siya inaabot ng buong araw. Minsan, 2 oras. Minsan, 3. Pero palagi siyang uuwi na parang may iniwang bahagi ng sarili niya sa labas. Sa unang buwan, normal lang. Sa 2 buwan, napansin ko na. Sa 6 na buwan, naging palaisipan na. Sa loob ng 2 taon, hindi siya pumalya. Kahit malakas ang ulan, kahit may sipon siya. Kahit minsan, anniversary namin, umaalis pa rin siya ng Martes ng hapon. Dax, kailangan ba talaga ngayon? Tanong ko noon, sinusubukang itago ang inis. Napatingin siya sa akin. May lungkot sa mata niya. Sandali lang ako. Anniversary natin. Alam ko. Kung alam mo, bakit hindi pwedeng bukas? Hindi siya sumagot agad. Kinuha niya ang susi, huminga ng malalim, saka sinabi, kailangan ngayon. Nasaktan ako, pero mas nalito ako. Pag-uwi niya, may dala siyang bulaklak at pagkain. Nag-sorry siya. Sinubukan niyang bumawi. Pero kahit ngumiti ako, may bahagi sa akin na naiwan sa tanong, anong meron sa Martes na mas mahalaga kesa sa amin? Habang tumatagal, mas lumalayo siya sa tuwing may usapan tungkol sa bangko. Anong inaasikaso mo roon? Tanong ko minsan. Mga papeles lang. Anong papeles? Lumang account. Bakit tuwing Martes? Natigilan siya. Tumingin sa akin, tapos umiwas. Basta, Sorel, wala kang dapat ipag-alala. Pero ang ganitong sagot ang mas nakakapag-alala. Doon nagsimulang pumasok sa isip ko ang mga bagay na ayokong isipin. May utang ba siya? May tinatagong pera? May pamilya ba siyang tinutulungan? O may babae? Ayokong maging ganoong asawa. Ayokong magduda. Pero mahirap pigilan ang takot kapag ang taong mahal mo may bahagi ng buhay na hindi ka pinapasok. Isang Martes ng umaga, nakita ko siyang nakatayo sa harap ng salamin. Nakapolo, maayos, pero iba ang mukha niya. Parang may pupuntahang hindi niya gustong puntahan, pero hindi rin kayang iwasan. Dax, tawag ko. Mahal mo pa ba ako? Dahan-dahan siyang lumingon. Halatang nagulat. Bakit mo tinatanong yan? Wala, sagutin mo lang. Lumapit siya. Hinawakan ang balikat ko. Mahal kita. Totoo? Sorel, may tinatago ka ba sa akin? Doon nawala ang lambot sa mukha niya. Hindi galit, hindi inis, kundi takot. Wala, sabi niya. Pero alam kong meron. Yun ang araw na nagdesisyon akong sundan siya. Hindi ako proud sa ginawa ko. Habang nakasakay ako sa taxi, malayo ang agwat sa sasakyan niya, nanginginig ang kamay ko. Paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko, huling beses na to, kapag wala titigil na ako. Pero sa loob ko, alam kong hindi simpleng bangko ang pupuntahan niya. Lumiko siya papunta sa kabilang bayan. Hindi sa bank branch, malapit sa amin. Hindi sa usual na pinupuntahan namin kapag may kailangan. Kundi sa isang lumang bangko na parang matagal nang nakalimutan ng panahon. Maliit lang, may lumang signage at kakaunti ang tao. Bumaba siya. Sumunod ako makalipas ang ilang minuto. Pumasok ako sa loob habang nakayuko. Kunwari may kausap sa phone. Nakita ko siya sa gilid. Kausap ang isang matandang bank officer. Pamilyar sila sa isa't isa. Parang matagal na silang magkakilala. "Welcome po, Mr. Ilustre," sabi nung lalaki. Tumango si Dax. Sumunod sila sa isang pinto papunta sa loob. "Hindi ako pwedeng pumasok, pero may maliit na salamin sa gilid ng hallway. At mula roon, bahagya kong nakita ang loob ng private area. May maliit na kahon sa mesa. Safety deposit box. Nanigas ako. Bakit may safety deposit box ang asawa ko na hindi ko alam?" Dahan-dahan niya itong binuksan. At doon, nakita ko ang laman. Hindi pera, hindi alahas, hindi titulo ng lupa. Mga larawan. Maraming larawan ng isang batang babae. May birthday cards, may drawings, may maliit na pares ng sapatos, kulay puti, halos kasing liit ng palad ko. Parang huminto ang mundo ko. Nakita kong kinuha ni Dax ang isang picture. Matagal niyang tinitigan. Hinaplos niya ang mukha ng bata sa litrato na parabang buhay itong nasa harap niya. Hindi ko marinig ang sinasabi niya, pero nakita kong nanginginig ang balikat niya. Umiiyak siya. "Dax," ang asawang bihira kong makitang umiyak. May kinuha siyang card. Binuksan. Tapos may hawak siyang litrato na nahulog ng kaunti sa gilid ng kahon. Nakita ko ang likod. May sulat. Hindi buo, pero sapat para mabasa ko. "Para sa anak kong hindi ko man lang nayakap." Parang nabingi ako. Anak? Anak niya? Hindi ako makagalaw. Gusto kong pumasok. Gusto kong itanong kung sino ang batang yon. Gusto kong isigaw na asawa niya ako at karapatan kong malaman. Pero nanatili akong nakatayo sa likod ng pader. Hawak ang dibdib ko, pilit humihinga. Ilang minuto pa isinara niya ang kahon. Pinunasan ang mata. Parang isinuot ulit ang mukha ng lalaking kilala ko. Tahimik, maayos, matatag. Pero ngayon, alam ko na, may sugat pala siya na 2 taon niyang binubuksan tuwing Martes. Paglabas niya, nagtago ako sa gilid. Hindi niya ako nakita. Pero ako, nakita ko na siya ng buo. Hindi bilang misteryo, kundi bilang isang taong may daladalang sa

nauna ako. Nagpanggap akong galing lang sa palengke. Naghihiwa ako ng sibuyas nung pumasok siya. Maaga ka, sabi niya. Natapos agad, sagot ko. Tiningnan niya ako. Siguro may naramdaman siyang iba. Okay ka lang? Gusto kong sumagot ng hindi. Gusto kong sabihin na nakita ko ang kahon, ang mga larawan, ang sapatos, ang sulat. Pero di ko nagawa. Okay lang, sabi ko. Nagsinungaling ako at doon ko intindihan kung gaano kahirap pala magtago ng katotohanan. Kinabukasan, nagkunwari pa rin kaming normal. Nagkape, nag-usap tungkol sa bills, nagplano ng weekend grocery. Pero ang lahat ng salita namin, may nakasabit na tanong. Sino ang batang yun? Bakit hindi niya sinabi? Buhay ba siya? Nasaan siya? At bakit sa loob ng 2 taon, pinili niyang magdusa ng mag-isa? Dumating ang susunod na Martes. Nasa pinto na siya, hawak ang susi. Bangko? Tanong ko. Tumango siya. Sa pagkakataong iyon, hindi ko na napigilan. Dax. Lumingon siya. May anak ka ba? At doon nagsimulang gumuho ang lahat ng akala kong alam ko tungkol sa asawa ko.

0: Magbabalik ang Private Confessions sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Yolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and Bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
3: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari din makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liveraid Pro.
5: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Para sa maayos na liver function, Liveraid Pro.
7: Liver up na tayo
6: with Liveraid Pro.
0: Balitang kumpirmado. Radyo Patrol. Serbisyong sigurado. DZMM. Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
8: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
9: kailangan ng gabay na maaasahan.
8: Ako po si Master James Alejandro.
9: At ako naman po si Ate Nems Turla.
0: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
8: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
9: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
0: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Private Confessions.

mayroon. Isang salita lang yon, pero parang binasag nito ang buong bahay namin. Nakatayo si Dax sa may pinto. Hawak pa rin ang susi ng sasakyan. Ako naman nakatayo sa gitna ng sala. Pilit inuunawa kung paano kami nakarating sa puntong yon. Hindi ako sumigaw. Hindi ako nagwala. Siguro dahil nakita ko sa mukha niya ang sakit bago pa siya magsalita. Parang 2 taon na siyang pagod. Dahan-dahan niyang ibinaba ang susi sa mesa. Sorel, bakit hindi mo sinabi? Mahina akong tanong. Napapikit siya. At paano ko sisimulan? Basag ang boses niya. Paano ko sasabihin sa babaeng mahal ko na may anak akong hindi ko man lang nahawakan? Hindi ako makagalaw. Tahimik lang kaming dalawa habang unti-unting lumulubog ang lahat ng akala kong alam ko tungkol sa asawa ko. Umupo siya sa sopa. Yumuko. Parehong kamay nakatakip sa mukha niya. At first, sabi niya, akala ko kaya kong ibaon lahat. Akala ko matatapos lang siya bilang parte ng nakaraan. Tumabi ako sa kabilang sopa, pero hindi pa rin ako makalapit ng tuluyan. Sino siya? Tanong ko. Huminga siya ng malalim bago sumagot. Si Zaira. Hindi ko kilala ang pangalang yon. College girlfriend ko siya, dagdag niya, bago pa kita nakilala. Tahimik akong nakikinig habang unti-unti niyang binubuksan ang bahaging matagal na niyang isinara. Nabuntis ko siya, sabi niya. Hindi planado, pero mahal ko siya noon. Balak kong panagutan pareho sila. Napatingin siya sa akin. Pero komplikado ang pagbubuntis niya. Nanlamig ako. At noong araw na nanganak siya, huminto siya sandali. Parang hirap huminga. Hindi siya nakaligtas. Napapikit ako agad. Hindi ko namalayang napahawak ako sa dibdib ko. Sinisi ako ng pamilya niya, dugtong niya. Akala nila pinabayaan ko siya. Akala nila ako ang dahilan kung bakit namatay si Mira. Totoo ba? Mabilis siyang umiling. Ginawa kong lahat. Narinig ko ang sakit sa boses niya. Pero wala na silang gustong marinig. Pagkatapos mailibing si Mira, kinuha nila agad yung bata. At hinayaan mo lang? Bigla siyang natawa ng mahina, pero walang saya. Hindi ko nga nahawakan yung anak ko, Sorel. Parang may kung anong dumurog sa puso ko. Ni hindi nila ako pinasilip. Tahimik akong napaluha. Sa loob ng 2 taon, akala ko may tinatago siyang babae. Hindi ko alam na isang ama palang wasak ang tahimik na natutulog sa tabi ko.

Tapos yung bangko? Tanong ko. Tumango siya. Lahat ng natitira kay Mira at sa anak ko, nandoon. Naisip ko yung maliit na sapatos, yung drawings, yung birthday cards, at yung mga litrato. Pinapadala ng kaibigan ni Mira noon. Huminga siya ng malalim. Minsan, palihim. Hindi alam ng pamilya. Buhay siya? Tumango siya. Dalaga na. Doon ako tuluyang napaiyak. Dalaga na. Ibig sabihin may batang lumaki ng walang ama habang ang ama niya ilang taon nang bumibisita sa bangko para lang makita ang litrato niya. Bakit hindi mo hinanap? Napayuko siya. Hinahanap ko siya. Hindi, Dax. Bakit hindi mo nilapitan? Tahimik siya sandali bago sumagot. Natakot ako. Saan? Na baka ayaw niya sa akin. Tumawa siya ng mahina. At mas natakot ako na baka mawala ka kapag nalaman mo. Doon ako natigilan. Ako. Ako pala ang isa sa dahilan kung bakit siya nananahimik. At kaya ka pumupunta sa bangko tuwing Martes? Martes kasi ang kaarawan niya. Yun yung taon na pinanganak siya. Parang tumigil ulit ang mundo ko. Kaya pala kahit anniversary namin, umaalis siya. Hindi dahil may ibang mahal, kundi may anak siyang hindi man lang niya mabati ng personal. At doon ko unang naintindihan kung gaano kalalim ang lungkot na daladala niya. Alam mo kung ano ang pinakamasakit, sabi niya habang nakatitig sa sahig. Hindi yung hindi ako nakilala ng anak ko. Ang pinakamasakit, yung araw-araw kong iniisip kung kamukha ba niya ako. Kung mahilig ba siya sa tahimik na lugar. Kung may tao bang yumayakap sa kanya kapag umiiyak siya. Kasi bilang ama, wala akong nagawa kundi tumingin sa litrato niya mula sa loob ng isang kahon. Litrato na nung una, wala pang nagmagandang loob sa nakalipas na 2 taon ay hindi ko makukuha. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Lumapit ako sa kanya at niyakap ko siya. Mahigpit. Parang gusto kong yakapin pati lahat ng taon na mag-isa niyang pinasan yon. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Umiiyak kong tanong. Dahil masaya tayo. Napapikit siya. Ayokong guluhin. Hindi mo ba naisip na mas gugustuhin kong malaman kesa makita kang unti-unting nasisira? Tahimik siyang umiyak. At sa gabing yon, doon ko unang naramdaman na minsan hindi pagtataksil ang pinakamabigat na sikreto. Minsan, sakit. At minsan, mas pinipili ng taong mahal mo na lunurin ang sarili niya sa lungkot kesa makita kang masaktan. Ilang linggo kaming naghanap. Sa tulong ng dating kaibigan ni Mira, na nagbigay din ng mga litrato sa aking asawa, nalaman namin kung saan nakatira ang anak niya. Kinakabahan si Dax buong biyahe. Paulit-ulit niyang hinihimas ang kamay niya. Paano kung hindi niya ako tatanggapin? Hindi mo kailangang pilitin, sabi ko. Sapat nang malaman niyang hindi mo siya kinalimutan.
Pagdating namin sa maliit na cafe kung saan siya pumayag makipagkita, halos hindi makahinga si Dax. At nang pumasok ang isang dalagang may mahabang buhok at mata na eksaktong kamukha niya, tuluyan siyang naiyak. "Ako si Lyra," mahina nitong sabi. Napahawak si Dax sa bibig niya habang umiiyak. "Alam ko," basag niyang sagot. Walang sigawan, walang sumbatan, kundi luha lang. At nang dahan-dahang lumapit si Lyra para yakapin siya, doon ko nakita ang isang lalaking 2 taon kong nakitang unti-unting nauupos. Sa wakas, huminga ng maluwag. Habang pinapanood ko silang dalawa, tahimik akong napaluha. Hindi dahil nasaktan ako, kundi dahil minsan pala, ang tunay na pagmamahal, hindi yung pagiging sentro ng mundo.

0: Private Confessions sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-balita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
2: Lalo ngayon matraffic sa kalsada, hindi ka mainip. Pinig ka na balita, DZMM, Radyo Patrol sa S-Rentan. Una sa balita, una sa public service.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: DZMM Numero 1 sa aksyon.
1: Si Charo Santos Concho sa MMK, sa DZMM at DZMM Teleradio,
2: Catholic Mass Media Awards Hall of Fame Awardee at 20th KBP Golden Dove Awards Best Radio Drama Program. Maalaala mo kaya sa DZMM?
3: Hating gabi na, Dave. Huwag mo sabihin sa akin galing ka sa office. Tumawag ako doon, sabi ng sekretary mo, eksakto alas 5 umalis ka na doon sa office.
4: Client meeting, Shane. Kala ko ba, okay ka sa expansion ng cable company natin?
3: Huwag mo akong paikutin. Walang kliyenteng aabot ng ganitong gabi talking about business matters.
4: After noon, nagpunta ako sa reunion namin. Biglaan eh.
3: Yun ang sabihin mo. Hindi yung paandaran mo ako na client meeting. Lately, ganitong oras ka lagi umuwi. Dave, ayoko ng ganito ha. Ayoko niyan. At isa pa, na-check ko yung mga bank transactions mo. Ang lalaki ng withdrawals mo. Merong kalahating milyon pa nga.
0: Napakinggan ninyo ang isang tagpo sa kwentong inyong susubaybayan sa linggong ito. At ngayon, si Miss Charo Santos.
5: Nakaraan, makalipas ang 7 taon ay umuwi ng Pilipinas si Emily. Bit-bit ang mapait na karanasan mula sa bansang Saipan. Laking gulat niya nang pag-uwi niya sa San Pablo, wala na ang kanyang mag-ama. Sa tulong ng kaibigang si Simon, nakuha niya ang kasalukuyang address ni Dave at ng anak na si Miko dito sa Maynila. Natuklasan niyang may sarili na itong kinakasama at may isang anak. Sa isang magarbo at eksklusibong subdivision, tinangka niyang tawagan sa telepono upang kausapin si Dave at pakiusapang bawiin ang anak. Ngunit, binantaan siyang papatayin ng huli. Matapos ang ilang linggong matyagang pagmamatyag, nakaisip si Emily ng isang paraan upang mabawi ang anak. Nagpanggap siyang isang katulong at pursigidong mag-apply bilang kasambahay sa mansyon nila Dave sa pamamagitan ni Lilay. Nagtago siya sa pangalang Loida. Sa huli, biglang tumawag si Lilay sa kanya at sinabing may bakanteng posisyon sa mansyon. Mga kapamilya, pakinggan natin ang pagpapatuloy ng tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatan nating Bola. Dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Halo-halo ang emosyon ko ng mga sandaling iyon, Charo. Kaba, tuwa, takot. Alam kong mapangahas ang gagawin kong ito, pero ito lamang ang naisipan kong

0: paraan para mapasa akin muli si Nico. Naisip kong maimpluwensya ang pamilya ng asawa ni Dave, kaya kahit idaan ko pa sa legalidad ang lahat, alam kong mababaluktot din ang katotohanan. Inihanda kong mabuti ang sarili ko sa anumang pwedeng mangyari sa loob ng mansyon.
1: Lloyda ba'y kamong pangalan mo? Taga saan ka?
2: Opo, Lloyda po. Taga Surigao din po siya, Ma'am Shane. Eh, matagal na ho kasi siyang nagtatanong kung may bakante rito sa atin. Kaya nga po, nung umalis yung Labandera, tinawagan ko kagad siya.
1: Matagal na sa akin na si Lilay, Lloyda. Kaya alam niya kung ano yung mga gusto ko at ayaw.
2: Ma'am Shane, wag ho kayong mag-alala. Ako na ho mag-guide sa kanya rito sa buong mansyon.
1: Simple lang ang trabaho mo. Laba at plancha. Kung tapos na yung trabaho mo, pwede ka na mag-relax. Tuwing Sabado ang iyong day off. Ngayon, kung may mahalaga kang lakad, halimbawa, Linggo, sabihin mo sa akin ahead of time para makipag-swap ka sa ibang kasamahan mo dito. Okay? Malinaw ba yon?
2: Opo, ma'am.
1: 4,000 ang initial na sweldo mo. Kung tumagal ka't okay naman yung performance mo, tataas pa yon. Hindi nakatahingan pa ng NBI clearance dahil pinsan mo kamay itong sililay. Ano, Lloyda? Pwede ka na bang magsimula ngayon?
2: Hey, Lloyda! Bakit nagkukulong ka doon sa quarters? Dito ang kainan natin sa dirty kitchen. O, kumain ka na ng panahalian. Dain at ensaladang talong. Masarap to!
3: Lilay, mamaya na ako kakain. Busog pa ako eh. Doon muna ako sa quarters.
2: Makuha ka na, mahihiya sa amin. Sumabay ka na. O, itong plato. Ituring mo na kaming pamilya mo rito, ha? Iilan-ilan lang tayo dito eh. Ayun si Peter, yung driver ni Sir. Si Ana, yung kusinera. Si Ruben, yung hardinero. At yung pinaka-hindi namin type na lahat, si Ruth.
3: Bakit hindi nyo type yung Ruth?
2: Nako, maarte yun, malandi pa. Hindi makatiis ng walang lalaki. At saka iyon ang yaya ni Miko. Mabigat ang kamay niya.
3: Ibig sabihin, sinasaktan niya yung bata.
2: Ay, oo. Kaya nga lagi kami nagtatalo nun tuwing pinapalo niya yung si Miko. Kalit-lit nung bata pinapatulan. Oy, dagdagan mo yung daing mo. Ah. Oy, kayo, sabayan niyo na kami nitong si Lloyd. Halika na, kumain na tayo.
4: Lilay?
2: Ay, Sir Dave. Ay, bakit ho, Sir?
4: May biyaya ko papuntang Cebu. Baka 3 days ako doon. Ayun ang bahala kay Shane, ha? At sa baby namin.
2: Ingat po kayo, Sir. Ay, siya nga pala, Sir. Ipapakilala ko sa inyo si Lloyda, yung bagong kasama namin. Lloyda? Nasaan na yun? Biglang nawala. Teka lang, Sir, ha? Tatawagin ko sa quarters. Ipapakilala ko sa inyo.
4: Baka malate na ako sa flight, Lila, eh. Pagbalik ko na lang, ha?
5: Bakit po, Yaya Ruth?
2: Hindi ba ang sabi ko sa'yo, wag na wag kang pupunta doon sa may swimming pool? Ang sabi ko, dito ka lang sa garden maglalaro nitong mga bola mo. Mahirap bang intindihin yun?
5: Yaya, nagpunta kasi doon yung papi ko. Makamalunod.
2: Nawala lang ako saglit. Nawala ka na rin dito. Eh kung nalunod ka doon, edi makukulong pa ako ng dahil sa'yo. Halika nga rito.
5: Yaya.
2: Kung dapat sa'yo, Miko, pinapalo ka tulad dito eh. Ginagawa sa bata mo, titigas sa ulo para magtanda. Ay, tama na! Nasasaktan na yung bata! Ano ba? Tama na yan! Ayan, tama na! Tanda to si Miko? Sobrang tigas ng ulo eh!
6: Magbabalik ang Maalaalam Mo Kaya sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
7: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basalagundi, Plemex!
8: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
10: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZFM Radio Patrol 630 at DZFM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
11: Ako to, si Chang Ami.
10: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay. Tony Velasquez sa Issue Spotted. Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado. Radio Patrol. Serbisyong sigurado. DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
12: MMK sa DZMM.
0: Sa tuwing makikita kong sinasaktan ni Ruth si Miko, tila nadudurog ang puso ko at Charo. Noong maliit pa lang noon si Miko, niayokong padapuan siya sa lamok at walang karapatan si Ruth para saktan siya. Kaya naman gumagawa na lang ako ng paraan upang kahit sa mga panakaw na sandali, makapiling ko ang aking anak.
1: Uncle George, may sasabihin ka daw sa akin, sabi ng personal secretary ko. Urgent matters?
13: Shane, you seem so busy lately.
1: Ay, naku, Uncle. Alam mo naman na I'm aiming international markets sa construction firm namin. Kuha ko ng clients ko from Spain and Jakarta. Next month, target ko European market. Ay, naku, kaka-stressed. Oh, what about Uncle?
13: Bilang finance trustee mo, Shane, lately, I've been checking ang lahat ng bank transactions and credit cards ni Dave. Nakakalula ang mga withdrawal niya. May half a million, 300,000, 250. Lahat ng cards niya, laging maxed out. Eh, siyempre, lahat ng expenses ni Dave, sagot ng cable company. Are you aware of this?
1: Oh, Uncle, I'm sure lahat ng mga yan company expenses. I don't think kanyang kalaki ang ginagawa ni Dave for leisures.
13: I'm just making you aware, Iha. Pinaghirapan ng daddy mo lahat ng business na ito at ibinili niya sa akin. Ibiniling kanya sa akin kasama ang mga negosyong naiwan niya.
1: Don't worry. Tatanungin ko siya about this.
13: Kung nakinig ka lang sana noon sa daddy mo nung nabubuhay pa siya. Kung ba't naman kasi si Dave pa. It could have been better kung si Andy sana.
1: Uncle, hanggang ngayon ba? Mahal ko si Dave. Maraming napatunayan si Dave na hindi ko nakita noon kay Andy.
13: Oh.
1: Tsaka, kasal na kami ni Dave. Meron na kaming baby. Masaya kami. Yun ang importante sa akin.

0: Miko. Anak ko. Ang laki-laki mo na. Nung muling makita kita bago ako umalis papuntang Saipan, mag-iisang taon ka pa lamang nun. Ngayon magpipitong taon ka na next year. Kamukhang-kamukha mo ang daddy mo. Pero ang labi ko nakuha mo. Mahal na mahal kita, anak. Mayakap na.
1: Ate Lloyd.
0: Anak ko, sorry anak ha. Nagising kita.
1: Why are you embracing me?
0: Mahal kasi kita, anak. Kaya kita niyayakap. Bakit? Hindi ka ba niyayakap ng Yaya Ruth mo?
1: Hindi po.
0: Kung si Yaya mo hindi ka niyayakap, dahil love kita, yayakapin kita lagi. Halika nga anak, payakap na ulit.

0: Ibig mong sabihin, Lloyda, may pamilya ka? Eh, ang kwento mo sa akin noon eh, sabi mo dalaga ka. Ano ba talaga?
1: Lilay, pasensya ka na ha. Hindi ko agad sinabi sa iyo ang totoo. Iyon ang totoo. May pamilya ako. May isa kaming anak ng asawa ko. Lalaki.
0: Eh, teka. Yung kwento mo kasi patsi-patsi. Kwentuhan mo nga ako ng buo.
1: Noon kasi, teacher ako. Ako lang nagtatrabaho nun sa amin. Yung asawa ko, paiba-iba ng trabaho. Minsan, networking. Pinasok niya ang pag-ahente ng mga cable, ng insurance. Basta marami. Hindi naman siya tumatagal kasi lagi siyang may nakakaaway.
0: Ay, ganun? Naku, salbahe siya.
1: Masakit mang aminin, pero totoo. Malimit niya akong sakta noon, lalo na kung lasing. Hanggang sa nagdesisyon ako magpunta noon sa Saipan bilang DH.
0: Oh, eh nag-abroad ka pala eh. Eh bakit ka pumasok dito makatulong?
1: Kasi minalas ako sa Saipan. Hindi ko alam na pusher pala ng drugs sa mga amo ko.
0: Ha?
1: Nung nareid ang bahay nila, ako lang ang nandun. Kasama ako sa mga nakulong pati mga amo ko. Hanggang sa, ayun, 3 taon ako doon sa kulungan, Lilay. Napagbintangan ako ng pusher daw. Hanggang sa napatunayan ng hukuman na inosente ako. Kaya nung lumaya ako, umuwi agad ako dito sa Pilipinas. Pagdating ko, wala na sa bahay ang mag-ama ko.
0: Nako, Mariusep, eh asa na sila?
1: Ang huling balita ko, may iba na siyang pamilya.
0: At teka, alam mo ba kung nasan sila?
1: Hindi eh. Hindi ko alam kung nasan ang mag-ama ko.

0: ating gabi na, Dave. Huwag mo sabihin sa akin galing ka sa office. Tumawag ako doon, sabi ng secretary mo, eksakto alas 5, umalis ka na doon sa office.
1: Client meeting, Shane. Kala ko ba, okay ka sa expansion ng cable company natin?
0: Huwag mo akong taikutin. Walang kliyenteng aabot ng ganitong gabi talking about business matters.
1: After noon, nagpunta ako sa reunion namin. Biglaan eh.
0: Yun ang sabihin mo. Hindi yung paandaran mo ako na client meeting. Lately, ganitong oras ka lagi umuwi. Dave, ayoko ng ganito ha. Ayoko niyan. At isa pa, na-check ko yung mga bank transactions mo. Ang lalaki ng withdrawals mo. Merong kalahating million pa nga. Hindi ko alam.
1: Sabi ko na sa'yo, di ba? May mga renovations akong ginagawa sa office. Bumibili ako ng mga bagong equipments. Shane, kailangan nating sumabay sa dami ng nagsusulputang cable ngayon.
0: At saka meron nakapagsabi sa akin minsan, nasa casino ka raw. Gusto ko sa'yo marinig yung totoo.
1: Yun pala eh. E di lumabas din yung totoo. Pinaghihinalaan mo ako ng kung ano-ano. Shane, kung sino man na nagsabi sa'yo niyan, I'm sure, sinisiraan niya lang ako.
0: Okay, sige. Palalagpasin ko lahat ito, Dave. Pero oras na malaman ko totoo, tandaan mo to ha. Hihiwalayan kita.
2: Magbabalik ang Maalaalam Kaya sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Ano mga concerns? Ano mga issues?
2: Pagkakampi ng masang Pilipino.
3: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
2: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
3: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
2: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.
4: Tatamaan po tayo ng presyo.
2: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
4: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
2: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
4: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
2: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Lahat ng detalye, kumpirmado. Bawat balita, sigurado. Sinuyod ng Radio Patrol mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ibabalita sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio. Hello, attorney!
5: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
2: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpoprotekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado. Hello, attorney! Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Maalaalam kaya sa DZMM at DZMM Teleradio.
6: Charo, may mga pagkakataong naririnig kong nagtatalo sa loob ng kwarto sina Shane at Dave. Lalo kapag nalalasing si Dave. Hindi pa rin pala nagbago ang asawa ko. Madalas niya rin akong sakta noon. Kahit paano ay naaawa ako kay Shane. Kung alam lang sana niya ang tunay na kulay ni Dave.
7: Bakit ka nandito sa backyard? Si Yaya Ruth mo.
8: I don't know.
7: Halika nga, payakap na sa baby ko.
8: Bango-bango
7: naman ang baby ko. Mahilig ka ba sa ball? Ano bang gusto mo maging paglaki mo, ha?
8: Basketball player.
7: Oo.
8: Gusto ko rin po maging doctor. Pwede po ba yun?
7: Anak, pwede naman. Kahit ano, basta gusto mo. Hayaan mo, ha? Next time, ibibili kita ng maraming bola. Iba-ibang kulay.
9: Oo. Miko, bakit nandito ka? Ini-storm mo si Ate Lloyd mo, ha? Nandun si Yaya Ruth mo sa garden. Lloyd, ha?
7: Ma'am?
9: Pakiplansya mo tong Amerikana ni Sir Dave mo. Ingatan mo lang, ha? Maselan yon. Ayaw niya nang may gusto.
1: Lilay, nakita mo ba yung Amerikana ko? Pinaplansya ko bakit wala pa rin sa room namin. May hinahabol akong event eh.
7: Ay, naku sir, pasensya na ho kayo ha. Eh si Lloyda po ang nagplansya ng Amerikana niyo.
1: Lloyda? Sino siya?
7: Ay, hindi niya pa pala na-meet si Lloyda. Ay, siya po yung bagong labandera natin sir, yung pinsan ko. Teka ho, tatawagin ko sa quarters ha, ipapakilala ko sa inyo. Sandali lang ho sir ha.
1: Next time na lang siguro, nagmamadali ako eh. Iba na lang ang gagamitin ko Amerikana. Please tell her, lahat ng pinapaplansya sa kanya, daling kagad sa kwarto namin, okay?
7: Sandali lang, Simon. Pasensya ka na, ha? Dumitsyempo pa ako, eh. Lagi kasi nakatangin si Ron. Hindi ako makakuha ng tsyempo para kunin ito si Miko.
10: O, sige. Basta nandito lang ako sa may waiting shed. Tanong mo naman yung sasakyan ko, di ba? Kapag nakakuha ka ng tempo, dumiretso ka agad kayo ng anak mo dito sa kotse.
7: Sige. Pakihintay na lang, ha? Salamat. Bye. Miko? Do you want to play there? Halika. Laro tayo doon, ha? Sa bandaron. Halika, Miko.
8: Saan tayo pupunta? Ito, Lloyda.
7: Basta halika, ha? Doon tayo, oh. Halika,
11: oh, hoy, Lloyda.
7: Aha.
11: Pag saan mo dadalhin tong alaga ko si Miko? Kikidnapin mo?

0: pagmamahal sa isang tao ay may hangganan. Kung alam mong ang lahat ay walang kahihinatnan, ano pat kailangan mong ibigay ang iyong buong buhay para sa kanya? Matuloy kaya ang plano ni na Emily at Simone na makuha si Miko? Huwag kaliligtaang subaybayan ang karugtong ng ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang Bola, dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Ito po si Charo Santos. Magandang hapon po, mga kapamilya.
1: Si Charo Santos Concho sa MMK, sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP o kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang Philippine Standard Time ay 1 minuto matapos ang 1:00 ng hapon.
1: DZMM, balita ngayon!
2: Kapamilya, 8 plantasyon ng marijuana ang sinalakay sa Tinglayan, Kalinga. Balita mula sa Kalinga, hati ni Haris Julio. Haris.
3: Itong plantasyon ng marijuana sa bahagi ng Mount Kwatong sa Barangay Lokpong. Ayon pa sa Cordillera Police, kung pinagsama ay nasa halos 52,000 metro kwadrado ang kabuang lawak ng mga plantasyon kung saan nakatanim ang nasa 456 fully grown marijuana plants at 338,000 punla ng marijuana. Nasamsam din sa lugar ang mahigit 447,000 gramo ng pinatuyong tangkay at dahon ng marijuana. Tinatayang nagkakahalaga ang mga nakumpiskang kontrabando ng mahigit 162 milyon pesos. Matapos ang dokumentasyon at pagkuha ng sampol, ay agad binunot sa kasinunog ang mga marihuana. Patuloy naman ang investigasyon para matukoy ang mga nasa likod ng iligal na gawain. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Para sa DZMM, Haris Julio.
2: Maraming salamat, Haris Julio. Sa ibang balita, naniniwala ang ilang kongresistang dapat ituon na ng Senado ang panahon sa napipintong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Naritong kumpirmado, siguradong balita mula sa Kamara, hati ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam.
4: Trisha, harap yan ang plano o hakbang na ibalik ang mga pagdinig sa Senado kaugnay ng issue sa flood control project. Para kay Tingog Party List Representative June Asidre, mas maiging hayaan na lang na ang ombudsman ang magtuloy ng investigasyon, gayong may mga kaso na rin naihain sa mga sangkot. Sa pamamagitan nito, mas mapagtutuunan ng pansin o mapaghahandaan ng Senado ang napipintong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Dapat din anyang manatili itong prioridad ng Senado, gayong sila ang may constitutional authority na magbigay ng hatol kaugnay ng impeachment laban sa vice. Ngayon pa naman babatas ang pamantayan na hinihingi sa impeachment case ay dapat ding ipadupad sa usapin ng flood control scandal, kaya dapat hayaang magsalita ang mga ebidensya at gumana ang proseso. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
2: Maraming salamat, Pamela Vasquez. Sa entertainment, umabot na sa 12 million pesos ang kinita sa unang araw ng pelikulang Tayo sa Wakas ni Donny Pangilinan at Bel Mariano. Ito na ang pinakamataas na opening gross para sa isang lokal na pelikula ngayong 2026. Dahil dito, nadagdagan din ang bilang ng mga sinihang magpapalabas ng pelikula hanggang 250 cinemas nationwide. Nakatakda rin itong ipalabas sa iba't ibang bansa, kabilang ang Australia, New Zealand, Amerika, Canada, Guam, Hong Kong, Macau, Malaysia, Taiwan, at Middle East.
5: This news was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
2: At yan ang mga balita, basta't may nangyari. Naka-report agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM, Facebook at YouTube channel. Ako po si Trisha Lindo.
1: Balita ngayon!
6: Maging maalam sa batas at inyong mga karapatan. Maging marunong sa wastong katwiran at tunay na katarungan. Sasagutin ni Attorney Noel Del Prado ang inyong mga katanungang legal. Kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney!
7: Hello Attorney!
6: Bukas na ang linya ng DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo.
1: Hello, Attorney!

0: Magandang Huwebes ng hapon po mga kapamilya. Attorney Noel Del Prado po para sa Hello Attorney sa DZMM. Kasama ang aking napakagandang partner Liza Aquino.
1: Hello po mga kapamilya. Happy Thursday! Malapit na po tayong palit na naman ng kalendaryo, partner.
0: Ang bilis ng panahon.
1: Pupunta na tayo sa June.
0: Yes.
1: Ilang days pa ba?
0: Ano May ba 31 ba? March 28?
1: Ba May, partner.
0: March.
1: Umatras tayo sa first quarter ng nataon.
0: Hilo pa,
1: partner.
0: Hilo.
1: So ano ba? Hilo attorney, partner.
0: Yes.
1: Get kita dyan.
0: Hilong attorney
1: ka sa sobrang init ngayon. Grabe po talaga eh. So dapat eh, inom-inom tayo ng tubig. Very good job ka dyan, partner,
0: yes,
1: na may dala kang tumbler ng tubig.
0: Doc Dennis eh. Mm-hmm.
1: O kailangan yung malamig,
0: yes,
1: na tubig ang iniinom.
0: Ang kontra sa sobrang init ng panahon.
1: At dehydration. Naku, ingat-ingat po tayong lahat mga kapamilya. Pero yung mga nagpapalamig po dyan, mga nasa bahay,
0: yes,
1: eh, good afternoon po. Samahan niyo po kami hanggang alas 2 ng hapon dito po sa Hello Attorney. Hello po sa mga nakatutok sa Sky Keyboard Channel 26.
0: Hello. Din po sa lahat ng ating mga kapamilyang nakatutok sa The Filipino Channel, I1TFC, YouTube Live, Facebook Live ng DZMM Teleradio.
1: At syempre, hello po sa lahat ng mga nasa kalsada po ngayon. Di alintana ang init kasi kailangan kumayad para sa pamilya. Galing-galing talaga mga nakikinig dito po sa
2: DZMM, numero uno sa aksyon.
1: Dito po yan sa Metro and Mega Manila mga kapamilya. Mabilisan lang po kung kayo may mga katanungan na tsaka mensahe, open na po ang aming hotline para po sa inyo, partner.
0: 0919-278. Yan po ang aming Televiber hotline. At pwede rin po kayong maging live caller sa 8924-4101, locals 5671, 5672 at 5673. Kaya po,
3: oh, tawag na! Text na! Comment na sa Hello Attorney!
4: Hello Attorney!
1: Sa oras po na 1:07 ng hapon, natin na pong alamin ang ating Thursday lesson.
3: Protektado ng batas ang mga karapatan mo. Hello Attorney!
1: Alright, actually marami na pong ito pong ating magiging topic for today ay may nag-request po dito,
0: yes,
1: sa ating pong pag-uusapan ngayon na batas.
0: Itago na lang natin sa pangalan.
1: Actually marami sila.
0: Ah, talaga?
1: Marami itong mga nag-message na parang ano po ba ang batas regarding dito sa sitwasyon na nangyari po dito sa ating mga kasamahan po, kababayan po dyan sa May Angeles City, Pampanga. And just to give you an update, tumaas na po ang death toll sa 5. So, 5 na po ang na-retrieve na mga bangkay ng ilang individual na natrap po doon sa gumuhong 9-story na building. Apparently, hotel. Itong
0: itinatayo pa na, no?
1: Dito sa Barangay Balibago, Angeles City. Ito'y napaka-personal sa akin, partner. Hometown ko yan. At yung barangay na yan, dyan ako nalalagi. Diyan malapit ang business ng aming pong ng aking magulang.
0: Pamilya.
1: Mm-hmm. So talagang lumaki po ako sa area na yan at nakakalungkot po talaga na ganito ang naging sitwasyon. But apparently, lumabas sa investigasyon na na-flag na sila ng Department of Labor and Employment last year.
0: Hindi lang na-flag, partner. Nagkaroon ng work stoppage order.
1: Yun na nga. Kasi nakitaan po ng marami po palang paglabag sa ilan po sa mga dapat ay pinatutupad po nila. Dito po, lalo na construction site po ito, health and safety standards. So, hihimayin po natin ito, sasariwain natin mga kapamilya kasi mahalaga ito. Ano?
0: Correct.
1: Kung kayo po'y nasa kalsada, nakakakita kayo ng mga construction projects, dapat alam natin, ano po ang mga karapatan ng ating mga kapamilya, makita ninyo. Meron tayong knowledge at makita ninyo kung may red flags po ba dyan at pwede nating i-report agad sa ating pong gobyerno. Iba-ibang ahensya po yan. So, dito si Attorney Noel para himayin kung ano-ano po ba talaga ang mga dapat po mga sinusundan po nating mga anong tamang term doon, partner? Parang health and safety protocols?
0: Occupational safety and health standards.
1: Ayun. Okay, go ahead, partner.
0: Partner. Yung pinakabago dito ay yung 2018 law. Ito yung RA 11058.
1: Mm-mm.
0: Or Occupational Safety and Health Standards.
1: Okay.
0: Pero tandaan natin na itong Occupational Self and Safety and Health Standards ay nandyan na bago pa itong 2018. Nakapaloob na yan, partner, sa Article 162 ng ating Philippine Labor Code or Labor Code of the Philippines, kung saan binibigyan ng kapangyarihan ang DOL Secretary, Department of Labor and Employment, na magtakda ng mandatory, hindi ito discretionary, mandatory occupational health and safety standards in all, partner, hindi lang sa mga construction sites,
1: mm-mm,
0: kundi in all areas of, kumbaga, yung lahat ng lugar ng paggawa,
1: okay,
0: o saan man, saan ka man matatanggap, matatagpuan.
1: Okay.
0: Pero bukod dyan, partner, mm-mm, eh, meron ding Article 165, ganun din, nandyan din yan sa Book 4 ng Labor Code, kung saan na hindi lang magtatakda ng mga pamantayan or alituntunin kung hindi siya rin ang may kapangyarihang mag-enforce at mag-implement.
1: Okay. Meron po bang iba-iba po mga standards? Depende po ito sa kung ano pong klase itong negosyo. So, let's focus, partner, dito sa mga construction. Go ahead.
0: Particular dito sa construction, partner,
1: mm-mm,
0: nag-issue ang ating Department of Labor and Employment dati pa, partner, July 23, 1998 pa.
1: Oh,
0: so it predates.
1: Uh-oh.
0: Na una po ito doon sa Occupational Safety and Health Law na 2018 by a good 10 years. So
1: mm-hmm,
0: dito, partner, eh specific po na nakalagay sa ating kumbaga, sabi nga natin, nanggaling ito doon sa kapangyarihan ng Secretary ng DOLE,
1: mm-hmm,
0: na magpatupad at maglabas at magpatupad ng mga alituntunin. Halimbawa, specific, magbibigay tayo ng halimbawa, partner,
1: okay,
0: sa construction site.
1: Okay.
0: So, unang-una,
1: isa-isahin natin.
0: Okay.
1: Sabi ano po ang dapat na meron kapag po ang inyo pong negosyo ay isang construction,
0: okay,
1: para po maprotektahan ang ating pong mga manggagawa? Go ahead, partner.
0: Okay. Unang-una, yung pagbibigay ng personal protective equipment.
1: O, PPE.
0: PPE.
1: Okay.
0: Hindi lang po ito yung PPE na nung natatandaan nyo yung COVID. Ha? Iba-iba po yan. Dahil sinasabi po natin, construction. So, ibig sabihin, halimbawa, yung mula dun sa hard hat.
1: Yun,
0: doon sa kanilang,
1: okay,
0: kung mag-handle sila, halimbawa, ng semento, hindi dapat nakadikit yung kanilang
1: balat doon.
0: So, sa kung ano man, halimbawa, may chemical silang ina-apply dyan. Karaniwan sa mga finishing, may mga plaster, may mga sealant na minsan ay
1: matapang
0: corrosive. Oo, nakakasunog, nakakasugat ng balat ng tao.
1: Tama.
0: Kaya nga dapat, at ito, partner, ha, malinaw sa batas na dapat yan hindi gastos ng manggagawa. Karapatan ng manggagawa na bigyan
1: sila.
0: Oo, at bago sila sumabak sa trabaho, dapat suot-suot nila yan.
1: Okay, hard hat, gloves, meron din dapat yung mga reflectorized vest, partner.
0: Yes,
1: kasama
0: doon
1: po
0: sa
1: ba
0: lahat yon, partner. Pero hindi lang yon. Halimbawa, sinasabi, ito talagang makikita ninyo, hindi talaga ito nasusunod.
1: Ano yan, partner?
0: Okay, yung tinatawag na unguarded surfaces. Halimbawa, kung ikaw daw ay magtatrabaho 6 meters or more above the ground.
1: Okay.
0: So, ibig sabihin, yun ko, siguro 2 stories or
1: mm-mm,
0: depende sa taas ng ceiling,
1: mm-mm,
0: basta 6 meters or more, dapat meron kang platform, permanent platform, yan yung mga scaffolding.
1: Yung
0: mga, kumbaga yung modular na kinakabit, parang Lego lang, na pataas ng pataas.
1: Bakal, plywood,
0: At bukod doon, partner, dapat merong provision na kumbaga pag-iingat sa posibleng pagkahulog.
1: So dapat may safety officer ka doon.
0: Bukod doon, safety harness and lines.
1: Safety harness.
0: Yung napapanood natin yung mga nagwo-wall climbing, yung mga nasa yelo, 'di ba, yung may naka tali sa iyo.
1: At
0: kumbaga kung dumulas man yung kapit
1: may
0: mo,
1: harness ka.
0: May harness ka, hindi ka mahuhulog all the way. May, kumbaga, may biglang sasalo sa'yo dahil meron kang tali. At yun, hindi lang yung tali. Kasi minsan yung, kumbaga, yung belt na yun, nakailalim pa yun sa may groin area.
1: Mm-mm.
0: Parang, ano yan eh, bubuhatin ka talaga dahil parang suot-suot mo yan na talagang safety harness.
1: Dapat
0: pang buong katawan, partner.
1: Ano pang meron dyan,
0: okay,
1: partner?
0: Meron pang tinatawag na specialized goggles or respirators. doon sa mga welders and painters. Tandaan natin yung hindi lang yung dumidikit sa katawan kundi yung nalalanghap, yung mga fumes, yung mga chemicals minsan napaka tindi at nakaka matay o kaya nakakadulot ng sakit kung yan ay na nalalanghap
1: ng isang tao. Lalo na yung long terms.
0: Mm-mm.
1: Yung may long term effects yan pag araw-araw mong nalalanghap yung mga ganyan partners sa lungs.
0: Specialized na mga paint applicator. So hindi lang po ito mga brush.
1: Mm-mm.
0: Minsan yung may rolyo o kaya yung pang-spray, yung mga mechanized na mga...
1: Tama.
0: At dahil nga ini-spray yan, may vapors yan, dapat may protective ka rin na breathing. Hindi lang ito basta face mask, kundi inaalaw ka na mag, kumbaga, makahinga.
1: O, tsaka teka lang, hindi ito yung surgical mask lang.
0: Iba
1: part
0: po ito.
1: Naman ito,
0: opo. Mm-hmm. Kasi yung sa surgical mask, hindi naman niya hindi niya kayang salain lahat ng mga...
1: Tama.
0: Kasi hindi lang naman po yung pintura, hindi lang yung usok, kung hindi yung mga... hindi lang natin nakikita, mga particulates yan na pwede nang malanghap at pag nakarating yan sa baga, lalo na kung ikaw ay kagaya ko, may hika, posibleng ikamatay o kaya ikalubha ng iyong kumbaga upper respiratory illnesses. Pardon.
1: Okay, so meron tayo, nabanggit na po natin, just to recap, PPEs, mga harness, safety equipment, presence ng isang safety officer,
0: yes,
1: dapat
0: partner.
1: Required yan kapag po 6 meters and above na ang ginagawang structure. Meron po bang nakalagay dyan sa policy ng DOLE ng scheduling, working hours po ng mga
0: meron
1: manggagawa?
0: Din. At tandaan natin, hindi dahil, kumbaga, specialized ang construction, ay nawe-wave na yung usual na labor standards when we talk about yung overtime pay in excess ng 8 hours of work o kaya yung night differential doon sa mga yung mga minamadali hanggang gabi. So, nagsishifting po kayo.
1: Tama.
0: Yung mga kailangang mag-render ng serbisyo ng kanilang skills bilang karpintero, bilang construction worker or kung ano pa man yung trabaho nyo, basta construction po ang pinag-uusapan, wala pong wini-wave dyan na mga labor standards applicable to other industries. Pero particular dito, partner, kasi itong kumbaga, yung sinasabi natin kanina, authorized din na mag-una inspect ang ating mga labor inspectors at ito, partner, kapangyarihan ng secretary, pero minsan na i-delegate ito, kagaya in this particular case, sa regional director, sa regional office ng DOLE. So doon sa mas malapit sa inyo, ipinababa na nga yan. At minsan, partner, kasi yung inspection, hindi naman yan regular, bagamat sinasabi ng batas, dapat periodic inspection. Kasi pwedeng sa simula, maipakita lahat ng magagandang equipment, magagandang platforms dyan, mga safety lines. Pero, kumbaga, pang display lang pala yan, sa pang araw-araw na construction, inaalis. So, kailangan na laging mayroong nagsa-spot check o nagbibigay ng report kung mayroong paglabag dito sa mga pamantayan na ito.
1: Hazard pay, partner, meron po ba yan na nakasaad sa DOLE kapag po kayo ay ganito ang klase ng trabaho?
0: Nandyan yan sa general, hindi lang sa construction, nandyan yan sa general principles. Pero yun nga, ano ba yung mga maituturing na hazardous work? Pwede ninyong i-negotiate yan sa inyong, kumaga, kung meron kayong collective bargaining agreement, kung hindi pa yan covered ng inyong sweldo.
1: Okay.
0: Pero ang nais lang nating bigyang diin, kasi dito sa bagong batas, although dati na ito, kung tutusin mo, pwede nang i-invoke ng workers. Kasi tandaan natin, yung inspection,
1: i-invoke ang alin, partner?
0: Na yung karapatan ng manggagawa na tumanggi na mag-perform ng hazardous work.
1: Okay.
0: So kung sa tingin nila at
1: kung sa tingin niyo alanganin yung pinapagawa, you can say no.
0: Yes, halimbawa, walang safety harness above 6 meters yan. So pwede kang tumanggi.
1: Mm-mm.
0: Karapatan mo yon. Right to refuse hazardous work, or kasi partner, hindi naman sila mapapayagang magkaroon ng construction kung hindi nila napatunayan. At yan ay kailangan nila patunayan either sa DOLE Central Office or sa regional office ng DOLE na talagang all safety and health precautions have been taken.
1: Okay. Next question ko po dito, two questions ito partner, no, na napaka tindi kasi na nangyari dito.
0: Mm-hmm.
1: So dito po sa tinutukan po natin ng mga live reports na banggit na madaling araw to nangyari, around 2:33 AM po ito nangyari. May ilang po doon ang natutulog sa barracks kaya sila natabunan. Pero po mga policy ang DOLE na may dapat certain distance ang barracks doon sa construction site mismo o wala tayong mga ganun?
0: Okay. Pagdating diyan, ito rin ang kumbaga sumasakop diyan. Itong DOLE Department Order Number 13 Series of 1998. Kasi ang sinasabi dito, partner, eh hindi lang yung mismong construction site ang dapat safe.
1: Okay.
0: Kasama rin sa pag sa considerations ng safety and therefore yung mga tinatawag nating safety precautions ay doon din sa immediate vicinity of the construction site. Ano yan? Nakikita natin. Halimbawa, may nadadaanan kayong construction, meron yung mga net para dun sa mga debris.
1: Tama yung green net.
0: Correct.
1: Oo.
0: So, or minsan, hindi lang, may, bukod sa net, meron pang bakal na parang screen. At kumbaga, pino yun.
1: Oo.
0: Kasi nga, dun sa iba, mas mabibigat. Minsan, kayang butasin yung, hindi ko alam kung anong material nung net.
1: Nylon?
0: Minsan,
1: hindi ko sure.
0: Plastic
1: sure.
0: Lang.
1: Oo.
0: So, minsan, parang meron pang, kumbaga, bakal na bubong. Tagusa naman siya, pero makikita mo may pinong parang
1: tama.
0: Mesh
1: na
0: naka, doon sa paligid, hindi lang doon sa mismong construction site. Kasi nga, ang sinasabi, hindi lang proteksyon ng mga manggagawa, proteksyon din ng mga nasa paligid. Tandaan natin, kagaya nito, hindi lang siya kumbaga construction in isolation. Minsan meron ka ng mga katabing building, minsan meron ka ng katabing mga struktura.
1: Mm-mm.
0: At minsan yan ay either commercial or Mm-mm. residential. Dapat kasama sa inyong pagpaplano
1: Mm-mm.
0: na safe hindi lang yung mismong construction site kundi lahat ng pwedeng maapektuhan.
1: Okay.
0: Halimbawa yung usok, yung alikabok, lahat yan ay kailangan mong isaalang-alang kasi
1: okay.
0: nga pwede kang ireklamo ng mga kapitbahay mo bilang nuisance.
1: Okay.
0: At yan ay pwedeng aksyonan summarily ng local health office, whether the city or municipal health office. So kung
1: okay.
0: tutuusin dito, mayroong mandato ng batas, mayroon tayong mga oversight government offices, Department of Labor, whether national or regional offices, kasama rin dyan nagbabantay ang ating mga lokal na pamahalaan.
1: Okay, question po dito, materialis, kasi there have been, you know, speculations.
0: Mm-hmm.
1: Eh, di naman kasi kinukumpirma yung no-show itong may-ari ngayon, partner.
0: Okay.
1: Na substandard ang mga materialis kaya ito bumagsak. Wala po tayong mga ganong klase po sa DOLE na para ini-inspect nila kung tama mga materialis yung ginagamit dito sa mga construction.
0: Magandang tanong, partner. Yan naman, ibang, kumbaga, batas naman ang nakasasakop dyan, yung ating National Building Code.
1: DPWH ba ang titingin
0: dyan? DPWH at yung local building official or
1: go.
0: Yung city or municipal engineering office na minsan
1: okay.
0: magkahalo. I mean, sa iisang opisina
1: okay.
0: sa lokal na pamahalaan. Bakit po mahalaga yung tanong ng aking partner? Kasi nga po, kumbaga, kung ang struktura mo ay mas mababa,
1: mm-hmm.
0: ibig sabihin, yung pundasyon, yung haligi, yung beams, yung biga niyan, kumbaga, sapat na, kumbaga, certain number of floors,
1: mm-hmm.
0: pero halimbawa yan ay mataas na istruktura.
1: Mm-mm.
0: Kailangan doon pa lang sa nagsisimula ka pa lang sa pundasyon pa lang una tama yung lalim ng pundasyon.
1: Tama.
0: At tama yung kumbaga kalidad, hindi lang yung semento partner, pati
1: Oo.
0: Yung laki o kapal ng bakal.
1: Tama, yung size measurement niyan
0: pati
1: dapat,
0: yung
1: Oo.
0: Timpla.
1: Oo.
0: Tamang timpla ng semento, graba
1: yes.
0: ng buhangin.
1: Oo.
0: Eh kailangan doon kung kaya ng ibang minsan partner tinetest nila
1: mm-hmm.
0: yung boring test, kumukuha sila randomly doon sa mga ibang mga haligi para makita na ito ba pagka pinukpok mo, pulbos ka agad. So,
1: saka,
0: ibig sabihin, hindi siya
1: lumilindol sa atin, partner. Dapat
0: yes.
1: ang disenyo niyan is it can withstand ang mga ganito pong
0: yes.
1: natural hindi naman disasters.
0: Disaster yan, partner.
1: Calamities.
0: Bukod dyan, partner, kasama sa pagpaplano.
1: Mm-mm.
0: Hindi lang yung mismo construction material. Kailangan din may paunang pag-aaral doon sa lupa.
1: Yes,
0: soil study. Kasi minsan, yung mga ibang mga, kagaya ng sinasabi nila, partner, yung Makati dati, nung unang panahon, ano daw yan? Marshlands. So, malambot.
1: Pero hindi mo naabutan yun ng marshy Makati.
0: Hindi pa. Siguro 1 year old pa lang ako. Pero naabutan ko na yan. Meron ng mga matataas na bidi. Pero tandaan natin na hindi lang naman yan nung unang panahon. Hanggang ngayon po, dapat bago ka mag-construction, pinag-aralan mo saan ka magtatayo. Kasi halimbawa, yan ay adobe. Okay, medyo matibay-tibay yung pwede mong
1: pundasyon mo.
0: Oo. So, pero iba kung yan ay dating palayan, marshlands, dating ilog.
1: So, alam mo na tatambakan mo ng marami.
0: Correct.
1: Maraming lupa yan.
0: Diba?
1: I-re-reclaim
0: so,
1: mo yan.
0: So, yung lalim ng pundasyon, nandun yan kasama sa pag-aaral sa quality ng lupa.
1: Opo.
0: Partner.
1: Mabilis ang tanong bago po tayo mag-commercial break.
0: Yes.
1: Sino po ang mananagot sa ganito pong sitwasyon? Kasi po, in-inspect naman ng Dolly daw last year. Tapos nag-comply. So, binalik nila. Binawi nila ang work stoppage order. Dapat po ba nag-inspect din ng DPWH? May pananagutan po ba dito ang engineer, ang construction? Sino po ang mananagot sa nangyari po? Ang dami pong namatay dito.
0: Napakagandang
1: sa incident.
0: Tanong. Tandaan natin, whether nakatayo na ang building mo o tinatayo pa lang, yung proprietor, yung may-ari, partner, ay responsable.
1: Mm-hmm.
0: Kasama sa mga responsable, minsan, ikaw yung mismo nagpapatayo. Ikaw yung nag-hire ng mga karpintero, inhinyero. Okay. Minsan, sinasubcontract mo to a construction company or yung tinatawag natin mga contractor.
1: Yes.
0: So, definitely, yung owner and contractor are responsible.
1: Okay.
0: Yung pananagutan ng mga sinasabi mo, whether local or national, mga regulatory agencies, makikita natin yan. Halimbawa, kagaya nun, may pinag-iimbestigahan ngayon, tama ka, merong work stoppage order, pero mukhang
1: binawi partner.
0: Na lift. So, ibig sabihin, ano yung pinagbatayan? Yung bang
1: Nag-comply daw eh.
0: Oo.
1: No, after i-flag. So, binawi nila.
0: Okay. Kasi kung tutuusin mo, kung meron niyang, pag nag-issue ka ng work stoppage order, meron kang, kumbaga, nakitang deficiencies.
1: Mm-mm.
0: At kung yan ay na-address na, pero dapat hindi ka rin basta nagre-rely doon sa written na report.
1: O dapat kasi, may on-site inspection
0: kasi
1: routine inspection.
0: Tandaan natin na lahat itong mga pamantayan, hindi lang yan nakasulat sa papel.
1: Mm-mm.
0: Lahat yan ay tumutugon sa pangangailangang tiyakin ang kaligtasan, ang kalusugan, hindi lang ng mga manggagawang nasa construction, kundi lahat ng nasa paligid nito.
1: Opo. Sa ngayon po, magbibigay daan po muna kami ni Attorney Noel sa ilang mga paalala. Pero paalala po namin, huwag kayong magtipid. Kung may budget for it na ibinigay sa inyo, huwag niyong tipirin ang mga materials. Tingnan mo, mas lalong matindi ang gastos nila sa nangyari, di ba? Napunta sa wala. Bumagsak isang ganun mo
0: at
1: yung
0: mabuti
1: building.
0: Kung gastos lang, pera lang, partner.
1: Buhay, kapalit.
0: Paano mo ibabalik yung namatay, partner?
1: Sobrang sama ng
0: at hindi mo yun matutumbasan kahit na magkano halaga ng pera.
1: Opo, wag po tayong gahaman masyado. Yung mga nanonood, nakikinig po nasa construction industry, my family was, well, dati. Meron po kaming business sa construction nung ako po'y college pa, no? Number one rule na hindi mo isusugal dyan, buhay na mga manggagawa mo.
0: Mm-hmm. Buhay, lang, kalusugan, kaligtasan.
1: Oo, maawa naman po kayo sa mga lumalaban po ng patas, wag po tayong corrupt. Minsan, yan din ang problema mo dyan, substandard eh. Kasi nagtitipid, gusto nila mas malaki ang mabulsa nila sa proyekto. Ang kliyente nagbigay ng 1 million para po sa beams. Kunwari, kaya natin yan, kalahating million lang, bulsa na natin yung kalahati. Mapagkakasya naman natin itong certain number of beams eh. Naku po, nakita ko na yan. Wala pong magandang maidudulot yan. Kung natayo man nila ng tama, pero kaya ba nun ng bagyo? Kaya ba nun ng lindol? Hindi natin masabi eh. Huwag po natin gawin. Huwag natin i-risk ang buhay po ng ating mga kababayan. Sa ngayon po, magbibigay daan po muna kami sa ilang mga paalala. Kung kayo po may mga katanungan sa ating pong discussion, ang aming pong Viber hotline 0919-278-3000. Huwag po kayo bibitin. Babalik ang hello!
0: Attorney.
2: Hello, Attorney. Sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
5: Bayad sa check-up o bayad sa doktor, wala. Zero balance kami lahat. Abot sa langit, alam ko magpasalamat.
6: Basta't kayo'y naka-admit sa basic accommodation ng DOH Hospital, wala na po kayong babayaran sa kwarto, professional fee ng doktor, gamot, laboratorio, at iba pang gastusin. Ang inyong paggaling, ang kailangan nyo na lang isipin. Ang kaibahan ng no balance billing ay para sa pasyenteng indigent o mahihirap. Ang zero balance billing naman ay para sa lahat ng pasyente, mayaman man o mahirap. Kapag may admitting orders na, kukunin lang ang kanilang impormasyon sa admitting unit ng ospital at kailangang maitalaga sa basic accommodation. Isa po ang zero balance billing sa hakbang ni PBBM para maisakatuparan ang universal health care. Palalakasin pa po ng DOH ang zero balance billing dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
7: Disyembre, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha doon. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
8: DCFM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
9: For liver health, level up na! Liver Aid Pro, silima rin na, multivitamin spa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liver Aid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liver Aid Pro!
10: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
11: May silimarin, may multivitamins pa.
12: Yan ang Liver Aid Pro.
11: Tulong sa pag-

0: Alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio.
1: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
2: DZMM Radio Patrol 6:30. Una sa balita, una sa public service.
0: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radio Patrol 6:30 at mapapanood sa DZMM Teleradio tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Malinaw na ang lahat sa pinagsamang Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino sa Hello, Attorney!
3: Nagbabalik po ang Tambalang Aquino Del Prado. Bumabati po tayo ng happy birthday sa super guapo, super sipag na Radyo Patrol Steve Ras. Ire-report niya. Apat na taxpayer na hindi nagbabayad ng halos 60 million pesos na buwis sinampahan ng reklamong kriminal na kaso ng BIR sa DOJ. Ito, hatid sa atin ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Department of Justice ni Radyo Patrol Steve Ras. Steve, magandang hapon.
4: Magandang hapon, Attorney Liza. Thank you sa pabati. Ano? Nagsampa nga ng mga kasong kriminal ang Bureau of Internal Revenue sa Department of Justice laban niyan sa tatlong kumpanya at isang individual dahil sa kabuuang 58.5 million pesos na hindi nabayarang buwis kabilang ang penalties at surcharges na umabot pa noong 2017. At dyan sa kinasuhan ng BIR, sina Annalyn Esteves Jara, Amaya Philippines Corporation, and Taipas DT Construction Development Corporation at SH Business Construction Services Inc. Kasama ang kanilang mga opisyal dahil sa sadyang hindi pagbabayad ng buwis. Ayon sa BIR, ilang ulit na pinadalhan ng abiso, final assessment notices at warrants of distraint and levy ang mga naturang taxpayer. Ngunit hindi siya sumagot dahilan para isang pa na ang kaso. Binigyang din ni BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza na hindi nawawala ang obligasyon sa buwis kahit pa hindi pansinin ang mga abiso. Sa ngayon ay umabot na sa 78 ang abuang kaso na naisampa ng BIR sa DOJ sa inalimen ng Run After Tax Evaders Program mula na maupo siya 6 na buwan na nakalipas. Kapag napatunayan may sala sa ilalim ng Section 255, pwedeng makulong ng 1 hanggang 10 taon at pagbuntahin ng hindi bababa sa 10,000 piso ang mga akusado. Bukod pa yan, sa iba pang parusa para sa mga opisyal ng kumpanya. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Steve Ras, DZMM.
5: Maraming salamat, Steve Ras. Happy birthday. Mabuhay ka hanggang kailan mo gusto.
4: Salamat.
0: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Estrenda. Huwag nang mag-atubili. Batas na ang nagsasabi. Hello, Attorney!
5: Di pala natin natanong kung ano, ilang taon na si Steve?
3: Oo nga, eh, mukhang batang bata
5: pa. Alam ko bagets pa si Steve eh. Nasa 20-something yan si Steve eh. Alam ko 10 years ang agwat ko sa mga bagets eh.
3: Ah, talaga?
5: O ako yun ah, 10 years ako. O paano ka pa?
3: I invoke my right to remain silent.
5: Partner, meron na tayo.
3: Mabating ko na lang sila. Go ahead. Zach Tolentino from Austria, lagi daw. Handa na daw siya sa lesson natin. Sarah C. from Los Angeles, California, at si Social Live posting. Sabi niya, may tanong siya, kailan natin babalikan si Ating na may issue sa Homeowners Association?
5: I know, right? Hinihintay lang din
3: siya. Natumawag ng lunes, inaabangan ko yung part 2.
5: Hindi na siya tumawag sa atin, pero speaking of tawag, partner, meron na po tayong live caller ngayon. Si Ernie ng Maynila, may katanungan po regarding sa kanyang pension application. Ka-Ernie, magandang hapon po sa inyo.
6: Opo.
3: Ernie, go ahead po. Welcome to Hello, Attorney.
5: Ano po inyong katanungan, Sir Ernie? Pakipatay lang po muna yung radio o TV po sa inyo pong bahay, sir.
6: Opo, pinatay ko na po.
3: Go ahead po.
6: Sir, tanong ko lang, sir, yung tungkol sa social pension ko, 2023 pa.
3: Mm-hmm.
6: Kasi pag nagtatanong sa barangay, laging wala yung pangalan ko. Pero nung nagpupunta ako sa opisina po nila, ang sabi sa

0: frame. Ano po? Yung mga dati pa rin ang nakaano, nagpupunta ako sa opisina nila, sabi aprobado na ako, pero lagi kong mabalik ng 24, 25, saka 26.
1: Pero sa opisina po ng barangay, hindi po ba dapat nagpunta tayo doon sa social services department ng lokal?
0: Doon po galing. Doon po binigyan ng tinatawag na transmittal. Ang problema po, kulang naman ako sa study kaya hindi ko alam ibig sabihin nun.
1: Baka po ang inyong kulang, nakapunta na po ba kayo sa social services department? Sa Manila po ba ito? Sa Manila?
0: Opo.
1: Okay. Kasi usually po, para po kayo mapabilang dyan sa mga beneficiaries, ay dapat meron kayong home study report o yung study po, na ginagawa ng social services department ng lokal na pamahalaan.
0: Na home visit na po kami.
1: Yun. So ano pong kulang? Kung na home visit na kayo, wala pa yung final na report sa inyong application.
0: Ang sabi po, okay na ako, mag-antay na lang ako sa barangay. Eh sir, ano po, 24 bari 20. Kasing, huwag nang kasali yung 23 August. 25, 26 na.
1: Mm-hmm.
0: At tanong ko lang, bakit ganun ba talaga katagal? Ano?
1: Sa totoo lang, Sir Ernie, ang batas po dyan, dapat kung qualified kayo, kung hindi man kayo mabigyan kaagad, ang karapatan nyo po ay mabigyan ng tamang impormasyon kahit po yung indicative timeline. Kasi naunawaan naman po natin, minsan, dina-download pa yung mga pondo, meron pong mga administratibong proseso. Pero hindi naman po pwede na sobrang tagal. At hindi rin po pwede yung sagot na hindi namin alam. Kasi kung tutuusin, halimbawa, sinasabi ba nila sa inyo, ano na, nasaan kayo dun sa pila? Pang 100 ba kayo? Umusad na ba? Nasa 70, nasa 50 na ba kayo? Para lang, more or less, matansya ninyo kung pang ilan na kayo. Kasi yung tanong nyo po ay wala sa batas. Ito po ay nandoon na sa implementation. Pero ganun pa man, sa atin pong batas, ang pinapayagan po ay yung mga tinatawag nating reasonable delay. Mukhang yan, kung 2023 pa August yung hinihintay ninyo, eh mukhang unreasonably delayed na po yan. At sa tingin ko po, pwede na po kayong magreklamo. At kung magre-reklamo naman po kayo, mas maganda po yung reklamo ninyo ay nakasulat. Para po, at dapat meron kayong patunay na natanggap nila yung inyong sulat, whether reklamo yan or follow-up letter, para po, kumbaga, kung talagang merong hindi kumikilos o nagbabanjing-banjing, eh makol yung attention nila para kumbaga hindi naman kayo naghihintay sa wala or naghihintay ng sobrang tagal. Kasi kung 2023 yan, magtatatlong taon na po, August, ano na po tayo, matatapos ng Mayo, malapit na yung Agosto 2026.
0: Atty. Nung bumabalik po ako, ang sabi, antayin ko na lang sa barangay, eh lagi naman wala yung pangalan ko. Kasi doon po binibigay yung ano eh, ng DSWD social pension.
1: Ang suggestion ko po, kasi yung sa barangay, ibababa lang yan mula sa social services. Ang suggestion ko po, ang sulatan po natin yung social services department.
0: Kasi, pa-receive ko po sa kanila?
1: Opo, pa-receive nyo po. Dapat yung sulat ninyo, pa-photocopy ninyo, yung original, ibigay nyo sa kanilang opisina at patatakan nyo po ng receipt, yung inyong follow-up letter. At kung pwede, ilagay nyo po doon. Hindi po dapat magalit sa inyo dahil karapatan nyo po yan.
2: Tama, sir.
1: Mm-hmm. Na malaman, kung hindi man nila ma-actionan kaagad, malaman ninyo yung tamang dahilan. Bakit nadi-delay. Kasi kung tutuusin, kung hindi nila talaga kasalanan yan, at sasabihin nila, hinihintay namin yung budget sa national, halimbawa DSWD, regional office, then doon naman kayo pwedeng sumulat. Hindi po ba? Pero sa ngayon, sabi nila, malapit na, nakakailang malapit na sila, nakakailang hintay lang kayo, so, kumbaga, hindi na po makatwiran. Hindi na po reasonable.
0: Opo. Ganun pala. Opo, susulat muna ako.
1: Opo. Pero syempre, para hindi talaga kayo, hindi naman magalit sa inyo, dapat may paggalang pa rin doon sa sulat. Wag nyo lang silang murahin. Stick to the facts. Ito yung aking unang application. Nakompleto ko na since 2023 po ba o 2024. Naghihintay
2: tagal
1: na ako.
2: Na,
1: at walang makapagsabi ng tiyak na araw or at least estimate man lang kailan ko matatanggap yung ilang taon na yan.
0: Salamat
2: po. Opo. Sir, makibalita po kami sa inyo. Ha? Kasi gusto namin kayo maintindihan din yan bakit may delay. Opo. Baka makatulong din sa ating mga kapamilya.
0: Ay, pwede po akong tumawag ulit. Pag
1: tawag po. Pagka, yes, kung sir, ano man yung, kung may sagot man o walang sagot. Tandaan nyo, Sir Ernie, halimbawa, sumulat kayo under RA 6713, dapat may sagot po sila sa inyo. Not more than 15 days. Kapag lumampas yung 16 days, wala mang haniho sa inyong sulat, pwede nyo po silang ireklamo administratibo paglabag po sa RA 6713 or yung Code of Ethical Conduct for Public Officials and Employees. Okay, okay po, Sir Ernie?
0: Opo.
2: Salamat po, Sir. Ingat po kayo.
1: Good luck po sa inyong sulat.
2: Ayan po si Sir Ernie ng Manila. Grabe, grabe naman yung 3 years.
1: Kaya
2: partner
1: nga.
2: Daig pa niya. Mabilis pa annulment ko. Isang taon na yun. 3 years na to, wala pa yung pension niya. Ano na po, galagalaw po tayo dyan sa gobyerno. But anyway, partner, dako lang tayo sa ating live stream. May nanonood po sa ating ngayon. Nice, batiin po si Noel Napone. At ang kumpadre kong si Michael Olino, sila po ay nanonood ngayon.
1: Aba.
2: Si Michael, I think, nag-cover sa Angeles din ito nung construction, saktong-sakto sa mga pinag-uusapan po natin. Yung mga kakabukas lang ng radio-television, ang ating pong topic ngayon ay ano po bang sinasabi ng batas pagdating po sa tamang panunto na occupational safety,
1: safety and health standards for construction sites.
2: Mm-mm.
1: Ibig sabihin, yung construction site po kasi, sa batas po natin, yan ay isang lugar ng paggawa or work site.
2: Oo.
1: At dapat po bawat or iba't ibang uri ng mga lugar ng paggawa, iba't iba pong pamantayan o standards ng kaligtasan, kalusugan, at overall po dapat ay hindi nakakasakit, hindi na ikakamatay ng mga manggagawa ang kanilang pagtatrabaho.
2: Amen. Eh, partner, may question ako dyan pala. Mabilis lang bago tayo mag-commercial break. Magkano po ang at gano'ng kabigat ang parusa sa ganito pong sitwasyon na meron pong namatay? Ano po ang kaso na pwede pong isampas sa kanila?
1: Okay. Ang malinaw na sagot dyan, partner, kung may namatay, at ito maraming
2: opo,
1: namatay,
2: kumpirmado
1: na, lima, yung reckless imprudence resulting to homicide.
2: Ooh,
1: ibig sabihin,
2: okay,
1: yung kanilang kapabayaan na nagresulta sa kanilang or sa pagkamatay ng mga biktima. At bukod doon sa criminal liability, kung di ako nagkakamali, 12 to 20 years yung homicide na yan, pwede pa silang papanagutin sa danyos.
2: Mm-mm.
1: Yung mismong pagkamatay, may danyos, yung mental anguish nung kanilang
2: mga
1: pamilya
2: families,
1: ng pamilya. Yung pamilya ng mga namatay ay pwedeng magsampa ng kasong damages hiwalay or deemed instituted doon sa mga criminal cases na yan. At bukod pa dyan, ayon din dito sa ating department order ng DOLE, maaaring i-report ng DOLE, depende sa kanilang mapatutunayan, sa kanilang investigasyon, doon sa PICAB. Ano ba yung PICAB? Yan yung Philippine Construction Adjudication Board. Under the Department of Trade and Industry, yan naman ay administratibong legal na remedyo para matanggalan or masuspend ang lisensya. So, kung marami silang mga pending projects, lahat yon ay maapektuhan. Kasi nga, doon sa isang project nila, pumalya sila ng pagsunod sa mga occupational safety and health standards.
2: Ayun, ibabantayan po natin yan, no? Kasi ang dami ko nang na-cover na ganyan, partner. Ang dami na po mga nasunog na mga pabrika, may mga namatay.
3: Yeah.
2: Wala naman nakulong, partner.
1: Kasama yan, partner.
2: Natutunan na natin to, history to, partner, na wala pong nananagot. So sana po may managot po dito sa sitwasyon. So ngayon po ay magbibigay daan po muna kami sa ilang mga paalala. At sa aming pong pagbabalik, basahin po natin ilang po sa inyong mga katanungan sa live stream at yung mga mensahe po ninyo sa aming pong hotline 0919-278-3000. Huwag po kayo bibitiyong, babalik po ang hello
1: attorney.
4: Hello attorney sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Good morning, my dear plants! Didiligan ko kayo para di kayo matuyo. Kati! Sorry, di kita nakita. Nadaligan ka tuloy.
6: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO, love your eyes.
7: Alam niyo bang may Liver Aid Pro? Liver Aid, pero pro. Silimarin na, multivitamins pa. Ang Liverade Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liverade Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liverade Pro. Liver up na tayo! Liverade Pro!
3: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Protection at tulong sa atay? Liverade Pro! May Silymarin, may multivitamins pa! Liver up na tayo! With Liverade Pro!
9: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake. Minabalita.
10: EZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
11: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
12: Ako to, si Chang Ami.
11: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
11: Malinaw na ang lahat sa pinagsamang Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino sa Hello, Attorney!
13: Huwag nang mag-atubili! Batas na ang nagsasabi! Hello, Attorney!
1: Nagbabalik po ang Tambalang Aquino Del Prado dito lamang po sa Hello Attorney sa DZMM Partner. Ang dami na nilang nagpo-post dito sa ating Extreme. YouTube Live. Yes.
2: Aba.
1: Si, ano ba ito? Albi4?
2: Gusto ko yung natawa kasi
1: na,
2: sarili mo, partner.
1: Hindi ko na mabasa, partner.
2: Uy, sa social life posting, sabi niya, alam niyo po ba yung nangyari po sa 10, tama po ba ito? 10 department store? 10 nga, hindi 10 department stores, partner. Akala ko rin 10 eh. Pero 10 department store na nag-collapse dahil substandard construction na ang daming namatay. Kailan yun? Saan yun? I assume it's not here sa Philippines.
1: Oo. Kasi hindi
2: familiar
1: Philippine
2: sa pangalan niya. Oo. Mm-hmm. Si Marvin Riabad nandito. Si architect. Architect to si Marvin, di ba?
1: Oo.
2: Dapat ba na... aside sa pagdidisenyo nito, eh, maya-maya, nakatuto kayo sa proyekto nyo. Hindi yung parang nagawa nyo lang plano, tapos na ang trabaho. Di ba dapat
1: depende
2: nakatuto
1: yan,
2: ka dyan?
1: Depende yan kung ikaw din yung contractor. Kasi normally, yung architect, yung disenyo.
2: So, hindi sila required na parang bantayan yun if nasusundan yung...
1: Minsan, design and build ang kanilang kontrata. So, ayon sa kanilang kontrata, yung kanilang responsibilidad. Kasi minsan, partner, hindi naman kailangan na arkitekto or ininyero yung kumbaga, mga siwa. Mm-hmm. Minsan, sinasubcontract isang construction company or contractor or subcontractor, sila yung mga ngasiwa niyan.
2: Okay.
1: At dapat mag-hire sila ng mga related disciplines like engineer, architect, etc. At minsan, hindi lang limited doon sa civil works. Minsan, kailangan din, partner, halimbawa, yung kung ang structure mo mag-handle ng chemicals.
2: Oh,
1: dapat meron ka ring inhinyero para sa iyong sewage treatment plant. Meron ganun.
2: Oh,
1: marami pang ibang uri ng mga engineers.
2: Okay. Ah, ito. 1995, okay. South Korea.
1: Yun
2: pala
1: yun. Tayo,
2: kaya, hindi pa ako pinapanganak ng partner.
1: Mm-hmm. Pero,
2: de joke lang.
1: Papasika, sino yung nag-post niya? Si Social Life?
2: Si Social
1: kaya
2: Social
1: papasika,
2: Life
1: din kita.
2: Facing.
1: Hindi pa ako buhay, pero alam ko meron ding Ruby Tower, partner.
2: Oh.
1: Yan, hindi na natin naabutan yan.
2: Saan
1: pero yan ay, kung di ako nagkakamali, sa Manila.
2: Okay.
1: So,
2: pero
1: nangyaring pagguho.
2: Film Center?
1: Iba pa yun.
2: Iba pa yun. Mm-hmm. Ako, grabe, napaka-tragic din nun, partner. Pero sa ngayon po, may humahabol po tayong live caller.
1: Alias Rod ng Cavite. Meron tanong siya tungkol sa installment.
2: Sir
1: Rod,
2: Sir Rod, bago ko lang po kayo ipasok sa linya, meron na lang po tayo 7 minutes sa program. Opo. If you could just limit it to 2 questions po sa ngayon, tapos tomorrow po i-continue po natin. Opo. Sir. Go ahead po, sir. Maganda hapon po.
14: Maganda hapon po, ma'am.
1: Go ahead po.
14: Tatanong ko lang po, dahil may napagkasundoan po kami sa barangay na babayaran niya ako ng taas doon sa bahay na ginawa niya sa akin, pero kulang-kulang po yung tinapo, yung hindi tapos eh. Sir. Ah. Tapos po, attorney. Nako sa barangay, last week dapat, hindi pa na rin natupad. Nag-installment lang. Tapos ngayong katapusan, installment na naman yata. Nakadiskwento na nga siya ng pinagbigyan ko, sir. Eh. Oh. Dapat nga, mas malaki doon sa dapat niyang ibabayad po. Okay. Ano po ba susunod kong gagawin kung hindi na po tumupad ulit sa
2: usapan sa barangay?
1: Okay, Sir Rod, doon sa sabi niyo sa barangay, ang kasunduan, babayaran niya yung buo. Pero inuutay-utay niya, ini-installment niya kayo. Kasi sa batas po, Sir Rod, karapatan niyo pong lalo na kung sinasabi niyo due and demandable na itong mga dapat niyang bayaran sa inyo, karapatan niyo po yung matanggap ng buo. So kung tutuusin, pwede ninyong tanggihan yung pagbabayad ng installment. Pero karaniwan po, dahil nga kesa wala kayong makakuha, ang mungkahi ko rin, tanggapin niyo po yan. Pero halimbawa, doon sa nabigay na sa inyong installment, gano'n na lang po ang natitirang kulang sa inyo, more or less?
14: More or less, sir, ano po eh, mga 3/4 pa dapat bigay niyo.
1: Mga magkano po yung 3/4 na yun?
14: Medyo, ano po eh, malaki pa rin po. Mga small claim lang naman po.
1: Less than 1 million po. Less than 1 million.
14: Pwede po bang ikuha ko na ito ng, ano, ng certificate?
1: Opo, pwede na. Kasi kung tutuusin, ang original niya na pangako sa inyo, babayaran niya ng buo. So, lumabag na po siya sa kanyang pangako na hindi niya binayaran yun ng buo. So, pwede na kayong bumalik sa barangay. Sabihin, hindi ito tumupad sa usapan, baka pwede niyo na akong bigyan ng certificate to file action para yung 3/4, kumbaga mas malaki pa pala yung hindi nabayad sa inyo, pwede niyo nang idaan sa small claims court. Lalo na sabi niyo, less than 1 million.
14: Pwede ko po ba, attorney, ibalik sa dating hindi ko na diskwento na niya dapat?
1: Pwede po kung tutuusin kasi yung kanyang yung original na kasunduan nakabata yung pagbibigay niyo ng discount doon sa inyong kumbaga original claim.
14: May letter pa po akong napadala sa kanya
1: noon. So kung tutuusin pero tanong po Sir Rod, yung original claim niyo na buo less itong 1/4 na installment niya sa inyo.
14: More than 1 million? Yung na-discount. More than 1/2 po yung na-discount niya.
1: Kaya nga po, so yung bang natitira, ibig sabihin yung original claim niyo less yung 1/4 na naibayad, aabot pa, so sobra ba siya ng 1M or hindi?
14: Hindi naman po.
1: Okay, so pwede pa rin kayo sa small claims court at hindi nyo kailangan ng abogado. So pwedeng-pwede po yun, Sir Rod.
14: Marami po, salamat.
1: Salamat din po.
2: Okay po, sir. Thank you po sa inyo. Tawag lang po ulit.
14: Salamat po.
2: Okay po. Ayan po si Sir Rod ng Cavite Partner. We only have 4 minutes left sa ating program. Go ahead po sa ating pumapagbati at mga comments.
1: Si Ryota Takashi, hindi natin lagi nababati yung kanyang mga pinababati. Pero kahapon, narinig ko, binati mo sila. Darwin Cedillo Cabalan, Lino Cedillo Cabalan, Ryota Takashi Cabalan, Shara Rosario Cedillo Cabalan ng Barangay Katmon, Cavite City Partner.
2: Meron po nagpapabati po ng happy birthday. Sa Sabado daw po ito si Ate Joy Sabornido. Ito po yung pagbati mula kay Yura Kikain.
1: Hello, hello.
2: Kikain. Nagugutom na ako. Gusto ko na rin kumain.
1: Makikain. Mas masarap makikain.
2: Ang witty mo doon, partner.
1: Si Louie Basco ay nag-happy Thursday din. Belated happy birthday daw kay Ninang, Nanang Marlene last Tuesday.
2: Uy, hello! Meron po tayong nagmamadaling balita ngayon, partner.
15: DZMM Radio Patrol Flash Report!
2: Alamin natin ang detalye ng Flash Report na hatid ni Radio Patrol Kelly Cordero. Kelly, magandang hapon.
16: Liza, dumating na dito sa Sandigan Bayan in May 28, 2026 si Assistant Ombudsman Attorney Nico Clavano para maghain ng reklamong slander at malversation laban niyan kay Senator Jinggoy Estrada. Nagpapatuloy ngayon ang filing ng kaso. Yan muna ang latest update at atnampayanan ng Ipanggitalia dito lang sa DZMM Teleradio. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
1: Maraming salamat, Kelly Cordero.
15: DZMM Radyo Patrol Flash Report.
2: O diba, bago matapos ang ating programa, may nagmadali pa tayong balita ngayon.
1: Oo nga, nais ko lang batiin. Lagi itong nakatutok sa atin, hindi ko lagi nababate. Si dating DepEd USEC, Jess Mateo, sir.
2: Uy, hello
1: po. Salamat po.
2: Hello po sa inyo. Ay, lingid po sa kaalaman ng ilan. I think kayo po ay nagtrabaho sa DepEd before.
1: Naging consultant tayo, nag-abot kami doon ni USEC, Jess.
2: At alam niyo po ba na si Attorney Noel Del Prado, isa po sa mga co-authors ng Anti-Bullying DepEd Order Memorandum Circular Number Chenalu.
1: Kasama diba? Po tayo doon sa technical working group na nagsulat at yung unang nagbigay ng mga pagsasanay sa ating mga guro, sa ating lahat ng mga DepEd officials. Nung panahon yan, ni Secretary Armin Luistro,
2: USEC, grade 5 ako noon.
1: Albert Muyot, at ni, hindi ako nagkakamali, ASEC Tonisito Omali.
2: Ayun. Grabe, no? Natutuwa lang ako yung partner ko, ang dami na nagawa sa buhay. Wala lang. Parang you've lived
1: salamat,
2: a full
1: partner.
2: Life. Parang sa seven...
1: Parang sinasabi pa din ako.
2: Parang it's time mamatay. To retire. Joke lang. Grabe yung segue ng ano eh. No? But anyway...
1: Layo pa naman ng November 1, partner.
2: Hindi. Joke lang yun. Huwag mo na ako iiwan. Marami ka pang mission sa buhay.
1: Happy Flag Day pala. Happy Flag Days. Kasi ngayon po ang simula hanggang June 12 po yan.
2: O yan. Eh. Bago mag-June. Line-up natin, partner, sa mga darating na araw ang topic niya. But anyway, meron na lang po tayong 20 seconds dito sa programa.
1: Okay.
2: Maraming salamat po sa lahat ng mga tumutok sa aming isang oras na huntahan. Ako po si Liza Aquino, nagpapaalala dito po sa Yellow Attorney. Hatid po namin ang mga batas sa madaling maintindihan.
1: Attorney Noel Del Prado po, huwag po kayong mag-alala, magtanong lang at manigurado dahil dito po sa Yellow Attorney, sagot ka ng batas.
2: Susunod po, Tita Winnie Cordero at Tita
1: Winnie Cordero
2: sa DZMM
15: Action ngayon!
2: See you tomorrow! Ingat.
15: Hello Attorney! Sa DZMM!

0: AMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon, at sa darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras natin, 1 minuto makalipas ang 2:00.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
2: DDCMM Balita Ngayon.
3: Kamamilya, para sa ilang political analyst, mahihirapan si Senate President Alan Peter Cayetano na panatilihin ang kanyang liderato sakaling ni makulong na mga miyembro ng mayorya. Sinabi ng political analyst na si Ronald Yamas na magiging 11-11 ang komposisyon ng Senado sakaling may makulong na 2 senador sa susunod na linggo. Sakali namang may isa pang makulong minorya na ang magiging bagong mayorya na may kakayahan ng kunin ang chairmanship ng mga komite. Pero ipinaliwanag ni Yamas na hindi pa agad-agad mapapatalsik ng minorya si Cayetano bilang Senate President dahil kulang pa ang numerong magpapatoob sa 13 botong nakuha ni Cayetano.
4: Pero kung this week may makukulong na senador,
5: sabi,
4: magbabago yung komposisyon ng Senado.
6: Na majority.
4: Dahil mahihirapan si Senate President Alan Peter Cayetano na i-maintain yung kanyang pamumuno sa Senado.
3: Sa ibang balita, timbog ang senior citizen na sinasabing tulak ng illegal na droga sa Bohol. Balita mula sa Bohol, hati ni Annie Perez. Annie.
7: Arestado ang 64 anyos na lalaki matapos mahulihan ng mahigit 300,000 pisong halaga ng illegal na droga sa Purok Sa East, Barangay Giwanon, Bohol. Ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency, inireklamo ang matanda ng mga kapitbahay na nakakapagbibenta o mano ng nasa 100 gramo ng droga kada linggo. Inaalam na ng mga otoridad kung sino ang mga kasabwat ng sospek sa pagbibenta ng kontrabando. Inihahanda na ang reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 laban sa senior citizen. At iyan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Annie Perez.
3: Maraming salamat, Annie Perez. At yan ang mga balita, basta't may nangyari. Naka-report agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Trish Chalinto.
2: Sa bawat tanong, sa bawat hinaing, meron kang maaasahan, may makikinig. Aksyon ngayon! Ito ang puso ng DZMM na handang maging tulay at gabay ng kapamilyang Pilipino. Tutugon a aksyon! Hindi kahapon, hindi bukas, kundi ngayon! Aksyon ngayon! Kasama ang tatak ng pagseserbisyo, Winnie Cordero. At ang katuwang sa kalusugan at public service, Doc Dennis. Ito ang DZMM Action Ngayon! Action Ngayon!

0: at Mindanao. Narito na po ang programa ang tambalang maghahandang umaksyon sa inyong mga panawagan, hindi mamaya, hindi bukas, kundi ngayon na. Kasama po ninyo nag-iisang talaginting ng Teleradyo, Tita Winnie Cordero. Sa ngalan po ng aking partner na si Doc Dennis, ay makakasama, ako po, ako lang po, ako po talaga ang makakasama ninyo hanggang alas 3 ng hapon. Puno-puno pa rin po ang ating ating programa ngayong araw na ito. Una sa lahat ay diringgin natin ang panawagan ng isang concerned citizen na taga Antipolo para matugunan ang masolusyonan rather ang salasalabat na mga kawad ng kuryente. Basta may mga kawad ito, mga kable buhol-buhol sa isang poste na mga ninganing ng matumba. O mamaya ho malaman natin ang kabuuan ng panawagan na yan. Siyempre po, kahit walang ating Doc Dennis, ay meron pa rin po tayong klinika sa East 30. Family planning! Yan ang tatalakayin ng ating guest doctor later. Baka may mga katanungan po kayo tungkol sa family planning. Ay isipin na yan't ipadala. Siyempre, sasagutin niya ng ating na guest doctor later. At meron na naman tayong mga makakakwentuhan tungkol naman sa isang organisasyon, ha? Hindi organisasyon. Makakakwentuhan natin ang TESDA mismo. Ang TESDA! Para malaman natin kung ano yung mga skills training na available sa kanilang tanggapan para naman ay makadagdag sa ating kaalaman at mapagkakitaan. Yan at marami pang iba dito lamang po sa ating programang
1: Action Ngayon!
0: Ay nako, teka, unahin ko na nga ito. Inaanyayahan ng lahat ng alumni ng Viva Armstrong Choir na ngayon ay tinatawag ng Coro Mater Dei. Ipinagdiriwang ng Coro Mater Dei ang 25th anniversary concert nila sa June 27, 2026 sa Mary Immaculate Parish sa Lawag, Dasmariñas, Cavite. Para po sa mga detalye, i-message ang Coro Mater Day.ph sa Facebook. For more information, i-text na po or i-message ang coromaterday.ph. Ito po ay dating kilala bilang Viva Armstrong Choir. At syempre pa, bago ang lahat, meron po tayong pasasalamatan.
2: Para sa masiglakas na araw, katuwang ng DZMM ang gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya.
0: Thank you sa tinapay! Wait a minute ha! O eto na, umpisa na po natin ang ating
3: litong-lito?
4: Litong-lito?
3: Gulong-gulo?
4: Gulong-gulo?
3: Pinagpapasapasahan?
4: Pinapaasa?
3: Pinapaasa?
1: Oras na para sa Aksyon at Solusyon!
0: Ayun nga po, kanina nabanggit ko sa inyo na lumalapit sa ating programa ang isa sa mga maraming residente na nag-aalala mula po dyan sa Barangay San Roque, Antipolo City dahil po sa buhol-buhol na kable at malapit ng matumbang poste sa kanilang lugar. Narito sa ating sa cellphone, nakasamahan ko, si King Brian Basea. Hello King, magandang hapon sa iyo, Tita Winnie, ito.
5: Magandang hapon po, Tita Winnie, at sa ating mga tagapakinig po.
0: Ayan, King Brian Basea. Kwento mo naman sa amin, kailan pa yung mga buhol-buhol na kable na yan? Hello King?
5: Dito po, na malapit sa air. Hello po.
0: Sige. Ano yan? You were saying?
5: Base po sa mga residente po na nakatira po doon na malapit sa area na yon, is matagal na daw pong problema yon. Actually, nilapit po nila yan sa iba't mga tao, no? Lalo na po sa mga kinauukulan. Pero unfortunately daw, ganun pa rin. Wala pa rin pong parang progress doon sa nangyayari. So, sabi ko, sige, try ko na ilapit to or i-mention na kung sino yung mga dapat i-mention kasi nga napaka-delikado na ho para sa mga residente na sa area na yon, lalo na ayun ay busy road.
0: Oo naman. At okay, nasa linya natin ang head ng public relations ng Meralco, si Miss Claire Feliciano. Hi Miss Claire, hello.
4: Hi Tito Winnie, magandang hapon po sa inyo at sa lahat po ng nakasubaybay sa atin ngayong hapon.
0: Maraming maraming salamat sa pagtugon po sa aming tawag, Miss Claire. Miss Claire, alam mo ba itong area na ipinapanawagan sa atin ng isang residente diyan sa Barangay Baseya, Barangay San Roque rather, ng Antipolo City?
4: Opo, actually yung itong sined yung pictures, no, pina-check namin ito. Una sa lahat, nagpapasalamat po kami sa pagpaparating sa amin itong alalahanin dito sa mga nakita namin yung pictures, no. Mm-mm. May mga nakalundong kable. Mm-mm. At nakatagilid na poste ng kuryente. Uh-oh. Actually nakapag-inspeksyon na po, to clarify lang. Okay. Yes, meron pong report. Mm. Pero meron na rin po tayong mga naging actions, no, dito po sa sa reklamong ito. Yes, in fact, nakapag-inspeksyon na po ang Meralco dito sa location. Kasama itong itong area kung nasan yung pictures na ipinadala po sa amin, no?
0: Mm.
4: And in fact, sa katunayan po, in process na yung mga pagsasaayos na gagawin natin dito sa facilities natin sa area. Actually, sa inyo, para po sa inyong kaalaman din, bahagi ito ng isang mas malakihang rehabilitation project sa area. So itong project na to, kasama po yung wire clearing, I think ito yung sa mga inireklamo dito sa area, no? Wire clearing operations kung saan tatanggalin natin yung mga unauthorized attachments na nakakabit. Okay. Sa ating mga facilities, kagaya ng mga kable ng telco sa mga poste, no? Syempre para po sa public safety po yan, no? And besides po dyan, bahagi din po ng project po, magtatayo tayo dyan ng elevated metering facility.
0: Okay.
4: Para naman po maiwasan yung mga illegal service connections, yung pagja-jumper po sa lugar para ma-ensure yung maayos na serbisyo ng kuryente. So okay. Ngayon lang po, yung status po niya, no, of course, hindi po natin to pwedeng gawin basta-basta. It requires close coordination po with the other utilities, yung mga gumagamit ng ating facility, kasama ang local government unit.
0: Okay.
4: So ongoing po ang coordination, and actually po, we're waiting na lang po yung permit. And okay, once we get the permit, we followed up po this morning, no, agad naman pong kikilos ang aming crew para masimulan na yung rehabilitation project at upgrading ng mga facilities natin dito sa lugar.
0: Okay. So, permit ay manggagaling sa local government.
4: Yes, tama po kayo. Bahagi po ito ng process talaga. So,
0: pero
4: right
0: nag-file
4: now,
0: na tayo ng sorry Miss Claire, nag-file na tayo ng application for this.
4: Yes, ma'am.
0: Okay.
4: Yes, ma'am, Tita Winnie. Yes, okay, meron okay na po. And yun po yung finalo up po namin this morning. Again, makakasa naman po yung mga customers natin, no, dito sa lugar na meron naman pong project talaga na ongoing dito.
0: Okay.
4: Yun lang talagang sometimes, 'di ba po, meron po tayo mga ganitong permits na kailangan kasi hindi tayo basta-basta
0: right
4: pwedeng magtanggal.
0: Right,
4: now,
0: right.
4: I think nakita ko din po dun sa picture actually, para yung immediate hazard, I think nilagyan na ng pole support itong poste,
0: yung poste na
4: sa picture na nakita natin na natanggap po namin.
0: Yung
4: so,
0: poste
4: again,
0: na ano na parang mabubuwal na.
4: Mm-hmm. So again po, makakaasa naman po, ito po kasi mga poste kapag aayusin po natin, kailangan din po natin ng paglilipatan, no? So bahagi din yan, meron pa tayong mga gagawing digging, and then magtatayo po tayo ng bagong process. And again, isa po sa pinaka kailangan natin gawin dyan, ito coordinate dun sa mga nakikigamit sa ating mga poste, kagaya ng mga internet service providers tsaka mga cable
0: telco
4: company.
0: Yeah, Miss Claire, sa pagfo-follow up po ninyo kanina sa local government, mga kailan daw po lalabas ang permit?
4: Mm-hmm. Opo. Actually, I'm not sure lang as we speak now, no, kung may feedback na yung local government. Pero sa timeline po namin, I think May na ngayon, last week of May, in the next month po, no, we're hoping to progress na itong bigger rehabilitation project natin dito sa area. Kasama
0: okay
4: po itong site kung saan na ipinadala sa amin.
0: So, ang magandang balita, hello Brian. Hello Brian, nandiyan ka pa, no? Tawag dito, ang magandang balita dito, Brian, meron namang ginagawa ang Meralco para matugunan ang inyong mga panawagan. Medyo kailangan lang natin magpasensya ng bahagya, gawa ng maraming proseso ang kinakailangan. Kasi itong mga kabling ito, katulad ng sinabi ni Miss Claire, hindi lang naman Meralco ang naririyan. Nandyan din ang telco, nandyan din ang siguro iba pang mga cable nagbibigay serbisyo sa mga residente dyan sa barangay ninyo. So, intay-intay lang tayo, nagpa-follow up tayo at by next week, probably, lalabas na ang mga permit na kinakailangan for action. Okay sa iyo yan, Brian?
5: Sabang malaking tulong po yan.
0: Ay, ayan, very good. So, ang gagawin natin, Brian, wait and see tayo, tas magfa-follow up tayo kay Miss Claire kung ano na ang status ng ating application for permit for all the actions to be taken at mga plano ng Meralco para sa lugar. Okay, Brian?
5: Yes,
0: Pesta. Siya, sige. Thank you, Brian. At syempre, papaabot ko na lang din ang pasasalamat na Meralco pa na maiabot sa kanila ang ganitong mga panawagan. Bye-bye, Brian!
5: Bye-bye,
0: pa. Sige, bye-bye. Si King Brian Baseya po yan, ang isa sa mga residente nitong Barangay San Roque, Antipolo City. Miss Claire, nandiyan ka pa?
4: Yes, Tito Winnie. Thank you din po. Thank you, Tito Winnie, sa pagpapalapit sa amin itong concern ng ating customer, no? Again, it's a very nakakatulong po itong mga ganitong programa para malaman din nila kung ano ba yung update dito sa mga activities na ginagawa natin para dun sa mga complaints, mga issues nila sa kanilang lugar.
0: And on our end, Miss Claire, tatawag din kami sa LGU. Tutulungan namin kayo mag-follow
4: yes,
0: up
4: ma'am.
0: Para maagad
4: salamat,
0: ilabas.
4: Ma'am. And we will update you din po, no? We will share photos
0: please.
4: Kapag naayos na ito. In particular, itong particular area na binigay ninyo para ma-update din kayo kung ano na po yung naging progress. Tututukan po namin ito.
0: Salamat. Maraming salamat. Thank you, Miss Claire. Ingat po kayo.
4: Thank you din po, Tito Winnie, at sa inyong programa. Ingat po kayo.
0: Yan po ang head ng public relations ng Meralco, si Miss Claire Feliciano. Ako, sa dami ng mga nananawagan sa atin na nag-iintay tayo, marami po tayong dapat i-follow up. Kasi hindi po pwedeng pag nakausap natin ngayon, tapos na. Kailangan may follow through, ha? So, antabayanan nyo po ang mga follow up natin sa mga kasong inilalapit sa atin para masolusyonan. Samantala, sa ilang sandali lamang ay magbubukas na rin po ating klinika sa Istrenta. Family planning ang ating tatalakayin kasama ang ating guest doctor sa araw na ito. Baka meron po kayong mga gustong itanong tungkol sa family planning, i-text nyo na po yan sa ating DZMM Radio Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradio at social media accounts. Pwedeng-pwede rin po kayong magtanong sa ating DZMM Viber hotline number 0919-278-3000. Pwede naman po kayong tumawag sa ating hotline 892-4-4101 locals 5672 at 5673. We'll be back. Samahan niyo po ako hanggang alas 3.
1: Aksyong mabilis, mabilis. Kasama si Tita Winnie at Doc Dennis. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
6: Airport na kami. Saan ka na? 10 a.m. na.
7: Ha? Di ba mamaya yung gabi pa flight natin?
6: Ay, malabo.
7: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
6: Para malinaw.
8: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
9: EO, love your eyes. Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
10: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
11: kailangan ng gabay na maaasahan.
10: Ako po si Master James Alejandro.
11: At ako naman po si Ate Nems Turla.
9: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
10: Gusto natin ay alam natin kung ano yung ibibigay natin dun sa ating mga family members.
12: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
9: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
1: DZMM Numero 1 sa aksyon.
13: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
9: May tutugon.
14: may maglilingkod. May kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
15: Ako to, si Chang Ami.
14: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
16: DZMM, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha doon. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
17: DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
18: Bukas na ang Klinika 630 sa Action Ngayon!
0: Ang oras po natin, alas 2.21 on oras na para magbukas ang ating klinika sa Istrenta. At para sa araw na ito, family planning ang ating tatalakayin. Sabi ko nga po sa inyo, baka may mga katanungan kayo, ay pwedeng-pwede na po kayo magmensahe ng inyong mga questions sa ating DZMM Radio Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradio social media accounts. Pwedeng-pwede rin po kayo magtanong sa ating DZMM Viber hotline number 0919-2783-3000 at sa ating landline 8924-4101 locals 5671-5672 and 5673. Para sa araw na ito, ang ating guest doctor ay mula po sa Makati Medical Center. Siya po ay isang mula sa Obstetrics and Gynecology. O bigay ni, o diba? Dr. Elizabeth Ifurong Gonzalez. Hello, Doc. Press the red button there. Yes.
19: Hi, magandang hapon po.
0: Hi, and you can put your mic closer to you. Yun.
19: Magandang hapon po. Salamat sa pag-imbita.
0: Ay, naku, salamat po sa pagpunta ninyo. Nak-field trip.
19: Yes.
0: tinahak ninyong travel. Napakalayo. Ilang bundok ang ating tinawid, doktora.
19: Hindi naman bundok.
0: Okay, doktora, family planning. Importante pa rin po ba sa ngayon ang pagpaplano ng pamilya?
19: Napaka-importante pa rin po. Unang-una sa Pilipinas, syempre gusto nating maiwasan yung epekto ng sobrang paglaki ng populasyon. At saka sa pamilya, para yung mga mag-asawa or mag-kopon makapagplano sila kung paano nilabuhin yung kanilang pamilya sa okay. Future.
0: Well, aside from the economical side of it,
19: yes.
0: Excuse me. Medically or physiologically speaking, bakit importanteng iplano rin ang pagbubuntis ng babae, doktora?
19: Sa kababaihan kasi dapat healthy sila.
0: Oo naman.
19: So dapat na alam nila yung ilan ang gusto nilang anak, doktor, yung agwat ng anak nila. Dapat hindi at least man lang 2 to 3 taon ang pagitan
0: okay.
19: Para magkaroon ng panahon yung katawan ng babae na makapag ma-regain niya yung health niya yan.
0: Makarecover?
19: Yeah, makarecover sa health niya.
0: Okay. Makarecover? Healthy naman ng mga nanay. Gawa ng, habang nagbubuntis, eating healthy.
19: Nagpa-vitamins.
0: Bakit kailangan mag-recover, doktora?
19: Kasi siyempre, pag bagong panganak kayo sa dinugo ka, so bibigyan ka dapat ng sapat na panahon para makarecover. Kasi usually, nagdugo ka, tapos magiging anemic ka, ganun. Dapat malusog ka lagi.
0: Kaso, doktora, may mga pangyayari na wala pang 1 taon yung baby, nasusundan na kaagad. Delikado ba iyon?
19: Delikado. Una sa nanay, tsaka sa bata mismo, no? Kasi kapag...
0: Sinong bata? Yung nailabas yung, na?
19: Yung nasa loob. Pwede siyang magkaroon ng... Pwedeng premature yung panganganak ng mami.
0: So, yung susunod?
19: Opo. O, tsaka kaya... Pwede rin nakulang yung timbang ng baby.
0: Ah, talaga ba? Uh-huh. Dahil nga hindi pa nakarecover ang katawan?
19: Hindi pa nakarecover, yes.
0: Ah, okay. Okay.
19: Tsaka dapat bigyan mo ng chance na, siyempre, dinugo siya nung nanganak siya. So, dapat makarecover siya para maiwasan yung anemia.
0: Anemia, yes, na nakakapagbababa ng resistensya. Ano po bang epekto nun sa nanay?
19: Pag anemic ka, madali kang mapagod.
0: No, yun.
19: Tsaka madali kang kapitan ng sakit.
0: Ayun. Yes. Ayan. Eh, doktora, ito yung... hindi naman sinasadya na unang dumapa nga si tatay, ano, kesa dun sa bata. Pero, meron din naman na nuknuka ng lahaba ang agwat, like 5 years, 7 years. Meron din bang epekto yun?
19: Ang advice kasi namin is at least mga, if you want na malaking pamilya, at least mga siguro 2 to 3 years yung pagitan.
0: 2 to 3 years. Pero if it's longer than 2 to 3 years...
19: Wala namang masama kaya. Pero probably nag-prepare kasi yung magulang ng yung sapat na budget para sa mga anak nila. Pero ang mangyayari nun, from the beginning ka na naman.
0: Ito yung sinasabi, doktora, na parang manganganay
19: ka na naman niya. Although yung cervix, pag nagle-labor ka, hindi daw nakakalimot. Pero... hindi naman namamanay mga damit ng mga bata, you know.
0: Oo.
19: Yung mga stroller, mga ganyan. Yun lang ang problema sa malaki. Pero wala namang masama po doon.
0: Wala namang masama. Kaya lang, depende rin naman sa edad ng nanay.
19: Oh, yes.
0: Oo. Ano naman ang...
19: ang kailangan lang kasi talaga maalagaan siya ng doktor.
0: Ayun. Oo. Kahit na anong edad,
19: not
0: doktora.
19: Not the age person, no. Kasi ang nangyayari po kasi pag... may edad na yung nanay, sometimes may mga komplikasyon na silang medical.
0: Right, right.
19: May high blood, diabetes, gano'n. But of course, pag po nabuntis yung mami, alagaan lang ng doktor. Hindi naman namin pwedeng ipalaglag yung baby just because may complication yung mami.
0: Of course not. Yes. Of course. What I'm saying, ang question ko dun, doktora, halimbawa medyo of age na si mami, like, okay, bago yun, ano ba ang ideal age ng mga kababaihan para magbuntis?
19: Depende sa kagusto ng babae. Pero ang reproductive age, usually sa Pilipino, di ba, 24 years?
0: Yes, 24 to 33.
19: Yeah, ganun.
0: Yun pa rin ba, doktora? Ah, okay.
19: Pero recently, dahil
0: later.
19: Dahil sa career woman ng mga babae.
0: Oo nga,
19: may mga pasyente ko at the age of 35, they're not yet ready to have a family.
0: Okay, so, yun nga yung tanong ko, doktora. For women who plans to get pregnant on a later age, at a later age, tama ba? On a later age, like 40s, 45, ano ang risk naman physically and medically sa mommy at saka sa baby?
19: Usually, pag more than 35 ka, medyo mas mahirap nang ma-pregnant actually.
0: Okay.
19: No? Kasi
0: okay.
19: Yung... namamaalam din yung ovary. Yung ovary, yung pagbunang, yung
0: pangingitlog. May time clock din ang ovaries.
19: Kaya ngayon na high-tech na tayo is yung mga babae pwede nang magpa-preserve ng kanilang eggs bago mag 35 years old. Para kung plano nila magbuntis at a later age, mag-in vitro fertilization sila.
0: Eh, yun yung may budget.
19: Yung may budget.
0: Paano naman yung walang budget, doktora?
19: Kaya lang kasi pag hindi talaga sila handa, yun ang the reason kaya sila nagdi-delay ng panganganak.
0: Oo nga.
19: Career muna, yun yung ano nila.
0: Yun nga. Pero let's enlighten them about the situation.
19: Pag kasi may edad ka na, mas high risk ang chances na magkaroon ng congenital anomalies yung baby mo, genetic wise. Although it can still happen kahit sa bata.
0: Yeah
19: depende yun.
0: And it's not just the mommy who is at risk, also the baby especially, diba? Okay, so sa mga kalalakihan po ba, I'm sorry kung sakop nyo po ba ito, meron din ba silang mga biological clock na tinatawag?
19: Buti yung, pa sila, hindi nga.
0: Wala, ano?
19: May alam ako, 70, nakabuntis pa eh.
0: Oo, si Rod Stewart, di ba? Mag-80 na. Tawag ang may baby pang bago, di ba? So, walang kinalaman ang mga kalalakihan.
19: Usually, mas matagal siya magkaroon ng... kasi yung babae, parang definite yung pag ano ng ovary nila.
0: Right,
19: definite
0: right.
19: Yun eh. Kasi pag nag-menopause ka na, there's no, wala ka nang, hindi ka na mangingitlog eh. Wala ka nang, hindi ka na mag-ovulate. So, hindi ka na makakapag-mabuntis. Usually, ang age na yun, between 45 to 55. Although, may mga pinanak ko, 48, may nabuntis pa sa akin na 51. So.
0: Yeah. Meron ba, long time ago, parang may narinig akong narinig ako sa ilan mga interview na pagka daw sunod-sunod mas madali kesa yung mahaba ang tawag mo doon, mahaba ang malaki ang agwat. Kasi yun nga, mga nganay, okay lang ba yun, doktora?
19: Wala naman kaya, okay lang naman yun.
0: Kaya kung kaya mo,
19: yes,
0: di ba?
19: Yes, oh. Oh, oh. Ang problema kasi pag sunod-sunod po is wala kang chance para makarecover yung katawan ng mami.
0: Yun nga, yun.
19: Tapos,
0: nga.
19: Tapos, yung ano yung quality ba yung time mo para sa anak mo, mapapalaki mo, mabibigyan mo pa sila ng sapat na panahon, oras, para pakainin, bigyan ng tamang nutrition, edukasyon, syempre, ano, nag-interes ng budget yun, eh,
0: right,
19: diba?
0: Right,
19: kapag
0: right.
19: Sunod-sunod yung anak mo.
0: Okay, now let's go back to sa doon sa ating main topic na family planning. Ano-ano po ba yung mga methods sa kasalukuyan ng mga family planning?
19: May dalawang pangkat pa rin yun, yung artificial na family planning, yung natural, una yung natural family planning tsaka yung artificial na family planning.
0: Pagka sinabi po natural?
19: Yung natural, ano yun, hindi ka gumagamit ng mga gamot or mga devices, okay. Nagbabase ka lang sa
0: bilang,
19: nagbabase ka sa fertility ng babae.
0: Fertility,
19: so may fertility awareness, so pwedeng calendar method,
0: okay.
19: Pwedeng basal body temperature,
0: okay.
19: Pwedeng yung tinatag na...
0: Pag sinabing calendar method, pare-parehas po ba yun bawat babae?
19: Hindi po eh.
0: Ah, hindi.
19: Kunyari sa calendar is aalamin ng babae kung kailan siya nag-fertile.
0: Yung
19: nakakatawa yung doktor, kapag yung patient eh, regular yung regla, kunyari every 26 to 32 days, alam natin na ang probable ovulation is between yung day 8, means when you say day 8, yung day 1 is first day of mens.
0: Okay.
19: Between day 8 hanggang day 19, ang posibleng fertile period nila.
0: Ah, okay. Ay, naku, tira ng tira.
19: So, antagal yung panahon na hindi sila magkukontak kasi fertile.
0: Oh, doktora, 10 araw.
19: Opo, dapat po iwasan nilang makipagtalik sa fertile period na yon.
0: Ah, okay. Wow.
19: Yun yung calendar yan, medyo mahirap yan.
0: Ang ulo yan.
19: Tapos, pwede rin yung cervical mucus, yung tinatag na Billings method, cervical mucus.
0: Ano po yun?
19: Yung secretions ng babae sa vagina,
0: okay.
19: Mapapansin nila na magiging madulas, slippery, na parang yung puti ng itlog na hindi pa. Parang sipon na puti ng itlog na hindi pa lito.
0: Yes.
19: Tapos pag nagkaya yung spin bucket na tinatag namin, pag ina nyo, parang sinulid na ganyan. Yun ang sticky. So, that's the fertile period ng babae.
0: Pagka nilalabasan ng ganong na discharge.
19: No, kailangan, ang mahirap kasi sa natural po, ano eh, kailangan may disiplina yung mag-asawa.
0: O naman.
19: Kasi pag sa experience ko at saka sa mga pasyente ko, pag kasi ovulation mo, madali kang ma-stimulate.
0: Madali kang ma-arouse.
19: Yeah, that's it. Kahit pipigilin mo.
0: Kasi di ba nga, yung period,
19: yung
0: na
19: period,
0: mataas
19: yes,
0: ang libido
19: yes,
0: mo eh.
19: Yes.
0: Di ba? Kaya, sang kalabit lang ni kuya. Let's go!
19: Yeah. Bibigay ka talaga. Although may mga patients ako, I discourage them. Sabi niya, doktora, pag ovulation ko, what I do, inaaway ko yung asawa ko para... para outside the kulambu siya, sabi niya. So, that's, hindi naman yan fair ka. So, you have to be
0: naman.
19: Honest to your husband. Aminin mo na, ovulation mo, so ayaw mo mabuntis.
0: Yun,
19: hindi
0: yun,
19: yung aawain mo para lang hindi kayo mag-contact.
0: Okay, so,

0: taas ng temperature ng temperatura ng babae, kapag malapit na siyang mag-ovulate. Parang nag-umaangat yung hormone na LH, yung tinatawag na LH surge. So okay, pag umangat yun, magkakaroon ng parang thermogenic effect, tataas yung temperature, mga 0.2 to 0.5 na increase ng temperature. So,
1: i-compute ko ba yun?
0: I-chart ng pasyente yun. So, para malaman ng doktor na kung kailan, at least tatlong buwan na
1: hindi
0: yung unang buwan pa lang, alam mo na kaagad.
1: Correct.
0: Pero ang problema na sinasabi ko is ano, past tense yun eh.
1: Kung ba,
0: it will tell you na, ay, tapos na yun. Pag bumunta siya sa doktor, ay, dito ka nag-ovulate kahapon. Ganyan, hindi nasasabihin yung bukas mag-ovulate ka, it won't
1: it's not that the same every month.
0: Hindi, that's the reason why kailangan nga po tatlong buwan para ma-check ng doktor na ay tuwing ganitong araw ka
1: regularity
0: nag-o-o-o-o-o-o.
1: Ah, naku, medyo mag-experiment pa ng tatlong
0: talaga
1: buwan.
0: Tedious talaga yun. Meron din yung tinatawag na symptothermal, combination naman ng cervical mucus at saka yung temperature.
1: But well, sa mga sinasabi niyo, doktora, parang para sa akin yung natural method eh para sa mga gustong manganak, gusto mabuntis, parang mas madali na sundin yung natural kaysa doon sa
0: saka grabeng disiplina po talaga saka kumpara sa natural saka yung artificial, mas mababa yung effectivity ng sa natural.
1: Okay, so let's go to the artificial, which tawag dito starts of the debate for others, right? It's so ano-ano po ba yung mga artificial methods?
0: Martvia, yan yung kasali yung pills.
1: Okay, pills.
0: So yan yung
1: sa pills. Oh, yan yung teka muna, doktora. Mm. Yung pills daw nakakakos ng cancer, cervical cancer. Totoo ba yan? Ovarian cancer?
0: Hindi naman po. The pills per se, it does not cause cancer. In fact, the pills has been in the market for more than 50 years.
1: Right.
0: So safe siya po. Ngayon kung may mga nababalitaan kayo na nagkaroon ng cervical cancer, the cause actually is yung pong virus na human papillomavirus.
1: It's not because of the pills.
0: Not the pill per se. Okay. So probably co-factor na lang yung ano, yung pills.
1: Ah, so meron din siya kinalaman.
0: Kumbaga, pero yung patient dapat meron siyang infection with HPV. Hindi the pill per se does not cause that. That's the reason why pag more than 5 years ka nang naka-pills. Medyo delikado. Kasi sa mga researchers nga, pag yung mga may cancer na cervix, usually nasa history na, they have a history of taking the pills for more than 5 years.
1: But, if it is guided by a doctor like
0: yeah,
1: you,
0: of course.
1: Hindi ganun.
0: Maiiwasan po. Kasi syempre, nagpa-pop smear po kami.
1: Merong mga monitoring.
0: Yes. Kailangan may screening test.
1: Kasi yung iba, over-the-counter, nakakabili ba ng pills over the counter, doktora?
0: Ang masama nga po, minsan may pasyente kung nag-abnormal yung bleeding kasi, sino pong nagbigay niya? Sabi niya, nagsasample sa mall, inaabot na lang ng mga...
1: Pwede ba yun?
0: Yes, nagulat ako na, sino nagturo? Binigay doon sa mall eh.
1: Yes. So, ang pills must be prescribed by a doctor.
0: Opo, kasi pag tama po ang pag-inom, pag in-advise po ng doktor, talagang 99% effective. By the way, wala pong 100% na effective
1: right. I know. Okay. Number two, ano pa?
0: Pwede rin yung, kung hindi pa, yung injection po.
1: Injectables.
0: Every 3 months, yes, injectable.
1: Ayan, every 3 months.
0: Pure progesterone naman po yun. Tapos meron din pong implant, yung nilalagay dito sa may
1: braso.
0: Subcutaneous tissue, yeah. 3 years naman po ang effective. Kasi yung pills po, one month, kada
1: yes,
0: ina mo,
1: yes,
0: 1 month.
1: Yes, tapos yung may interval po, kang 7
0: yes,
1: days.
0: Yes, every 3 days po yun, yung injection.
1: Every three days?
0: Every 3 months, I'm
1: every
0: sorry.
1: Every 3 months. Tapos yung implant?
0: 3 years po ang effective.
1: 3 years?
0: Yes.
1: Wow. Okay. Yung injection, sige, okay ako doon. Yung implant, parang masakit ba yun, doktor?
0: Hindi po. May local anesthesia kami nilalagay. Marami pong nagpapalagay sa akin.
1: Basta 3 months, hindi ka mabubuntis.
0: Pero kasi yung effectivity niya, wala kang nakalimutang inumin. Yung advantage niya.
1: Pero may cycle pa rin ako. Wala.
0: Maaring wala. Mawala kasi pure progesterone po yung hormone nun. So, dapat i-advise mo sa patient na matanggap nila yung time na maaring hindi sila mag-mens.
1: Opo, opo. Well, okay yun.
0: Tipid sa napkin.
1: Oo, tsaka yung discomfort. Oo,
0: walang dysmenorrhea.
1: Anything else?
0: Yung IUD.
1: Ayun, yung IUD.
0: Meron pong IUD na may copper tsaka merong levonorgestrel, may hormone.
1: Oo.
0: Yung copper usually naglalas hanggang 8 to 10 years eh. Yung isa na
1: may hormone,
0: yung may hormone 5 years po usually.
1: 5 years?

0: tapos utusin yung mga long acting na mga contraceptives po, ano yun eh. Mas tip, mas mura po siya lalabas eh.
1: Actually, sa umpisa, tawag dito, mahal, pero yeah.
0: Pero pa, kasi po, 5 years, kung i-divide mo siya ng 5 years, parang wala pa yatang 200 pesos right, per month.
1: Right. Oh, meron tayong question dito, doktora, si Aleli. Pag po ba na-miss ko ang isang araw ng pills ko, ano daw pwedeng gawin?
0: Kung na-miss mo yung pill mo ngayong, kunyari, kaya that's the reason why we want ng pasyente po is pag-iinom po, ano, regular talaga. Any okay. time of the day, pero same day.
1: Yeah.
0: Same time. Uh-huh. Any time of the day, pero same time. Kung kunyari, ang ina-advise namin siguro, bagong matulog.
1: Yeah.
0: Kasi tatabi mo daw yung pills mo sa toothbrush. Kasi maaari kang makalimot mag-toothbrush ng tanghali pero yung gabi hindi daw.
1: Yes.
0: So, lalagay mo lang. Kunyari, nakita, oh my God, nakalimot. Kasi may mga pills po ngayon, meron ng, ano, meron ng mga date. Eh, may
1: yes.
0: time na.
1: Yes, yes.
0: Sabi mo, ay, na-miss ko kahapon. So, the moment na maalala mo yung na-miss mong pills, you have to take it right away.
1: Ah.
0: Kunyari, kagabi ka dapat, naalala mo ngayon umaga, you take it anytime.
1: And then I'll take the
0: tapos yung usual namang iniinom, inumin mo pa rin.
1: Continue lang. Mm. Ah, okay. So, hindi ako magsiskip.
0: Hindi po.
1: Bakit, Doc?
0: Kasi, yun nga, yun ang problema sa pills eh. Kasi pag hindi mo regular na inom, kahit naka-pills ka, pwede ka pa rin ma-pregnant.
1: Yun! Si Micah, Doc, nalaman ko po na buntis ako. Kailan po the best na magpa-OB? Agad-agad!
0: The sooner na nalaman mong pregnant ka, dapat magpunta ka na sa doktor.
1: Right.
0: Kasi para maplano ng doktor kung kailan ka manganganak.
1: Paano?
0: Kung tama ba yung last menstruation mo. Kasi
1: yes.
0: we have to make sure na tama yung age ng baby mo eh. Para alam namin kung kailan namin expect na manganak ka. Para kung kanya nag-labor ka, ay premature pa to mama. O kaya ay sobra ka na sa panahon ganyan. Lalo na kung hindi regular yung pag-mens ng patient. May nangyayari po yun eh.
1: That's
0: like,
1: right.
0: Nung nag-clinic ka lang ako, Jussie, doktor naman ang nanganak ako, hindi na ako nag-mens. Tapos nafe-feel ko parang buntis ako. Kailan last mens mo? I don't remember. So, the moment na masabi niya yon, examine mo na yung patient and then pa-ultrasound mo para tama yung age ng baby na niya.
1: Yan.
0: Kasi pag late siya magpa-check up po, hindi na ganun ka-accurate yung ultrasound.
1: At saka, tamang pangangalaga sa
0: po.
1: Pasyente.
0: Tsaka diba? Mabigyan ka na kaagad ng mga
1: vitamins. Pampakapit, etc. Si Arnold, may question. Doc, ano po pwede namin gawin sa ng asawa ko na pinaka-safe? Ayaw na po kasi sana namin magkaanak, di na kaya eh. Nakakaapat na po. Ayun yung mga methods na nabanggit
0: yes.
1: nitong si doktor.
0: Kaya nga yung mga methods na gagamitin niyo depende siyempre sa edad, sa kalusugan mo, sa lifestyle niyo.
1: Yeah.
0: Siyempre, anong layunin niyo? Pansamantala lang ba? Or permanent?
1: Uh-uh.
0: O depende rin sa budget. Although may mga libre po sa mga government at sa mga center, may mga libre po. Pero siguro hindi lang libre yung mahal. Yung may hormone na IUD. I think hindi nililibre yan sa government. So, depende sa budget niyo. Anong tanong po? Apat
1: effective?
0: Na? Ayon na nila?
1: Apat na ang anak?
0: Una, pwede kayong pumunta sa doktor. Kung hindi man sa doktor, sa healthcare worker, nurse, or midwife, kaya po nilang sabihin kung anong dapat niyong gawin. Kasi depende po sa mapagkasundan niya. Siyempre, kailangan yung family planning method niyo is yung sang-ayon kayong mag-asawa.
1: Yun,
0: tama. Dapat komportable kayo, ganun.
1: Right. Ito. Si Richard, yung misis ko po, 40 na, 40s na. Hanggang kailan pa po kaya siya pwede magkaanak?
0: Hanggat hindi po siya menopause. May mga patients kami na menopausal baby, yung eksaktong nagbuntis ngayon, after niyang magme-menopause na. So, hanggat hindi po siya menopause, may chance pa rin po. Sabi ko nga, marami akong napanganak ng more than 45, may 48, at saka may 51 pa ako nabuntis. Ang problema kasi, syempre, may mga high blood diabetes na yung mga pasyenteng ganun.
1: So, may mga risk tayo ng complications na dapat handa ang mga mag-asawa plus kumpiyansa sa doktor na kayo'y maaalagaan.
0: Yes,
1: okay. So, si Roxanne, hoy, ang bilis nyo naman. Teka lang. Meron pa, yan na ba yung susunod? Si Roxanne, tanong ko lang po tungkol sa mga GLP-1 injectable na pampapayat. Kapag po ba nag-take nito at na-achieve na yung desired weight, okay lang po bang magbuntis after? May posible po bang side effect ito sa uterus, fertility, o magiging epekto sa pagbubuntis in the future?
0: So far, pag pag nabuntis ka na, dapat itigil mo na yung Ozempic. Yung GLP-1 ano, na magamot. Okay. By the way, kaya siguro nabuntis kasi pumayat siya, di ba? Kasi kailan?
1: No, she's asking. She's not yet pregnant. She's asking if may epekto yung GLP-1 injectables sa kanyang...
0: Sa future? Wala naman. Wala naman. Sa future.
1: Okay. So, ang mga huling paalala ni Doktora Elizabeth?
0: Sana bumunta kayo sa doktor nyo o kaya sa mga healthcare worker nyo tungkol sa family planning. Hindi pwedeng kayo-kayo lang mag-ano. Kagaya ng tanong kanina na kumpleto na yung family nyo, lalo pag hindi na
1: kaya
0: yung suportahan, siyempre sa pag-aaral, sa pagkain.
1: Uh-uh.
0: You have to really plan your family.
1: Right, that's right. Yes. Oo. Hindi lang po economically, katulad nga po ng sinabi ni Doktora, malaki rin ang epekto ng hindi na planong pagbubuntis sa nanay at sa baby. Very good. Thank you, Doktora!
0: Nalata ko mga lalaki nagtanong.
1: Nagulat din po ako. Maraming salamat. Ang ating OB with OBGYN mula Makati Medical Center, Doktora Elizabeth Iforong Gonzales.
0: Maraming salamat.
1: Ingat po sa biyahe. Bye-bye.
0: Thank you.
1: Yan. Oras natin. Alas 2:45. Bigyan daan po natin ng mga balita. Pagbabalita ng Radyo Patrol, depenisyon ni Senator Robin Padilla ng force majeure kinontra sa Senado. Ano nga ba ang definition niya doon? Alamin po natin mula sa balitang kumpirmado sigurado ni Radyo Patrol, Robert Mano.
2: Ito ang sinoklar ni Senator Rizzo Ontivero sa definisyon at interpretasyon ni Senator Robin Hood Padilla sa force majeure o hindi maiiwasan at hindi kontroladong pangyayari. Sa post ni Padilla sa social media, tinukoy na senador na kasama sa force majeure ang gera sa gitnang silangan na nagresulta sa oil crisis, ang China-Taiwan conflict na posibleng madamay ang Pilipinas at ang inaasahang matinding El Nino phenomenon. Sa tinutukoy ni Padilla ay hindi matatawag na force majeure. Punto ng senadora, malayo ang gera ng Middle East sa Pilipinas at ang epekto na crisis sa langis ang siyang mas mabigat na dahilan, kaya mas dapat pumapasok sila physically at ginagawa kanilang trabaho, maging ang kinatatakutang hidwaan niya ng China at Taiwan, global warming at sanhi ng climate change ay matagal lang punta sa bansa at hindi kinakailangan i-online work ng mga mambabatas. Dagdag ng senadora, ang mga ito niya ang mga issue na dapat nilang trabahuin in person at hindi kailangan bigyan daan para sa online debate at voting. Tinawag naman ni Senator Panfilo Lacson na unforced error ang definisyon ni Padilla. Iyan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
1: Salamat kayo, Robert Mano. Samantala, Ombudsman. Ombudsman nagsampa na ng patong-patong na kaso sa Sandigan Bayan laban kay Senator Jinggoy Estrada at iba pang opisyal ng DPWH. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Sandigan Bayan ni Radyo Patrol, Kelly Cordero.
3: Tita Winnie, patong-patong na kaso ang isinampa ngayong hapon, May 28, 2026, ng Ombudsman sa Sandigan Bayan laban kay Senator Jinggoy Estrada at iba pang opisyal ng DPWH. Si Assistant Ombudsman Attorney Nico Clabanong naghahain ng kaso ng plunder at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act laban sa Senador. Kabilang din sa sinampahan, sinadating DPWH Secretary Manuel Bunuan, dating DPWH Yusek Roberto Bernardo, dating Regional Director ng DPWH-NCR, Gerard Pulenza, Henry Alcantara, Bongding Lasan, Henry Lester Fortuna, Manny Bulusan, Arturo Gonzalez at iba pang John Jane Doe. Matatanda ang sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya na ang kaso ay kaugnay sa manmalayang multi-million peso flood control project. Si Estrada, ang pangatlong mambabatas na nasampahan ng kaso ng Ombudsman kaugnay ng flood control scandal. Mamaya magkakaroon ng press briefing sa Office of the Ombudsman para sa iba pang detalye. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
1: Thank you, Kelly Cordero! Tuloy-tuloy pa rin po ang mga balita, mga paratang. Mga paratang kaugnay sa mga ikinasang raid sa ilang lugar laban kay Senator Ronald De La Rosa, pinalagan ng CIDG. Balitang kumpirmado sigurado mula kang krame ni Radyo Patrol Marlene Padiernos.
4: Titawin ni bumalas si CIDG Director Police Major General Robert Morico II sa mga akusasyong walang dalang warrant of arrest. Ang kanilang mga tauhan na sumalakay sa isang subdivision sa Angeles City, Pampanga kahapon. Sa pulong balitaan sa Campo Crame, nilino ni Morico na bit-bit nila sa naturang operasyon ang warrant of arrest na inilabas ng International Criminal Court laban kay De La Rosa. Sabi ni Morico ay ginagalang at naiintindihan nila ang posisyon at saloobin ng asawa ni De La Rosa. Pero muling binigyang diin na naging professional at walang nilabag na batas ng kanilang mga operatiba. At sa pagpatupad ng warrant of arrest laban sa naturang mambabatas. Sakaling may nakita man-anya ang mga ito ng mga naging paglabag ng CIDG, maaari anya silang magsampa ng reklamo ukol dito na handa namang nilang harapin. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
1: Thank you Marlene. Samantala, higit 840 million pesos na halaga ng peking produkto, dami na na, nakumpiska sa isang bodega sa Valenzuela. Balitang kumpirmado sigurado mula Valenzuela ni Radyo Patrol Nico Bagsig.
5: Tita Winnie, tumambad sa mga otoridad ang ilang mamahaling produkto ng pabango at skincare na nakatago sa isang bodega sa Valenzuela ngayong umaga. Pero ang mga produkto, counterfeit o mga peke, ayon sa Bureau of Customs na kanilang agad-agad na kinumpiska mula sa impormasyong kanilang nakalap. Base sa inventory, nasa 1,416 na mga kahon ng pabango at 364 na mga kahon ng lotion ang nasamsam na nagkakahalaga ng nasa 841 million pesos. Maaring maharap ang mga sangkot sa ilegal na pagbebenta at pagpupuslit ng mga produkto sa bansa sa paglabag sa Intellectual Property Code at Customs Modernization and Tariff Act. Samantala, sinelyuhan naman at pinasara ng BOC ang bodega para itigil ang maanomalyang operasyon nito. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
1: Salamat sa iyo, Nico Bagsik. Ilan lamang po yan sa importanteng balitang kailangan nating malaman sa oras na ito. Abangan po ang iba pang mga balitang ihahatid ni Tony Velasquez alas 4 ng hapon sa Headline sa Hapon.
6: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Aksyon ngayon! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
7: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari din makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liveraid Pro.
8: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Para sa maayos na liver function, Liveraid Pro.
10: Liver up na tayo
9: with Liveraid Pro.
11: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
8: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.

0: Ng bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
0: Balitang kumpirmado, sigurado sa DZMM Radio Patrol sa East 30. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Kayo nakatutok pa rin sa ating programang Aksyon ngayon. TESDA, Technical Education and Skills Development Authority. Naku, alam naman natin yan, di ba? Pero baka meron silang iba't mga bago na mga training na i-offer para naman tayo maging maalam at syempre makakuha rin naman ng trabaho. Kasama natin ang Executive Director ng Public Information Office ng TESDA, si Director Floramel Joy Songsong. Hello, Direktora! Magandang hapon, Tita Winnie po kasama niyo.
3: Magandang hapon po, Tita Winnie, at sa ating mga kababayan na nakikinig ngayon.
2: Ano pong bago sa TESDA ngayon, Madam?
3: Ay, marami pong bago. At ang isa nga dyan sa nais natin ipaalam sa ating mga kababayan ay yung patungkol sa mga online programs or mga qualifications or training na pwede nilang makuha sa pamamagitan ng internet. So, ang tawag po natin doon ay TESDA Online Programs or TOP.
2: Kamusta naman po? Kasi iba rin po kasi direktora yung online at saka yung face-to-face. Meron po bang epekto sa kalidad na matututunan ng mga estudyante?
3: May bibigay po natin na assurance dyan or katiyakan kasi yung mga in-offer natin sa pamamagitan ng online at yung mga in-offer din natin sa pamamagitan ng face-to-face ay dumaan po yan sa pag-develop ng mga experts. Mm. So yung ating in-expect na matututunan kapag ka face-to-face ay ganun din kapag sa online nila kinuha yung ganitong klaseng training.
2: Oo, kasi merong mga training na pwede talagang online, hindi na kailangan ng physical presence, pwede rin na, at meron din namang mga training na kailangan talaga na naroon ka present. Direktora?
3: Tama po yan, Tita Winnie. At yun din po ang dahilan kung bakit sa ngayon, kung ikukumpara natin yung mga training na pwedeng i-offer ng face-to-face at saka yung mga nasa online platform natin, ay mas kaunti yung via online kasi dinedevelop po nating patuloy. Ayan. Para naman makatiyak tayo na pagdating ng araw ay yung nakukuha na training ng face-to-face ay magiging available din at accessible sa ating mga kababayan na nasa mga malalayong lugar at mahirap pumunta sa mga training centers.
2: Right, kailangan nila ng maiging data. Okay, magbigay po kayo ng example, Direktora, ng mga courses natin online?
3: Meron po tayong mga training na sa larangan na halimbawa ng syempre ICT o yung Information and Communications Technology. Okay. At saka yung mga digital skills. Okay. Na kailangan ngayon, hindi lang naman sa isang sektor. Maraming mga sektor po ang mas nagkakaroon ng advantage kapag meron kang digital skills na tinatawag. Oo. Nandyan din po yung ating contact center services. Ito ay para doon sa mga nag-trace ng mga information din na kailangan. Halimbawa sa mga barangay, sa health services. During the time of pandemic ay isa po ito sa mga naging kailangan na skill yung contact center services. Ganun din po sa automotive, meron tayo. Wow. Bread and pastry production, entrepreneurship, lalo na yung mga gustong mag-online business, tourism and hospitality. Meron din sa agriculture, visual arts, and graphic design. Yung mga ganun po na patungkol naman sa pag-create ng mga designs using the internet at yung pong technology na yon. At marami pang iba.
2: May bayad po ba ito, direktora?
3: Yun po ang kagandahan nito, Tita Winnie. Kasi nga, gumagamit tayo ng platform na ang tawag doon ay MOOCs o yung pong Massive Open Online Course. So, ibig sabihin yan, libre siya. Wow. Kahit nasaan ka, kahit anong oras, at your own pace, pwede mong gawin at pwede kang mag-aral at matuto ng panibagong skill. Kaya napaka-konvenyente po yan para sa ating mga kapamilya.
2: Oo, iiwas, biyahe ka na dito, direktore, no?
3: Yes. Opo.
2: Very good.
3: Bawas gastusin pa, additional gastos.
2: At
3: kasi
2: libre.
3: Kasi nakapahay ka na. Opo, at libre pa.
2: Pero, bago ako makakuha ng certificate, doktora, na natapos ko na yung course or training na iyon, meron pang pagsusulit, di ba, direktora?
3: Opo, yun pong ating mga training or mga modules natin na nasa TOP or Test the Online Programs.
2: Opo.
3: Ay bawat po module niya, meron po siyang mga pagte-test or assessment sa dulo noon.
2: Uh-huh.
3: Opo, may mga pagte-test kung natutunan mo nga ba at kung hindi, pwede mong balikan ulit. At pag natapos niyo po yung modules o yung mga trainings na yon, nag-i-issue naman po ng Certificate of Completion.
2: Yeah.
3: Ngayon, kung ang gusto ninyo ay magkaroon pa ng Certificate of Competency o kaya National Certificate, para doon sa mga gusto rin magkaroon ng ganong klaseng certification, kailangan po doon ay sumailalim kayo sa assessment. So, ang gagawin nyo na lang, pag nakompleto nyo na yung training sa pamamagitan ng TOP, pwede po kayo magpa-schedule na ng inyong assessment para doon sa pagkuhan naman, kung sakaling maipasa ninyo yung assessment, i-issuehan po kayo ng Certificate of Competency o kaya naman ay National Certificate kung ito po ay patungo or leading sa isang training regulation.
2: Ayan. Is that enough para ako ay magkatrabaho?
3: Naku, totoo yan, Tito Winnie.
2: Yeah.
3: Ngayon po, maraming mga employers, hindi lang locally, even abroad, ang hinahanap nila na ipapakita mo lang na credential ay yung ating certification. Kasi po meron tayong tinatawag na Mutual Recognition Agreement. Doon sa mga ibang bansa ay kinikilala po nila yung ating national certification. Kaya yun lang sapat na para kayo po ay ma-consider. Kasi nakalagay po doon sa national certificate yung listahan ng mga skills na kaya ninyong i-perform, ipakita, kaya nyo naipasa yung assessment.
2: Yeah.
3: At yun din po ang patunay na magiging kwalipikado po kayo doon sa inyong ina-apply ang trabaho.
2: Very good! Muli, Direktora, pakibanggit lamang po ang ating website.
3: Opo. Pwede niyo pong malaman ang iba pang detalye patungkol sa TESDA online programs at iba pang mga programa ng TESDA. Ganun din sa mga serbisyo na ipinagkakaloob natin sa ating mga kapamilya. Bisitahin lamang po ang aming website, www.tesda.gov.ph.
2: Very good. Maraming salamat, Madam. Thank you so much.
3: Thank you very much din po, Tita Winnie, at happy 40th anniversary sa inyo.
2: Salamat po, salamat. Yan po, Executive Director ng Public Information Office ng TESDA, si Direktora Floramel Joy Songsong. Ako naman po yung magpapaalam na dahil narito na po si Chiang Ami Perez Castillo para sa Ako To, si Chiang Ami. Bukas ulit! Bye-bye po!
0: Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon sa DZMM.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat,
4: Ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kami po ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras, Philippine Standard Time, 3:04 in the afternoon.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrupen Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: DZMM Balita Ngayon.
3: Kapamilya, nangunguna pa rin ang National Capital Region sa medal tally sa palarong pambansa. Sa pinakahuling update, kaninang alas 10 ng umaga, humakot na ng 63 medalya ang NCR, kabilang ang 26 na gold, 16 na silver at 21 bronze medal. Kinumpirma naman ng Department of Education na idaraos ang palarong pambansa sa susunod na taon sa Quezon City. 2023 huling idinaos ang palarong pambansa sa Metro Manila kung saan host city ang Marikina. Sa ibang balita, nasabat ang mahigit 6 milyong pisong halaga ng hinihinalang illegal na droga sa Central.
4: This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.
3: Hati ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert.
5: Prisa, nasabat ang mahinihinalang illegal na droga sa loob ng 5 abandonadong inbound parcels, katilang sa mga nakumpiskon kontrabando, ang hinihinalang ecstasy, marijuana kush, cocaine at ketamine na nakatago sa iba't ibang lalagyan tulad ng lata, foil pouches, wax paper, glass containers at plastic sachet. Loba sa record na ang mga parcel ay nakapangalan sa mga consignee sa Pampanga, Zambales at Cagayan de Oro habang nagmula umano ang mga shipments sa Canada at France. Agad namang isinailalim sa kusodiyan ng mga otoridad na mga nasamsam na hinihinalang illegal na droga at nakatakdang dalhin sa PNEA para sa karagdagang investigasyon. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol for Dizon DZMM.
3: Maraming salamat, Bert Dizon. At abangan mamaya sa headlines sa hapon. Senador Jinggoy Estrada, sinampahan ng kasong plunder at graft kaugnay ng maanomalyang flood control projects. Davao City Police bumuo na ng tracker teams para matunton at madakip ang puganting si Senador Ronald De La Rosa. At Pilipinas nakakuha ng mahigit 3 billion pesos o $3 billion na investment pledge sa state visit ni Pangulong Marcos sa Japan. At yan ang mga balita, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM. Manatili nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Trisha Lindo.
2: DZMM Balita Ngayon!
6: Sa panahon ngayon, mahirap humanap ng taong marunong umunawa.
7: Ako to, si Chang Ami.
6: Hindi rin ganun kadaling magtiwala.
7: Ako to, si Chang Ami.
6: Sino pa ba ang pwedeng makinig?
7: Ako to, si Chang Ami.
6: Kanino pa ba ako pwedeng lumapit?
7: Ako to, si Chang Ami.
6: Buti na lang, nariyan ang nag-iisang Chang ng bayan. Nakikinig, nagmamahal. Ang inyong makakasama araw-araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Walang iba kundi
7: ako to, si Chang Ami.

0: Magandang afternoon, mga kapamilya, mga keserbisyo. Ako to, si Chang Ami. Kamusta po? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. Kahit napakainit na naman, ngayong araw na ito, tayo po'y Thursday na. Isang kembot na lang. Aba, ay weekend na, hane. O, diba? Tapos, good job na naman tayo dahil nakatapos tayo ng isang linggong trabaho. Kamusta, kamusta? Samahan po ninyo ako hanggang alas 4 po ng hapon dito po sa programang Handa Pong Makinig kung ano man ang inyong pinagdaraanan nang walang panghuhusga. Ano man pong usapin sa buhay, sa trabaho, sa mental health, sa pamilya, sa kaibigan, eh narito po yan sa ating pong programa ngayong hapon. And everyday yan, Monday to Friday, kapag araw po ng Tuesday at Thursday, ang ating pong ikwento mo kay Chang na segment kung saan tayo po'y nakikipag-usap sa ilan sa mga kapamilya po natin na dumulog sa ating programa at humihingi po ng tulong tungkol po sa kanilang mga pinagdaraan ng challenges sa buhay, sa mental health, sa trabaho, sa pag-aaral, o di kaya naman po ay sa relasyon. At kinokonnect naman po natin sila sa ating pong mga eksperto dito sa programa na nakakasama po nating mga psychiatrist, psychologist at pati na rin po ang mga life coach na malaki po ang tulong, hindi lang po dun sa mga kapamilya nating nakakausap tuwing Tuesday and Thursday, pero para din po sa ating lahat dahil natututo po tayo sabay-sabay, ano? At pag-araw naman po ng Lunes at Miyerkules, yes, Monday, Wednesday, ang ating segment na Anong Feels Mo? At dyan naman po ay may mga topics po tayong napag-uusapan. At karamihan nga po dyan ay request nyo rin po mga kapamilya. O meron akong bagong nabasa, Mayora Sheila. Ito pwede nating maging topic, ang tawag ay sad fishing. Meron palang ganyan. O maganda yan ha. Pag-uusapan natin, pwedeng maging topic dito sa ating programa para sabay-sabay tayong matuto. Ano ba yung sad fishing? Yan pala daw yung parang ano, pagbo-broadcast online ng iyong mga malungkot na mga pinagdaraanan. So meron din siyang good and bad side. So magandang mahimay natin yan dito sa programa. Kaya abang-abang niyo po ha. Abangan-abangan. Sa mga susunod na araw, pagkukwentuhan po natin yan dito sa programa pag-araw po ng Monday and Wednesday. Pag Monday, kasama natin si Dr. John Patrick Magpantay. Pag Wednesday naman, si Coach Rainer Grospe. At pag Tuesday, si Dr. Catherine Tan. At may mga araw din po nakasama natin, kagaya today, ang mga kasama po natin ay si Prof. Yeng Gatchalian, ang ating Chief Psychologist mula sa Mind Care Perpetual Health Medical Center. At sa loob ng isang oras, aba hindi po doon natatapos yung pagtulong natin. Dahil yung ilan po sa mga nakausap na rin natin dito sa programa ay nabigyan na po ng libreng tulong ng ating pong mga psychologist, psychiatrist, pati na rin po yung mga life coach. Ay nagkakaroon po sila ng ano, debriefing at nagkakaroon din po ng mga sessions. At ang iba rin po sa kanila ay nailalapit naman natin sa Department of Health. Kaya maraming salamat din po sa DOH dahil alam nyo naman po, eh, napakamahal po ng gamot para po sa mga kapamilya natin at kaserbisyong dumadaan po sa mental health problems or conditions. Kaya yan po ang ating ginagawa dito po sa ating programa. At pagka naman po araw ng Biyernes, bukas, ang ating naman pong Chang Ami Presents. Ito po yung mga drama na ginagawa po ng ating production team na napakahusay. Oh, may mga director po kami dyan, may writers, pati ang sound engineer natin. Oh, yan. Talaga pong every week pinagsusumikapan po nila yan, lalo na si Mayora Sheila, taga check baby check ng script at lahat, at para po talaga kayo din ay may mapulot na aral sa mga kwento pong naririnig ninyo sa Chang Ami Presents. Kaya po mapapakinggan po natin ang kwento po ng isang babaeng lumaki sa hindi buong pamilya. Isang babae daw pong makakatagpo ng lalaking magpapasaya sa kanya. Pero paano kung ang taong mahal mo ay may anak na pala? Paano nga ba daw maging ina sa isang batang hindi mo naman anak? At paano ka lalapit sa isang puso na takot kang tanggapin? At hanggang saan nga ba ang karapatan ng isang ina-inahan? Ito po, pakinggan natin.
1: Chang Ami presents.
0: Ako to, si Chang Ami.
2: Ako yung the best boyfriend ever mo. At hindi ka na maghahanap pa ng iba.
3: Adrian, may anak ka na?
2: Mahal!
3: Ginawa mo ba akong kerida mo? Sabihin mo sa akin!
4: Hindi mo ako anak! Hindi kita nanay! Isa lang ang mami ko! Leave me alone!
2: Athena!
1: Chang Ami presents.
0: Yan po ang ating Chang Ami Presents na abangan niyo po bukas. At yan din po ay napapakinggan sa ating pong Spotify account. Puntahan niyo lamang po ang, i-download niyo lang po ang Spotify at pwede na po yan, libre po yan. Mapapakinggan ninyo ang ating mga past episodes dyan po ng Chang Ami Presents. At ngayon nga pong hapon naman, mapapakinggan naman natin sa kwento mo kay Chang ang isang kabataang may pinagdaraanan sa kanyang sarili at may takot para sa kanyang kinabukasan at sa mental health. Kaya paano nga ba daw niya mahaharap at mababawasan ang takot na kanyang nararamdaman? Yan po ang ating bibigyang atensyon at payo ngayong hapon sa ikwento mo kay Chang. Pero bago ang lahat, naku, present na ang mga online kapamilya natin. Nariyan na si Donald Figueroa Bagawisa. Bukas Chang Ami, 1 year old na. Talaga ba? Bukas ba ang anniversary natin, Mayora? Parang sa June ano pa? Tama? June 16 ba? O June 6? Ah, June 6! Nakalimutan na agad-agad, ano? Sabi niya, ang bilis naman ng mga messages niyo. Teka lang. Ayan. Sige, magandang hapon sa mga kasama natin, ating mga team online. Si KGB underscore 2809. Mommy Tess Villamin. Nako, inom-inom na maraming tubig. Opo, sobrang init ngayong hapon again. Hello, hello din kay Ryota Takeshi Kabalan O'Hara. Magandang, magandang hapon din kay DZMM Teleradio version 2.0. Sabi ni Donald, pinapagalitan ako, Chang, iwasan mo na mag-absent bukas. Ayan talaga, Mayora, nauna na sila sa'yo. Talaga naman. Sorry na po. May mga labada lang kasi. Kelly, Sheila, Vera, 6253, magandang hapon. Hello, hello din. At magandang hapon kay Tita Cory Alejandro, Tita Alicia Palomo, Anona Damian, si Maria Dulce Orate, Virgo Profogo, yan ang mga laging naka-attendance check na Marvin Riabad. Salamat din sa pagtutok at pagsama sa amin dito araw-araw. Yes, si Chris John Gatbunton present. Oh, ayan ha. Si Vaughn, Elvan, asan na ba yun? Ariate. Happy birthday sa aking Kuya Vaughn Ivan Ariate. Level, ano? Ah, chapter 19 na. Happy, happy birthday. Ganun din kay Grace Groyon, magandang hapon. Tita Lina Ho at kay Julius Bangalando. Tita Yoli Lu, good afternoon din. Si Casebio TV D4, hello din sa iyo. O, iba pang mga pa-shoutout mamaya-maya po. Yes, sa Kabalan Family, si Delio Family, dyan po sa Barangay Katmon, Malabon City. Magandang hapon, Marilu Dones. Tita Lina Ho! Yes, present yan. Sa Kabalan at Takeshi Family, magandang hapon po sa inyong lahat. Oras natin, 3:18. Ito po muna ang mga pag-uulat ng ating Radyo Patrol. Hinihina Dinalang Drug Laboratory sa Occidental Mindoro, binuwag ng Philippine National Police. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado mula Camp Krame, Radyo Patrol, Marlene Padiernos. Marlene, magandang hapon.
5: Magandang hapon siyang Ami. Ipinag-utos si PNP Chief Police General Jose Melecio Natatas Jr. pagkasagawa ng malalimang investigasyon sa mga nasa likod ng nadiskubreng dihem na drug laboratory sa isang liblib na barangay sa isla ng Luok sa Occidental Mindoro. Sa ulat, nag-ugnat ang operasyon ng isiwalat ng isang suspect na naaresto sa Batangas na mayroon umanong drug laboratory sa lugar. Nang salakayin ilang kemikal na pinaninwala ang ginagamit sa paggawa ng illegal na droga, ang nakumpiska sa ikinasong operasyon ng mga tauhan ng PDEG. Agad ito isinilalim sa forensic examination habang naalam na rin ng mga investigador ang mga personalidad na nasa likod ng naturang illegal na operasyon. Ang manadalawa ng polisya na naging pahirapan ang kanilang intelligence operation dahil mahirap awutin ang lugar at limitado ang komunikasyon. Pero nagbabala pa rin si PNP Chief Nartates na hindi makakalusot sa batas ang mga sindikato nagtatago kahit pa na sa mga liblib na lugar. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, BZMM.
0: Maraming salamat, Marlene Padiernos.
6: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. DZMM, numero uno sa aksyon.
0: Magbabalik po ang Ako To si Chang Ami, sandali lamang.

0: ko to, si Chang Ami.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: For liver health, level up na! Liver Aid Pro, silima rin na multivitamin spa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liver Aid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liver Aid Pro!
3: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
4: May silimarin, may multivitamins pa.
5: Yan, ang Liver Aid Pro.
4: Tulong sa pangangalaga ng atay.
5: Liver up na tayo
4: with Liver Aid Pro.
6: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
7: TTTZMM. Numero uno sa aksyon.
8: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Talaradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4.30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
7: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
0: Ako to, si Chang Ami.
9: Kwento mo kay Chang.

0: Nakikinig po kayo at nanonood sa Ako To si Chang Ami. Oras natin 3:24 ng hapon. O sandali lamang po muna. Eh meron tayong pasasalamatan, hindi ba? O Gio. Ay bago lang ho tayo magpatuloy ng ating programa, ay meron lamang ho tayong gustong pasalamatan.
1: Para sa masiglakas na araw, katuwang ng DZMM ang gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya.
2: Kwento mo kay Chang Ami.
0: At para nga po sa ikwento mo kay Chang, shout out nga kay Arvin Ramos 1063 na nakikinig ngayon from Italy. Ah, kita mo, Gio, ha? May nanonood sa atin na nataga Italy. Sir Roberto Clemente, present din. Si Geraldine Zolita, good afternoon. At eto na nga po, ang ating pong mga kausap na kapamilya ay batang-bata. Siya po ay 23 years old at siya po ay na-diagnose ng post-traumatic stress disorder. At isa po siyang third-year college student na kumukuha ng nursing. Pangatlo sa mga magkakapatid, at nung first year college ay napansin daw ho niya na nagkaroon siya ng bukol sa kanyang leeg. Pero noong November 2025, o last year, nung siya po ay second year college, ay unti-unti nga daw ho siyang namayat at naoperahan na. At kamustahin po natin ang kanyang kalagayan ngayon. Nasa linya ng telepono si Ren. Hi Ren, magandang hapon. Ako to si Chang Ami.
3: Hello po, Chang Ami.
0: Kamusta? Kamusta?
3: Alala, papanood ko lang po kayo sa Showtime.
0: Tapos na ako mag-Showtime, kaya nandito naman ako ngayon sa programa. Kamusta ka, Ren? Ano ba ang iyong pinagkakabalahan?
3: Okay naman po. Ano po, tawag dito, medyo nabibisi na din po since malapit na po magpasukan. Sa June 15 na din po.
0: Oo. Ano yung nangyari sa leeg mo? Ano daw yung bukol na yon? Okay lang ba? Pag-usapan natin.
3: Apo. Actually po, siyang amin na lumabas siya nung first year pa po ako. Karoon na po ako ng parang jolen, kasi laki lang po na jolen na bukol. Akala po namin nila mother is kolani lang po. And then, kinayaan po namin kasi akala namin is mawawala din hanggang sa, kasi wala naman po akong symptoms nung una po eh. Until lumalaki na po siya, napapansin na po siya ng mga classmates ko, then sobrang payat ko na po talaga, doon ako pumapayat, doon na po ako yung mabilis singalin.
0: So papagod. Ang sabi ng doktor eh, ano daw yun?
3: Nung ano po, nagpa-check up po agad ako noon sa public hospital po. Ang sabi po is kailangan ko daw po muna magpa-ultrasound and then magpa-tingin po na dugo.
0: Yun
3: para
0: man ang
3: malaman.
0: Dapat gawin. Oo.
3: Opo. Ginawa ko naman po siya agad nung lumabas po yung result. Nagpa-follow up po ako and then sabi po ng doctor is need ko daw po magpatingin sa ENT na specialist po.
0: Tapos?
3: Ngayon po, yung hospital po na pinuntahan ko is wala po silang ENT specialist, which is sobrang nahirapan po ako kasi ang nakikita ko po sa on sa mga social media po eh more on mga private po kadalasang may ENT. Ayun po, so natigil po siya, hindi ko na po siya napacheck until nung second year po ako, may isa po akong classmate na sinabi na nababothered po siya kasi nga po lumalaki po talaga yung bukol. Opo. Tapos sobrang lala na po ng
0: visible
3: mga symptoms.
0: Visible na siya, kitang kita. Opo.
3: Visible na po talaga.
0: Tapos pumapayat ka.
3: Opo, mas malaki na po siya sa buto ng santol.
0: Okay.
3: Ganun na po siya. Ganun po
0: so, thyroid.
3: Opo. Tapos until bumalik po ulit ako dun sa ospital, then tinignan po ako ng surgeon na po, and then sabi niya, pumunta ako dito sa ospital na to, which is public din po,
0: opo,
3: para po mabiopsy daw po.
0: Ang bait naman, tinulungan ka.
3: Opo. Opo, kasi po sobrang, ano po kasi kami, hindi po talaga kami okay when it comes to financially po.
0: Yeah. Hirap pa naman magkasakit sa Pilipinas talaga. Kay mayaman ka, kay mahirap ka, napakahirap.
3: Opo.
0: Totoo yan.
3: Opo.
0: So ano po ang sabi ng doktor? Ano ang final, ano?
3: Ayun po, nung pagpunta ko po doon, pinaulit po ulit yung mga ultrasound and yun sa dugo po since one year na po yung result po. Tapos nung lumabas po, yun po, biopsy po ako, which is yung fine needle biopsy po, which is isa lang po siyang syringe, kukuha lang po sila ng sample tissue para malaman po kung ano po yung bukol. Then after 2 weeks po, lumabas yung result, and then syempre po, as a nursing student po, nakakaintindi na po ako kahit paano.
0: Alam mo na paanong basahin.
3: Opo. Tapos nabasa ko po doon, incision. So sabi ko, kailangan operahan, kailangan tanggalin, ganyan. So kasama ko na po yung mother ko noon nung ipapabasa namin. So habang nasa labas, kinakausap ko na din po yung sarili ko na, okay, ganito na talaga yung mangyayari. Wala na po talaga akong choice. Ito na po yung nakatadhana. So after po noon, nabasa ng doktor, kaso 1 year pa daw po bago ma-operahan, since public nga po and marami pong nakapila.
0: Oo.
3: So dapat po this year po ako ma-operahan. Pero po may isa pong
0: bumalik
3: ulit ako doon sa pinakaunang ospital na pinuntahan ko po. Tapos ang sabi niya, pumunta ka na lang dito sa itong isang ospital, which is malapit po sa amin, and then public din po.
0: Uh-oh.
3: After nung chineka po ako, tapos wala pa pong parang 1 week, binigyan po ako ng days kung kailan ko gusto magpa-opera po. Tapos dito pinagawa na po sa akin yung mga laboratory para po malaman if capable po ako or wala po akong tinatago pang ibang sakit bago po ako operahan. So bago po ako mag-birthday siyang agi, ayun po, ginawa ko po yung
0: mga... So ano nga ang sabi ng doktor, Ren? Ano daw yung sakit mo?
3: Ayun po, after po ng December 26 po, 2025, nalaman po namin na cancer po yung bukol.
0: Nako.
3: Isa po siyang papillary thyroid carcinoma stage 1 po.
0: Thyroid, okay. So nung natanggal, yun ang nakita sa biopsy.
3: Opo, yun po na po yung final histopath po. And then ngayon po, kailangan ko pong every 3 months daw po is magpa-follow up and then gumawa nung ultrasound and then laboratory since isang thyroid lang po yung natanggal.
0: So may isa pa po akong babantayan yung isa pa.
3: Opo, okay. Expansion nga daw po, baka daw po kumalat.
0: So may mga sinabi ba yung doktor na bawal o kaya ay hindi dapat nakainin, gawin? Siyempre, tinake note mo naman yon, Ren.
3: Opo. Wala naman po actually siyang abi. Ano lang po talaga, yun nga, dahil nga po cancer siya, kailangan din po talaga healthy po talaga yung kainin. Pero wala naman pong pinagbawal.
0: Sino ang nagsabi na may post-traumatic stress disorder ka o PTSD?
3: Internal medicine po kasi siya siyang abi. Kasi po, nagkataon po kasi siyang parang 2 weeks po ata akong hindi nakapag-duty sa ospital. Tapos, nung pag-duty ko po, sakto po, may sa OR po kasi kami na destino eh. Tapos po, pagpasok ko ng OR, siyang sobrang grabe yung amoy. Yung amoy, naalala ko po yung amoy nung nandun po ako sa na-operahan po ako. Tapos talaga pong parang nag-vertigo po talaga ako. Talaga namawi. Tapos, kahilo, namutla. Talagang may case po kasi doon, tapos parang binibigay nila sa akin, no? Pwede mong kunin yung case kasi po, sa amin po kasi, kailangan po namin magkaroon ng case bago po kami graduate. Tapos yun po, sabi ko, parang naalala ko yung ano, tapos nung nakikita ko po yung ilaw doon sa OR, parang iniisip po ako yung nakahiga po, kahit yung break po nakita ko talaga.
0: Nag-overthink ka.
3: Opo, talagang ayun nga po, tapos kinabukasan po, nagpa-check po ulit ako doon sa pinaka-pinakauna kong ospital po na pinuntahan. Ayun nga, sabi ng doktor is, baka daw po, mayroon akong...
0: Pero hindi pa niya kinonfirm, kumbaga.
3: Opo, ano lang po, kailangan ko daw po kasi kumuha ng psych para maibal pa po
0: i-evaluate
3: yung nararamdaman.
0: Pero sa ngayon, yun yung mga...
3: To consider po yung nararanasan
0: mo, na-experience mo. Sige, para tulungan tayo ngayong hapon, makakausap natin at kasama natin via Zoom,

0: kwento niya na ayon sa kanyang internal medicine doctor, eh baka meron siyang PTSD. Siguro magandang i-explain niyo po muna, Prof Yeng, ano po ba ang PTSD? At saan ito nagagaling at saan nakukuha para mas ma-enlighten po si Ren?
1: Opo, Chiang Ami, yung PTSD rin, ito ay nangyayari sa isang taong nakaranas ng trauma. So pag sinabing trauma, dapat yung naranasan natin, yung tinatawag na real or perceived danger, yung hindi siya, maaring hindi talaga siya dangerous, pero kung para sa'yo, dangerous yon, eh pwede siya maging cause ng trauma, no? At exposure dito, kapag nagkaroon ng serious injury, di kaya yung mga sexual violence, yan yung mga taong nakakaranas ng trauma. Ngayon, kung halimbawa, kung yung operasyon ni Ren ay naging cause ng isang life-threatening complication, halimbawa, nung pagkatapos ng operasyon na yun, sinabing, baka magkaroon ka pa ng ganito, pwedeng maging traumatic yon. Pero kung wala itong mga indicators na ito or mga factors na ito, pwede kasing adjustment disorder yon, Chiang Ami. Magkaiba kasi silang dalawa. Kapag sinabing PTSD, again, merong exposure sa trauma. A trauma, life-threatening, real or perceived, akala mo masasaktan ka o paaring talagang masasaktan ka o mamamatay ka. Sexual violence, yun, importante yun. Tsaka yung, yung injury, kumbaga merong serious injury na mangyayari sa'yo. Pag yun ang exposure mo, malamang PTSD talaga siya.
0: Doon po sa binanggit niyo, adjustment disorder, ano po yun, Prof?
1: Oo, Chiang Ami, yung adjustment disorder, ito yung kapag na-expose ka sa mga kaganapan sa buhay mo, na hindi naman talaga siya traumatic, pero nahirapan ka makamove on, kumbaga. Halimbawa, may pagbabago sa trabaho, tapos nagkaroon ka ng hindi magandang experience sa trabahong yon, not necessarily dangerous. Halimbawa, nabully ka doon, pwedeng nahirapan ka na bumalik sa trabaho kasi nahirapan ka mag-adjust. Tapos nag-create siya ng anxiety sa'yo or depression or depressive symptoms. Sa kaso ni Ren, kung halimbawa hindi naman siya nagkaroon ng life-threatening complication after the operation, o di kaya hindi naman ito yung kumbaga parang hindi siya nakaranas ng matinding injury right after the operation. Baka lang adjustment disorder siya with anxiety. Yung iba naman siyang Ami, dahil sa ang factor, ang pinanggalingan ng kanilang nararanasan ay mga medical na dahilan, maaring illness anxiety rin siya. So, kailangan talaga ng assessment. Tama yung doktor ni Ren. Kailangan muna mag-undergo siya ng assessment para ma-identify kung ito ay post-traumatic adjustment or illness anxiety.
0: Illness anxiety, meron po palang ganun ngayon. May mga sintomas po ba yun, yung illness anxiety, Doc?
1: Oo, Chiang. Karamihan sa mga taong nakakaranas ng illness anxiety, takot sila sa doktor. O di kaya madala silang pumupunta sa doktor. Kasi napaparanoid sila. Yung maliit na nararamdaman mo lang sa katawan mo, halimbawa bumilis ang tibok ng puso mo, o di kaya nakaranas merong kate, ganyan, o di kaya bigla ka nilagnat, o sumakit yung tiyan mo, naku baka meron na akong cancer, naku baka meron na akong ganitong sakit, tapos hindi ka mapakali, pupunta ka sa doktor. Kumbaga maliliit na bagay, kailangan may gamot ka, may doktor ka, naniniguro ka na wala kang sakit. Illness anxiety disorder. Maraming Chiang Ami, after the COVID, marami ang nagmanifest ng parang illness anxiety. Pero kailangan, kailangan din nating intindihin na dahil sa COVID, talagang marami ang naging vigilant sa sakit ng katawan. Kaya hindi pa rin siya papasok as a disorder. Maaring normal siya according sa sitwasyon.
0: Yeah. So tanungin natin, Ren, ano ba yung mga madalas na nararanasan mo?
2: Yung usually ko po talagang nararanasan, pag po talagang naalala ko siya nawawala, kahit antok na antok po ako, pag maalala ko lang po siya talagang nawawala po yung antok. Tapos yun po, mas napansin ko, yung pasensya ko po talaga is umikli siya, di katulad dati po na sobrang po ako. After ko pong maoperan talagang konting parang problem lang, sobrang grabe yung stress ko, tapos kung kani-kanino ko nabubuntong yung galit. Yeah. Tapos yun nga po. Ang pinaka main concern ko lang po talaga kasi is paano po siya ma-overcome since ayun nga po, natatakot nga po ako sa mga procedures na and malaking impact po siya sa nursing life ko po.
0: Yun yung pinaka, sabi nga Prof Yeng, alam mo talaga,

0: tayo mga yung human being daw, PhD talaga tayo when it comes to worry, 'di ba? Talagang 'yan totoo, ang hirap labanan ng pag-aalala, Prof. Yeng, yung pag-worry, pag-iisip, 'yun. I think 'yun ang main concern ni Ren, ano Ren?
1: Yes po, tsaka ito totoo po.
0: Paano pag ganoon, Prof?
2: Oo, tama ka, Chang, eh. Kasi ang pag-aalala ay normal. Pero kailan ito papasok na hindi normal? Kapag meron ng naaabala sa functioning mo. Halimbawa, intrusive na siya. Ano ibig sabihin ng intrusive? Busy-busy ka, biglang pumasok sa isip mo. Di kaya walang kaabog-abog. Nagulat ka kasi meron kang nakita, meron kamukha nung nangyari sa'yo. Katulad nung bigla niyang naamoy, yung amoy ospital. Tapos bigla na siyang kinabog. Ito yung masasabi natin, maaring intrusive na siya. Kasi kapag naranasan niya na yung pag-aalala, maaring natitigil o nagkakaroon ng problema sa functioning relationship at nai-impair ka na, nadidistress ka na. So ang anxiety, ang pag-aalala ay normal. Kaya tama yun, ano, Chang, lahat tayo nag-aalala. Pero again, kapag naabala nito, ang gawain mo, ang relasyon mo, kagaya niya, nagagalit siya lagi, di ba? So maaaring sanhirin ito ng kanyang matinding pag-aalala. Kaya siguro at this point, mahirap pang sabihin kung ito ba ay adjustment disorder or illness anxiety. Ang PTSD kasi kung merong nangyari sa kanya, ng mga factors sa sinabi ko, maaaring PTSD. Pero kung in the absence of dangerous stimuli, hindi yon PTSD kasi yun po yung indicator para malamang PTSD siya. Kung wala yung mga yon, dito ka mag-delimit sa adjustment or sa illness anxiety. But for whatever it is, importanteng tutukan yung kanyang matinding pag-aalala, Chang. Dahil yun nga, ito yung nakakapagpatigil sa kanya. Kaya may mga pwede tayong gawin bago siya, halimbawa, kailangan talaga mag-undergo siya ng psychological assessment. Pero on her own, marami-arami siyang pwedeng gawin para matulungan yung sarili niya, Chang.
0: Ano yung mga simple niya, steps na yon? Breathing.
2: Yes, reading. Kasi para yung sensory, no? Nakatutok siya, meron siyang tinututukang ibang bagay. Pero minsan, pag matindi ang worry, hindi siya nakaka-focus dun sa reading niya.
0: Reading po ba o breathing?
2: Ay, breathing ba yung sinabi mo, Chang?
0: Breathing. Breathing
2: pala.
0: Yung paghinga.
2: Breathing
0: exercise.
2: Perfect yan, Chang. Kasi ang breathing po, ganito yon. Ang brain natin, hindi talaga niya na-identify kung ano yung nangyayari sa paligid mo. Pag may maingay, connected ka agad dyan sa danger na naranasan mo at some point in your life na nag-create ng anxiety. So pag ikaw ay humihinga, yung tamang box breathing, yung 444 na tinatawag, inhale 4 seconds, pause. At tapos exhale 4 seconds, pause 4 seconds, inhale 4 seconds, yun yung box breathing. Kapag tayo ay humihinga ng malalim at maayos, nakakalma tayo, nagsisend ng message sa brain mo yun. Kapag na-pick up ng brain na kalmado ka, magre-release ngayon siya ng mga chemicals na magpapakalma sa'yo. Inhibitory chemicals ito. Kaya powerful ang breathing, Chang. Magandang nabanggit mo siya. Ang isa pa, yung sensory technique.
0: Ano yun? Paano po yun, Prof. Yen? Baka makatulong kay Ren.
2: Oo, kailangan. Yung anxiety kasi, Chang, di ba, yun yung nag-iisip ka ng bagay na hindi pa nangyayari. So, kailangan pumunta ka kung nasaan ka ngayon at the moment. 5-4-3-2-1 technique ang tawag doon. Titingin ka sa limang bagay sa paligid mo. Halimbawa ay ball pen, kape. Yan, titignan mo siya 5 things. Tapos, 4 na pwede mong hawakan. Halimbawa, hawakan mo yung mesa mo, ganyan. Hawakan mo yung maliit na fan mo para mapunta doon yung sense of touch mo. 3 na naririnig mo. Halimbawa, tumigil kang ganyan, pakiramdaman mo kung meron ka electric fan dyan. Pakiramdaman mo yung ikot ng electric fan, yung hangin na binubuga nito. Ganun siya, no? Para papupunta ka doon sa sense of anong nangyayari sa paligid mo. 2 na naaamoy mo. Halimbawa, kung may kape ka dyan rin, amuyin mo yung kape mo. Pero huwag ka mag-iinom ng kape madalas, ha?
0: Iwasan daw rin ng kape.
2: Oo, pass muna ng konti.
0: Noted down.
2: Chang, mga isa lang siguro, tapos isa, ano lang, palabnaw lang.
0: Yeah.
2: Kasi ang kape ay stimulant. Baka lalo siyang mag-anxiety, no? Pero umanap ka ng pwede mong amuyin. Kung may lotion ka dyan, amuy-amuyin mo siya, ganyan. Kung meron ka mga oil, mga scented oil, amuyin mo. Yan, maganda rin yon. Dalawang bagay na maamoy mo at isang matitikman mo. Halimbawa, may tubig ka, kahit walang lasa ang tubig, uminom ka. Isip mo lang siya, tapos ramdamin mo lang siya. Ganda. Ito ay mga mindful techniques that will na mailalagay ka doon sa present moment. Importante kasi ang present moment. Lalabanan mo yung takot mo na baka may sakit ako, baka magkasakit ako ulit, baka maaksidente ako. Yun kasi yung anxiety eh. So, kailangan mong mag-present moment. Tandaan mo rin, 5, 4, 3, 2, 1.
0: Yeah.
2: Mahusay yan, Chang.
0: Totoo. At saka ako din, sa dami ng mga nababasa ko din, napapakinggan kong podcast, talagang natuturuan pala daw talaga yung ating isip. Kasi parang the more you think about it, the more it will happen. Totoo pala ang kasabihan na yun. Diba?
2: Totoo.
0: So, kung kayo man ay fan ni Michael Jackson o hindi, pero tignan nyo kung paano ikinuwento doon na sinasabi na pag inisip ni Michael, ito yung gagawin niya na kanta, ito yung dapat itsura nung kanta, ito dapat yung pagkakalabas nung kanta, lahat yun pinaplano niya, nangyayari. Kasi kumbaga, yun yung na-visualize na niya, diba? Tapos iniisip niya. Ngayon, kung iisipin mo laging merong kang kinakatakutan, parang magtutuloy-tuloy yun, Prof. Yeng. Kasi ako talaga, iniisip ko, sabi ko, hindi ako iinom ng gamot ng maintenance pagdating ko ng 56. Gagawin ko ang lahat para hindi muna ako umabot dun sa punto na yon. At na-achieve ko naman siya paunti-unti. Prof. Yeng, nasa mindset din. Tama ba?
2: Tama, Chang. Kasi ang tawag dyan, yung isa dyan, kung biological tayo, neuroplasticity. Nare-rewire kasi ang brain natin.
0: Yes.
2: So kung nasasanay kang laging nag-worry, konting stimulant, magugulat ka, nag-aalala ka na. Kasi doon ka nasanay eh. Lagi ka nagre-reklamo, konting bagay, ire-reklamo mo na.
0: Oo.
2: Kasi nakaset na yung brain mo sa hindi maganda. Ganun siya. Kaya neuroplasticity, you can rewire your brain. Yung isa namang konsepto na napakaganda, Chang, yung sinabi mo na kailangan 56, hindi ako iinom ng maintenance. Tapos ginawa mo lahat para maabot mo yun. Ang tawag yan, self-efficacy, Chang.
0: Self-efficacy.
2: Kasi pag inisip mong kaya mo, most like kaya mo.
0: Yeah.
2: Or most likely magagawa mo. Kasi may goal ka eh. Yun. Kaya yung mga tao na nagsasabi, hindi ko to kaya, una pa lang.
0: Yeah.
2: Mas malamang talaga kakayanin. Kasi yung behavior mo will gear towards hindi mo magagawa.
0: Yes. And that is something also na parang kumbaga sinasabi ko sa anak ko, kapag kasasali ka ng tournament, pag sinabi mo palang sa umpisa na, ay mama, hindi ako mananalo dyan, huwag na tayong tumuloy. Kasi binigyan mo na ng hatol yung sarili mo eh. Then, hindi mo na mafe-feel na hindi ka magkakaroon ng confidence na medyo kakayanin mo. O ba? Diba? Or kasi pinutol mo na yung ano mo eh. Sinabihan mo na yung sarili mo na hindi tayo mananalo dyan, mama. Ikaw na yung unang nag-doubt sa sarili mo.
2: Correct. So, under normal condition, Chang, magagawa mo pag inusto.
0: Yes.
2: Kasi yun ang ginol mo. Pag nilagay mo siya sa isip mo, nagtatranslate kasi siya sa behavior.
0: Yes.
2: Ganun siya. That's under normal condition. Pero kung mayroong disorder o kung mayroong psychological
0: naman. Mahirap din. Mahirap din. So, yun yung something din na lalabanan mo sa araw-araw. Marami nang binigay na tips si Prof. Yeng. Babalikan ka namin at si Prof. Yeng, magbe-break lamang tayo. Hihinga lang, sabi nga ni Doktora. Kailangan natin yung humihinga din. O habang magbe-break po tayo, gawin po ninyo yung mga advice na binigay ni Prof. Yeng, yung paghinga o yung breathing exercise. At napakaganda nung sensory technique na 5-4-3-2-1. O itry nyo na ho mga kapamilya. O diba sabi ni Ma_Ra, ganyan din po pag gusto mong mag-save. May financial goal ka dapat. Yes, tama. Diba? Kaya isipin nyo mabuti lahat yan. Magbabalik po ang ako to, si Chang Ami. Oras natin, 3:48 ng hapon. Wait lang.

0: to? Si Chang Ami.
1: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
5: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
6: kailangan ng gabay na maasahan.
5: Ako po si Master James Alejandro.
6: At ako naman po, si Ate Nems Turla.
4: Ang ating mga kaagad gapay sa kalusugan.
5: Gusto natin ay alam natin kung ano yung ibibigay natin dun sa ating mga family members.
6: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
4: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio. Kayo ay nakikinig kay Chang Ami Perez sa
0: Ako to, si Chang Ami.
7: Kwento mo kay Chang.
0: Ako to, si Chang Ami.
8: May nakikinig, may nagmamahal sa bawat hakbang ng iyo.
0: Kami po'y nagbabalik dito po sa Ako to, si Chang Ami. Kasama natin ang ating kapamilya na si Ren. At kasama rin po natin via Zoom ang Chief Psychologist ng Mind Care Center, Perpetual Health Medical Center na si Prof. Yeng Gatchalian. O naputol, si Ren. O sige, balikan natin si Prof. Prof, mukhang na-appreciate ng napakaraming nakikinig sa atin sa online yung mga tips na binigay po ninyo. Eh talaga namang malaking bagay po yun. Ako ngayon ko lang natutunan yung sensory technique. I will try that. I will do that. Kasi malaking maganda bagay. Chat. Oo.
9: Kasi alam mo yung ano, yung kapag na pupunta ka sa present moment eh. Mm. Nawawala yung paligid mo sa'yo. Kapag bumalik ka doon, madadivert yung thoughts mo. May isa pa akong bibigay sa'yo, Chang.
0: Ayan, si Ren. Ren, nandiyan ka na ba?
9: Ay, andiyan na siya.
0: Ren? Ayan, pakinggan mo. May isa pa daw tip na ibibigay sa'yo si Prof para makatulong na mabawasan yung iyong anxiety at pag-iisip, ha?
9: Ayan. Ren, pwede kang humawak ng ice cube. Hawakan mo siya. At kung kaya ha, hanggang kaya lang. Pag parang masakit na, bitaw ka rin. Kasi maganda pag hinawakan mo siya, di ba ang lamig niya, Chang? Tapos for some, may tingling sensation siya. Mm-hmm. Pwede ka niyang maibalik sa senses ng body mo. Ah. Pati yung clench and release, yung close open.
0: Apo.
9: Squeeze yung kamay mo into tight fist, mga 5 to 10 seconds. Tapos i-release mo. Mararamdaman mo yung tension hanggang dito. Pwede namang hindi mo itaas, tinaas ko lang para makita.
0: Mm-mm.
9: Tapos yung madiin na madiin, sabay bigay, bitawan mo.
0: Ah.
9: Yun, pwede yan na nakaupo ka. Mm-mm. Tapos nandito sa side mo yung kamay mo. Pag ginagawa mo yan, mapupunta yung attention mo dun sa tension sa katawan
0: Mm-mm.
9: mo.
0: Mm-mm.
9: So malaking tulong din yun siya.
0: Oo. So Ren, isa yan dun sa mga tanong mo, hindi ba? Kung meron bang mga coping mechanism na maaring makatulong sa'yo. Ay, ayan, binigyan na tayo ng tip ni Prof. Yeng. Meron ka pa bang ibang mga concerns or katanungan, Ren?
10: Okay naman na po. Siyempre, one of the biggest problem din naman po kasi is yung financial
0: issues. Yeah.
10: Sobrang hirap po dahil on-call lang po yung work ng father ko.
0: Yes, oo. Pero sabi nga, di ba, kapit lang, dasal, at alam natin mahirap magkaroon ng positive mindset sa hirap ng buhay ngayon, pero talagang ano, prayer still works, no? At mapapadala ni Lord ng mga taong na makakatulong para diyan sa iyong mga pangangailangan na ngayon ay may sakit ka, hindi ba? So, off air pag-uusapan din natin kung paano ka namin pwedeng matulungan, kung maiko-connect ka namin sa Department of Health or kaya dun sa programa ni Tita Winnie sa Action ngayon at ni Doc Dennis kung paano ka pwede pang matulungan, no? So sa kaso na ito sa iyong mental health ay pwede naman din ano, Prof. Yeng, merong pwedeng magbigay ng assessment kay Ren po. kung sakasakali.
9: Yeah. Mm-hmm. O, oh, Chang, pwede niya mm-hmm. kaming kontakin dito sa Mind Care Center. Mm-hmm. Bigay ko yung number, Chang?
0: Yes po, sige po.
9: 0915-757-4702. Chang, pasingit lang ako. Opo. Kasi minetage ako ng mga barkada kong psychologist. Dr. Frida, Dr. Hector, Dr. Priscilla Marsan, Dr. Renz, Dr. Annabelle, barkada ko yan. At saka si Dr. John Mark, no? Nag-message sila, sabi nila, ikaw ba to? At nanunood sila sa iyo ngayon.
0: Ay, thank you. Ayan. Sabihin mo, Doc, baka pwedeng sila din maimbitahan dito.
9: I sure, no problem. Nakapwede yan sila.
0: Yes, oo. So, Ren,
9: natin,
0: happy viewing sa kanila at happy listening. So, Ren, meron ka pa bang mga katanungan or concerns?
10: Okay naman na po, Chang Ami. Thank you po. Thank you, Doc, sa, sa mga advices. Talagang, dispasukan, Doc.
0: Yes.
10: Try alam natin
0: Mahirap talaga sa una, pero ano, kumbaga paunti-unti kakayanin yung pagpapalit ng isip, hindi ba? Doon nga sa napakinggan ko na about worry din, share ko lang din sa'yo rin, talagang yung nag-impact sa akin doon, yung tinanong nung speaker, nung sabi niya, does the problem shrink with you? When you worry, Ren. Ren, sagot ka.
10: Yes po.
0: Yung problema ba lumiliit kapag nag-worry ka?
10: Hindi po.
0: Mm.
10: Actually,
0: diba?
10: Hindi po. Oh. Mas lalo po siyang nagiging worse.
0: Oh, mas lalo siyang lumalaki. Diba?
9: Yes.
0: Oh, so, lumalaki siya na out of proportion na, diba? So, ibig sabihin, yung pag-worry mo does not work. So, worthless siya. So, di ba? So, dapat daw, huwag tayong mag-alala. Mm. Mahirap yan sa una, but it takes a little practice, baby steps, di ba? Dahil lahat tayo daw talaga, ang human being, may PhD sa pag-aalala. Di ba? Oh. Kaya, paunti-unti, malalabanan mo yan, di ba? Mawawala yung pag-worry mo about anything, lalo na yung sa sakit mo, di ba? So, ano dapat, saan ka nakatuon? Ano yung goal mo, Ren?
10: Yung goal ko po talaga ngayon is, ayun nga po, ma-divert yung attention, especially yung nararanasan ko po ngayon para po makapagtapos po.
0: Mm. So, para maabot mo yun, sabi nga ni Michael Jackson, ano yung gagawin mo? Susulat mo. Ano yung pinakauna mong gagawin? Diba?
10: Ano?
0: Napaisip ka, diba?
9: Chang,
10: ano po?
9: Pwede...
0: Oh, sige, go ahead, Prof.
9: Sorry, habol ko lang. Yung sinanggit mo kanina, isipin mo. Chang, maganda rin mag-reframe siya in case na maisip na naman niya yung mga hindi magandang thoughts. Pwede niyang i-balance ito. Halimbawa, di na ako makakatapos dahil sa sakit ka, wala ng pera. Paano na ito?
0: Parang the more na nag-worry
9: ka, lalong nag-blur yung capacity to make decisions.
0: Yes.
9: So, kailangan i-divert mo siya. Sabihin mo, sige, may sakit ako ngayon. Hirap ako sa pera, pero third year na ako. Babaguhin mo yung mindset.
0: Yes.
9: Tatanggapin mo yung kahirapang nararanasan mo. Pero tingnan mo rin, third year na ako. Andyan yung pamilya ko. Malalagpasan ko to kasi malapit na akong graduate.
0: Yes.
9: So pag ni-reframe mo ng ganun, yun dun masasanay ngayon yung brain mo.
0: Oh.
9: Next time na mag-anxiety siya or mag-worry siya, Chang, babalik yung thought na third year ka na.
0: Yeah.
9: May ganun. So masasanay yung brain niya na mag-divert ng mindset niya.
0: Yun yung sinasabi namin rin. Kaya, after this conversation, siguro maganda mapanood mo ulit ito sa YouTube. Tapos, isipin mong mabuti, ano ba yung goal ko? Ano yung priority ko? Ano yung dapat kong gawin para ma-achieve ko ito? Tapos, sa isang side, isulat mo, ano yung dapat hindi ko pag-alalahanin or pag-isipin or pag-i-worry? Parang ganon, di ba? Tama, Prof. Yeng? Para nakikita mo, na-identify mo siya na hindi siya nakakatulong sa'yo, sa sitwasyon mo, sa sakit mo, di ba? Maaring makadagdag pa yun ng sakit sa'yo. So, i-cross out mo siya. Okay ba rin?
10: Yes po.
0: Mm. Sana nakatulong
9: baka
0: kami.
9: Kasi Chan, yung nasa isip lang, yes, iba rin yung nakikita o naaamoy o nararamdaman.
0: Mm-mm.
9: So tama yung pagsusulat, mm-mm, yung mismong nerves na yan na-identify yan sa brain.
0: Yes.
9: So nakikita niya, nagiging mas structured yung thoughts lang.
0: Mm-mm.
9: Kaya nagiging mas madali na gumawa ng paraan.
0: Diba? O, at least kahit papaano rin ay nagkaroon ka ng konting enlightenment. Oo, medyo lumiwanag ng konti. Ano, sabi nga nila sa dulo ng tunnel, kadiliman man yan, may liwanag rin. So may pag-asa, ha? Huwag ka mawawalan sana ng pag-asa, ha, Ren?
10: Yes po.
0: Oo, kaya yan, yes, laban lang. Basta ang ano mo, isulat mo lahat sa notebook kung ano, o kung gusto mo sa index card, ilagay mo sa post-it, ilagay mo sa isang board para nakikita mo siya. Ako dati, alam mo, ginawa ko, nilagay ko talaga sa post-it na worrying is a sin. Kasalanan ang pag-aalala. Kasi parang nakakaya kay Lord. Ibig sabihin, parang hindi mo siya pinagkakatiwalaan. So, let that be a reminder, di ba? Na ang worry, kasalanan yan. Kaya huwag kang mag-alala. So, take care, Ren. And a lot of people are praying for you. So, maging malakas ka. And God bless you. Salamat sa tiwala at sa pagbahagi ng iyong kwento. Take care, Ren.
10: Thank you po okay, sa tulong. Malaking tulong po sa ngayon.
0: Salamat. At anytime, ha, pwede kang tumawag dito sa amin. Ingat ka. God bless you. Yan po ang ating kapamilya na si Ren. And Prof. Yenga Chalian, thank you po. Mag-ingat po kayo. Have a great weekend. At napaka-init. Ang init. God bless you, Prof. Yenga Chalian, ating chief psychologist mula sa Mind Care Center, Perpetual Health Medical Center. Susunod na po ang headline sa hapon. Kasama si Sir Tony. Bye.

malalaking balitang pumutok sa maghapon. Kinalang binantayan ng DZMM News Center at ng Radyo Patrol. Hatid ng pinagkakatiwalaan yung tagapagbalita, Tony Velasquez. Head

0: Ngayon po'y araw na Webes, 28 ng buwanang Mayo taong 2026. Sa ating po mga headlines sa hapon. Ikalimang bangka ay isa gumuhong gusali sa Pampanga. Na-recover na. Angeles Pampanga LGU nag-issue ng show cause order laban sa may-ari at kontraktor. Senator Jinggoy Estrada sinampahan ng kasong plunder at graft sa Sandigan Bayan kaugnay ng flood control scandal. Davao City Police nakatutok na rin sa paghahanap kay Senator Bato de la Rosa. Mga baril ng puganting senador itinuturing ng illegal at hindi lisensyado. Gulo sa gitnang silangan, iginiit ni Senator Robin Padilla na force majeure umano na pwedeng batayan sa pagsusulong ng teleconferencing sa mga sesyon ng Senado. Ilang senador ng minorya kumontra. At siyam na Pinoy pasok sa prestigyosong 30 under 30 list ng Forbes Asia. Kamusta po kayo Luzon, Visayas at Mindanao? Ako po si Tony Velasquez at sa detalye ng ating mga headlines sa hapon. Mga kapamilya, isa pang bangkay ang na-recover sa gumuhong ginagawang gusali sa Angeles, Pampanga. Ito na ang ikalimang namatay sa trahedya habang 15 pa ang hinahanap. Sinabi sa DZMM ni Angeles City Information Office Head Jose Pelayo IV na naglabas na ng show cause order ang lokal na pamahalaan para sa may-aring si Ernest Jackson Lim at contractor na si Joel Young. Sa ngayon, wala pa rin impormasyon sa kinaroroonan ng dalawa.
1: Ang daming naperwisyon tao, yung mga magkaanak ng biktima, they deserve answers, no? At sa hanay naman po namin sa local government, okay, we deserve naman cooperation from them. And of course, yung the public po deserves accountability. No? Accountability starts by showing up.
0: Sinampahan ng kasong plunder at graft sa Sandigan Bayan si Senator Jinggoy Estrada dahil sa sinasabing pagkakasangkot sa maanomalya ang flood control projects. Pag-aalas dos ng hapon nang dumating sa Sandigan Bayan si Assistant Ombudsman Mico Clavano para ihain ang kaso laban kay Estrada. Una nang itinanggi ni Estrada ang akusasyon. Ito na ang ikatlong beses na naharap si Estrada sa reklamong plunder. At kaugnay niyan, walang piyansa ang isinampang kasong plunder na Office of the Ombudsman laban kay Senador Jinggoy Estrada. Balita mula sa Quezon City, hatin ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom!
2: Tony, no bail o walang piyansa ang inihaing kasong plunder at graft ng Ombudsman laban kay Senador Jinggoy Estrada, dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at iba pang dating opisyal ng DPWH sa Sandigan Bayan.
3: If the Honorable Court finds probable cause, we anticipate the subsequent issuance of warrants of arrest against the principal respondents. The Office of the Ombudsman has recommended no bail for the respondents in this case.
2: Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, nag-ugat ang kaso sa umano'y illegal na budget insertion at project allocation para makakickback sa pondong nakalaan sa flood control project. Aabot sa lagpas 573 million pesos umano ang sistematikong natanggap ni Estrada. Bagamat nauna nang sinabi ng Legislative Budget Research and Monitoring Office na walang dokumentong magpapatunay na may budget insertion si Estrada, sinabi ni Clavano na maaaring ginawa ang kickback scheme sa pamamagitan ng layered method. Dawit din sa kaso sina dating opisyal ng DPWH-NCR na sina Bongbing Lasan, General Cesar Fortuna, Manny Bulusan at Arturo Gonzalez. Inalis naman sa listahan ng mga respondents si dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral dahil sa bigla ang pagkamatay nito. Inalis din sa mga kakasipan sina dating DPWH Bulacan Engineers Roberto Bernardo at Henry Alcantara at dating DPWH-NCR Director Gerald Opelenza dahil sa pagkakasama nila sa Witness Protection Program. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, EZMM.
0: Maraming salamat, Jom Garner. Samantala, nagsumiti na ng kontrasalaysay si dating Senate President Francis Escudero kaugnay ng reklamang plunder at graft sa Ombudsman na may kinalaman sa maanomalyang flood control projects. Sa kanyang counter-affidavit, itinanggi ng senador na tumanggap siya ng kickback mula sa proyekto at hindi pinayagan ang sinasabing bagman na si Maynard Guna umakto para sa kanya. Sinabi sa DZMM ni Assistant Ombudsman Mico Clavano na pinag-aaralan na ang isinumiting counter-affidavit ng senador.
4: So wala pa tayo doon sa actual na recommendation na sampahan sa Sandigan Bayan.
3: It is submitted na po for resolution pending ko kung mayroong pang mga isasubmit yung dalawang parties. So,
0: bukod kay Senator Escudero, may inirekomenda rin nga reklamong plunder kay Senator Joel Villanueva kaugnay pa rin na maanumalyang flood control projects. Gayon din kay Senador Rodante Marculeta sa sinasabing pagtanggap ng 75 million pesos na campaign donations noong 2025. Dagdag pa ni Clavano, tuloy-tuloy din na pangangalap ng ebidensya sa posibleng plunder case laban naman kay dating Speaker Martin Romualdez.
3: We have one chance to get it right. Kasi pag sinampan na natin at sa korte na yan, pag na-decide yan on the merits, wala na tayong chance, kumbaga. Sana po, maintindihan po ng taong bayan na itong mga bagay na ito ay hindi talaga basta-basta.
0: Tututok din ang Office of the Ombudsman sa napipintong impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Sinabi sa DZMM ni Assistant Ombudsman Mico Clavano na dalawa sa apat na articles of impeachment ang posibleng pumasok sa jurisdiksyon ng ombudsman kabilang ang umunoy hindi maipaliwanag na yaman, bigong pagdeklara ng lahat ng ari-arian sa SALN at ang pahayag ng nagpakilalang bagman ng bise na si Ramil Madriaga. Kaugnay naman ng umunoy maling paggamit ng confidential funds. Pero aminado si Clavano na inaaralan pa o pinag-aaralan pa ang ilang legal na issue tulad ng immunity sa vice-presidente. Nakatutok na rin ang Davao City Police sa pagtukoy sa posibleng kinaroroonan ng puganting senador na si Ronald De La Rosa. Bumuo na ng tracker team ang Davao City PNP kung saan inatasan ang 19 na station commanders na bantayan ang mga posibleng pinagtataguan ng senador sa lungsod. Tiniyak naman ng Davao City Police na agad na makikipag-ugnayan sa PNP National Headquarters sakaling makakuha ng impormasyon sa lokasyon ni De La Rosa na itinuturing na wanted ng ICC. Samantala, naisilbi na rin ng Davao Police ang order of revocation sa mga baril ni De La Rosa na itinuturing na ngayong illegal at hindi rehestrado. Tinanggap ng legal representative ng senador ang utos at sinabing makikipag-ugnayan sa kliyente kaugnay sa pagkakansela o pagkansela sa lisensya. Namataan ang presensya ng mga pulis malapit sa ancestral house ng mga De La Rosa sa Davao del Sur. Balita hatin ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert!
5: Tony, sa mga larawang ibinahagi ng misis ni Sen. Ronald Bato De La Rosa na si Nancy, hindi bababa sa 8 pulis mobile ang nasa Barangay Bato sa bayan ng Santa Cruz kaninang 1:49 ng hapon. Sa hiwalay na po sa social media, iginit ang abogado ng senador na si Estrailito Torrio na nakasaad sa saligang batas na dapat ay may valid search warrant ang mga otoridad sa paggalugad o pagpasok sa mga property bilang paggalang sa karapatan. Nanawagan naman si Mrs. De La Rosa sa mga law enforcement agency na gawin ang kanilang trabaho sa ilalim ng batas. Patuloy pa rin tinutugi si De La Rosa na itinuturing ng wanted ng International Criminal Court. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Bert Dizon. Bukod kay Senador Robin Padilla, inirekomenda rin ng PNPCIDG na sampahan ng reklamong obstruction of justice sa DOJ ang 5 individual na hinihinalang tumulong sa umunoy pagtakas ng puganting senador na si Ronald De La Rosa. Nabilang dito ang babaeng security officer ni Senador Padilla na nakitang kasama rin sa pag-alis ni De La Rosa sa Senado noong 14 ng Mayo na madaling araw. Dawit din sa inirekomendang reklamo ang anak ng tiyuhi ni Padilla na itinuturong may-ari ng pick-up na nagsilbing backup vehicle na umescort kay De La Rosa palabas ng Senado, gayon din ang 3 individual na hindi muna pinangalanan.
6: 2 incidents po yun. Ito po yun na incidental. It's not a mere hitch ride. It is plano, well planned, well coordinated kasi yung may backup vehicle.
0: Itinanggi ng PNPCIDG na walang dalang arrest warrant sa pagsalakay sa subdivision sa Angeles City, Pampanga kahapon para hanapin at dakpin si Senador De La Rosa. Kasunod ito ng pagsita ng misis ng senador na si Nancy na tinawag na martial law ang operasyon dahil sa pagsalakay na wala umanong dokumento. Sa press conference, sinabi ni CIDG Director, Police Major General Robert Murico, na bit-bit sa naturang operasyon ang ICC arrest warrant para sa senador. Bagamat igiragalang ang saloobin ni Mrs. De La Rosa, narindigan ang CIDG na dumaan sa tamang proseso ang operasyon ng pulis. Andari ng CIDG sakaling may magsampa ng reklamo laban sa operasyon. Naniniwala naman ang Criminal Investigation and Detection Group na may indispensable cooperation si Sen. Robin Padilla sa pagtakas ni Sen. De La Rosa. Balita mula sa Kamkrami, hatid ni Rad Patrol, Marlene Pajernos. Marlene.
7: Tony, iniyag ni PNP Criminal Investigation and Detection Group Police Major General Robert Morico II na nagkaroon ng mahalagang partisipasyon si Senator Robin Hood Padilla sa pagtakas si Senator Ronald De La Rosa noong madaling araw ng May 14 sa Senado. Matatanda ang inamin mismo ni Padilla na nakisabay sa kanya noon si De La Rosa palabas ng Senado, bagay na kinontra naman ng CIDG at sinabing hindi simpleng hitchhike ang naganap kundi isang planadong pagtakas. Gayun man, hindi pa direktang binanggit ni Director Morico na ituturing ng utak sa likod ng pagtakas ni De La Rosa si Padilla. Sabi ni Morico, magpapatuloy ang kanilang ginagawang investigasyon ukol dito. Yan ang balita kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Pajernos, PZMM.
0: Maraming salamat, Marlene Pajernos. Para kay Senador Robin Padilla, maituturing na force majeure o pambihira at hindi kontroladong pangyayari ang gulo sa Middle East, kaya maaaring gawing batayan sa pagsusulong ng teleconference sa mga sesyon ng Senado. Sa social media post, sinabi ni Senador Padilla na maituturing na force majeure ang baha, lindol, bagyo, gayon din ang gyera tulad na nangyayari sa gitnang silangan. Pinalaga naman ng ilang senador sa minority bloc ang interpretasyon ni Padilla sa force majeure. Ayon kay Senadora Risa Ontiveros, malayo ang giyera sa Middle East sa Pilipinas at ang epekto ng krisis sa langis ang mas mabigat na dahilan kaya mas dapat pumapasok ang mga senador at ginagawa ang kanilang trabaho. Tinawag din ni Senador Ping Lacson na unforced error ang pagkakaunawa ni Padilla sa force majeure. Noong Martes, nag-walk out ang mga minority senators sa sesyon ng Senado dahil sa tangkang pagrepaso sa Senate rules para payagan ang teleconferencing na sinasabing pabor sa puganteng senador na si Ronald De La Rosa at iba pang senador sa mayorya na nananganganib na makulong tulad nila Jingoy Estrada at Joel Villanueva. Patuloy naman ang paghahanda ng House Prosecution Panel kasama ang mga private prosecutors para sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Balita mula sa kamera, hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam!
8: Tony, bukod sa individual at team assignments, naghahanda na rin ang House prosecutors kasama ang private lawyers para sa maayos na koordinasyon sa impeachment trial. Ayon kay House Deputy Speaker Paulo Ortega V, malaking tulong ang private lawyers lalo't ang ilan sa kanila ay nakatrabaho ng nila sa naunang paghahanda sa impeachment noong nakaraang taon. Ginit pa ni Ortega, mahalaga ang team play at sa paghahanda dahil pati bilang malakas na magiging depensa ng kampo ng bise. Inaasahan din ang matinding political pressure at pagbabantay ng taong bayan sa pagdiritis. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DMM.
0: Maraming salamat, Pamela Vasquez. Nanawagan ang Catholic Bishops Conference of the Philippines sa Office of the Ombudsman at sa Sandigan Bayan na panagutin ang mga sangkot sa katiwalian. Balita mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol, Steve Rez. Steve!
9: Tony, nababahalang CBCP kaugnay ng mga panibagong kaso ng korupsyon at usapin ng pananagutan na kinisasanggutan ng ilang matataas na opisyal ng pamahalaan kabilang ang ilang senador at vice-presidente ng Pilipinas ay ginapawan Bishop Pauline Bagaforo. Muling ipinakita ng mga naturang kontrobersya na patuloy na sinisira ng korupsyon ang tiwala ng publiko, pinahihina ang mga demokratikong institusyon at ipinagkakait sa mga Pilipino ang tapat at maayos na pamamahala. Iginit din ni Bishop Bagaforo na dapat managot ang lahat ng sangkot anuman ang kanilang partido, estado sa buhay, kasikatan o posisyon man sa gobyerno. Ang bilang ng CBCP sa Ombudsman at Sandigan Bayan, ituloy ang mga kasong may sapat na ebidensya at probable cause laban sa mga opisyal na sangkot sa katiwalian. Dinimugbin ang publikong manatiling mapagmatsyag at aktibong makilahok sa paniningil ng integridad at transparency sa serbisyo publiko. Samantala, Tony, kinumpirma ni Prosecutor General Richard Anthony Padulion na wala pang natatanggap na referral ng National Prosecution Service ng Department of Justice mula sa PNP-CIDG kaugnay ng reklamong obstruction of justice laban niyan kay Senator Robin Padilla. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
0: Maraming salamat at happy birthday, Steve Raz! Nasa 40 puno na mula sa mga pinutol at binunot na puno sa bahagi ng Carino Avenue at Ross Boulevard sa Maynila ang naitanim na sa ibang lugar. Kapilang dito ang 2 puno ng nara na inilipat sa Hidden Garden sa Loton. Ayon kay Environment Assistant Secretary Norlito Hernan, mahigit 50 puno ang target sa earthballing o paglilipat at pagtatanim ng puno sa iba pang bahagi ng lungsod. Aminado naman si Hernan na malabo pang makapagtanim ulit ng puno sa Carino Avenue, kaya magsasagawa na lang ng mitigation measures gaya ng pag-aayos na drainage sa harap ng posibilidad na bahain ang lugar. Mga kapamilya, simula ngayon ang pag-obserba ng National Flag Days kasabay ng 128th anibersaryo ng Battle of Alapan, kung kailan unang iwinagayway ang watawat ng Pilipinas. Bilang pakikiisa sa makasaysayang araw, nagsabit ng mga watawat sa paligid ng Quezon Memorial Circle, gayon din sa tarangkahan ng Office of the Ombudsman. Ayon sa National Commission for Culture and the Arts, mahalagang paalala ang watawat sa sakripisyo at pakikibaka ng mga Pilipino para makamit ang kalayaan ng Pilipinas. Sumisimbolo rin ito sa pagkakaisa at pagmamahal sa bayan ng bawat Pilipinong nararapat na bigyan ng pagkilala at paggalang. Itinakda ang National Flag Days hanggang June 12 o Araw ng Kalayaan.
10: Panahon.
0: Mga kapamilya, lumakas bilang tropical storm ang bagyong nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility. Inaasahang papasok ito ng PAR mamayang gabi at tatawagin itong Domeng. Maaaring hilahin ng bagyo ang southwesterly wind flow o malahabagat na hangin na magdadala ng pag-ulan sa southern Luzon, Visayas at western Mindanao. Sa kabila nito, umiiral ang delikadong heat index sa higit 50 lugar sa bansa. Sinabi sa DZMM ni DOST Pag-asa Climate Monitoring and Prediction Section Chief Annalisa Solis na inaasahang palalakasin ng El Nino ang southwest monsoon simula sa Hunyo na magdadala ng malalakas na pag-ulan na magdudulot ng pagbaha at pagguho ng lupa, partikular sa kanlurang bahagi ng bansa. Kaya kailangan ang kaukulang paghahanda. At susunod, paglilitis sa kaso ni dating Pangulong Duterte sa International Criminal Court, posibleng abutin ng 2 taon. At sisilipin natin maya-maya ang lagay ng trapiko sa ilang lansangan sa Metro Manila sa pagbabalik ng Headline sa Hapon!
10: Sa Hapon! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
11: Your bean, sir.
12: What? 40,000 pesos for dinner?
11: 1,400 only, sir.
13: Price check or eyes check. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
11: Your bill, sir.
12: Order for more. Dessert?
13: EO. Love your eyes.
14: Mga anak, nabili ko na yung bago niyong sabong panligo.
15: Wow, Mama. You know I love the All New Protect Soap.
16: Me too, Mama.
14: Ay, baka OA na mga to. Siyempre ako din.
17: Mag All New Protect Soap helps protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
18: Ako din! Love namin ang All New Protect Soap. Starts at 1550 pesos SRP lang.
16: Papa!
17: Uy! Aoy! Isa cool! Isa fresh! Isa protection from germs with All New Protect Soap. With regular use, results may vary.
19: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
10: ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ang nangungunang himpilan ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon, DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Tony Velasquez, Headline sa Hapon. Traffic report.
0: Mga kapamilya, alamin natin ang lagay ng trapiko sa ilang kalsada sa Maynila. Ang detalye mula kay Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert?
5: Tony, simula na ng rush hour pero nananatili pa rin maluwag ang mga pangunahing kalsada dito sa Maynila. Ang kahabaan ng Taft Avenue mula Pedro Hill hanggang Padre Faura, fast moving pa ang mga sasakyan pero may kaunting pagbagal lang sa inner lanes dahil sa mga nagbababa at nagsasakay ng mga pasahero. Wala rin pumasahang traffic sa kahabaan ng Padre Burgos Avenue, gayon din sa Quezon Boulevard hanggang makarating sa Espanya Boulevard. Paalala po sa mga motorista, bawal po sa mga kalsada ngayong Webes mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi ang mga sasakyang nagtatapos sa plakang 7 at 8 habang patuloy pa rin pong umiiral ang no-contact apprehension policy sa mga lugar na sakop ng MMDA. Para sa traffic report na kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Bert Dizon! Tuloy po tayo sa iba pa nating mga balita. Posibleng abutin ang 2 taon ang paglilitis ng International Criminal Court sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasunod ito ng pagtakda ng ICC Trial Chamber sa November 30 na petsa na pagsisimula ng paglilitis sa Crimes Against Humanity na dating Pangulo. Sinabi sa DZMM ni ICC Common Legal Representative for the Victims, Gilbert Andres, na layo ng trial chamber ang mabilis pero masinsin at patas na paglilitis para sa mga biktima at akusado. Tiwala naman si Attorney Andres na hindi makaapekto sa kaso ang payo ng presiding judge na si Joanna Corder na alisin ang mga sobra at paulit-ulit na ebidensya kabilang halos 200 speeches ng dating Pangulo.
16: Lang po yung charges sa kanya, no? At isang tipo lang po ng krimen. Sa tingin ko lang po, itong kay Mr. Duterte ay pwede na pong 2 taon ng paglilitis.
0: Natatagalan naman ang pamilya ng mga biktima ng war on drugs sa itinakdang petsa ng paglilitis, pero baliwalaan nila ito sa halos isang dekada nilang paghihintay para sa asam na hustisya.
20: Ang sabi nga namin sobrang tagal na nga po kung tutuusin ngayon pa ba kami aatras na nakakasilip na po kami o nakakakita na po kami ng liwanag dyan sa aming pinaglalaban. Kaya ano po, tuloy ang laban.
0: Lumagda ang Pilipinas at Japan ng 3 Memoranda of Understanding para isulong ang Smart Cities, Digital Connectivity at Financial Technology sa Pilipinas kasabay ng state visit sa Tokyo ni Pangulo Marcos Jr. Sinaksihan ng Pangulo at ni Philippine Trade Secretary Cristina Roque ang pagpirma ng mga kasunduan kabilang ang pag-aaral sa inisyatibang Intelligent City kung saan gagamit ng artificial intelligence para mapabuti ang sektor ng transportasyon at ekonomiya, gayon din ang pangangasiwa sa enerhiya. Palalakasin din ang kasunduan ang paggamit ng online payment platforms at iba pa. Inaasahang makalilikha ang kolaborasyon ng 7 bilyong pisong revenue. Samantala, nangako rin ang ilang Japanese conglomerate at financial institution ng $3.4 billion na halaga ng investment sa Pilipinas sa isinagawang high-level roundtable meeting na bahagi ng state visit ng Pangulo. Plano ng ilang grupo na maglunsad ng People's Initiative para sa pagbuo ng tinawag nilang tunay na anti-political dynasty bill. Balita mula sa Quezon City, at ni Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly!
1: Tony, tinawag na peke at basura ang House Bill 8389 ni House Speaker Faustino D. at House Majority Leader Sandro Marcos ng ilang progresibong grupo. Sa protesta sa tapat ng batas ng pambansa sa Quezon City, giniit ang mga grupong kinabibilangan din ng Partido Lakas ng Masan ang naturang panukala ay pambukudo lang sa masa. Panawagan nila sa mga kongresista at aprubahan ang tunay na anti-political dynasty bill. Sinabi rin ni Sunny Melenso ng PLM na plano nila maglunsad ng People's Initiative para makabuo ng totoong anti-political dynasty bill. Noong nakarang linggo, pumasa sa ikalawang pagbasa ang House Bill 8389 na layo may pagbawal ang sabay na pagtakbo o paghawak ng posisyon sa isang lokalidad ng mga magkakamag-anak habang second degree at consanguinity at affinity. Sakop nito ang mga mag-asawa, magkapatid, magulang at anak, pati na rin ang lolo at lola at kanilang mga apo. At yan, ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BBNN.
0: Maraming salamat, Kelly Cordero. Higit 800 milyong pisong halaga ng peking luxury products ang nakumpiska sa isang bodega sa Valenzuela. Base sa inventaryo, nasa 1,460 kahon ng pabango at 364 na kahon naman ng lotion ang nasamsam sa bodegang agad ipinasara ng Bureau of Customs. Inaalam pa ang mga sangkot at nasa likod ng pagbebenta at pagpupuslit ng produkto sa bansa na maharap sa Intellectual Property Code at Customs Modernization at Tariff Act. Siyam na Pilipino ang pasok sa prestigyosong 30 Under 30 list ng Forbes Asia. Kabilang dyan si tennis star Alex Iala at singer-songwriter na si Zach Tabudlo sa ilalim ng entertainment and sports category. Pitong Pinoy mula sa iba-ibang kategorya ang nasa 30 Under 30 list. Samantala, tabu sa takilya ang una araw ng pelikulang Tayo sa Wakas nina Donny Pangilinan at Belle Mariano matapos kumita ng 12 million pesos na pinakamataas na opening gross para sa isang lokal na pelikula ngayong 2026. At yan ang headline sa hapon. Hanggang bukas, ako po si Tony Velasquez, ang inyong kapamilya.
10: Headline sa hapon.

0: Ang oras, 30 minuto makalipas ang ika-apat ng hapon.
1: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
2: 4:30 na! ATM na! Mga good news,
3: good news
2: at bad news.
4: Bad news.
2: Lilinawin, sisimplihan, pagagaanin, pasasayahin natin. ATM!
4: ATM!
2: Anong take mo? Tuwing hapon. Kasama sina Maan Makapagal at Zandro Ochona. ATM!
4: ATM!
2: Anong take mo? Dito lamang sa solid na DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.

0: Madung Take Mo. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo.
1: Ay, magandang hapon po. Thank God it's Thursday. Ako po si Sandro Ochona.
2: Maraming salamat po sa Diyos. Ako po si Willie Delgado Jr.
1: O diba, tama naman ano. Thank God it's Thursday.
2: Everyday dapat magpasalamat tayo.
1: Kasi baka yung may mga excited na dyan.
2: Marami rin nagpapasalamat ngayon dahil sa, yung bagong development. Sa Sandigan Bayan. May magre-reunion. Dati na magkasama sila eh.
1: Oo nga.
2: Pero, diba?
1: Diba yun din yung mga panahon na mayroon silang dating kasama doon dati ring senador?
2: Diba? Sabihin na natin, si Ibong Rebilla, nakulong ngayon, diba? Dati, diba nakulong na rin sila?
1: Oo. Oh.
2: Dahil sa Napoles.
1: Mm.
2: Kasama si dating, ang namayapang si Juan Ponce
1: Enrile. Oo, diba? Kasi pinakawalan siya kasi nga yung hindi na flight risk. Yung pagiging may edad na niya noong mga panahong yun. Oo. Oo.
2: Pero yung inside story niyan, kumwento ko sa iyo. May maganda dyan eh.
1: Meron din nagkwento sa akin.
2: Kung paano sila nakalabas. Yun ang matindi ron.
1: Meron din akong kwento dyan eh.
2: Ah, talaga?
1: Yung mga bumibisita.
2: Ayun ang maganda dyan.
1: Pero yan ay mga pangyayari. Itong mga updates ito ay malamang

0: WFH din.
1: Kung ang Senado ay isang kumpanya.
0: Pwede naman. Oh, a company of ano?
1: of ano?
0: Hindi, pwede naman WFH din.
1: Ano?
0: Si Bato.
1: Ano yung WFH?
0: Work from the Hague.
1: Ay, pwede.
0: Pwede, di ba? Payagan nyo na ho.
1: pwede.
0: Hindi kasi, yung ipinagigitan kasi nila, yung Senate Resolution number 51 nung 18th Congress, ito yung may kinalaman dun sa pagbibigay pagkakataon kay dating yung nakakulong si ngayon ay si ML Representative Leila De Lima.
1: Pero iba kasi yun, kuyang. Alam mo yung resolution na yun na inihain sa Senado ay para siya ay makapag-participate sa mga diskusyon, sa mga investigasyon.
0: Kasi ang hinahabol nila dito, itong kasalukuyang liderato ng Senado, of course, para hindi mawala yung mga boto, hindi ba? Now, ang sabi ni dating Senate President Franklin Drilon, na isa sa nagpanukal, hindi umubra yun. Final yung resolution niya, pero hindi umubra. Never na pinayagang makaboto si dating senator at ngayong congressistang Leila De Lima. Never. Nangyari din yan kay dating
1: dating Senador Antonio Trillanes. Oo, na siya pa nga, siya pa nga ay nag-hold pa ng mga pagdinig.
0: At si dating Senate President din, Juan Ponce Enrile. Sa kaso ni dating Senate President Juan Ponce Enrile, hindi siya pumayag, hindi niya kinagat yung resolution na yan. Kasi napaka-strict pala ng matanda.
1: Tama.
0: Pagdating sa rules.
1: At
0: kung mismo, ano yung rules dyan, huwag niyong baguhin.
1: At mismo si dating senador, ang namayapa ng Miriam Defensor Santiago, hindi rin siya humiling na payagan siyang bumoto doon sa kanyang hospital bed kung hindi siya makaka-attend ng plenaryo kahit siya ay may sakit ng cancer.
0: May sagot naman ngayon dyan. Yung isang yung isang kasama nila.
1: Abogado ba yan?
0: Alam ko ho yan. Nasa ano ho yan. yun daw gera sa gitnang silangan, yung mga pagbabanta sa yung posibleng gera ng China tsaka Taiwan, etc., di ba? Yan daw ay hindi daw ba pwedeng i-consider as force majeure. pasintabi na po sa nagsiboto kay Robin Hood Padilla. Yan po yung binoto ninyo. Hindi ho ba? Hindi ko alam kung pasintabi na, kung nag-aaral ba ng kanyang mga sinasabi.
1: Kaya ang diba? Tanong nga dyan, kuya, ang punot dulong tanong, bakit ba sila nagmamadali na baguhin yung rule na yan sa Senado?
0: Ang tanongin natin dyan,
1: Sino?
0: Senator Erwin Tulfo. Siya naglalabas niyan eh. Bakit ba kayo nagmamadali? Dahil ba sa malalagasan kayo ng numero? Dahil possible dalawa sa kanilang mga colleagues, sabi niya, ay posibleng humantong sa kulungan.
1: Ang gulo-gulo niyo.
0: Ang saya-saya, no?
1: Ay, nako, ang gulo-gulo niyo. Buti na lang, doon sa kabilang...
0: Wala silang pakialam dyan.
1: Sa kabilang kongreso, dahil dalawa ang kongreso
0: wala
1: natin.
0: Wala silang pakialam dyan. Pinapakialam lang yung trabaho na may kapakinabangan sa tao.
1: Ayon.
0: Ganun kasimple yun.
1: At sinusunod nila, yun nga, yung mga hinihiling na maging prioridad ng ehekutibo doon sa LEDAC nga, yung Legislative Executive Development
0: Legislative Executive Development Advisory Council.
1: Ayan, ang LEDAC. Kaya nga no, isang araw, limang prioridad kagad, priority bills yung naipasa ng second reading, bukod pa yung mga tuloy-tuloy na at finally naipasa sa third and final reading. At kaugnay nga niyan ay makakausap natin ang chairperson at ng House Committee on Basic Education and Culture at yung kanyang committee, ito rin yung mga tumingin doon sa mga dumaan, doon sa mga ilang mga priority bills. Kasi nga, ito'y makakatulong sa pagpapasiguro na talagang magiging healthy yung ating mga mag-aaral. Kasama po natin via Zoom ang kinatawan po mula sa lungsod ng

0: Asing si Congressman Roman Romolo. Magandang hapon po, Kong.
1: Magandang hapon, Sandro, Willie, at sa lahat ng nanonood na kikinig. Good afternoon po sa ating lahat.
2: Good afternoon po, Kong.
0: Bigyan diin lang muna natin, Kong Roman, itong pagpasa nitong mga LEDAC bills, ano, dahil nga nung Tuesday, habang may eksena na naman dyan sa Senado, ano po ulit nangyari? Ano, gaano karaming mga LEDAC bills yung nating naipasa nung Tuesday? At inabot pa nga kayo, hindi ako nagkakamali ng 12 midnight.
2: Ay, diba sabi mo nga,
0: nagsusunog
2: ng kilay. Tinan natin kung may kilay pa si Congressman.
1: Yes, unang-una maraming salamat po. Ano, yung isa sa mahalagang LEDAC bill na napasa nung isang araw ay yung National Nutrition Program. Kasi sinabi naman talaga sa atin ng lahat ng eksperto, sinabi rin po ng EDCOM 2 na pagka marami pa rin tayo ng mga stunted growth physically at syempre sa brain development. At sinabi nila, kung hindi natin aayusin yung problemang yan, yung hinahanap natin na quality education, ay mahihirapan tayo dahil ang hirap naman po talaga na mag-aral ng isang bata na gutom. Kaya ang hiniling sa atin ng Malacanang ni President BBM at dati pa ay siguraduhin naman natin na magkaroon tayo ng mga tamang mga batas. Kaya nung isang gabi, inayos na po natin at pinasa natin ng second reading. At next week po, third reading, pasado na yon, ay yung bagong National Nutrition Program. Kasi dito po, no, pag below 5 years old, regardless po kung nandun ka sa daycare center o wala, ang gusto po ng ating pamahalaan, ang gusto ng ating kongreso, ay siguraduhin lahat ng undernourished ay pwedeng mabigyan ng 45 meal for at least 200 days. Mm-hmm. Tapos yung mga mag-aaral natin po sa K-3, kinder hanggang grade 3, universal na po. Lahat ay dapat may 145 meal for 200 days. Para sigurado po natin na papasok sila, makapag-aral, makapag-concentrate, focus at hindi gutom. At syempre yung grade 4 to 12, lahat ng undernourished ay dapat may 45 meal rin po for 200 days. Mm-hmm. Yan po yung pinaka, yun yung pinasa natin yung isang gabi. Sagot po ito. Sa base po sa lahat ng pag-aaral nagsasabi na marami pa rin tayong mga mag-aaral at yung below 5 years old na stunted yung growth. Meaning physical
0: yung pansot.
2: Kung binabasa ko itong datos mula sa UNICEF, nasa 23% to 27% na mga batang Pilipino daw ang under 5 years old ang may kaso ng stunting. Maliban dyan, meron din kaso ng wasting. Ito daw yung sobrang payat na. Tapos, meron mga underweight. Ganito yung ano eh. Dito ba sa bill na ito, maia-address lahat itong mga ganitong klase ng problema?
1: Tama po yan. Yan yung gusto nang i-address na problema, yung under 5. Kasi hindi lang naman pang-stunted growth po. No? Hindi lang issue yung physical, yung height o yung weight eh. Pero kasama po dyan yung brain development. Pag below 5 po, sabi ng mga health experts, ay yung brain development hindi na po mag-grow to its full potential. So yan ang isa sa mahalaga natin issue. At Sir Sandro,
0: Kong, sorry, medyo chop, parang bangit yung audio. Ayusin lang po muna natin, Kong. Tsaka ang tanong pa dyan, Kuyang Willie, sabi mo nga kahapon, naabutan mo yung Nutriban. Ibabalik na ba yun? Ganun pa rin kaya yung approach dito sa National Feeding Program, di ba?
2: Malaking bagay kasi yun.
0: Anong kasama nung Nutriban nun, Kuya?
2: Nutriban lang siya.
0: Pero wala kasama gatas? O nandun na yung nutrition doon?
2: May mga time kasi noon na binibigyan kami ng ano nag-ano yung binibigyan kami ng gatas.
0: Kong, andyan na pa po kayo?
1: Yes.
0: Ayan, parang medyo umayos-ayos po. Kong?
2: Okay, Kong.
0: Ayun, Kong.
2: Ayan, kausap.
0: Sige, inaayos lang. Mukhang inaayos. Lilipat tayo ng telepono. Hello, Kong. Andiyan na po kayo? Kong, can you hear us?
2: Kong Roman.
0: Kong? Teka, ayan. I-ano muna natin ulit. I-hold natin muna ulit.
3: Hello?
0: Ayan, Kong.
2: Kong.
3: Ayan.
2: Yes, you were saying?
0: Opo.
3: Yes, alam niyo po, ang sinasabi ng mga eksperto, pag below 5 years, ang growth. Hindi lang po physical ang pinag-uusapan natin, yung weight. Pero kasama rin po dyan yung brain development. Kaya kung stunted yung growth, hindi na po mahahabol pag below 5 yung full potential ng brain development. That is why napakahalaga po na ma-address natin yung issue na yan.
2: Mm-hmm.
3: Yung 23% binabanggit ng UNICEF, yung sinight po ninyo,
2: opo.
3: Sa totoo po, no, hindi pa nga complete yung datos po na yan. So,
2: kulang pa yung 23 to 27%.
3: Maaring mas mataas pa po. That is why talagang sinikap po talaga nung lahat na maipasa yung bagong batas na ito para masagot po ng gobyerno yung problema talaga ng stunting growth below 5 years old.
2: Mm-hmm.
3: At ito po, hindi katulad yung dating batas na ang coverage lang po ng dating batas ay more or less yung 3 to 5 years old. Ano? Ito po, lahat ng bata below 5. Gusto po natin magkaroon ng tamang datos at makatulong ang ating gobyerno na masigurado na may 45 mil siya at hindi yung mga ano no yung mga cases na pwede naman ay pati yung fresh milk ang inuhop natin.
2: Mm-hmm.
3: Of course yan yung ano no above yung requirement na breastfeeding.
2: Kung mukhang base dun sa pag-aaral ng UNICEF eh hindi lang pag tao na yung bata eh. Mukhang from sa pagbubuntis pa lang, kinakailangan na siyang ano, kinakailangan ng tutukan yung ina kasi ang sabi dito ng UNICEF, hindi daw sapat madalas nagkakaroon ng hindi sapat na nutrition sa first 1000 days nung bata, meaning mula sa pagbubuntis hanggang sa say 12 year hanggang sa say 2 years old.
3: That is correct ano? At yan po covered yan nung dat pang batas na first 1,000 days.
2: Uh-huh.
3: Ang problema, may gap eh.
2: Okay.
3: Pagkatapos po nun talaga, ay may nagka-gap. So itong batas po na, itong bill natin, na may papas third and final reading next week, ito na po yung tubuan. Lahat ng bata below 5.
0: Kung?
3: Kung sino.
0: Kong medyo ayusin lang po natin ulit yung linya.
2: Mukhang
0: ayun, yung i-hold ko, pakiayos lang muna natin sandali. Oo, sayang
2: mukhang yung halaga nito. Mukhang yung linya ni Congressman Romulo.
0: Kulang
2: sa nutrisyon.
0: Ayun na nga eh, kasi nga napaka-importante nito dahil
2: hindi kasi lumalabas sa pag-aaral ng UNICEF. Hindi lang pala pagbata na.
0: Oo.
2: Tututukan mo.
0: Habang nagbubuntis
2: yung ina, ito, dapat natin natututukan si Kong. Na agad.
0: Kong, magandang hapon po ulit.
3: Yes, good afternoon.
0: Go ahead po, you were saying.
3: Yes, tama po yun. Ano? Meron na tayong batas, yung first 1,000 days.
2: Mm-hmm.
3: At yan, cover dapat po yan pagkabuntis pa lang ng nanay, ay namomonitor na ng ating barangay, ng city, para yung national ay alam nila kung sino yung kailangan ng tulong. Pagkatapos niyan, itong bill na ito, ito naman yung pupuno nung lahat ng bata below 5 kasi nagkaroon ng gap dati. May area na hindi na-cover ng maayos. So itong batas na ito, ifo-fully cover na lahat kasama yung first 1,000 days hanggang 5 years old until bago siya pumasok ng K-12.
2: Saan po nagkaroon ng gap?
3: Nagkaroon ng gap na kasi ang na-cover lang nung batas ng supplemental feeding noon ay age yung mga nakapasok na
2: ng daycare center. Okay.
3: Ang problema po, hindi naman po ganun karami ang pumapasok ng daycare centers. So, tapos from 3 to 5 years old yon. So, magkakagap rin talaga po between the ages of 2 to 3 at parang kailangan masigurado natin na covered pati yung hindi pumapasok doon sa mga daycare centers.
2: Hindi, tsaka mahirap dyan kung maghahabol ka kung pag ang tututukan mo yung mga nakapasok na. So maghahabol ka bukod doon sa dapat na ang ginagawa mo bago mag-5 siya, natututukan na kagad yung bata.
0: Mm-hmm.
3: That is correct. Kasi ang sabi ng eksperto sa atin, ang mga eksperto, pagka after 5 na o pagpasok ng K-12, doon mo lang bibigyan ng feeding, hindi na raw po marerecover yung nawala na physical
2: yes.
3: brain development.
2: Ayun yung sinasabi natin na sabihin, mahirap maghabol.
0: Oo, at saka that's ibig correct. Sabihin, hindi na nami-meet yung maximum capacity sana na makapag, nang matuto yung mga estudyante natin, yung mga mag-aaral natin.
3: Pag stunted ang growth hanggang 5 years old, masabi ng mga eksperto, mahirap nang, at hindi na mahabol.
2: Paano yung manner ng monitoring niya? Halimbawa, sa pagbubuntis pa lang, mamonitor na dapat ng barangay. Dapat ba yung ina, from time to time, makikipag-coordinate sa barangay, mag-report sa barangay, o yung barangay ang pupunta mismo sa mga bahay?
3: Again po, kung maalala niyo po, last year, meron tayong isa pang batas na pinasa. Yung pinagtibay po natin yung tinatawag na ECCP Council.
2: Mm-hmm.
3: Ito po yung sama-sama ng may Department of Health, DSWD, sila po ang dapat bumababa ng coordinate sa bawat local government unit
2: yeah, so.
3: Para yung datos ng local government unit tungkol sa mga napuntis, yung mga nagdadalang tao, dapat recorded na po yan. Hindi lang sa local government, pero dapat maiakit yan sa national government. Dahil doon natin gusto rin manggaling yung tulong. Kasi tulong talaga dito ang LGU, pati ang national government. So, sa totoo po, no, ang isa sa kakambal na batas nito ay yung ECCD, yung bagong ECCD law na napasa naman last year. Ito po yung magmo-monitor talaga nung at makipag-coordinate sa bawat LGU natin. So, city, municipality, province, and mga barangay para masigurado na alam natin yung datos ng mga nagdadalang tao, yung mga bagong panganak, at hindi yun, ano, yung pag-weigh rin ng bata. Kasi doon mamomonitor kung undernourished or stunted yung growth.
0: Siguro panghuli
3: talagang ano po ano, malawakan at tulungan nito between the local and national government. Uh-huh. Pero ang mainam dito, yung funding ay magtutulungan na talaga dito yung national and local government.
0: And local government. Opo. Kung siguro panghuling tanong ko na lang po dahil nga aminin na natin talagang malaking problema rin natin yung teenage pregnancies. At syempre ito dahil nga sila nagbubuntis na. Kasama po ba itong mga teenage pregnancies sa programang ito?
3: Sa totoo, no, makakasama sila in terms sa mga benefits na makukuha. Pero meron din po itong kasabay na isang batas. Kung maalala po ninyo, meron nang napasa noon yung tinatawag na Reproductive Health Law, yung RH Law.
2: Mm-hmm.
3: At sa ilalim ng RH Law ay dapat nagbibigay po ang gobyerno ng karapatan na yung education para alam rin ng mga anong mamamayan Pilipino kung ano yung mga karapatan niya, kung ano yung mga bawal, kung ano yung sanhi ng pagbubuntis at yung mga epekto nito. Kaya kasama rin po talaga yon sa pag-implement.
2: Oo, kasi pagka yung nabubuntis ng maaga, minsan wala pang alam eh, wala pang hindi pa ganung knowledgeable pagdating sa pagbubuntis eh, di ba? Pag-aalaga ng katawan.
3: Pero dito po, dapat matulungan po yung nanay na buntis at regardless of the age.
0: Okay, sige po. Talagang aabangan din natin. So next week, Kong Roban, ito inaasahan natin na lulusot na sa huli at ikatlong pagbasa dyan sa Kamara.
3: Correct po yan. Yan yung inaasahan po natin. At kasama rin po niyan, sana sa amin ko po pasado noon, third and final reading, yung expanded voucher. Para yung sagot naman po ito, dun sa LEDAC bill rin po ito, yung expanded voucher. Ito yung tungkol sa pagpapalawak ng financial assistance. Kung congested ang isang DepEd school, ay dapat makaaral sa isang malapit na private school at tutulungan financially ng gobyerno.
0: Baka pwedeng pag-usapan din natin yan na next week, ano? Lalo na Kong Roman, dahil ilang beses na rin natin talagang tinututukan yan dito sa programa dito po sa ATM.
3: Yes po. Let us build rin po yon sa house po. Pasado na po yan. Hinihintay na lang po natin yung bycam para ma-finalize na po yan.
0: Sige po. Marami pong salamat, Kong.
3: Salamat rin po. Have a good day po.
2: Maraming salamat po.
0: Ayan po si Congressman Roman Romulo mula sa Pasig City at chairperson po ng House Committee on Basic Education and Culture. Yung voucher program na binabanggit niya, kuyang, ito yung nagkaroon pa ng mga ghost, di ba? Enrollees.
2: Oh, at, panahon niyan yan eh.
0: Naka-green pa naman ako ngayon. Ay, nako.
2: Eto sa ako, nakakulay neutral.
0: Pero parang dating green yan.
2: Sa pagkaluma, nauwi na rin yung kulay.
0: Hindi nga daw marunong mag-laptop.
2: Na?
0: Hindi nga daw marunong mag-laptop.
2: O, eh, paano niya nasabing yung laptop na gusto niya, eh, hindi kayang i-afford ng gobyerno? Oh, meron ba marunong mag-laptop ng ganun?
0: Oh.
2: Sinabi niya yun eh, yung laptop eka na gusto ko, eh, hindi kayang i-afford ng gobyerno. Antara, you know? Antara.
0: Eh, siguro naman siya, marunong siya mag tell the time.
2: Siguro naman.
0: Oh, marunong siya mag-time check. Anong oras na ako yan?
2: 5 minuto na lamang ako bago mag-alasin ko ng hapon.
4: This time was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
0: Oh, ito kuya, ipasok na rin natin to. Ang susunod po natin, sige, medyo inaayos pa yata, framing pa. Dahil makakasama natin siya via Zoom. Naku, ito nga, magandang tanong to sa kanya.
2: Mm.
0: At tsaka feeling ko yung career nito sa pagiging abogado.
2: Mm.
0: Baka na-cover na niya lahat, ano, ng mga nakasuhan.
2: Gusto yung lahat ng presidente, na-cover niya.
0: Oo naman siguro, oo naman.
2: Lahat ng presidente, ha?
0: Pero siguro mga may cut-off, may cut-off. Ito mga kasama na po natin via Zoom, si Attorney Mel Santa Maria, dati pong Dean ng Far Eastern University Institute of Law. Magandang hapon po, Attorney Mel.
5: Magandang hapon sa inyo, Sandro, Willie, at sa inyong mga taga-panood, taga-pakinig. Mabuhay po kayong lahat.
2: Magandang hapon po.
0: Ayun na nga, Attorney Mel, dahil nga itong mga, naku, talagang may plunder cases na naman, ano, at parang hindi ito bago.
2: At
0: po yan.
2: Formal itong final ngayon ng ombudsman sa Sandigan Bayan, and sa pinakahuling balita ay non-bailable.
5: Oo. Ang plunder talaga nakalagay sa batas, ang parusa dyan, life imprisonment. Hindi lang reclusion perpetua, hindi lang 40 years, kundi life, habang buhay ang pagkakulong dyan. At pangalawa, tama ang sabi mo, Willie, non-bailable yan, no? Non-bailable yan, mananatili yan sa kulungan habang dinidinig ang kaso.
2: Mm.
5: Kaya yan ang epekto ng plunder case.
2: Okay. Yan. Ano ba yan? Pwede ba nating sabihin deja vu?
5: Maaring deja vu. Tignan lang natin kung ano ang kahihinatnan, no? Kahihinatnan, kasi nakikinig ako dun sa press conference ng ni Miko, yung spokesperson, sabi niya, dito daw sa pagkakataong nito, hindi daw sila dapat mag-fail, no? At ito na ang isang pagkakataon ng sambayan ng Pilipino para makakuha ng justisya. Mukha atang mas serious sila ngayon.
2: Oh.
5: Yan.
2: Si dating Senator Bong Revilla ay umaasa na nakakailang motion na sila para makapag-bail. Sa usapin ho ba ng bail, Attorney Mel, ano bang isinasaalang-alang dyan ng korte, in this case yung Sandigan Bayan?
5: Ngayon, ang lahat ng tao, lahat ng mga suspect, lahat ng mga akusado, may karapatang magpiansa,
2: okay,
5: mag-bail. Ibig sabihin ng bail, habang dinidinig ang kaso, pahihintulutan ka magkaroon ng liberty, no? Provisional liberty, makakalaya ka.
2: Mm-hmm.
5: Ngayon, maliban na lang sa mga kasong tinatawag nating capital offense, yung may kaprosahang reclusion perpetua, death or life imprisonment. Ngayon, makakapag-bail ka naman kung ang ebidensya laban sa iyo ay mahina.
2: Mm-hmm.
5: As in, mahinang-mahina. Kaya basta ang sabi ng korte, hindi ka namin papayagan ng bail, ang significance nun, malakas masyado ang kaso. So kaya hindi ka bibigyan ng bail. So ang batayan lamang ay ang ebidensya ba ay mahina o malakas.
2: Oh.
5: Kung mahina, kahit na non-bailable, maaari kang pahintulutan mag-bail. Pero basta't sinabi ng korteng denied, ibig sabihin nun, matindi ang ebidensya.
2: Pwede bang makita rito yung ano, yung word na recidivist? Paulit-ulit, para paulit-ulit na. Oo. Kasi, ito kasi okay. Nakuha ko itong word na ito sa police eh. Yung mga operation ng police.
5: Sa pangkaraniwang layman's term, ang recidivista, maka o wili, paulit-ulit na gumagawa ng mga kaso.
2: Oh.
5: Pero sa technical, sa revised penal code lamang, basta sinabi natin revised penal code, may ilang mga krimen lang ang papasok sa recidivist.
2: Okay.
5: Yung mga nangnakaw, physical injury, yung mga nag-defame, yan. Yan lang ang kung paulit-ulit mong ginagawa, yan. Ito kasi, plunder ito. Nasa special law ito. No? Nasa special law ito, hindi ito nasa revised penal code.
2: Oh.
5: Nasa plunder law natin. Kaya yung konsepto ng recidivist, technically, pangkaraniwang kamalayan sa recidivist na paulit-ulit, papasok talaga. Pero technically, nasa revised penal code.
0: Attorney Mel, ayusin lang muna natin yung linya ng telepono, pero padadaanin lang po muna namin itong pagpapakilala ng aming hinpilan.
2: Babalikan po namin kayo.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ano oras na kuya?
1: Isang minuto na makalipas ang alas 5.
2: Oras sa tidsa nyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: Trending sa DZMM, kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
5: Sigurado na panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano man nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.
3: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol 630. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
5: Anong take mo?
3: Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
0: Ay, nagbabalik pa rin po ang ATM.
5: Anong take mo?
0: At kasama pa rin natin via Zoom si Attorney Mel Santa Maria. Magandang hapon po ulit, Attorney Mel.
6: Magandang hapon ulit sa inyo.
1: Kaya ho kasi namin na itanong yan, kung pwedeng ihalin tulad yan sa mga paulit-ulit na di ho ba panahon ng tatay niya, pagkatapos ng Echa Dos, di ba? Nakasama siya sa plunder din ni dating Pangulong Erap Estrada. Tapos ikalawa yung kay Napoles na plunder din. Pangatlo na ito, hindi ba ito pwedeng makita ng korte? Na teka muna, ba't nagpapaulit-ulit ka? Nakakalaya ka na nga eh.
6: Pwede, alam mo, sa basta't ebidensya, kung pinapakita mong motivo, ang pattern ng paulit-ulit, mahalaga rin at para makapagbigay ng context doon sa kaso, no? Na ito ay isang tao na hindi pangkaraniwang, let's say, quote-unquote, allegedly mangnanakaw. Kung hindi, parati niyang ginagawa ito. May knowledge, may intent, at saka merong layunin, no? Pero syempre na absuelto siya doon sa mga iyon. Pwede rin sabihin ng kabila ay absuelto naman siya doon, so that therefore the presumption of innocent will still prevail. Mag-uumpisa ulit sa paglilitis at paghuhusga at paglalatag ng ebidensya patungkol sa bagong kaso nito. Wow. Iyan ang mangyayari dyan.
1: Iyan ang magiging alibi dahil nga siya nakawala, nakalaya siya.
6: Ang pinaka-importante dito, ang epekto ng plunder sa kanyang pagiging senador, sa regular legislative meal, at saka sa impeachment proceedings. Kasi basta't ikaw ay legally na na-jail o na-incarcerate, ang sabi ng Korte Suprema, hindi ka makakaboto, hindi ka makapagpa-participate sa debate, hindi ka makakapag-hayag o mungkahin ng kung ano-ano man. Pwede kang sumulat, pwede kang maghain ng mga ilang mga rekomendasyon, pero sa debate, sa botohan, sa actual participation, bawal ka. Kasi nagkaroon na tayo ng mga iba't ibang mga kaso, yung kay Halusos, kay Trillanes, at saka kay Senator De Lima, no? Consistent ang Korte Suprema doon. Hindi pa pwede. Sapagkat walang special treatment ang isang lingkod bayan na di umano'y gumawa ng krimen kung kukumpara mo sa ordinaryong tao. Equal lahat tayo. So, hindi nagiging excuse sa justice system yan. So,
1: kung may sinabi ng Korte Suprema, pwede pa bang
7: i-push
1: ito ng Senado?
7: Oo,
6: hindi pa pwede. Kasi ang sabi nga ng ating saligang batas mismo na ang mga desisyon ng Korte Suprema ay nagiging part of the law of the land. Sumasalapaloob rin sa ating mga official na mga alituntunin. Dapat sundin natin yan. No? Hindi pwedeng hindi susundin yan ng Senado. Dapat alam na alam nila yan. Kaya nga, from Trillanes, from Alusos to Trillanes to De Lima, consistent yan. At alam mo yung sinunod naman ng mga senador natin noon. Pero ngayon, ewan ko kung ano ang templada ng mga senador ngayon. No? So, titignan natin, pero dapat sundin nila.
7: At Attorney Mel, dito nga papasok yung sinasabi ni Senator Tito Soto na mapipilitan sila dumulog sa Korte Suprema kung ipipilit sa Lunes itong ang pagpasa nung amendment sa rules nila.
6: So, alam mo yung online na yan, talagang ano yan, halang yan sa ating saligang batas. Talagang unconstitutional yan. Kaya nga yung mga mungkahi noon, ano, hindi rin natupad sa Senate nung gusto nilang bigyan si De Lima noon ng privilege na online, hindi rin pumasa yun. Kasi sa totoo lang, kung titignan mo, Sandro Willy, ito yung unconstitutional. Bakit ka mo? Bakit unconstitutional? Sapagkat kung titignan natin ang pagbabalangkas or architecture ng ating konstitusyon patungkol sa Senate at Congress, itong mga nakalagay ng mga kataga, you shall convene. There will be sessions. Dapat may quorum. Ang isang absent member pwedeng parusahan. Magkakaroon ng adjournment. So, dyan lang sa mga katagang yan, nakikita na natin ang diwa ng Constitution. There must be it is inherently physical in meaning. Hindi pa pwedeng mag-penalize ka ng absent member. Naka-zoom, hindi pa pwede yun. Dapat physical present. At isa pa, tandaan natin na ang ating konstitusyon ay ang pag-uunawa sa ating konstitusyon ng mga katagado doon ay pag-uunawa na hindi ng abogado, kundi pag-uunawa ng mga pangkaraniwang tao, sapagkat ang mga pangkaraniwang tao ang nag-approve ng ating konstitusyon, so therefore it should be applied according to their understanding. Eh nung February 1987 na-approve yung konstitusyon natin, wala pang Zoom yan, wala pang online yan, wala pang virtual reality, ni hindi naisip iyan ng ating framers ng ating konstitusyon. So therefore, hindi dapat tayo lumayo sapagkat iyan ang diwa ng ating konstitusyon, face to face, dyan sa session na yan.
1: So yan ito yung ano, so ito yung obviously kinatatakot ng mayorya. Dahil gaya nga nung sabi ni Senator Erwin Tulfo na sa mga darating na araw, posible malagas yung miyembro ng mayorya dahil dalawa sa kilala niya ang posibleng makulong. Isa na nga itong si Senator Jinggoy dahil sa unang-una, hindi siya pinayag makapag-bail katatapos na desisyon ng ano.
7: At kung hindi pa rin maamiendatahan itong rule sa Senado, dahil kung wala si Senator Bato, dahil nga bakit siya aattend kung posibleng arestuhin siya. At mayroon pang isa pa na senador na sinasabing in 2 weeks makakasuhan din. ay di kulang na nang so, 10 na lang sila.
1: So obviously ang basa mo diyan, Attorney Mel, may motibo ang mayorya.
6: May motibo talaga yan. May motibo talaga yan. Sapagkat nga, yan ay for political convenience lang.
1: Uh-huh.
6: For political convenience. Alam mo, Vivi Sandro, tignan nyo ang power struggle ngayon. Sa Kongreso, sa Senado, makakapagpasa ka ng resolusyon, batas, bungkahi, kung makukuha mo ang majority. 13, 11 ngayon. Wala na si Bato, di 12, 11. 12, hindi majority yon. Mm-hmm. Kaya ang tunay na power ngayon, Willie at saka Sandro, ang tunay na power ngayon ay nasa minority. Sapagkat hanggat hindi gagalaw yung 11 na yon at nawawala sa kanila si Bato, hindi makakakuha ng majority para magpass ng anumang resolusyon. Diba? Para, kasi dapat majority, 12 lang sila. Lalo na kung malaga sila. Tatanggalin mo si Senator Estrada diyan, tabla na, wala na talaga, stand still. Kaya ang majority dapat marunong rin sila, dapat nag-uusap na sila ngayon.
1: Uh-huh.
6: Kasi may quorum naman eh, makakapagpapasa sila eh. Pero kung mahigpit yung kanyang linya sa gitna, wala talaga. Stands nilang ating Senate, walang magagawa yan kahit kailan. Kaya dapat merong mga usapan dyan. Alam mo, sa pagkakataong ito, dapat ang Senate President, si Alan Peter Cayetano, nagbabago na ang kanyang, nagtatransform na siya sa kanyang function. Kasi ang Senate President dapat maging mediator sa mga tensyon na ganyan.
1: Uh-huh.
6: Normally, ang ginagawa dyan, Willie, Sandro, basta't nadadama na nila na magkakaroon ng tensyon, ang sasabihin ng Senate President, let's go to executive session. Dyan sa executive session, parang informal caucus, nag-ahuddle na sila. Ano ba problema? So, hindi nakikita rin ng mga tao yung nakakahiyang hidwaan. Pero kasi nangyayari dito, salpok eh. Sapukan eh. Wala talagang tumitinang. Dapat mag-executive session sila.
1: Pwede ba nating sabihin na imbes na gawin ng Senate President yung binabanggit nyo nga dapat siya nasa gitna, siya pa yung nagiging promotor?
6: That's the problem, Willie. Yung persona ni Senator Cayetano, persona na parang makitignan mo lang, nakaka-polarize na, di ba?
1: Mm.
6: Nakaka-polarize na immediately eh. Kaya baka meron ng halaga at value yung minumungkahing si Sherwin Gatchalian na maging Senate President. Kasi parang ano naman siya, acceptable siya sa dalawang panig. Mukhang malumanay na kaman kanyang mukha. Isang tingin mo pa lang sa kanya, parang wala naman siyang imik. So ibig sabihin, baka ito na talaga ang pagkakataon na magkaroon ng isang nasa gitna na mediator. I don't want to diminish the value of Senator Peter Cayetano. Kaya lang the reality is, banggaan eh, habang naandyan siya eh. Parating banggaan ng banggaan. Wala talaga silang mapapasa dyan. Diba? Kasi hindi sila makaka-attain ng 13 votes for any resolution.
7: Yun po ang masaklap doon. Kasi aanihin pa natin ng isang Senado kung wala naman pala silang maipasa dahil nga manipis yung minorya at mayorya.
6: Natumbok mo, Sandro. Kaya it's just a power struggle eh. It's just a power struggle to. Hindi na inaalala ang kapakanan ng taong bayan, di ba? Hindi na inaalala, parating banggaan na lang ng banggaan. Pero kung inaalala nila ang mga taong bayan, nag-huddle sila, nagko-caucus sila, nag-informal caucus. Kaya nakikita natin yung mga photographs noon, di ba? Sila Senator Salonga, Tolentino, Peláez, di ba? Nasa isang lugar, nag-uusap kung nagtetensyon na. Di ba? Para mag-usap sila ng malumanay at kung anong pwedeng gawin o gusto nyo bang i-commit ito, sige, ligay natin, huwag lang tayo papakita tayo mag-aaway. Pero ang nakikita natin, kahiyahiya eh. Tuwing nanonood na lang tayo ng Senado, parang gusto na nating patay ng telebisyon. Di ba? Eto na naman, parang wala talagang improvement, no?
1: Attorney Mel, last point na lang sa akin, very short. Yung bang binabanggit mo mga numero, be it sa majority or sa minority, ano yan, regardless kung anong klase ng resolusyon na pinag-uusapan, including the impeachment.
6: maganda naman tanong yan. Normal, dapat majority. Mm. Pero yung adjournment lang, yung ganyan, okay, pwede nang pinag-uusapan yan. Pero halimbawa, yung kamukha ng impeachment, two-thirds yun. Mm. Yung pag-approve ng tratado, two-thirds yun. Mm. Halimbawa, nag-veto ang presidente. Mm. Gusto nung i-counter-veto ng Senado, two-thirds yun. O, di mas lalong malala, hindi na maating yun. So, it's either majority, or two-thirds, o kung mas mababa, ito lang yung mga minute-minute resolution na mag-adjourn tayo, things like that, kung sino lang ang president dito. Pero yung mga mahalaga, dapat at least majority.
7: Ay, nako. Eh, syempre, yung sweldo nito galing din naman sa mga taxes na binabayaran natin. Maraming salamat po, Attorney Mel.
1: Attorney Mel, thank you po. Maraming salamat.
6: Maraming salamat, Willie at Sandro. Thank you very much.
1: Magandang hapon po.
7: Iyan po si Attorney Mel Santa Maria, dati pong Dean ng Far Eastern University Institute of Law. Anong oras na kuya?
1: 17 minutes makalipas ang alas 5.
4: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: Ay, kumuha tayo ng report, Kuyang. Sino ba yan? Sino ba yan?
1: O, yung pinag-uusapan natin kanina lang, kaso ng Senator Jinggoy Estrada, na i-raffle na sa Sandigan Bayan. Narito ang balitang kumpirmado at sigurado mula sa Sandigan Bayan, Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kami, Kelly.
8: Willie Zandro, na i-raffle na sa mga hahawak ng Division sa Sandigan Bayan itong Webes, May 28, 2026, ang mga kasong plunder at graft laban kay Senator Jinggoy Estrada. Kognayan ng manmal yung flood control project. Ang kasong plunder ay napunta sa 5th Division. Ang first graft case ay napunta sa 2nd Division, habang ang pangalawang graft case naman ay sa 5th Division. Ang nasabi mga kaso ay inihain kanina ng Office of the Ombudsman sa pamamagitan ni Assistant Ombudsman Attorney Nico Clavano. Kabilang rin sa mga kinasuhan sina dating DPWH Secretary Manuel Bunoan, dating DPWH USEC Roberto Bernardo, dating Regional Director ng DPWH NCR na si Gerard Oplensha, Henry Alcantara, Bombing Lasan, Denril Cesar Fortuna, Manny Bulusan, Arturo Gonzalez, at iba pang John at Jane Dukes. At yan, ang balitang confirmado.
1: Kelly, tatlong division. Lumagpak yung mga kaso.
8: Tama ka dyan, Willie, kasi yung dalawang graft case itong isinampas sa kanya. Sa unang graft case, dalawa lang sila ni Secretary Manuel Bunoan, habang sa pangalawang graft case naman ay lima sila doon.
1: Alright. Paano yung warrant niyan?
8: Wala pang update dyan, Willie, no, sa warrant kung kailan ilalabas. Ang itong raffle lang kung sa ambidisyon gaganapin ang mga hearing dito sa plunder at graft.
1: So, naitanong ba kung since tatlong division yan, magkakaroon ng consolidation warrant?
8: Kung sakali? Actually, walang humarap kanina sa media, no, Willie, Sandro. Ang pinasubaybayan lang sa amin kanina ay yung tanging electronic raffle lang talaga. So, walang humarap kanina sa media para sa mga karagdagang detalye pa about dito nga sa kaso ni Senator Jinggoy Estrada.
1: Alright, thank you, Kelly.
7: Okay, kumuha pa tayo ng report mula naman kay Lester Aler. Ilang tindera ng school supplies at school uniforms, sapatos, mapipilitang magbaba ng presyo dahil sa tumal ng benta ngayong nalalapit ang pasukan. Kumuha tayo ng live report mula sa PRTV News, Lester Aler. Go ahead, Lester.
9: Willie, Zandro, ilang araw na lang at pasukan na. Pero ang sitwasyon pagdating sa bentahan ng uniforms at sapatos dito sa Divisoria ay matumal pa rin na. Umaaray kasi ang ilang mga tindera sa mababang kita kahit na malapit na ang pasukan. Kwento ng tinderang si Sharon Baluyo, mga ganitong araw ay dagsana ang mga tao sa Divisoria. Pero kumpara nitong mga nakaraang taon, mas kakaunti ang bilang ng taong nagpunta sa Divisoria para mamili ng gagamiting uniforme at bag. Sila ni naman, inaalat din ng tindang sapatos kahit na isang linggo na lang bago magsimula ang pasukan. Dahil dito, mapipilitan silang magbaba ng presyo para lamang may kitain. Si Sharon tatapatan ang presyong hinihingi ng kanyang mga buyer o yung kanyang mga customer, habang sila ni naman ay hindi na mataas pa ng presyo. Pakinggan natin ang tinig ni na Sharon Baluyo at Lani.
10: Ngayon magkano na lang, tsaka may mga na silang dala. May mga presyo na. Kaya yung anong presyo nila, yun ang sinusunod namin. So pag hindi mo sinunod yun, wala, aalis ang kanila ng bayan.
11: Baba-baba lang presyo, hindi namin pinapataasan para makabinta lang kit. Para kahit ilang piraso lang. Makabawi-bawi lang sa, ano, sa...
9: Willie Zandro, sa ngayon, nasa 100 hanggang 150 pesos ang blouse at polo, habang ang palda at pants naman ay 280 hanggang 300 pesos. Ang sando ay nasa 90 hanggang 150 pesos at ang t-shirt naman ay naglalaro sa 100 hanggang 170 pesos. Ang sapatos ay nasa 320 hanggang 350 pesos at ang mga bag naman ay nasa 300 hanggang 500 pesos. Para sa DZMM, ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
7: Ay, maraming salamat, Lestor. E paano kuyang magbabalik ang ATM?
12: Anong take mo? Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Sigurado ba panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes? Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano man nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing patalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
12: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
7: Okay, nagbabalik pa rin po ang ATM.
12: Anong take mo?
7: Ito, pasok na natin, Kuyang, ang Dean ng School of Diplomacy and Governance ng De La Salle College of St. Benilde, si Dr. Gary Ador Junicio. Magandang hapon po, Dean Gary.
13: Ay, magandang hapon, Sandro at Willie, at maraming salamat ulit sa imbitasyon.
7: Oo, eh paano nga mangyayari dito sa Senado? Dahil mismo si Attorney Mel nga kanina yung nagsabi na manipis talaga yung pagitan ng minorya at mayorya. At yun nga, posibleng parang walang maipasang batas dahil nga kung magpipilit itong majority na mag-push ng kanilang mga agenda, eh lalong pwedeng araw-araw mag-walk out itong minorya.
13: Siguro maganda dyan ay instead na force majeure ang sabihin ni Senator Robin Padilla ay i-force attendance niya si, si Senator Bato, no? Para at least ay makapag-quorum, para makakuha nila yung quorum. At tignan natin na ito mag-debate kasi syempre hanggang ngayon pa naman ay sinasabi natin ay elected na senador si Senator Bato, so importante 'yon. Pero more than that, itong sa issue nga ng minority at majority, gusto ko lang idagdag din yung issue din ng parliamentary positions ito sa usapin nga na dapat may legal background ka, no? Gusto ko lang ipaalam sa ating mabuting senador na yung Robert's Rules of Order, ito ay kinreate ni Henry Martin Roberts, no, na isang military engineer na ang purpose talaga niya, kaya nga itong Roberts rule, ay maging accessible ang parliamentary procedure sa mga non-lawyer. So, gusto ko idagdag yun, ha, para sa kalaman ng ating mga tagapakinig, no? Hindi talaga intensyon ng Roberts rule na magkaroon tayo ng mga legal background. It simplifies to help us understand how a meeting should be operationalized under certain conditions at maging accessible sa mga hindi lawyer. So, yun siguro yung isang bagay na gusto ko rin ibahagi sa atin. At
1: may magagalit siya yun yan.
7: Mm-hmm.
1: Eh, gusto niya
13: dapat siguro siya bumalik sa pag-aaral ng parliamentary procedure kasi nasa history yun eh, Willie.
1: Oh. Eh, gusto niya, dapat eh, ganito eh, napakahirap eh, pagka walang ano eh.
7: Eh pero
1: walang background sa
7: diba? Eh Kuyang Willie at din Gary, ang tanong nga nung netizens, ba't yung anak ba niya abogado rin?
1: Si yun ang doon.
13: Yun nga. Kaya nga tingin ko very uncalled for at hindi ata tama kung ang magiging batayan ng isang maayos na lingkod bayan ay simple yung backgrounder sa abogasya. Ang problema nga natin, yung mga abogado, iba pang nakakasuhan, no? Halimbawa, no? Yung simpleng admission na ikaw ay tumanggap ng mga donasyon prior on your candidacy, di ba? Medyo problematic yun eh. Kaya dapat yatin maigi kung isasangkala natin yung legal background, kung ito ba ay nagagamit natin ng tama rather than natin sa ating mga maling gawain.
1: Alam mo, ang ganda ng memes na nakita ko sa online Habang sinasabi niya yun, kuha doon sa picture doon sa likod niya, si Robin.
13: Si Senator Robin.
1: Pero, kidding aside, paano na yung mga legislative agenda? Ito ba may aasama tayong magiging maayos in the future?
13: Well, ito nga yung challenge ngayon sa Senado. Lalo na kung meron tayong leadership ngayon na medyo adverse at walang opportunity, no, to create a consensus between and among minority and majority, no. Kaya nga yung Senate ngayon, feeling ko talaga ay hindi lang siya may crisis of governance, may crisis of Senate President leadership. Kasi for the longest time, alam nyo, ang Senate President naman, kahit ikaw galing ka sa majority, pero you can work together with the minority. Kasi nga, ang katotohanan talaga ay kailangan magpasa ng batas, no? Regardless of your political affiliation. Pero kung yung kasalukuyang presidente ngayon ng Senado ay parang simula lang upo siya, ay araw-araw ay merong serye ng Senate flicks. So talagang ma-stuck din talaga tayo, no? Hindi lang sa mga legislative agenda, no? Kaya nga kayo, tignan mo maigi yung House of Representatives. Nakita ko ang dami nilang mga pinasa ng mga mga batas,
1: priority,
13: no?
1: Bill,
13: para pakita sa Senado, no? Ang dami. In compliance, of course, dun sa sa pangangailangan natin ng ating sambayanan. So, I think this is really a problem kung meron kang Senate President na ganito ang kondukta. Wala talaga mangyayari ngayon sa bansa natin.
7: Eh, at least yung Kamara ay it's fulfilling its job.
13: Oh. Yeah, tama ka dyan, Sando, no? At ang dami nila kasi na-monitor ko kahapon, no? They pass almost 11 or more than that, no? Ng mga legislative agenda na directly will help, no, at tutugon na yung ating pangangailangan ng bawat mamayang Pilipino.
1: Alright. Including mga priority bills. Okay.
13: Alright. Yeah. Sige. Kasama maraming bills. Okay.
7: Maraming salamat, Dean Gary.
13: Sige, maraming salamat din, Sandro.
1: Next time ulit. Next time.
7: Yan po si Dean Gary Ador Junicio, ang dean po ng School of Diplomacy and Governance ng De La Salle College of St. Benilde. Bye kasi.
1: With that,
7: bye. Kasi baka may mag-walk out. Bye.
14: Anong take mo sa DZMM?
15: At Migs Bustos po, nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
16: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapa-unlock ng kanilang time and bibigyan ka nalang serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
17: Itong calamity noon dahil nga po sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
15: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseserbisyo.
18: Para sa Baling family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
15: Hindi yung serbisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong serbisyo po na ito, kumbaga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan. Alamin po natin kung ano yung mga serbisyo na nandyan. Masdan po ang ating bayan,
19: anong iyong... Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media, Channel 31 sa Metro.

0: 2026 Webes. Ilang araw na lang Hunyo na at balik eskwela na naman ang ating mga estudyante at guro. Nakabili na ba kayo ng school supplies? Ay mamaya alamin natin kung tumaas na ba ang presyo ng mga ito. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Sa ngalan ni Ninyo Corpus, ako po si Maan Makapagal.
1: Bawat komento o pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kagapay nyo kami sa mausaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radio Patrol sa 630 at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV Channel 31. Ako, si Jack Batalyones. Ito ang
2: Arangkada Balita.
1: Ombudsman formal nang nagsampa ng kasong plunder at graft laban kay Senador Jinggoy Estrada kaugnay ng manumalyang flood control projects. Senator Risa Ontiveros binweltahan ng force majeure statement ni Senator Robin Padilla sa itinutulak na Senate online voting. Bilang ng mga namatay sa gumuhong siyam na palapag na gusali sa Pampanga, umakyat na sa 5. DNR, naghahanda ng alternatibong pagkukunan ng tubig sa gitna ng banta ng Super El Nino. At Pinoy tennis ace Alex Ayala, pasok na sa Forbes 30 Under 30 Asia List ngayong 2026. Formal nang sinampahan ng plunder at iba pang kaugnay na kaso ng Office of the Ombudsman si Senator Jinggoy Estrada. Ito ay matapos ang rekomendasyon ng Department of Justice kaugnay sa issue ng manumalyang flood control project sa bansa. Yan ang umarangkadang balita ni Mari Ocampo.
3: Well, siguro kinuha lang niya yung kahapon yung pagbiro ni siya.
4: Nahaharap muli sa kasong plunder at graft si Senador Jinggoy Estrada. Ito ay matapos tumugo ng Office of the Ombudsman sa rekomendasyong kasuhan ng senador dahil sa pagtanggap umano niya ng kickback mula sa flood control project. Kanina, formal nang sinampahan ng ombudsman sa Sandigan Bayan si Estrada. Kasama rin sa kinasuhan ang ilang DPWH officials, kabilang si dating Secretary Manuel Bonoan. Nag-ugat ang kaso mula sa rekomendasyon ng NBI, DOJ at Public Works and Bid Rigging Task Force.
5: The cases stem from an intricate mechanism involving illegal budgetary insertions and project allocations within the DPWH infrastructure portfolio for fiscal year 2025. Case records point to an accumulated sum of illicit payouts amounting to an aggregate sum of over 573 million pesos, which were systematically delivered to the principal respondent, Senator Jinggoy Estrada.
4: Ayon sa Ombudsman.

0: Our case is built on solid, immovable evidence. These state witnesses have provided comprehensive, cross-corroborated sworn statements that map out the execution of this scheme from its inception down to the logistics of the illicit payouts.
1: Ito na ang ikatlong plunder case na haharapin ni Estrada. 2001 nang unang makasuhan sa Sandigan Bayan ng Senador kasama ang kanyang ama na si dating Pangulong Joseph Estrada. Kaugnayan sa wedding payoffs, tobacco excise taxes at ill-gotten wealth. Ngunit na-acquit ang Senador noong 2007.
2: Ayon sa ombudsman, inirekomenda nila na no bail ang kaso laban sa mga akusado at inilalakad na rin ang paglabas ng whole departure order sa mga individual. Ito na ang ika-apat na kasong naisampa ng ombudsman pagdating sa issue ng maanomalyang flood control project sa bansa. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino.
3: Nairaffle na ng Sandigan Bayan ngayong hapon ang mga kaso laban kay Estrada at iba pang kapwa akusado. Tutugunan ng Sandigan Bayan 2nd Division ang unang count ng graft na kinakaharap ni Estrada at dating Sekretary Bunuan. Habang ang 5th Division ang tatalakay sa kasong plunder at ikalawang count ng graft para sa ibang respondents.
4: Inirekomenda na ng Field Investigation Office ng Office of the Ombudsman na kasuhan ng plunder, graft at indirect bribery si Senador Francis Escudero. Batay sa investigasyon, iniugnay si Escudero sa umano'y pagtanggap ng daan-daang milyong pisong kickback mula sa flood control projects sa iba't ibang bahagi ng bansa. Nakabatay ang mga aligasyon sa testimonya ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na nagsabing may ginamit na tagapamagitan sa mga transaksyon.
3: Pinagdedebatehan sa Senado ang pagsasagawa ng teleconference o online participation ng mga senador sa sesyon. Tanong ng Senate Majority kung nagawa ito noon kay dating Senador Laila De Lima, bakit hindi ito magawa ngayon para kay Senator Ronald De La Rosa? Yan ang umarangkadang balita ni Angela Babad.
5: Senator Lapid, Senator Legato.
6: Noong COVID-19 pandemic, nauso ang online class at work from home setup. At tulad ng marami, ipinatupad rin ang remote participation o video conferencing sa Senado. Pero nitong Martes, tinutulan ito ng minorya na naging sanhi pa ng walkout. Ayon sa Rule 14, Section 41B ng Rules of the Senate, maaari lamang mangyari ang video conferencing kung merong force majeure o national emergency. Ibig sabihin, dapat may pangyayari na pumipigil sa pisikal na pagtitipon ng mga senador, gaya ng pandemya. Sabi ni Senator Robin Padilla, force majeure na kung tawagin ang gulo sa Middle East at China-Taiwan, pati ang El Nino. Pero ayon kay Senate Minority Member Senator Risa Ontiveros at Senator Panfilo Lacson, hindi ito halimbawa ng force majeure gaya ng pandemic. Iniuugnay din ng minorya ang nasabing pag-aamyanda ng rules of the Senate para sa ngayon itinuturing na pugante na si Senator Ronald De La Rosa. Bukod sa pandemya, hiniling rin noong 2017 ang teleconferencing para sa nakakulong na dating Senator Laila De Lima para ipagpatuloy ang kanyang legislative duties. Pero di tulad ni Bato, sa isang Senate Resolution number 505, iginiit ng oposisyon noon na hindi flight risk si De Lima dahil sa kusa nitong pagsuko sa mga otoridad. Bagay na binanggit rin ni Senator Risa Ontiveros.
7: At all times, kailangan may mutual respect para sa legal authority. Si dating Senator, ngayon Rep. Laila De Lima, meron siya nito noon. May respeto siya sa legal authority kasi kumarap siya sa authority noon. Unfortunately, yung kasama kong senador ngayon ay nagpapakita ng walang respeto sa legal authority. And alalahanin din po natin, panahon noon, panahon ng pandemic, na lahat po kami ay nagka-teleconferencing at consistent yun sa primary modality nung panahon na yun ng pandemic. Si then Senate President Tito Soto lang ang pumapasok pa rin araw-araw para personally buksan at i-adjourn yung session kahit kaming lahat ay naka-Zoom dahil sa pandemic. At yun din lang ang pwede naming hingiin noon at hiningi para kay then Senator Laila. Hindi rin naman pinagbigyan pero ibang-iba noon sa ngayon.
6: Nagbigay naman ng pahayag si ngayon mamamayang Liberal Representative Laila De Lima at iginiit na bukod sa pagkakaiba ng pandemya noon at ngayon ay walang pinamadaling pag-aamyenda sa Senate rules. Ako si Angela Babad ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
4: Kaugnay nga ng balitang yan.

0: Kasama natin ngayong hapon dito sa PRTV Prime Media Studio si Senador Erwin Tulfo, isa sa mga miyembro ng Senate Minority. Magandang hapon, Senator Erwin. Welcome back.
1: Hi, Ma'am. Good afternoon. And Jack, good afternoon. Thank you for inviting me in your program.
0: Itong Lunes lang, tama ba, Lunes, partner, naging malaking balita nga itong walkout ng Senate Minority.
1: Actually, it was Wednesday.
0: Wednesday, yes. Kumbaga, napreno, nalagyan niyo ng preno yung sinasabing tangkang railroading, no, sa Senate rules. No, kumbaga sinasabi mo pa nga parang may hocus-pocus dito, may mekus-mekus dito, 'di ba? Parang nais talagang i-push sa maikling panahon na 'yon yung kanilang amyenda. So, kumusta ngayon ang Senate Minority?
1: Well, we're preparing na on Monday, we're anticipating na dadalhin nila ulit sa floor ito. So, another day, ika nga, and we have to fight for it. Talagang kailangan kontrahin. Kasi nga, obvious naman, nung Wednesday, medyo ginulantang kami, ginulat kami dahil wala doon sa agenda na pag-uusapan yun. Kaya pala sila nawala ng 1.5 hours sa caucus, nag-caucus sila-sila. Ayun pa lang, yun ang pinag-uusapan. So, nung binaba na, nagulat na lang kami na inabutan kami ng papel na ito, pag-uusapan natin. So, total, ito ay na-brought up naman ni Senator Marcoleta no May 11. Pero magkaiba kasi yun. May 11, nasabi nila, natakil na ito no May 11. Unfortunately, pag may mga ganon, dapat dadaan sa Committee on Rules.
2: Rules.
1: Wala pa naman kaming rules, di ba? It was declared vacant. Wala pang nag-head na Senate Majority Leader. Usually, Majority Leader nag-head ng Committee on Rules. Wala pa naman kaming ganon. So dapat, nung araw na yung Wednesday, pag-file, another filing na naman dapat yon. And dapat, according to our rules, sa 136, Section 136, kailangan pagdebatihan, nabigyan mo ng isang araw na one working day. Pag final mo kunwari ngayong, for example, Thursday, Friday po pwedeng pag-usapan. Eh hindi, gusto nila that same day din. And their contention is, they na-file na to Wednesday, anong May 11. Paano mo maipa-file ang May 11? Sabi nga ni Senator Risa and Senator Kiko, eh wala pa tayong Committee on Rules. Masyadong minabadali ni yata. So, doon nagkaroon ng debate. Eh sabi nga nun ni Senator ni SP Cayetano, let's just divide the house na lang. Pagbutuhan tayo. Kasi alam nila na kulang kami. Parang at that time,
2: wala si Senator Lito.
1: Si Senator Lito nagpaalam ng umaga. Hindi anang maaga pa lang na may lakad siya. Talagang very important sa Pampanga. So 10 lang kami, nakita nila. Tapos sila nasa 11 or sa 12 yata. Sa 11 sila. So outnumbered kami. Kaya the only way to do that, tapos ayaw nila lang pakinggan, then let's just divide the house. They keep on saying the SP Cayetano, divide the house, di ba? Then pag nagbutuhan nga naman, talo kami. So the only option was like, well, let's walk out, di ba? Pag nag-walk out tayo, wala silang quorum kasi kailangan mo ng 13 eh.
2: Pero yun nga, Senator, spontaneous ba yung nangyari sa walk out na yun? Kumbaga, nagkaroon ba kayo ng usap? Teka, pag nangyari to, ano, walang ganun, sir? Ano, or napakiramdam nyo na nung time na yun?
1: No.
0: Sino ba yung unang tumayo at umalis? Sunod-sunod na.
1: Si Senator Mix dumating, galing pa sa office niya, inoobserba niya. Binibilang niya. May video doon na binibilang niya eh. Binibilang niya kami. Na tingin niya, kita niya, teka mo, pag nawala pala kami dito sila, 11 kami, 10. Pag lumalis kami, walang quorum. So, nag-usap-usap sila, si Senator Mix, Senator Soto, Senator Lacson, I think pati yata si Senator Pia. Nag-usap-usap sila doon. While I was still talking, while I was questioning na, why are you in a hurry? Bakit minamadali ninyo ito? Kailangan nating pag-usapan muna, etc. Eh, bigla sabi ni Mix, let's go, let's stand up, alisa tayo. So, sumunod na rin ako dahil nakita ko na rin na wala, kulang nga kami sa bilang.
2: Senator, ganito, minsan nalilito rin, no, partner, pag nanonood ako, minsan si Senator Legarda, yun na doon sa pwesto ng Senate President, pero ito, nasa floor, ay si SP Cayetano. Ano ba, paano ba yung process pa sa ganun, sir?
1: Pwede yun eh. Pag may mga privilege speech ang Senate President, gusto yung privilege speech, bababa siya. Hindi naman siya pwede. O may mga motion siya, bababa siya. Okay. Eh, kagaya noon, so si Senator Legarda ang pro tempore. So siya yung pumalit, siya na sa taas. Habang itong si Senator Cayetano, kasi mukhang na-anticipate niya na, na may resistance. Kaya tinutulungan niya si Senator Marcoleta. Kaya nandoon siya. Eh, hindi nga umubra dahil nga talaga mukhang mali.
2: Tsaka napansin ko nga, sir, talagang si SP Cayetano talaga yung lagi kumakausap kay Marco Letka. Kung matatanda ko, I think that was Monday, yung parang magtatanong siya laban kay Risa, pero biglang kinausap siya ni Senator Marco Letka, biglang hindi na naituloy. Parang yun yung role ni Senator Cayetano.
1: Yeah, kaya nga hindi siya, hindi niya pwedeng gawin yung habang siya nagpipreside. You have to step down and palitan ka ng pro temp or kundi ng majority leader, siya muna doon. O pag nag-break, ganun, pwede bumaba ang Senate President to eat or do something. So, pwede yun.
0: Alright, mabalik tayo dun sa walkout nga, no, Senator. Ang sinasabi kasi, baka daw palagi na itong maging senaryo, no? Or laging may deadlock na lang pagdating sa mga issue na pagdidesisyonan ng Senado. Eh kasi, kumbaga, kitang-kita ng publiko yung lumalalim na tensyon.
1: I hope not. I hope dapat sana nakita nila yung reaction ng tao. Di ba? Huwag nilang titignan yung mga supporter lang nila. Obvious naman eh. Tingnan nila, ang dami na nagsalita. The church, isa. Different schools were saying they were talking, they don't like it. Civil society. Everybody was talking against it, di ba? And they were saying like, tama yung walkout. Sana doon pa lang they should have gotten the cue already. Dapat, so sa Monday, dapat alam na nila, teka mga ayaw ng tao. Dapat siguro, wag na nilang pilitin, di ba? Kasi yung mga tao mismo, nakita mo naman eh. Well, yung supporters nila, alam mo naman kung sino. Eh, may lalo yung mga troll. Eh, yung troll, hindi naman counted yun. Eh, kaya nga, wag na nila sigurong pilitin. And then, we have to move on. Kasi, itong issue na ito, Maan and Jack, hindi naman magbe-benefit ang tao rito eh. Hindi kayo magbe-benefit, hindi sila magbe-benefit eh. Ang magbe-benefit lang dito mga senador. Senador na ma-absent. Senador na na-anticipate na talagang ikang hindi sa because malayo sila kundi maaaring nagtatago, maaaring ikang naghihimas ng bakal na rehas, things like that, para makaboto pa rin. Pero, unfair yun eh. Para yung ibang, okay, sabihin natin, yung mga huhulihin, etc., makukulong. Alam naman natin na bawal sa BGMP, bawal sa NBP, ang teleconferencing,
0: bawal ang gadget doon.
1: Exactly, nag-cover ka ng ganun, di ba? Bawal ang mga gadget, bawal. So, yung senador, pwede, special. Yung thousands of PDL sa BGMP at saka NBP, hindi sila pwede, wala silang access. Tsaka, kasi may trabaho ako eh. So, babaguhin namin na yung rules for that person.
2: Tsaka, linawin lang natin nga yung narrative ng kabilang kampo na si Senator Leyla, dating Senator Leyla de Lima daw ay pinayagan. Hindi ito di ba? Ang Muntinlupa Court mismo ang hindi pumayag. Tama po ba?
1: Nag-cover ka noon eh. Pero ako hindi na ako nakapag-cover. Pero as far as I know, I was looking at it and then basing sa statements nga ng mga kasamahan ko, hindi lumusot yun. Nag-file sila. Pero hindi nila, they did not tinker the rules. Wala silang kagaya nito na pinasok nila yung rule na ito. Walang ganun. So bago ito eh. Sila para pinakausap lang sa floor, tapos dininay. Na hindi mo pwede. Nakakulong yan eh. So walang online voting, walang online session para sa kanya. Walang teleconferencing. So mali kung sino man yung nag-umpisa ng narrative na, bakit sila ila dilina? Kulang sa research siguro.
2: Kaya nga, and sorry partner, kay Senator, no, marami din partner na humanga kay Senator. No, pinagtanggol mo si Senator Risa doon sa komento. Sa komento ni Senator Marco Letka, yung sinabi walang legal background.
1: No, that's yun nga, sinasabi natin na bawas yun. I mean, it's called ad hominem nga sa Latin, di ba? You do not attack the person. Attack yung kanyang, if you want, gusto mo ng diskusyon yung issues na nilaraise niya, pero sasabihin mo kulang ka sa legal background, kulang sa edukasyon, foul yun eh, di ba? So walang karapatan na sabihin mo. At saka besides sa 24 na yon, I found out na 6 lang pala ang lawyers namin, 18 ang hindi. So pati ako tinamaan doon. Sila Senator Ping, Senator Soto,
2: pati kaalyado ni
1: pati si yung magkapitid na Bilyar, sila Robin Padilla, Bongo. So I have to stand up like, wait a minute, teka muna. At saka hindi naman isa sa mga requirement to qualification to become a legislator na dapat lawyer ka. Mas maganda kung lawyer. Pero kung gano'n naman ang patakaran na Did you? May problema.
0: Yung binanggit mo na rin na yun ngang amienda sa Senate rules ay paborable doon sa nagtatagong senador De La Rosa. At yung mga nakaambang mga arrest warrant, yung kakasuhan, nakikinita niyo na ba yung mangyayari sa quorum ng Senado kung sakaling more or less, ano ba yan, 7 na senador ang mawawala sa Senado?
1: Ayun, magiging problema ngayon kung 7. Siguro naman, hindi naman siguro sabay-sabay yung mga yun. Yung sinasabi nila nga ni Ombudsman, yung dalawa na very low-lying fruit na ika nga ripe. So, yun lang siguro yung dalawa. Pero tapos yung isa pa na nagtatago ngayon, tatlo sila. Diba? May quorum pa rin. Kailangan, all you need is 13.
0: Sa impeachment trial, Senator Irwin, paano maapektuhan ito nung lumalalim na tensyon no, ng ating majority and minority sa Senado?
1: Well, bahala po yung taong bayan doon kung yung Senator Judge, kung sufficient yung evidence naman talagang naipresenta dyan, nailatag, tapos you vote against, may problema ka, yari ka sa taong bayan. Pero kung kahit ako, kung ako makita ko naman na malabnaw yung ebidensya, bakit mo i-convict din yung tao, di ba? I mean, for the sake of, dahil kaaway siya sa politika, wag ganun, di ba? Kawawa din naman dahil binoto din siya ng mga tao. So, kung ako tatanong yung mismo, I will just base my decision on the facts, on the documents, on the pieces of evidence presented before us. I will not rule because kung anong kulay siya, itong kulay ako, because majority kung kakampi niya, majority, minority, that's unfair din.
2: Tsaka, Senator, siguro, and partner, hindi rin siguro maganda tingnan. Kunyari, papayagan natin ng teleconference si Senator Bato De La Rosa. Buti sana kung during sa conference, sabi mo, Senator, pwede ba namin malaman kung nasan kayo? Hindi naman siya definitely magsasabi. Tsaka, it wouldn't look good para kayong nagkukonsinte ng isang...
1: Nakita ko, may mga comments ang netizens. Sinasabi nila na, ba't na yung papasweldohan yan? Ito na naman tayo. Hindi sila pumapasok. Samantalang kami, kaya I had the idea 2 days ago pa na. Yung mga ordinary workers, factory worker, yung mga janitor, construction worker, mga professionals, doctors, nurses, etc. They have to go to work every day. Otherwise, no work, no pay sila, di ba? Tapos ikaw, senador ka, pinapasweldohan ka ng mga taong ito kayo. Nasa civilian na... population, pinapasweldohan nyo kami sa gobyerno. Tapos, kayo, obligadong pumasok. At pag hindi ka pumasok, definitely, wala kang arawan, wala kang sweldo, di ba? Tapos, si senador, okay lang sa bahay, okay lang patago-tago, pasilip-silip, baka nasa resort pa siya ngayon, and then, bubuksan niya lang internet, tuloy ang sweldo niya. O yung senador na nasa behind bars, tuloy pa rin. Kasi tuloy ang sweldo niya, dahil nag-attend siya sa hearing eh. Para namang insulto naman yun, di ba? Like I said nga sa radio interview kanina na, we are employees of those people paying taxes. Kayo yun, nagbabayad ng sweldo namin. Kayo then therefore, ang employers namin. Kayo ang mga boss namin. Eh kung si boss nagtatrabaho, ako na manggagawa, paupo-upo sa bahay. Eh kung ako yung boss, batukan ko eh. So, tumayo ka dyan, magtrabaho ka.
2: Kaya nga po. Okay, Senator, mag-ano, commercial lang tayo saglit. Babalik po tayo kay Senator Irwin Tu na habang nandito sa studio ng PRTV Prime Media Studios. Again, may-ari at contractor ng gumuhong itinatayong gusali sa Angeles, Pampanga, no show pa rin.
3: Marami pang may init na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita.
4: Bayad sa check-up o bayad sa doktor, zero balance kami lahat.
5: Abot sa langit, alam ko ba, pasalamat.
6: Basta't kayo'y naka-admit sa basic accommodation ng DOH Hospital, wala na po kayong babayaran sa kwarto, professional fee ng doktor, gamot, laboratorio, at iba pang gastusin. Ang inyong paggaling, ang kailangan nyo na lang isipin. Ang kaibahan ng no balance billing ay para sa pasyenteng indigent o mahihirap. Ang zero balance billing billing naman ay para sa lahat ng pasyente, mayaman man o mahirap. Kapag may admitting orders na, kukunin lang ang kanilang impormasyon sa admitting unit ng ospital at kailangang maitalaga sa basic accommodation. Isa po ang zero balance billing sa hakbang ni PBBM para maisakatuparan ang universal health care. Palalakasin pa po ng DOH ang zero balance billing dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
7: Good morning, my dear plants!
8: Didiligan ko kayo para di kayo matuyo.
7: Kati! Sorry, di kita nakita. Nadaligan ka tuloy.
9: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO, love your eyes.
10: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
11: Food's here, guys.
10: And feel the vibe.
12: Best concert ever!
10: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
15: Happy!
16: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao, at Zamboanga. At sa mga channels na ito, San Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro, at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes!
19: Mga pangyayaring mahalaga, ora-orada, ibabalita.
20: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break.
19: PRTV News Break sa PRTV Prime Media.
2: Yes, nagbabalik tayo dito sa Arangkada Balita at kasama pa rin natin si Senator Erwin Tulfo at patuloy nga natin ating panayam sa kanya dito. Senator Erwin, di ba, laging may sinasabi, every week na lang may nangyayari. Nung Monday, alam mo yung sinasabi, yung pagpapalabas ng video ni Senator Amy Marcos, ano tingin nyo talaga, hindi dapat nakalusot man lang sa Senate floor yung ganong klaseng video?
1: Kasi naman, ang sinisiraan niya na yung institution itself. How can you ruin your own house, di ba? Mm-hmm. Parang susunugin mo yung bahay mo. I mean, I think that's not right. Parang it's a propaganda. Mabuti sana kung facts-based. Hindi eh. Parang it's just a propaganda. Parang kaya ngayong mga manunod, I don't know kung yung object noong pagpapalabas is para, it's a propaganda, para may mga maniwala agad, di ba? Mm-hmm. Kasi marami sila mga viewers, yung mga followers nila. So maniniwala. Eh, kaya nga sabi ko, nung tumayo ako, sabi ko, fake news yun eh. Sabi ko, we're spreading fake news.
0: Oh, Senator, last week pa to, malakas yung ugong, no? Nagpapalit na naman ng liderato. Oo. At may isa raw, magkakabilang bakod na. So, anong basa mo doon? Totoo ba to?
1: Nako eh, walang alam. Siguro yung mga senior members ng minority, sila yun dahil kilala nila yung mga sa kabila, sino mga pwedeng kausapin. Well, dasal namin na sana makuha namin ang majority ulit. Kasi nga talagang sabi nga ng mga tao, parang basing doon sa mga statements ng iba't ibang mga schools, di ba? Organizations, civil rights, etc. Parang they're not happy. So, the only way to fix this siguro, probably change of leadership, di ba? That's the only way.
0: Kung mangyayari na may isang lumipat, ano yung mga magiging pagbabago? Mapapalitan ba ang Senate President?
1: No. Mm-mm. Sa rules kasi, it has to be like, there should be 13 or mm-hmm. more mm-hmm. na senators mm-hmm. Para mapalitan. For example, nasa minority kami ngayon, so mm-hmm. we need like 2 more to mm-hmm. become 13 or more mm-hmm. para mapalitan ng Senate President. Otherwise, kung isa lang, yung mga committee lead, leadership mm-hmm. lang ang pupwedeng palitan.
0: Mm-hmm.
1: Pero still, problem pa nga yun eh. Ngayon talagang wala eh. Mukhang they won't budge eh, any of them. I heard from mm-hmm. from our senior members na they won't budge eh, yung sa kabilang grupo.
2: Pero yung sa group niyo, sir, are you standing your ground na kung mililipat, dapat walang kapalit na favor or ano? Let's face it, karamihan doon sa mano, maraming may kaso po doon. Ngayon, kung may gusto lumipat, dapat you'll stand your ground. Dapat walang kompromiso.
1: Mahirap naman magsalita, Jack, mm-hmm. ng ganon kasi hindi ako nagde-decide.
2: Mm-hmm.
1: Usually, magde-decide yan yung buong grupo.
2: Yeah. Mm-hmm.
1: Meron kami mga parang Council of Elders, yung mga yeah. matagal na dyan. Sila mm-hmm. Tito Sen, sila Senator Cayetano, Senator mm-hmm. Pangilinan, mm-hmm. Risa Ontiveros, and Wynn Gatchelan, Migs.
2: Mm-hmm.
1: Sila yung mga tayo, even Senator Lapid. So, mm-hmm. kailangan mo na, depende kung ano saan sabihin nila eh.
0: Mm-hmm.
1: Ako, I cannot speak for ika nga na, hindi, ayaw ko yan, o gusto mm-hmm. ko yan. Depende. So, pero we've seen, sa history ng Senate, talagang mm-hmm. normal yun, lumilipat, di ba? Lumilipat yeah. na suddenly. Mm-hmm. Pero titignan sana namin, sana kung lilipat man, yung may prinsipyo, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Na may talagang prinsipyo na makikita rin naman ng taong bayan yan eh.
2: Mm-hmm.
1: Pag lumipat ito, teka muna, ba't lumipat ito?
0: Baka may compromise. Mm-hmm.
1: Exactly. Exactly.
0: Oo.
1: So, I guess, kailangan interviewin siguro ng grupo namin, ba't kalilipat?
0: Pwede nyo bang tanggihan?
1: That I don't know.
0: Okay.
1: Mag-1 year pala ako, hindi ko alam. So, but definitely sa Monday lunchtime, meron kami mm-hmm. focus ulit ang minority.
2: And mm-hmm. sir, isa sa mga natabunan na ako sa mga mula sa iba-ibang issue, itong sinasabing stage ngayon, putukan. Magkakaroon ba ng internal investigation doon? Para mapanagot kung sino yung...
1: Alam mo, Jack,
2: kami, ano dyan?
1: Nagpatong-patong na yung issue.
2: Yun nga mo eh. I mean, tinubunan ng bawat ano eh.
1: Well, may investigasyon ng DILG at saka ang PNP.
2: Mm-hmm.
1: Eh kami sa Senate, sabi, magkakaroon tayo ng investigasyon. Okay. Gusto, committee of the whole. Lahat mm-hmm. kami. Okay. Pero natabunan na tuloy. Natabunan na itong Section 41C mm-hmm. na pwedeng teleconferencing, video conferencing. Mm-hmm. Natabunan nung issue ni Senator Aimee na ika nga yung video na pinalabas na may no elections.
2: Mm-hmm.
1: So nagpatong-patong. Eh, ang bantay natin, ano na naman kayang issue next week?
2: Oh, okay.
0: Pero yung isinailalim sa protective custody si Senadora Bato de la Rosa nung time na dumating siya doon para pala bumoto no, sa leadership. Kinagulat niyo ba yun na nagstay siya doon?
1: Kasi
0: pinag-usapan din yun na doon siya muna.
1: Kasi kung titignan mo, sinasabi nila na, teka, saan ba galing yung warrant na yan? ICC mm-hmm. yan eh, mm-hmm. International Court.
2: Mm-hmm.
1: Di ba may sinasabi dati na may ruling na gagay kay PRRD, kay Duterte mm-hmm. dati na dapat tinurn over muna sa local court. So, mm-hmm. parang yung inaantay.
0: Mm-hmm.
1: So, nung lumabas na ay yung TRO dininay ng Senate, ay, ng Supreme Court,
2: mm-hmm.
1: then doon nakita na, aha, pwede ka palang hulihin.
2: Mm-hmm.
1: Kaya hindi ka pwede magkubli dyan. Kaya yun ang reason na tumakas siya kasi very vulnerable na siya.
2: Mm-hmm.
0: Kung wala pa pala yun, baka nandoon pa rin siya? Papayagan nyo ba?
1: I don't know sa Senate uh-huh. leadership. Iba na yun, si Senator Cayetano na yun. Mm-hmm. Pero kung tatanungin mo, ako, point of view ko lang naman.
0: Mm-hmm.
1: And I was still a reporter mm-hmm. nung sila Senadora de Limas sought refuge, mm-hmm. di ba?
0: Mm-hmm.
1: Senator Cayetano, Trillanes.
0: Mm-hmm.
1: Pero nag-surrender din naman sila kaagad.
2: Mm-hmm.
1: Di naman, they did not stay for long time. After a few days yata, Senadora de Lima pumayag mm-hmm. na arestuhin. Mm-hmm. Senator Trillanes sumama na rin.
2: And siguro ito na lang ito huling talong po, Senator. I'm sure aware kayo na meron ang mga campaign yun. Gumagamit ang mga videos na yung mga luma niyong videos. Anong mensahe niyo sa kanila? I think bukod sa siraan po kayo ay gustong i-divide ang minority. Ano yung masasabi niyo na lang po, sir?
1: Normal. Kaya sabi ko kanina, di ba? Not sabi ng isang pare, ang troll is not counted.
2: Mm-hmm.
1: hindi dapat bilangin ang troll because di naman nakakaboto ang troll.
2: Mm-hmm.
1: Ang kausapin mo yung tao. Ito yung troll, they're not. Para sa akin, tama naman yung sinabi nung isang pare na Catholic priest na you don't count the trolls because they don't have the count. They should not be counted, di ba? Because yung pinapalabas nila, siyempre yung mga noon pa yun, di ba, na hindi pa ako politiko.
0: Recycle.
1: Exactly. I wasn't a politician yet, di ba? So, okay lang yun. At saka alam naman ng mga taong bayan, yung kung ano-ano mga lumabas, na kasama ko sa picture yung isang contractor. Yeah. And actually, the story there, yung contractor na yun, gusto tumakbo sa Pasig. Mm-hmm. Di ba? Magme-mayor, gusto mag-collab sa akin na magbibigay ng bigas daw, tatayo lang ako doon. Eh, sabi ko, mas masama yata yung tsura, no, na para kang tanga. Tapos may pangalan nila na for mayor, tapos tatayo-tayo ka doon. Hindi ako pumayag. Sabi ko, hindi na po pwede. Tapos ako picture na lang. Alam ko naman, bastusin ko na. Hindi kayo pwede
2: mag- mahirap. Alam mo, tatanong mo bakit magpapapicture. Teka, may kaso ka ba? O may gagawin ka?
1: Saka ngayon, hindi mo na pwede. Everybody has cellphone, eh, di ba? Yeah. Lahat eh. So, pag Miss Man, pwede ba mag-selfie? Hindi, alam tayo mo yun, may kaso ka bang criminal?
2: O may gagawin ka ba sa future na hindi maganda?
1: Contractor ka ba? O baka ex-convict ka? O baka papunta ka na sa kulungan, ha? Nakakbay-akbay ka pa sa akin? Hindi mo na pwedeng tanungin yun, eh. So, alam naman ang tao na yun ngayon, eh, na hindi mo na pwedeng gamitin sa korte yun, kasama sa litrato, may ginawang kalokohan, hindi na eh.
2: Diba? Okay.
1: Parang obsolete na yun.
2: Sige po, naku, maraming salamat po, Senator Irwin Tulfo, sa pagpapa-unlock nyo. Sure. Alam ko, sobrang busy kayo at naisingit nyo kami sa schedule dito sa Arangkada Balita. Again, maraming salamat,
1: thank
2: Senator
1: you.
2: Irwin
1: thank
2: Tulfo.
1: Thank you, thank you.
2: At good luck po sa Monday.
0: Buhay kayo.
1: Thank you.
2: Naghayag ng pangamba ang isa sa mga tagapagsalita ng House Prosecution Team sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte sa planong online voting ng Senator Judges. Ayon kay Lanao del Sur, Representative Zia Alonto Adjong, malinaw ang posibilidad na magamit ito hindi lang sa regular proceedings kundi maging sa trial ng pangalawang pangulo. Ayon sa 11-member team, nirerespeto nila ang Senate independence bilang co-equal body. Pero naninindigan sila na dapat ay may personal presence, personal accountability at full attention mula sa bawat senator judge. Naging mainit ang debate kamakailan nang itulak ng mayorya sa Senado ang panukala. Dahil dito, nag-walk out ang mga miyembro ng minorya at kinwestiyon kung bakit minamadaling baguhin bigla ang Senate rules.
11: Nagpahayag ng pagtutol si House Committee on Higher and Technical Education Chair at Tingog Party List Representative Jude Asidre sa itinutulak na online voting para sa Senator Judges sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Para kay Asidre, dapat na physically present ang Senator Judges sa impeachment trial, lalo na sa botohan. Ito'y dahil kailangan umano ng buong atensyon sa proceeding. Kailangan din ng direct observation sa mga witnesses. Naunang sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na kaya ito itinutulak ng mayorya sa Senado ay para sa pugante at nagtatagong Senador Ronald De La Rosa. Naharap si De La Rosa sa arrest warrant mula sa International Criminal Court dahil sa pagiging co-conspirator ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity. Nakatakdang simula ng paglilitis sa kasong Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC sa katapusan ng Nobyembre. Ano-ano na nga bang ang dapat asahan dito? Alamin yan sa umarangkadang balita ni J.M. Pineda.
15: As I understand the matter.
21: Matapos ang unang status conference sa kasong Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, napagdesisyonan ng International Criminal Court Trial Chamber 3 na sa November 30 magsisimula ang paglilitis kay Digong.
15: As regards, first of all, then to the decisions we've come to, the start of trial, we are prepared to accede to the prosecution's application of the 30th of November as the start of trial.
21: Mabilisan na trial ang gusto ng Trial Chamber 3, kaya araw-araw ang gagawing paglilitis sa kaso. Pero nilinaw ni Judge Joanna Corner na dadaan muna si Duterte sa panibagong medical assessment para malaman ang kanyang kalusugan kung kaya ba nitong dumalo sa mga pagdinig. Posible daw kasing payagan si Digong ng isang araw kada linggo na hindi makadalo ng physical sa trial proper.
15: The chamber would obviously like to sit subject to witness problems 5 days a week. But we note the recommendations that were made for the confirmation hearing. And so it may well be that we'll have to adjust it. If we have to have a day for the accused not to be in court each week.
21: Hanggang June 29 ang ibinigay ng mga hukom sa prosecution panel para sa listahan ng mga ipupukol nilang ebidensya at witnesses sa proper trial, habang August 31 naman sa defense team. Ikinalugod naman ng Common Legal Counsel ng mga biktima na si Attorney Gilbert Andres ang naging desisyon ng trial chamber 3.
3: It's not far from what we also proposed for the victims, which is first week of September. So I think this is a good sign. This is a good message to say that there's a specific trial date and it's within this year, 2026.
21: Paniwala pa ni Attorney Andres, dapat lang na ilabas lahat ng prosecution panel ang nasa igit 60 mga witnesses para madiin at maipakita na may malawakang patayan noong gera kontra droga ni Digong. Mahalagang bala rin daw ang mga insider witnesses o yung mga nakakaalam ng sistema ng war on drugs.
3: They know the modus operandi, and modus operandi will actually be relevant to the systematicity, ano, that it was a systematic attack.
21: Umaasa rin ang mga biktima na mapabilis ang pagkuha ng hustisya para sa kanilang mga mahal sa buhay na inagawa ng karapatan na magpaliwanag. Ako si JM Pineda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Kasing init ng panahon ng politika ngayon, pag-usapan natin yan kasama ang President ng Philippine Society for Public Administration, si Dean Ederson Tapia. Magandang gabi po, Dean Tapia. Welcome back sa Arangkada Balita.
4: Hello, magandang gabi. Good evening to everyone.
2: Yes, Dean, una-una, ano masasabi mo sa every week na lang, laging may ganap dyan sa Senado. Na-entertain ba kayo o naiinis?
4: Well, undoubtedly, nakaka-entertain, no? Parang kulang na lang, popcorn, ha? Sabi ko nga, daig pa Netflix.
2: Uh-huh.
4: But at the same time, I think, beyond the entertainment, mayroong mas underlying na issue na dapat nating pagtuunan ng pansin. And it is, sa tingin ko, yung erosion ng trust and confidence ng taong bayan sa mga institusyon na mahalaga katulad ng Senado. So, uh-huh, while it's true that it may be entertaining to many of us, mas nakakalungkot siya in the long run, eh.
2: Oh, kasi ang nagsasuffer ay tayong mga kumbaga taxpayers, di ba? Imbis na pagsisilbihan tayo, ay ang daming distractions na nangyayari. Tama po ba?
4: That is absolutely correct. In fact, dahil sa kaguluhan na to, maraming mga naantalang mga panukalang batas na hindi na pag-uusapan sa Senado. Mm-hmm. And there are a lot of problems that are still awaiting resolution on the part of the Legislative Assembly. Mga questions related to inflation, uh-huh, related to the economy, at mga iba pang mga mas makakahalagang issue na dapat sana pinagtutuunan na ng pansin ng mga senador.
2: And Dean, sa tingin mo, kasi kung mapapanood mo yung video nung walkout, ay nagsasalita noon ay si Senate President Alan Peter Cayetano, at bigla nag-alisan yung minority. What does that say pagdating sa leadership ni Senator Cayetano? Kumbaga, kayo ba niya? Ano, yung respeto, wala doon sa kanya.
4: Quite obvious, no? Si Senator Alan Peter Cayetano, I'm sorry to say this, does not command the same level of respect as previous Senate presidents. Kasi for the minority to have to resort to walking out of that chamber, medyo talagang naipapakita doon yung kawalan ng kumpiyansa doon sa leadership niya. Mm-hmm. Hindi naman ito yung unang pagkakataon na merong mainit na sabihin na nating siguro issue between the majority and the minority. Mm-hmm. Pero ngayon, dumadating siya dun sa punto na talagang hindi na natin ma-deny yung gravity, ika nga, nung kanilang mga differences, at mukhang hindi nagiging decisive leadership factor si SP Alan sa mga panahong ito. Kaya nga, yung minority thought that yun na lamang yung available na remedy para sa kanila para hindi ma-railroad yung sa tingin nilang issue na ginagawa ng majority.
2: And yun nga eh, makikita mo talaga din eh, no? Dahil bukod sa nagpalabas sila ng propaganda, sinasabing propaganda video noong Monday, and lumabas pa sa isang video itong si Senator Alan, si Senate President Alan Peter Cayetano, yung parang ikinumpare sa mga Pokemon cards yung nangyayaring gulo. I mean, parang ano eh, talagang na-devalue yung value ng Senate. Tama po ba?
4: It's what I call yung overly performative kind of politics that we have now eh. Yung kultura ng social media, in fact, is creeping into practices of many of our politicians, including the Senate. No? Kaya nga, bukod dyan sa Pokemon cards, Pokemon references na yan na ginawa mismo ng ikatlong pinakamataas na opisyal ng bansa, eh nung nagkaroon ng barilan sa Senado, many of the majority senators went on Facebook Live para bang i-report kung, I mean, it violates logic to me kasi kung merong ganong klaseng, you know, panganib na hinaharap kayo, the first instinct that is expected of you would be to secure your person, to secure the people who are under your care. Hindi yung mag-Facebook live ka at mag-agitate pa ng mga taong bayan na aarestuhin na daw sila. So it's nakakalungkot talaga kung akong tatanungin.
2: Actually, yun nga din. No? Pag nanood ka or pag nag-analyze ka dapat sa security protocols, pag nagkaroon na isang gulo na gano'n, dapat nga hindi sila magkakasama sa isang kwarto dahil nalalagay sila sa alanganin na sabay-sabay. Tama po.
4: That is correct. Kasi if there is an active threat, syempre, dapat mo nang gawin is you go and secure yourself, go for safety, and definitely not go on Facebook Live. It's hindi siya, it violates logic for me. No? Sabi nung iba, eh kasi humihingi ng tulong. Hindi ganun yun eh. They were obviously appealing to a certain segment of our society to agitate certain certain sets of people. Kaya I'm very interested to find out kung ano yung magiging resulta ng investigasyon dun sa nangyari sa Senado nung gabing yun.
2: And ito nga eh, yung ano masasabi mo siguro sa ano, kumbaga yung respeto, kumbaga ilang magkakaroon tayo ng gauge 1 to 10 na saan yung respeto ngayon ng taong bayan sa Senado? So napapanood nila ngayon?
4: Well, binanggit ko din ito kaya kakalungkot, no? Siguro kasi I'm very traditional in this sense na na-witness ko pa yung Senado na merong mga apelyidong Salonga, Pimentel, yung mga ganun, no? Very respected individuals at wala na tayong nakikitang ganyan eh. Dun sa siguro kung bibigyan natin ng score between 1 to 10, mas malapit siya sa 0 eh. So lahat ng mga ginawang kontribusyon ng mga nabanggit kong mga pangalan, maliban pa kila Salonga, kila Jose W. Jocno, at kung sino-sino pa, napakalaki nung kailangang bawiin nung current na Senado at yung mga future pang Senado para maibangon yung dangal na sa tingin ko nawala because of this series of events in the Senate.
2: Oh, huling tanong na lang po, isingit ko lang po ito. Tingin nyo isang change sa leadership, kahit paano maibabalik ba yung tiwala o respeto sa Senado o hindi po ito ganun kabilis sa solusyon?
4: Well, I think that's a good start. Hindi yan automatic pero it is a good start for the Senate to restoring the dignity that they obviously lost. Kasi, if you look at the majority right now, titignan mo yan, napakanipis ng majority. Anytime, as we speak, baka mayroong mga negosasyon na nangyayari, especially with certain developments now, no? Na-filean ng kaso yung isang senador. And I wouldn't be surprised if in the next few days, may mga ma-filean pa ng mga kaso susunod. So, inipis yung bench, ika nga, nung majority. Kaya, hindi ako magugulat kung magkakaroon ulit ng bagong liderato sa Senado. At sa tingin ko, dapat piliin nila kung sino yung nararapat para magsimula silang ibangon muli yung dangal at dignidad na nawala, unfortunately, over the last few days.
2: Okay, sige. Maraming salamat po, Dean Tapia, sa oras na binigay mo dito sa Arangkada Balita. Mabuhay kayo, sir, at magandang gabi.
5: Salamat po at magandang gabi po sa inyong lahat.
2: Umaaray ang ilang tindera sa Divisoria sa Maynila dahil sa nararanasang tumal pagdating sa bentahan ng school supplies ngayong papalapit na ang pasukan. Ang ilan sa kanila napilitan ang magbaba ng presyo para lang makabenta. Yan ang umarangkadang balita ni Lestor Aler.
6: Hindi alintana ang nararanasang init ng panahon ni Mary Lee Basas kasama ang kanyang anak sa Divisoria sa Maynila kaninang umaga. Maaga nagpunta ang mag-ina upang bumili ng school supplies na gagamitin para sa darating na pasukan.
22: Dito po kami kasi bumili po kami ng school supply ng anak ko para po kami makaiwas siksikan. Super init kasi.
6: Tanging mahalagang gamit pang eskwela gaya ng notebook at ballpen lang ang kanilang nabili. Kulang pa raw kasi sa budget kaya hindi muna nila kinumpleto ang pagbili. Nasa 110 hanggang 120 pesos ang presyo ng isang bundle ng notebook, 90 pesos naman ang per box ng ballpen at 8 hanggang 10 pesos naman ang kada piraso. Pumapatak sa 95 hanggang 100 pesos ang kada kahon ng lapis at 12 pesos naman per piece. Ang pad paper, nasa 120 hanggang 180 pesos ang bundle depende sa klase, habang 18 to 20 pesos naman per pad. 5 piso hanggang 10 piso naman ang eraser, 4 hanggang 25 pesos naman ang pantasa at 15 hanggang 35 pesos naman ang crayons. Sa uniforms, nasa 100 hanggang 150 pesos ang blouse at polo, habang ang palda at pants naman ay 280 hanggang 300 pesos. Pumapatak sa 90 hanggang 150 pesos ang sando, samantalang naglalaro naman sa 100 hanggang 170 pesos ang t-shirt. Nasa 320 hanggang 350 pesos ang panlalaki at pambabaing sapatos at ang mga bag naman ay nasa 300 hanggang 500 pesos. Dahil dito, umaaray ang ilang tindera dahil sa tumal ng benta kahit na isang linggo na lang ay pasukan na. Kwento ni Swanny Blanco, kumpara noong nakaraang taon, mas kakaunti lang ang bumibili ngayon ng school supplies.
23: Medyo matumal ngayon sa panahon ngayon dahil ang daming crisis, di ba? Ayun, medyo humina po.
6: Gayun din sa tindera ng uniform at bag na si Sharon Baluyo na alas 10 pa lang ng umaga ay wala pa siyang nabebenta.
24: Tiga tulad ng last year, mabili. Ngayon matumal. Kalagitnaan na dapat niya pukpukan ng buyer, ngayon wala pa eh.
6: Dahil dito, ilan sa kanila ay napipilitan ng magbaba ng presyo makabenta lang.
24: Bababa lang presyo, hindi namin pinapataasan para makabenta lang kit. Kahit ilang piraso lang. Makabawi-bawi lang sa puhunan.
6: Sa kabila nito, inaasahan naman ng ilang mga tindera na daragsa ang mga mamimili sa mga susunod na araw, lalo na bago ang pasukan at umaasang muling babalik ang sigla ng kanilang kita. Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
25: Inilunsad ng Transportation Department ang Philippine Road Safety Summit para pag-usapan ng mga gagawing hakbang para sa mas ligtas na kalsada. Alinsunod ito sa kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Yan ang marangkadang balita ni Justine Ignacio.
26: Paiigtingin pa ng Department of Transportation ang kanilang mga hakbang upang matiyak ang kaligtasan sa kalsada. Sa katatapos lang na Philippine Road Safety Summit, sinabi ni Transportation Senior Undersecretary Mark Stephen Pastor na isa ito sa malaking hamon nila.
27: Kaya ang hamon po sa atin sa gobyerno na nasa poder po at nasa posisyon po tayo ngayon. Gayun din po sa mga kasamahan natin sa industriya, sa mga advocates po natin, one life lost is too much. We need to stop it.
26: Partikular na ang para sa mga naglalakad at nagbibisikleta. Layo nilang matugunan ang lumalalang bilang ng mga aksidente alinsunod sa kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maitanimang disiplina sa lahat ng mga gumagamit ng kalsada sa bansa. Para maisakatuparan ito, kasalukuyang ipinatutupad ng DOTR, Land Transportation Office at Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang mga mekanismo sa ilalim ng Philippine Road Safety Action Plan 2023-2028. Kabilang sa mga pangunahing hakbang ang masusing pagsusuri sa pagbibigay ng lisensya sa mga driver at ang mahigpit na inspeksyon sa kaligtasan ng mga pampublikong sasakyan o PUVs. Samantala, nagpatupad na rin ang Land Transportation Office ng digitalization sa kanilang mga sistema upang mas mapabilis ang pagsubaybay at pagpapanagot sa mga lumalabag sa batas trapiko.
27: We continue to strengthen our road safety initiative through sustained enforcement operation, intensified anti-colorum, anti-road rage effort, and stronger action against reckless and dangerous driving.
26: Nagpahayag din ang buong suporta ang World Health Organization sa Pilipinas para sa isang mas ligtas at mas inklusibong sistema ng transportasyon sa bansa. Ako si Justine Ignacio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
25: Umakyat na sa 5 ang kumpirmadong nasawi sa gumuhong gusali sa Angeles City. Nanawagan naman ang LGU sa may-ari at contractor ng gusali na humarap at makipag-ugnayan sa otoridad. Yan ang umarangkadang balita ni Gracie Rutao.
7: Isang bangkay ng lalaki ang natagpuan ng mga rescuers pasado alas 6:18 kagabi sa tulong ng K-9 dogs ng rescue unit sa site ng gumuhong ginagawang 9-story building sa Barangay Balibago, Angeles City. Agad naman nagsagawa ng extrication operation ang retrieval team sa Sector 1 upang maiahon ang katawan ng lalaki na kinokonsiderang ikalimang casualty ng insidente. Bandang alas 7:57 kaninang umaga nang matagumpay na ma-extricate mula sa mga guho ang katawan ng biktima bago ito dinala sa City Health Office para sa Disaster Victim Identification o DVI procedures. Na-recover din umano sa parehong lugar ang isang cellphone na pinaniniwala ang pagmamay-ari ng biktima. Itinurn over na ito sa SOCO para sa kaukulang investigasyon at dokumentasyon.
8: As nasa ikaapat na araw po tayo, still it's a search and rescue and retrieval and also management of the missing and the dead.
7: Mm-hmm.
8: Nasa 5 po ang ating kumpirmadong bilang ng mga fatalities, no? Kanina po umaga nakuha yung 5th fatality at ngayon po ay positibo nang na-identify yung 5th fatality. Ang pangalan po ay Christian Sabile, no? Na isa raw na construction worker din dito sa site na kinumpirma ng isang kaanak na nandito.
7: Nanawagan naman ang LGU ng Angeles City sa contractor at may-ari ng gusali na humarap at makipagtulungan sa mga otoridad. Giit ng LGU, kung may kapabayaan na naging sanhi ng trahedya, dapat managot ang mga responsable.
8: Sana makakita pa tayo ng life, no, ng buhay, ng may maisalba pa tayo na or may makita pa tayong survivor dito sa na gumuhong gusali o ginagawang gusali dito sa Balibago, Angeles City.
7: Samantala, patuloy pa rin ang search and rescue, retrieval at clearing operations sa lugar. Gayun din ang management of the dead and missing para sa mga natitirang biktima ng insidente. Mula Pampanga, ako si Gracie Rutao ng PRTV News. Nagseserbisyo para sa Pilipino.
9: Tagumpay na napabilang sa listahan ng Forbes 30 Under 30 ngayong taon si Filipina tennis ace Alex Ayala sa ilalim ng kategoryang Entertainment and Sports. Layo nitong parangalan ng mga susunod na henerasyon ng talento sa courtman o sa screen. Bukod kay Ayala, nakasama rin sa listahan ng OPM singer-songwriter na si Zach Tabudlo. Nakasentro ang parangal sa mga batang trailblazers, entrepreneurs at atleta na humuhubog sa kinabukasan ng Asian pop culture at athletics.
25: Yan ang mga marangkadang balita ngayong araw. Sa ngalan ni Nina Corpus, ako po si Maan Makapagal.
9: At ako naman si Jack Batalyones. Para hindi mauli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
25: Arangkada Balita.
10: WH at Graph kaugnay sa manumalyang flood control project. 5 pang individual tinukoy ng CIDG na tumulong umano para makatakas si Senador Ronald De La Rosa, CIDG. Iginit na bit-bit ang warrant of arrest na inisyo ng ICC sa manhunt operations laban kay Senator Pato. Senator Panfilo Lacson, kumpiyansa sa kakayahan ng minorya kahit hindi galing sa hanay nila ang Senate President. Ilang majority senators nanindigan sa panukalang video conferencing sa mga sesyon. 11 anyos na babae pinukpok, sinaksak at binusalan pa ng kanyang minor de edad na kalaro.
12: NBA kami ha!
13: Baba mo muna cellphone.
12: Baba mo muna cellphone. Gagawa kami ng anti-human trafficking na operation.
10: Dalawang minor de edad na sangkutumano sa pambubugaw sa social media ng kanilang mga kaklase at kabarkada na sa kote. Kasambahay na biktima umano ng gugudubu gang pera talahas ng kanyang amo na aabot sa mahigit 2 milyong pisong halaga, tinangay. Tayo sa wakas, hatawagan sa takilya, tumabo ng 12 million pesos sa unang araw sa mga sinihan.

0: Sports, ABS-CBN News Center, Manila. Ito ang TV Patrol!
1: Magandang gabi, Pilipinas! Simulan natin ang balitaan sa panibagong kasong kinakaharap ni Senador Jinggoy Estrada. Kinasuhan na ng Office of the Ombudsman ng graft at plunder sa Sandigan Bayan sina Senador Estrada, dating Secretary Manuel Bunoan at ila pang opisyal ng DPWH kaugnay sa umano'y anomalya sa flood control projects. Nagpapatrol, Cassandra Salonga.
2: Personal na nagtungo si Assistant Ombudsman Bico Clavano sa Sandigan Bayan para isampa ang kasong plunder at 2 counts of graft laban kay Senador Jinggoy Estrada. Nangyari ito sa pung araw matapos i-anunsyo ng Office of the Ombudsman na natanggap nila ang rekomendasyon ng Department of Justice na kasuhan ng senador dahil sa pagkakasangkot sa umano'y flood control kickback scheme. Bukod kay Estrada, kinasuhan din sina dating DPWH Secretary Manuel Bunoan at iba pang opisyal ng DPWH NCR Engineering Office. Walang nirekomendang piyansa ang ombudsman na nagsabing tumanggap umano ng kickback si Estrada na nagkakahalagang aabot sa 573 milyong piso mula sa flood control projects.
3: Our evaluation shows that substantial public funds were deliberately funneled into designated infrastructure projects in exchange for predetermined commission fees or kickbacks. Case records point to an accumulated sum of illicit payouts which were systematically delivered to the principal respondent, Senator Jinggoy Estrada.
2: Hindi na isinama sa mga kinasuhan si dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral dahil sa kanyang pagpanaw, pati ang mga dating opisyal ng DPWH na itinuturing ng state witnesses. Nairaffle na ang isang count ng graft sa Sandigan Bayan 2nd Division na pinamumunuan ni Presiding Justice Geraldine Ekong. Napunta naman sa 5th Division ang isa pang count ng graft at kasong plunder. Si Associate Justice Zaldi Trespeses ang namumuno sa 5th Division na humahawak din ng 11 counts of graft ni Estrada kaugnay ng kanyang Priority Development Assistance Fund o PIDAF at ang kasong graft ni dating Ako Bicol Representative Zaldi Co. Pag nakahanap ng probable cause sa mga maestrado, ay maaari na sila maglabas ng warrant of arrest at hold departure orders laban sa mga respondent. Ayon kay Estrada, hinahanda na ng kanyang mga abogado ang mga kaukulang hakbang para maipakita ang umano'y irregularidad sa kasong isinampa sa kanya. Naniniwala rin siyang may implikasyon umano ito sa kanyang karapatan sa due process dahil hindi umano siya nabigyan ng pagkakataong mapag-aralan ng maayos ang resolusyon ng DOJ at Ombudsman. Muling iginit ng senador na wala siyang budget insertions at patunay aniya rito ang certificate mula sa Legislative Budget Research and Monitoring Office na sadya umanong isinantawi sa investigasyon. Sagot rito ng Ombudsman,
3: "This certificate does not capture all stages of the budgetary process wherein insertions may be made in a layered method."
2: Dati nang maring itinanggi ni Estrada ang pagkakaugnay sa flood control scandal matapos siyang ituro ni dating DPWH Engineer Bryce Hernandez na tumanggap umano ng kickback mula sa proyekto Kontrabaha sa Hagonoy at Malolos, Bulacan noong 2025. Ito na ang ikatlong pagkakataon na nakasuhan ng plunder si Estrada pero naabswelto siya sa mga naunang kaso. Samantala, itinanggi ni Senador Francis Escudero ang mga alegasyon laban sa kanya kaugnay ng mga proyekto Kontrabaha sa isinumatin nitong counter affidavit David sa Ombudsman. Sa ngayon, nasa preliminary investigation na ang reklamong plunder ng dating Senate President.
4: Nasa stage pa po na ibabangga po yung complaint doon po sa sagot ni Senator Chase. It is submitted na po for resolution pending kung mayroong pang mga isasubmit yung dalawang parties.
2: Una nang naglabas ng precautionary hold departure order ang Sandigan Bayan para hindi makalabas ng bansa si Escudero. Cassandra Salonga, ABS-CBN News.
1: Naniniwala si Senador Panfilo Lacson na pwedeng masunod ang minorya sa Senado kahit hindi galing sa hanay nila ang Senate President at kahit pa walang nilipat mula sa mayorya. May sagot naman ang ilang majority senators sa panukalang baguhin ang Senate rules para payagang lumahok at bumoto ang mga senador na wala sa sesyon. Nagpapatrol, RG Cruz!
5: Wala man silang sapat na numero at hindi kagrupo ang Senate President, posible pa rin manaig sa Senado ang minorya. Ito ang pananaw ni Senador Panfilo Lacson.

0: controlling all the committees, because we will move to declare all the chairmanships of all committees vacant, and then we will re-elect the chairperson. So that's an awkward situation, but that's the reality. Kung ganun ang situation, ang scenario, Senator Cayetano will be limited to a mere presiding officer, but he does not control the Senate.
1: Ang numero sa botohan ng tinimbang ng minorya nitong Martes ng gabi. Nang mag-walkout sila matapos tangkain ng mayorya na muling pag-usapan ng panukalang online voting at participation ng mga senador na wala sa session hall.
0: Bilang na kami that time, nagbubulungan na kami tatlo, Senator Risa, Senator Tito, tsaka ako, and Senator Sibiri. So we started counting. We were 9 because Lito Lapid and Rafi Tulfo were not present. From 11, naging 9 kami. Kung hindi kami alis, meron kaming quorum because 9 plus 11, that would be 20. Kasi tatlo yung wala, Senator Chi, Senator Rafi, Senator Lapid. Kung aalis kaming walo, maiwanan si Tito Sen, maiwanan sila, maski present sila lahat, wala si Senator Chi, so 11 sila. So 12 member ng Senate si Tito Sen. So, so 30 naman yung quorum.
1: Kwento pa ni Jackson, bago ang walkout, nag-focus muna ang mga senador tungkol sa impeachment trial bago magkaroon ng sariling pulong ang mayorya sa tanggapan ni Senate President Alan Peter Cayetano.
0: We had no idea what they were discussing. And then we realized when we resumed the session, biglang nag-distribute si Senator Alan ng kopya noong dalawang proposed amendments ni Senator Marcoleta. Doon na kami nag-usap-usap. Nagbulungan na kami. Sabi ko, masama na yung plano nito.
1: Ayon pa kay Senator Miguel Zubiri, dati nang hindi pinagbigyan ng hiling na makaboto ang mga wala sa sesyon. Kahit pang senador ay nakapiit o may malubhang sakit. Kung papayagan naman ito, wala nang papasok sa mga senador at sa bahay na lang sila magtatrabaho. Kung ipipilit naman ng mayorya na muling buhayin ang panukalang teleconferencing, sabi ni Lacson, handa silang dumulog sa Korte Suprema.
0: Basta't merong grave abuse of discretion, pwedeng pumasok ang Supreme Court.
1: Sa magkasunod namang social media posts, iginiti Senador Robin Hood Padilla na sa panahon ngayon ng mga sigalot at iba't ibang problema sa mundo, may tuturing ng may force majeure na siyang dahilan para payagan ang electronic voting. Pero kinontra ito ni Lacson. Punto naman ni Senador Rodante Marcoleta, dati nang nagamit ni Senate Minority Leader Vicente Soto III bilang Senate President noong 2018, ang mismong patakaran na ginagamit kayo ni Senate President Cayetano para isalang sa talakayan ang panukala niya. Sa ngayon, parehong walang 13 ang mayorya at minorya dahil wala si Senador De La Rosa at wala pang senador na tumatawid sa kabilang panig. At kahit sinong senador pa ang mawala sa anumang dahilan, kailangan ng mayorya at minorya ang isa't isa para magka-quorum sa sesyon at para makapagtrabaho para sa bayan. RG Cruz, ABS-CBN News.
2: Nakumpleto na ang forensic examination ng Philippine National Police sa pagpapaputok ng baril sa Senado noong 13 ng Mayo. Gamit ng TNP Forensics ang ilang teknolohiya para mas mapadali ang pagproseso ng mga crime scene. Exclusive, nagpapatrol, Michael Delizo.
3: Kaya na ngayon ang Philippine National Police Forensic Group na magkaroon ng real-time monitoring at komunikasyon sa mga tauhan na nagpoproseso sa crime scene. Ito ay sa pamamagitan ng kanilang bagong command center na mayroong state-of-the-art technology tulad na lang ng blue box na kayang magbigay ng 3D scanning ng lugar. Ginagamit ito sa mga critical o high-profile operasyon tulad ng pagpapaputok ng baril sa Senado noong May 13.
4: Pagdating po natin doon sa crime scene, nilalatag po natin siya. Okay. So pag nilatag po ito, makikita po natin ang the whole crime scene, kung paano minamanage or ginagawa ng ating mga scene of crime operation. Pagaya po nito, ito po yung 3D scan ng ating Senate inquiry, Senate incident, tsaka ito. So ito, nung mangyari ang Senado, tsaka ito, ay nakikita po dyan yung lahat na ginawa ng forensics. So nakikita dito sa command center live yung ating operations.
3: Makikita rin ang trajectory ng mga bala sa Senate hallway. Dati nang sinabi ng PNP na ang lahat ng bullet holes ay nagpapakita na ang pagpapaputok ng baril ay nanggaling sa loob ng gusali. Sa CCTV footage, makikita ang si Senate Sergeant-at-Arms Mau Aplasca ang unang nagpaputok ng umano'y warning shot, dahilan umano para mag-discharge ng cover fire ang tauhan ng NBI habang umaatras. Nasa 44 na piraso ng fired cartridge cases ang narecover sa crime scene. Binigyang diin ni Carpio ang integridad ng investigasyon dahil sa mga bagong gamit.
4: Ating command center is not for just audit or inventory, but rather it is a

0: communication between the national headquarters at saka doon sa ating mga operations sa field. So nagkakaroon tayo ng real-time na inquiry or real-time coaching.
1: Natapos na ang forensic investigation sa Senate shooting at naisumite na sa CIDG ang resulta ng pagsisiyasat.
0: Lahat naman ito ay naitugma sa dapat naitugma doon sa crime scene at the same time yung matching ng mga iba-ibang ebidensya.
1: Ayon sa CIDG, hindi pa nakikipag-ugnayan sa kanila si Aplasca o sino man sa Office of the Sergeant at Arms, bagamat nauna lang humingi ng kalagdagang panahon ang kanilang abogado. Michael Delizo, ABS-CBN News.
2: Pasintabi po dahil sensitibo ang balitang ito. Sugatan ang isang 11-anyos na babae matapos pukpukin sa ulo at pagsasaksakin ng menor de edad ding kalaro sa Arayat, Pampanga. Samantala, isang 3 taong gulang na bata naman sa Mountain Province ang natagpo ang patay matapos mawala ng isang araw. Mga menor de edad din ang suspect sa krimen. Yan ang CCTV patrol ni Gracie Rutaw.
3: Pasado alas 12 ng tanghali noong Mayo 22, makikita sa CCTV ang mga nagbibisikletang batang lalaki at babae sa Barangay Paralaya, Arayat, Pampanga. Pumasok ang dalawa sa isang abandonadong bahay at pinuntahan ang masukal na bahagi nito. Sabi ng pulis, may ipakikita umanong patay na aso ang 14-anyos na binatilyo sa 11-anyos na babae. Maya-maya pa, muling bumalik sa loob ang babae. Sinundan siya ng lalaki at nagmumuestrang tila hinampas ang biktima. Hindi na nakita ang sunod na pangyayari, pero sabi ng pulis, hinampas ng bote ng suspect sa ulo ang biktima. Pagkatapos ay pinagsasaksak niya ang babae ng ilang beses.
4: Allegedly, yung ating biktima, no, pinukpok sa empty liquor bottle sa ulo yung ating biktima, no, na at saka nung nabasag ito, yun ang ginamit niyang pagsaksak.
3: 7 saksak sa likod ang tinamo ng biktima. Hindi pa nakontento, binusala ng suspect ng mga bato ang bibig ng biktima para hindi makasigaw. Pero humingi rin ng tulong ang suspect sa ilang tao sa lugar.
4: Nakuha pa ng sumigaw nitong bata, no? Na nakot ng atensyon yung mga dumadaan na construction worker sa area. Nandun, tapos sabi daw nung ano, nung nakitang may parating na ano, sabi nung bata, yung ating CICL, na meron daw 2 lalaki na nagsaksak ng ano sa kanila.
5: May ano daw, may mga tao daw na pumalo sa ulo ng anak ko. Tapos nung ano, tatay niya pumunta ka agad doon. Kasi yung nakita nung bata, yung 14 years old, duguan, walang damit. Ngayon tinanong niya yung bata, anong nangyari? May ano daw sa kanila, may humahabol daw na mga siraulo.
3: Isinugod sa ospital ang bata para maipagamot. Kalaunan, umamin ang suspect sa mga pulis na siya ang sumaksak sa kanyang kalaro.
4: Nung nagkandak naman tayo ng investigation, no? Doon na lang natin nalaman, nag-confess na rin yung ating CICL na 14 years old na siya daw ang gumawa noon.
3: Nangako naman ang provincial government ng Pampanga na sasagutin ang gastusin ng biktimang nakalabas na ng ospital ngayong Webes. Nasa kustudiya na ng Arayat Municipal Social Welfare and Development Office ang 14-anyos na suspect habang nagpapatuloy ang investigasyon ng pulisya sa insidente. Samantala, patay naman ang 3 gulang na si Baby Duma matapos mawala noong Mayo 23 sa Sitio Batnong, Barangay Banawel, Natonin Mountain Province. Ayon sa pulisya, huli siyang nakitang kasama ang kanyang lola sa isang pagtitipon. Natagpuan siyang walang buhay kinabukasan sa likod ng isang chapel at idineklarang dead on arrival sa ospital dahil sa tinamong traumatic brain injury dulot ng pagkakahampas ng kahoy. 2 menor de edad ang iniugnay sa insidente at nasa pangangalaga na ng DSWD habang nagpapatuloy ang investigasyon. Isang testigo ang nakakita sa mga suspect kasama ang bata bago ang krimen.
6: Pumunta sila sa isang bahay, tinanong yung parents kung andun yung bata. Kami na kinausap, Then pagkalis ng mga kwan, investigators natin, parang may nasabi yung bata sa nanay, until some time na pumunta yung parents, sinurendra yung dalawang bata.
3: Naibing na rin ang biktima noong Miyerkules. Gracie Rutao, ABS-CBN News.
7: Nasagip ang 12 biktima ng human trafficking sa operasyon ng NBI Special Action Unit sa Quezon City. Timbog din ang 2 suspect na wala pa sa hustong gulang at sinasabing binubugaw umano online ang mga kabarkadang kapwa menor de edad. Nagpapatrol, Gian Ambrosio.
8: NBI kami ha!
9: Baba mo muna cellphone.
8: Nagagawa kami ng anti-human trafficking na operation.
7: Nabulaga ang NBI Special Action Unit sa kanilang entrapment operation sa isang resort sa Novaliches, Quezon City. Dahil ang kanilang hinuhuli sa kasong human trafficking ay parehong 14 anyos lamang. Binubugaw man ng 2 menor de edad ang kapwa nila estudyante online.
10: They were offering these minors for sexual services. Initially or minimum po 3,500 per minor, per individual.
7: Nagpanggap na kliyente mga ahente ng NBI saka na sa kote ang illegal na transaksyon.
8: Dito mo na kayo mga iya, ha? Ha?
7: Nasagipan 11 estudyanteng biktima at isa pang nasa wastong gulang na babae. Ayon sa investigasyon ng NBI, magbabarkada at magkakaibigan ng mga sangkot at nangyayari umano ang pambubugaw sa social media. Pinapipili ng 2 menor de edad na bugaw ang mga kliyente gamit ang manlarawan ng mga biktima bago magtakda ng personal na tagpuan. Pero dahil hindi pa maaaring kasuhan, isinailalim sa pangangalaga ng Quezon City Social Welfare ang 2 sangkot na bugaw, kasama ng ibang children in conflict with the law.
10: Per RA 9344 or yung Juvenile Justice Welfare Act, hindi po sila pwedeng kasuhan. 15 years old and below, bawal po silang failan.
7: Panawagan ng NBI, mas paigtingin ang pagbabantay ng mga magulang at ng mga lokal na pamahalaan upang hindi na maligaw ang mga kabataan sa ganitong uri ng illegal na gawain.
11: Sa ngayon, idinadaan na ang 11 menor de edad na biktima sa psychosocial counseling ng DSWD bago ibalik sa kanilang mga magulang. Gian Ambrosio, ABS-CBN News.
7: Gretchen, ano naman ang trending sa OPM?
12: At ibisunod-sunod ang career milestones ng OPM singer-songwriter na si Mackie. Matapos magkamit ng 1 billion all-time streams sa Spotify, inilabas naman ngayon ni Mackie ang kanyang bagong hugot song, Ang Habang Buhay Pansamantala. Inspirasyon naman ang haligi ng OPM na si Timmy Cruz ang kanyang breast cancer journey sa bago niyang single. Nagpapatrol, Daniel Krishnan.
13: Handog ng singer-songwriter na si Mackie para sa kanyang fans ang kanyang latest single na Habang Buhay Pansamantala. Kwento niya, hango ito sa kanyang real-life experiences.
14: Ever since naman when I was a kid, I've always experienced yung parang feeling of temporariness to certain people. So for sure meron naman, so na-experience ko siya ulit.
13: Regalo ni Mackie ang kanyang bagong kanta sa fans dahil sa kanyang pinakabagong milestone, ang pagpalo sa higit 1 billion all-time streams ng kanyang mga kanta sa music platform na Spotify.
14: Alam nyo, para sa akin never siya mag-sync in kasi parang never ko naisip na yung pangalan ko matatabi sa 1 billion. So I'm just really grateful for everyone. Thank you for being happy and sad with me.
13: Ipagdiriwang ni Mackie ang kanyang bagong single sa 2 fan event sa Biennes, May 29. Mapapanood naman ang Color Coaster Tour ni Mackie sa Singapore sa June 13, habang June 14 naman sa Indonesia. Isang bagong kanta din ang inirelease ng OPM icon na si Timmy Cruz na may title na Ang Ganda ng Life. Inspirasyon ni Timmy sa kanyang new single ang kanyang naging breast cancer journey.
15: Of surgery, I said goodbye to my left breast. It's hard being a woman, having one of your parts and the most womanly part of all to be removed. But I lived through it. So here I am today. I'm still woman, all woman.
13: Papakikinggan ang Ganda ng Life sa lahat ng music streaming platforms na iproduce ng Star Music. Gino Krishnan, ABS-CBN News.
16: Sa pagbabalik ng TV Patrol, kasambahay na biktima umano ng dugo-dugo gang, pera talahas ng kanyang amo tinangay. Dahil sa selos, babae pinukpok ng bato ng kanyang karelasyon, patay. At bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility, nagpapaulan sa ilang bahagi ng Mindanao. Alamin kung kailan papasok ng PAR. Abangan ang iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
9: DZMM, numero uno sa aksyon!
17: Ang oras, 9 minuto bago mag-alas 7 ng gabi.
18: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
9: TV Patrol sa DZMM.
18: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
19: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
20: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
21: Food's here, guys.
20: And feel the vibe.
22: Best concert ever!
20: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: DZMM, numero uno sa aksyon!
17: Tanggap po tayo ng pag-uulat mula sa ating Radio Patrol. Ilang bahagi ng EDSA binaha dahil sa malakas na pag-ulan ngayong gabi. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado hatid sa atin ni Radio Patrol, Bert Dizon. Bert?
23: Nakaranas ng pagbahang ilang bahagi ng EDSA sa Makati City at Quezon City bunsod na malakas na pag-ulan ngayong gabi. Batay sa flood monitoring report ng MMDA, nakapagdala ng gutter deep flooding sa southbound lane ng EDSA Orense sa Makati City. May gutter deep flooding din sa northbound lane ng EDSA Aurora Tunnel sa Quezon City. Ayon sa MMDA, nanatiling passable sa lahat ng uri ng mga sasakyan ng mga apektadong lugar sa kabila ng pagtaas ng tubig ng baha. Pinapayuhan din ng mga motorista na mag-ingat sa pagmamaneho dahil madulas ang mga kalsada. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol for Season DZMM.
17: Maraming salamat, Radyo Patrol Bert Dizon. Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy Estareja.
9: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta.
17: Ang oras, 6 minuto bago mag-alas 7 ng gabi.
24: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
9: TV Patrol sa DZMM.
24: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Protect Soap, freshness every day.
25: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
26: Congratulations to Bea Millen-Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
25: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive contents and coverage of their journey as queens.
27: Playtime Entertainment, born for happiness.
28: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
29: Ako to, si Chang Ami.
28: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
30: DZMM, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha doon. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata. pasok namin.
0: DCMM Radyo Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
1: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparas at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
3: Ano mga concerns? Ano mga issues?
1: Pagkakampi ng masang Pilipino.
3: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
3: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: Inaresto ng PNP ang isang kasambahay matapos umanong tangayin ang pera at alahas ng amo. Ayon sa suspect, sumunod lang siya sa utos ng tumawag sa kanya na nagpakilalang amo at nasangkot umano sa isang aksidente. Nagpapatrol Jeff Caparas.
1: Pasado 4:30 ng hapon itong Martes, lumabas sa pinagtatrabahuhang bahay sa isang subdivision sa Barangay Bagong Bayan, Quezon City, ang kasambahay na si alias Cora. Bitbit ni Cora ang isang paper bag na may laman umanong pera at mga alahas ng amo na aabot sa higit 2.4 million pesos ang halaga. Ayon sa Quezon City Police District, tinakpan ni Cora ng mga pagkain ng mga alahas para hindi masita ng mga gwardiyang palabas ng subdivision. Sa labas ng subdivision, nakaabang ang isang lalaki at doon iniabot ang paper bag. Naglakad ang dalawa papunta sa motorsiklo ng lalaki at saka ito umalis. Si alias Cora, makikitang may kausap na sa telepono at pumasok muli sa subdivision. Ayon sa QCPD Station 12, bumalik din sa bahay ng amo ang kasambahay at nagtangka ulit na kumuha ng mga alahas. Pero sa pagkakataong ito, napigilan na siya ng kasamang kasambahay na siyang nagsumbong sa amo at mga pulis. Pag-responde ng mga pulis, nagkalat ang mga alahas at bukas na ang drawer sa kwarto ng mga biktima. Nawawala na ang nasa higit 1 milyong cash, 5 hikaw, 4 na kwintas, 1 bracelet at 2 pendant.
2: Pinasok niya yung kwarto ng kanyang amo habang ito'y wala doon. Dinistrangkan niya yung mga drawers saka kung saan nandoon yung mga pera at alahas.
1: Agad na inaresto ang kasambahay. Pero kwento niya, sinunod lang niya ang utos na nagpakilalang among babae na kausap niya sa telepono na ayon sa mga pulis, estilo ng dugo-dugo modus.
3: Hindi ko sinunod siya na ibigay yun sa kanila. Kasi nga po, utos lang po naman po sa akin yun. Yung boses ni ma'am.
4: Boses ni ma'am?
3: Oo po. Na-aksidente daw po sila. Tapos sumingi po ng pang-down po sa na-aksidente nilang bata.
2: Hindi naman natin po pwedeng i-accept lagi yung ganyang alibay. Otherwise, baka maging gayahin ng ibang mga kasambahay dyan. Pwede pala yung gano'n.
1: 9 taong nanilbihan si Cora sa kanyang amo.
3: Papanawarin pa nila ako. Gagawin ko naman po yung laan, ma'am. Patawarin ako.
1: May person of interest sa umano mga pulis sa kung sino ang nasa likod ng krimen. Patuloy ding tinutugis ng mga pulis ang lalaking tinagpo ni alias Cora. Nasampahan na ng reklamong qualified theft ang kasambahay na nasa kustudiya ng mga pulis. Jeff Caparas, ABS-CBN News.
5: Patay ang 22 anyos na babae matapos umano siyang pukpukin ng bato sa ulo ng kanyang karelasyon na kanya ring pinsan sa San Jose City sa Nueva Ecija noong madaling araw ng Miyerkules. Ayon sa PNP, bago ang insidente ay nag-inuman pa ang biktima, suspect, isa pa nilang kaibigan at ang kasintahan ng biktima. Makalipas ang ilang sandali, sinabi umano ng biktima na siya ay nagugutom. Kaya inaya siya ng suspect na kumain. Sa kuha ng CCTV, makikitang umalis ang dalawa sakay ang isang motorsiklo. Nakita rin ang pagdaan ng dalawa sa isang kalsada patungo sa bahagi ng irigasyon. Ilang minuto lamang ang lumipas nang bumalik ang suspect sakay ang motorsiklo pero wala na ang biktima. Umaga na noong Miyerkules nang matagpuan ang kanyang bangkay sa tabi ng irigasyon at may sugat sa likod ng ulo. Kagad nagsagawa ng investigasyon ng mga pulis at sa tulong na mga kuha ng CCTV ay natunto ng suspect. Doon na umano ito umamin at sinabing pinukpok niya ng bato sa ulo ang biktima dahil sa selos. Sinabi rin umano ng suspect na may relasyon sila kahit sila ay magpinsang buo. Nasa kustudiya na ng San Jose City Police ang suspect at naharap sa kasong murder. Umakyat na sa 5 ang bilang ng mga nakuhang labi mula sa gumuhong gusali sa Angeles City sa Pampanga. Hindi naman nawawala ng pag-asa ang mga kaanak na iba pang nawawala. Live mula sa Angeles City sa Pampanga ng Papatrol, Johnson Manaba. Johnson, may pagkakakilanlan na ba ang mga nakuhang biktima ng pagguho?
4: Alvin, unidentified pa rin o hindi pa rin kilala ang mga biktima na nakuha mula doon sa gumuhong gusali dito sa Barangay Balibago sa Angeles City sa Pampanga. Kanina umaga, nakuha ang ikalimang biktima na ayon sa LGU ng Angeles City, nasa stage of decomposition na.
6: Hindi pa rin po kami nawawala ng pag-asa.
7: Umaasa kami na buhay pa yung kapatid namin.
8: Ganito kalakas ang pananalig ng magkapatid na Christina at Lorena sa ika-apat na araw ng paghahanap sa mga nawawalang biktima ng pagguho ng gusali sa Barangay Balibago sa Angeles City. Ilang araw na silang pabalik-balik dito sa pag-asang may matatanggap na magandang balita. Kabilang sa mga nawawala at pinaniniwala ang natabunan, ang kanilang kapatid na si Joey Angkaw at asawa nitong si Elsa. Hindi sila mga construction worker, pero may maliit na tindahan sa harap mismo ng gumuhong gusali na nasa pulang trahedya. Kwento ni Lorena, magkausap pa sila ng kapatid isang araw bago nangyari ang trahedya.
9: Diyan talaga sila natutulog. Tulog na po sila pareho. Tulog na sila. Kaso yung nakaligtas na nagtitinda ng barbecue, ginising lang si yung kapatid namin. Tapos nakita niyang tumayo. Nung pagtayo daw ng kapatid ko, napansin niya pa na pumasok sa tindahan. Yinakap niya na lang yung asawa niya.
8: Si Christina, galing pa sa Australia, dali-daling umuwi ng Pilipinas matapos mabalitaan ang nangyari sa kapatid at hipag.
10: Panawagan ko lang po sana po masagip sila at buhay po sila. Hindi lang po kapatid ko, pati rin po yung iba.
8: Ngayong Webes, may panibagong biktima ang nahugot ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection mula sa ilalim ng debris. Ito na ikalimang katawan na na-recover ng mga otoridad.
11: Ang gabi pa po natin, pinipilit na mailabas po ang na-trap po na victim. Fortunately po, nailabas po natin pasado alas 8 at kasalukuyan na nasa Soko na po. Male, pero unidentified kasi ang labi po niya medyo nasa state of decomposition.
8: Sabi ng Public Information Officer ng Angeles City, nakuha ang biktima sa Sector 1 o bungad lang ng gumuhong gusali. 15 pa anya ang patuloy na hinahanap.
12: Patuloy po sa mga paghahanap ng ating mga victims. Ang sa ganun po ay magkaroon na ng kahit papaano help sa ating mga kaanak na naririto ngayon. Nag-base pa rin po tayo doon sa binigay na listahan from the site engineer.
8: Hanggang ngayon, hindi pa rin lumulutang ang may-ari at contractor ng gumuhong gusali, kaya may apila ang mga kaanak na mga biktima.
9: Lumitaw na siya, magpakita na siya, sana makonsensya siya. Inisipin niya, ang daming nawalan.
8: Noong Martes pa pinagpapaliwanag ng lokal na pamahalaan ang may-ari at contractor ng gumuhong gusali, pero sabi ng LGU, mas nakatutok sila ngayon sa search, rescue and retrieval operation sa mga nawawala pa.
4: Alvin, kanina inanunsyo ni Mayor John Lasatin II na nakipag-ugnay na sa kanila yung mimiari ng gumuhong gusali pati na rin yung contractor sa pamamagitan ng isang kakilala at nangako na makikipagtulungan sa gagawing investigasyon. Tiniyak din ni Mayor Lasatin II na magiging transparent ang gagawing investigasyon at pananagutin ang mga dapat na managot. Nasa bansa na rin anya ang mimiari ng naturang gumuhong gusali. At magpapatawag sila ng press conference sa mga susunod na araw at inaasahang iyaharap dito yung mismong may-ari at yung contractor ng naturang proyekto. Sabi ni Mayor Lasatin, magpapatuloy ang search, rescue and retrieval operation sa pinangyarihan ng pagguho ng gusali. Kung magiging patuloy na maganda ang panahon pero depende pa rin yan kung uulan na hindi nila isasakripisyo o ilalagay sa alanganin ng buhay ng rescue team. Alvin.
5: Johnson, pag ganyan ba may insurance na matatanggap yung mga pamilya ng mga hindi na makita o namatay? O may insurance mismo yung gusali na pwedeng pambayad dun sa mga na perwisyo?
4: Kabilang yan sa mga alamin, Alvin, dahil sa ngayon wala pang mga dokumento na nailalabas mula doon sa may-ari at iyan yung isa sa mga ipinangako ng may-ari na makikipag-ugnayan sila at ibibigay ang lahat ng dokumentong kinakailangan. Doon malalaman kung meron bang insurance yung gusali at kung merong posibleng matatanggap na benepisyo yung mga kamag-anak nung namatay at yung mga kamag-anak nang nasugatan. Kanina ang sabi ni Mayor Lasatin ay nangako yung may-ari na makikipagtulungan at handang gastusan o gastusin yung sagutin yung magiging gastos sa mga biktima ng nangyaring trahedya. Alvin.
5: Maraming salamat, Johnson Manabat.
13: Itinanim na ng Department of Environment and Natural Resources sa ibang lugar ang ilang puno ng nara na hinukay mula sa Quirino Avenue sa Maynila. May paliwanag din ang kagawaran kung bakit hindi ito ginawa sa iba pang mga puno na kinailangang putulin. Nagpapatrol, Rafael Busano.
14: Dalawang puno ng nara ang pinagtulong-tulungang ilipat at ibaon sa loob ng Hidden Gardens sa Maynila. Kasama ang mga ito sa higit 90 puno na na-earth ball o hinukay sa Quirino Avenue nitong mga nagdaang araw. Maswerte kung tutuusin ang mga punong ito. Di gaya ng iba na pinutol bilang paghahanda sa Southern Access Link Expressway Project na magdurugtong sa Skyway at Rojas Boulevard. Tinatayang nasa pagitan ng 3 hanggang 10 taong gulang ang 2 puno ng nara na inilipat sa Hidden Garden. Ang tanong, bakit hindi na lang ito ginawa sa iba pang mga puno?
15: Based dun sa assessment na ginawa ng mga aming technical staff who conducted the inventory, some of the trees are damaged. May mga damage na po sa mismong puno. May mga cavities na hindi na talaga siya pwedeng, kumbaga, delikado na when it comes to sa mga strong typhoon, ano po. So, yun po, yun yung mga klase ng decay. Center rot.
14: 617 ang bilang ng mga punong sinuri ng DENR. Sa bilang na ito, 65 lang ang itinuturing na malusog. 16 ay patay na. Habang yung iba, kung walang cavity o butas, nagkasakit at nabulok na. Meron pa na napupulupitan na ng nangangalawang na mga barbed wire. Sa kabuuan, 523 ang bilang ng mga punong puputulin. Halos kalahati na sa mga ito ang wala na ngayon sa kahabaan ng Quirino Avenue.
16: Misto lang isang graveyard ng mga patay na puno itong bahaging ito ng Quirino Avenue. Sa isang iglap na wala yung ecosystem service na binibigay ng mga puno na ito, partikular yung lilim sa gitna ng matinding sikat ng araw at syempre yung pagsipsip sa tubig at baha ngayong nalalapit na naman ang tag-ulan.
14: Pero may mga hakbang umano na nakahanda ang DENR para maiwasan ang pinsalang dulot ng pagkakawala ng mga puno.
17: Ang ating mitigating measures hindi lang nakatutok dun sa replanting, kundi sa pag-aayos na rin yung ating mga infra to make sure that yung ating mga drainage system ay functioning, malinis yung lugar para hindi tayo bahayin in the area.
14: Paliwanag ng ahensya, mas malaki ang chance ang mabuhay ng mas mahaba ang batang puno na nahukay at inilipat sa ibang lugar. Ang nalalabing 50 puno na nahukay ay itatanim sa Intramuros at Center Island sa may post office. Una nang sinabi ni Environment Secretary Juan Miguel Cuna na voluntaryo nang itinigil ng San Miguel Corporation ang pagpuputol sa mga puno. Mananatiling epektibo ang 90-day tree cutting permit hanggang June 24. Rafael Bossano, ABS-CBN News.
0: At susunod, may higit 200 bilyong pisong halaga ng investment na kuha sa pagbisita ng Pangulo sa Japan. At pagsisimula ng trial ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC, itinakda sa November 30. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.
18: DTZMM, numero uno sa aksyon.
19: Ang oras, 12 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
20: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
18: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
21: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liveraid Pro.
22: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Para sa maayos na liver function, Liveraid Pro.
24: Liver up na tayo
23: with Liveraid Pro.
25: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, Patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
18: TZMM, numero uno sa aksyon!
19: Ang oras, 4:04 makalipas ang 7:00 ng gabi.
1: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
2: Trending sa TZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa TZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon, kita-kits mga kasambuhay.
3: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano man nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issue Spotted kasama si Tony Velasquez alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
25: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan, may makikinig sa'yo.
6: Ako to, si Chang Ami.
25: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
18: Hello, Attorney!
7: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
25: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpoprotekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado.
18: Hello, Attorney!
25: Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
8: kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-budget para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DCMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
19: Mahigit 200 bilyong pisong halaga ng investment ang nakuha ni Pangulong Marcos mula sa mga kumpanya sa Japan. Nagbigay din siya ng pahayag sa National Diet ng Japan o yung katumbas ng ating kamera at nakipagpulong din sa Japanese Prime Minister. Live po mula sa Tokyo, nagpapatrol Jervis Manalo. Jervis, ano ang napag-usapan ni na Pangulong Marcos at ng Prime Minister?
9: Yes, Bernadette, kakatapos nga lamang ng pulong ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Japanese Prime Minister Takaichi Sanae sa Akasaka Palace dito sa Tokyo. Pagkatapos niyan ay nagkakaon sila ng isang joint statement kung saan sinabi ng Japan na sinusuportahan nila ang kandidatura ng Pilipinas para maging bahagi ng United Nations Security Council. Inanunsyo din ng dalawang leader ang ilan sa mga napag-usapan nila, kasama na dyan ang formal na pagsisimula ng mga negosasyon para sa isang military information sharing agreement, ang donasyon ng Japan para sa Abukuma warship at ang isang bagong tax convention para maiwasan ang double taxation at maisulong pa ang cross-country investment. Pero bago yan, Bernadette, ay nakasecure ang Pangulo ng 210 billion pesos na investment mula sa mga kumpanya ng Japan.
10: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay ikatlo pa lamang na head of state na inimbitahan ni Emperor Naruhito para mag-state visit sa Japan mula nung maluklok sa trono ang Japanese Emperor noong 2019. Pagpapakitaan nila ito ng pagpapahalaga ng Japan sa Pilipinas bilang matagal nang diplomatic partner.
11: The Philippines remains committed to working closely with Japan to harness our intensifying strategic partnership as a force for good, not only for our two countries but also for the broader Indo-Pacific region.
10: Sa bawat talumpati ng Pangulo sa Japan, binabanggit niya ang commitment ng Pilipinas at Japan sa rules-based order, lalo na't parehong maritime countries ang dalawang bansa. Ang usapin sa maritime security ang isa sa pinakamahalagang agenda ng Pangulo rito.
12: We meet at a time of profound transformation in the international system. Across regions, we see increasing geopolitical tensions, disruptions in supply chains, and mounting pressures on the rules-based international order.
10: Sa isang high-level roundtable meeting kasama ang business leaders ng Japan, nakakuha ang Pangulo ng mga investment na may halagang aabot sa $3.4 billion. O katumbas ng 210 billion pesos.
24: No, libo-libong trabaho ang binibigay nito. Ang laking tulong nito sa mga kababayan natin. Ang laki ng ine-export nating mga iba't ibang mga produkto na gawang Pilipino.
10: Lumagda rin ng Memorandum of Understanding ang ilang kumpanya ng Pilipinas at Japan para sa pagpapalawi ng digital connectivity at pagtatayo ng smart cities.
26: It will be really modern and really high-tech, so we are looking forward to that. When they invest, syempre, may mga indirect industries, let's say the restaurants, the retails, and so many other indirect industries that will grow also.
10: Ngayong Huwebes, sunod-sunod din ang pulong ng Pangulo sa mga pribadong kumpanya, pati na sa Japan International Cooperation Agency o JICA, na matagal ng partner ng Pilipinas sa mga proyekto gaya ng Metro Manila Subway at ilang flood management programs.
9: Bernadette, kaninang hapon ay nagbigay din ng talumpati sa Pangulong Bongbong Marcos doon sa National Diet ng Japan o yung katumbas ng House of Representatives ng Pilipinas. Dito ay ibinahagi niya nagtutulungan nga ang Pilipinas at Japan para mapanatili na malaya at ligtas ang paglalayag sa ating mga katubigan, at nabanggit din niya kanina na mag-iisang dekada na mula nang napanalunan ng Pilipinas ang Arbitration Award, at ito nagpapakita na talagang committed ang Pilipinas na resolbahin ng mga dispute sa mapayapang paraan.
12: As maritime democracies, the Philippines and Japan are committed to strengthening maritime security and ensuring that our seas remain open, secure, and governed by rules, not by force.
4: The Philippines remains at the forefront of upholding a rules-based maritime order. In July of this year, we marked the 10th anniversary of the arbitral award on the South China Sea, which embodies the Philippines' determination to resolve disputes through peaceful means and mechanisms that are provided under international law.
9: Bernadette, kanina ay nagkagaon din ng summit meeting si Pangulong Bongbong Marcos kasama yung gabinete ng Japan at si Prime Minister Takeuchi Sanae. At sinundan nga ito ng isang joint statement kung saan karamihan ng kanilang mga napag-usapan ay tungkol sa depensa at sa ekonomiya. Bukas ay inaasahang haharap si Pangulong Bongbong Marcos sa Philippine media dito para bigyan tayo ng detalye sa mga napagkasunduan bago siya lumipad pabalik sa Pilipinas. Bernadette.
19: Maraming salamat, Jervis Manahan.
0: 5 individual ang tinukoy ng PNP-CIDG na tumulong umano para makatakas si Senator Ronald Bato de la Rosa mula sa Senado at makaiwas sa mga otoridad. Iginiit naman ng CIDG na bitbit nila ang warrant of arrest mula sa International Criminal Court habang ipinatutupad ang sabayang operasyon para mahuli si de la Rosa. Nagpapatrol, Karen de Guzman.
5: Indispensable cooperation. Ganito'y nilarawan ng PNP Criminal Investigation and Detection Group ang naging papel ni Senador Robin Hood Padilla sa umano'y pagtakas ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa Senado noong Mayo 14. Anila, planado at hindi lamang basta pinasakay ni Padilla sa de la Rosa para makalabas ng Senate building.
13: It was not a mere hitch ride. A backup vehicle was waiting outside of the Senate premises. It is a pickup. By indispensable cooperation, it will not happen without him.
5: Lumalabas din sa investigasyon na hindi lang isa ang backup car na bumuntot sa sasakyan ni Padilla noong makalabas ng Senado. Natukoy na rin nila kung sino mga may-ari at driver nito, pero hindi na muna pinangalanan.
13: All throughout ng pag-traverse nila papunta doon sa mga destination, baka po ito. More or less mga 6 to serve as security and ensure na makaalis yung main vehicle.
5: Kaya bukod kay Padilla, irerekomenda rin na CIDG ang pagsasampa ng reklamong obstruction of justice laban sa babaeng security personnel na nakitang kasama ni de la Rosa noong palabas ng Senado at 4 pang individual na mga sakay na sinasabi mga escort vehicle. Kabilang na rito kamag-anak ni Padilla na sinasabing may-ari ng pick-up at pinuntahan ng bahay sa Angeles City nitong Miyerkules. Ayon kay Prosecutor General Richard Fadulyon, naisampana ng CIDG ang reklamo laban kay Padilla nitong Huwebes ng hapon. Natanungin naman kung may connection ba nangyaring putukan noong Mayo 13 at ang pag-alis ni de la Rosa sa Senado.
13: As of now, we are basing our findings on facts na nakukuha namin. And I cannot make the conclusion
14: right now
13: sa inyo.
14: Right now.
13: Because the investigation is ongoing.
5: Iginiit naman ng CIDG na legal ang kanilang sabay-sabay na operasyon sa paghahanap kay de la Rosa. Bit-bitan nila ng mga operatiba ang warrant of arrest mula sa International Criminal Court sa pagpapatupad ng kanilang mandato. Nauna nang sinabi ng Mrs. de la Rosa na si Nancy na walang ipinapakitang warrant ang mga otoridad sa paghahalugog sa bahay ng ilan nilang kaibigan. Tumanggi naman sila magbigay ng ibang detalye kung bakit naging target nila ang ilang property sa Paranaque at Bulacan.
13: Let me just say, ma'am, na ganito po yan. The objective of the operation is not only about arresting Senator Bato. It's also about investigation purposes. I'm very thankful doon sa mga tao for allowing us, for accommodating us, for opening the door sa amin, for supporting the investigation.
5: Samantala, naisilbi na revocation order ng mga lisensya at rehistro ng baril ni de la Rosa sa Davao Region. Tinanggap ito ng abogado ni de la Rosa na sinasabi makikipag-ugnayan sa senador at sa mga otoridad.
15: We advise and we seek the cooperation to surrender the said firearms since it's now considered as illegal and unlicensed firearms.
5: Nanindigan naman ng pulisya na walang halong politika sa naging desisyon ng Firearms and Explosives Office na bawiin ang mga nasabing lisensya. Patuloy ang pagtugis ng mga otoridad kay De La Rosa at tiniyak ng pulisya na walang magiging special treatment kay De La Rosa sa pagpapatupad ng ICC warrant. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
14: Nanawagan ang isang Pinoy doctor sa mas ligtas at mahigpit na seguridad para sa hospital personnel sa Hillingdon Hospital sa London. Malubhang nasugatan ng Pinoy na si Dr. Paul Biznar nang pitong ulit na pagsasaksakin ng isang pasyente sa Accident and Emergency Department ng ospital. Si Biznar ang tumatayong emergency physician in charge ng maganapang insidente. Sinasabing bigla na lamang bumunot ng patalimang suspect na pasyente at hinabol si Biznar sa pasilyo sa kapinagsasaksak. Tinangka namang kunin ang atensyon ng suspect na iba pang tao sa ospital para iwan ang biktimang Pinoy. Hanggang sa dumating mga pulis na nasa loob din ng ospital at naaresto ang suspect.
16: Pasok si Pinay tennis sensation Alex Ayala sa 30 under 30 Asia ng Forbes, partikular sa hanay ng sports and entertainment. Kinilala na naturang listahan ng mga leader at personalidad na wala pang 30 years old pero may malaki ng impluensya sa kani-kanilang larangan, mapanegosyo man, siyensya o entertainment at sports. Binigyan din ng Forbes ang malaking ambag ni Ayala sa pagpapasigla sa interes ng mga Pinoy sa tennis matapos makapasok sa WTA Top 50. Ibinida rin ang kanyang pag-akyat sa WTA World Rankings na umabot pa sa Top 29 itong Marso na siyang pinakamataas na nakamit ng isang Pinoy tennis player sa kasaysayan. Bukod kay Ayala, pasok din sa 30 under 30 Asia list ang OPM singer-songwriter na si Zach Tabudlo. Samantala, kasunod ng maagang pagtatapos ng kanyang clay court season, aalagwa naman si Ayala sa grass court. Una siyang sasabak sa WTA 125 Birmingham na magsisilbing warm-up niya para sa Grand Slam tournament sa Wimbledon. Aarangkada ang Birmingham Open sa Lunes, June 1.
19: Susunod, Meralco nag-aalok ng refund. At 2,000 piraso ng buto na recover sa Taal Lake sa gitna ng paghahanap sa mga nawawalang sabungero. Abangan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
18: TV Patrol, Patrol sa DZMM.
17: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
20: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
21: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo.
22: Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
23: Responsible gaming at bagcore.ph.
17: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
27: Alam niyo bang may Liveraid Pro? Liveraid, pero pro. Sinima rin na, multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo! Liveraid Pro!
28: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
29: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro! May Silimarin, may multivitamins pa! Liver up na tayo with Liveraid Pro!
18: TTZMM, numero uno sa aksyon!
19: Ang oras, alas 7.33 ng gabi.
1: Oras, hatid sa inyo ng Protect Soap. Freshness every day.
18: TTZMM, numero uno sa aksyon. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan. DZMM
2: naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Uso na naman ang baha, kaya paalala ng Department of Health na mag-ingat sa leptospirosis na pwedeng makuha mula sa baha. Madumi ang tubig baha, kaya hangga't maaari, iwasang lumusong dito. Hugasan ang katawan ng tubig at sabon pagkaahon. Kung makakaranas ng lagnat o masamang pakiramdam sa loob ng 1 hanggang 2 araw matapos lumusong sa baha, kahit walang sugat, kumonsulta agad sa doktor o sa health center. Libre ang konsulta at reseta sa government health center. At may discount naman sa mga gamot na pang-iwas dito. Manatiling ligtas sa gitna ng tag-ulan. Isang paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio.
2: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Mga balitang kumpirmado

0: ng ating mga idol, dito ichichika kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa Estrena. Una sa balita, una sa public service. May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estrena at DZMM Teleradio.
2: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pagkakampi ng masang Pilipino.
2: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
2: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
3: Tatamaan po tayo ng presyo.
4: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
3: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
4: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
3: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
0: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
5: DZMM, numero uno sa aksyon.
6: Ang oras, alas 7.39 ng gabi.
7: Oras hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
8: Nag-aalok ng refund na abot ng 9 na bilyong piso ang Meralco. Pwede itong pansalag sa inasang dagdag presyo sa paparating na June billing. Pero gate ng ilang grupo, dapat munang i-audit ang Meralco dahil posibleng mas malaki pa ang dapat ibalik nito sa mga consumer.
9: Natiis ni Aling Nitz na bentilador lang ang gamit noong Abril. Pero nito mga huling araw, napilitan na siyang gamitin ang portable aircon para mapawi ang matinding init. Hindi bali na niyang tumaas ang singil sa kuryente kesa naman magtiis sa perwisyong dulot ng malalang alinsangan.
10: Sabi ko sa anak ko, set up mo ulit yung aircon, gamit tayo na. Siya din, doon din natutulog kasi hindi rin niya kaya.
9: Kumbinsido ang Meralco na lumakas nga ang konsumo ng mga consumers sa tindi ng init. Noong May 14, naitala ang pinakamalakas na gamit sa kuryente sa Luzon na mas malakas kumpara noong nakarang taon.
11: We are assuming na yung pagtaas ng consumption will still impact on the rates for June.
9: Pero pinaghahandaan na rin ng Meralco ang posibleng pagsipa ng overall rate sa June billing dahil sa serye ng Red Alert sa Luzon.
8: Isa sa pwedeng pansalo sa inaasahang dagdag singil sa kuryente sa susunod na buwan ay ang petisyong inihain ng Meralco sa Energy Regulatory Commission na magre-refund ng 9 na bilyong piso sobrang nakolekta sa mga consumer sa buong taong 2025.
9: Ang aprobadong interim distribution rate kasi ng Meralco ay nasa 1 peso at 35 centavos kada kilowatt hour. Pero sumobra rito ang singil kaya kailangan magbalik bayad isang 4.69 billion pesos at yung isa naman 4.32 billion pesos.
11: Pag pinagsama mo itong dalawa, around 9 centavos per kilowatt hour po yan. Sa customers na i-refund natin if the proposal of our application will be approved.

0: Pero para sa grupong Nasicor, dapat maalarma ang ERC na Meralco pa ang nag-aalok ng refund na anila'y dapat busisiin at i-audit kung sapat na ba ito.
1: Ang kailangan talaga rito yung masusing pag-audit ng ERC sa Meralco nang malaman talaga yung tamang presyo ng kuryente.
0: Sa kwenta naman ni dating ERC Commissioner Alfredo Non, dapat mas mababa pa sa 1.35 kada kilowatt hour ang distribution charge ng Meralco, kaya mas malaki pa dapat ang i-refund.
2: Ang problema, hindi nagre-recompute ang ERC. Yung sinasabi niyang 1.35, it's not in accordance with the law. Kasi ang batas, dapat sinasabi niya yung rate, yung siningil, hindi dapat mag-i-exceed sa ginastos ng Meralco.
0: Samantala, kampante ang Jetty Petroleum na may rollback na sa diesel at gasolina sa Martes. Batay sa unang tatlong araw ng trading sa world market, nasa lagpas 7 pesos pa rin ang ibinagsak sa presyo ng diesel, may git 4 pesos sa gasolina at halos 9 pesos sa kerosene.
3: Nasa mga between 5 to 6 ang possible rollback sa diesel. Sa gasolina, it's a little lower but still rollback at could be between 2.50 to 3.50 or 2 pesos to 3.
0: Pero ang kwenta pa rin ng Department of Energy ang masusunod dahil gobyerno na ang nagdidikta ng lingguhang galaw sa presyo ng petrolyo batay sa umiiral na National Energy Emergency.
4: Sa ibang balita naman, itinakda na ng International Criminal Court ang pagsisimula ng paglilitis sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa November 30. Pumayag din ang Trial Chamber 3 na sa ilalim ulit ang dating Pangulo sa medical examination na pangungunahan ng mga ekspertong dati nang tumingin sa kanya noong pre-trial proceedings. Nagpapatrol, Zen Hernandez.
5: Sa November 30 ang magiging unang araw ng paglilitis ng International Criminal Court kay dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kasong Crimes Against Humanity kaugnay ng madugong war on drugs ng kanyang administrasyon at noong alkalde pa siya ng Davao. Nais ng ICC Trial Chamber 3 na gawing tuloy-tuloy ang pagdinig.
6: We are prepared to accede to the prosecution's application of the 30th of November as the start of trial. The trial will run on a daily basis until the judicial recess.
5: Some victims would like bukas naman ang korte sa adjustments batay sa kalusugan at kondisyon ng akusado. Pinayagan ng chamber ang panibagong medical evaluation at inatasan ang ICC registry na makipag-ugnayan agad sa tatlong medical experts na nauna ng sumuri sa dating pangulo. Ito ay para malaman kung kailangan ni Duterte ng araw ng pahinga.
7: No update, Your Honor.
5: Kinumpirma naman ng ICC prosecutor na meron pa silang idadagdag na mga insidente at testigo sa kaso at magpapatawag din ng expert witnesses. Kaya itinakda ng chamber ang August 31 bilang deadline para sa pinal na listahan ng mga testigo, reports at trial brief ng prosecution.
7: It will not be a huge unmanageable number.
6: Yeah. That sounds as though you are going to be applying to add new incidents.
7: Yes, I imagine we will, but I think it will be a few. Some of them are related to existing witnesses where we got more evidence. Some is material that's come in soon.
6: Prosecution's evidence.
5: Para naman sa depensa, magiging imposible ang investigasyon kung pagbibigyan ang prosecution na magpasok ng napakaraming insidente. Inalmahan din nila ang pagpaparehistro para sa partisipasyon ng libu-libong biktima.
8: Ms. Gibson and I have had recent experience of the harm that can be done in admitting thousands of victims to participate in proceedings only for them to find out in the reparations phase that none of them fall within the ambit of the convictions, if any.
5: Hindi naman inaasahan na kaagad-agad isasalang ang mga testigo at biktima dahil ang nakatakdang pagbubukas ng paglilitis, uumpisahan ng mga opening arguments mula sa lahat ng panig.
9: Bongo at bato.
5: Tanggap naman ng panig ng mga biktima ang desisyong isailalim ulit si Duterte sa medical evaluation. Pero hindi nawawala ang kanilang pangamba na makaapekto ito sa paglilitis.
10: At dalawa lang kalalabasan yan, oo o hindi. Kung hindi po, ay matitigil ang trial. Hindi po ibig sabihin madidismiss ang kaso. Ipagpapaliban lang po hanggang kung sasakali sa panahon na okay na siya.
6: Protocols as you...
5: May dalawa pang status conference na nakatakda sa Hunyo at Hulyo. Zen Hernandez, ABS-CBN News.
11: Maraming bata ngayon ang na-inspire sa tagumpay niya na tennis ace Alex Ayala, pole vaulter EJ Obiena, at double Olympic gold medalist at gymnast na si Carlos Yulo. Ang ilan sa kanila sumasabak ngayon sa iba-ibang torneo at maging sa palarong pambansa. Kilalanin ang susunod na henerasyon ng atletang Pinoy sa bagong ABS-CBN News documentary ni Paige Javier.
12: Small but terrible kung tawagin si Maristela Torrecampo ng kanyang coach. Literal na sa tennis court lumaki ang 13 anyos na si Stella. Sa court nakatira ang kanyang pamilya dahil sa trabaho ng kanyang ama na si Delphine. Kaya sa edad na 4 years old, namulat na si Stella sa tennis.
13: Lagi po sinasama ni Papa sa tennis court, tapos lagi ko rin po siyang nakikita sa tennis court. Marami po nakikita ang mga katulad ko po, malilit na bata. Sumasama din doon, kaya gusto, simula na nakita ko yun, lagi na po sumasama sa kanya.
12: Last February, nasungkit ni Stella ang dalawang ginto sa ITF Asia 14 and Under Development Championships for South, Southeast, and East Asia. Malaking bagay kay Stella ang kanyang panalo dahil nagwagi din si Alex Ayala sa parehong torneo noon.
13: Na-inspired po ako noon kasi po, nagalingan po talaga ako kay Alex Ayala kasi at the age of 13 nanalo na po siya neto. Tapos sa Europe din po nanalo po siya noon. Inspiration po siya sa mga future generation kasi po magaling po talaga si Ate Alex.
12: Next in line ang mga batang atleta para sa bansa na matagal nangarap na makipagsabayan sa ibang bansa sa sports. Malaking tagumpay na merong linya.
11: Mapapanood ang dokumentaryong Next in Line sa ABS-CBN News YouTube channel mamayang alas 8 ng gabi pagkatapos ng TV Patrol.
0: Susunod tayo sa wakas, tumabo agad sa takilya sa opening day. Yan, nariba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
14: DZMM, numero uno sa aksyon.
5: Ang oras, 11 minuto bago mag-alas 8 ng gabi.
15: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
14: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
15: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
16: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
17: Congratulations to Bea Millen Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
16: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
18: Playtime Entertainment. Born for happiness.
14: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
19: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
14: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita Alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigornia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan. DZMM! Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Random ng Bayan, Peter Musni at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Kung alaga ng DZMM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
2: Sigurado pa, panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano man nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
3: DZMM, numero uno sa aksyon.
4: Ang oras, 4 minuto bago mag alas 8 ng gabi.
5: Oras sa tidsan nyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
6: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
7: Ako to, si Chang Ami.
6: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
3: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: Sa opening day pa lang, tumataginting na 12 million pesos na agad ang kinita ng pelikula ni Donnie Pangilinan at Belle Mariano na Tayo sa Wakas. Ito na ang highest opening day gross para sa isang local film ngayong 2026. Para naman sa fans abroad, huwag mag-alala dahil may international screenings ang Tayo sa Wakas. Nagpapatrol, Ana Cerezo.
1: Hataw agad sa takilya ang pelikulang Tayo sa Wakas ni Donnie Pangilinan at Belle Mariano. Sa opening day pa lang nitong Miyerkules, pumalo agad sa 12 million pesos ang kinita ng pelikula. Ito na ang highest opening day gross para sa isang local film ngayong 2026.
2: Pinamdala ko paano mag-thank you sa lahat kong nanood, pero we are just blessed that, you know, there's hope again for Philippine cinema and that we are able to spread the story to so many of our kababayans. Lalo na ngayon, ang dami nangyayari sa Pilipinas. So, kahit konti, kahit papano, meron tayong breather, meron tayong pause sa lahat na nangyayari.
1: Dahil naman sa sold-out screenings, dinagdagan pa ang mga sinehan kung saan mapapanood ang pelikula. Mula sa 200 cinemas, showing na ito sa 250 na sinehan nationwide.
3: Sana mas enganyuhin pa silang panoorin ng Tayo sa Wakas dahil sobrang gandang story po nito. I feel like it's a good cry to with everything that's happening around us.
1: Walang pagod namang nag-iikot sa mga sinehan sina Donnie at Belle para personal na iparamdam ang pagmamahal at masasalamat sa fans na tumatangkilik ng kanilang pelikula.
2: May energy eh. Feel na feel namin pagpasok po lang ng cinema, parang nag-radiate na yung emotions.
3: Seeing their reaction after, lalo na yung pag-screenings after, makikita mo yung sigaw nila. Sobrang nakakatawa na po
1: sa mga fans abroad, wag din pa huhuli dahil may international screenings ito. Ipapalabas ang Tayo sa Wakas sa Australia at New Zealand simula sa June 11, habang sa United States, Canada at Guam naman sa June 12. Showing din ito sa Hong Kong at Macau sa June 21, habang sa August 7 naman ito mag-premiere sa Taiwan. Abangan din ang Tayo sa Wakas sa Middle East at Malaysia. Handa naman ang Star Cinema na makipag-partner sa mga kapamilya abroad na gustong magpa-international block screening. I-message lang ang kanilang official social media pages para sa detalye. Ang Tayo sa Wakas ang huling proyektong pagtatambala ni Donnie at Belle sa ngayon. Mutual decision nila ito para makapag-focus sila sa mga oportunidad bilang solo artists. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
4: Uwi na tayo.
5: Bagay sa'yo yan.
4: Alin?
5: Pwede yun. Yung suit ni Belle. Bagay.
6: Tayo rin.
5: De, una, congratulations. Yeah. Congratulations, guys. Congrats. Ikaw naman.
4: Kahit sabihin mong 12 million, kasi nga, ang iba ayaw namanood ng sine, 12 million is 12 million.
5: Diba? Lumabas yun.
4: Lumabas.
5: At least, walang force majeure.
4: Ang galing lumabas. Mo. Ang galing mo.
5: Lumabas.
4: Oo nga.
5: See, tignan mo, dahil walang force majeure, present sila sa sinehan.
4: Na-ilusot mo pa.
5: Kaya ano tanong? Ano ba ito? May tuturing bang force majeure para sa senador dito, yung gera sa ano?
4: Kasi yun ang dahilan niya. Force majeure daw yun. Mm. Oh. So ibig sabihin, or di kaya climate change. So
5: oh, pag
4: naiinit, kasi nature, pag naiinitan yung senador, di hindi siya papasok.
5: Oh my gosh.
4: Work from home na lang siya.
5: Grabe ah.
6: Oh. Naging komplikado na.
4: Klase reason.
6: Ang simple-simple lang dati ng ibig.
4: Seryoso. Oh. Ay nako. Anyway, abangan nyo sa Monday. Yan ang masaya.
5: Malalaman natin. At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Susunod na po sa ABS-CBN News YouTube channel ang dokumentaryong Next in Line. Ako po si Karen Davila.
6: Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
4: At sama-sama pa rin po tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin L. Chico. Sa ngalan ng ABS-CBN News in the Service of the Filipino, maraming salamat at magandang gabi, Bayan!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisara ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras ngayong Huwebes, partner!
1: 3 minuto makalipas ang alas 8 ng gabi.
2: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
3: Sa bawat kaso, mahalaga ang mga ebidensya. Sa bawat krimen, may mga anggulong tinututukan. Tutok na at samahan ang Spot Report Team para alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga kaso at krimen na dapat solusyonan. Hatid nila Jeff Caparas at Marlene Padieros. Walang palalampasing detalye ang nakatala sa Spot Report. Spot Report. Spot Report. Jeff Caparas at Marlene Padieros sa Spot Report!
0: Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao! Araw po ng Huwebes, May 28, 2026. Spot Report na po ang inyong bisyo alas 8.
1: Uy!
0: Dito po sa Spot Report, partner, bawat kaso ay may istorya, bawat krimen ay may ebidensang kailangan tuklasin. At sa bawat anggulo, may tanong na dapat sagutin. Go ahead, partner.
1: Ito po ang programang hindi uurong sa pagtuklas ng katotohanan. Aming susuyurin ang bawat detalye, iimbestigahan ang bawat sulok at ilalantad ang katotohanang dapat mong malaman.
3: Spot Report!
0: Bawat kaso, aming tututukan. Ako po, Jeff Caparas.
1: At lahat ng ebidensya ay aming susuriin. Ako naman si Radyo Patrol Marlene Padiernos.
0: At ito ang
3: Spot Report!
0: Ay kami po mga kapamilya, kaserbiso ay patuloy nyo napakikinggan sa DZMM Radio Patrol 630.
1: Mm-hmm.
0: At sabayan din pong napapanood sa DZMM Teleradio Cable Channels kung saan po tayo number one.
1: Yes.
0: At DZMM Teleradio Facebook at YouTube Channel. Saan pa, partner?
1: Kami rin na inyong kapamilya at kaserbiso sa pagtutok sa mga kaso at pagsiyasat ng mga ebidensya dahil sa Spot Report. Una ang seguridad ninyo para naman sa inyong mga mensahe o mapaparating na mga pangyayari po sa inyong mga lugar. Aba, pwede ho kayong makisali sa ating talakayan ngayong gabi sa aming Viber line na 0919-278-3000. Ulitin ko, 0919-278-3000.
0: Ayan o. Siyempre, meron din po tayong hotline, 8924-4101, 5671-5672 hanggang 5673.
3: Spot Report!
0: Ay, naka-highlight dito. Happy birthday kay Steve Russ.
1: Happy birthday, Steve Russ!
0: So, ay, ganun na.
4: Happy birthday!
1: The Kenneman.
0: Ganun-ganun na lang ba yun? Yun sabi ni Don yun, ha? Anyway, papasadahan na po namin ang mga balita sa nakalipas na oras, mga kapamilya, kaserbiso.
3: Jeff Caparas at Marlene Padierno sa Spot Report!
0: Sa unang bugso ng balitaan, posibleng abutin ng 2 taon ang paglilitis ng International Criminal Court sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasunod po ito ng pagtatakda ng ICC Trial Chamber sa November 30 na petsa ng paglilitis sa kasong Crimes Against Humanity ng dating Pangulo. Ay sinabi po sa DZMM ni ICC Common Legal Representative for the Victims Attorney Gilbert Andres na layo ng trial chamber ang mabilis pero masinsin at patas sa paglilitis para sa mga biktima at akusado. Tiwala naman si Andres na hindi makakaapekto sa kaso ang payo ni Presiding Judge Joanna Corner na alisin ng mga sobra at paulit-ulit na ebidensya kabilang ang halos 200 speech ng dating Pangulo. Natatagalan naman ang pamilya ng biktima ng war on drugs sa itinakdang petsa ng paglilitis pero baliwalaan nila ito sa halos 1 dekada nilang paghihintay para sa asam na hustisya.
3: Spot Report!
1: Sinampahan naman ang kasong plunder at graft sa Sandigan Bayan si Senator Jinggoy Estrada dahil sa sinasabing pagkakasangkot sa maanumalyang flood control projects. Mag-aalas 2 ng hapon na dumating sa Sandigan Bayan si Assistant Ombudsman Mico Clavano para ihain ang kaso laban kay Estrada. Una nang itinanggi ni Estrada ang akusasyon at ito na nga ang 3rd beses na naharap si Estrada sa reklamong plunder.
3: Spot Report!
0: Isa pang bangkay ang narecover sa gumuhong ginagawang gusali sa Angeles, Pampanga. Ito na ikalimang namatay sa trahedya habang 15 pa ang hinahanap, ay sinabi po sa DZMM ni Angeles City Information Office Head Jose Pelayo IV na naglabas na ng SOCOS order ang lokal na pamahalaan laban sa may-aring si Ernest Jackson Lim at contractor na si Joel Young. Sa ngayon, wala pa rin impormasyon sa kinaroroonan ng dalawa.
3: Spot Report!
1: Samantala, higit 800 milyong pisong halaga ng Peking Luxury Products ang nakumpiska sa bodega sa Valenzuela. Batay sa inventaryo, nasa 1,460 na mga kahon ng pabango at 364 na mga kahon ng lotion ang nasamsam sa bodegang agad ipinasara ng Bureau of Customs. Inaalam pa ang mga sangkot at nasa likod ng pag-ibenta at pagpuslit ng produkto sa bansa na maharap naman sa Intellectual Property Code at Customs Modernization and Tariff Act.
3: Spot Report!
0: Arestado naman ang kasambahay na tumangay ng higit 2 milyong pisong halaga ng pera at alahas ng kanyang amo. Dito po yan sa Quezon City. Ay sinasabing wala sa bahay ang amo ng suspect na si alias Angelica. Kaya pinasok nito ang kwarto at kinulimbat ang cash na higit 1 milyong piso at mga alahas. Umami naman ang suspect na kumprontahin ng amo. Naharap ang kasambahay sa kasong qualified theft habang tinutugis na ang lalaking kasabwat nito na pinagpasahan ng mga ninakaw.
3: Spot ay,
0: partner,
3: report!
0: Eh, kanina napuntahan ko yan. Meron tayong video niyan, partner. Eh. May CCTV. Tapos eh, lumabas yan eh. Lumabas yung kasambahay. Daladala niya, partner, sa paper bag.
1: Yung mga
0: ninakaw, oh, partner. Pero ang sabi nung nito, nung alias Angelica, may natanggap siyang tawag, partner. Kaboses nung kanyang among babae.
1: Nako.
0: Eh, kami na-aksidente. Kailangan namin ng pambayad sa bata.
1: Mm-hmm.
0: May na-aksidente sila eh. Mm-hmm. Kaya niya nilabas, papunta doon. Yun ang sinasabi niya.
1: Parang na-voice fishing na siya, na-biktima siya.
0: Dugo-dugo, gang partner. Pero sabi naman kasi ng QCPD, hindi naman po pwedeng tanggapin yun, hindi ba? Kasi siyempre, ang responsibilidad nyo ay i-verify yon kung totoong amo ninyo yan, hindi ba? Tapos, ayan o, partner, ayun CCTV o. Oh, lumabas si alias Angelica o. Oh. Ayan. Tapos may nag-aabang sa kanya dyan, isang lalaki, partner. Nakaabang na. Ayun, sinakay dun sa motor tapos ay umalis. Ayan o, daladala yung paper bag. Ang sa investigation, partner, ni tinakpan ng mga pagkain para hindi masita ng gwardiya. Isipin mo, laman ay 1 million na cash, tapos yung mga alahas. Yun. Sabi nga ni alias Angelica, may tumawag. Pero sabi ng QCPD, hindi naman po pwedeng sasabihin mo eh, may sinunod mo lang yung tawag.
1: Oo,
0: pero, diba?
1: 1 million na pinag-uusapan, partner.
0: 1 million na pinag-uusapan dito.
1: Diba?
0: Tsaka dinistrong kanya, partner. At saka ang sabi, nung bumalik siya dun sa bahay ng kanyang amo, balak pang kumuulit ng alahas at lalabas. Napigilan nung isang kasamang kasambahay.
1: Naka.
0: Kaya mamaya, itatanong natin, sakto, nakalinya sa atin ng ACG. Di ba? Paano nyo, wag ho kayong basta-basta maniniwala sa ganyan, mga kapamilya ka-servisyo. Assuming na akala mo yung amo mong
1: kaboses.
0: Babae yun, kaboses nga, dapat i-verify ninyo. Abay, million yan eh.
1: Ilang beses ba natin yung laging pinapaalala, partner?
0: Sinasabi.
1: At hindi naman ito first time yung mga ganyang insidente.
0: Hindi ba?
1: Yan.
0: Paano ngayon yan? Mukhang desidido ang iyong amo na sampahan siya ng reklamo, partner.
1: Mm-hmm.
0: At siya ay namamasukan doon sa kanyang amo, partner, simula 2017. Ang tagal na.
1: Tapos, pero partner, may naipakita siyang call history.
0: Yun ang iniimbisigahan ng QCPD. Pero regardless, partner, kung may tumawag sa iyo, hindi naman totoo.
1: Mm-hmm.
0: Hindi mo naman maidedepend sa iyo. Di ba? I-verify mo, ha? Okay,
1: yun
0: partner,
1: lang.
0: Next item.
3: Spot Report!
1: Good news naman sa mga miyembro ng Pag-ibig Fund, itinaas ng ahensya sa 10 milyong piso ang alok na housing loan sa ilalim ng expanded pambansang pabahay para sa Pilipino program ng pamahalaan. Sinabi sa DZMM ni Pag-ibig Fund Deputy CEO Alexander Hilario Aguilar na target itong mahikayat ang middle income workers at young professionals na magmay-ari ng bahay sa halip na mangupahan at maresolba ang oversupply ng mga property gaya sa Metro Manila. Pasok sa housing loan bracket na 6 hanggang 10 million pesos ang mga kumikita ng 70 hanggang mahigit 160,000 pesos kada buwan. Hindi naman anya may iwan ang mga mas maliit ang kita dahil patuloy ang alok na low-cost housing ng ahensya. Epektibo ang ipinalawak na housing loan simula naman sa buwan ng Hunyo.
3: Spot Report! Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa Spot Report! DZMM, numero uno sa aksyon!
0: Report sa labas ng himpilan, Department of Foreign Affairs nilinaw na hindi target ang anumang nationality o lahi sa mga ginagawang operasyon ng mga otoridad. Yan doon, target. Ang kung balitang kumpirmado sigurado mula Maynila, mula kay Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert, take it away.
4: Jeff Marlene, nilinaw ng Department of Foreign Affairs o DFA na ang mga operasyon ng law enforcement agency ng bansa ay nakabatay sa ebidensya at utiral na batas at hindi laban sa anumang partikular na lahi o nationality. Ito'y matapos magpahayag ng pagkabahala ang Chinese Embassy sa Maynila, kaugnay ng umano'y madalas na pag-aresto sa mga Chinese nationals sa Pilipinas. Ayon sa DFA, kumikilos ang mga ahensya ng gobyerno alinsunod sa kani-kanilang mandato at sa umiiral ng batas ng bansa. Binigyan din ng DFA na iginagala ng Pilipinas ang karapatan ng lahat ng dayuhan. Nauno nang ikinabahala ng Chinese Embassy ang pagkakaaresto sa 69 na undocumented Chinese national sa isang steel plant sa Misamis Oriental noong May 15. Ito ay matapos malaman ang kaliwatka ng paglabag ng Sanji Steel Corporation kaugnay sa pag-iimbak ng hazardous materials at paglabag sa immigration laws. Kasunod nito, inanunsyo ng Bureau of Immigration ang pagkakaaresto sa 27 foreign nationals na karamihan ay Chinese sa magkakahiwalay na operasyon sa Davao de Oro, Pasay City at Pampanga dahil sa umano'y illegal mining, unauthorized retail trade at iba pang immigration violation. Sa pahayag ng Chinese Embassy, hinimok nito ang pamahalaan ng Pilipinas na iwasan umano ang pag-aabuso sa law enforcement powers at anumang political manipulation na maaaring makaapekto sa kaligtasan at karapatan ng mga Chinese sa bansa. Samantala, sinabi ng DFA na patuloy silang nakikipag-ugnayan sa mga kukulang ahensya at maging sa Chinese Embassy habang iginagalang ang nagpapatuloy na investigasyon at legal na proseso. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
0: Bert, hindi ba tang magic word eh, undocumented, hindi ba?
4: Tama ka dyan, Jeff. No? Eh, alam mo naman, ang gobyerno ng Pilipinas, kaliwat kanan yung mga ginagawang crackdown. Mm. Lalo na dun nga sa may Misamis, di ba, ang daming mga undocumented Chinese. At saka hindi lang naman ito yung first time na nagganito yung Chinese Embassy, Jeff. Eh. Mm. Kada may mga maraming mahuhuli ang Pilipinas na nababalitang mga Chinese, eh naglalabas sila ng ganitong pahayag na they throw out na parang ang target ay mga Chinese, where in fact hindi naman.
0: Ay, isend mo parang, isend mo partner parang, ang link mo. Ako isesend ko ang link ko. May link ako ng ano, Bert, eh, ibang hindi Chinese 'yon, na-aresto.
1: Na-aresto ng bakit nagre-react kasi bato-bato sa langit tama anong magalit.
0: Hindi naman. Basta ako napakinggan ko sa report ni Bert. Magic word, undocumented.
4: Undocumented.
0: Pag undocumented dapat sitahin, di ba?
4: Managot.
1: Tsaka hindi na porket may hinuhuli agad-agad kayo ang ano,
0: si send ko ang link. Marami akong link. Iba-ibang
4: nationality.
0: Meron akong na-cover sa Makati.
1: Wow.
0: Ano yun? German. Nagwala doon.
1: Meron pa. Yung akin kasi karamihan, puro ano eh. Kaya wala akong ano dyan. Anong mana yung part?
0: Alright, thank you. Thank you. Ingat.
1: Samantala, produksyon naman ng palay posibleng bumaba ng 700,000 metric tons kapag tumama ang malakas na El Nino. Ayon yan sa Department of Agriculture. Narito ang balita, ang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly!
5: Marlene, Jeff, pinagpupulong muli ng Department of Agriculture ang El Nino Task Force bilang paganda sa posibleng matinding tagpuyot nga sa huling bahagi ng 2026. Ang Agriculture Secretary Francisco Teodoro Jr. kailangan agad magpatupad ng mga hakbang para mabawasan ang epekto ng El Nino sa produksyon ng pagkain, kabuhayan ng mga magsasaka at presyo ng pagkain. Batay sa pagtaya ng DA, posibleng bumaba ng hanggang 700,000 metric tons ang produksyon ng palay kapag tumama ang malakas na El Nino. Kabilang sa mga paghahandang ginagawa ng ahensya ang cloud seeding, paggamit ng solar-powered irrigation systems, pagbabago sa planting calendar at crop diversification program. Naunang sinabi ng PAG-ASA na may 92% possibility na magkaroon ng moderate hanggang strong El Nino sa ika-apat na quarter ng 2026 hanggang unang bahagi ng 2027. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BZNI.
1: Kelly!
5: Yes, Marlene.
1: Oo, nabanggit ng DA kanina sa report mo, eh, kailangan paghandaan. Ay, ano ba yung mga preparations nila?
5: Sa ngayon nga, gaya ng nabanggit ko kanina, Marlene, ang paghahanda ngayon nila, ito nga pagbabago ng planting schedule at pagtututok nila doon sa mga pananim o sa mga crops na mas kaunting tubig ang kailangan. So, imbis na palay, pwedeng munggo beans or kaya nagsasagawa rin sila, pinapapalawak din nila ang solar-powered irrigation systems nila ngayon, Marlene.
1: Mm-mm. Pero may mga tulong din sila na ibibigay sa mga magsasaka natin?
5: Mm-mm. So far, natukoy naman na binabantayan na naman ng DA yung mga drought-prone na areas na kailangan bantayan yung kabuhayan doon na magsaka. At yun, yung mga lugar na yun, yun yung kinakailangan nilang baguhin ang planting schedule. Ibig sabihin, pwedeng mas maagang pagtatanim para maani ang pananim bago dumating yung matinding tag-init at kakulangan sa tubig. Minsan naman, late planting, kung inaasang may konting ulan pa sa ibang buwan. Halimbawa, for example, imbis na magtanim sa May, pwedeng ilipat sa March at April para mauna yung ani ng ating mga magsasaka, Marlene.
1: Alright. Ito at maraming salamat, Radyo Patrol, Kelly Cordero.
3: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Panahon, Patrol!
0: Ay, para po sa Panahon Patrol, ay makakasama naman po natin si Lian Loreto mula sa Pag-asa. Hi, Ma'am Lian. Bakit tubig lang umulan? Ano ho ibig sabihin nito?
6: Magandang gabi po, Sir Jeff and Ma'am Maureen at sa lahat ng ating mga tigasubaybay. Dumadalas na nga po yung ating mga thunderstorm activities, even dito sa Metro Manila, no? Yung ating naranasan kanina, ito po yung thunderstorm at naglalas po itong mga thunderstorm between 2 to 3 hours. Ngunit meron nga po itong mga banta na mga pag-ulan, pagkulog, and also yung pagkidlat. Ngayon, may nakataas po tayong thunderstorm advisory naman po sa May Tarlac. Actually, sa buong Central Luzon at possible nga po makaranas ng mga katamtaman hanggang sa malalakas na mga pag-ulan yung ating mga kababayan ngayon sa May Zambales, Tarlac at Pampanga. At aside nga po dito sa mga thunderstorms, no, ay nakikita nga po natin yung paunang sinyales nitong habagat na. So meron po tayong southwesterly wind flow na magdadala rin ng maulap na panahon, mga kalat-kalat na mga pag-ulan dito po sa May Palawan at maging sa may kanlurang bahagi ng Visayas and Mindanao. At yun nga po, aside po dito sa paunang habagat ay meron din po tayong binabantayan na bagyo na nasa labas pa ng ating PAR. Ito pong tropical storm na may international name na Jiangmi, huling na mataan sa layang 1,235 kilometers silangan ng southeastern Luzon. May taglay pong hangin na abot sa 75 kilometers per hour at pagbugso na abot sa 90 kilometers per hour. Sa kasulukuyan, mabagal po itong kumikilos pa north-northwestward. Within the next few hours, nakikita natin, papasok na po ito ng ating PAR at tatawagin natin sa local name na Domeng. Mababa naman po yung tsansa ng landfall scenario, although mas lalakas po ito habang nasa May Philippine Sea, maaaring by Saturday ay maging typhoon category at magre-recurve po o lilihis patungo sa May Japan area. Although, yun nga po, may kaakibat pa rin po ito ng mga banta at yung mga pabugso-bugsong hangin and also matataas na mga pag-alon sa May extreme northern Luzon and sa May eastern seaboard ng Pilipinas by over the weekend. And aside po dito sa mga banta nito ay palalakasin din ito yung paunang habagat. At ito pong southwesterly wind flow, yun yung magdadala ng malawakang mga pag-ulan. Actually, yung nakikita natin within the next 3 to 4 days, especially po by Monday and Tuesday next week. Kasama po yung Metro Manila sa magkakaroon ng mga malalakas na mga pag-ulan. Yan naman pong latest mula dito sa Pag-asa. Lian Loreto, magandang gabi.
1: Ms. Lian!
6: Yes po?
1: Ms. Lian, yung local thunderstorm na naranasan natin, ilang araw to? Kasi ilang araw tayo inuulan ng bahagya, di ba?
6: Habang papalapit na nga po tayo sa habagat, no, mas dadalas po ito. So, during the rainy season ay usually, by the afternoons, meron talaga tayo mga thunderstorm activities.
1: So, ibig sabihin, ma'am, meron na ba tayong nakikitang posibleng opisyal na pag-deklara ng panahon ng tag-ulan?
6: Nakikita natin sa ngayon, pwede na po within the next few days or by the first week of June ay magdeklara na tayo ng simula ng habagat. At tinitingnan lamang po natin na masatisfy yung criteria natin bago po magdeklara. Pero nandiyan na po yung mga senyales.
0: Naku, yung mga pasukan pa naman, ano, Ma'am Lian, no? Opening up classes ng second week na
1: pasukan June. Pasukan pa naman, tapos uulan, tapos babaha na naman.
0: Kakansela din ulit, okay. Ano?
1: Wow, parang nagagalit ka. Yung ating mga kawai mag-aaral.
0: Oo, so ibig sabihin po, mga first week, tama po ba, Ma'am Lian? First week, oh, may dedeklara na natin tag-ulan. Oo. Tapos nabanggit nyo kanina, Ma'am Lian, Tarlac tsaka Pampanga, di ba may ongoing search doon? Maapektuhan,
6: ano? Opo, meron nga pong sa ngayon, thunderstorm naman, and na, ang mga thunderstorm kasi inaasahan natin na within 3 hours talaga ay malulusaw naman po ito.
0: Anyway, maraming salamat po, Ma'am Lian Loreto, mula po dyan sa Pag-asa. Ingat po kayo palagi, ma'am.
6: Maraming salamat, magandang gabi.
3: DZMM, numero uno sa aksyon! Spot Report sa DZMM.
0: Partner, dalawang araw na tayo may atraso sa ating mga live viewers. Mag-attendance check ka na. Kasi nung una, di ba, hindi natin sila nabati nung Martes. Kasi yung Senate,
1: kasi nangyari.
0: Yung Senate nangyari. Tapos kahapon, ano ba nangyari kahapon? Yung ICC, third chamber. Marami na tayong atraso. Partner, go ahead. Basahin mo na.
1: Partner, pakiramdam ko yung wala naman tayo masyadong atraso kay Sergeant Putik.
0: Siyempre.
1: Kasi kakabalik lang pala niyan. Namundok pala yung sa Sergeant Putik.
0: Siya pala may atraso sa atin.
1: Si Maria Festin, partner, watching sa atin. Si Aya and Jean. Madam Nona Damian. Si Madam Tina Dverenia. Tapos, andito pa, partner, si Julius Bangalando. At maging si Tubaki Koy, 8234.
0: Aba. Sino pa nandyan, partner?
1: Si Marvin Rayabad. Nandito rin, watching sa atin. Si Madam Beth Kamaing. Nanonood sa atin, partner. And of course, andyan din si Eric Araulio.
0: Lipat ka, partner, sa Facebook. Wala kasi ako niyan eh. Lipat ka dyan. Tingnan mo.
1: Alam mo, dapat mag-Facebook ka. Kasi, ang sinasabi nila, baka sabihin ng mga ikaw ay hinihiwalay ang Facebook ng mga
0: Teka, partner, susugan ko habang naglalaging ka pa dyan. Susugan ko nga lang yung kay Bert Dizon. Talagang ako yung apektado. Bakit pa kailangan maglino ng DFA na hindi
1: kasi
0: target
1: mga tinatamaan.
0: Mga sensitive kayo. Magic,
1: sinasabi ko naman sa'yo
0: Magic word nga, undocumented. Di
1: tinatamaan sila kasi.
0: Undocumented.
1: Yun naman po
0: na, sa nandiyan ka na, pinaggagap na tayo ni Joyce.
1: Pinoy ako, watching sa atin, John Paul Cabahug at si Nico Cabales.
0: Thank you. Ayan, sa amin pong pagbabalik, pag-uusapan nga po natin ay yung, anong yun, partner, yung sa ACG, sa Anti-Cybercrime Group.
1: ACG, may online investment fraud na naman.
0: Isingit natin yung kay Kasambahay, di ba, na nabiktima ng dugo-dugo.
1: Correct.
0: Tapos yan pa pag-uusapan, yung sa Nueva Ecija, partner.
1: Magpinsan,
0: pinatay niya yung kanyang pinsan, sila yung magkasintan. Pasintabio, ah. Yan. Ano ang aming mga tatalakayin sa pagbabalik po ng Spot Report? Makalipas po ilang paalala.
3: Alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga krimen. Kasama sina Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
7: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
8: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
10: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo.
11: Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
12: Responsible gaming at Bagcor.ph.
13: Bingo Plus.
12: Bingo sa saya, plus sa panalo.
13: Your bill, sir.
12: What? 14,000 pesos for dinner?
13: 1,400 only, sir.
14: Price check or eyes check. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
13: Your bill, sir.
12: Hmm. Order for more. Dessert?
14: EO, love your eyes.
15: Basta AM, DZMM.
16: Tony Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
17: Food's here, guys.
16: And feel the vibe.
18: Best concert ever!
16: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Happy!
20: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
21: Playtime Entertainment, born for happiness.
22: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ang bawat detalye, mahalaga bawat ebidensya. Susi sa katotohanan. Spot Reports!
0: Nagbabalik po ang Spot Report sa oras na 8:29, saktong-sakto. Partner, ako pa rin po, Jeff Caparas.
1: At ako naman, si Radyo Patrol Marlene Padierno.
0: Ay, makakasama na natin si Police Lieutenant Wallen May Arancillo, ang spokesperson po ng PNP-ACG. Magandang gabi po, Lieutenant Arancillo, Jeff Caparas po at Marlene Padierno. Long time no here, Mama. Kamusta?
1: Hi, Ma'am. Hello
23: sa programa ninyo.
0: Go ahead, partner.
1: Namiss ka namin ha, pero tagal-tagal natin di nakapagkwentuhan dito sa Spot Report. Eh, meron daw ho kayong operation. Meron na naman ho kayong nabuwag na isang online investment fraud hub. Diyan lang sa Pasig, sa may Ortigas. Pakikwento nga ito, ma'am.
0: Paano? Modus? Hmm.
23: Yes, ma'am. Tama po kayo, ma'am. Ito lang pong linggo ay nagkaroon po tayo ng implementation po ng cyber warrant. Dito po yung warrant to search, seize, and examine computer data. And sa pagpatuloy po ng ating pinaigting na kampanya, kumbaga laban sa cybercrime, nahuli po natin yung 63 po na individual po na involved sa isang online investment scam. Kumbaga ang kanila pong pinaka-modus dito ay trading, online trading po. And kasama po natin dito yung SEC na Securities and Exchange Commission, yung PAOC po, Presidential Anti-Organized Crime Commission, Department of Justice, Office of Cybercrime, and barangay officials po ng San Antonio, Pasig. Nag-ugat po ang operasyon natin mula sa reklamong natanggap natin mula dun sa tatlong senior citizen na kung saan sila po ay nabiktima at nakuhanan ng more than 2 million pesos po.
0: Grabe naman.
23: Napag-alaman natin, napan-validation, na ito palang KLSJ Call Center Services at X-Trade Training Platform po, trading platform, ay walang permit at hindi po sila authorized na mag-operate, lalong-lalo na po mag-solicit ng investment sa mga tao.
1: Mm-hmm.
23: So, Sir Jeff, nagtanong ka po kanina regarding sa pinaka-scamming activity nila.
0: Uh-oh.
23: Meron pong tatlong stages, Sir Jeff.
0: Ang
23: una po nilang ginagawa ay yung marketing, kumbaga. Sa marketing, kinukuha yung mga information ng mga mabibiktima nila through online posting ng advertisement. Pangalawa naman po, ang telesales na kung tawagin sila naman po yung nagtuturo kung ano yung kanilang investment, anong dapat nilang gawin sa platform na yun. At pinaka-priority po nila dito, Ma'am Marine and Sir Jeff, ay yung mga elderly na with pension, kumbaga retired na mga senior citizen with pension. And third, ito naman po yung pinaka malala na ginagawa nila, kumbaga, Ma'am Marlene, yung retention. Dito po nagminamanipulate po nila yung mismong trading platform.
0: Grabe.
23: Iniinganyo po nila yung mga mabibiktima nila na mag-invest ng 6,500, ang pinaka-minimum, that's equivalent to $100 Sir Jeff. And yun po, patuloy po nila na iniinganyo hanggang makapagbigay ng malaki. And later on, pag clinic nila yung withdrawal na button, hindi po sila makapag-withdraw. Siyempre. It's either may meron po silang error or sinasabi po nila na kailangan nila magbayad ng fake fees. Yung mga fees, processing fees, yun pala, malalaman natin sa uli, puro peke lang pala yun. And lastly, sinasabihan po nila na natalo sila dun sa trading. Kaya wala silang na, walang perang bumabalik po sa kanila, Sir Jeff.
0: Ma'am, ilang buwan nilang parang, kumbaga, pinapadama itong mga senior citizen natin? Ilang buwan? Oh, ito, kumita ka. Ito, kumita ka. Hanggang sa ito na, tatangay ng tuluyan.
23: Depende din, Sir Jeff, sa tao eh. Kasi through social engineering talaga, pinag-aaralan nila po kung paano nila maloko yung mga kababayan natin. And take note, Sir Jeff, Ma'am Marlene, sa ating research pa, further research, nalaman natin na may standing warrant po pala itong si Alias Boss, yung pinaka owner and head po nila dun sa Scam Hub. And ito naman po ay violation ng National Internal Revenue Code. Mm-hmm. And 70 counts po ang violation niya dyan. And meron pong bill na 8.4 million. So meaning, nangyari na to dati, pinalitan niya lang po yung mismong pangalan ng agency or nung company po niya. And then, nagpatakbo ulit siya ng isang investment online na trading scam hub po.
0: Yung mga na-aresto, partner, ma'am, ano siya, aware sila na illegal yung ginagawa nila?
23: So, nakikita natin, meron naman pong nagsasabi na hindi sila aware. Pero nakita natin, based on investigation talaga, sir, ay doon mismo sa kanilang mga ginagamit na devices, itong mga platform na ito. So, masasabi natin na alam nila kung ano po yung pinapasok nila, Sir Jeff po.
2: Ma'am, dito sa initial report na nakuha namin, nakalagay foreign national, yung boss. Anong nationality nito?
23: Yes po, Ma'am Marlene, hindi po kami nag-disclose ng kanyang nationality. Since po nakikita natin dito na meron pa pong ibang mga kaparehan niyang kumbaga foreign national na ito din yung ginagawa dito sa Philippines.
2: Naku.
23: So, para hindi po yun magbulabog kumbaga, kaya hindi po namin din na-disclose yung nationality.
2: Pero,
23: niyo.
2: Pero ma'am, yung mga sinasabi ninyong iba pang kaparehong activities, anong nakikita ninyo? Isang grupo ba yan sila? O anong nakikita ng ACG?
23: Sa ngayon, Ma'am Marlene, ang pwede lang namin i-share is ito nga po, may ginagamit po sila isang trading platform. At ito po yung pinang-eengganyo nila dun sa mga mabibiktima nila. And most likely, ito din yung ginagamit ng mga iba pang katulad niya, kumbaga na nagiging owner ng isang call center services. And hindi natin na talaga makikita na scam ito. Pero pag we will further investigate, kaya po nalalaman natin na ang kanilang ginagawa ay puro pang scam pala, Ma'am Marlene.
0: Ma'am, sorry, partner, go ahead.
2: Ma'am, kapareho ng mga dati namin nagiging tanong, ano ba ito nakikita niyo? Remnants ba ito ng mga pogo dati?
23: Sa nakita natin dito, wala pa naman kaming nakikita, Ma'am Marlene, na ito ay connected sa pogo. Though nakita natin, based din doon sa investigation, na meron pong mga ibang employee, kumbaga na galing po sa Pogo na doon nagtatrabaho po sa Scam Hub po.
0: Lieutenant Arancillo, ma'am, let's talk about red flags. Para I'm sure ang hirap po talagang kahit papaano, ma'am, ang hirap talagang mag-warning lalo na ito tinatarget nila mga senior
2: mga
0: citizen
2: elderly,
0: na hindi naman talagang sabihin na natin techie,
2: hindi gamay.
0: Ang gusto lang naman nila siyempre yung mga nakuha nilang retirement money palaguin pa kasi meron pa silang balak na

0: mukha pa ng mga celebrities para magbukto po yung mga advertisements nila.
1: Mm-hmm.
0: Ang pinaka nakikita talaga natin dito na red flag, pag may money involved talaga, Sir Jeff, yun nga, may money involved, may pressure, wala ka man lang nakikitang opisina nila, kumbaga, regarding to sa trading na to, and hindi mo sigurado kasi hindi ikaw yung umahawak, kumbaga, ng account mo.
1: Correct.
0: Hindi din ikaw yung nagka-handle nung mismong platform na yon.
1: Mm-hmm.
0: So, ito po yung mga red flags po, sir, since yun nga, mag-i-invest ka pero wala kang habol doon, wala kang
1: access.
0: Handle, hindi ikaw yung nag-handle nung mismong investment mo. So, mga too good to be true, kumbaga, in
1: magpaka
0: short, Sir Jen, ito mm-hmm. talaga yung lagi nating tandaan.
1: Oo.
0: Pag sinasabi na mag-invest ka lang ng ganito, malaki yung balik sa'yo, yun, mm-hmm. Sir Jeff, magduda na po tayo at lalong-lalo na pag hinihingan tayo ng pera.
1: Oo, tsaka, so ano ma'am talaga ang siguro ang pakiramdaman mo na partner, pag hindi mo ma-check man lang, hindi ba? Kasi ako ma'am, sinubukan ko ito, legit na online wallet, syempre, di ba? Eh, curious lang ba? Pero kakonting naipon, hindi ba? Invest mo ng konti doon sa mga stock trading na ganyan. Nakakatawa, para ka naglalaro ng video game eh. Pero na-access ko yun. Kumbaga, I have full control to it, eh, diba? So, ang ibig sabihin, Ma'am Wallen, kapag ka hindi mo ma-access man lang yung account mo, hindi mo siya, kumbaga, kung gusto mong ibenta o mag-withdraw, kapag hindi mo na-access, yun na kaagad ang red flag, ano?
0: Yes, yes. Tama ka, Sir Jeff. May mga legit naman po na stock, mga trading po. Yun po yung ikaw mismo makakapag-withdraw, di ba po?
1: Correct.
0: Eh dito naman po sa mga scams, hindi ka talaga, Sir Jeff, makapag-withdraw.
1: Yun
0: ang
1: na.
0: Mangyayari pa dito, mag-a-ask permission ka pa dun sa kanila, sa mga agents, and especially sa boss.
1: Ayun. Bago
0: ka bigyan nila ng pera, Sir Jeff. So, di ba, sa dun pa lang, sa kanilang sistema pa lang or proseso, ay talagang magdududa ka na, Sir Jeff.
2: Oh,
0: and
2: parang,
0: also,
2: go ahead, ma'am.
0: Sa una pa lang na in-offer sa inyo, tapos sasabihin na ito po yung account na gagamitin nyo, and sasabihin na kami na po yung mag-handle ng account mo.
1: Ayan.
0: So, meaning, may manipulation na po doon.
1: Yes. Oh. Ano to, ma'am, eh, no? Kahit pa paano, ito, nananawagan ako sa mga apo, di ba? Tulungan ninyo mga lolo't lola.
2: Correct.
1: Kasi siyempre, ma'am, di ba, wag walang na maasahan si lolo't lola.
2: Mm-hmm.
1: Eh kaya sila mas lalong naniniwala doon sa mga scammer, hindi ba, Ma'am Wallen? Kasi yung apo ko busy, hindi ako matulungan.
2: At saka minsan kasi partner yan yung nakikita nilang parang pampalipas oras.
1: Yan ang nga. Diba? Anyway, Ma'am Wallen, meron ho bang way para ma-verify ho? Halimbawa, siyempre si lola nag-iisa.
2: O, saan pa lang pwedeng i-check?
1: Pwede ba? Alam ko maraming cybercrime unit, ma'am, hindi ba?
0: Yes po. Actually po, regarding naman dito sa mga trading and mga investment platforms po, pwede po tayo mag-check sa website ng SEC, yung Securities and Exchange Commission po. Meron po dyan sila mga advisory. Ito po bang platform na to ay scam. Meron din po silang listahan ng meron po mga certification and permit po to operate. So pag wala doon yung mismong platform, malamang po, scam po yan.
1: Ayun.
2: Saan pwedeng i-report, ma'am? For example, may chinek ako, di ko nakita yung pangalan doon sa listahan. Saan ako pwede i-report?
0: Yes, for the reporting po, pwede po silang mag-report po sa PNP Anti-Cybercrime Group po. Meron po tayong mga offices sa regions, province, municipalities. Dito po sa Manila, every district, meron po tayong anti-cybercrime group office po, and yung pinaka-national headquarters namin ay dito sa Camp Crame.
1: Yeah.
0: Also po, para pwede nyo kaming tawagan or message through Viber po, or messaging app, dun po sa aming Facebook page, PNP Anti-Cybercrime Group, yung may blue na at verified na check po ng Meta Verified, yan po yung aming mga contact numbers. Makikita nyo po dyan, 24/7 po tayong bukas para tulungan kayo.
1: Ayun. Eh, huli na, Ma'am Wallen, bago ho namin kayo bitawan, eh, meron nga hong kaso ng nabiktima ng dugudugugang sa Quezon
2: na.
1: City, ma'am. Same modus, tumawag sa isang kasambahay, nangangailangan yung kanyang amo ng malaking halaga na involved sa aksidente. Eh, paano ho, ma'am? Eh, paulit-ulit natin pinaalalahanan, wag maniwala. Eh, ulitin nyo ho ulit ngayon, Lieutenant Arancillo, go ahead.
0: Yes po, maraming salamat po, Sir Jeff, sa pagkakataon. Tama po kayo, Sir Jeff. Pag may tumawag po sa atin na hindi po natin kilala, hindi man naman po natin na-verify, mas kung sino po yun, mas mainam po na tawagan natin yung mismong phone number nung nagpapakilala sa atin or kung sino man yung involved doon na sinasabi nila. For example, nanay natin or tatay natin, tawagan natin kung ang phone number nila. Kung hindi sila sumasagot, yung mga taong

0: possible nakasama nila. So, wag talaga tayo basta-basta magbigay ng pera. Information natin, yung mga financial and personal information natin. Kasi from that po, pwede na po tayong pag-aralan kung paano tayo ma-scam at pwede talaga tayong mabiktima ng scam. Ika nga po ng ating butihing director, Police Major General Wilson C. Azueta, lagi po nating tandaan, maging mapanuri po tayo at huwag magpaloko.
1: Iyon. Maraming salamat po sa inyong oras. Police Lieutenant Walen May Arancillo, ang tagapagsalita po ng Anti-Cybercrime Group. Mag-iingat, ma'am. Regards po. Regards.
0: Maraming salamat po, Sir Jeff, Ma'am Marlene. God bless po sa inyo sa program
2: ninyo. Thank you, ma'am.
3: TZMM Numero uno sa aksyon.
2: Parte humawa tayo ng mga reaction dito sa ating online viewers. At mga kamisyo alas 8, sabi ni Louis Basco, nasa pag-iingat po ang pag-transact online. Huwag magpabudol ng sobra. Sabi naman ni Enlim WS9781, kaya nga dapat marunong katumingin at alamin. Ayan ang problema, kawawa ang mga senior citizen kasi kahit yung mga apo di naman mag-guide at remind. Marami ako kilalang ganyan ay dapat ay tulungan.
1: Tsaka partner, basic lang ho ito kahit anong edad. Eh kapag ka tumawag halimbawa isang Don Gise, tumawag sa'yo, nagpakilalang si Don Gise siya. Eh alam mo naman ang number nung Don Gise na yon. Tawagan mo siya.
2: Correct.
1: Kung hindi ka pa masatisfy, mag-video call kayo.
2: Correct.
1: Di ba? Basic lang yon. Kumbaga, i-video call nyo na. Lalong-lalo na kung sa internet naman kayo kinontak sa mga, ano ba yun, mga messenger ba yan? O mga pini-MPM kayo. O, di, higher step na partner.
2: Yes, kumbaga partner, ang fact-checking talaga, no, na-apply sa lahat ng bagay. Kung may mga magkocontact po sa inyo, kagaya na nabagay ito partner na nagpakalalang ganito, fact-check nyo. Saba talaga yan,
1: diba? Ano to, pabati po sa mga senior citizen dito sa Makati.
2: Uy.
1: At sa aking hubby, Arnoel. We are always watching. Mula po yan kay Laura Malyari ng Makati. Thank you po, Ma'am Laura Malyari. Eh, sa pagbabalik po ng spot report, yun yung nga pong nangyari dyan sa Nueva Ecija, ha? Ay makakausap po natin ng hepe ng San Jose City sa pagbabalik po ng spot report.
3: Walang lihim na hindi mabubunyag. Spot Report! Mga balitang kumpirmado, sigurado. TZMM.
4: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta labundi, Plemex!
6: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
8: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
9: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Grand International All-Stars in Thailand.
10: Show your support now for all Filipino Pride delegates and watch the latest amazing competitions live for free on Playtime Entertainment's YouTube channel.
9: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for more surprising updates.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health.
13: The Secret of Health.
12: Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol sa 6:30 at mapapanood sa DZMM Talaradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
14: Kwento ng mga trending. Sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Sa mata ng katarungan, wala kang takas. Spot Report.
1: Nagbabalik po ang Spot Report. Ako po, Jeff Caparaz.
2: Ako pa rin po si Raj Patrol Marlene Padierno.
1: Ay, sa oras na 8:47, makakasama na po natin si Police Lieutenant Colonel Gerald Fernandez, ang hepe po ng San Jose City, Nueva Ecija. Partner, anong pag-uusapan natin? Ang tatanong natin,
2: ito ho ay patungkol doon sa magpinsan na ang isa ho ay pinaslang nung kanyang sarili pinsan.
1: Ang dahilan ni Celos, ano? Mm-hmm. Ipakwento natin kay Colonel Fernandez. Magandang gabi po, Colonel.
15: Magandang gabi po, Sir Beth and Sir Marlene po.
1: Opo, opo. Eh, Colonel, eh, ano ba nangyari ho dito? Abay, ang mukhang magpinsan pa ho pala ito, no? Tapos eh, pinukpok ho ng bato, pasintabi ho ha, sa mga nakikinig at nanonood. Pinukpok ho ng bato dahil sa selos. Paano nangyari, Colonel?
15: Opo, Sir Jeff. Ang insidente po ay nangyari nung time na magkakainuman po sila ng mula alas 9 ng gabi ng May 19, 2026. Ang kasama po ng ating biktima na si Christine Judge ay yung kanyang dalawang pinsan na si Manuel Clata at si Clarice Sumalba.
1: Uh-huh.
15: At kasama po din yung bagong kasintahan po na boyfriend nung ating biktima.
1: Mm-hmm. Eh bakit po nagselos itong pinsan? Kung magpinsan sila?
15: Ang kwento po nung pinsan na si Manuel Clata, yung suspect po natin, eh meron na lang po silang relasyon dati.
1: Tapos
15: na magpinsan pa po sila.
1: Pambihira ito. Teka muna, bago ho natin pag-usapan yon, eh, paano ho na-aresto itong suspect?
15: Actually, sir, nung time po na natagpuan yung patay po sa barangay Malasin, Zone 7, may nakakita po na dalawang mag-iuna na nagja-jogging. Ngayon, may nakita po silang, may napansin po silang dugo dun sa daan sa sila nag-jogging. At tinuntun nila yung dugo, papunta po dun sa irigasyon.
1: Aba.
15: Dun po nila nakita ngayon yung patay na
1: babae.
15: Biktima po natin na babae.
1: So, ibig sabihin, mukhang dun sa, ano ba yun, kalsada ho ba yun, Colonel? Yung
15: kasada po siya, parang pinag-walking niya, pinag-dadyang ng mga presidente po.
1: So mukhang doon na hinataw, tapos kinaladkad. Oh, oh. Kinaladkad
15: doon na rin po, doon na po nakaladkad, papunta po doon sa malapit sa irrigation po na ano.
1: At paano natuntun itong suspect, Colonel?
15: Actually, sir, nung time po nung umpisa kasi, sir, hindi pa po ma-identify kung sino yung biktima natin.
1: Then
15: nagpa-ano po kami ng missing person plus alarm. Pumunta po, nung nalaman po ng pamilya na sa Lupao, nagsipuntahan po yung kamag-anak at sinama po nila itong tatlo na kainuman. Kasi yun po yung may isang pinsan na nagsabing sila yung huling kainuman nung ating biktima. Bali, yung pinsan na suspect po natin, yung mismong kasintahan na bagong boyfriend at saka yung pinsan na babae po na si Clarice Sumalbag.
2: Sabihin, Colonel, magkakasama sila bago mangyari yung insidente, yung krimen.
15: Opo, nung sila po yung magkakainuman nung 9 p.m. Hanggang alauna po.
2: Okay.
15: Nang madaling araw.
2: Oo. Sir, at pag ganito, kinakaharap na kaso nitong suspect? At ano yung mapapayan natin sa ating mga kabataan ngayon? I understand 21 years old, pero bata pa rin itong matuturing partner.
15: Opo, ang kinakaharap po na kaso ng ating suspect ay kasong murder po. With the use of superior strength at lalaki po yung ginamit niya po yung pagkalalaki niya, yung lalaki, sa pagpatay po dun sa ano.
2: Ganun na
15: sa ating biktima.
2: Ganun na sila, sir. I understand, sir, magpinsan sila pero nagkaroon sila ng relasyon before bago nagkaroon ng panibagong nobyo itong biktima. Pero sir, gaano na sila katagal magkahiwalay nung nangyari itong insidenteng ito? At ano yung nag-trigger? Kung may selos, ano yung nangyari? Bakit nagkaroon ng...
1: Tsaka parang sumakay pa sa motor, tama ho ba? Itong CCTV, Colonel, ano? Oh, sumakay pa sa motor yung biktima.
15: Ang nangyari po, Sir Jeff and Sir Marlene, doon sa mismong pagka nagiinuman po sila, doon nagkaroon ng konting lambingan itong bagong boyfriend at saka itong biktima po natin na kinadahilan para magselos po nitong pinsan. Actually, sir, matagal na rin po niya rin nabanggit na matagal niya na rin po nakakasama at nakakaano po itong biktima natin. At kaya doon po nag-trigger habang nalalasing siya, doon na po yung parang nagagalit na po siya.
1: Yun. Oo. Pero itong suspect, Colonel, meron ho siyang confession? Inamin niyo ho ba? Anong sabi?
15: Yes, sir. Nung time na habang ini-interview po namin sila dahil kung saan naman po sila pumunta sa stasyon, nakakuha po kami ng mga CCTV footages na nagpapatunay na siya yung huling kasama.
1: Yun, sumakay sa motor.
15: Sa sumakay sa motor. Tapos yung after mga 200 to 300, 300 to 400 meters away from the scene, yung CCTV na nakuha namin, 6 minutes lang, bumalik na siya dun sa mismong kuha ng CCTV na wala na po yung biktima.
1: Mag-isa na lang. Mag-isa na lang eh. Oh. Ayun nga,
15: mag-isa na lang po siyang
1: pine-play.
15: Bumalik.
1: Pineplay eh. Parang ano to, Colonel, nagkaya sila kumain, ano? Parang
15: kaya kumain. Yes, yes sir. Sir Jeff, nung time po na patapos na po yung pag-iinom nila, itong biktima po natin nagutom at nagkaya kumain. Kaya nag-volunteer po itong pisa niya na suspect natin na sumama at siya na lang ang kasama na bumili na pagkain.
1: Oh, ito yung suspect, Colonel, may prior to? Meron siyang ibang kaso?
2: O previous record?
15: Wala pa po siyang kaso, sir, na other case po.
1: So ito?
2: Sir, anong sabi ng mga magulang ng biktima?
15: Masyado po din po talaga silang nanlumos sa pangyayari dahil hindi po nila lubos akalain na magagawa po nung pinsan niya yun sa sarili niyang pinsan.
2: Pero alam ho nila na nagkaroon ng past?
15: Medyo may kutob na sila kasi may mga previous incident na sinusundo rin itong pinsan nitong anak po nila.
1: Iyon na nga. Bali ho, ang magkarelasyon ho ay kumbaga anong relasyon ng sinong magkapatid? Kasi pinsan buo ito eh.
15: Bali po yung tatay po nung biktima natin ay kapatid po nung nanay nung ating suspect.
1: Grabe, napakahirap dito sa sitwasyon ng pamilya, no, Colonel? Anyway, consider nyo na hong case closed ito, ano?
15: Yes, po. Nung umamin po siya, syempre hindi naman po kailangan po namin ng presence ng counsel and in writing. So, naipile na po natin yung demanda ng murder. At matibay na evidentiary po yung pagkakuha natin ng CCTV at saka yung statement na pag-amin sa judicial contention po ng ating suspect.
1: Saka aside from that, may nakita ba kayo mga sugat niya nung suspect?
15: Yung tama lang po nung
1: bato.
15: Ng ating biktima is yung sa ulo lang, unang palo, tapos yung dalawang tama po sa ulo.
1: Ayun.
15: Puro bato rin po ang ginamit na pagpol po ito sa tao.
1: Anyway, maraming salamat po sa inyong oras, Lieutenant Colonel Gerald Fernandez, ang jefe po ng San Jose City, San Nueva Ecija. Salamat po, Colonel. Thank you.
15: Maraming salamat po.
2: Thank you po, Colonel.
3: Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa SWAT Report!
1: Could you imagine, partner, yung nararamdaman ng mga magulang nila? Diba? Mas magkapatid yung tatay nung, tama ba? Nung biktima?
2: Correct. At saka, partner, paano yung magiging reconciliation sa pagitan ng dalawang pamilya? Kasi magkamang anak sila.
1: Doble sakit, partner. Ayun, sabi nga nung ni Don, doble sakit yun. Malalaman mo na nagkaroon sila ng forbidden relationship. Nauwi pa sa patayan. Sa halip na, di ba, yung may mga pinsan ka, partner, hindi ba, mas nakababata sa'yo. Yung mga pinsan ako, pinoprotektahan mo yung mga yan. Parang kapatid mo na ang turing mo dyan, hindi ba?
2: Correct. Bottom line, partner, wala talagang maganda madudulot ang alak at ang selos.
1: Oo nga. Parang yung ballpen mo, partner, kanina pang nanggagalaiti yan.
2: Nauhulog siya.
1: Kanina pa pinipindot-pindot dyan. Pero anyway, ang hirap nung kasong iyon, partner.
2: Ito nga, partner, sabi ni Pinoy Happy Network, epekto yan ng alak, sabi.
1: Alak yun.
2: Sabi naman ni, sabi ni Sergeant Puti. Sign mo. Pero ayun nga ho, nakakalungkot pa rin ho. Diba?
1: Oo. Anyway, partner, kanina pala, teka, sa ano pala yun, ABS-CBN ba yun?
2: Ano
1: teka,
2: sabi?
1: May nagpapabatay ng 94 na yung kanyang nanay eh. Teka, nandito ako ulit sa na ABS-CBN.
2: Sige, habang binanap mo yung partner, ibatiin natin si Ma'am Tess. Sabi ni, ito yung partner eh, 95 years old.
1: Ayun, saan pala yan?
2: Enlim, dito sa atin.
1: Ayun.
2: Enlim WS97.
1: Ayun.
2: Si Ma'am Tess, watching the lagi sa atin.
1: Hello po, Ma'am Tess.
2: Bago matulog.
1: Ay, tulog na po,
2: Stay
1: Ma'am Tess.
2: Stay strong po.
1: Ay, hindi, pero pagkatapos na, alam na this, para maganda ang tulog.
2: Oh. Yan.
1: Teka muna, si, dito na, nandito na ako sa ABS-CBN partner, sa cross stream natin. Oh, si Arno Balubaw, tapos mm-hmm. si Ramsure Tamayo, 6767. Ano ba yun?
2: 6767. Ano yun? So yun, mag-Facebook ka kasi. Mga chronically online partner, oh. Alam yung mga ganyan.
1: Ayun, oh, si Dioya 312 o oh, ABS-CBN News, 19 million subscribers na. Oh, alain mo yung partner. Oh. Tapos eh, June C801B, ano po yung ego? Lugi, pag binaliktad mo, lugi. Yan.
2: Oh, partner si Nathan Galvez, watching sa atin from Riyadh, Saudi Arabia.
1: Ayun, oh, hello. Ano oras dyan?
2: Hello po.
1: Ano oras doon, partner? Nabanggit niya? Ano
2: hindi.
1: Oras?
2: Ayun. Si Josh Kennedy, official, may reaction siya doon sa ACG kanina. Ano
1: sabi?
2: Huwag nga doon magpapaniwala sa mga chat na hindi kilala.
1: Yan. Kasi nga, partner, ito nga sinasabi. Yun, no? Yun, napaka-basic na lang ho noon, mga kaservisyo kapamilya. Kapag may nag-alok sa inyo ng mga investment niya, mm-hmm. syempre may account, hindi ba? Pag hindi niya ma-access, aba, ibang usapan na 'yon. Yeah. Dahil 'di ba? O kaya eh kung gusto niyo yung kumbaga testing the waters, partner, konti-konti lang muna, 'di ba? Ang investin niyo. Tapos tignan niyo ang mga pros and cons niyan.
2: Mm-hmm.
1: Pag hindi niyo na ma-access, sabi ni Lieutenant Arancillo, aba, red flag 'yan. Kasi partner, imagine account mo 'yon, pera mo 'yon, hindi mo ma-access.
2: Oo.
1: Pagkakatiwala mo sa isang tao na hindi mo nakikita sa iyong buhay.
2: Correct.
1: 'Di ba?
2: Diba, didiktahan ka?
1: Didiktahan ka, ito.
2: Bibigyan ka ng pera, hindi ka makapag-withdraw?
1: It doesn't make any sense. Napa-English na ako doon.
2: Gas!
1: Oh, diba? Parang ano nga, mahirap yun eh. Shady yun. Kasi pera mo yun, hindi mo, kahit diba? Pasabihin mong 500 piso yan, partner, pera mo yan.
2: Ah.
1: Hindi pwedeng ibang tao ang mag-mando.
2: Correct! Oo. Oh. Ito, partner, sabi
1: red flag yon, sabi ni Lieutenant
2: Super Arancillo. Duper red flag. Sabi ni Maria Corazon Lorenzo, partner, dapat daw ibalik na talaga yung GMRC.
1: Alam mo yung GMRC?
2: Good manners and right conduct.
1: Oh, kala ko di mo inabot eh.
2: Inabot ko yan.
1: Oh.
2: Ano ko dyan? 100. Oh. Wow! Di mo kaya.
1: Bubuot ang sariling bank ko. Baklase yan.
2: Sabi niya, nawala na raw sa mga bata ngayon. Kaya hindi na nila alam ang tama sa mali. Wala nang dignidad ang mga bata ngayon. Kahit sino na lang. Wala na pamimili. Hindi naman ho natin nila lahat. Sadyang may mga, siguro may mga kabataan lang tayo na naliligaw. Sila yung mga kinakailangan talaga ng gabay.
1: Partner, kahit ano pang sabihin mo, babagsak at babagsak pa rin sa magulang. Di ba?
2: Yes.
1: Kasi tayo nakatatanda na tayo nakakamonitor. Anyway, partner, ubos na naman po isang oras. Ay, bukas po ulit. Marami pa po tayong pag-uusapan dito sa Spot Report. Oh, partner, anong spill natin? Ayun, natapos na po isang oras sa paghatid ng... Oh, sino pa?
2: Kumahabol, si Melchor Sarate.
1: Ayun,
2: Watching daw sa atin, ayos. Partner. Oh, go!
1: Ayun. At natapos na naman isang oras sa paghatid ng katotohanan sa likod ng bawat kaso at krimen na dapat solusyonan. Ako po si Jeff Caparas.
2: At ako naman si Radyo Patrol Marlene Padierno.
1: Dito po sa
3: Spot Report!
2: Una ang kaligtasan nyo!
1: Ingat kayo, kapamilya, sa mga kayo naroon.
2: Bye!
3: Alamin, siyasatin, at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga krimen.
16: Sa likod ng mga krimen.
3: Kasama sina Jeff Caparas at Marlene Padierno sa Spot Report!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Kami po ay patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay, kasabi ng KBP Kapisan na ma-broadcaster ng Pilipinas. Oras
1: 9:01 ng gabi.
2: Sa mundo ng showbiz na laging may paanda, sa bawat masabog at umaatikabong iintriga, sila ang una sa kwento at hindi pa huhuli sa balita. Kapag sila ang nagsabi, sure na!
3: Sure na!
2: Alam na!
3: Alam na!
2: Mainit na issue.
3: Sizzling na chika!
2: At lahat ng ganap sa mundo ng mga artista. Covered lahat yan ni na Papa A, Awel Paz, at Mama Jaiho. Oh, alam ko na! Alam mo na! Alam nyo na! Alam na this!

0: ang programang mag-atid sa inyo ng mga sisling chika sa mga paborito ninyong mga artista.
1: Mga upgraded news sa mundo ng showbiz!
0: Walang palalagpasin at hindi-hindi magpapahuli.
1: Ako po ang inyong ever-lovable, papa-awapas!
0: Ako naman ang kapartner ninyo sa pagkalat ng mga pinaka-latest na ganap sa showbiz, ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Walang iba, ako po si Jaiho.
1: Ang mga taga-Dubai, kumakaway, kaya sumabay, alam ko na!
0: Alam niya na, alam na this!
2: Alam na this! Alam na this sa DZMM!
3: Showbiz!
2: Showbiz! Balitang mabilis!
3: Balitang mabilis!
2: Walang bigkis!
3: Alam na this! Alam na this!
2: Upgraded news sa mundo ng showbiz! Alam na this!
0: Sa ulo ng mga binantayang update sa mundo ng showbiz.
1: Unahin na natin, Janella Salvador, pinalagan. Pinalagan ang misogynistic at lesbophobic remarks online.
2: Alam na this!
1: At usap-usapang relasyon ni courtside reporter Apple David kay NCAA player Chad Gamad kinumpirma.
2: Alam na this!
0: Samantala, 904 singer-songwriter Zach Tabudlo at tennis star Alex Iyala kabilang sa siyam na Pinoy sa listahan ng 30 under 30 ng Forbes Asia.
2: Alam na this!
0: At tayo sa wakas ng Don Bell, pinakamataas na opening gross ngayong 2026.
2: Alam na this!
1: Idiretso na po kagad natin sa paghagod ng mga katawan ng mga balitang showbiz na ating binantayan sa unang showbiz chika. Umabot na sa 12 million pesos ang kinita sa unang araw ng pelikulang Tayo sa Wakas ni Donnie Pangilinan at Bel Mariano. Ito na ang pinakamataas na opening gross para sa isang lokal na pelikula ngayong 2026. Dahil dito, nadagdagan din ang bilang ng mga sinihang magpapalabas ng pelikula hanggang 250 cinemas nationwide. Nakatakda rin itong ipalabas sa iba't ibang bansa, kabilang na ang Australia, New Zealand, America, Canada, Guam, Hong Kong, Macau, Malaysia, Taiwan, at Middle East.
2: Alam na this!
0: Congratulations! Yes. Kaya Donnie at kay Belle, di ba last night, binalita natin na ang mga fans mismo ng Don Belle sa premiere night ang sumisigaw ng part 2 agad-agad. Naku, sana no, mapansin at marinig din ng management talaga kasi parang nung bago ipalabas ito, naging usap-usapan na this project is the last project na ni Donnie and ni Belle na magkasama.
1: Na mas love team. Tama nga, part 2. Tapos syempre sa inulaan nila, naku, bukas ngayong araw na to, magkano kaya ang first day gross? So ayan na nga. Hindi lang yun magandang balita para sa Tayo sa Wakas na production team tsaka sa mga kasama pat mga artista at production. Magandang balita din yan sa Philippine cinema na buhay numuli ang panonood sa mga sinihan. Sana mapagpatuloy po natin to. Dapat masundan hanggang masanin na ulit ang mga manonood na bumalik sa sinihan.
0: What if after ng program ngayon, 'di ba? Yes. Makahanap tayo ng last full show.
1: Correct. Ay nako, may ticket na sina Benji Heronimo. Tsaka si Kimmy Fierce, tsaka si Aviona Star.
0: Ay bongga.
1: AKA Adan.
0: Hindi. Mali. Aviona Star ng Sampaloc, Manila. Yes.
1: Tamarind.
0: Yes.
1: Ganun.
0: Hindi Tamarind.
1: Tamarind, Manila. Yes. Sampaloc kasi. Ito.
0: Ako kasi I'm from Spain. Diba? I'm from Spain.
1: Manila.
0: Manila, yes. Diba?
1: So, Sampaloc, Tamarind.
0: Ako, Spain ako. Okay, yes, ako doon. Samantala, sa oras na 9:07, siyam na Pinoy ang pasok sa prestihiyosong 30 under 30 list ng Forbes Asia. Kabilang nga po riyan ang Philippine tennis star na si Alex Ayala. Sa ilalim ng entertainment and sports category, napabilang ang Filipino athlete sa listahan kasunod ng pagpasok niya sa top 30 ng Women's Tennis Association rankings at umabot sa world number 29. Bukod nga kay Ayala, napabilang din sa listahan ng Filipino singer-songwriter na si Zach Tabudlo na naging contestant naman noong 2014 sa The Voice Kids at mas nakilala dahil sa mga hits na Paano at Give Me Your Forever. Naging most streamed Philippine artist naman si Zach noong 2022 at 7 Pinoy pa nga mula sa iba't ibang kategorya ang nasa 30 under 30 list. Wow! Congratulations! Ay nako, alam mo ang gaganda ng mga balita natin ha? Yes. Dalawang magandang balita, yung pumalo sa top grossing sa buong taon. Unang pelikula, no, local film ng Don Bell. Samantala, ito naman si Zach, si Alex Ayala. At kanina, hindi ko alam kung pwede nang i-announce. Kinongratulate ako tayo.
1: Ay, ayun na. Bakit?
0: May message.
1: Ay, may message.
0: Oo, basta yun lang, kinongratulate. Oh, pero sure, di ko sure kung pwede na talaga.
1: Oo nga,
0: pero maraming salamat po sa inyo for making us ni Papa Awel. Kami po ang pinapanood, pinapakinggan sa inyong mga radyo. Salamat po, yun lang.
1: Thank you very much po. Manatili po tayo nakatutok. Lalo sa mga radyo.
0: Abangan po natin ang, ano, ang mga susunod na mga announcement. Kasi I believe magpapalit lechon si Papa.
1: La, lilichonin kita.
0: Hindi ako.
1: Napunta kayo sa Tondo, kayo lang, di kayo nag-aya.
0: Kagabi yun. Right after the program, alam mo, oh my God, Papa Awe.
1: Si Kimi first kasama.
0: Hindi, di ba hindi namin kasama si Kimi.
1: Sa, ano siya, sa Laloma pumunta.
0: Hindi.
1: Hindi natakot.
0: Hindi. Ito nga, di ba, ang kwento. In all fairness, ha, hello, shout out sa mga taga-Tondo, ang mga kaserbisyo natin at mga kapamilya.
1: Yes.
0: Kasi hindi niya alam, pinuntahan namin siya sa house niya, ano, random and very spontaneous na sugod bahay.
1: Wow.
0: Tapos, syempre, tinur niya kami doon. Grabe, ha.
1: Ganong kalaki ang bahay niya? Tinur kayo?
0: Malaki ang bahay nila, yes.
1: Ay.
0: Tsaka tinur nila kami doon sa, ano, sa kung saan masarap kumain. Kung saan nga may masarap, pinabalik-balikan.
1: Yun. Ugbo ba yun?
0: Hindi.
1: Iba pa?
0: Iba pang lugar. Aba. Somewhere in Wagas Street. No, Wagas Street.
1: Tayo sa Wagas.
0: Ah, yes.
1: Yun
0: hindi,
1: yun.
0: Wakas
1: ba yun?
0: Tapos may sikat na kinakainom doon na feature na ni Karen Davila.
1: Ah, talaga?
0: Yes. Okay, yung ano, si Kuya Babs.
1: Yun.
0: Si Kuya Babs, kanya, meron siya, yung parang donut, ano pa pa, donut burger. Ay, may dala ko! For you!
1: Ay.
0: Hindi donut burger.
1: Oo, mukhang tira lang yan. Kaya
0: hindi.
1: As in
0: yung box, kaka-deliver lang sa akin ni Aviona Star. Ipapatry ko siya, bumili ka na lang ng mansanas, peras, singkamas, or Indian mango. Meron akong Super Lola Bagoong na sweet and spicy.
1: May bibili na naman ako. Dati binili ko na yung
0: Cozy Sense.
1: Cozy Sense. Diba?
0: Yes. Alam mo na, diba? Yan tinatagating hashtag grind.
1: Yay! Ganun pala.
0: Hindi, pero ito, ano, pinadala sa akin, sabi talaga, bahala kung sino gusto mong pagbigyan. Kuya, papadala din, bibigyan kita, pakuha mo na lang.
1: Oh.
0: Nasa car ko, kasi box-box yun.
1: Pag-usapan natin yan dito sa Number one. Thank you very much. Ito pa. Naku, sinurpresa naman. Kahapon, binalita natin to. Ang bigkas?
0: Levy. Nanood si Julina.
1: Oh, ang sabi ni Julina, tawa ng tawa. Kasi, and then, nung ano,
0: nung
1: concert.
0: Nung show. Oh.
1: Eh, kasi, di ba, outfit.
0: Pero simple lang sila.
1: Dress.
0: Kasi birthday ni Vika. Parang hindi ko alam kung gift niya kay Vika or siya yung may bet. Basta, nanood siya kasama yung dalawang anak siya si Kuya Mark.
1: Ay, very good. Ayan. Pwede ko na tuloy?
0: Eh, sana naman.
1: Oh, sige. Yun nga po. Sinurpresa ni Levy ang Pinoy fans sa ikalawang araw ng sold-out concert sa Pilipinas dahil present ang Beanie sa concert stage. Matinding hiyawan ang sumalubong sa Nation's Girl Group nang tawagin na ni Levy sa entablado. Kinanta nila kasama si Levy ang kantang From the Start. Binago pa ni Levy ang lyrics sa dulo ng kanta at sinabing, Manila, I love you from the start, na lalong nagpasigaw sa audience. Mas naging special ang gabi para kay Beanie Maloy dahil birthday niya rin ng araw na yon. Happy birthday, Binnie Malloy, binigyan siya ni Leve ng signed vinyl bilang regalo at kalaunay nagbahagi rin sila ng backstage photos sa social media.
4: Alam na this!
1: Oh, Leve. Yan. Ay, yun naman. Ganda naman. Ay, ayan o. Oh, ang ganda naman ng ano na yan. Video na yan. Oh. Nakisaya talaga sila. Iba na talaga ang ganda ng chan. Ano ng ano? ng Binnie, ha? Tsaka ano? Leve. Ay, Leve. Talaga.
0: Oras na natin, 9:30 na nga po sa buong kapulaan ng Pilipinas. At syempre, diretso natin ang ating mga showbiz chika.
1: Taso nga ulit. Ayan, ang kat focus ka.
0: Sabi ni Jello.
1: Yung gumaganyang
0: sabi ni Jello. Ha, bakit siya? Ba't nag-time check siya? Hindi, ina-announce ko lang yung oras. Kasi baka mamaya, di ba, kasi tumingin pa sa orasan yung mga driver, narinig nila.
1: Pinapalit niya lang yun. Anong gusto mo? Mag-time check siya o kakamot siya ng chan? Diba?
0: Hindi ako kumamot ng na dyan. Inangat ko lang kasi diba may suot akong midrib sa loob.
1: Wow!
0: Midrib! Bakit ako nag-midrib? Hindi. Eto na muna, sa iyo pa nating showbiz chika, aminado naman po ang rising OPM star na sina JM De La Serna at Mariel Montaliano na naaapektuhan sila sa mga online bashing at fan expectation. Isang panayam, sinabi nga po ng TNT Duets Champion at Your Face Sounds Familiar Grand Winners, maging ang kanilang pamilya ay naninibago sa atensyon ng publiko sa kanilang tambalang J-Miel. Sa kabila nito, na is ng dalawa na ipagpatuloy ang career at handang-handa na bilang headliner ng JMiel Sings The Icons Concert na gaganapin bukas May 29.
4: Alam na this!
1: Wow. Iba na talaga ang JMiel. Alam mo, nakakatuwa yung career nila kasi naman, deserve nila yan dahil napakagaling talaga, napaka-talented nilang sa boses, pati mag-entertain. Ako, you have to watch them, Mama Jai, perform live. Iba mag-perform ang JMiel. Eh, di ba naging guest na natin sila dito? Talaga nung pinagkagulan. Congratulations, JMiel. O, eto pa, idugtong na natin, inamin naman ni Kapamilya star Coco Martin na malaking tulong ang pagiging privado ng relasyon nila ng longtime partner na si Julia Montes. Kaya naman, mas tumitibay ang kanilang higit isang dekadang samahan. Ani Coco, mas pinili nilang ilayo sa publiko ang kanilang personal na buhay at nagkukwento lamang sila tungkol sa mga bagay na matagal nang nangyari. Una nang ibinida ng dalawa ang romantic at business partnership. Inaabangan ngayon ang kanilang tambalan sa teleseryeng Sigabo!
0: Samantala, naku, idiretso na natin agad-agad, Papa Awel, dahil we have two batches of guests ngayong gabi. Mm-mm. Pinalagan.
1: Ay!
0: Yun lang.
1: Hindi. So, palagsak po kayo.
0: Pinalagan nga po ng Kapamilya Star or ni Kapamilya Star Janella Salvador ang mga misogynistic at lesbophobic remarks online. Sa expose, binatikos ng open-ending star ang mga umanoy, solid shippers o taga-suporta ng WLW o Woman Loving Woman, love teams pero misogynist, colorist at natutuwa umano sa mga discriminatory comments laban sa mga lesbians. Hindi tinukoy ni Janella kung ano ang ugat na inilabas na pahayag pero kamakailang naharap sa pambabatikos kasama si Clea Pineda dahil nga sa usap-usapang reaksyon na hindi pa direktang kinukumpirma o itinatanggi ng dalawa.
4: Alam na this!
0: Parang diba spotted sila sa isang resort? I don't know if that's Cebu, correct me if I'm wrong. Pero diba nakita na sila ay magkasabay na lumalakad at nakuna ng video na di umano, sweet na sweet daw sila na naispatan sa isang resort. Ayun.
1: Diba marami na naman okasyon nakita sila ganyan?
0: Hindi lang yun
1: diba?
0: Sa Cebu, sa bar.
1: Pa sila, yes. O yung birthday special, ganun-ganun. Kaya, ayaan na po natin sila. Okay, kasi parang, how ironic, na parang, go, go, go!
0: Support.
1: Tapos biglang magko-comment
0: na
1: discrimination sa pagkababae at mga ano, sa LGBT.
0: Alam mo, pakiramdam ko, Papa Awel, yung mga ganyang bagay, yung hindi naiintindihan talaga, alam ko, this is a very, very broad na usapin, diba? At feeling ko naman, perfect din naman siya na kahit papano mahagingan natin. Kasi sa paparating na Hunyo, June, diba? Ito, we we are celebrating Pride Month ngayong June, kasi June is Pride Month na talaga siya. Mm-mm. So pakiramdam ko, parang pagdating sa ganyang mga ekse-ekse na papawel, dyan pumapasok yung kahalagahan at importansya kung naipasa yung tinatawag na SOGI Bill. Marami, ako hindi ako talaga, kung tatanungin ako ano yung knowledge ko about SOGI Bill, hindi ko siya masasabi ng pangkalahatan. Mm-mm. Pero isa sa mga natutunan ko based dun sa mga tanong na sinagot sa akin ng mga mas may alam, ang SOGI Bill daw ay hindi lang yan para sa LGBTQIA+ community. Kasama rin dyan yung kababaihan, mga lalaki, para pagdating sa pagrespeto or kung ano man dapat yung nararapat para sa ating lahat, eh matalakay. So, Senator Bam, Senator Risa.
1: Diba? Mas pinalawi.
0: Ano
1: pagpapahalaga sa human rights in general. Ganon, di ba naman?
0: Correct. Nako, so, ayan. Okay, ito na. Kung ano man ang meron, wala naman kayong dapat aminin or something. Mm-mm. Pero syempre, the videos, the photos, says it all.
1: What you see is what you get.
0: Get out. Round, malapit na po yan sa Dubai. Abangan nyo po. August po yan. Gaganapin sa Etihad Arena. Ayan, sa Abu Dhabi. Correct. Yung sa Dubai, sa World Trade ba gaganapin? Tama, World Trade. Yes. Ayan.
1: Siyempre naman, sana makarating din ang get out sa Hollywood. Kaya dito na po ang Showbiz Hollywood, ha? Ikinatuwa ng fans ang birang public appearance ng Hollywood icon na si Julie Andrews sa ginanap na 7th World Parkinson's Congress sa Arizona. Nagbigay ng video message ang 90-year-old star bilang suporta sa advokasya ng organisasyon para sa paghahanap ng luna sa Parkinson's disease. 2023 pa nang huling makita sa isang major public event ang award-winning star at naging madalang na ang pagpapakita sa publiko. Sa kabila nito, nanatili pa rin siyang aktibo sa entertainment industry bilang boses ni Lady Whistledown sa hit series na Bridgerton, kung saan manalo pa siya na ng Emmy Award noong 2025. Kilala si Julie Andrews sa mga iconic films tulad ng Mary Poppins, The Sound of Music at The Princess Diary.
4: Alam na this!
0: One of my favorite movies talaga, yeah. Princess Diary sa bata ko, as in talaga. Anyways, ang bilis. Ito talaga, natawa ko, no? Nasa Becky, akin natapat ang balitang ito. Balik tayo sa mga balita sa loob ng bansa. Kinumpirma ng PBA courtside reporter at social media personality na si Apple David ang relasyon sa NCAA player na si Chad Gamad. Isang panayam, humiling si Apple sa publiko na irespeto ang kanilang relasyon. Kasunod ng mga batikos dahil sa malaking agwat sa edad. 33 years old si Apple habang 18 years old naman si Chad. Aminado nga si Apple na, I quote, risky, end of quote, ang kanilang relasyon. Pero pare-pareho umano nilang pinipili o piniling sumugal. Nagpasalamat din siya sa mga taong nagbigay ng suporta at pangunawa habang humingi rin ng paumanhin sa mga na-offense sa kanilang relasyon. Nauna nang naging usap-usapan online ang dalawa at matapos sabihin ni Apple na nag-click sila ni Chad sa kabila ng kanilang age gap. Sa ngayon, wala pang pahayag si Chad tungkol sa issue.
4: I love na this!
0: Pa, eh? Sinasabi naman yan dati pa na parang age is just a number.
1: Correct.
0: And pagdating sa konteksto ng pag-ibig, ano nga yung kasabihan?
1: Walang pinipiling edad.
0: Walang pinipiling edad ang pag-ibig. Pero syempre, nandun pa rin tayo sa kung ano yung nakalakhan at nakasanayan na kapag minor de edad pa, eh dapat, diba, hindi pa dapat talaga nakipagrelasyon sa mas matanda. Mm-mm. Tama ba yun?
1: Kasi sa kultura natin.
0: Sa kultura natin.
1: Kasi sabi ng mga tao, ano ba yan? 18 pa lang. Diba parang 18 lang sa kalalakihan, hindi pa, diba? San man
0: 21 dapat.
1: Ganon.
0: Sa, okay. 21 ang legal age.
1: Teen pa rin kasi. Teen. 18, 19. Yes. Yun, ganon. Dapat ano.
0: Ah, buti na lang sa akin, 27 na.
1: Wow. Ganun siya, naman
0: 28
1: talaga.
0: 28 lang ako. Oo. Eh.
1: Pero respetuhin natin, nagmamahalan sila. Diba?
0: Ikaw, o yan, tatanungin ko yung yung POV pagdating sa bagay na yan. 18 si Guy, or siguro sabihin natin, o pero dito sa balita, 18 si Chad, tapos 33 si Apple.
1: Ako, kunwari tatayo ako bilang magulang.
0: Oh, yeah, maganda
1: anak,
0: yan.
1: Tapusin muna ang pag-aaral. Okay lang na magkaroon ng boyfriend-girlfriend, inspiration lang. Pero yung serious relationship, hindi. Pero pag nakikita mo naman na nakakatulungan at positive yung pangyayari, may mga kwento rin kasi, di ba, elementary, puppy love, high school sila pa rin, college sila pa rin, maging mag-asawa sila, mas bongga kasi best of friends sila bago naging mag-asawa. Yun naman. Pero sila lang dalawa ang nakakaalam yan kung ano ang timpla. Yun lang, bukas na libro ang kanilang boy kasi nasa
0: nasa basketball, yes. At saka courtside si Apple.
1: Correct.
0: Marami namang natuwa na parang galing nung chada na pa-oo niya si Apple. Kasi syempre bagets pa siya, 18 pa siya.
1: Oh, kaya nga ang sigaw din nila, ano chat, i-shoot mo.
0: Shoot mo na ang ball.
1: Yun.
0: Hello. Hi. May babatiin lang ako.
1: Coach.
0: Hi.
1: Kayo na ulit?
0: Hindi, mapaawala. Okay. Sakto lang.
1: Yan.
0: Parang we're trying to fix things. What? Tapos, naiyak. Hindi. Walang ganon. Joke lang. Pala. Eto naman.
1: Kinumpirma na nga po ng aktor na si Jay Cuenca na sila ni Miss Universe Philippines 2020, Rabia Mateo. Sa panayam, sinabi ni Jake na masaya siya sa kanilang relasyon nang ipakilala at proud siya kay Rabia bilang kanyang nobya. Inilarawan niya itong matalino, dedicated at kahanga-hangang babae. At proud sa desisyong ipagpatuloy ang pag-aaral sa medisina kasabay ang showbiz career. 3 buwan umano silang nag-date bago nila opisyal na tinayong si Rabia na maging girlfriend. Kanilang biyahe nga ay sa Hong Kong pa naganap. Congratulations and keep the love alive. Yun na lang talaga.
0: Truly. Mm-hmm. 9:24 ang oras natin. Ipasok muna natin ang mga balita sa labas ng ating himpilan. Nagpaalala sa publiko na iwasan ang pagtatapon ng basura sa mga kalsada ngayong maulan. Narito nga po ang balitang kumpirmado. Sigurado mula Maynila, Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert.
5: Mama Jaiho, nagpaalala ang Department of Public Works and Highways o DPWH sa publiko na iwasan ang pagtatapon ng basura sa mga kalsada at lansangan upang hindi makabara sa mga drainage system, estero at daan ng tubig ngayong maulan. Ayon sa DPWH, bagamat mabilis na humupa ang baha tulad sa bahagi ng EDSA northbound mula Dario Bridge hanggang LRT1 Balintawak Station sa Barangay Apolonio Samson, tumambad naman ang sako-sakong basura sa mga drainage inlet matapos ang pagbaha. Agad naman itong nalinis at kinolekta ng mga maintenance personnel ng DPWH ang mga nasabing basura upang hindi na makabara sa mga drainage at matiyak ang kaligtasan ng mga daraang motorista sa mga binahang kalsada. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
1: Salamat, Bert Dizon!
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istretta.
0: And we are back!
1: Yes, to back. Totoo. At maganda yan kasi may abangan tayo 2 sets of guests. Kaya umantabay po, lalo na yung mga may hilig manood ng teatro. Dahil makakasama po natin para sa unang bugso ng ating Virgin Love Fest entries, makakasama ang playwright ng Password 123 Pilipinas 321 na si Anthony Kim Vergara. Kasama rin ang...
0: Siyempre, nandyan din sina ang aktor ng Password 123 Pilipinas 321, Irvin Estioco.
1: At ang playwright ng Haram na si Alab Usman. Para lahat tayo mapasabi ng alam ko na.
0: Alam nyo na. Alam na.

0: balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: For liver health, level up na! Liver Aid Pro, silima rin na multivitamin spa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liver Aid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liver Aid Pro!
3: Silimarine plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
4: May Silimarine, may multivitamins pa.
5: Yan, ang Liver Aid Pro.
4: Tulong sa pangangalagan ng atay.
5: Liver up na tayo
4: with Liver Aid Pro.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
6: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo.
7: Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
8: Responsible gaming at Pagcor.ph.
9: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
10: Basta AM, DZMM.
11: Uso na naman ang baha, kaya paalala ng Department of Health na mag-ingat sa leptospirosis na pwedeng makuha mula sa baha. Madumi ang tubig baha, kaya hanggat maaari, iwasang lumusong dito. Hugasan ang katawan ng tubig at sabon pagkaahon. Kung makakaranas ng lagnat o masamang pakiramdam sa loob ng 1 hanggang 2 araw matapos lumusong sa baha, kahit walang sugat, kumonsulta agad sa doktor o sa health center. Libre ang konsulta at reseta sa Government Health Center. At may discount naman sa mga gamot na pang-iwas dito. Manatiling ligtas sa gitna ng tag-ulan. Isang paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio.
12: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

nasa spotlight ka ng showbiz chika. Alam na dis. Live!

0: natin mga kapamilya at mga kaserbisyo. 9:30 na nga po sa buong kapuluan ng Pilipinas. Kapiling ka bonding pa rin ang kapartner ninyo sa pagkalap ng mga pinaka-latest na ganap sa showbiz. Ang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, ako po si Jaiho.
1: Katandem din po sa upgraded showbiz news, ang ever lovable, Papa Awapal.
0: Siyempre naman, happy birthday muna sa isa sa mga kasamahan natin at kapamilya natin dito na si Radyo Patroller Steve Raz.
1: Happy birthday to you!
0: Sa lahat ng mga nagbe-birthday na rin, yes, ngayong araw na ito, May 28, 2026.
1: Correct.
0: Shout out na po dahil sisimula na ang chikahan. Sa lahat po ng mga nasa radyo, sa transistor radio sa 630 kHz sa AM band, hello sa inyo. Sa ating 1.3 million subscribers sa YouTube. Sa
1: 1.5 million subscribers. Wow. Plus.
0: Oh my God, I can't imagine.
1: Wow. Start counting them.
0: Now?
1: Yes.
0: Okay. Uh-oh. How about our Facebook?
1: 3 million followers and subscribers na po. At may isa pang account na may pa 1 million tayo. At syempre, share out din po sa mga nanonood. At tutok ngayon. Sa TFC Worldwide at sa iWant app. Pati syempre sa Teleradio Nationwide. At sa mga kapamilya natin sa Cultural Center of the Philippines, Miss Glyza Lee and everyone there. Hello po sa inyo.
0: Hello, Ito na.
1: Virgin Love Fest!
0: Totoo. Diba
1: naman?
0: Parang ako lang.
1: Uy.
0: I love Fest.
1: Yes,
0: I feast pala.
1: Yun lang naman yun. Makakasama po natin. Siyempre, mula sa dalawang entries ito. Yung isa ay password 123, Pilipinas 321, at sa Haram. Pwede po kayo na po mismo po para mas maganda po ang pagpapakilala. Ano po ang party po ninyo sa inyo pong entry sa Virgin Love Fest? Bukod po sa inyong pangalan at posisyon. Start po tayo. Girls first.
0: Wala.
1: Mga lalaki pala. Nandun pa sa naka-green muna po.
2: Yes. Hello?
1: Ayan.
2: I am Anthony Kim Vergara. Yes, but you can call me Kim. Ako ang sumulat ng password 123 Pilipinas 321.
1: Oh.
2: So I'm the playwright.
1: Wow. Sa suot nyo po, parang nagtatrabaho kayo sa cybersecurity.
2: Yes.
1: Kita mo, nahulaan ko.
2: Yes.
1: Kita mo.
2: Yes.
1: Tama pala yung hula ko. Parang pag ganyan, cybersecurity yan. Kaya humanda ka, Papa Jai. Yan. And, siyempre.
3: Hello po. Ako si Irvin Estioco, isang actors company scholar sa Tanghalang Pilipino.
1: Yes.
3: At ako po ay actor ni Kim sa Password 123 Pilipinas 321. I will be playing Nyx.
1: Si Nyx. Ayun. So, Nyx naman. Si ito naman, isang entry pakilala natin, ipagbunyi ang mga taga-tausog at sambuanggenyo, 'di ba naman? Gusto ko talaga kitang makilala ng personal. Please, Alab.
4: Okay, ako po si Alab Usman, pero ang totoo ko pong pangalan ay Muhammad Nadsmir Usman.
1: Ayun.
4: At ayun po, ako po ay taga Zamboanga at ako po ang nagsulat ng Haram.
1: Ayun, di ba naman?
0: Ay, so Muslim.
4: Yes po, Muslim.
0: So, idil ada. Di ba? Parang it's Christmas sa inyo.
1: Yes.
4: Opo, parang ganun.
0: Yes.
1: Kaya tama, this is another celebration for you being a playwright.
0: Para naman sa mga kapatid nating Muslim.
1: Yan na.
0: Kandami lang.
1: Yun na po, yun.
5: Hello po.
1: Ayan. Yun. So, unahin po natin muna yung playwright po ng Password 123. Okay. So, nakuha niyo po talaga yung inspirasyon nito sa inyong trabaho? Kasi parang yun yung buhay ninyo, no?
4: Yes.
1: At magandang maisang etablado ito.
2: Yes.
1: Opo.
2: Maganda yung history of how I wrote yung Password 123 Pilipinas 321. Kasi I wrote this right after I took a cybersecurity exam. So wala akong maisip na isulat. Sabi ko, oh my God, ano isusulat ko? Ako tapos ko na exam, I'll take advantage of that. So yun yung sinulat ko. But yes, yung mga sinulat ko dito and part of the play are mostly yung mga inaaral namin. And most of these things na mapapanood are hypothetical in a sense, no?
1: Opo, opo.
2: The things that can happen or might have already happened in the Philippines. So opo. Political play ito, hindi ko itatanggi.
1: Opo.
2: So it talks about the awareness that Filipinos have pagdating sa cyberspace.
1: Opo.
2: Like gaano ba talaga ka-aware ang Pilipino about the dangers of the cyberspace right now? Ano ba yung danger ng social media, data privacy and things like that, kasi lahat yung sakop ng cybersecurity.
0: Ito ba yung parang ano lang, curious question lang ha. Di ba nauso yung, ano, yung spy, di ano, ganun ba yun?
2: Pwede nating puntahan yun, pero this is a story about hackers.
0: Yeah.
2: A group of hackers.
0: Okay.
2: And pinapakita ko dito yung hacking as an enterprise. Which is something new for everyone. Kasi hindi natin naisip kapag inisip nating hacker yung mga, akala nyo mga characters sa Mission Impossible.
0: Totoo.
2: Yung mga hacker-hacker na kung sino lang. No, they don't operate that way.
1: Opo.
2: This group of hackers.
0: Malaki talaga.
2: Malaki to.
0: Oo.
2: Founded by billionaires.
0: Yes. Oo.
1: Salamat, Anthony, kasi binigyan mo ng puwang yan sa entablado kasi, syempre, kung binabasa mo lang sa balita, babasahin mo siya as a straight news. Mm-hmm. Hindi mo alam yung galawan dyan.
2: Yeah.
1: So parang anto, binubuksan mo yung kamalayan ng mga tao eh. In a very creative way.
2: Yep.
1: So parang mas maintindihan namin. Di ba kung naman tinuturo sa eskwelahan, mas ma-appreciate mo pag visuals na, di ba? Mas natututunan mo yun,
2: yes.
1: Di ba? So andito si Nix. Nix, ano naman yung role mo dito? At ano, ikaw din ba nabuksan ng isip mo tungkol doon sa galawan sa cybercrime?
3: Yes, for sure. Bago pumasok dun sa play, yung issue lang na alam mo, maging maingat, parang wag mong ipopost yung mga information mo online kasi madaling ma-access. Pero mas napalalim nung play yung idea na, ha, ano ba talaga ibig sabihin ng pagiging safe kapag sa mga nilalabas natin online?

0: yun, di ba? Kasi yeah. yun yung ano, no, no. Yeah. So ano yung creative execution na ginawa nito? Kasi lagi, di ba, minsan sa mga place, alam mo na, na somehow nagiging ano din siya eh. Either anticlimactic o kaya na anticipate mo na kung ano yung mangyayari.
1: Yeah, yeah.
0: Yun, paano nyo in-approach yung ano, inatake? Oh, paano nyo inatake ang cybersecurity issue dito sa play?
1: Now that you mentioned it, actually, isa yung sa pinakamalaking challenges ko sa play right now. True to be told, right now, nasa 9th revision na ako nung script before bago siya ipalabas. Ganun siya kalala. Kasi isa yun sa mga process na kailangan gawin.
0: Revision, kasi ninth revision. Laging na-hack yung ano mo.
1: ninth revision kasi.
0: Na-hack at na-axe.
1: Para labanan namin yung sinasabi mo na paano mababoard? Baka mabird yung mga tao. I mean, this is about cybersecurity. Ano bang alam ng mga tao sa mga technical terms? Isa yun sa mga challenges. Baka mamaya sumulat ba ako ng play para maintindihan lang ng mga people in cybersecurity? Definitely not.
0: Okay.
1: Sumulat ako ng play para maintindihan ng masa. Para maintindihan ng mga usual theater goers. And you don't expect them to understand these technical terms. Kaya kasi umabot sa ninth revision is kailangan namin i-trim down yung level of technicality of the terms, how the characters talk, kasi matutulog lang yung audience kapag puro technical ang binato mo. So, and I appreciate our director, my place directed by Norbs Portales, kasi kapag magre-rehearse kami, he has this tendency to, teka lang, bago tayo mag-start, suot ko muna yung bobo hat. And I appreciate that. Kasi, kapag nagre-rehearse kami, he makes sure na nilalagay niya yung perspective niya as an ordinary citizen to watch this. Not as someone who has been working in the IT industry.
0: Yeah.
1: So, and I appreciate yung cast kasi they're being honest sa akin kapag nagre-rehearse. Hindi ko naiintindihan to. So, i-explain ko sa kanila. And nagtutulungan kami, paano ba mas maintindihan ng audience yung sinasabi ko? Kasi I'm not up to the audience learning the technical terms. So, gusto ko makarating sa audience yung message. Ng dula. Mas importante yun eh.
2: Totoo. Yan. Kasi mas maganda yun para pagkataas na mapalit, parang, naiintindihan mo. Di ba ganyan yung mga normal sa tete? Yung pala. Kasi paglabas, ano daw?
1: Iniiwasan natin.
2: Ang nangyari? Kasi ganun, in fairness.
0: And speaking of message, ano man ang message ng haram? At ano, educate us. Although, I know something tungkol sa haram, pero mas magandang sa iyo, mangga.
2: Correct. Alab. Straight from your heart.
0: Yes.
2: Eye to eye. Sabi
0: wow.
2: Ay, teka lang bago mo sagutin. Sobrang nakakatuwa. Alam mo, gabi-gabing nanunood ang nanay at tatay ni Jelay Andres.
0: Ay, hello po.
2: Sabi niya, ay nagsend ng video ng TV nila. Yes. Pinapanood tayo. Sabi, ma, batiin mo naman si Papa Boy at Mama Nene. Nadidinig ko sila sa kabilang kwarto. Boses nyo ni Papa Awel sa room nila. Kayo ang kanilang background gabi-gabi. Ayan.
0: Thank you po.
2: Salamat po. Papa Boy, Mama Nene. Ayan.
0: Ayan.
2: Sir, kayo naman po, ano po itong haram?
3: So, technically po, doon po muna tayo sa haram. So, ang ibig sabihin po ng haram ay bawal o forbidden.
0: Yeah.
3: So, doon naman po sa play, ito po ay tungkol sa tatlong queer Muslims. Ito po ay tungkol sa kanilang struggles sa pagiging queer at sa kanilang pananampalataya at sa kanilang existence na kung saan sinasabi na sila ay haram sa society.
0: Bawal, hindi tanggap sa Muslim
3: community
0: na may queer. Tapos ito, tatlong babae, iba-iba yung kwento nila, papalabas mo dun sa haram. Ano yung inspirasyon mo sa pagsulat na ito? Based ba to sa totoong pangyayari?
3: Okay po. Una po, isa po siyang playwriting thesis.
0: Okay.
3: Na dun po sa Guangming College. Tapos, nabasa ko po kasi yung book ni Patricia Evangelista, yung Some People Need Killing po. At ayun po, alam naman po natin kung tungkol saan ito. At dun po nagkaroon po ako ng parang creative juices na gusto ko rin pong ikwento sa mga tao ang tungkol sa hindi masyadong napag-uusapan sa Muslim community, ngunit nangyayari pa rin hanggang ngayon.
0: Tama. Isa na naman itong pagbubukas sa kamalayan, no? Kasi, hindi pinag-uusapan, pero nangyayari. Oh, ngayon, ibubunyag mo na sa entablado. Diba? Siyempre, ikaw yung nagsulat. Nag-usap pa kayo ng director, paano i-handle to? Kasi, siyempre, may kulturang Islam na
2: baka masagasaan.
0: Ganon. Meron bang, di ba usually ko sa pelikula may consultant dyan, ganon. Meron din bang ganon sa entablado?
3: Okay, una po, ayun, nagkaroon din po ng maraming revisions kasi ayaw din po namin magkaroon ng bias o misrepresentation.

0: needs representation sa community, sa Muslim community. So, ayun po, yung director ko po ay hindi po siya Muslim, pati po ang aking dramaturg, pero kumuha po kami ng consultants na nanggaling po sa Mindanao din po. So, ayun po, when it comes to the process po, nung una po kasi yung script more on mabigat po siya. So ang sabi naman po sa akin ng director, what if gawin nating mas magaan para hindi mapunta doon sa hindi mapunta doon sa misrepresentation ng Muslim community. So ayun, napag-usapan namin kung ano yung mas maayon na pwedeng gamitin na salita para mas okay po siya na maintindihan ng mga tao.
1: Ayun. Ang mga artista ba ay Muslim na gaganap?
0: Ayun, hindi rin
1: hindi
0: po.
1: Hindi rin. Oo. Oh. Yun. Ako, interesting.
2: Di ba dito ba nga babae? Mm-mm. Meron akong kilala nga na ano siya, parang Muslim siya. Sa army sila, oo. Mm-mm. Pero queer din, gano'n. Yes. Oo.
1: Ayun. Hindi lang basta halata, nag-out. Kasi talaga, sa community, medyo...
2: It's haram. It's forbidden.
1: Haram talaga siya. Diba yun naman? Naku, good luck, break a leg. Kumbaga, yes. Diba? Sa paparating. Paparating pa lang tayo. Yes. Diba? Yun. Baka please promote naman po. Para naman po, paano, kagaya ng pelikulang tayo sa wakas ng Don Bell, maka 12 million kayo sa first day pa lang ng run. O kaya mag-extend pa ang Virgin Love Fest natin. May kanya-kanyang schedule ito, no?
0: Yes.
1: Please educate our audience. Paano po makakapanood ng password? Ibibigay nyo ba ang password? Makapasok lang sila? At ang haram, papapasukin ba sila? Walang haram dyan?
2: Harang yun.
1: Haram ba yun? Haram. Yan. Please po.
3: Yes, password 123 Pilipinas 321 will be part of set A ng Virgin Love Fest. Okay. So, Virgin Love Fest, meron siyang A, B, C, D, E. Mm-mm. So, five sets. Okay? Five sets. It will start June 3, if I'm not mistaken. Yeah. Yes. That will be Wednesday next week. Mm-hmm. And will be running until end of June. So, mga lakaraang taon, it was just 3 weeks.
1: Opo.
3: Pero ngayon, Virgin Love Fest will be running for 4 weeks.
1: Wow.
3: Para sulit.
1: Yes. Para ano, malubos-lubos natin.
3: Yes. Yes.
1: Next, para sa iyong mga fans, may fans club ba? May Nixers ba? Nixers! Diba? Para panoorin ka.
4: Ayun po, sana makanood po tayo ng Virgin Love Fest. Yun nga, running from June 3 to June 28. Meron siyang 5 sets. Bukod dun sa 5 sets na main lineup, meron din po mga educational programs. Punta na lang po tayo sa page ng CCP para makita natin yung schedule, para masuportahan din po natin yung buong festival.
1: Yes! Yeah. At syempre, hindi lang naman para sa mga Muslim ang haram, diba? Yes, mas maganda. It's for all. Please invite.
0: Yes, Alec. Po. I would like to invite everyone po to watch Haram po. Part po siya ng set B, Kapit Tuko. Magsa-start po ang sa June 3 at mag-e-end din po sa last week of June. So may mga specific schedule po tayong nakalista. Pwede po kayong mag-visit sa page ng CCP dahil may link po doon na mag-redirect po sa tickets.
1: Ayun. Yes. Ako, maraming salamat po sa playwrights natin tsaka actor, syempre, ng Password 123 321 Pilipinas 321 at syempre Haram. Break a leg!
0: Thank you.
1: Naku, meron pa tayong second batch of guests po at makikilala pa rin po natin ang director mismo ng Elehiya na si
2: Ron Kapinding.
1: Naku, ang mga ka-aktor, kagaya din po niya at DJ siya ha sa La Union. Naku, kapatid lang naman siya ni Yael Yuzon. Makakasama po natin mismo ang aktor ng Elehiya na si Yan Yuzon para lahat mapasabi ng
2: alam ko na.
1: Alam nyo na.
2: Alam na.

0: alam na this!
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, TZMM!
2: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Alam niyo bang may Liveraid Pro? Liveraid pero pro! Silima rin na, multivitamins pa! Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo! Liveraid Pro!
4: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Protection at tulong sa atay?
6: Liveraid Pro.
5: May Silimarin, may multivitamins pa.
6: Liver up na tayo
5: with Liveraid Pro.
1: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue. Formerly Kantar Media Philippines TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Ang mga pinaka-pinagkakatiwalaang pangalan sa radyo at telebisyon nasa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service. Mga nagbabagang balita, mga maiinit na issue at mga tanong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol sa East 30. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
7: Drama, action, comedy,
8: comedy,
7: horror, horror, or suspense. Bida yan sa
1: Alam Na This.
9: Oras natin 9:49 nga po sa buong kapuluan ng Pilipinas. Ay, may announcement muna ako, syempre naman. Sa lahat po ng mga kapamilya at mga kaserbisyo para sa masiglakas na araw, katuwa nga po ng DZMM ang gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Maraming maraming salamat po sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya. At happy birthday kay Ate Maylin Timbol. Happy birthday, Ate Maya.
10: Happy birthday!
9: Wishing you more birthdays to come. God bless you. Hope to see you soon.
10: Birthday greeting!
11: Hindi ka pa bagay lang.
12: Ayan. So, eto na ang second batch po ng mga entries po natin sa Virgin Love Fest na paparating na. Nandito po ang director mismo ng Elihiya na si Direk Ron Capinding!
13: Magandang gabi po sa ating mga kapamilya. Ayan. Salamat, Papa.
12: Nakakatuwa naman po. At syempre, andito rin po ang aktor. Eto na, pinagmamalaki po natin to. True-blooded kapamilya. Alam nyo po ba na isa rin siya sa mga unang writers ng Going Bulilit?
14: Yes.
12: Bukod sa pagiging kapatid, syempre, ni Yael. Naku, acting coach ito ha. So, mga gusto po magpaturo sa kanya, DJ na lahat na yata kinuha ni Kuya Yan Yuzo.
14: Hello, salamat. Hello, good evening sa lahat ng kapamilya. Thanks for having us on the show.
12: Yes.
15: Gemster.
12: Correct.
14: Ay! Ay!
12: Oo.
15: Gemster at
14: sina
15: Kuya Randy Reyes.
12: Yes.
14: Yan, mga OG.
12: Correct. Yes. Yun. Ay, good luck muna sa Home Along the Realest, the reunion na paparating na din. Ayan, ako, eto namang Elihiya, ay parang napapanoon din. Ako, unahan ko na kagad, eksakto naman yung kwento niya, no? Parang pang Father's Day kasi June.
13: Oo nga. Diba? Nagkataon lang.
12: Ayan. Ini-inform ko na po kayo para alam nyo po.
14: Salamat. Ngayon alam na namin.
12: Ngayon alam nyo na po na eksakto. Kaya mas maganda lahat ng tatay at tata pumunta sa Elihiya. Kasi ano po ang kwento ng Elihiya?
13: Nakakatuwa na yan ang tanong mo kasi ang pagkapapalaman pagpapakilala nga sa Elihiya ay mga series of monologues. Mm-hmm. So, hindi talaga kwento. May mga mm-hmm. kwento sa mga monologues na yon. Mm-hmm. Pero more than just a story na isang kwento, susubaybayan mo siya bilang mga dramatic concepts, no? Mga yes. iba-iba pero nahinanay-hanay na parang mm-hmm. may sarili ring pagtaas at pagbaba mm-hmm. ng damdamin. So hindi talaga siya kwento kundi mga pagbubukas mm-hmm. Ng mga kalalakihan mm-hmm. Particularly sa kanilang papel bilang ama at anak.
12: Yeah. 'Yon, 'di ba? Eksakto pa, Virgin Love Fest dito natin ano, bibinyagan ang mga tatay at mga anak na lalaki sa kanilang mga kwento. Yung mga hindi karaniwang na pagkukwentuhan. Di ba yung mga anak minsan nahihirapan magtanong sa tatay? Ganon. Alam naman ang tatay nahihirapan mag-open up sa ano sa kanilang mga anak. So dito pa parang meron kayong mga monologues na lalabas dito na, uy, parang tatay ko yun ah. Uy, parang ako yan. Ganon po.
13: Ganon na ganon nga.
14: No? Or pero, naging tatay ka na at naging anak, ako yan pareho ah.
12: Yeah. Oh,
14: pwede rin ganon.
12: Diba? O kaya naman, kung hindi pa man, mas bata-bata manood, mga estudyante pa rin, yan ang gusto ko maging tatay, kagaya ko. Parang ganon.
13: At hindi lang yun, pati yung mga kababaihan, parang mm-hmm. sabi mo nga kanina, maganda na meron tayong awareness sa mga bagay. Minsan, hindi natin masyadong alam, isang mundong ito,
12: yes.
13: itong mundong ito, itong sa Muslim, itong yes. sa iba. Pero minsan, meron kang hindi alam na nasa loob lang ng bahay mo.
12: Totoo.
13: Yun siguro, minsan hindi nalalagyan ng spotlight. Mm-hmm. At yun ang parang gusto naming himayin dito at ipakita at bulaklatin.
12: Correct.
13: Para mas maunawaan ng marami pang tao, hindi lang ng mga kalalakihan, hindi lang yung mga mm-hmm. nakaka-relate, kundi pati mga kababayan. Siguro, pag napanood mo ito, pwede mong sabihin, ah, ganun pala.
12: Mm-hmm.
13: Ganun pala yung may nalaman akong bago tungkol sa mga tatay at mga anak.
12: Correct. At si Yan naman, ano ang iyong kahalagahan dito sa Elihiya?
14: Ang ganda ng pangalan ng role ko sa play
12: ano?
14: Na to. Ang pangalan ng role ko ay lalaki.
12: Lalaki. Yun lang talaga, no?
14: Napaka-memorable. Hindi, sinulat siya ni Dustin Celestino. Parang, in effect, ako yung parang siya eh.
12: Mm-mm.
14: Kasi parang, spoiler ba yun?
13: Hindi, okay.
12: Hindi, okay.
14: Okay, ang nakakatuwa dito ay may totoong mag-amang aktor
12: okay.
14: na kasama sa dula. Pero kami yung representante ng Mm-mm. play ngayon. Pero si Direk Carlos Siguan Reyna, si Carlito
12: yes.
14: Siguan Reyna,
12: yes.
14: at yung kanyang anak na si Rafa Siguan Reyna, are playing father and son characters. Not as themselves, but as characters.
13: Yeah.
12: Exciting.
13: Tapos, in fact, ayaw kong kumuha ng medyo sikat. Kasi baka hindi mo ma-imagine na father and son. Except kung father and son talaga sila. Sila. So they're playing father and son. Not as Rafa and Carlitos, but as father and son. Sige, tuloy lang.
14: Tapos ang vice president ng CCP na si, kumbaga stalwart of mm-hmm. Philippine theater, ang si Ginoong Dennis
13: Marasigan.
14: At yun, hindi naman niya totoong anak ng
12: yes.
14: co-actor. Mm-hmm. Pero, two sets of fathers and sons. Ako yung third set, pero mm-hmm. isa lang ako.
12: Oh.
14: So, parang, at yung kausap ko ay yung tatay na wala doon.
12: Mm-hmm.
14: Yung parang ganon. Parang kasi, yan ang isa sa mga common realities din ay yung difficulties ng relationships, father and son relationships
12: mm-hmm.
14: sa Pilipinas. Pero, lalo pa, tingin ko dahil din siguro meron tayong mga, siguro dahil marami tayong lalawigan, tapos maraming lumuluwas, o kaya maraming nangingibang bayan, tapos meron din mga pinagmumulan noon, mga di pagkakaunawaan,
12: mm-hmm.
14: maraming mga parang estranged parents,
12: mm-hmm.
14: yung gano'n, yung parang, or kahit na nagkikita kayo pero magkakilala pa ba talaga kayo? Parang kahit na minsan may mga families na gano'n na every Sunday umuwi pa rin magkakasama, pero dahil hindi nila napag-uusapan yung mga totoong mahalaga, parang puro surface level, parang hindi na ma-rock yung boat, diba? I think it is a very napaka-common nun na karanasan sa mga pamilyang Pilipino na natatalakay nitong dulang ito.
12: Importante yung karakter ni lalaki. Importante rin yung karakter ng tatay mong wala. Dalawa, kasi marami ngayon absentee parents na tinatawag. Ikalawa, pwede natin sabihin na siya yung tatay na hindi ako nagkaroon. Siya yung gusto kong tatay na hindi ko naranasan. Para, at marami rin ganun yun.
9: Sa lahat po ng mga ama, Happy Father's Day.
14: On that note,
9: hindi.
14: Pero ang hindi naman iniiwasan ng dulang ito is, ang hindi na dinedeny is may pagmamahal talaga doon. Napaka-komplikado lang dahil ang dami ng rules sa mundo ng lalaki kung paano dapat i-express.
12: Mm-mm.
14: In fact, parang I think in the recent generations, nagiging mas open na, lalo na mga Filipino fathers sa kanilang mga damdamin sa mga anak na lalaki na, which is, of course, healthier yung, di ba? Parang sa mga, lalo na yung mga sinauna,
12: mm-mm,
14: parang hindi tayo nagsasabihan ng...
12: Correct.
0: Hindi ka pwede umiyak. Pero yan, medyo sariling sikap yun. Mga sariling pagkukusa na lang yun ng mga tatay ngayon. Ang karamihan talaga sa mga tatay ng Pilipino, formal pa rin.
12: Mm-mm.
0: Hindi sila makapagpakita ng kahinaan, hindi sila makapagpakita ng...
12: Hindi ka pwede umiyak kasi ikaw yung padre ng pamilya.
14: Hindi
12: ka pwede makita mahina. Ganon.
0: Yung mga yan. So, may mauunawaan mo sila ng may konting... awa na rin pag napanood mo ito. Kasi ang tingin mo lang sa kanila, itong mga tigasin na itong yayabang, baka ito may konting liwanag na idulot ito. Okay. Sabi ko nga, mga tatlong sets ng father and son yan, yung sa kanya nga parang wala, pero you will really feel na you're represented kahit tatlo lang yan.
12: Mm-hmm.
0: Magaling yung pagkakahanay ni Dustin ng mga nung dalawang klaseng ama-anak at yung isang walang ama na nagsasalita na parang siya rin ang sumulat. Parang matatamaan nun nung tatlong kwentong yun. Tawig man o hindi, yung sarili mong pagkaanak, yung pagkakilala mo sa asawa mo na tatay o yung sa pagkakilala mo sa tatay mo, kaya ito ay isang pagliliwanag din na pwede sa lahat ng tao, hindi lang sa mga ama. Imbitahan ko talaga tatay ko rito.
9: Grabe, no? Ganda. So ngayon yung mga, ayan, tatay boy, di ba, ni Jelet, saka nanay nene, manood tayo nito sa Virgin Love Fest. Ayan,
12: magandang nakakatuwa. Tweet yan kina tatay. Ibang, kakaibang bonding. Ganon, di ba naman.
9: Lalo pa ngayon, di ba, papa, heyday nung ano, heydays at sa golden age ng theater talaga.
12: Kung
9: sabi nga ni Miss Uge, dahil sa kanyang play na ang babae sa septic tank 4. Shoot! Nasa Cheddar na, diba?
12: Correct. Ayun. Ano para...
14: Halos mga ka-generation namin sila.
9: Yung
14: nag-theater sa Ateneo at sa UP. Kami yung mga unang... Kami yung generation kasi na, dati kasi pag dulang UP ka lang. Pag, pinapanood namin ng isa't isa pero kami yung nagsimulang mag-merge.
12: Yung
14: generation namin. So nakatrabaho namin before si...
0: Okay,
14: sa mga...
12: Very nice.
9: Diba?
12: Nako. Sana panoorin natin, di lang yung set A, set B, set C, lahat. Meron bang season pass para
14: meron
12: isahang lahat?
9: Para lahat mapapanood.
0: Ang alam ko doon ay festival pass.
9: Festival pass.
0: Na mapapanood mo yung... lahat ng 12 bago.
12: Mm-mm.
0: Gayun din yung i-revisited yung mga hinirang na talagang top 3 nung nakaraang season. At ganyan din, meron pang mga readings at na...
14: Stage readings. Ibig sabihin, hindi pa siya full-blown play pero
0: Sobrang sulit. Sa malaking diskwento. Parang ganun.
9: Last time nakapanood ako niyan, Papa, parang while waiting ka bago kayo pumasok sa loob ng theater talaga. Yung sa Virgin Love Fest, yung nasa labas. Yan, naalala ko yung mga artista pa nga nagsipagganap dati.
0: So kapag pumunta ka doon, saan ka man lumingon, saan ka man matambay, talaga may nangyayaring makasining.
14: Actually, ako ay isang virgin sa Virgin Love Fest. 21st na siya. Ito, si Ron nakasali na as director. Pero ako talaga ay isang virgin sa Virgin Love Fest. Tapos, nung pinost ko siya sa Instagram, eto lang, nakakatuwa na ang prestige ng VLF ay napakataas na yung mga actors that I've coached before were like, uy, kasali ka. Ang second message, nakakaingit. Paano ka ba na, parang ano yung proseso? Kasi, hindi rin nila, they would like to, more and more people would love to get involved. Lalo na ngayon, actually, kami ni Ron ay founding members ng Actor League of Philippine Actors also. At ang isa sa mga balak din gawin ng actor na organization is ipadanas ang pagtateatro sa mga camera actors, meaning film and TV actors. May isa sa mga programa yon na siya ang actually ang point person. So parang, itong VLF, I think, is one of the things that opened the eyes also to that theater actors can learn by doing camera work and camera actors can learn their craft by... Parang, hindi mo kailangan maging exclusive. By doing both, one discipline informs the other. May natututunan kang mga nuance. So,
12: very nice.
14: Yun talagang... Isa-shoutout, alam ba, si Mercedes Cabral ay nag-message sa akin na parang, paano ka nag-audition dyan? Parang, and I'm sure, kung malaman ng mga tao na gusto siya, gusto pala niya sumali, I'm sure, maiimbita yon. Kasi, isa siya sa mga magagaling nating international film and TV
12: yes.
14: actors, di ba?
12: Kaya at break a leg. Break
14: sa mga shows ng ABS, di ba, natatanyag na yung mga character na ginagawa.
12: Ang saya, nice. Naku, invite natin silang lahat na panoorin ang inyo pong play sa Virgin Love Fest. Now na.
13: Yeah, panoorin po natin ang Elehiya na nasa set C at gayon din lahat ng mga dula na nasa mula set A hanggang set E. Ang Virgin Love Fest po ngayon ay may temang hubot-hubad. Yun talagang pinaka pangalan nung festival ngayon. Maraming pagpapakita ng mga kasalubin na hindi naman na makikita rito. Mula June 3 hanggang June 28 at mga palabas namin ay nakakalat lang doon. At sabi nga kanina, mas mahaba ngayon kasi mas marami ng patrons at gusto makapanood ng Virgin Love Fest. Kaya sana sumali na rin kayo at malapit na. Next week na, no?
12: Yes.
13: Yan.
14: Yun. Tama. Lahat sana ng set mapanood kasi parang nagiging binuo yung Virgin Love Fest para mabigyan ng venue ang mga Filipino playwrights para sa mga bago nilang akda na maitanghal. So parang every year na ginagawa to, this is actually the written of Philippine written theater. As in yung mga plays natin, it is a continuous and growing annual history. Imagine, no? Parang ilan bagong dula na naman ang isinilang this year at baka dumami next year. Kasi ang trend is palaki ng palaking festival. Hindi siya lumiliit. It started small and then grew bigger and is now even bigger. So parang, if you want to be a witness to the living history of Philippine theater unfolding every year, maging kaugalian na nating subaybayan ang Virgin Love Fest sa kada taon ng kanyang
13: pagkakas. Kami mga direktor at aktor, niyayakap namin yung mga bagong sinulat ng mga manunulat at sana kayo rin mga manunod, yakapin natin at ipagdiwang natin itong mga bago nilang
12: yes! Yes!
9: Tayo na po maghubot-hubad! Virgin Love Fest!
14: Total mainit! Total mainit naman!
12: Maghubot-hubad na yes. Ibukas ang ating mga isipan ganyan, at tanggapin natin ang mga mensaheng dapat na maiparating sa atin. Ang oras natin ay 10:04. Naku, bitin na bitin. Marami pa tayong gustong sabihin pero syempre, susunod na po ang Love Connect kasama si Coach Viva. Yes. Coach V. Vanessa Antonio. Ayan.
9: At syempre, salamat po sa lahat ng mga naging guests po natin sa Virgin Love Fest. At sa CCP Family, we love you. At nagdaan na nga po ang isang oras ng balitang showbiz na walang mintis.
12: Kami nga po ang inyong mga ultimate source sa mga pinakamainit na chika sa inyong mga paboritong artista.
9: Ako po ang inyong ever laughable, ever lovable, Papa A. Awal Paz.
12: Ako naman ang kapartner ninyo sa pagkalap ng mga pinakalatest na ganap sa showbiz, ang Beshi ng Bayan at ang Diyos ng Kalsada, walang iba. Ako po si Jai Ho. Sabay-sabay.
9: Alam ko na.
12: Alam nyo na.
13: Alam na this.
12: Yon. Good night.
14: Alam na this.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 6 na minuto matapos ang alas 10 ng gabi.
1: The Love Guru is on the air.
2: The Love Guru is on the air.
1: Kung pag-ibig ang pag-uusapan, relate tayo dyan. Problema sa relasyon, issue sa partner, at mga tampuhan ating susolusyunan. Kasama ang US Certified Matchmaker na si Coach V.
2: Vanessa Antonio.
1: Vanessa Antonio sa Love Connect.
2: Love Connect.
1: Hatid ang ekspertong payo at practical tips. Samahan pa ng mga paborito mong musika. Makikonect na sa Love Connect. Sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Love.

0: Uy. Uy, akala nyo ba ang mga lalaki, naghahanap ng maganda? Naghahanap ng sexy? Naghahanap ng mabait? Kapamilya, eto na. Malalaman mo ang katotohanan kung ano ba talaga ang hinahanap ng mga lalaki pagdating sa babaeng mapapangasawa nila. By the way, kapamilya, this is your Coach V sa programang Love Connect. Ito po ang nag-iisang programang nakatutok sa love life ng ating mga kaserbisyo. Kaya ikaw man ay single na naghahanap ng jowa, may jowa ka na na naniniguro ka lang kung tama ba talaga yung desisyon mo? O kaya naman matagal ka nang may asawa at gusto mo lang ibalik ang kilig at lambing sa inyong relasyon na bay, halika na kapamilya! Love Connect na po with Coach V from 10 p.m. to 12 midnight. This is your US Certified Matchmaker at Science-Based Love Guru na sinasamahan kayo dito sa ating programa sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at sa DZMM Teleradyo. Kapamilya, ekspertong payo at practical tips ang ating bibitawan at isishare sa inyong gabi. Lalo na dyan yung may mga paniniwala na mali pagdating sa kung ano ba talaga ang hinahanap ng mga lalaki pagdating sa babaeng aasawahin nila. Kapamilya, hindi yun ganda, hindi sexy, tsaka hindi kabaitan. Pansin mo, ikaw ang ganda mo, ang sexy mo, mabait ka, pero wala ka pa din jowa. Samantalang, yung nga kaibigan mo na hindi masyado kagandahan, hindi kabaitan, at higit sa lahat, hindi naman kasiksihan, mas masaya pa ang love life kesa sa'yo. Kaya anong klase nga ba talaga ang babaeng pinapakasalan? Ha? Hindi lang dinidate-date. Kasi mamaya dyan yung mga magaganda, yung mga sexy, yung mga babait, yan ang dinidate-date lang pero hindi naman pinapakasalan. Ano ba talaga ang mga klase o kaya kaugalian o itsura ng mga babaeng pinapakasalan? Malalaman natin ngayong gabi sa Love Connect. Kapamilya, kaserbisyo, join us hanggang 12 midnight para po sa iba't ibang usapan. No? Iba't ibang mga take man, pero isa lang ang focus natin ngayong gabi. Tama na ang trabaho. Tama na ang pagiging alila sa, sa 8 to 5 mo. Time na para asikasuhin ang love life mo. Ay, kasi akala mo ba, ha? Pagtanda natin, ang career, nawawala yan. Pero kapag nahanap mo ang taong para sa'yo, ay forever yan. Kaya alika na, asikasuhin na natin kapamilya. Sa mga nanonood at nakikinig, ang tanong namin sa'yo ngayong gabi, ha? Ano ba talaga sa paningin mo ang hinahanap ng lalaki? Yung totoo talaga, ha? Yung talagang pag nakita nila itong isang bagay na to, pinapakasalan talaga nila ang babae. Sagot na mga kapamilya. Ang Viber line at text line natin ay 0919-278-3000. Pwede din po kayong tumawag. Ang hotline number natin ay 8924-4101. Locals 5671, 5672 at 5673. Ang katanungan, ano ba talaga ang gusto ng mga lalaki? Uy, lalo na ngayon, ang daming mga fake news na kumakalat. Abay, gusto ng lalaki, maganda. Gusto nila, sexy. Gusto nila, mabait. Ay, pero sa totoo lang, kapamilya, iba-iba din talaga ang hinahanap ng bawat lalaki. Depende yan sa kanilang edad, sa kanilang experience, at sa kanilang social-economic status. So, ibig sabihin, iba yung hilig ng mga may kaya sa mayayaman. Ah, kala nyo ba, pare-pareho sila ng type? Magkakaiba, kaya gusto mo makahanap ng mayaman na jowa? Alika na, makinig na sa Love Connect, kapamilya. At syempre, yung mga heartbroken dyan. Tama na. Tama na, move on na. Huwag mo nang kalimutan, nagsabi na sa'yong ayaw sa'yo Makinig ka na sa Love Connect para matuto ka kung paano ka makakahanap ng bagong jowa. Because, kapamilya, it's 9 billion people in the world. Bakit ka maghahabol sa taong ayaw sa'yo? Kung marami naman dyan, kailangan mo lang makilala. Oy, ah. Pero, before ka makipagkilala, alamin muna natin kung ano ba talaga ang hinahanap ng kalalakihan. Yung based on science, hindi yung chika-chika lang. Kaya kapamilya, kung interesado kayo dyan, at syempre, kung may mga kaibigan kayo na matutulungan ng Love Connect, abay, i-send nyo na. Sabihin nyo, uy, kinig na kayo sa DZMM Radio Patrol sa East 30. Kahit alas 10 ng gabi, parang alas 10 ng umaga. At syempre, sa mga may cable channel dyan, tayo ay napapanood sa DZMM. Kasama na dyan, kapamilya. Uy, hindi lang sa DZMM. Ano ah? Tayo din ay live or napapanood sa Channel 21, kapamilya. You may also watch us, I think it's PRTV Prime Media, ha? Watch us, kapamilya, there because every time po sasalang si Love Connect, dyan nyo po mapapanood. Hindi po tayo naka-live sa YouTube. Pero pwede din kayo pumunta ng YouTube para manood yung mga recording. Daming masasayang episode dyan, daming podcast, ang daming reels. Kahit sa Facebook ng DZMM ay mga quotable quotes na makakatulong sa love life mo. Lalo na kung medyo marupok ka. Be smarter and stronger sa pag-ibig. Dito lang yan sa Love Connect. Kaya kapamilya, huwag aalis. Dahil pagbabalik si Coach V, ang iyong love guru sa programang Love Connect.
1: Love Connect. Love Connect. Sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liverade Pro. Ang Liverade Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liverade Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liverade Pro.
3: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Para sa maayos na liver function, Liverade Pro.
5: Liver up na tayo
4: with Liverade Pro.
1: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol sa East 30.
6: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
3: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
8: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi, sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
9: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-budgeta para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
10: You're listening to Love Connect on DZMM. The Music Connection.

0: Ano ba talaga? Ano ba talaga kaservisyo? Ang hanap ng mga kalalakihan pagdating sa babaeng papakasalan nila. Hindi naman natin inaalam kung ano-ano ang mga ito eh, para maging people pleaser at maging desperado sa mga kalalakihan, ha? Pero sabi nga ng nakalipas na o kaya yumaong si Ernie Baron, knowledge is power. Kesa nagpapaniwala tayo sa mga hindi naman totoong mga haka-haka or sabi-sabi sa social media, dito po sa Love Connect, eh malalaman nyo kung ano ba talaga ang hinahanap ng lalaki pagdating sa babaeng papakasalan nila. Nota, papakasalan. Hindi lang yung i-date-date, tapos kukunin yung mga kabataan mo, tapos pag medyo may bago ng bata, parang di maganda pakinggan yun. Alam mo yun, yung they're just gonna enjoy you, but not really commit to you. What type of women do they really commit to? Yan ang ating malalaman. Ikaw kapamilya, sa experience mo, yung totoo, no filter. Ano ba talagang hinahanap ng lalaki sa babae? Go! Ang Viber line at text line natin na pwede mong padalhan ng inyong opinion ay 0919-278-3000. At ang hotline naman kapamilya, where you can call us live na live, basta before 12 midnight, ah, go, go, go, 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673.
1: Call now to connect. Salt Love Connect.
0: Oh, you know what? Totoo yun. Habang tumatagal, eh mas marami talagang tao na nakaka-realize na, oh my gosh, hindi pala enough na maganda lang ako. Dahil hindi lang naman talaga ito ang basihan ng attraction. Sa likod ng kilig, kapamilya, eh merong mga may mga bagay na mas mahalaga pagdating sa kalalakihan, katulad ng connection. O, importante sa kanya, may physical connection, emotional connection. Tapos hindi lang yan, respeto. Kasi ang lalaki, pag na-feel nilang hindi mo sila nire-respeto, ay, maghahanap yan ng babaeng nire-respeto sa kanila. At syempre, malaking bagay ito. Ito yung pinaka-importante, kapamilya. Yung pagdadala ng sakit sa ulo, ay joke. Hindi pala dapat sakit ng ulo. Peace! Underrated yan, kapamilya. Yung akala natin, gusto nila exciting. Eh, mas gusto pala nila yung at hindi nila ipagpapalit ang babaeng ginagawang peaceful ang bahay kesa sa magandang mabunganga. Pero kapamilya, wait lang ha. Hindi pa yan ang mga revelations. Kung ano ba talaga yung hinahanap ng mga lalaki, teaser lang yan. Ako, malalaman nyo maya-maya lang. Talaga magugulat kayo. Lalo na yung mga naniniwala na yung mga lalaki yung mahilig sa maganda yan. Ay, o bakit? Iba't ikaw. Ba't yung kaibigan mo, napaka-glamorosa ng itsura? Pero hindi napipili. Samantalang, ay, yung babaeng hindi mahilig mag-makeup. Yung sobrang simple lang. O, pila ang manliligaw. Alam nyo kung bakit? Abay, may sagot dyan si Coach V. Maya-maya lang kapamilya. Pero bakit nga ba, ha, Coach V? Sama naman nakuha yan? Abay, kapamilya, I got it from the horse's mouth. Yes po. Kasi araw-araw po, si Coach V ay nagpapatakbo ng isang matchmaking company dito sa Philippines. May sabihin nun, eh, everyday po eh, hindi kami ay tumutulong sa mga kapamilya na naghahanap ng partner. At kung hindi naman naghahanap ng partner, eh gustong mag-improve ang kanilang swerte pagdating sa love life. Hindi ako sa Master Hans, kasi si Master Hans, tutulungan ka maging maswerte. Ako naman yung tumutulong sa mga kaservisyo kung paano ka, no? Madedevelop. In a sense na hindi ka lang maganda, hindi ka lang matalino, hindi ka lang may pera, but ikaw din yung taong pipiliin. Hindi ikaw yung sinasaing lang lagi. I mean, sinasayang lang lagi. Kaya kapamilya, no? Sa 13 years ko ba namang trabaho bilang US Certified Matchmaker at Science-Based Dating Coach, meron kaming nakokolektang yung mga impormasyon diretso mismo sa mga lalaking naghahanap ng asawa. At hindi lang to basta-basta naghahanap ng asawa. Ito yung mga tinatawag nating high value man. Super successful, good looking, eh talagang nag-i-invest. Kasi ayaw lang nila mag-asawa nung kung sino-sino lang. Hindi sila hungry. Anong sabihin yan? Wala silang hungry energy. Ang lalaking may hungry energy, ito yung lalaki na kahit sino, basta may letter V, pinapatulan. Pero itong mga kakilala na, basta may letter V sila, basta may letter V yung babae, game sila ng game. Yan ang lalaking may hungry energy. Hindi namimili. No? Hindi namimili ng babae. Pero kapag ikaw, lalaking successful, tapos decente, walang hungry energy, high value ang tawag sa'yo. Kasi hindi ka pumipili na kung sino-sino, may standards ka. Hindi yung lahat na lang basta humihinga game. Uy, may mga ganun. Nakakaloka. Kaya hindi tayo dyan. Bawal yan. Doon tayo sa mga lalaking may standards. So, ano nga ba ang mga hinahanap ng lalaking may standards sa buhay sa hinahanap sa papakasalan nila? Bibigyan ko kayo ng isa ka pamilya, ha? Wait lang. Bago ko bitawan yung isa, tanong ko muna kayo. Siyempre, ano ba opinion nyo? Ano yung mga pinagsasabi sa inyo ng mga kaibigan nyo, ng mga lola nyo, na hinahanap daw ng lalaki sa papakasalan? I-share na yan. Samahan nyo na din ng shoutout sa ating Viber line na text line na 0919-278-3000. Pwede din pong tumawag sa ating hotline na 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673.
1: Call na to connect. Sa Love Connect.
0: Kapamilya, kapag itong kayo, alam ko kasi marami talaga tayong silent listeners . Pero may challenge sa inyo si Coach V. Kapag hindi umabot ng 20 ang nagpadala ng kanilang opinion, absent na naman ako bukas. Sige, hindi nyo makikita si Coach V. kaya ka pamilya, alam ko gusto nyo mag-silent listener lang, pero kailangan kayo ni Coach V dito sa Love Connect. Gusto ko malaman ano ba iniisip ng mga listeners natin, ano ba ang ambag nila dito sa ating discussion, nagugustuhan nyo ba? Kasi kung hindi nyo nagugustuhan yung pinag-uusapan natin, papalitan ni Coach V. Pero malalaman ko lang na exciting yung pinag-uusapan kasi nagpapadala kayo ng inyong reaction kahit lang hi Coach V, o kaya naman mas maganda sagutin mo yung question of the night natin na ano ba talaga ang hinahanap ng kalalakihan base sa iyong paniniwala. Kasi ito ang katotohanan coming from a science-based dating coach. Okay, tip number one, sabi nilang yung mga lalaki mahilig sa maganda. Hindi totoo yun, kapamilya. Taga nyo pa sa bato to. Tandaan nyo to at i-share nyo to sa mga kaibigan nyo, ha. Men are not looking for beauty. Men are looking for signs of good genes. Not necessarily ganda, kasi ang daming babaeng maganda. Pero ang tinitignan talaga nila sa babae, kapag sila'y napalingon, no, naghahanap sila ng mga magagandang sinyalis na maganda ang genes niyan. Anong example ng babaeng good ang genetics? Number one, maputi yung mata, hindi nag-yellow-yellow, walang hepa. Number two, shiny ang hair. Number three, makinis ang skin. Okay? Number four, healthy ang weight o ang timbang. Yan ang mga taong may sinyalis na maganda ang genetics nila. Tsaka meron pa, symmetrical ang mukha. Ibig sabihin, kapag itong kalahati ng mukha mo, dinuplicate, ganun yung itsura mo. Kasi, mapapansin nyo kapag

0: oh, meron nga kami before, meron kaming yaya. Hindi siya kagandahan, pero malinis tingnan. B, pumipila, mag-driver, mag-gardener, mag... Kahit may-ari ng binibilhan niyang tindahan, nagugustuhan niya. Pero hindi siya yung mala-artista ang ganda. Meron, nagpapakita lang siya ng signs of good genetics. And kapamilya, this is something na hindi na hindi natin inaakala. Ako din, naniwala ako, gusto daw ng mga lalaki yung magaganda. Hindi pala, hindi naman mahilig yung mga lalaki sa mga sobrang glamorous, haba ng kilay, putok yung mga lipstick, yung mga pulang-pula yung lipstick, alam mo yun. So, ang mga disente at mga, you know, yung may kakayahang lalaki, gusto nila is yung mukhang simple. Actually, yung sinasabi nilang gusto ng simpleng babae, hindi talaga simpleng babae. Gusto nila malinis tingnan. Kaya kapamilya, sa mga kaservisyo natin, sa mga kababaihan nating nanonood at nakikinig sa Love Connect ngayon, right now, get a mirror, kumuha ng salamin, ilagay ang mirror sa harapan mo at sabihin mo, magulo ba tingnan yung mukha ko o mabilis mabasa? O, ganun lang yun, kapamilya. Pag nakita mo yung itsura mo, parang gulo-gulo ng mukha ko. Kaya pala hindi ako naliligawan. Pero kapag tinignan mo yung itsura mo na parang, ay, mabilis makita yung mata, walang mga extra-extra ang gulo. Tapos kaya nakakatulong kapag yung hair mo is malinis, na pa-plancha, na pa-blower, kasi nakikita yung feature ng mukha mo. Minsan kasi pag kulot-kulot-kulot kasi ako dati, hindi na-appreciate yung beauty mo kasi imbis na yung utak ng lalaki nakafocus sa features mo, sa mata mo, sa lips mo, abay, nadidistract sa kulot ng buhok mo. Marami namang magagandang kulot, dapat malinis lang, di ba? So basically, yan ang tip number one. Uy, kapamilya, talagang ano yun ha, masterclass yan, advanced tips yan. Yan yung pinag-aralan pa ni Coach B sa abroad. Dinadala ko yan dito sa inyo, sa labor. Kasi gusto ko magka-level life na tayong lahat. Lalo ka na ate, ang bait-bait mo, ang sipag-sipag mo. Sayang naman, pinag-aral ka pa ng mga magulang mo, pinakain ka pa ng masasarap na ulam. Tapos ano, hanggang ngayon, siyempre, hanap ka pa din ang hanap ng dawan. Itong mga simpleng tweaks, mga simpleng tips, pero effective, yan ang makakatulong sa'yo makahanap ng partner. So, simula bukas, huwag ka na masyadong maglagay na kung ano-anong magugulo. Huwag na yung magsuot ng mga floral-floral na damit na colorful. Be very simple, be very neat looking, and remember, men are not necessarily looking for beauty, they are looking for signs of good genes. O ikaw kapamilya, may katanungan, may request, o kaya naman may violent reaction, tawag lang po kayo dito sa 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673. Maaari din po kapamilya ang mag-text sa ating Viber line at text line na 0919-278-3000.
1: Call not to connect. Connect. Sa Love Connect.
0: Eto na kapamilya, bago natin bitawan ang pangalawang tips, basahin muna natin kung ano yung mga komento ng ating kaservisyo, ha? Ano kaya ang palagay nilang hinahanap ng mga lalaki pagdating sa kanilang babaeng mapapangasawa? Uy, sabi ni Kevin from Bulacan, Coach V, para sa akin sobrang attractive yung babaeng may maturity. Yung kahit may problema, napag-uusapan namin ang hindi siya sumusuko. Gusto ko rin yung talagang dedicated sa kanyang career. Kasi habang tumatanda daw siya, nare-realize niya na importante na pareho kayo ng goal sa buhay. Thank you, Kevin, for that message. Oh, si Rico naman, sharing, Rico from Davao. Sabi niya, sa totoo lang, Coach V, ang hinahanap ko iyong babaeng simple pero may pangarap sa buhay. Ayoko ng puro luho at validation sa social media. Mas gusto ko yung kayang makontento sa simpleng bonding. Importante rin kasi sa akin yung may sensyang kausap. Para partner ko talaga siya sa buhay, hindi lang kilig-kilig. O, di ba, napaka-practical, ha? How about mga kaservisyo, mga

0: nakikinig dyan kalalakihan. Like physically, anong hilig nyo, ha? Siguro yung iba sasabihin, oh Coach B, gusto ko yung malaking boobs, malaking puwet. May mga ganong lalaki kasi. Pero alam nyo ba, fun fact, trivia, napag-alaman sa isang pag-aaral kapamilya na kapag ang lalaki ay mayaman, hindi siya mahilig sa malaking boobs at puwet. Mahilig siya sa petite. Maliit lang yung boobs, maliit lang yung puwet, tsaka payat. O kaya yung mga nagpaplano dyan na magpa-boobs, magpa-puwet, depende kasi yun sa target market mo. Ang target market mo, eh, gusto mo para middle class, o kaya naman yung mga rags to riches story. Ayan, mga gusto nila yan, yung malaking boobs, malaking puwet. Bakit? Subconsciously daw, kaya gusto ng mga lalaki na malaking boobs and puwet, eh, besides the fact that it looks sexy, it is also a compensatory trait. Ibig sabihin, pag malaki boobs, malaki puwet, iniisip nila, resources yun. Eh, syempre, kapag lumaki ka ng salat sa resources, gusto mo, parang hindi ka na mawawalan uli ng resources. So, pag nakakita ka ng babae na, uy, ang laki ng boobs, ang daming gatas niyan, hindi na tayo magugutom. Pero kapamilya, kapag ang lalaki, eh, sanay sa pera, sanay sa yaman, hindi nila hinahanap yan subconsciously. Gusto nila yung malinis tingnan. Kita nyo yung mga Princess Diana, Princess ganyan. Diba, meron talaga silang figure na halos pare-pareho. Payat, malinis tingnan, maliit ang boobs, liit ang puwet. Hindi yung parang ano, parang tawag dyan, parang, ang tawag dun? Sa mga malalaki boobs and puwet? O basta yun, parang bombshell tawagin. Very decent looking na mga babae. Kaya kapamilya, sa mga kaservisyo na naghahanap ng asawa, di ba? Kung lalo na kung ang isip nyo, eh, maghahanap ako ng partner para pagpapamilya, hindi po pagpapalaki ng boobs ang sagot sa inyong love life. It's knowing what type of man are you trying to attract. Are you trying to attract an average man? Or are you trying to attract a rich man? Ano nga ba ang mga looks ng mga babaeng nagugustuhan ng mga successful at rich na babae? Ay, na lalaki. Ano ba yung mga nagugustuhan ng mga average ng lalaki? Yan. Yan ang inaalam. At yan ang tinuturo ni Coach B para mas mataas yung chance na makakuha mo kung sino talagang gusto mo. Okay? Kaya wag na magpagawa ng mga boobs at puwet kung hindi naman kailangan. Pero kung yan ang ikakasaya mo, edi push. Pero kung ginagawa mo lang yan dahil sinabi nila na mahilig ang mga lalaki sa boobs at sa puwet, eh, hindi talaga yan totoo sa lahat. Okay? Okay ba mga trivia-trivia? Gusto nyo pa matuto kung ano pa mga hinahanap ng mga kalalakihan sa baba pang asawa nila? Abay, more pa yan. Pero tanong muna natin ating mga kapamilya, eh, ikaw ha? Lalo na yung mga may jowa, may asawa. Ano naman daw ang nagustuhan sa inyo ng mga partner nyo? Yun totoo. Share na po kayo dito sa ating Viber Lana text line na 0919-278-3000. Tawag-tawag din po kayo kapamilya sa ating hotline na 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673. Mga kapamilya, before we go on a short break, happy happy birthday po kay Steve Ras. Magbabalik po ang Love Connect.
1: Love Connect. Love Connect sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Alam niyo bang may Liveraid Pro? Liveraid pero Pro. Silima rin na, multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo! Liveraid Pro!
3: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver-Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Protection at tulong sa atay?
5: Liver-Aid Pro.
4: May Silymarin, may multivitamins pa.
5: Liver up na tayo
4: with Liver-Aid Pro.
1: Ang nangungunang himpila ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon. DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
6: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyol Pascual po, pa-easy easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
1: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
8: DZMM, numero uno sa aksyon.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
9: You're listening to Love Connect on DZMM. The Music Connection.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras. Isang minuto bago ang alas 11 ng gabi.
1: Ang US Certified Matchmaker at Science-Based Dating Coach, Vanessa Antonio sa Love Connect.

0: Nagbabalik ka pamilya ang iyong love guru on air na si Coach V dito sa programang Love Connect, ang nag-iisang programa dito sa DZMM na nakatutok sa love life mo, kapamilya. Kanina pa tayo bigay ng tips, pero ang tanong, ha? Tanong ko muna kayo, kapamilya, anong estado ng puso nyo ngayon? Buhay pa ba? Humihinga pa ba? O matagal mo ng kinahon at dineprive ng oxygen para hindi ka na ulit mabudol? May mga taong ganun na pag nasasaktan, sinasabi, ayoko nang magmahal. Parang yung mga tao pag nakainom tapos may hangover, ayoko nang uminom. Tapos, isang weekend lang ang naganap, ang lumipas, balik sa dati. Parang ganun din yung mga hopeless romantic. Katulad ni Coach V, ayan na, sabi ko, pare-pareho lang naman tayo. Kaya nga ako naging matchmaker tsaka dating coach eh. Kasi ako yung number one na marupok pagdating sa pag-ibig. Kaya nga ako pinag-aaralan yung mga ganito. Kasi alam ko, pag hindi ko pinag-aralan, ay we, hindi nyo na ako makita dito sa stasyon. Nandun na ako. So mama sa ano, nasa states na, hindi nyo na makita si Coach P dito. Pero diba, kailangan ng puso, eh dapat lagyan ng konting isip. Kasi kapag puso-puso lang, pwede tayong maloko tsaka ma-abuse. Kapag puro isip-isip naman, eh nag-love life ka pa kung ginagawa mong trabaho tsaka pinagkakitaan yung love life mo, di ba? Magkaiba kasi talaga yun, puso tsaka isip. Pero, para kay Coach V, ang the best is yung pinaghahalo yung dalawa. Para lang alam lang natin yung pros and cons. Anong advantage at disadvantage. And you know what, kapamilya? Kung ano man ang estado ng love life mo ngayon, may isa lang na dapat na hindi mawawala sa'yo. At huwag ka lang mawala ng... Very good! Huwag ka lang mawawala ng... pag-asa. Tsaka pangbili ng makeup. Uy, importante yun, ha? Na joke lang, biro lang. Kung makatawa tong si ano... Oh naman, hello, kasi ang makeup self-care yan. Pero wag talaga mawawala ng pag-asa because base sa siyensya, no? According nga po to sa research ng isang magaling na scientist sa United States, at kasama ko siya nung nasa New York ako, no? Her name is Dr. Terry Orbach. Sabi niya, ang mga taong those people who are positive about love ends up finding love. Ibig sabihin, kapag positive ka daw, magpa-check up ka na. Hindi, joke lang. Biro lang. Hindi, kapamilya. Ang ibig sabihin ni Dr. Terry Arbok is kapag positibo ang paningin mo sa pag-ibig, mataas ang chance na makakanap ka ng pag-ibig. Kapag nega vibes ka sa pag-ibig, nakikinig din ang universe sa'yo. At bibigyan ka din lagi ng maling tao, taong may asawa na, taong broke at hindi pa ready magbigay at magmahal, taong nagkakagustuhan nga kayo pero hindi naman pwede kasi mali yung timing. Diba, masakit yun. Yung feeling mo na meet mo na, nakilala mo na siya, tagal-tagal mong hinintay, tapos malaman mo, may sing-sing na, di ba? O yan, may nauna na sa'yo. Na-late ka lang ng 1 year. So, dapat talaga kahit ganyan, isipin mo, wala lang isang dawan. It's possible to have multiple dawans. Kung yung dawans mo itake na, eh so, kinabukasan pagising mo, hanap ka ng bagong dawan. Alang naman ipilit mo yung sarili mo dun sa may kasal na, di ba kapamilya? Dun tayo sa totoong dawan. Kasi hindi mo pwede maging dawan ang taong hindi ikaw ang pinili. Kalokohan yun. Dawan ko yun kaso iba pinakasalan. Ibig sabihin yung dawan niya, yung pinili niya. Ikaw, datu. Hindi ka dawan. Okay ka, pamilya? Kaya maganda yung ano, yung okay lang masaya maging dilulo, pero pag nakinig ka sa Love Connect, magising ka talaga. Magigising ka sa realidad ng pag-ibig. Ha? na hindi pwede na yung sinasabi mo na ano, tinadhana para sa'yo. Eh, tinadhana para sa'yo. Hindi ka naman binire-replyan. O, paano naging tadhana mo yun? Gawa-gawa mo. Tesa panaginip mo. Kuya, isip-isip mo siguro, hindi, nagpapa-hard to get lang. Hindi siya nagpapa-hard to get. Ayaw niya talagang mag-get mo. Nakakatawa na nasa ano ko kanina. Nasa loob ako ng sasakyan papunta dito. Sa taxi, tapos narinig ko eh pinapakinggan sila, parang sabi nung ano, sabi nung kuya, sabi niya, ate, di ba matalino ka? Sabi naman ng ate, oh, matalino ko, no, graduate ako ng UP. Sabi niya, eh kung matalino ka, eh bakit hindi mo ako sagutin? Ay, di nyo man, nagets nyo ba yun? Ay, ko grabe si kuya. Hindi mo nag-gets. Ulitin ko. Okay. So, sabi niya sa babae, ito si kuya. Ulitin ko, guys, kasi mahirap na. Siyempre, hindi tayo sabay-sabay ng pagkakaano, di ba? May mga mabilis pumikap, may mga naiiwan. Isasama natin yung mga naiiwan. Katulad na itong nasa harap ko ngayon. Oh, dalawang tao. Okay? Sabi nung lalaki doon sa babae, sabi niya, ate, di ba matalino ka? Sabi nung ate, yes, matalino ko. Graduate ako ng UP. Sabi nung lalaki, eh kung matalino ka, ba't di mo ako sagutin? Nuggets na. Oh. Pero hindi nagtapos yung usapan nila dyan. Sumagot uli si ate. Sabi niya, oh, matalino naman talaga ako, kaya di kita sinasagot. Kasi hindi ikaw ang sagot sa pangarap ko. Aray, nako. Oh, paano kung kayo sasabihan ng ganyan? Ipipilit nyo pa yung sarili nyo? Hindi na. You already heard what you need to hear. Ipupush mo pa ba yan? Sakit na, no? Hindi ikaw ang sagot sa pangarap ko. Ay! Kaya ka, pamilya, etong love connect talaga, ano, pang pagising sa'yo na, you know what, kung may tao mang umaayaw sa'yo, yung taong yun, may umaayaw din sa kanya, kaya quits lang. Okay, kaya huwag ka malulungkot, kasi ang pag-ibig, weather-weather lang yan. Minsan, ikaw yung nagugustuhan, ikaw yung umaayaw. Minsan din, may nagugustuhan ka, tapos ayaw sa'yo. O, di ba? Realities of love. Kaya okay lang yan. Huwag ka iiyak-iyak. Kung kailangan mong magkumain ng ice cream para you feel better, go for it. Pero bukas, laban ulit. Laban ulit sa pag-ibig ka, pamilya. Kaya mo yan. Nandito si Coach B, tsaka Love Connect, ha? O, eto na. Kinukulit na tayo ng ibang kaservisyo. Coach B, ano pa yung mga sinasabi mo, yung totoong hinahanap talaga ng mga lalaki? Sige, bago ko ibigay yung tip number 2, basahin muna natin yung comment ng ating mga kapamilya from Bamban Tarlac. Bam. Sabi ni Kuya Jay, gandang gabi, Coach V. Ang hanap ko sa isang babae ay simple lamang. At tanggap ako. Sino ako? May tiwala sa aking pananaw sa buhay. Ay, kuya, paano ka natanggapin ng babae kung hindi mo alam kung sino ka? Na-confuse ako dun, Kuya Jay, ha? Sino ka ba talaga? Gusto niya daw tanggap siya ng... tanggapin kung sino siya. Akala ko naman tinatanong mo kami kung sino ka. Eh, malay ba namin, Kuya Jay? First message mo to dito sa Love Connect. O, ito naman si Kuya Mark ng Batangas. Sabi ni Kuya Mark, sa totoo lang, Coach, gusto ko sa babae yung peaceful kasama. Yung hindi ka palaging kinakabahan o napapagod emotionally. Ang gaan kasi ng buhay kapag mature mag-isip yung partner. Ay, parang naulit-ulit yung ganyan, no? Pare-pareho sila ng sinasabi. Gusto mature na babae at gusto ng babaeng peaceful. Pero tanong ko, kuya, paano kung peaceful pero hindi ano... Peaceful pero hindi sexy. Oh, okay lang sa'yo yun? Oh, sabi nila, kuya, okay lang daw. Ganyan. Tama yan. Kasi ang babae kung hindi man sexy, kayang papayatin. Pero ang babaeng hindi peaceful ay kailangan mo ibalik yan sa sinapupunan ng kanyang nanay para hindi masanay sa gulo. Pag ang babae sanay sa gulo kasi lumaki sa bahay na magulo, ay mahirap, maikorek yan. Walang slimming pill ang magpapa-peaceful dyan. Kaya dun ka na sa kahit may mga, alam mo yun, mga love handles, nawawala din yan kung mag-workout kayo together. Samahan nyo lang. Ito na kapamilya. Kanina, shinare natin yung isa sa mga misconception na, uy, sabi daw gusto ng mga babae, mga lalaki ang magaganda. Hindi. They're looking for signs of good genes. Hindi lang beauty. Dahil men subconsciously notice healthy skin, energy, youthfulness, glow, movement, at mga fertility cues. Speaking of, ha? Doon na tayo sa pangalawang tip. Yung usong-uso na laging sinasabi nila na, uy, gusto ng mga lalaki, sexy. Talaga ba? Eh bakit yung ano kaibigan mo? Hindi naman ganun ka-sexy, no? Chubbylicious nga eh. Pero may jowa. At in love ang jowa. Kasi kapamilya, hindi naman talaga sexiness ang talagang magpapakasal sa inyo. Ang lalaki kasi naghahanap lang yan ng reproductive health cues. O, anong ibig sabihin nun, Coach B? Napag-alaman kasi kapamilya sa siyensya na unconscious na subconsciously ang mga lalaki, pag tumitingin sila sa babae, no? Tapos nakita nila, uy, may Coca-Cola body. Hindi pala dahil mababaw sila. Mayroon pala kasing science behind it. Kasi yung waist to hip ratio ng babae ay nagbibigay yan ng signal kung healthy ang reproductive system ng babae. Ibig sabihin, kaya pa ba magkaanak? O kung magkakaanak sila, eh, ilan ang kanilang magiging anak? And sometimes, whether they're gonna give birth or not, nagiging usapin to kasi diba, ang hilig nila sa Coca-Cola body. So, wala naman pakialam yung iba kung magkakaanak ka or hindi. Basta, kapag Coca-Cola body ka daw, it is a sign na maganda ang reproductive system mo. Whether that's true or not, eh, ala nga naman, ipa-test ka pa nila bago ka nila ligawan, diba? Pero kasi, ganun ang senyales ng babaeng may maliit na bewang. Oh, grabe, no? Grabe, ang galing pala, Coach B, ng science. May ganun-ganun. Akala namin mababaw lang talaga yung mga lalaki. Well, may mga lalaking mababaw, pero hindi lahat. Talagang napapatingin sila dun kasi healthy yung reproductive. Yun yung sabi ng utak nila. Kaya ang sexy isn't just sexy, kapamilya. Sa utak ng lalaki, it can signal good health. It can signal family. It can signal healthy babies. Okay, kaya ikaw ate na mahilig magsuot ng duster na napakaluwang o lumalabas ka ng wala man lang shape ang inyong katawan, abay, maglagay ka ng belt. Maglagay ka ng medyo nakikita naman yung bewang. Kasi lahat naman tayo, hindi naman perfect yung Coca-Cola body. Ay, and mahirap yung i-achieve minsan. Kaya kung hindi mo man ma-achieve, you can create an illusion that you have a tight waist by wearing belt o kaya naman wearing clothes na hindi ganun ka laki. Huwag mo na masyadong sinusuot yung t-shirt ng ano mo, boyfriend mo. O kaya yung mga damit mo na 2-3 size mo pa de before, no? Pumayat ka na. Kaya kapamilya, maganda talaga ang makinig sa Love Connect at makipag, di ba, mag-message, tumawag, kasi doon natin nalalaman na, ay, Coach B, at least alam ko na. At isishare ko to sa aking mga kaibigan na naniniwala na kailangan nilang maging sexy para mahalin. Hindi po, nakikita mo naman yung ibang kinakasal. Lahat ba ng bride payat? Hindi. Maraming bride na voluptuous. Maraming bride na may laman. Kasi hindi talaga nakasalalay kung papakasalan ka or hindi sa pagkapayat mo. Kasi kung doon nakasalalay ka, pamilya, edi sana lahat ng skinny masaya. Pero hindi, minsan kung sino pa yung payat at maganda, yun pa ang nagagamit lamang. at naluloko. Kaya kapamilya, kung hindi sexiness at hindi ganda, ano? Huwag kayong aalis kapamilya. Huwag kayong aalis kasi pagbabalik ni Coach B, malalaman nyo ang isa sa pinaka-importanting hinahanap ng kalalakihan sa babaeng papakasalan nila. Magbabalik po si Coach B sa programang Love Connect.
1: Love Connect. Love Connect. Sa DZFM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZFM. Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na! Liveraid Pro.
2: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Para sa maayos na liver function, Liveraid Pro.
4: Liver up na tayo
3: with Liveraid Pro.
5: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
6: For liver health, level up na! Liveraid Pro, silymarin na, multivitamins pa! Ang Liveraid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liveraid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liveraid Pro!
2: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: May silymarin, may multivitamins pa.
4: Yan, ang Liveraid Pro.
3: Tulong sa pangangalaga ng atay.
4: Liver up na tayo
3: with Liveraid Pro.
7: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-budgeta para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Ang US Certified Matchmaker at Science-Based Dating Coach Vanessa Antonio sa Love Connect. You're listening to Love Connect on DZMM. The Music Connection.

0: Welcome back mga kapamilya sa programang Love Connect. This is Coach V, your US Certified Matchmaker and Science-Based Dating Coach, joining you in the only show na nakatutok sa love life ng ating mga kaserbisyo. Kapamilya, Love Connect runs from 10 p.m. po to 12 midnight from Monday to Friday. Kaya gabi-gabi, ha? Iba-ibang istorya, iba-ibang tips at iba-ibang issue sa pag-ibig ang ating sinusundan. Ngayong gabi naman, pumili tayo ng isa sa mga pinadalang letters dito sa ating studio. And as usual, dito sa ating segment na susunod, susubukan nating tulungan ang isa sa ating mga kaserbisyo. At sana kayong nakikinig, you'll also be able to offer tips and guidance dito sa kanya. Itago na lang natin siya sa pangalang Kayla, mga kapamilya. At ano ang kanyang istorya, mapapakinggan po sa ating segment na Love Confessions.
1: Love Confessions, kung saan ang lihim ay magiging pag-amin.

Coach B. Magandang gabi po. Ang pangalan ko po ay Kyla, 33 years old. May fiancé po ako at halos 7 taon na kaming magkasama ni Michael. Sa tagal ng panahon namin, marami na rin kaming nabuo na pangarap at plano para sa magiging buhay namin. Noong una, masaya at maayos naman ang relasyon namin, Coach V. Masipag siya noon at ramdam kong pareho kaming nagsisika para sa future namin. Kahit may problema, nagkakaintindihan pa rin kami at sabay naming hinaharap ang lahat-lahat. Pero Coach B, habang lumilipas ang panahon, parang unti-unti ata siyang nagbabago. Nawalan siya ng gana sa trabaho at naging kampante na lang sa buhay. Mas madala pa niyang piliin or mas madalas niya pang piliin ang barkada at bisyo kesa asikasuhin ang mga responsibilidad niya. Dumating sa punto na halos ako na ang sumasalo sa lahat ng gastusin namin. Mula sa bills hanggang sa pang-araw-araw na pangangailangan. Ako na halos ang gumagawa ng paraan. Kahit nahihirapan ako, tinitiis ko pa rin dahil umaasa akong babalik siya sa dating siya. Ilang beses ko na rin siyang kinausap tungkol sa kinabukasan namin, Coach V. Sa bawat pag-uusap namin, lagi niyang sinasabing susubukan niyang magbago. Pero habang tumatagal, puro salita lang po ang naririnig ko at wala namang konkretong aksyon. Ngayon po, pakiramdam ko unti-unti na akong nauubos. Nakakapagod pa lang manatili sa isang relasyon kapag ikaw na lang ang patuloy na lumalaban. Mahal ko pa rin siya, Coach V. Pero napapaisip na ako kung tama pa bang ipagpatuloy ito. Hanggang kailan ba dapat maghintay sa taong tila wala namang balak ayusin ang sarili nila?

0: Kant niya lang yun para magustuhan mo siya at maangkin ka niya. So Kyla, I'm sorry, I do not have any answer for you. You need to figure out who your partner is. Yung totoong siya. Sino ba talaga siya? Nature niya ba talagang maging pasaway? Na maging tamad? O nature niya talaga ang lalaking may pride? At hindi magpapabigat? Find that out and decide accordingly from there. No? Because Kyla, you know what? If you just easily let go of this person, oh mamaya dyan, magka-jowa to, tapos biglang super duper naging successful. Yun pala, meron lang siyang mga struggles in his life. Pero kung nag-usap na kayo, walang changes, puro drama, nako, watch the effort, not the words. Because ang effort, mahirap gawin. Ang words, chicken, hindi kailangan ng puhunan para bulahin ka. Pero ang effort, kailangan back up yan, no? By energy, by actions, by the truth. So, Kyla, and for those who are going through the same thing, yung masipag nyo bang asawa naging tamad? Alamin nyo kung bakit. And ask yourself, is that something na may babalik mo pa? Kasi kung hindi na, hindi ka dapat dumikit sa asawa mong magpapabigat sa'yo forever. Hindi dapat ang babae ang nagkikerry. Kasi ang babaeng mabigat ang kinikerry, nagiging mabagsik, matapang, hindi na nagiging kamahal-mahal. Hindi mo din magugustuhan yung misis mo kapag naging tagasalo ng lahat ng problema. Kasi papangit din sila. Sure po yan, kapamilya. So as much as possible, share the load, or if not naman, just let go of them. Kasi baka mayroong ibang lalaking willing mag-alaga at willing magmahal. At ang babaeng yan, parang bulaklak, biglang magbubloom, magaganda, mag-i-inspire. Sa mga kalalakihan naman, choose a woman that gives good words. Hindi yung babae na puro insulto yung lumalabas sa bibig. Choose the woman that still finds the hope in you. Hindi yung ginagawa kang tamad, ah. Hindi yung naniniwala sa mga lies mo. Yung babaeng matalino din at nakikita kung talagang niloloko nyo sila o talagang nagsasabi ka ng totoo. But choose a woman that does not insult you. Because by the end of the day, kapag may partner kang like ang iniinsulto, hindi ka din ganahan magtrabaho. Hindi ka din ganahan maghanap ng pera. Hindi ka din ganahan maging good man. So maghanap ka ng babae na nai-inspire ka para sumipag ka. Because kapag hindi ka sumipag, kuya, ay, grabe, mahihiya ang nanay mo, magiging kahihiyan ka din ng asawa mo. Kasi kaya nga nag-aasawa ang mga babae because they're hoping to find a stronger man. We understand sometimes there are weak points, weak moments, yes. No? But women and men, tandem kayo para maganda din ang takbo ng life nyo. Because science have shown, mas dumadami yung pera ng tao kapag may partner. Mas marami ka talagang pera kung may partner ka kasi shared ang inyong income. E paano kung yung babae lang ang nagbabanat buto? Paano mo malulunon yung kanin at ulam na kinakain mo knowing na pinaghihirapan mo yung babaeng niligawan mo at pinagpramisan mo ng between ng moon, lahat na sinabi mo para lang makuha siya, tapos ngayon nung nakuha mo na siya, na pinagbayad mo ng bills, okay ka din, ah. Kaya kapamilya, kaservisyo, find somebody who does not make you tamad but inspire you to do better in life, okay? And kapamilya, sa mga nakinig sa story ni Kyla, ano ang advice nyo sa kanya? Baka pwede nyong i-share yan at matulungan natin si Kyla. Ipadala lang ang iyong sagot sa 0919-278-3000 o kaya naman po ay tumawag sa hotline na 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673.
1: Cool not to connect. Sun Love Connect.
0: Kapamilya, ka servisyo, Don't worry, whatever is

0: happening in your life, there is another day and there is a beautiful day. At para sa masiglakas na araw, kapamilya, alam nyo naman, katuwang namin dito sa DZMM, ang gardenia sa paghahatid ng serbisyong publiko. Salamat sa pagbahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya gardenia. O ikaw kapamilya, para lalo kang sumigla bukas pagising mo at malaman mo kung ano ba talaga ang klase ng babaeng pinapakasalan at hindi lang ginojowa. Huwag po kayong aalis kasi ito na ang pinaka-importanting tip na kailangan malaman ng kababaihan sa pagbabalik po ng Love Connect.
1: Love Connect. Sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Random ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
1: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ang US-certified matchmaker at science-based dating coach, Vanessa Antonio Sa. Love Connect.

0: Ito na nga mga kapamilya, welcome back. Kumusta po? Patulog na o baka lalong nagising? Dahil kumuha ka ng ballpen at papel at naglista kung ano ba talaga ang hinahanap ng ating mga kaservisyo pagdating sa babaeng kanilang papakasalan. Before ko ibigay ang huling tip ngayong gabi, masabi ko lang, inaalam natin ang mga to hindi para maghabol o maging desperado. Inaalam natin ang mga to para lalo tayong maging empowered sa kung willing ba tayong gawin ang mga to dahil malakas ang desire nating mag-asawa. Are we the type of person na, ayoko na, gusto ko lang maghanap ng who's gonna love me for who I am. Nang kahit hindi ka naliligo, mamahalin ka. Cute naman yon by theory. Pero kung iisipin, ikaw ba? Matutuwa ka kung hindi maliligo yung asawa mo? Bakit mo gagawin yan sa asawa mo? You don't want your asawa to suffer. You want to show them the best of you. Yung pinakamabangong version mo. Kasi yan nga yung taong pumili sa'yo. Di sana kung malalaman din naman pala nila na hindi ka pala naliligo. Sana pala yung sa iba na lang sila nanligaw, di ba? Iba na lang yung sinagot nila. Kaya kapamilya, hindi dapat latak ang nare-receive ng ating mga kasama sa bahay. Lalo na ang ating mga asawa. Dapat yung bestest version natin. Kaso kung nalaman natin kanina na ay mahilig pala yung lalaki na sa babae, hindi maganda pero malinis tingnan. Hindi man sexy pero healthy yung timbang. Diba nakakatulong yun sa desires nila. Ikaw din, no? Sarap din ang pakiramdam. Alam mo, kanina nga, nag-gym kami ng kaibigan ko. Tapos, nung umuwi kami, nag-text agad yung kaibigan ko. Sabi niya, uy, Coach B, pag hiwalay natin dun sa elevator, may nagpakilala agad sa akin, hiningi-number ko, at tinanong daw kung may jowa ako. Sabi ko, ano namang sagot mo? Ang sagot niya daw dun sa lalaki, wala naman pong magagalit. Ay ko, ang galing ah. Marunong sumagot ah. Pero bakit kaya siya nagkaroon ng... Matagal siyang hindi nalalapitan ah. Nalapitan siya kasi bigla siyang nagka-glow. Isang beses lang siya nag-gym, talagang iba na yung tayo. Iba yung ganda ng taong nag-e-effort din sa sarili. Okay. Kaya kapamilya, diba? Maliban dun sa mga looks na pinag-usapan natin kanina, ito talaga ang pinaka-importante na kailangan malaman ng mga kababaihan kung gusto mong talagang magkaroon ng maraming manliligaw. Ito na yun, kapamilya. Ang misconception na ating iko-correct ngayon eh, sabi nila, mahilig daw ang mga lalaki sa mga bata. Maniwala kayo dyan. Diba? Sabi nila, diba ang mga lalaki, the more tumatanda, mahilig sa bata. So ako, nagtaka man ako, totoo ba talaga na mahilig sila sa bata? May mga lalaki talaga na hindi pa nakakagraduate sa edad nila. At feeling nila kapag nagjowa sila ng bata, malilipat sa kanila yung edad, mapa-plus minus. Hindi po ganun yun kaservisyo ah. Pero, nakaka-research ko kapamilya, may na-find out ako. Hindi pala yung edad yung hinahabol ng ilan. Mayroon kasing isang bagay na nawawala sa mga kababaihan habang tumatanda. Wala mo kung ano yun. Hindi yung youth ang yung youthfulness. Youthfulness, ito yung sinasabi na parang mayroon kang child at heart. Yung playful ka, yung hindi ka masyado seryoso, yung matawa ka, mabilis kang ma-please, tsaka yung magaan lang kasama. Minsan kasi habang tumatanda tayo, masyado na tayo nagiging madrama, emosyonal. Pag tayo pinapatawa, ang hirap nating patawanin. Samantalang kapag bata-bata yung babae, konting masaya na. Konting ice cream lang, konting patawa lang, diba? So yun ang hinahanap ng mga lalaki. It's the playfulness. It's yung gaan kasama. hindi hassle, wala masyadong drama. No? So it's not necessarily the age that they're going after. It is actually that youthfulness. You can be 50 years old and still very youthful. Kasi you take care of yourself. Tapos pag sinabing, oh, exercise tayo, game ka. Oh, out of town tayo, game ka. Uy, mag-ano tayo, nood tayo ng ganyan, game ka. You know, yung pagiging game sa buhay. Minsan kasi pag tumatanda tayo, may mga hilig na tayo at hindi hilig. Na hindi na tayo nagiging open sa ibang experiences. Kumbaga, habang tumatanda, tumitigas ang ulo kasi alam na kung anong gusto. Again, you don't have to change yourself, kapamilya. I'm just communicating na ito ang mga napansin ko sa kanila. Dahil kami po ay tumutulong sa mga ganitong tao. And every day they tell us kung ano talaga hinahanap nila sa babae. It's not about the age. It's about youthfulness and playfulness. So kung masibangot ka bukas, todo smile ka na ate. Kung puro ka no, no, no, no, try mo naman ang yes, yes, yes, yes. At higit sa lahat, kung may nakakatawa, huwag mo nang pigilan. Tumawa ka ate. It's okay. Kapamilya, this is your love guru on air na si Coach V. Sana po, no? Kung pangarap mong makasal, makahanap ka na din ng taong iibig sa'yo at eventually papakasalan ka. Taong may plano. Pero sana, makapagdala ka din ng kumbaga pandagdag sa buhay niya. Pangpasaya sa buhay niya, hindi pangpabigat. Because by the end of the day, mabigat na yung mundo. Kaya if you end up being an asset, no? Nako, marami ang pipila sa'yo. Give value more than you take. Be a giver more than a taker. This is your kapamilya, love guru, na si Coach V. Ako po ay pwede niyo pong follow sa aking social media na Matchmaker Philippines. I'm Matchmaker Philippines on Instagram. At Vanessa Antonio naman po. Vanessa Antonio on Facebook. Kapamilya ha, magkita-kita ulit tayo. Uy, masaya. Friday! Friday na, 5 minuto na lang. Kita-kita ulit tayo bukas dito, 10 p.m. to 12 midnight, sa nag-iisang programa sa DZMM na nakatutok sa love life mo. Good night, we love you, and see you tomorrow.
1: You're listening to Love Connect on DZMM. The Music Connection.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, eksakto alas 12 ng umaga.
1: Natatandaan mo pa ba ang theme song ng buhay mo?
2: Theme song ng buhay mo?
1: Ating balikan ang musika ng nakalipas na mga dekada.
2: Nakalipas na mga dekada.
1: At sariwain ang mga alaalang kalakip nito. Mga awiting nagpaiyak, nagpangiti, nagpakilig, at nagpaindak sa ating nakaraan. Ating nakaraan.
2: Remember your music.
1: Haharanahin ka ni Kuya Dan Capusyon sa bayan ng tugtuging hatid ng Remember Your Music sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Remember Your Music.

Kumusta? Ngayong madaling araw hanggang mag-umaga, sasamahan kita. Sasabayan natin ang mga paborito mong kanta. Kung gusto mo nakakwentuhan, pwede rin naman. Just sit back, relax, and have fun. This is Remember Your Music kasama si Kuya Dan. Kung kaya may mga song requests mula sa 60s, 70s, or 80s, magpadala lang na mensahe sa ating DZMM Viber line. That's 0919-278-3000. O kung gusto mo may makausap on the air, tumawag ka lamang sa 8924-4101, locals 5671, 5672, at 5673. Patuloy niyo po kaming napakikinggan sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at sa bayang napapanood sa DZMM Teleradyo. Kapamilya, ngayong umaga ng Biyernes, halika ating simulan ng kwentuhan, sagutin mo lamang ang ating katanungan. Anong simpleng bagay ang nakapagpasaya sa'yo this week?

Kwentuhan ang iyong nakaraan. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.

0: Swabing umaga, May 29, 2026. Araw na po ng Biyernes. Good morning. Welcome sa ating favorite morning tambayan, alas 12 hanggang alas 4 ng umaga. Ito po ang Remember Your Music. Kasama nag-iisang Balbasa Radyo, ang inyong Kuya Dan. Hatid sa inyo ang tugtugan from the 60s up to the 80s. At may OPM pang kasama yan na talaga namang inyong karerelaksan. Mamaya din, babasahin natin ang sulat na para lamang sa iyo sa ating segment na Kumusta Dear? And of course, ang topic na pag-uusapan natin ngayong TGIF. Thank God, it's Friday. Pero bago lahat, batiin muna natin lahat po ng mga nanonood, nakatutok sa kanilang mga telebisyon, sa bahay man nila yan o sa opisina o kung nasaan man po kayo sa mga sandaling ito. Hello, hello sa mga nanonood sa atin via DZMM Teleradyo. Kaway, kaway. Hello, hello. Ganun din po sa lahat ng mga naka-tune in, nakapihit sa 6:30, sa nasa kalsada man kayo, nasa bahay man ninyo o nasa opisina, nagtatrabaho. Basta may radyo, mapakikinggan nyo po ang programa natin. Hello, hello at gumagandang Biyernes sa mga nakatutok sa atin via DZMM Radyo Patrol 6:30. Patapos na naman ang linggo at patapos na ang buwan ng Mayo, no? So hanggang Sunday na lang ang May, tapos June na ulit. But usually dati pagka June, ano eh, pasokan na, 'di ba? Yun ang ano eh, yun ang tanda ko lagi pag June eh, papasok na, 'di ba? Ngayon, hindi ko alam kung June pa din ang pasokan ngayon o iniiba-iba na kasi kung ano-ano eh, kung ano ang pasok ng mga bata ngayon. Pero ako dati, pagka malapit ng mag-June, usually mga June 5, June 6, yan mga ganyan mga dates, June 7, yan yung nagpe-prepare na ako ng mga gagamitin sa school, nag-aayos na ako ng mga notebook, na mga pencil case, inaanuhan ko na yung mga lapis ko, tinatasahan ko na yung mga lapis ko. Exciting eh, pagkabata ka, di ba? Lalo pag elementary, no? Parang ang exciting kapag papasok ka na ulit sa school. Kasi syempre, from habang bakasyon, noon dati, hindi ko alam ngayon kung ganito pa rin ang ano, yung, yung pasok. Pero dati, natatandaan ko, January, February, March. March yan, March, April, May, yan. Bakasyon yan, March, April, May, tatlong buwan, di ba? Or dalawang buwan, April, May, ganyan. Parang as much as nag-i-enjoy ka sa bakasyon, pagbata ka, nasasabi ka ding pumasok, di ba? Kasi namimiss mo yung mga classmates mo eh. Namimiss mo yung classmates mo na hindi mo lang kasama sa room, kalaro mo din. Lalo pag elementary ka pa lang, di ba? Mga kalaro mo din naman sila eh. Hindi lang mga kasama mo sa lesson, di ba? Kaya pag medyo malapit ng magpasukan, parang nakaka-excite yan. Unless, ikaw ay nagbakasyon, di ba? Galing kang bakasyon. Medyo, pagkagaling kang bakasyon, parang feeling mo, ayaw mo nang pumasok ulit eh, di ba? Pero pag bahay-bahay ka lang, no, katulad ko dati, madalas naman sa bahay lang ako eh. Sa mga unang linggo ng bakasyon, masaya pa, di ba? Parang enjoy ka pa, dami mo pang pwedeng gawin. Pero habang tumatagal, parang paulit-ulit na lang din na wala kang ginagawa, mas gusto mo na lang pumasok sa school. Tatandaan ko pa yun. Tapos syempre, pagkapasukan, di ba, marang lahat ng mga kasabay mo, mga bago yung mga gamit, no? Bago yung ano, bago yung bag, bago yung sapatos. Pero pagkatulad mo ako, na may kuya ka, yan, good morning sa may mga kuya kasi second child ako eh. Pagka may kuya ka, tapos same school kayo ng pinasukan, hindi laging bago ang mga gamit. Oo, kasi pagka okay pa yung gamit ni kuya, gagamitin mo din yan. Yung mga bag, yung mga sapatos. Ako nga dati, naalala ko ang sapatos na gamit ko noon sa tatay ko eh. Kasi yung tatay ko seaman. Pero high school na to. Kasi yung tatay ko seaman. Tapos, di ba pagka seaman yung tatay, may mga ano yan, may binibigay na safety shoes. Safety shoes. may binibigay na safety shoes. Ang hirap pala noon. Safety shoes. Oh, kailangan ingunguso mo talaga yung safety shoes. Pinahirapan ko yung sarili ko. Basta may sapatos na binibigay pagkasiman yung tatay mo kasi susuotin nila yung sabar ko. Kaya siya tinawag na safety shoes kasi, oo, free. Kasi meron siyang bakal sa ano. Doon sa mismong, ano bang tawag doon? Hindi ko alam. Yung umbok. Basta yung, oo, parang ganon. Ngayon, syempre, hindi siya pang school. Kasi may bakal yung sapatos ko eh, di ba? Pero dahil wala akong masyadong sapatos dati, yung mga binibigay sa tatay ko na safety shoes, ginagamit ko. Kaya ako nagagawa yung ginagawa ni Michael Jackson, yung gumaganon yung yung ano, yung parang tinutukod niya yung paa niya, eh yung time na yun nung high school ako, yun yung namatay si Michael Jackson eh. So sumikat si Michael Jackson, ganyan. Tapos nakita ko yung dance step niya, na yung tinutukod niya yung toes niya, tapos matagal na nakaganon. Nung tinukod ko yung toes ko, ang tagal ko nakataas kasi may bakal yung sapatos ko eh. So ngayon, eh libs pa sila sa akin, oh, di ba? Kasi kaya ko yung tumutukod yung toes. Hindi nila alam, may bakal yung dulo ng sapatos ko. Kasi safety shoes yun. Yan yung ginagamit dati sa ROTC. Oo, pero hindi. Iba pa yung sa Seaman. Kasi yung sa Seaman, parang pantrabaho talaga siya. As in, ang bigat niya. Pag nanuhod ka doon, pag sumipa ka ng tuhod ng kaklase mo, magaguidance ka talaga kasi... Kasi solid na solid yung bakal ng dulo ng sapatos. Namiss ko lang, no? Nakakamiss yung feeling ng ganun, yung pumapasok ka sa school tapos excited. Ngayon, pumapasok pa rin naman ako sa trabaho. Excited pa din naman. Oo, masaya naman. Steel toe pala tawag. Oy, maraming salamat kay Marian. Steel toe din ang tawag sa sapatos na yun. Siguro pag talagang sapatos talaga siya na pangpasok, steel toe, no? Pero hindi ko alam. Ang term ng mga Seaman, safety shoes eh. Ay, hindi. Seaman din yung tatay mo, di ba, Marian? Tama ba? O imagination ko lang yun? O art... Tama ba ako? Comment mo nga. Nakalimutan ko. Nakwento mo yan eh. Hindi ko matandaan kung Seaman din yung tatay mo o iba ang kanyang profesyon. So, yun lang naman. Oo. At, well... No. Ah, hindi pala. Imagination ko lang pala, hindi pala Seaman yung tatay. Sorry, akala ko Seaman yung tatay ni Marian. Hindi pala, architect din pala. Imagination ko lang pala. Oras na 10:12:28 na po ng umaga. Ano nga bang pagkukwentuhan natin ngayong Friday? Bilang Biyernes na, no? Parang recap na natin ito sa linggong ito. Ah, OFW, yun ang natatandaan ko. Architect pero OFW yun. So, yun nga nasa ibang bansa din. Correct. Dahil Friday na, oo nga, sabi ni Sak, Marian, sabi ni Sak, mayaman pala ang family nyo, puro architect. Oo, kasi pag isa lang, hindi masyado kasi kuya ko architect eh. So, sakto lang. Pero si Marian kasi yung tatay niya, architect, siya architect. Si A. Marvin, architect. Good morning sa mga architect. Hindi sila makasagot eh. 12:29 na, hindi ko pa nasasabi yung topic. Ang topic natin for today, sasagot lang kayo ha, ang tanong ni Kuya Dan, anong simpleng bagay ang nakapagpasaya sa'yo this week? Oh, very, very specific, no? Itong linggong ito, ano ba ang magandang nangyari sa inyo? For sure meron, no? Lagi namang meron kahit mas marami yung hindi magandang nangyari. Palagi namang meron at merong magandang nangyayari sa atin sa isang linggo. Grabe naman yung isang linggo, walang magandang nangyari, parang imposible naman yun. Oo, kaya kung meron ka nang naaalala, i-viber mo na yan. 0919-278-3000. That same number, pwedeng-pwede mong gamitin, mag-text ka dyan, sabihin mo, gusto ko pong tawagan si Kuya Dan. Pwedeng-pwede yan, ha? Again, that's 0919-278-3000. O kaya naman, tumawag ka sa ating hotline number 8924-4101. Locals 5671-5672 at 5673. Pwede kayo dyang tumawag, magkwentuhan tayo on the air. Kung online ka naman at wala ka talagang means ng pagtawag, mag-comment ka na lang sa aking Facebook page. Hanapin mo Dan Capucion, D-A-N-C-A-P-U-C-I-O-N. Yan po ang spelling. Mag-comment, mag-DM, babasahin ni Kuya Dan yan. Alright? Oras natin, 12:31. Sagot ka na ang kwentuhan at tugtugan. Sasama ka na lang. Ito po si Kuya Dan, ang programang Remember Your Music. Simulan natin yan dito sa DZMM Teleradyo at DZMM Radyo Patrol 630.
1: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita Alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
3: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Tandem ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
1: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Remember your music.

0: mga awiting masarap balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Napakinggan natin mga awitin, I Only Live to Love You ni Fred Murphy Davis, It's Just a Matter of Time ni Brooke Benton, A Lover's Concert ni Jane Morgan, My Cup Runneth Over ni Ed Ams, and Cold Cold Heart ni Tony Bennett. So oras po natin, 10 minuto bago mag-alauna ng umaga. Kasama niyo si Kuya Dan at ang kwentuhan natin ngayong Friday morning. Saan ka, anong simpleng bagay ang nakapagpasaya sa'yo this week? Itong linggong ito, ano ba mga nagbigay sa inyo ng kasiyahan? Pwede mong i-viber yan. 0919-278-3000 o kaya the best kung tatawag at magkakwentuhan tayo sa 8924-4101 locals 5671 hanggang 5673. Sabi ni Sedi Driss, ang simpleng bagay na nakapagpasaya sa akin this week ay naaprobahan ng aking boss ang vacation leave ko na. Kaya ayun, tuloy na talaga. Pa-shoutout from Edmonton, Alberta. Hope to see you soon. Pag may oras pa, pa-request naman ako ng song na Boy by Timmy Cruz. Yun lang Kuya Dan. Oh, di ba? Nakita ko nga sa story mo, Sedi, para bang napakasaya mo na talaga. Pumapayat na. Makakauwi pa. Siyempre, hindi pwedeng di ka umuwi. Aba, grabe naman pag di ka naman nila pinauwi. Congratulations na kaagad-agad. 12:51, kausapin natin first caller on the line from North Caloocan. Nasa linya natin si Marvin. Marvin, good morning.
2: Good morning, Kuya Dan. Isang maganda at malayang umaga.
1: Yan. Oh, parang di ka busy ngayon. Parang may oras kang tumawag ngayon.
2: Hindi ka sure.
1: Ang tanong ko ngayon, wala bang aircon yung damit mo ngayon, Marvin? Okay ba ang ano natin dyan? Okay bang ventilation?
2: Hindi, Kuya Dan, kailangan ng pampalamig eh.
1: Bagay, no? Maiinit pa din eh, no? Kahit umuulan-ulan, mambihira. Nakakapagpaano lalo eh, nakakapagpainit lalo ng panahon yung ano eh, yung ulan-ulan eh. Kasi...
2: Oo, lalo yung ulan na maikli lang, Kuya Dan.
1: Oo, di ba? Parang, parang tinitis lang niya yung init. Hindi ko alam kung paano lang yan. Tapos may amoy, koreko. Amoy lupa, sabi sa amin. Masakit daw sa tiyan yun eh, pag naamoy mo eh. So, anong ganap ngayon? So, nagtatrabaho ka pa sa mga sandaling ito?
2: Oo, meron akong presentation bukas eh.
1: Sa Sabado?
2: Siguro mga 2 weeks na tong ginagawa.
1: Sa Sabado ang presentation ninyo? Sa client mismo? Oo, sa bagay.
2: Kaya medyo huling puya, tapos bukas medyo bawi-bawi ng konting
1: Sa'yo effective yun tingin mo, yung bawi ng tulog? Kasi sabi daw nung may mga napapanood ako, hindi siya ganun eh, di ba? Parang tayo thinking natin, katulad mo ito, bawi na lang sa weekend. Pero parang hindi daw talaga ganun yun eh. Dapat yung rhythm, pare-pareho. Pero ano nararamdaman mo pag sinabi mong babawi ka ng tulog?
2: Ako Kuya Dan, effective sa akin yun. Pero hindi ko maabot dun sa tipo na 7 hanggang 8 oras na bawi ng tulog talaga. Parang
1: konti
2: medyo
1: lang
2: sanay ako dun sa bawin ako ng 5-6. Magandang tulog na sa akin yan.
1: Pambihira yung 5-6. Ako naman OA, parang pag bumawi ako, kaya kong matulog hanggang mga 12 hours. Promise. Parang sa kalagitnaan ng 12 hours na yun, siguro magising ako 7 hours na to sleep, no? Parang ano na siya, yung alam mo yung tulog na hindi ka na makabangon, yung parang dire-diretso
2: ka na. Parang bigat, parang nakadikit ka sa kama.
1: At hindi siya maganda sa pakiramdam pagka dinire-diretso mo siya. Kasi naalala ko, nangyari sa akin yan, di tulog ako after RYM, di ba? Mga 6 a.m. Alam mo, nagising ako mag-alas 7 na ng gabi. Sobra-sobra.
2: May ganun akong experience din. Yung, sa bagay parang ano pa ako nito, college or high school yata, parang natulog ako ng parang sobrang pagod. Hindi tulog ako maghapon. Tapos nung nagising ako ng gabi, para akong nagulumihan. Ano nangyayari? Bakit ang dilim pa rin? Na-expect mong, ano pa eh, parang maaga dapat to, bakit ang dilim?
1: Tapos gabi pa rin, oh. Gabi na ulit, di ba? Nakakagulo sa isip yung ganun. Pero hindi ko din siya madalas gawin. Kasi nga, yun nga, parang hindi naman, hindi siya maganda sa pakiramdam, no? Parang pagod ka din, alam mo yun, yung nakatulog ka nga, pero
2: oo,
1: pagod ka.
2: Parang pagising mo, puyat pa rin.
1: Tsaka,
2: hindi siya maganda.
1: Tsaka di ba, pagka rest day mo, that may gagawin kang kakaiba, di ba, na para maiba naman. Pero pag natulog ka na maghapon, parang yun na yun, tapos na. Lumipas na agad.
2: Oo, yung panghihinayang.
1: Correct. Oo, panghihinayang ka, di ba? So, pero ganun, habat bawi ako ng ganun katagal, ang maximum ko hanggang 3 araw na puyat. Yung pangatlong araw, hindi ko na kayang ipuyat ulit yun. Parang kahit anong busy ko nang gagawin ko, itutulog at itutulog ko siya kasi hindi talaga kaya. Parang ganun.
2: Mabilis na shoutout mo lang siguro, Kuya Dan. Usapang puyat. Napansin ko nung nagsama kami ni Marian B.
1: Yan.
2: Parang, kumpara dun sa dati, mas mahaba yung tulog ko ngayon eh.
1: Oh.
2: Pero hindi ko siya nareklamo kasi.
1: Dapat lang.
2: Hindi, parang subukan mas okay mo. Yun. Mas okay na mas mahaba yung tulog ko kasi parang, siyempre, bawi sa pagod, di ba? Tulad dati na talagang puyat, tapos magising, trabaho ka.
1: Bakit kaya? Ano sa tingin mo ang dahilan? Ba't mas mahaba tulog mo ngayon?
2: No. Iba yung may kasama matulog.
1: Ano? Parang ano, parang mas masarap matulog ngayon, gano'n?
2: Parang mas komportable matulog pagka may kasama.
1: Oo, sa bagay. Ako iniisip ko kung mas mahaba, hindi, pero parang gano'n pa din. Wala naman akong choice eh, parang gano'n naman lagi yung oras ko. Pero maganda yun, at least, ibig sabihin, kumbaga mas relax ka talaga ngayon na meron ka ng kasama matulog.
2: Hindi ko masyadong pinanghinayangan yung oras na makabatulog ko ngayon para kailangan ko magtrabaho ng bumangin. Parang hindi ganun. Hindi kasi, feeling.
1: Kasi pag wala kang iniisip na kasama mo or ano mo yun, tutulog or mahahabaan tulog, gising ka na, di ba? Game ka na kaagad, tara na, go na agad, di ba? Pero pagka ganyan, lalo napansin mo, tulog pa, di ba? Parang masyado ka naman pag gigising ka na agad, di ba? Hindi, konti pang tulog, di ba? Para mas relax.
2: Oo, yun, isa pa yun. Yung nakakapuslit pa ng konting tulog kasi may ibang gising.
1: So, nagpapa-alarm ka rin kay Marian?
2: Nauuna siyang magising. Ako kasi yung alarm sa akin parang di na ako maipik eh. Hindi ko na siya naririnig.
1: Ako, 2 cellphone na yung pang-alarm ko eh. Pangatlo cellphone ni Angelica. kailangan ko din ng talagang gigising. Hindi na rin umuubra sa akin yung mga alarm ko eh. Kailangan tao na mismo yung manggigising sa akin. Eh, sakto naman, ako, nagpapangabot kami, tutulog pa lang siya, gigising na ulit ako kasi pag maga may trabaho ako, di ba? So, yun din na kinaganda pag may kasama na may tagagising na, di ba?
2: Ang problema, minsan nangyayari pa rin yung parehas kaming tulog. Malagpas sa tulog. Tapos bilang may meeting, ganun.
1: Nangyari din sa amin yun recently. Tapos talagang tumbling talaga ako kasi kasi ganito, di ano, sabi ko gisingin niya ako ng 10 kasi yung tulog niya yun eh, 10. Ngayon hindi niya kinaya, nakatulog siya. Kasi alas 12 alauna dat na sa Makati ako. Tapos nagising siya alas 12. So imagine mo isang oras. Tumumbling yung kaluluwa ko talaga. Oh, sabi ko, naku, sabi kong ganyan. Eh di, ayun, ang ending, di na rediretso ko na hanggang pagising ko, diretso sa sakyan, alis, di ba? Ano na lang, hilamos toothbrush na lang, alis na, gano'n na lang. Eh, gano'n talaga. Pareho naman
2: yung
1: kayong
2: pagising mo, yung pagangat ng ulo mo, dibdib, parang,
1: parang mini heart attack, di ba? Well,
2: mini heart attack.
1: Pero walang sisihan, di ba? Kasi nga, pagod din naman, di ba? Pareho lang naman kayong pagod. Oh well, speaking of pagod, so pagod ka this week, pero ano ang pinagpapasalamat mo naman this week? Siyempre, meron din yan.
2: Meron naman.
1: Simpleng,
2: may dalawang entry ko
1: yan. Nakapagpasaya pala sa'yo this week. Okay, sige.
2: Oh, kasi kanina, umalis ako ng bahay. Hindi, ito na lang. Bilang taga North Caloocan, may ikinatuwa ako na isang kalsada na biglang naging asfaltado ko yan.
1: Wow, congratulations! Sana meron ako mapipindi dito. Congratulations!
2: Kasi yung mga Caloocan kasi, ito alam ng mga taga Caloocan yan eh. Yung ano kasi namin dito, yung humps. Balad.
1: Palubog.
2: Oo, imbis na.
1: Imbis pa ganun, pa ganun.
2: mas masakit sa ano yun eh, sa yun eh, yung palubog.
1: Correct. Ano ba yan? Yan ba yung binubutas tapos tinalagyan lang ng ano, nilalagyan lang ng parang ang tawag dito, yung buhangin, tapos lumulubog ng lumulubog yung buhangin.
2: May mga, oo, ganun. Diba? Hey, itong inayos ng kalsada, yung pag-alis ko, wasak pa eh. Siya yung talagang dahan-dahan, yung mga siguro mga mag-iisang daang metro yan.
1: Actually.
2: Pag-uwi ko ano ng hapon, bah, asfaltado.
1: Wow. Alam mo, sa Caloocan, North Caloocan, di ba? Kasi dito sa Miami, sa QC, nag-aasfalto din eh, ng daan eh. Ang galing.
2: Kasi
1: ano bang meron?
2: Magtatag-ulan na, parang yun yung parang band-aid siguro kaya.
1: Kasi delikado sa
2: nabasa naman yung mga yan, kulas na naman yan yung mga asphalt na yan.
1: Actually, no, yung asphalt maganda lang yan mga isang buwan eh. Tapos pag nadaanan ng truck yan, lulubog na naman yan eh.
2: Saka yung particular na asada na yun, kaya mabilis siya nasisira. Yung sidewalk nun, walang drainage, kaya yung mga tubig, sa mga ibang baybahay, ganyan, nabubunta ng kalsada.
1: Ibig sabihin, madaling masira ang asfalto pag nabababara ng tubig, tama?
2: Oo.
1: Lumalambot, ganun.
2: Lumalambot siya. Kasi integrate siya. Di sa tulad ng konkreto, mas matigas, mas buo.
1: Pero naalala ko yung sa Bulacan, ha? Shoutout dyan sa Bulacan. Kasi naalala ko talaga nung naliligaw pa ako sa asawa ko. Palit sila ng palit ng simento, ha? Sinisimento na rin daan. Pero lagi ding sira. Oo, hindi ko alam kung anong problema dun. Manipis ba yung timpla noon? Ano ba yun?
2: May mali eh. Kasi ito example ko yung sa May Kawayan. Ang daming mga warehouse doon, diba? Mga truck, mga ilang wheeler na nadaan.
1: Correct, oo.
2: Kung tutuusin, dapat yung kalsada na ginagawa doon, iba ang design, mas makapal, mas layang bakal. Kasi yung load,
1: mabigat. Correct. At saka sabi nila,
2: standard lang.
1: Pag hindi pa daw masyado matigas yung daan, diba? Tama? Tapos nadadaanan na kagad na mabigat. Nasisira. Sabi dito ni Sako, yung asfalto daw ata na ginamit ngayon sa EDSA rehab, is iba ang ginamit, parang Japan technology, sabi ni Sec Dison, no? Sabi ni
2: sana
1: yung dinilagay sa North Caloocan. 'Di ba? Sana yung nilagay din sa mga lugar natin sa North Caloocan tsaka sa amin diyan sa ano, Project 8, 'di ba? Para matagal-tagal lang ano, epekto.
2: Panawagan na lang yan kay Mayor Along, baka may mga nakikinig diyan sa North and South Caloocan na City Hall.
1: Dapat daw yung Japan Tech, ha. Matagal mga ano.
2: Kukulang na lang ng mga nakaraan talaga yung mga lubak dito, pwede kong i-videohan patala kay Tita Winnie.
1: Saan yung regalado? Sabi ni Saks, may regalado daw papuntang sa si Del Monte, OA yung lubak.
2: Yan, dinadaanan na pa-uwi yan. Pati yung papuntang Lagro San Jose, grabe.
1: Yung OA niya parang si Sak, ganon?
2: As in, gumigit na ako kuya doon ng kalsada. Nandun parte yung maayos. Ngayon talagang iiwasan mo siya as in parang buwan.
1: Parang astronaut ka pag dumaan ka doon.
2: Pero in fairness, kaya siya ganon, kuya Dan. Kasi doon ginagawa yung kabaybayan ng MRT7.
1: Actually, ang bibigat ng mga ano doon, ng mga gamit na dumadaan, kaya ganun yun ang hirap dyan. Okay, ano yung isa pa?
2: Yung isa pa, yung nakapag-almusal ako ng talong.
1: Anong luto ng talong? Kasi...
2: Prito.
1: Prito, medyo... alam mo, masarap din talaga ang talong, lalo yung torta, pero hindi ko alam kung epekto ng pagkatrentahin to. Masyado na ako namamantikaan sa torta at saka sa pritong talong. Ikaw ba?
2: Try mo yung kung ayaw mo ng mantika, masarap din yung pinatong lang sa sinaing.
1: Parang lumambot lang siya, ganun?
2: Oo, parang mo siyang iisim. Pag medyo pagkakuluan ng sinaing, patong ka ng talong doon, lagay mo sa platito.
1: Pwede. Sige, itatry ko. Kasi ako, favorite ko torta, pero lately, masyado na ako namamantikaan sa kanya .
2: Or, bawas lang sa mantika. Kasi, halimbawa, kung ibabagoong mo yung talong, may mantika na yun.
1: Ang hirap ibuhin kaya ng torta pag hindi mamantika, pinagpiprituhan. Tignan mo, hindi nagluluto to, Marian. Bawasan daw, hindi mabubuo yung torta.
2: Torta ba? Hindi, akala ko parang yung prito lang. Kaya sabi ko bagoong.
1: Oo, hindi yung torta, ang hirap buuhin ng torta pag konti yung mantika. Pero yung iba nag-air fry, no? So, siguro yun, pwede yun.
2: Hindi nga namin nagamit yung air fryer. Pero pinaka-paborito kong partner ng talong ay ang buro.
1: Ano yung buro? Binuburo
2: yung
1: mo
2: yung puro galing Pampanga na burong kanin.
1: Ay, alam mo, nakatikim ako niyan, hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Meron kaming kinainan sa may Pampanga din. Kasi di ba dyan masasarap gumawa ng buro dyan eh. At
2: oo.
1: Parang ano siya, pa-birthday ta sa akin ni Mrs. Yung ano yung, may mga course meal, ganyan. So, masarap, ganyan, ganyan. Yung pang walo na yata, yung pang pito, yung buro yung nilabas, hindi ko kinaya, Marvin. Tapos parang feeling ko, kung anong sarap ng lahat ng mga nauna, parang... Na-overpower. Na-overpower siya ng dulo. Nagulat talaga ako doon sa lasa. Sabi ko, ha? Kasi ako, mahilig akong kumain, mahilig akong mag-try ng pagkain, pero hindi ko kinaya yung buro. Kaya, saludo sa mga nasasarapan sa buro.
2: Ay, kila ano, saludo kila Ate Tess. Diba si Ate Tess yan?
1: Oo, correct. Yeah. Yung Bienan ko, yung tatay ko, tatay ni Angge, sobrang favorite niya. Sabi ko, ang galing naman ninyo kasi hindi ko siya.
2: Hindi ko alam kung may preference lang sa lasa or depende sa luto. Kasi yung una kong natikman yan talaga, yung parang talagang homemade, katrabaho ko dito sa Pampanga. Nasarapan talaga ako kahit mukha siyang hindi mo makakain.
1: May nagbuburo pa nga ng isda, di ba? Parang wild.
2: Okay, iba pa yun. Wild. Pero buro rin.
1: At saka parang feeling ko yung sinerve sa akin na buro, kaya ko na sana kasi ano siya eh, burong parang liyempo eh. So parang masarap, di ba?
2: Oh, may liyempo?
1: May liyempo. Mukhang masarap pero hindi talaga kaya. Parang tatlong beses kong tinry. Anong
2: ginawa mo pagkasubo?
1: Eh di alam mo na, yung reverse. Ni-reverse ko pagkasubo ko, gano'n. Hindi ko talaga kaya. Tinry ko, tatlong beses ako nag-reverse. Oh. Kasi ano ko, mapagbigay ako sa pagkain, alam mo yon, parang bibigyan ko siya ng chance, pero hindi talaga kaya. Oh. Parang gumaganon yung tonsils ko, stop! Sabi ng mga tonsils ko, hindi kaya.
2: Na-try mo ito, kaso sayang yung isang bote. Meron kasi sa mga grocery ngayon, eh. yun yung kinakain kong buro ngayon sa grocery.
1: Ah. I-ano mo
2: masarap
1: sa akin. I-send mo sa akin na hanapin ko. Kasi gusto ko siyang matanggap kasi 'di ba? Parang pinagmamalaki din niya ng ano eh ng Pampanga eh. So parang gusto ko siya i-try pero reverse talaga. Hindi talaga kaya. Oo, pero i-try ko, i-send mo sa akin ko ano yung tinitira mo buo diyan. Okay. Sarap na naman ito. 106 na. O sige na, anong song request mo?
2: Something in Your Eyes ni Dusty Springfield.
1: Kaya ay, nandito na. Wala ka bang mensahe mabilisan sa iyong misis dyan sa likod mo?
2: Happy sleeping mamaya.
1: Uy, oo nga. Makabawi na sila ng tulog. Alright. Sarap ng tawa mo. Sabi ko lang tulog ha. Sarap ng tawa mo dyan ha.
2: Kasi, ay, grabe ka. Wala naman kayo ba sinabi?
1: Wala din naman ako sinasabi. O, sige na. Maraming salamat sa pagtawag, Marvin. Good morning sa inyo dyan.
2: Thank you, Edan. Good
1: morning. Bye-bye. Si Marvin ng North Caloocan. Oh, gusto kong ma-enjoy yung buro, no. Siguro hindi pa lang ako nakatapat sa tamang buro. Pero alam ko marami akong kilala nag-i-enjoy pero pasasaan ba't masasabi ko rin sa inyo na na-enjoy ko rin yung buro na yan. Oras natin 107, magbabalik po ang Remember Your Music.
3: Remember Your Music. Sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras 108.

0: mga awiting masarap balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Oras po natin, 1:20 na ng umaga. Kayo nakatutok dito sa Remember Your Music kasama si Kuya Dan. Tuloy-tuloy ang ating kwentuhan ngayong Friday morning. Ito nga si Sisak eh, may paganan eh. Nawala talaga sa isip ko. Sabi ko na nga ba, hindi ako pwede nang may ganito lagi nakabantay sa akin. Nakalimutan nga ni... Ang tanong ni Kuya Dan, anong simpleng bagay ang nakapagpasaya sa'yo this week? O, napasaya ko na si Sak. Masaya na siya. May na-screenshot na siya sa akin. Kasi naman, nakalimutan ko kagad. Pwedeng tumawag sa 8924-4101, locals 5671 hanggang 5673. Sabi ni Ate MJ Tosok, good morning, Kuya Dan. Today is Friday. Happy Friday, everyone. Ang simpleng bagay na nakapagpasaya sa akin this week ay ang bilhan ko ako ng sapatos ko. Ano? Ay nang bilhan ako ng sapatos ko sa volleyball ng aking jowa. May pang-volleyball? Sobrang saya ko kasi magagamit ko ito sa semis at finals ng Cordis Cup Volleyball Senior Division ng Mayamot, Antipolo City. Itong simpleng bagay na ito ang sobrang nakapagpasaya sa akin bukod sa makita ko din na maayos ang kalagay ng aking alaga. Makita ko din na siya ay not in pain at may kumpletong tulog, ako ay masaya. Pa-shoutout po kay Mami Lynn ng Barangay Dalig, Antipolo City. Mami, I love you. Laban lang po kay Tita Puring ng Botokan, Mahayhay, Laguna din po. Kumusta po kayo? I miss you. At kay Mami Shelley ng Green Park Village, Pasig City. Pagaling ka po. Salamat po. Pa-request po ng song na Panalangin ng Apo Hiking Society. Nakakatuwa naman. Pero pagka yung, lalo pag random na binilhan ka ng mga ganyan, katulad niya, sapatos, di ba? Nakakatuwa talaga yun. Tsaka hindi lang yun yung sapatos ang nakakatuwa. No? Yung idea, no? Yung thought na naisip ko niyang bilhan ng sapatos kasi lalaban ka ng semis tsaka ng finals, di ba? Yun talaga yun. Bakit? Anong problema mo? Ako ka na naman tawa dyan. Kasi nga, hindi nga kayang wala eh. Sabi niya, idagdag mo pa, nakapagpasaya kay Mami Lynn din ang bilhan siya ng anak niya ng beach band na sobrang nakatulong sa kanya para maless ang pain niya at makatulog ng masarap. Ano yung beach band? Search ko nga kung ano yung beach band. Oo, natatawa si Sak daw sa gesture ko na para daw kausap ko sila na parang nandito. Eh kasi nga, hindi siya magfo-flow pag hindi ko siya nilalabas. Kasi kailangan ko siyang ilabas sa aking mga kamay. Oo, para makausap ko sila ng talaga namang parang malapitan. Di ba effective? Parang nandito lang sila, parang kakwentuhan ko lang. Yung words, gusto mo? 1:23 na, kausapin natin ang ating next caller from Laguna. Talaga ba? Sa Laguna, di ba? Wala ko sa Laguna. Kalibol ako, ha? Nasa Laguna, kausapin natin si Lito. Lito, good morning.
2: Good morning, Kuya Dan. Sa lahat mo na nakikinig sa ROL, dito po sa Radyo Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
1: Nauna pa si Lito. Good morning sa'yo, Lito. Nasaan ka? Nasaan ka ngayon?
2: Nasa Laguna.
1: Nasa Laguna. Ba't may nasa kalsada ka ba ngayon?
2: Sa galap na alauna, 24, dito sa RYM.
1: Nauna na isang minuto yung ano mo, ha, yung relo mo dyan, na 1:23 pa lang dito sa ano.
2: Oo nga po eh. Kanamaga po kaya Dan, nabis ko po yung mga ka-RYM po. Kahapon hindi ako lang katawag po eh.
1: Okay. No problem. Ito ang ating kwentuhan today, Lito, ha? Ano ang simpleng, this week ba anong mga pinagkaabalahan mo? Ano, saka pumunta? Anong mga ginawa mo?
2: Nung ano po kaya Dan, nagpa-general check-up ako nung Monday. Tapos yung, okay. Yung pa-general check-up ako, siyempre lahat po, tignan niyo. So, yung tagtaka ko kasi mga nakang week lang, nag-high blood ako. Tapos nung Monday, nagpa-check up ako. Mm-hmm. Nagulat ako kaya na lahat ng ano ko.
1: Resulta?
2: Okay, normal naman. Okay. Pwede pa, tapos yun, nakapag-donate ako. Meron blood bleeding kasi na, ano.
1: Oh, nakapag-donate ka pa ng... Oh, nakapag-donate ka o nagpalista ka pa lang?
2: Oo, sabi ko, ay, pwede pala yung kahit high blood eh. Tinignan naman yung dugo ko, okay naman.
1: Okay.
2: So, pumasa ako sa screening. Yun yung pinakamagandang ano, kuya Dan. Yung
1: nangyari sa'yo.
2: Yung bagay nangyari sa akin na tumanda yan. Yung normal yung mga ano ko, yung
1: blood test. Yung
2: kahit nalakas, lakas ka sa subdance, diba? Sabi ko, natintindahan, ikot ko.
1: Ayaw mo pa rin tumigil, ha?
2: Oo, nung nagsama kami ng wife ko, medyo binabawas-bawasan ko na.
1: Yan, medyo tama.
2: Yun. Kasi yung high blood ko, yun medyo 120 over ano pa lang, over 30 yun. 120 over ano po. 170 over 20. Yan. Ay, 120 over 70 yata, parang ganun.
1: 120 over 70, medyo mababa yung 120 over 70.
2: Oo, medyo, pero okay lang naman, konti lang naman po, pero okay lang naman, kaya naman. Normal. Pero umakay naman yung BP ko. So, ayun po, nakapag-donate pa nga ako ng dugo, no? Yun. Hindi ko pala yung nakaya ko pala yun. Sabi ko, pinangarap ko lang yun. Sabi ko, sana makapag-dumitin ako ng ganyan. Sinuna na talaga kaya dahil takot-takot sa kakayom eh.
1: Oo nga. Pero parang pumasa ka, nakapag-donate ka pa, hindi pa? Nagpa-ano ka pa lang?
2: Nung week lang na to, mga Tuesday.
1: Nakapag-donate ka na rin. Wow, congratulations ha. Hindi ko pa na-experience yan. O, kumusta ang experience ng pag-donate ng dugo?
2: Sa una, masakit. Medyo masakit kasi yung kakayom. Papasok sa ano mo yun. Tapos may parang ano, tapos yun, pag naandun na yung kakayom, tapos yun, mga ilang minuto lang yata, bonedog, tapos paigayin ka, ganun.
1: Mga, gano'ng katagal? Gano'ng katagal?
2: Hindi ko masyado na tansya ko yata.
1: Siguro mga minutes din. Siguro mga 5 to 10 minutes siguro. Kasi medyo malaki-laki din yung lalagyan ng dugo eh.
2: Malaki din eh. Mahalo din dahil siya sa ano. Malaki din.
1: Oy, pero okay yun. Kasi ang epekto naman sa katawan mo, yung kumbaga magre-regenerate ng bagong dugo.
2: Yung epekto nga sa akin, kaya yung tulog ako ng tulog, yung parang masarap yung tulog mo, tapos yung malilinis yung liver mo, yung ano mo, yung mga, yung ano natin, large intestine natin, yun yung maganda, yun yung mga benefits.
1: Correct.
2: Ng pagdodonate ng dugo.
1: Oh, maganda na epekto sa'yo, nakatulong ka pa kasi may madodonate ka ng dugo. Oo,
2: kaya nga kuya Dan, kaya yun po yung ano, yun
1: very
2: po
1: good
2: yung
1: maganda,
2: yun po yung good na ano sa akin.
1: Very good ka dyan kasi ako hindi ko pa na-experience yun eh. Gusto ko ding do katulad mo ako, takot din ako sa turok eh. Takot din ako sa turok.
2: Ako din eh. Pansin nga pag magpapasikap ako, sabi ko, Dok, ano po gagawin niya sa akin? Hindi po, ano lang po, sagit lang po to, tapos okay lang po yung dalawa. Ganda, masakit po ba yun? Huwag ka po kayong mga talo. Talaga nangangatal ako eh. Kasi kakayom lang yung pagkukuhanan ako ng sugar.
1: Hindi, kahit naman matanda ka na, pagka usapang karayom, nakakatakot din naman talaga eh.
2: May stop pa nga yun eh. Gumagawa na, tumutulog eh. Diba ano kaya dano?
1: Umapalti? Alin? Alin?
2: Yung bang CBC, yung
1: pinakukuha ng dugo. Pinipitik nila yun.
2: May katabi ako. Yung narin ko, sakit kayo. Ikas parang bakit gumagano.
1: Basta magaling yung nagtuturok. Okay lang yun. Kasi depende rin sa pagkakaturok nila yun.
2: One time nga kuya dun, pinapalagyan ko pa ng parang goma yung daliri ko. Ay, yung kamay, yung daliri ko. Hindi ko masyado maramdaman yung kakayom. Parang goma.
1: Hindi, nilalagay nila yun para lumabas yung ugat. Oh, tinatalian nila, parang ginagalit nila yung ugat para madali kang matusukan.
2: Kaya yun po yung ano ko, kaya yun po yung...
1: That's good. At least talagang good news yan for this week para sa'yo, Lito, kasi okay.
2: Ang dami nag-react doon sa drama ko, yan, grabe.
1: Kailangan kong mag-recharge muna bago tayo mag-drama ulit ng next kasi pang mabigatan yung iyak mo doon eh, ha? Parang akala nila totoong hinihika ka na talaga eh.
2: Hindi, tapos na yun, kaya doon yung nag-drama tayo, nangyari na yun eh. Tuesday, mag-share tayo yun eh. Tapos na yun, nakapag-ano na
1: hindi ako. Hindi kaya dahil doon sa drama natin, kaya hinay blood ka kasi iiyak ka ng iiyak eh, ano?
2: Hindi naman po. Alam ko kayo, gusto ko nga po magpaturo sa inyo kung paano po ba yung talagang ano,
1: alin?
2: Kung may mali po pa ako sa yung pagbubuhay. Kasi minsan, talaga nagbisa parang nagkakamali pa rin ako eh. Hindi pa rin ako perfect eh.
1: Walang problema doon kasi halimbawa radio drama, no? Pagka radio drama, yung katulad na ginawa mo kasi sa radio yun eh. Ang radio drama, ikaw ang magbibigay ng emosyon eh. So tama lang yun, no? Kung ano sa tingin mo yung bagay na emosyon sa eksena, it's up to you. Pero ang pinagkaiba niyan, pagka sa dubbing naman, yung sa TV naman, di ba? Sa mga palabas, di ba? Pag mga kurenovela, tinatagalog yan, di ba? Yun kasi, ang emosyon doon, kailangan papantayan mo lang yung palabas. Pero pag sa radio drama, ikaw mismo magbibigay ng emosyon. So, kung feeling mo, ganung, oo, kung feeling mo, ganung emosyon yung ibibigay mo dapat, edi sakto lang yun. No problem doon. Right? At saka, halata namang nagustuhan naman, dami naman nag-react. Positive nga eh. Very good nga doon.
2: Ang galit nga rin eh. Wala akong magdama. Salamat po sa Diyos dahil ganun po. Apo, ayun po yung mahala po.
1: Salamat, Lito. Bumati ka muna. Go ahead.
2: Wait, una-una po, binabati ko po yung nakasagot sa aking tawag. Salamat po sa pagsagot. Salamat po sa pag-entertain sa aking, sa pagkasagot na aking, pagsagot sa aking tawag. At una-una po kayo, Dan, good morning po sa inyo po. Hello po, si kay Mama Angelica. Binabati ko po si Ate Tess na Pampanga, si Jess, si Norma, si JR ng Rizal. Hindi ka natin nakinig si Kuyang JR, si Kuyang Joel yan ng Quezon City. At binabati ko po lahat naman ng nakikinig po sa inyo. Napakagandang programa ko, Kuya Dan.
1: Okay.
2: Pero hindi ko na nakikinig yung kuya niyo, Kuya Dan, si Ali Nimpian.
1: Sino?
2: Yung umaba.
1: Sino?
2: yung color niya dati, yung tumawag niya dati, yung lahat ng detalye, talaga yung dinetalye, ang haba ng
1: ukit. Si doktora.
2: Naging dentista, naging sa motel, na-miss ko nga.
1: Malay mo, baka biglang mapatawag ulit.
2: Sabi ko nga,
1: good morning, Doc.
2: Sabi ko nga, Kuya Dan, sa love ko lang po, ito nga yung pinakamahabang color ni Kuya Dan.
1: Hindi naman, kaya mong talunin niya. Sige na.
2: Ay, Kuya Dan, siguro pag nag-drama ako. Kuya Dan, magagaya yung gagaya niya si Mr. Wright. Magbibigay din ako ng pyesa.
1: Talaga may pyesa naman sa pyesa. Ang dami niyang gustong gawin.
2: Akala ko hindi kita kailangan niya. Yung mga ganon.
1: Parang kaboses mo nga si Mr. Wright.
2: Mga kapamilya. Oo nga. Ako po, ang inyong hugatero sa radyo. Mr. Wright.
1: Sige. Ire-record ko ha para marinig, ipaparinig ko kay Mr. Wright para marinig niya yung version mo. Sige. Anong song request mo?
2: yung kay Michael Ligo.
1: Andito
2: na. Kay Michael Ligo yung
1: minahal kita. Okay.
2: Minahal kita, hindi lang dahil maganda.
1: Okay. Alright, sige. Maraming salamat, Lito. Good morning sa'yo.
2: God bless po, Kuya Dan. Parang paingat ko kayo sa pag-uwi.
1: Thank you. Salamat. Parang kaboses. Hindi pa pala. Parang kaboses nga niya si Mr. Wright, ano? Parinig ko nga kay Mr. Wright. Oy, si Paul Angelo ay umabot daw sa show natin. Oy, good morning, Paul. Si Sir Paul pala to eh. Morning, Sir Paul. Sabi ni Marvin, Mr. Wright na parang Soko, Gas Abel Gas. Hindi, medyo timbre sila ni Mr. Wright, ha? Narinig ko, ha? In fairness naman kay Lito, abangan ko, ire-record ko, papakinig ko kay Mr. Wright. 1:33 na po ang oras natin. Meron lamang tayong ilang paalaala sa ating pagbabalik. Basahin naman natin ang sulat na para lamang sa'yo. Diyan lamang po kayo, magbabalik pa rin ang Remember Your Music.
3: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita Alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapakan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
1: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Oras natin, 1:35 na po ng umaga. Sa puntong ito, ay handa ka na ba? Dahil babasahin ko na ang sulat na para lamang sa iyo.

Kumusta, dear? Nasaan ka ngayon? Baka nasa biyahe pa uwi habang hawak ang manibela o tahimik na nakatanaw sa bintana. Nakahiga, pero gising pa rin ang diwa mo. O overtime dahil sa dami ng requirements na kailangan matapos. O baka tahimik ka lang na nakikinig ngayon habang iniisip kung kakayanin mo pa bukas o sa mga susunod pang araw. Pero kumusta ka ba, dear? Yung totoong sagot sana, hindi yung okay lang na automatic mo nang sinasabi para wala nang magtanong pa. Hindi yung ngiti mong sanay ng magtago ng pagod. Hindi yung kaya pa. Kahit ang totoo, gusto mo na munang huminto at magpahinga muna kahit saglit lang. Alam mo, maraming tao ang marunong tumawa sa harap ng iba. Pero pagdating sa gabi, sila rin yung tahimik na umiiyak. Maraming mukhang matatag sa paningin ng mundo, pero sila rin yung pinakamadalas mapagod kapag sila na lang mag-isa. Minsan, hindi mo naman talaga kailangan ng maraming tao. Kahit isang makakausap lang sana kapag magulong isip mo. Kahit isang taong makikinig ng walang panghusga. Kaya minsan, kahit pagod ka na, hinahanap mo pa rin yung ingay. Lumalabas ka. Naghahanap ng pagkakaabalahan para lang hindi maiwang mag-isa kasama ang mga iniisip mo. Yung tipong hindi kayang matulog nang walang music sa tabi. Yung may paboritong routine, hindi dahil masaya ka, kundi dahil ayaw mong magkaroon ng espasyo para mag-overthink. Yung kunwari, busy lang, pero ang totoo, tumatakbo ng palayo sa bigat ng nararamdaman. At baka matagal mo nang kinikimkim yung mga bagay na hindi mo masabi kahit kanino. Yung pressure na kailangan maging successful agad, lalo na kapag pakiramdam mo, hinihintay na ng mga magulang mo na makabawi ka sa kanila. Yung mga tanong na paulit-ulit mong naririnig, kailan ka makakatrabaho, kailan ka magiging stable, hanggang kailan ka magsisimula ulit. Habang ikaw, araw-araw namang sumusubok, nag-a-apply, naghihintay, umaasa at napapagod. Tinatanggap ang rejections ng tahimik lang. At minsan napapaisip ka rin eh, bakit parang hirap mahanap yung lugar para sa akin? Sakit, no? Akala natin kapag nakagraduate tayo, magiging maayos ng lahat. Akala natin pagkatapos ng diploma, susunod na agad yung stable na trabaho. Magandang buhay at peace of mind. Pero hindi pala ganun. Minsan, dun pa lang talaga nagsisimula yung totoong laban ng buhay. Habang tumatanda ka, mas marami kang tanong sa sarili mo. Bakit parang ang bagal ng takbo ng buhay ko? Bakit parang kahit anong gawin ko, kulang pa rin? Bakit parang hindi ako kasing galing ng iba? Tapos darating.

sa bilis ng pag-usad nila. Habang ikaw, parang stuck pa rin sa parehong lugar. Pero dear, hindi mo kailangan maging ibang tao para maging worthy. Hindi mo kailangan maging perfect para mahalin. At hindi mo kailangang laging matatag para masabihang matapang ka. Minsan yung pagpapatuloy kahit pagod ka na, sapat na tapang na yon. Kaya sana, maging mabait ka rin sa sarili mo. Patawarin mo yung sarili mo sa mga panahong hindi mo na alam ang gagawin. Sa mga maling desisyon, sa mga pagkakataong pinangungunahan ka ng takot, sa mga araw na hindi ka naging okay. At alam mo, hindi nasusukat ang halaga mo sa sweldo mo, sa estado mo sa buhay, o sa dami ng achievements mo, o kaya sa validation ng ibang tao. May halaga ka kahit hindi ka pa successful sa paningin nila. May halaga ka kahit nasa proseso ka pa lang. May halaga ka kahit hindi mo pa alam kung saan ka talaga pupunta. Hindi porket naliligaw ka ngayon, wala ka ng direksyon. Minsan yung mga panahong pakiramdam mong walang nangyayari, yun pala yung mga araw na unti-unti kang hinuhubog ng buhay. At balang araw, maiintindihan mo rin kung bakit kailangan mong pagdaanan ang lahat ng ito. Darating din yung panahon na hindi na mabigat gumising. Yung mga bagay na nagpapaiyak sa'yo ngayon, magiging kwento mo na lang someday. At dear, kung pakiramdam mo ngayon wala kang kasabay sa laban mo, tandaan mo na hindi mo kailangang ayusin agad ang buong buhay mo sa isang gabi lang. Hindi mo kailangang magkaroon agad ng lahat ng sagot. Minsan, sapat nang maitawid mo lang ang araw na ito. Sapat nang pinili mong bumangon kahit mabigat. Sapat nang hindi ka sumuko. Hindi ka failure dahil mabagal ka. At hindi ka kulang dahil naliligaw ka pa. At hindi nawawala ang halaga mo dahil lang hindi pa nangyayari yung mga pinapangarap mo. May mga panahong tahimik lang talaga ang progress. Walang palakpak, walang nakakapansin. Pero unti-unti ka pa rin lumalakas, natututo at bumabangon. Kung kailangan mo ng oras para hanapin ulit ang sarili mo, ibigay mo yon sa sarili mo. Dahil balang araw, lilingon ka rin sa version mong ito ng sarili mo. At masasabi mong, buti na lang, hindi ako sumuko. At sa gabing ito, dear, sana kahit papano, gumaan ng kaunti yung dinadala mo.

0: awiting masarap balik-balikan. Balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Awiting Lead Me Lord ni Gary Valenciano, ang dedicated song para sa ating Kumusta Dear ngayong umagang ito. Patiin ko lang, nanonood sa atin si Nick Antoy ng saan nga to? Sa El Nido, Palawan. Ay, good morning sa mga taga dyan sa Palawan. Maraming nakikinig at nanonood sa atin dyan. O, sa mga radyo nila. Yung mga ano natin, mga mangingisda natin, mga kapamilya at kaserbisyo dyan sa Palawan. Tuwing ganitong oras, no, nagre-ready na din sila. Kaya, good morning, good morning. Sama kayo sa kwentuhan natin ngayong umagang ito ng Friday. Anong simpleng bagay ang nakapagpasaya sa'yo this week? Kahit ano, no? Kahit very simple lang, di ba? Ako, iniisip ko ano nga bang... Meron eh. Oo, pero hindi ko pa ma-share eh. Pero... Pero meron. Oo. Kung meron din kayo, pwede nyo i-viber yan sa 0919-278-3000. O kaya naman eh, tumawag sa 8924-4101, locals 5671 hanggang 5673. Sabi ni, ano to? Sang-ayon po ba kayo? Napanood ko yan. Okay. Napanood ko yan mamaya. I-share ko. Napanood ko yan kanina. Pero good morning muna sa mga kapamilya at kaservisyo natin. Gising na gising din sa mga sandaling ito. Oo, at patsyempre, para sa mas masiglakas na araw, katuwang po ng DZMM ang gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya. Oh, good morning sa mga nagugutom dyan ng ganitong oras, di ba? Kasi ako katulad ko kanina. Ay, kaso nga lang, inunahan ako ng alaga ko kanina. Sinabayan niya ako sa aming, ano, sa aming pag-midnight snack. Kaya good morning sa lahat po na magising din sa mga sandaling ito. Sabi ni Miss Vera Gadiano, Kuya Dan, good morning. Ang makausap ko yung aking anak everyday na nasa ibang bansa at ang pamilya ko dito sa Pinas ang nakapagpapasaya sa akin. God bless Kuya Dan. Maraming salamat. Thank you, thank you. 1:49 na, 11 minutes bago mag-alas 2 ng umaga. Kausapin na natin ang ating next caller all the way from Bulacan. Nandito tayo. Kunin natin sa linya natin si Kuya Ronald. Kuya Ronald, good morning.
2: Good morning, Kuya Dan.
1: Hello, hello. Good morning. Kumusta ikaw, Kuya Ronald?
2: Ganun pa rin naman. Okay lang.
1: Very good, very good. Oh,
2: Sipon-sipon nga lang.
1: Oo nga. Ano bakit?
2: Di ba, sobrang init kanina. Sabay umulan kanina.
1: Oh, nabasa ka ba?
2: Naambunan ako kasi sinasahod ko yung mga yung drum, yung mga container, timba.
1: Yan ang sinasabi ko sa iyong bata kasi sinabi mo huwag kang magpapulan.
2: Sayang yung ano yan eh. Sayang yung tubig ulang. Sa bagay yan eh.
1: Sa bagay kasi...
2: Kaya inaharvest ko.
1: Correct, correct. Para meron kang ano dyan, may ayan, ipon ka. Oo, oo di ba? So, kaso... Yan. Pero okay din magpayong, Kuya Ronald, para para kaya, hindi ka mabasa.
2: Alanganin yung payong kaya dyan eh.
1: Napabilis ka kasi inabol mo yung ulan.
2: Oo.
1: Oo, para makapag-ano.
2: Para lang mabasa, sandali lang naman yan.
1: Oo, yan ang nangyari.
2: Sipon-sipon
1: nito. Pahinga mo, itulog-tulog mo. Tsaka tubig-tubig is the key water-water therapy. Yan ang tatandaan mo. Okay? Yan.
2: Yung ano kaya dyan, yung narinig, yung sapatos na may bakal.
1: Oh.
2: Diba, nakagamit yung ano.
1: Ginamit mo rin yun? Oo, oh, yung safety shoes?
2: Diba, sa tracking kami dati, pagpapasok kasi ng planta, kailangan na kaganyan kasi safety shoes.
1: Oo, sa mga ano?
2: Ginagawa ko minsan yan, ano eh. Ginagawa ko minsan yan, di ba may bakal yun sa dulo eh. Sa dulo yung bakal yan eh. Pinangkakabog ko nga ng gulong yan eh.
1: Oo, sobrang tigas nun, di ba? Talagang okay, ano yan eh. Naka-curve talaga yung bakal yan eh.
2: Medyo mataba siya, di ba? Medyo mataba siya. Medyo may pagkabuldog yan eh. Sa pagkabuldog yan eh.
1: Mataba, tsaka mabigat talaga. Oo, mabigat talaga siya.
2: Mabigat. Saka ba? Sa kabagay din naman kasi ko suotin eh yung bagay niya sa bagay.
1: Medyo ano pa nga yun eh, medyo ano ba yun, hindi high cut, di ba may high cut. Ito parang medium cut pa nga to eh, so parang bagay talaga.
2: Oo, may high cut yan, merong medyo ano lang,
1: correct,
2: mababa.
1: Correct. Oh, ginagamit talaga yan sa mga pabrika, hindi para kasi nga kaya tawag safety shoes para
2: sa mga planta.
1: Para sa mga safe. Planta para safe yung paa mo kung ano man ang malaglag.
2: Parang pao namin yan eh. Bago pumasok ng planta kailangan
1: magkaganyan
2: ka.
1: Mabigat, 'di ba? Pagka
2: mabigat 'yan eh.
1: Pag nakatuhod ka niyan, siguradong lalagatok ang tuhod ng matatama.
2: Kaya lang yung sabi mong ginagawa mo pa Michael Jackson, hindi ko ata kaya 'yun eh.
1: Kaya mo 'yun. Ikaw pa nakita parang kahugis mo si Michael Jackson, payat-payatin dito si Kuya Ronald, di kayang-kaya mo yun. Oo.
2: Sabagay, subukan ko nga. Kaya lang, wala pa spots. Ganyan, wala na eh.
1: Oh, yun nga lang. Hindi, perfect kasi yun eh. Kasi talagang titiri ka eh, di ba? Kasi, matigas eh.
2: Medyo matambok yung dulo yun eh. Kasi may bakal siya eh.
1: Correct. Masarap gamitin yun. Actually, nag-enjoy ako nung ginagamit ko yung sapatos na yun. Kaso nga lang, talagang, tsaka pag medyo, syempre, nagamit mo na rin yung medyo numinipis na siya, mararamdaman mo na yung bakal, hindi na siya komportabling suotin.
2: Kaya lang, mainit nga lang sa ano yung ganyan sa pahay.
1: Correct. Oh, mararamdaman mo yung tigas ng bakal. Well, anyway, at least, di ba? Alam mo din yung safety shoes no, na try din ni Kuya Ronald. Ito kay Ronald, itong linggong ito, ano ba ang nangyari sa iyo, mga simpleng nagpasaya sa iyo this week?
2: Yung ano pa niya sa akin, yung natanggap yung ano ko sa ano, sa trabaho.
1: Sino? Anak mo?
2: Yung panganay ko.
1: Oy, congratulations.
2: Sa isang fast food.
1: Yun, congratulations naman. Ano yan, first time niyang magkatrabaho?
2: First time lang, kasi ano pa lang yun.
1: Graduate lang?
2: Ready pa lang siya ngayon eh.
1: Oy, congratulations.
2: Alam siya, araw pa nga siya eh.
1: Kasi galing ka. Oo. No, ang malaking bagay 'yan yung mga ganyan, 'di ba?
2: Kasi dinalita niya sa akin kanina na nakaraang linggo pa 'yun nag-apply.
1: Kaya natanggap siya. Oo, 'di ba? Eh, congratulations yung, naman.
2: Thank you. Masaya.
1: Oo, kasi syempre, kahit sabihin mong entry level 'yun eh, 'di ba? Pagka ganun, pero at least merong makakatulong, 'di ba? Magagamit ninyo.
2: Dalawa 'yung na-apply na 'yan eh. Dalawang ano 'yan eh. Kaya na-interview siya natanggap eh.
1: Ayo. Mabuti naman kung gano'n. Ano yung panganay mo yan o bunso?
2: Oo, yun yung panganay ko pa yan. 19 anos na yun. Tatlo yung anak ko eh. 19. Saka yung isa, 17. Saka 14.
1: Aba,
2: tatlong lalaki rin yung kuya. Parang kayo kuya.
1: Ay, tatlong lalaki din. Ba? Halos magkakadikit pa yung edad, ano? Oo.
2: Oo. Di ba kayo, tatlong lalaki rin kayo?
1: Oo, ako. Panggitna ako eh.
2: Yung nung nakaraang, ano, kasi nga, di ba, namatay yung mama ko nga nung 27. Nandito yun.
1: Mm-hmm.
2: Pangalawang, mula nung nagkahiwalay kami noong 2014, pangalawang balik niya lang dito noong April.
1: Alin yung panganay?
2: Panganay ko, hindi nga nakasama yung dalawa eh.
1: Oo, okay. At least...
2: Ano na, malaki na kami doon. Kunti na lang, nagtanday kami eh. Kunti na lang taas na sa akin eh. Kasi
1: Tangkad ka din eh.
2: Kunti na lang. Kunti, siguro, sa sunod na magkita kami noon, baka mas mataas na sa akin.
1: Congratulations naman. Ilan taon kayo hindi nagkasama dyan?
2: Ano? Kasi nga, nung kahiwalay-hiwalay kami noon, 2014 yun.
1: Ah, 14. Oh,
2: tapos nung magkasama kami ulit, noong ito lang, noong 2022, December.
1: Ah, okay. Ah, so may mga chances naman pala nagkakasama kayo ulit. Pero ngayon na lang ulit.
2: Kaya nga, biglang ano eh. Malaki na sila.
1: Ngayong magtatrabaho siya, saan siya magsistay? Dyan o sa iba?
2: Dyan siya. Kaya dyan sila, sa Malabon.
1: Ah, sa Malabon. Dito sa Manila. Okay.
2: Sila nakatira, dyan siya nag-aaral.
1: Pero nag-aaral pa rin siya?
2: Oo, mag-aaral pa rin.
1: Ipagpatuloy. Basta ano lang, balansehin niya, di ba? Para kahit na kumikita na, importante pa rin pagka tapos sa pag-aaral.
2: Oo, pabayaan yung pag-aaral.
1: Yes.
2: Mas maganda talaga may natapos.
1: Oo, di ba? Kasi para hindi, kumbaga, maganda naman itong trabaho niya ngayon, pero makakakuha pa siya ng better pa pagka,
2: Oo, mas maganda.
1: Pagka siya ay nakapagtapos ng pag-aaral. Correct. Like, congratulations, magandang balita ngayon, nakakatuwa yan kay Ronald.
2: Saka yung hindi ako nakatawag ng makalan, yung topic mo yung meron sa mga lugar nyo, di ba
1: sige, i-entry mo.
2: Ako naman, ang nasagot ko sa doon, entry ko yung dito sa amin, yung mga marmol.
1: Saan yan, sa San Ildefonso?
2: Dito sa Ildefonso, Bulacan. Dito kayo sa Bulacan, Gladan. Marami talaga dito yung mga marmol. Yung mga ginagawang tiles na yan. Dito yan, marami yan dito, di ba? Kilala dyan, yung Rumlon.
1: Okay.
2: Bulacan kasi hindi masyadong kilala na nakukuhaan din ng mga marmol yun eh.
1: As in, from ano yan? From scratch? Yung talagang kinukuha pa sa ano? Diyan mismo yung source sa Bulacan?
2: Malalaki talaga ito ko yan. Ito talaga yung blok na dinidiribil sa planta. Tapos doon na siya, yung nilalaghari.
1: Oo, pinapakinis, di ba, yung mga marmol.
2: Pinapakinis.
1: Mahal din ng Maramul, ha?
2: Nagtrabaho rin ako dito, eh. Yan din yung mga binabiyahe namin ng araw, eh.
1: Ha, talaga? Ah, so dyan talaka sinasource yung mga Maramul na ginagawa din dyan sa Bulacan.
2: Oo, dito ko lang. So, hindi lang naman dito. Maraming ilang bayan yung dito may mga ganyan, Maramulan.
1: Okay, that's nice.
2: Yung mga tiles na yan, yung mga ginawang plato, baso, figurine, yan yan eh.
1: Oo, hindi ko ano yan, hindi ko alam dyan pala yung sa San Diego.
2: Pati yung sabi mo, di ba, ikaw may aquarium ka, yung binibili mo na nilalagay sa aquarium na parang...
1: Yung mga marble.
2: Yun. Yung galing yung marble din yun eh.
1: Correct. Yung mga parang bato-bato, di ba?
2: Kasi yun malamig yun, pag nilagay mo yun sa tubig, ayun, nakakatulong yung pampalamig.
1: Ah, tama. Oo, mga, yung parang mga pebbles.
2: Kaya dito, marami pang kuweba. Mga kuweba, marami dito eh.
1: Bakit? Diyan sa may Bulacan, sa Nilifons.
2: Kahit na malalaki nung ano dito eh, malalaki yung mga batuan. Ang nung araw kasi, batuan dito, bata pa ako, alos talagang meron sintaas ng mga siyam na palapa, ganyan, mataas.
1: Na ano pa yan, nakita mo pa yan na nag-i-exaspire na ngayon dati?
2: Kasi dito na ako dyan, ano eh, dito na mismo ako pinanganak sa lugar na to, talagang kinamulatan ko na yung marmulan na yan eh.
1: Marmulan talaga.
2: Kaya nakapagtrabaho din ako dyan eh.
1: Hindi ko alam yan ha, o meron pala dyang marmulan sa San Ildefonso.
2: Yung sana entry, hindi lang ako nakatawag eh.
1: No problem, at least na-entry mo pa rin.
2: At least na-i-ano ko naman ngayon eh.
1: Correct.
2: Kuwento ko rin.
1: Alright, no problem. Maraming thank you, Kuya Ronald. Bumati ka muna.
2: Oh yun, binabati ko muna yung ano, yung... babaeng ano
1: babaeng ano
2: kapatid ng puso ko every hours every minute.
1: Thanks naman.
2: Evangeline Paduan ng sa Gregulakan. Good morning sa'yo, mahal. Ganun din sa lahat ng mga ibigyan ko, ito rin tapos ng Pasig RTV Sunit. Yan si ano pala nakikinig din si Lina ng ano Manila. Good morning kay Susan. Good morning. Kay paring rin din ang ano, yan. Good morning kay Edwin, yan. Yun ako yan, sa lahat na kaya TV uli yun. Good morning. Ngayon ako yan.
1: Alright, so yung request mo?
2: Gusto ko yan, nandyan na yung passenger seat.
1: Okay,
2: sige. Makasaling makabiyahe kasi tayo.
1: Ayo, maganda yan. Namimiss ko na rin bumiyahe. Sama mo ako dyan.
2: Sa Maris Norte.
1: Ay, sarap. Sama mo ako dyan pag nakabiyahe tayo dyan. Salamat kay Ronald.
2: May sama ako dito ko. Sana nga matuloy eh.
1: Yan, yan. Ingat ha. Salamat sa pagtawa. Good morning. Thank you. Maraming salamat kay Ronald all the way from Bulacan. Tuloy-tuloy ang kwentuhan at tugtugan natin. Babalik pa rin po ang Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, eksakto alas 2 ng umaga.

0: Panahon, Panahon Patrol!
1: Po natin 201, kumuha muna tayo ng update tungkol kay Bagyong Domeng. Nasa linya po natin mula sa Pag-asa si Lori De La Cruz. Magandang umaga, Ms. Lori.
2: Yes po, good evening sir at sa lahat ng ating mga kababayan. As of 12:30 kanina lamang po yan ng madaling araw, ay pumasok na po ng ating area of responsibility ang bagyo at ito nga po ay pinangalanan natin si Bagyong Domeng. So ibig sabihin, starting mamayang 5 a.m. ay i-issue na po tayo ng ating tropical cyclone bulletin. So mag-antabay po tayo sa magiging update po ng Pag-asa. So sa ating projection, most likely po papasok ito sa ating area of pumasok ito sa ating area of responsibility as tropical storm, and sa mga susunod na oras at araw ay inaasahan natin ang patuloy na paglakas po nito. So lalakas pa po ito habang nasa Philippine Sea. Although, ang kagandahan naman po, mababa naman ang tsansa na ito ay mag-landfall sa anumang bahagi na ating bansa. Pero dahil sa panahon ngayon, at this time of the year, ay pwede po niyang ma-enhance ang southwesterly wind flow na ngayon ay pwede po maka-apekto at pwede magdudot ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Visayas, Southern Luzon, at even Mindanao. So yung mabantayin po natin dito is yung mga pag-ulan na dulot ng southwesterly wind flow dahil po sa presence nitong bagyong si Domeng. So yan mo lang latest mula dito sa Pag-asa. It po si Lori De La Cruz.
1: Maraming salamat, Ms. Lori De La Cruz.
0: Alerto sa bagyong Domeng. Alerto sa bagyong Domeng.
3: Remember your music.

0: mga awiting masarap balik-balikan. Balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Oras sa buong Pilipinas, 2:20 na po ng umaga. Kasama niyo pa rin si Kuya Dan dito sa Remember Your Music. Kwentuhan, tugtugan hanggang alas 4 ng umaga. Ang tanong ni Kuya Dan for today, anong simpleng bagay ang nakapagpasaya sa iyo this week? Ha? San ka sumaya? Ano bang mga ginawa mo this week na it sparks joy? Sparks joy! Sabi ni Paul Roger Lau, Kuya Dan, ang nagpa-happy sa akin ay noong May 19, 2026. Nakita namin yung pinsa naming for more than 24 years na kaming hindi nagkita. Uy, grabe naman, tagal ng 24 years. Nakita kasi, Naka-base na kasi siya sa Cebu, Kuya Dan. No? Pa-request po ng song na Just Once. Just Once! Hindi ko na alam kung sino ang bilis ng mga pangyayari dito. Batiin natin, marami rin nakikinig sa atin ngayon. Pa-shoutout from Canada, si Zam. Good morning, Zam. Oo, nagpapasaya sa akin yung maghapon na maraming nagpapa-enroll na grade 1, sabi ni Nick Antoy. Sabi ni Jamie Rubio, nakikinig sa atin, no? Sumaya daw siya kasi nakita si Happy at Sir Edu sa Dear MOR recording. Naks, tama, this week lang yun eh. Pasok sa entry. Pa-shoutout po, ang name ko is Engineer Renato ng Kabilang Bakod. Engineer Renato ng Kabilang Bakod. Good morning, Engineer Renato. 2:22 ko, sabi na natin, next caller natin, all the way from Batangas, na sa linya natin, si Kuya Joseph. Kuya Joseph, good morning.
2: Good morning, Kuya Dan.
1: Uh-huh. How are you? Good morning sa'yo, Kuya Joseph.
2: Ito, so far, ilang araw din busy.
1: Busy bakit? Anong pinagkakaabalahan mo ngayon?
2: Casual sa palaro kasi ilang araw din kami sa palaro, lalo nga sa mid-mid-mid.
1: In fairness dyan sa palaro ninyo, matagal lang buhay niyang laro ninyong yan, ah.
2: Ano yan, kada laro kasi, ano yan, ending. Kagaya ka po, nag-ending kami. Mamaya, lipat na uli kami ng ibang palaro.
1: Ah, diretso na ulit pagkatapos ng ano, ng isang, kumbaga isang cycle.
2: May ibang cycle na siya. Iba-iba kasi mga nagpapalaro minsan lang. Pero nakawa may isa.
1: Edi maganda at isa eh, tuloy-tuloy yung ano niyo, yung games niyo diyan sa ano, sa cellphone, 'di ba? Okay, pero this week ano ang mga nagpasaya sa iyo, Kuya Joseph?
2: Ngayon week na 'to, yung pagkaka kahapon, yung pagkaka-champion namin.
1: Oh, champion ka ano? Kasi di ba last time, parang naalala ko, parang nabitin kayo. Sabi mo, hindi kayo umabot sa finals.
2: Sabi ko, babawi ako dito. Pero yan na nga.
1: So kahapon, nag-champion?
2: Nag-champion. At yung pinalo namin, teams doon, ay hindi basta kasi yun ang isa sa pinakamalakas na team doon. Kasi yun ang top 1.
1: Aray, mga depending champion, parang ganun. Sila din yung last time. Kasi,
2: hindi, sa elimination siya yung pinakamataas ang panalo. Kumbaga, isa lamang ang talo niya. Kaya sabi ko,
1: okay.
2: Ang kami yung nakatapat niya, sabi ko. Kaya adyasan ko ito ng ano. Dumating pa nga po ng ano eh. Bago ko pa nga narating yung stage niya, dumating pa sa kailangan kong gumamit ng kapangyarihan na lumaba. Kasi dito,
1: anong kapangyarihan ang ginamit mo, ha? Wag itim, ha? Anong kapangyarihan niya?
2: Hindi. Ano, mayroon kaming choice ng mga leader na maglarong mag-isa.
1: Mm-hmm.
2: O magpalarong mag-isa. So, nung matindi na yung labanan, sabi ko, hindi na po pwede ito, hindi makalusot yung player ko. Tinanggal nung kabila yung player niya kasi,
1: okay.
2: Ano, hindi rin sila makalusot sa amin. Sabi, gusto niyo talaga 1-on-1. Sige, kako. Ayan, kakuntiran ko yan, 1-on-1.
1: So, from team, naging 1-on-1 bigla yung laban?
2: O, nag-decide kami na sa side muna namin ng mga player namin. O, sabi muna kayo ng mga player. Dito muna kayo ng player kasi magpapati ka. Sabi.
1: Talagang nagkadibdiba na kayo ng laban ninyo. O, ano na?
2: Game of the mind dyan ko yun, Dan, kasi ang ano mo doon. Kailangan magaling ka mag-analyze. Kung ano kang ititira ni Kuya Dan.
1: Okay.
2: Ano kaya ang sunod nito ititira para makounter ito.
1: So parang, kumbaga iniisip mo kung anong iniisip niya, parang ganun.
2: Oh, parang kailangan basahin niya mga tira niya. Kasi mayroong pattern ng mga tira minsan ng mga pangalo. Minsan naman, ang ginagawa namin, nakapattern. Minsan, nag-iiba-iba kami para hindi kami mahuli ng katapat.
1: Para maging unpredictable kayo, di ba? Para...
2: Yes. Yeah, mismo.
1: So, inabot kayo ng ilang round bago ka naging champion dun sa sabi mo nga ay unbeatable.
2: Ano kami? Dito sa championship, best of 3 kasi yun. So, tapos na sana yun. Game 2 na kami. Nakuha namin yung momentum doon sa game 1. Game 2, sumablay ang dira yung player ko. Wala na akong oras mag-time out kasi naubos ko yung ano, sabi ko. Sabi ko, nagkameron tuloy ng game 3. Sabi ko, adjust ako talaga.
1: So, yan. Parang ano yun, powers nyo nga yun na pwedeng maging solo-solo na yung laban para hindi na ano, kasi sa bagay pag team.
2: Depende kasi sa ano, kasi meron kasi isang chance na kami na maglaro mag-isa. Kumbaga parang ano, kasi ang purpose kasi nun, kung aalis, halimbawa ako, aalis ako, makakalaro yung player ko, hindi kami madi-default.
1: Kumbaga mas madaling iangat yung team, parang ganun.
2: Oo, kasi binigyan ng chance, kasi kung hindi kami bibigyan ng chance na maglaro mag-isa talaga, kung halimbawa bigla kami sinantahan, hindi ko madi-default kami.
1: Alright. Edi congratulations, very good kahit papaano eh. Yan talaga this week lang nangyari yan, this week lang kananalo. Kahapon lang ganun.
2: Kahapon lang sariwan sa kuya Tatiga, tamang-tamang topic ni Kuya Tatiga.
1: Fresh na fresh, ang pagkapanalo.
2: Fresh from the ref.
1: The defending champion, oh. Kaya yung defending champion ngayon, oh. All right. Okay, bukod doon, meron ka pa bang ibang kinasasaya this week?
2: Oh, yung nalaman ko na yung babae yung hinahangad ko, hindi pala gusto sa akin.
1: Aba.
2: May nararamdaman din sa akin.
1: Sinabi niya sa'yo na meron din siyang nararamdaman?
2: Oo, kinulit ko kasi nang kinulit.
1: Paano ang pagkakasabi niya?
2: Yeah, meron akong konti na nararamdaman sa'yo kasi sabi nga niya sa akin, huwag akong susuko.
1: Yeah. Sinabi niya ba sa'yo na, Joseph, gusto rin kita. Ganun ba? Ha? Ganun ba yung sinabi niya sa'yo? Tawan-tawa si Tino. Grabe, yung kinilig si Tino.
2: Ano lang naman yung pinagtitipindot mo, Kuya Tanjan?
1: Wala, hindi. Kasi gusto kong ma-imagine. Kasi, syempre, highlight ng linggo mo to. Ikaw ba naman, malaman mo na may gusto sa'yo. Crush ka ng crush mo, di ba? It's a privilege, Kuya Joseph. Kaya gusto kong malaman, ano niya sinabi na, Joseph, pareho ko nararamdaman sa'yo. Ganun ba yung sinabi niya sa'yo kay Joseph?
2: Bakit may mga sound?
1: Hindi ko alam. Ibabalik ko dun sa walang nagagalit. Ito.
2: Ibalik mo yung dati. Ibabalik mo yung tagaya.
1: Joseph, gusto rin kita. Ganun yung sinabi sa'yo.
3: Sana all.
1: Paano? Gusto kong malaman. Ano, paano nagkaaminan? Sige nga.
2: Nagtanong ako. Talagang ibang nararamdaman, ibang ginagawa niya sinasabi niya. Pero...
1: Paano iba ang ginagawa sa sinasabi? Alin ang hindi nagtutugma doon?
2: Sorry talaga kasi yung mga kaibigan lang talaga ang turing ko si
1: Angel. Noong una yun yung sinasabi niya sa'yo na friends lang talaga ang tingin.
2: Pero,
1: okay.
2: Pero yung talagang ginagawa niya.
1: Anong mga ginagawa niya sa'yo para mag-assume ka na hindi lang friends itong kapupuntahan na ito?
2: Ano yan? Hindi naman sa pagiging makapalang mukha ako assuming. Kaya dahil ito'y totoo lang based on my ano ito. Tumatawag siya sa akin. May mga oras na tumatawag talaga siya sa akin. Hindi nga ako makatawag sa kanya kasi ano.
1: Bakit?
2: Hindi nga. Busy din nga ako minsan. Pero talagang mas tumatawag-tawag talaga.
1: Pag tumawag ba siya sa'yo, sabi niya, kumusta ka, Joseph? Parang ganun ba yung tono niya sa'yo? Kaya parang...
2: Sinasagot ko naman siya ng, Oh, yes.
1: Wala ganun ka? Joseph, kumain ka na ba? Oh, yes. Ganun na sinasabi mo, ha? Kaya pala eh.
2: Saka napakalambing na babae.
1: So anong naramdaman mo nung biglang umamin siya na oo nga na the feeling is mutual? Anong naramdaman mo noon?
2: Ano, sobrang saya siyempre, kuya. Tapos sabi niya sa akin, diyan ka lang ha, wag ka soso ko. Kumbaga, magkabibitaw, kumbaga, hintayin mo ako maging ganda.
1: Ayun. Ah, parang pinaghintay ka na, parang gano'n na. Kumbaga sa manok, medyo na natalian ka na, kumbaga sa manok, Kuya Joseph.
2: Parang ito yung isa sa makakapagpabaya sa akin ng
1: babae. Okay, tingnan natin. No? Magandang ma-follow up natin yan sa kasaka. Kasi ibig sabihin pala, kumbaga may go signal ka na, yung pala yung nangyari. Binigyan ka na ng go signal na okay.
2: Oh, wag ka lang.
1: Tama. Tingnan natin kung hanggang sa naabot ang karerang ito ni Kuya Joseph papunta sa puso ng kanyang iniibig. Oh, yes. Bumati ka na nga. Bumati na. Go ahead.
2: Ay, Kuya Dan, tumatayo yung chinelas dito.
1: Aba, baka may multo dyan. Kaya tumatayo dyan. Mahirap yan, Kuya Joseph. Ayusin mo.
2: Sige. Ito. Binabati ko nga pala yung aking mamahan. Alam ko siguro tulog na to, natutulog si Sergei yan. Yun yung organizer ng laro. Ako si Kuya Richard, Mika, and
1: sino pa?
2: Si Kuya Gani, yung kanyang ang kanyang susa ng Rizal.
1: Alright.
2: Tapos, yan mga kaibigan ko, lahat ng mga Kuya Marvin, namimiss na kita Kuya Marvin, yan. Ito yung kayo mag-asawa yan. Kumusta sa inyo?
1: Maraming thank you.
2: Lahat ng mga nakikinig dito, yung mga caller mo Kuya Dan na regular, yung mga hindi pa nakakano, tawag na kayo kay Kuya Dan kasi masarap. Parang long lost friend.
1: Yan. Tama. Maraming thank you naman sa, syempre, sa palagi ang pag-antabay din sa programa, Kuya Joseph. Alam ko naman eh, andyan lang kayo, no? Naghihintay lamang at
2: mag-share anytime. Kahit hindi ako nakakatawag sa ako doon, nakakasubaybe naman ako sa program mo. Dito lang ilagi ako.
1: Alright.
2: Kabayan ko na ito. Habit made vision eh.
1: Lomi daw kayo ni Marvin, sabi ni Marvin ako kay Joseph. Lomi. Ay, sarap. Lomi. Kayo.
2: Play si Kuya Marvin. Sige Kuya Marvin, pag nagkano tayo.
1: Kayo lang, din niyo ako isasama. Ano, kayong dalawa na lang niya. Aman niyo ako dyan.
2: No? Pag gusto mo talaga akong makontakt, yan, ingin mo lang bigyan ako ng anong permiso na bari mo lang sa kanila yung
1: parang ang sarap din talagang mag-loamy ngayon, medyo maulan-ulan dito ngayon Kuya Joseph eh ha?
2: Lalo na may kalamansi,
1: papapalo
2: ko ng yeah.
1: Ay talaga, tapos yung di ba ang loamy, medyo malapot yung ano yan eh, yung pagkakasabaw niya eh, di ba yung medyo thick yung sabaw.
2: Tapos masarap dyan yung topping
1: chicharon. May chicharon yan eh.
2: Isang laman looban nakalagay.
1: Tama na. Nagugutom na ako. Tama na yan. Okay na yan.
2: Anong song? Pabal yung mga kaibigan. Yung mga kaibigan ka pala. Hindi ka nabati. Huwag na kayo magkampo. So, sumunod na lang kayo. Yan. Lahat na nakikinig ka.
1: Alright. Ang song request mo ba ay Victor Wood? Yung ba to?
2: Yes. Okay. Yes,
1: sir,
2: kasi nasa OPM ka na, kuya.
1: Alright, sige. Thank you. Good morning sa iyo kay Joseph.
2: Salamat din sa buong staff ng DCMM.
1: Alright, thank you kay Joseph. Good morning. All the way from Batangas, Loming Batangas ke kasarap. Pero never pa ako nakapag-lomi sa Batangas talaga. Nakakakain ako ng lomi, pero yung dito sa Quezon City na di umano ay Batangas style daw. Pero yung mag-lomi ka sa mismong Batangas, yun ang hindi ko pa nagagawa. Parang kailangan kong gawin yan. Ay, sabi ni Sir Engineer, chicharon, sarap ng bawal, nakaka-low blood yan. Oy, saka Bulacan din, maraming chicharon. Nung minsan napadaan kami sa may diyan sa may Bukawi, dami nagbebenta ng chicharon diyan. Inulam ko, ang sarap oh. 2:35 ang oras natin. Meron lamang tayo lang palaala. Magbabalik pa rin po ang Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
3: Maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
1: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Remember your music.

0: mga awiting masarap balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Oras natin, 2:52 ng umaga, sabi ni Sir Noel ang balita. Good morning, Kuya Dan. Share ko lang ang dalawang tropa na bumisita sa akin last Friday. Dinalan ako ng isang chicharon from Cebu at pinya from Batangas. Uy, sarap naman. Pinya at chicharon. Tama-tama, pagka medyo tumataas na yung ano mo, kolesterol mo dun sa chicharon, magpipinya ka para bumaba naman ulit. At yung isa naman ay dinalhan ako ng 4 boxes of my maintenance meds. 3 boxes na tigwa 100 tablets at 1 box na 30 tablets. Uy, pero mahal ang maintenance medicine. So, at least binibigyan ka ng maintenance. Why not? Humingi pa siya ng dispensa dahil hindi daw niya nakita agad na yung isa ay 30 tablets lang ang laman. Sino yung mga tropa mong yan? Nagpasalamat ako sa mga dala nila. Hindi dahil may dala silang pasalubong, kundi dahil yung isa ay misis pa ang nagpadala. At yung isa naman nagdala ng gamot ay isa ng pensioner dahil sa disability. Hanggang ngayon ay napapaisip ako kung bakit nakakatanggap ako ng ganitong kabutihan mula sa kanila. Actually, mabubuting kaibigan yung mga yan. Sadyabang mababait sila, o I may have done them something good, by Julia Andrews from The Sound of Music. Medyo kabado na naman ako dito sa song request mo na ito, Sir Noel, ha? Meron ba tayong something good? Patingin nga ako dyan, ano, Carlo. Something Good by Julia Andrews. Meron ba tayo nun? Shout out sa dalawang ito na makikita ko ulit sa Linggo sa kapistahan ng Holy Trinity. Punta ka rin, Kuya Dan, at makita mo ang malaking pinagbago ng physically ng simbahan ng Most Holy Trinity from the previous time you were there. Oh, matagal na nung huli ako na andyan sa ano, na nandyan sa balik-balik. Oh, good morning po sa mga taga dyan sa balik-balik Sampaloc, Manila. Oras, 2:54, kausapin natin next caller from Manila. Nasa linya natin, si Ate Lina. Ate Lina, good morning.
2: Kuya Dan, good morning.
1: Good morning. How are you, Ate Lina?
2: I'm fine.
1: Ay, very good.
2: I'm okay.
1: Very good. Very good, very nice. You are fine and okay. Kumusta dyan? Mainit pa ba ngayon dyan sa Maynila? O ano, medyo lumalamig sa ulan?
2: Lalong umiinit, Kuya Dan. Kanina umulan, lalong umiinit.
1: Ayaw, hindi tumuloy eh. Pero wag na rin nating, hindi ko alam. Parang yung iba kasing lugar, para kailangan na ng ulan. Pero yung ibang lugar naman, masyado naman ang inuulan, di ba? So, ang hirap magano. Ang hirap mamili kung ano ba. Dapat saktuhan lang, no? Yung ano lang, hindi maulan.
2: Sakto
1: lang. Alright. This week, Ate Lina. Ano yan?
2: Pinag-usapan niyo ni Kuya Marvin kanina. Ako, Kuya, experience ko yan.
1: Alin nga ba yun? Alin banda doon?
2: Yung banda ba, Kuya, doon na hindi mo alam yung oras.
1: Ah, yung pagising mo, nalilito ka. Sa pagod, hindi mo na rin alam kung ano.
2: Pero mo, aalis ako, Kuya, doon ng 8:30. Nagising ba naman ako, Kuya, doon 7 o'clock.
1: Umalis, anong umalis? 8:30 ng umaga?
2: Aalis ako ng 8:30.
1: Ng umaga?
2: Umising ako, Kuya Dan, ng 7:20.
1: Ah, so ano yung time? Hapit na yung time mo. 7 ka nagising, dapat ka umalis ng alas 8.
2: Oo.
1: Ano nung ginawa mo? Nagtatakbo ka? Ano ginawa mo?
2: Dinala ko. Yung copy ko, Kuya Dan, dinala ko sa CR habang nagpukuno ako ng tubig, iniinom ko yung copy, Kuya Dan.
1: Grabe naman yun, no? Parang nakarating sa CR yung kape. Pero hindi, kasi alam mo, Ate Lina, yung ganyang feeling, ano lang yun, applicable lang yun sa mga taong ayaw nalilate. Ikaw, so, for sure, ikaw isa ka doon sa mga ayaw mong nalilate. Kasi yung iba, pagka ganyan, pag sanay silang nalilate sila, ano lang din sila eh, chill na chill lang din sila eh, di ba?
2: Ay, hindi. Para akong ano, Kuya, na pag ako nalilate, para akong nag-aano sa sarili ko, balisa ako.
1: Naku, apir tayo dyan. Correct.
2: No?
1: Tsaka ang sama sa pakiramdam, no? Lalo pag sanay ka na ayaw mo nang nalilate, sobrang parang hindi ka parang may mali, no, pag nagsimula ka ng late, 'di ba?
2: Oo. Gusto ko, Kuya Dan, before mga 10 minutes nandun ako. Kaya
1: okay.
2: Kakaupo ko sa gusto kong upo, di ba, nakaka-familiar ka ng place mo.
1: Mm-hmm. So, relax-relax ka, di ba, ng pwesto, di ba? Tama.
2: Pag ikaw nahuhuli, o, doon ka na lang sa natitirang ano, place. Doon ka pa sa pinakamapangit na lugar, wala kang aircon.
1: Nagiging tira-tira na lang, no, pagka nalilate. Correct. So, good morning sa mga katulad namin nila Ate Lina na we hate late. No, we don't like late. Alright. O, itong linggong ito, Ate Lina, sa trabaho o sa bahay o kung saan man, anong mga nagpasaya sa'yo? Sige nga.
2: Kuya Dan, ako talaga natutuwa, Kuya Dan, ng aking best friend, Kuya Dan,
1: mm-hmm,
2: na nagulat ako na hipag ko na nagtatrabaho sa Ortigas, nagkita silang dalawa.
1: Best friend mo tsaka hipag mo?
2: Oo, nagkita sila.
1: Okay.
2: Sabi sa akin, mabait kong best friend. Pakisabi mo kay Angelina, bago ako pumunta ng Thailand, tawag ako ng tawag sa kanya, hindi niya ako sinasagot.
1: Mm.
2: Pati sa messenger, hindi niya ako sinasagot bago ako pumunta ng Thailand.
1: Mm.
2: Sabi niya, pag kaya mo sasabihin ko, sabihin mo ah, oh, ito yung 1,000, ibigay mo sa kanya.
1: Ay, may pakimkim oh. Hindi ka lang makontak, nagpaiwan na ng 1,000? Bakit ganun?
2: Oo, kaya tinawagan ko siya, sabi ko, friend, sabi niya, ano ka ba? Ang ano ko bago ako magpunta ng Thailand, kasi pag-aano ko siya, kung gusto mong pasalubong eh.
1: Next the
2: month. Sabi ko, pasensya na, friend.
1: Bakit nga ba hindi ka niya makontak? Ano nga ba ang dahilan?
2: Busy kuya Dan.
1: Talaga? Ganun ka busy?
2: Minsan may tumatawag sa akin sa cellphone, Kuya Dan, kahit yung mahal ko, hindi ko na pinapansin, Kuya Dan, siya pinag-aabol ako ng oras ko.
1: Masyado ka ng maraming ginagawa, lalo na pag pagod galing trabaho, no?
2: Oo, hindi. Pag nagmamassage ako, Kuya Dan.
1: Ay, oo, eh, syempre naman. Hindi naman pwedeng mag-cellphone. Habang nagmamassage ka eh, bakit, ano yun? Imbis na ma-relax yung minamassage mo, baka mabuisit lang yun sa'yo, di ba? So,
2: mabuisit pa.
1: Tama naman.
2: Yung pinaliwanag ko sa kanya, pasensya na pa rin ha, kasi baka yung tumatawag ay yung time na naka-duty ako.
1: Mm-hmm. So, i-explain mo na limited yung time na makakausap ka kasi nga, naka-duty ka nga ni, alam nga man di mag-work, di ba? So, kailangan mag-work.
2: Oo. Eh, gusto niya daw kasi ako, Kuya Dan, bilhan ng, ayaw niya ng gula ko anong gusto ko. Gusto niya talaga masasabi ko sa kanya, gusto ko ng bag, gusto ko ng ganyan. Sabi ko, okay naman, friend, eh. Sabi ko, okay na.
1: Parang ngayon nga, may tumatawag pa sa'yo, Ate Lina, ano ba yun? parang may naririnig.
2: Alarm ko yan, Kuya Dan.
1: Alarm. Akala ko, may tumatawag sa'yo, hindi ba? Pag may tumatawag ko ngayon kay Ate Lina, hayaan niyo na ho, kausap ho ako. Hindi po,
2: tapos
1: hindi.
2: Tapos yan, ano pa isa? Ano nangyari, Kuya Dan? Matutuwa ka. Isa kung nakakalapat ang kamagkawatan.
1: Teka, ba't parang lumapit yung alarm? Sandali, parang lumapit yung alarm mo.
2: Ayan, Kuya Dan.
1: Okay.
2: Ayan. Kuya Dan, isa kong naging kaibigan na sila mag-asawa, si Kuya Jobet, tsaka yung asawa niya, nakausap ko. Alam mo, Kuya Dan, bigyan niya ako ng opportunity kasi meron silang parang organization na tumutulong, nagbibigay ng medical.
1: Okay.
2: Ngayon, sabi niya sa akin, gamitin mo yung messenger mo, baka may gusto kang tulungan na nangangailangan ng medical assistant.
1: Mm-hmm.
2: Gamitin mo yung messenger mo, kunan mo, anahan mo sila ng video, isubmit mo sa akin.
1: Okay.
2: Sabi ko, pwede ba yun? Oo, pwede yun. Sabi niya, basta ikaw na bahala kung sinong gusto mong tulungan at bigyan natin ng medical.
1: Ano siya, doktor?
2: May organization sila, Kuya. Parang meron silang hinahawakan ng isang grupo na merong nag-aano sa kanya.
1: Tumutulong sa mga naghahanap ng medical services. Okay. So, basta ibibigay, ipapakita kung sino yung nanghihingi ng tulong, ganun.
2: Sa video, Kuya, magbibigay sila tapos isasubmit mo sa messenger ko.
1: Ikaw magpo-forward daw sa kanila.
2: Oo, nag-start na ako, Kuya Dan. Nagbibigay na ako ng 6 na katao.
1: Oo, okay. So, pina-follow up naman kung ano na nangyari dun sa mga sinend mo ng mga video na syempre para dapat talaga makapunta sila kung may medical services nga na ino-offer.
2: Oo, meron Kuya Dan. Nagtatawagan kami.
1: Magandang balita yun. Maganda yun. At least may mga tumutulong pa rin ang ganitong mga pagkakataon para sa kapwa natin. Ano? Mabuhay sila no? Kung ano man yung organization nila yan. Basta mabuti ang hangad sa kapwa, eh, mabuhay ho kayong lahat dyan. More blessings po para sa inyo.
2: More blessing, Kuya Dan. Kaya natutuwa nga ako sa kanya. Sabi ko, pagkakatiwalaan mo ako. Sabi niyo, bakit hindi?
1: Sabihin nila, eh, ikaw lang naman ang magiging daan. Oo, ikaw ang ano. Ikaw ang medium para matulungan yung mga... Siyempre, kasi marami kang kakilala, Ate Lini. Kaya sa'yo niya, oh, na ano...
2: Sabi ko nga sa Kuya Dan, wag natin dapat sirain yung tiwala sa atin ng tao.
1: Correct.
2: Kayamanan natin yan eh.
1: Tama, tama. Very good, very nice. Maraming thank you, Ate Lina. Salamat sa pag-share at salamat sa mga kaibigan na tumutulong din sa'yo. Sa best friend mo na hindi ka man nakausap pero may pa 1K, di ba? Mabuhay silang oh, lahat. Bumati ka muna, Ate Lina. Go ahead.
2: Okay, binabati ko si Kuya Jobet. Si Kuya Jobet and then yung kanyang wife. Kuya Jobet, magandang umaga sa'yo. Alam ko nakikinig ka. Tapos binabati ko rin si Pastor Joel. Ayan, nakikinig sa iyang Kuya Dan. At saka si Reynold Macalnau. Ni Marawang Edith. Yan, binabati right. ko kayo. Magandang umaga. Tapos Kuya Joel, Kuya Dan, babatiin ko yung mga nasa market na ngayon. Sila Gina, si Boy Boy. Sila ay nasa Paco Market. Naghahanda na sa kanilang pagtipid. At binabati ko rin siyempre yung pamilya Hamon, si Kuya Rolly Hamon at si Ate Baby. Namimiss ko na kayo. Mm-hmm. Pupunta ako dyan sa market. Mapapasyalan ko kayo. Sa Kuya Dan, binabati ko din yung mga patuloy mong tigapakinig na nananahimik lang na nasa Cebu. Ayan, mm-hmm. sila Santillian, sila Lovely. And this Christopher, binabati ko kayo. At higit sa lahat kaya doon, binabati ko yung mga, binati mo na kanina yung mga tigapalawan.
1: Yeah. Good morning sa lahat ng mga nabati ni Ate Lina. Hello po sa inyo lahat.
2: Meron pa Kuya Dan, meron pa ako yung babalita sa'yo.
1: Ano pa?
2: Meron lang grupa na nakita si Hector na pagtatayuan niya ng kanyang dream house.
1: Wow. Pabisita Party. Naman kami dyan.
2: Yeah, Kuya Dan.
1: Kailan?
2: Starting next week.
1: Parang ang daming magagandang nangyari naman pala sa linggo ni Ate Lina. Very good naman pala. Oh, okay. Congratulations, no? At good luck kay Sir Hector kasi para sa dream house pala
2: at
1: yan.
2: Pero pa Kuya Dan.
1: Aba, ang dami naman.
2: Nakabili ako Kuya Dan ng paborito kong pabango.
3: This sound is processed by Stereotool. Go to stereotool.com.
1: Nagpapabango para kay Kuya Hector. Naku, si Ate Lina. Diba?
2: Saan ka lang, Kuya Dan?
1: Maganda yan, mabango na at ano-ano pa, fresh pa. Maraming thank you, Ate Lina.
2: Kuya Dan, magkano? 1,000 for Kuya Dan, nakuha ko lang na 800.
1: Baka naman, baka bumibitaw sa damit yan. Maganda yung dumidikit sa damit.
2: Dumidikit, Kuya Dan.
1: Dumidikit. Okay. Very good.
2: Nag-porcel lang sila.
1: Alright. Good for you. Magandang mga nangyari sa linggo ni Ate Lina. Sana all. Pero huwag kang mag-alala. Sa ating lahat din naman mangyayari yan. Okay. Salamat, Ate Lina. Song request?
2: Thank you so much. Ay, na Kuya Dan. Kay Claire de la Puente. Yan ang request ng mga nanay ko.
1: Okay. Andito na. Thank you. Good morning. Ingat dyan. Si Ate Lina, all the way from Manila. Diba? Pagka in-acknowledge mo rin talaga yung mga nangyari sa linggo mo. Iba nga, yung dati ko pa sinasabi dito, count your blessing. Kapag binilang mo yung mga blessing na dumating sa'yo, marirealize mo na marami palang nangyayari sa akin maganda, lalo na sa linggong ito. Shoutout muna natin from Mindanao sa Jensan, nakikinig sa atin nanonood si Kuya Pat. Good morning, Kuya Pat. Oras 3:06. Babalik po ang Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 3:07.

0: Dingding masarap balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Oras natin, 3:20 ng umaga. Magandang morning sa mga gising-nagising pa rin. Oo, ng mga... May mga may ingay dito, gising-nagising po. Parang si Engineer Renato. Lagi daw niya ako nakikita sa Trinoma. Uy, hindi nga ako nakapupunta ulit sa mga mall eh. Dito nga lang ulit ako sa bahay-bahay nga lang ako. Tsaka trabaho eh. Baka hindi ako yun. Mga bagay na nagpasaya sa inyo ngayong linggong ito, ano ba yan? Pagkwentuhan natin. Ito na mga comments at mga messages ninyo. Sabi ni Martina Mana ay, Kuya Dan, ang nagpasaya sa akin ay yung nangyari po kahapon. O ano meron kahapon? Nakakain po kasi ako ng paksiw na galunggong. Paksiw na... Yung parang ano, ang tawag sa amin niyang ginanga. Oh. Pinaksiw na galunggong. Uy, masarap nga yun. May suka, di ba? Maasim-asim. Sabi niya, nabili po ng ate ko ang isda sa isang store na medyo may kalayuan dito sa amin at siya na lang ang nagpaksiw. Nag-enjoy man, pero nag-ingat din po ako kasi maraming tinikorek. Pero happy pa din kasi parang nasa Pinas lang po ako. Ah, kasi nga si Martina Mana ay nasa Canada. So, ibig sabihin, meron palang galunggong sa Canada? Anong tawag ng galunggong dyan sa Canada? Galunggong? Ang galing, nakahuli ng galunggong sa Canada. O baka naman imported fish yun. No, baka in-import lang sa Canada yung galunggong. Nevertheless, nakakain ng galunggong si Martina Mana ay sa Canada. Totoo nga naman, nakakasaya nga naman ang linggo yun. Congratulations kay Martina Mana ay all the way from Canada. Basa naman tayo sa mga comments naman ninyo dito sa ating Facebook page. Sabi ni Day Cheryl Tuazon, ang mabasa mo ang sagot ko at comment namin, Kuya Dan. Yan po ang simpleng nagpasaya sa akin this week. Masarap po yung marinig. Pabati po ulit si Ate Martina at yung iba pang VI at ang parents kong nakikinig. Salamat po and God bless. Sabi ni Day Cheryl Tuazon. Eh, alam niyo naman eh, basta mag-comment lang kayo eh, mababasa ko naman yan lagi dito. Alam niyo namang hawak ko ang beat. I mean, hawak ko yung mga aparato ko dito sa gilid. O dito yung cellphone ko. So, basta may mga comments kayo, eh, babasahin natin yan. Sabi ni Lori Santos, oras kasama ang pamilya, simpleng kwentuhan at pagsasalo-salo ng magkakapatid. Ang kanyang ikinasaya ngayong linggong ito. Sabi ni Marry Me, Canada, Havines, good morning Kuya Dan. Ang nakapagpasaya sa akin ngayong linggong ito, yung mga itinanim kong kamote sa tagiliran ng bahay ko dito sa Vigan ay nakukuhanan ko na ng talbos. Oy, congratulations. Ikaw ay umaani na ng iyong mga itinanim. Presko na at healthy pa. Patunay talaga na kung may tinanim, may aanihin. God bless you more power from Ilocanang Quezonian. Shoutout nga pala sa mga kadugo ko sa barangay Malay. Teka, asan nga ba ang bandang Malay? I-refresh mo nga ako, Miss Marimi. Saan nga ba banda ang Malay? Ah, ang Malay ay bago mag-gumaka. Diba? Diyan yan banda, diba? Sa may Sabungan. Doon ang Malay, di ba? Ano to? Barangay Malay Lopez Quezon, Kanyada and Havines Families. Ilocanang Quezonian, ba? Taga Quezon. Siguro ano pang asawa ninyo, taga Ilocos, kaya naging Ilocanang Quezonian kayo. Good morning ho sa inyo dyan sa Vigan. Namimiss ko nang bumalik sa Vigan. Oo, naalala ko nag-travel ako mag-isa dyan sa Vigan noong 2015 eh. Yun ang aking first ever solo travel. Masaya, no? Kumain ako ng bagnit, ng vegan na empanada, tsaka yung paborito ko, yung may sabaw. Oh my God, nakalimutan ko yung... Ano nga ba yun? Yung... naiinis ako, nakalimutan ko yung tinitinda dyan sa may vegan plaza. Oo. Yung parang sinigang, pero hindi sinigang. Basta masarap yun. I forgot. Mamaya alalahanin ko. Miss Maria Fe Flores, sabi niya, good morning Kuya Dan. Alam mo, sa pool nagsimula ka sa RYM, nakasubaybay na ako sa'yo. Pag hindi ako nakapag-comment, busy sa store, 24 hours ang store ko. Thank you. Uy, maraming salamat po. Na-appreciate ko ang lahat-lahat ng mga laging kasama natin dito sa Remember Your Music. Magto 2 years na ho ang RYM. Yes. At sa dalawang taon na yon, maraming maraming thank you at lagi kayong kasama sa puyatan natin dito. Si Miss Fe Flores ay laging puyat kasi 24 hours ang kanilang tindahan. Saktong-sakto, ano? Hindi paksiw yung tawag dun. Sinanglawan. Yun! Napakasarap niyang sinanglawan na yan. Una ko natikman yun, yun sa may Vegan Plaza. Uy, napakasarap nung sinanglawan. Para siyang sinigang na hindi eh. Pero, basta parang ganun. Tapos karne din yung laman yun. May mga gulay din. Oh, parang kansi. Correct, parang kansi. Pero ang tawag nila doon sa vegan ay sinanglawan. Sinanglaw yun, sinanglaw. Sabi ni Recarpio Esteban, good morning Kuya Dan. Ang simpleng bagay na nakapagpasaya sa akin ngayong week ay nakapagtanim na ako ng gulay. Good job. Zen Peralta, good morning Kuya Dan. Ang nakapagpasaya sa akin this week ay nakasali po ako sa Tupad 10 days. Din ako nagbakasyon ngayon. Sa school po ako nag-work as cook. Kaya malaking tulong din yon. Yun lang po. Salamat Kuya Dan. Oy, congratulations po. Nakakatuwang marinig ang mga bagay na nagpasaya sa inyo ngayong linggong ito. Sabi ni Marilyn De Leon, mag-alaga ng apo, magdilig ng mga halaman habang nakikinig sa DZMM sa lahat ng programa nito. Kapamilya forever. Maraming thank you po. Simon Wright says, kapag may isang tao nagtatrabaho sa bar na nagdala sa akin ng candy and other treats bago ang music bingo, ay nakapagbabahagi ng ilan sa mga ito sa isang tao. Gustong gusto ko talaga kapag nangyayari yun. Miriam Ong, sabi niya, good morning Kuya Dan, nagdidilig ng halaman at isa ako sa nakikinig ng mga programa ng DZMM Teleradio Monday to Sunday. Ay, grabe naman. Walang ano, no? Walang palya, no? Monday to Sunday. Gustong gusto kong pakinggan yung theme song ng RYM. Maraming salamat sa mga RYM theme song enjoyer. Bakit ka tumatawa, Tin? Isa ka rin ba sa RYM theme song enjoyer? Kung ikaw ay isa doon, kantahin mo nga simula sa second verse. Bawat gunita. Sorry, medyo mag-aalas 4 na kasi kaya medyo ano na yung boses ko. Pagka maya-maya maabot ko rin yung RYM theme song na yun. Wala na ba akong nakaligtaan? Teka, i-refresh natin para mabalikan natin. Okay. I think wala naman na, pero pag may hahabol, pwede pa naman. Oras po natin, 3:27 ng umaga. Maraming thank you sa mga nagpadala, nag-tumawag sa atin especially, at sa mga laging kasama natin makinig ng mga ganitong oras. Pero sa oras nating 3:28, meron muna tayong ilang paalaala sa ating pagbabalik. Mga headlines naman ngayong umaga ng May 29, 2026, araw ng Biyernes, ang ating papakinggan. Kaya dyan lang muna kayo. Babalik pa rin po ang Remember Your Music.
2: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia, Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po.

0: Pagkakatiwalaan.
1: The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo. Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon, dito mo mapapakinggan sa Radyo Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia, Lunes hanggang Biyernes alas 7 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Oras sa buong Pilipinas, 3:30 po ng umaga.
3: Basta DZMM!
2: Narito ang mga balitang abangan sa Radyo Patrol Balita alas 4 ngayong Biyernes, May 29, 2026. Pag-asa, nagbabala ng malalakas na pag-ulan na dulot ng habagat at El Nino. Produksyon ng bigas ng bansa posibleng maapektuhan ng nagbabadyang El Nino. Senador Jinggoy, dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at ilan pang dating opisyal ng DPWH, kinasuhan ng plunder at graft. Senador Robin Padilla, sinampahan ng reklamong obstruction of justice sa DOJ. Umano'y shooting incident sa Senado konektado sa pagtakas ni Senador Ronald De La Rosa ayon sa CIDG. Mahigit 3 bilyong dolyar na investment pasalubong ni Pangulong Marcos Jr. sa pagbalik sa Pilipinas mula sa Japan. Balita sa lalawigan, 5 lalawigan sa Bicol nakakaranas ng tagtuyot. Sa showbiz, Jake Cuenca kinumpirma ang relasyon sa beauty queen na si Rabia Mateo. Sa sports, Philippine boxing team nanalo ng 4 gold medals sa boxing tournament sa Europa. Abangan ang mga detalye mamayang alas 4 ng umaga kasama sina Radyo Patrol Robert Mano at Radyo Patrol Steve Raz. Ako ang inyong kapamilya, Dan Capuchon.
3: Basta DZMM!
4: Remember your music.

with Ilocano father from Ilocos Sur, graduated my BSN here in UNP Vegan City, kaya Ilocanang Quezonya na. Akala ko meron mo kayo na pang-asawang taga Ilocos. Sabi niya, bagnet, sinanglaw, empanada, sagana dito, pasyal kayo dito. Gustong-gusto ko na home bumalik talaga dyan sa vegan. Sayang lang eh, no? Yung Calle Cresologo, medyo sa dami ng mga bagyong dumaan sa atin, tawag dito, na-damage ng na-damage, no? Nasira yung mga ano. Pero sobrang ganda dyan sa vegan kapag kagabi. Hindi ko na lang alam ngayon, sana na-preserve yung aesthetic ng Calle Cresologo. Yan yung street sa vegan na sobrang ganda ng pagkagabi. Dilaw ang ilaw dyan eh. Ang ganda lakaran dyan sa vegan. Hindi ko din alam, for some reason, nung gagraduate na ako, kahit, di ba, graduating ka ng college or kahit saan man, masama mag-travel eh. Kasi baka kung anong mangyari. Ako, bago graduate, nag-travel muna ako. Matigas ang ulo ni Kuya Dan eh. Pero for some reason, gustong-gusto kong makapunta ng vegan. Yun talaga yung dream destination ko nung college student pa lang ako. Kaya sobrang grabe yung saya ko nung nakaapak na yung pa ako sa Calle Cresologo. Sobrang dami kong mga photos na tinake dyan habang nandyan ako sa Calle Cresologo. Kasi talagang dream ko na makapag-photoshoot dyan eh. Maraming salamat po, Miss Marimi. Sabi ni Miss Dulce Fabre, pinapaitan at sinanglawan, Kuya Dan. Oo. Medyo ganun nga yung lasa, parang medyo papaitan nga yung lasa ng sinanglawan. Pero, tapos parang may pagka-ano din, may pagka-sinigang din yung, basta masarap. Nagpasaya daw this week kay Miss Erlinda San Andres ay, ang zero bill po kami sa Meralco. Wow, salamat sa solar. Wow. That's nice, zero bill, no? Sana all, naku. Pag-invest na rin talaga dyan sa ano. Gusto ko na rin yan, magsosolar na din talaga. Kasi, di ba? Para makatipid-tipid eh, no? Di, bale. Oy, maraming thank you sa lahat ng mga nakasama natin at nakakwentuhan natin this Friday morning. Mag-iingat po ang lahat, oo. Lalo na yung mga nasa kalsada pa rin sa mga sandaling ito, mga bus driver, jeepney driver, taxi driver, TNVS, motor taxi, mga truck driver, kasama kanilang mga pahinante. Good morning po sa inyo. Mag-iingat dahil itong si Doming, kapangalan pa ng pusa ko, itong bagyo ngayon pumapasok dito sa atin. Nakapasok na sa PAR, no? Sa Philippine Area of Responsibility. Mag-iingat pa rin, ano? Kahit na ang balita nasa may gilid-gilid lang siya, mag-iingat pa rin ho tayong lahat. Maghanda pa rin yung mga lalabas, mga nagmumotor, magdala ng kapote. Hindi na nga ako nagmotor ngayon para safe. Oo, kasi hindi natin alam kung kailan bubuhos yang si Doming. Si Doming, kapangalan ng pusa ko. Yung pusa ko, ang full name niya ay Domingo. Ang kanyang palayaw ay si Doming. Ngayon, bagyo si Doming. Doming, umalis ka na, Doming, ha? Huwag ka na magstay dito, okay? Oras sa buong Pilipinas, 3:44 ng umaga. Simulan natin ang ating Friday morning with this song from Jack Jones. Here's The Love Boat. Oras na, gising na, bango na. Ito na ang ating Yugyugin Time.

0: Rewind your memories on Remember Your Music.
1: May 29, 2026. Sada po ng Biyernes. Good morning! Okay, maraming salamat sa lahat ng mga nakakwentuhan natin. Mula pa kanina alas 12 ng umaga hanggang ngayon. Ang oras natin sa buong Pilipinas. Abay, 6 na minuto bago mag alas 4 ng umaga. Thank you! Ay, ang dami ng mga, dami pang gising sa mga oras na to. Siguro mga ginagawa pa ang kanilang mga side hustle. Kaya gising na gising pa rin. Abay, Biyernes na ho mga kapamilya kaserbisyo. Konting kembot na lang, weekend na ulit. Magagawa na ulit natin ang mga bagay na gusto at dapat natin gawin. But in the meantime, magpapaalam na muna si Kuya Dan ha. Bukas ulit, Saturday morning, makakasama niyo ako. Okay ba yon? Susunod na, Radyo Patrol, Balita, alas 4. Katama si Robert Mano at Steve Raz. Belated happy birthday ha, kay Stevie Raz ha. Thank you! Abay, bukas ulit, kwentuhan tugtugan tayo. Payday Friday ba ngayon? Ano ba ngayon? 29? Oo nga no! Payday Friday! Ngayon ko lang na-realize! Thank you, Lord! May mapapangkain pala ng ano mamaya, dinner na masarap-sarap. Alright! Nakasama ninyo nag-iisang Balba sa Radyo, ang inyong Kuya Dan. Remembering you only here on Remember Your Music. Something from the King of Pop, PYT. Pretty Young Thing, this Friday morning. Bakit na ang problema mo, Sak? Kumukontra ka dyan. Sige na. Bye-bye!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na nakisaysay ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pampanahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapin ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras!
1: Hoy!
0: 4:02!
2: Ito ang umagang balita ang bubusugin ka sa impormasyong kapakipakinabang, makabuluhan at malaman. Radyo Patrol Balita alas 4. Ang nangungunang newscast ihahatid ng malinaw, mabilis, rumaras-tsada, antemano. Kasama sila Radyo Patrol Steve Raz at Radyo Patrol Robert Mano.

0: Ganhou poi, yehey! Ganhou poi viernes,
1: sweldo day.
0: Sweldo day.
1: Nalito kay Kuya Dan eh, sabi niya, ano, Friday payday.
0: Friday payday, katapusan na, no? May 29 na po, 2026. Narito mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol, balita alas 4. Bagyong Domeng, pumasok na sa Philippine Area of Responsibility. Pag-asa, nagbabala naman sa malalakas na bagyo at pag-ulan, dulot ng habagat at El Nino.
1: Senador Jinggoy Estrada at mga dating DPWH official, kinasuhan ng plunder at graft sa Sandigan Bayan. Mabilis naman ang pagsasampa ng kaso ng ombudsman, kinwestiyon ng mambabatas.
0: Senador Robin Padilla at limang iba pa, kinasuhan ng obstruction of justice. Umano'y pamamaril sa Senado at pagtakas ni Senador Ronald De La Rosa. Konektado ayon sa CIDG.
1: Karamihan umano ng grade 11 student, hirap. Hirap umintindi na binabasa. Bentahan ng school supplies at uniforme sa Divisoria matumal.
0: Sa lalawigan, babae patay matapos hampasin ng bato sa ulo ng karelasyong pinsan sa Nueva Ecija. Suspect umamin naman sa krimen dahil sa selos.
1: At sa balitang sports, Philippine boxing team nanalo ng 4 na gold medal sa boxing tournaments sa Serbia at the Netherlands.
0: Magandang umaga, kamamilya. Kami po inyong makasama ngayong Friday morning. Kompleto po ang dalawang pogi. Siyempre, ako po si Radyo Patrol, Steve Raz.
2: Good morning!
1: Happy Friday! Ako naman si Radyo Patrol, Robert Mano.
0: ng madaling araw. Unahin po natin ang balitaan kaugnay ng bagyong Domeng.
3: Alerto sa bagyong Domeng. Alerto sa bagyong Domeng.
0: Sa lagay ng panahon, nakapasok na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Domeng kaninang alas 12:30 ng madaling araw. Taglay ng bagyo, lakas ng hangin na aabot sa 75 kilometers per hour at pagbugso na 90 kilometers per hour. Kumikilis ito ng pahilaga sa bilis na 20 kilometro bawat oras. Samantala, nagbabala ang pag-asa sa posibleng malalakas na pag-ulan sa Hunyo, partikular yan sa kanlurang bahagi ng bansa sa pagpasok ng habagat. Sinabi ni pag-asa DOST, Climate Monitoring and Prediction Section Chief Analisa Solis, na inaasa ang paralakasin pa ng El Nino at paparating ng mga bagyong habagat na magdadala ng malalakas na mag-ulan na posibleng magdulot ng pagbaha at landslide, kabilang sa mga lugar na posibleng maapektuhan ng malalakas na ulan na dala ng habagat at bagyo, ang Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Central Luzon, Calabar Zone, Mimaropa, Panay Island at Metro Manila. Sinabi pa ni Solis na iilang bagyo ang inaasahan kapag umiira lang El Nino, pero mas malalakas ito at mapaminsala na posibleng umabot sa kategoryang typhoon at super typhoon.
1: Samantala, nagbabala ang Department of Agriculture na posibleng makaapekto sa produksyon ng bigas ng bansa ang nagbabadyang El Nino sa mga susunod na buwan. Posibleng bumagsak ng hanggang 700,000 metriko tonelada ang rice production ng bansa na anilay banta sa ating food security at kita ng mga magsasaka. Pinulong na ng DA ang El Nino Task Force para paghandaan ang posibleng epekto ng El Nino. Sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na importante ang agarang paglalatag ng mga aksyon para maibsan ang epekto ng nakaambang El Nino sa agriculture sector. Kabilang sa mga inilatag na aksyon ng DA, ang pagsasagawa ng cloud seeding para umulan at paggamit ng solar-powered irrigation. Matatandang inanunsyo ng pag-asa na mahigit 70% ang posibleng maranasan ang El Nino sa fourth quarter ng 2026 hanggang sa 2027.
3: Alerto sa El Nino. Alerto sa El Nino. Pasada Probinsya. Probinsya.
0: Kuha tayo ng report. Limang lalawigan sa Bicol nakararanas na ng tagtuyot. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Albayan ni Vince Villar. Vince.
4: Bumaba kaysa sa normal ang naitala ng mga pag-ulan sa Bicol sa nakalipas na 2 hanggang 3 buwan. Kaya naman ayon sa pag-asa Southern Luzon, nakakaranas na ngayon ang karamihan sa mga lugar sa rehiyon ng dry spell o tagtuyot. Ayon kay pag-asa Legazpi weather forecaster Ruth Pacala, 44 hanggang 45 millimeters lamang ang naitalang pag-ulan sa Albay noong Abril ngayong taon, na labis na mababa kung ikukumpara sa normal na 152 millimeters batay sa average rainfall data mula 1991 hanggang 2020. Maliban sa Albay, ganito rin ang nararanasan sa Sorsogon, Camarines Norte, Camarines Sur at Catanduanes. Nagbabala ang pag-asa na posibleng mauwi sa drought condition ang mga nasabing lugar kapag nagpatuloy ang kakulangan sa pag-ulan sa mga susunod pang mga buwan. Iniyayag din ang pag-asa na nagsisimula ng maranasan sa Bicol ang epekto ng El Niño phenomenon na maaaring tumagal hanggang sa susunod na taon. Ang El Niño na ito ay maaari umanong magdulot ng mas malalakas na bagyo na posibleng umabot sa typhoon hanggang super typhoon category. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Vince Villar.
0: Maraming salamat, Vince Villar!
1: Oras natin, 4:10. Hindi pa rin lumulutang ang may-ari at kontraktor na gumuhong itinatayong gusali sa Angeles City sa Pampanga. Sinabi ni Angeles City Public Information Officer Jose Pelayo IV na naisyuhan na ng show cause order ang may-ari ng gusali na si Ernest Jackson Lim at kontraktor na si Joel Young. Pero wala pa rin impormasyon ng lokal na pamahalaan kung saan mahahagilap ang dalawa. Gusto ni DILG Secretary John Vic Remulla na maisyuhan ang hold departure order sina Lim at Young. Lima na ang patay sa trahedya matapos ma-recover kahapon ang bangkay ng isa pang biktima. Patuloy naman ang search and rescue operation sa 15 pang nawawala.
3: That's the AM DZMM.
0: Sinampahan ang kasong plundered graft ng ombudsman sa Sandigang Bayan si Senador Jinggoy Estrada. Personal na nagtungo sa Sandigan Bayan si Assistant Ombudsman Mico Clavano para isampa mga kaso laban kay Estrada dahil sa sinasabing pagtanggap ng 573 million pesos na kickback sa mga flood control project. Bukod kay Estrada, dawit din sa mga kaso sina dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at mga dating opisyal DPWH NCR Engineering Office na sina Denril Cesar Cortuna, Manny Bulusan at Arturo Gonzalez Jr. Tinanggal bilang mga kusadong pumanaw na si DPWH o dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Gayun din ang mga dating DPWH officials na sina Roberto Bernardo, Gerald Opulencia at Henry Alcantara na mga state witness. Hahawakan ng Sandigang Bayan 2nd Division ang isang kaso ng graft na mga kusado, habang didinggin naman ang 5th Division ang kasong plunder at isa pang kaso ng graft. Kinwestiyon naman Estrada ang sinasabing mabilis na pagsamba ng mga kaso ng ombudsman. Ayon sa senador, inihahanda na mga legal remedy para patunayang wala siyang insertion sa national budget. Handa naman ang National Bureau of Investigation na arrestuin si Estrada sakaling ilabas ng warrant of arrest para sa senador. Nakipag-ugnayan si DILG Secretary John Vic Remulla kay Estrada at binigyan niya ito ng dalawang opsyon sakaling maglabas ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan. Samantalang ombudsman, walang inirecommend ng piyansa para sa pansamantalang paglaya ni Senator Jinggoy Estrada sa iba pang akusado na itong balitang kumpirmado sigurado mula sa Office of the Ombudsman. Hatid ni Radyo Patrol, Jom Garner Jom.
2: No bail o walang piyansa ang inihaing kasong plunder at graft ng ombudsman laban kay Senador Jinggoy Estrada, dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at iba pang dating opisyal ng DPWH sa Sandigan Bayan. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, nag-ugat ang kaso sa umano'y illegal na budgetary insertion at project allocation para makakickback sa pondong nakalaan para sa flood control projects. Aabot sa lagpas 573 million pesos umano ang sistematikong natanggap ni Estrada, bagamat nauna nang sinabi ng Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office na walang dokumentong magpapatunay na may budget insertion si Estrada. Sinabi ni Clavano na maaring ginawa ang kickback scheme sa pamamagitan ng layered method. Dawit din sa kaso ang mga dating opisyal ng DPWH-NCR na sina Bongding Lasan, Denril Cesar Cortuna, Manny Bulusan at Arturo Gonzalez. Inalis naman sa listahan ng mga respondents si dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral dahil sa bigla ang pagkamatay nito. Inalis din sa mga listahan ng respondents ang mga dating opisyal ng DPWH tulad nila Roberto Bernardo, Henry Alcantara at Gerard Opulencia dahil sa pagkakasama nila sa Witness Protection Program. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Jom Garner, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol Jom Garner! CBCP na babahala sa muling pagkakadawit ng mga matataas na opisyal sa mga kontrobersiya at korupsyon. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Maynila. Hatid ni Radyo Patrol Bert Dizon. Bert.
5: Nababahala ang CBCP kaugnay ng mga panibagong kaso ng korupsyon at usapin ng pananagutan na kinasasangkutan ng ilang matataas na opisyal ng pamahalaan, kabilang ilang senador at vicepresidente ng Pilipinas. Ayon kay Kidapawan Bishop Colin Bagaforo, muling ipinapakita ng mga naturang kontrobersya na patuloy na sinisira ng korupsyon ang tiwala ng publiko, pinahihina mga demokratikong institusyon at ipinagkakait sa mga Pilipino ang tapat at maayos na pamamahala. Giniit din ni Bishop Bagaforo na dapat managot ang lahat ng sangkot, ano man ang kanilang partido, estado sa buhay, kasikatan o posisyon man sa gobyerno. Ang apela ng CBCP sa Ombudsman at Sandigan Bayan, ituloy ang mga kasong may sapat na ebidensya at probable cause laban sa mga opisyal na sangkot sa katiwalian. Hinimok din ang publikong manatiling mapagmatsyag at aktibong makilahok sa paniningil ng integridad at transparency sa serbisyo publiko. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol Bert Dizon. House Prosecution Panel at Private Lawyers, tuloy-tuloy ang paghahanda sa impeachment trial ni Vice President Sar Duterte. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Kamara. Hatid ni Radyo Patrol Pamela Vasquez. Bam!
6: Bukod sa individual na team assignments, naghahanda na rin ng House Prosecutors kasama ang private lawyers para sa maayos na koordinasyon sa impeachment trial. Ayon kay House Deputy Speaker Paulo Ortega V, malaking tulong ang private lawyers lalo't ang ilan sa kanila ay nakatrabaho na nila sa naunang paghahanda sa impeachment noong nakaraang taon. Giit pa ni Ortega, mahalaga ang team play sa paghahanda dahil batid nilang malakas na magiging depensa ng kampo ng bise. Inaasahan din ang matinding political pressure at ang pagbabantay ng taong bayan sa paglilitis. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Pamela Vasquez, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol Pamela Vasquez. Senator Robin Padilla at limang iba pa, sinampahan ng CIDG ng reklamong obstruction of justice sa DOJ. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, mula sa Kampong Karami at ni Radyo Patrol Marlene Padenos. Marlene.
7: Sinampahan na ng PNP Criminal Investigation and Detection Group ng reklamong obstruction of justice sa DOJ si Senator Robin Hood Padilla at limang iba pa dahil umuno sa pagtulong sa pagkapatakas kay Senator Ronald De La Rosa. Ayon kay PNP CIDG Director Police Major General Robert Monico II, kabilang dito ang female security officer ni Senator Padilla na nakitang kasama rin sa pag-alis ni De La Rosa sa Senado madaling araw noong May 14. Habang dawit din sa mga kinasuhan ang anak ng Chuhinid Padilla na itinuturong may-ari umano ng pick-up na nagsilbing backup vehicle na umescort din kay De La Rosa palabas ng Senado at tatlong iba pa na hindi muna tinukoy ang pagkakakilanlan. Sabi rin ni Morico, nagkaroon ng mahalagang partisipasyon si Padilla sa pagtakas ni De La Rosa pero hindi niya direktang binanggit na itinuturing siyang utak sa likod nito. Naniniwala naman ang CIDG na planado ang pagtakas sa Senado ni De La Rosa at konektado rin ito sa naganap na insidente ng pamamaril noong gabing yon. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Marlene Padiernos, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol Marlene Padiernos.
3: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Estrella.
0: Natapos na ng PNP Forensic Group ang investigasyon sa umano'y shooting incident sa Senado noong Mayo 13. Sinabi ng PNP Forensic Group na tumugma ang lahat ng mga kinakalap na ebidensya sa pinangyarihan ng insidente. Gumamit ang pulisya ng blue box o 3D camera sa pag-iimbestiga, gayon din ang trajectory ng mga bala. Dati nang sinabi ng PNP na ang lahat ng bullet holes ay nagpapakita na ang pagpaputok ay nanggaling sa loob ng Senado. Binigyan din ng PNP ang integridad ng investigasyon dahil sa mga bagong kagamitan. Hindi pa nakikipaugnay sa PNP CIDG si Suspended Acting Senate Sergeant at Arms Mao Plaska na itinuturong unang nagpaputok ng baril.
1: PNP CIDG giniit na may hawak na warrant of arrest ang mga polis na sumalakay sa bahay na pinaniniwala ang pinagtataguan ni Senador Ronald De La Rosa sa Pampanga. Nagbabalik mula sa Cabo Grande si Radyo Patrol Marlene Padiernos. Marlene.
7: Pumalag si CIDG Director Police Major General Robert Morico II sa mga akusasyong walang dalang warrant of arrest ang kanilang mga tauhang sumalakay sa isang subdivision sa Angeles City, Pampanga kahapon. Ito ay matapos itahin ng may bahay ni De La Rosa na si Nancy ang operasyon ng CIDG na ani ay tila isang martial law dahil sa kawalan ng kaukulang dokumento. Nilinaw ni Monico na bit-bit sa naturang operasyon ang warrant of arrest ng International Criminal Court laban sa puganteng mambabatas. Iginagalang at naiintindihan niya nila ang posisyon at saloobin ni Mrs. De La Rosa, pero muling binigyang diin na naging profesional at walang nilabag na batas ang kanilang mga operatiba. Sakaling may makita mang naging paglabag ang CIDG, maaari niya itong ireklamo sa mga kinaukulan na kanila namang handang harapin. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol Marlene Padiernos, DZMM.
1: Marlene, maraming salamat Marlene Padiernos.
3: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. Basta AM MM.
0: Sa ibang balita naman, iginit ni Pangulong Marcos Jr. ang pagkilala sa international law, maritime security at kayusan sa Indo-Pacific region sa kanyang pagharap sa National Diet o Japanese Parliament. Nagsalita ang Pangulo sa National Diet bilang bahagi ng kanyang 4 na araw na state visit sa Japan. Tinawag ng Pangulo ng Maritime Democracies ang Japan at Pilipinas na magkaalyado para sa pagpapalakas ng maritime security at matiyak na bukas at ligtas ang karagatan sa Indo-Pacific region. Pinalalahanan o pinahalagahan ng Pangulo ang 7 dekadang matibay na relasyon ng Pilipinas at Japan na nakaangkla sa tiwala sa isa't isa. Pinasalamatan ng Pangulo ang Japan bilang isa sa economic partner ng Pilipinas at patuloy na pagbibigyan nito ng development assistance. Parehong may territorial dispute ang Pilipinas at Japan sa China. Inaangkin ng China ang Senkaku Island na nasa teritoryo ng Japan sa East China Sea, habang inaangkin din ng mga Chinese ang teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea.
1: Mahigit 3 bilyong dolyar o 210 bilyon pesos na halaga ng investments ang pasalubong ni Pangulo Marcos Jr. sa kanyang pag-uwi sa bansa ngayong araw mula sa 4 na araw na state visit sa Japan. Nakuha ng Pangulo ang mga investment matapos ang high-level roundtable meeting kasama mga business leaders ng Japan. Kumpiyansa ang gobyerno na magbibigay ito ng libo-libong trabaho sa mga Pilipino. Lumagda rin ang memorandum of agreement ang ilang kumpanya ng Pilipinas at Japan para sa pagpapalawig ng digital connectivity at pagtatayo ng smart cities. Nakipagpulong din ang Pangulo sa mga kinatawan ng mga pribadong kumpanya sa Japan, gayon din sa Japan International Cooperation Agency o JICA, nakatuwang ng Pilipinas sa mga malalaking proyekto tulad ng Metro Manila Subway. Nakipagpulong din kagabi ang Pangulo kay Japanese Prime Minister Takaichi Sanae sa Akasaka Palace sa Tokyo.
3: Basta AM, DZMM, DZMM, numero uno sa aksyon!
0: Oras natin, 4:23 ng madaling araw. Good morning, kapamilya. Biyernes po, Biyernes. Yung iba may pasok, yung iba walang pasok. Pero sa mga may pasok, gising, kilos, bango na po para hindi po kayo malate, lalo't Biyernes po ngayon. Huwag na po kayong tamarin dahil bukas naman ay Sabado, Linggo, makapagpapahinga tayong lahat. Hindi tayo sure kung lahat nga ba makapagpapahinga kasi may mga Sabado pa rin na kumakayod pa rin eh. Talagang masisipag eh. Tulad ng aking partner na Sabado, nagkatrabaho pa rin. Pero
1: ako lang?
0: Marami pa, syempre. At syempre, sa mga gusto mag-message po sa aming Viber, syempre, babatiin po namin yan mamaya-maya. Babasahin namin yan ang inyong mga pa-shoutout at pa-greetings sa aming Viber number na
1: 0919-278-3000.
0: 424 sa aming pagbabalik. 11 anyos na batang babae, pinukpok ng bote at pinagsaksak ng minor de edad na kalaro sa Pampanga.
1: Binatilyo, hinampas naman ang bote ng dating Cafgo sa Negros Occidental. Patay! Yan at iba pa mga balita mula sa mga probinsya sa pagbabalik ng
0: Radyo Patrol Balita alas 4. Kape, kape, kape!
1: Tara, kape!
3: Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radyo Patrol! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Anuman ang issue, anuman ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bigornia, Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon, dito mo mapapakinggan sa Radio Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia, Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado sa DZMM Radio Patrol 630.
8: Tatamaan ay ng presyo.
9: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
8: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
9: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
8: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
9: Alvin El Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
3: Mga nagbabagang balita, mga maiinit na issue at mga tanong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radyo Patrol!
0: Oras po natin, kapamilya. It's 4:28 in the morning. Balikan po natin ang mga headlines sa Radyo Patrol. Balita alas 4, bagyong Domeng pumasok na sa Philippine Area of Responsibility. Pag-asa, nagbabala sa malalakas na bagyo at pag-ulan dulot ng habagat at El Nino.
1: Senador Jinggoy Estrada at mga dating DPWH official kinasuhan ng plunder at graft sa Sandigan Bayan. Mabilis umano pagsasampa ng kaso ng ombudsman, kinwestiyon ng mambabatas.
0: Senator Robby Padilla at limang iba pa, kinasuan ng obstruction of justice. Uban ay pamamaril sa Senado at pagtakas ni Senator Ronald De La Rosa, konektado ayon yan sa CIDG.
1: Karamihan naman noon ng grade 11 students, hirap umintindi ng binabasa. Benta ng school supplies at uniforme sa Divisoria, matumal!
0: Alas 4.29, alamin po natin ang update. Round 9 ng Bagyong Domeng.
3: Ulat, panahon.
0: Pag-usap po natin mula sa linya ng telepono si Ma'am Lian Loreto, ang Pag-asa Weather Forecaster. Ma'am Lian, good morning!
10: Good morning!
11: Good morning po Sir Steven, Sir Robert at sa lahat ng ating mga tigaspaybay. Kanina nga pong 12:30 a.m. ay ganap ng pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility itong Tropical Storm Domeng at kanina pong alas 3 ay ito po'y huling namataan sa layong 1,360 kilometers silangan ng southeastern Luzon. Tropical storm category na may taglay na hangin na abot sa 75 kilometers per hour at pagbugso na abot sa 90 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, kumikilos po ito pa northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. Ngayon nga po itong bagyo or yung trough nito, yung extension nitong mga ulat ni Domeng ay nakakaapekto sa may Eastern Visayas at Caraga. Expect po natin dyan yung maulap na panahon at may mga pag-ulan din. Aside nga po dito, no, ay inaasahan din po natin itong si Domeng na mas lumakas pa habang nasa may Philippine Sea. Within the next 24 hours, maaaring maging severe tropical storm category o maging typhoon category pa nga. At habang nandito nga ay habang lumalakas ito ay maaari pong palakasin din niya yung paunang ihip ng habagat kung na tinatawag natin o yung southwesterly wind flow at ito naman po ang magdadala ng mga pag-ulan sa kanlurang bahagi ng Visayas, Mindanao maging sa may Palawan. So expect natin ngayong araw, meron pa rin po tayong mga pag-ulan at mga kalat-kalat na mga kaulapan dyan po sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Ngunit sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa naman, expect natin generally maganda naman po yung ating panahon sa umaga although mataas po yung tsansa ng mga thunderstorms naman pagsapit po ng hapon hanggang sa gabi. At para naman po sa ating heat index, no, hindi pa po tapos yung mainit na panahon. So possible pa rin naman po yung hanggang danger level na heat index. At forecast po natin dito sa Metro Manila yung 43 to 44 degrees Celsius. Yun lang po ang latest dito sa Pag-asa. Lian Loreto, magandang umaga.
0: Maraming salamat, Ma'am Lian Loreto. Wala po yan sa Pag-asa.
3: Alerto sa Bagyong Domeng. Alerto sa Bagyong Domeng. Kalusugan. Ulat Kalusugan.
1: Ito po para sa ating ulat kalusugan, yung mga laging sumasakit ang ulo ay minamigraine. Posible pong tumaas ang kaso ng migraine o matinding sakit ng ulo ngayong huling bahagi ng Mayo dahil sa pagbabago ng panahon sa bansa mula tagtuyot patungong tag-ulan. Ayon po sa neurologist, ang migraine ay dulot ng iba't ibang triggers na nakakaapekto sa utak at daloy po ng dugo. Kabilang dito ang pabago-bagong panahon, matinding init, kulang o sobrang tulog, ilang uri ng pagkain at hormonal changes. Dahil walang tiyak na medical test para rito, mahirap batukoy ang eksaktong trigger ng migraine. Kaya pinapayuhan ng mga pasyente na kilalanin at iwasan ang sariling triggers at uminom agad ng gamot sa loob ng 15 hanggang 30 minuto ng pagsisimula ng sintomas. Payo po ng mga doktor, maaaring gumamit ng paracetamol at sa mas malalang kaso ay ibuprofen o ibang uri ng pain reliever. Pero ang pinaka-importante, kapag sumasakit lagi ang ulo, consult your doctor.
0: Correct. Ha?
1: Huwag kayong magsa-self-medicate. Yan po ang ating ulat kalusugan on a Friday payday.
3: Agri-balita.
0: Good morning. Good morning sa ating kapamilyang magbubukid.
3: Good morning.
0: At sa ating kapamilyang mangingisda. Sa ating pong agri-balita na mahagi ang Department of Agriculture Region 11 ng halos 4 na milyong pisong halaga ng hybrid rice seed sa mga magsasaka sa Banay, Davao Oriental. Magagamit ito ng mga magsaka sa pagtatanim ng palay sa halos 800 hektarya ng lupain. Bukod sa mga buto ng palay na mahagi ng DA-11 ng mahigit 1,000 sako ng mga Inorganic Foliar Fertilizer at naniniwala naman ang DA-11 na makatutulong sa pagpapalago ng ani ng mga magsaka ang pamamahagi ng mga buto ng palay at fertilizer sa mga magsaka sa Davao Oriental. Bahagi po ito ng patuloy na pagbibigay ng suporta ng kagawaran sa mga magsaka para sa nalalapit na wet cropping season. Muli, good morning sa ating kamamilyang magbubukid. Sa ating kamamilyang mangingisda, yan pong ating agribalita on a Friday. Payday.
3: TTZMM, numero uno sa aksyon.
0: Sa oras po nating 4:34 na madaling araw, ratsadaan po natin ang mga balita sa mga lalawigan.
3: Pasada Probinsya! Probinsya! Alerto sa vulkan! Alerto sa vulkan!
0: Nagpapatuloy ang aktibidad ng Bulkang Taal sa Batangas. Sa huling tala ng FIVOLC, sumabot na sa 4,159 metric tons ng azupre ang ibinuga ng bulkan na pinakamataas na naitala ngayong taon. Wala namang namatang fog of volcanic smog na delikado sa respiratory condition ng mga buntis. Nananatili sa alert level 1 ang Bulkang Taal at ibinagbabawal ang pagpasok sa Taal Volcano Island.
1: Sa Nueva Ecija, kinasuhan na 27 taong gulang na lalaki pinatay ang umani karelasyong pinsan sa San Jose City. May 19 na sa inuban ng sospek at biktima kasama ang nobyo at isa pa kaibigan ng ayain ng sospek kumain ang nagugutom na biktima. Sakay ng motorsiklo, umalis ang sospek at biktima pero hindi nakasama ang biktima ng bumalik. Kinabukasan natagpuan ng mag-inang nagja-jogging ang bangkay ng biktima may sugat sa ulo sa tabi ng irigasyon. Ayon sa San Jose City Police, umamin ang sospek na pinukpok ng bato sa ulo ang biktima dahil sa selos. Sinasabing ilang kaanak ang hihinala na may relasyon ang sospek at biktima.
0: Yan naman po sa Pampanga, babala dahil sensitibo po ang balitang ito. Sugatan, ang isang 11 anyos na babae matapos umanong saksakin ng 14 anyos na kalaro sa loob ng abandonadong bahay sa barangay Paralaya sa bayan ng Arayat. Ayon sa investigasyon, inaya umano ng binatilyong biktima sa loob ng bahay bago pinukpok ng bote sa ulo at paulit-ulit na sinaksak gamit ang basag na bote. Pinakain din umano ng batong biktima para hindi makasigaw bago naman nagpanggap ng sospek na may umatake sa kanila. Kalaunan ay inamin din ng binatilyo ang krimen. Nasa kustudiyan ng Municipal Social Welfare Development Office ang binatilyo habang nagpapatuloy ang investigasyon ng pulisya.
3: Pasada Probinsya! Probinsya!
1: Sa Negros Occidental, 13 anyos na binatilyo patay matapos hampasin ang bote ng lasing na dating Kafgu. Nalito ang balitang kumpirmado sigurado mula Negros Island Region, atin ni Romeo Sobaldo. Romeo!
10: Nasa burol ng kapitbahay ang 13 anyos na binatilyo nang bigla na lang hampasin ng bote ng beer sa ulo ng lasing na lalaki sa barangay Paitan, Escalante City sa Negros Occidental, Miyerkules ng gabi. Dinala pa ang biktima sa ospital pero namatay rin sumunod na araw. Sa investigasyon ng PNP, lasing ang 29 anyos na dating Kafgu nang hampasin ng biktima. Tumakas ang suspect pero nahuli siya ng mga pulis sa follow-up operation. Kasong murder ang isasampa laban sa suspect. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Para sa DZMM, Romeo Sobaldo.
1: Thank you, Romeo!
0: Sa Cagayan, dalawang empleyado ng tindahan ng motorsiklo sa Tuguegarao City, sugatan matapos saksakin ng kanilang manager. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Cagayan, hatid ni Harry Sulio.
12: Naghahanda nang magsara ng tindahan ang 33 anyos na lalaking kolektor ng tindahan ng motorsiklo sa Balsain Road, Barangay Centro 12, Tuguegarao City nang biglang dumating ang 40 anyos na regional manager at dumiretso sa comfort room. Batay sa investigasyon, makalipas ng ilang minuto ay tinawag ng manager ang kolektor sa likurang bahagi ng establishmento at bigla nitong inundayan ng saksak sa likod ng biktima gamit ang kitchen knife. Nagawa pa ng kolektor na depensahan ang sarili kaya nakatakas sa suspect. Napansin ng 32 anyos na babaeng cashier ang mga bakas ng dugo kaya lumapit siya sa suspect para sana usisain. Pero sinaksak din siya sa likod at kinagat pa ang kanyang tuhod. Naagaw naman ng cashier ang kutsilyo at tinadyakan ng suspect na natumba kaya nakatakas ang biktima. Nadala sa ospital ang mga biktima pati ang suspect na sugatan din. Ayon sa Tuguegaro City Police, patuloy pang inaalam ang motibo sa krimen. Nasampahan na ang suspect ng reklamong double attempted murder. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Haris Julio.
0: Maraming salamat, Haris Julio.
1: Sa Pagasinan, Barangay Kagawad Patay matapos magbabarilin sa loob ng Barangay Hall.
3: Pasada, probinsya. Probinsya.
1: Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Pangasinan at hindi April Rafales. April.
13: Patay ang isang barangay kagawad matapos pagbabarilin ng hindi nakilalang salarin habang naka-duty sa loob ng barangay hall sa Barangay Poblacion East, Kalasyaw, Pangasinan nitong gabi ng Miyerkules. Batay sa paunang imbestigasyon ng pulisya, alas 11:30 ng gabi naganap ang pamamaril habang nagpapahinga umano ang biktima sa isang folding bed bilang duty barangay official ng araw. Kahit sugatan, nagawa pang tumakbo ng biktima patungo sa kusina at palabas ng harapang pinto ng barangay hall upang makaligtas. Pero hinabol siya ng gunman at muling pinagbabaril ng ilang beses hanggang sa bumagsak ito sa lupa. Dead on arrival sa ospital ang biktima na nagtamo ng mga tama ng bala sa katawan at ulo. Nakita namang tumakas ang gunman, sakay ng puting motorsiklo patungong Timog kasama ang isa pang suspect na nagmaneho ng motorsiklo. Patuloy pa rin ang imbestigasyon ng pulisya upang matukoy ang motibo sa krimen at pagkakakilanlan ng mga salarin. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, April Rafales.
1: Thank you, April.
0: Alas 4:40 na po. Isa ang patay at isang sugatan matapos pagbabarilin ng kanilang nakaalitan sa Barangay San Jose, Antipolo City. Ayon sa pulisya, nagsimula ang insidente sa matagal ng alitan ng suspect at magkapatid na biktima na nauwi sa murahan at pagbabanta. Lumalabas din na may nauna pang alitan ang suspect sa isang babae ilang oras bago ang pamamaril. Nakarecover din ang otoridad ng drug paraphernalia sa crime scene. Patuloy naman ang hot pursuit operation ng Antipolo City Police laban sa suspect na posibleng maharap sa reklamong homicide o murder.
1: Sa Ilocos Norte naman, patay ang 56 taong gulang na balikbayan matapos magbabarili ng riding in tandem sa Barangay Aring.

0: Isang suspect sa visa ng warrant of arrest para sa 10 counts ng kasong qualified rape. Ayon sa pulisya, ipinagkatiwala sa suspect ang 11-anyos na anak ng kanyang kapatid na nagtatrabaho abroad pero paulit-ulit umano niya itong inabuso. Matapos ang insidente, nagtago at palipat-lipat ang trabaho ang suspect bago siya natimbog.
1: Sa Occidental Mindoro, sinalakay ng hinihinalang o ang inihinalang drug laboratory sa Island Village sa bayan ng Look. Kasunod nito ng impormasyon ibinigay ng na-arrest ng suspect sa Batangas kung saan ibinunyag ang sinasabing drug den sa komunidad. Tumambad sa mga otoridad ng mga chemical na pinaniniwala ang ginamit sa paggawa ng mga illegal na droga. Nakatakdang isa ilalim sa forensic examination ng mga nasabsam na chemical habang inaalam pa mga sangkot sa illegal na operasyon.
0: Sa Benguet naman, sugatan ng 32 ng bumaliktad ang sinasakyan nilang dump truck sa barangay poblasyon sa bayan ng Kabayan. Galing ng Mountain Province at patungo sana sa ng Nueva Vizcaya mga biktima para dumalo sa kasalan at graduation ng maganap ang insidente. Lumalabas sa imbestigasyon ng mga pulis na nawalan ng kontrol sa baribel ang driver ng masira ng makina ang truck habang binabagtas ang pakurbatang bahagi ng kalsada. Ginagamot sa paghamutan ang mga sugatang biktima.
1: Sa Maguindanao del Norte, lakas at katatagan ng mga sundalo ng bansa at Estados Unidos muling sinubok sa Philippine United States Marine Exercise. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Lirio Bompat. Lirio.
2: Pasada Provincia. Provincia.
3: Isinagawa ng Armed Forces of the Philippines at United States Marine Forces ang Joint Artillery Littoral Live Fire Exercise sa Marine Forward Operating Station sa Dato Blas, Sinsuat, Maguindanao del Norte. Ayon kay 6th ID spokesperson, Lieutenant Colonel Ronald Suscano, bahagi ito ng Philippine United States Marine Exercise o MARICS 2026 na layuning palakasin ang interoperability at combined operational readiness ng Puwersa ng Pilipinas at Estados Unidos sa maritime at territorial defense operations. Kabilang sa tampok sa military exercise ang paggamit ng iba't ibang artillery assets gaya ng 105mm at 155mm cannons, gayon din ang amphibious vehicles na maaring gamitin sa operasyon sa lupa at dagat. Ipinaliwanag ni Suscano na mahalagang maisagawa ang live firing exercises upang matiyak na nananatiling serviceable at operational ang mga military assets ng AFP. Tiniyak din ang militar na naabisuhan ng mga local government units at mga komunidad sa paligid hinggil sa schedule ng military exercise upang maiwasan ang pag-alala ng publiko sa maririnig na sunod-sunod na putok mula sa artillery demonstrations. Ang Joint Artillery Littoral Live Fire Exercise ay sinaksihan ni BARM Interim Chief Minister Abdulrauf Makakua, Vice Governor Dato Marcial Sinsuat, Provincial Administrator Dato Sharifuddin Tukaw Mastura, Mayor Raida Tumawi Sinsuat at mga opisyal ng Armed Forces of the Philippines at U.S. Marines. Samantala, sinabi ni BARM Interim Chief Minister Abdulrauf Makakua, mahalaga ang kahandaan, security cooperation at tuloy-tuloy na dialogue sa pagpapanatili ng kapayapaan sa Bangsamoro. Patuloy na nananawagan ang opisyal ng pagkakaisa at kooperasyon upang mapanatiling mapayapa, matatag at ligtas ang Bangsamoro para sa susunod na henerasyon. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Lirio Bompa.
1: Thank you, Lirio!
0: 445 ang pamangampo sa aming pagbabalik. Meralco, naghain ng petisyon sa ERC para sa 9 bilyong pisong refund.
1: At publiko hinikayat na makiisa sa Brigada Eskwela. Ang mga detalye sa muling pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 4.
0: Kape.
1: Inom na.
2: Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano. Radyo Patrol! Steve Raz, Robert Mano sa Radyo Patrol Balita alas 4! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Anuman ang issue, anuman ang usapan, Sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia, Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at

0: DZMM Teleradyo.
1: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon, dito mo mapapakinggan sa Radyo Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia, Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Balitang kumpirmado, sigurado sa DZMM Radyo Patrol 630. Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radyo Patrol! Radyo Patrol Balita!
2: Oras natin, 4:49 na po ng madaling araw. Tuloy-tuloy pa rin pong balitaan sa Radyo Patrol. Balita alas 4, naghain ng petisyon sa Energy Regulatory Commission o ERC ang Meralco para i-refund ang mahigit 9 billion pesos na sobrang nasingil sa kanilang mga customer noong 2025. Paliwanag ni Meralco spokesperson Joe Saldarriaga, katumbas ito ng halos 9 centavos per kilowatt hour na ibabalik sa kanilang mga customer kung aaprubahan ng ERC ang kanilang dalawang petisyon. Posibleng mga tulong ito para maibsan ang nakaambang dagdag singil sa kuryente sa Hunyo. Tumaas kasi ang presyo ng kuryente sa wholesale electricity spot market noong May 13 hanggang 15. Bunsod yan ang seri ng red alert status sa Luzon Grid. Bumibili ng supply ng kuryente sa spot market ang Meralco at iba pang electric cooperative sa bansa. Pero, giit ng grupong Nasicor, dapat i-audit ng Energy Regulatory Commission ng Meralco para malaman ang tamang presyo ng kuryente.
3: Muling isinailalim sa yellow alert ang Visayas Grid dahil sa manipis na reserba ng kuryente kahapon. Tumagal ng 7 oras ang yellow alert sa Visayas Grid. Paliwanag ng National Grid Corporation of the Philippines, dumagdag sa manipis na reserba kuryente ang pag-trip off ng Unit 2 ng 103 MW coal-fired KEPCO SPC Power Corporation. Una na nagka-forced outage ang tatlong power plant sa Kabisayaan, kabilang ang Panay Energy Development Corporation.
2: Halos 87% ng grade 11 students sa Pilipinas ang hindi independent reader o hirap umitindi sa binabasa. Ayon sa 2nd Congressional Commission on Education o EDCOM 2, base po yan sa resulta ng pilot run ng Senior High School Literacy Assessment ng DepEd noong Marso. Sinabi ni Attorney Simon Salinas ng EDCOM 2 sa House Committee on Basic Education na 12% lang ng mga grade 11 student ang independent learner o reader. Ibig sabihin ay malinaw nilang naiintindihan at natutunan ng kanilang inaaral o binabasa. Aminado si Salinas na nakakabahala ang mataas na bilang ng mga hindi independent reader na dapat masolusyonan, sinabi ni House Committee on Basic Education Chairperson Roman Romulo na ipinapakita nito ang literacy gap na dapat masolusyonan ng DepEd. Para naman kay ACT Teachers Party Leader Representative Antonio Tino na patuloy lang na palpak ang K-12 program.
3: Hindi kaya tambali Education Secretary Sani ang garabang publiko na makiisa sa Brigada Eskwela mula June 1 hanggang 5 bilang paghahanda sa pagbubukas ng klase sa June 8. Binigyan din niya ang layunin ng programa ang bayanihan sa paghahanda ng mga paaralan at mahigpit ay pinagbabawal ang paniningil o paghingi ng anumang kontribusyon. Ayon sa DepEd, nananatiling prioridad ang literacy ngunit mahalaga rin ang pagpapabuti ng mga pasilidad ng mga paaralan para sa mas maayos na learning environment. Tama din naman. Gaganapin ang pambansang Brigada Eskwela kick-off sa ngayong araw sa Kabadbaran City, Agusan del Norte habang sabay-sabay ang paglulunsad nito sa iba't ibang bahagi ng bansa sa Lunes, June 1.
2: Umaaray na mga tindera sa matumal na bentana ng school supplies at school uniforms sa Divisoria bang mahigit isang linggo bago ang pagbubukas ng klase sa mga pampublikong paaralan sa June 8. Dumidiskarte mga tindera para makabenta at kumita. Ilang tindera kasi ng school uniforms at sapatos ang nagbaba ng presyo at pumapayag kapag tumatawag ng mga customer para may mabenta. Nag-aalok naman ng diskwento mga tindera ng school supplies. Naglalaro sa kasunukuyan sa 150 hanggang 450 pesos ang presyo ng backpack, 120 pesos ang notebook at habang 50 hanggang 80 pesos naman ang presyo ng Crayola. Mabibili rin sa Divisoria ang lunchbox at tumbler na naglalaro sa 100 hanggang 200 pesos ang halaga. Sa Lunes, June 1, sisimula ng Brigada Eskwela na tatagal hanggang Biyernes, June 5 para ihanda mga paaralan sa pagbabalik ng mga students.
3: Nasamsama ang mahigit 800 milyong pisong halaga ng peking produkto sa sinalakay na bodega sa Venezuela. Kabilang dito, mahigit 1,400 kahon ng peking pabango at mahigit 300 kahon ng lotion na ginamit ang pangalan ng mga kilalang brand. Naku, kung peki naman ito mga ito, good luck. Kinandado na ang bodega habang inaalam pa ang mga sangkot sa illegal na operasyon na maharap sa reklamo paglabag sa Intellectual Property Code at Customs Modernization and Tariff Act.
1: Mga balita sa labas ng bansa.
2: Sa labas ng bansa, 16 na estudyante ang patay at halos 80 sugatan ng masunog ang boarding school sa Kenya. Ayon sa Kenya Education Ministry, patuloy ang imbestigasyon sa insidente para matukoy ang naging mitsa ng sunog. Natutulog ang mga estudyante ng sumiklab ang sunog sa first floor ng boarding school at mabilis na kumalat sa gusali. Nagparating ng pakikiramay ang Kenyan government sa mga biktima at kanilang kaanak. Samantala, nailigtas ang 5 minero ng isang linggong na-trap sa kuweba sa Lao. Pahirapan ang pag-rescue sa mga biktima habang nagpapatuloy naman ang paghahanap sa dalawang iba pa. Pumasok sa kuweba para maghanap ng ginto ang mga biktima nang bumuhos ang malakas na ulan at nakulong sila sa lugar dahil sa pagbaha at landslide.
1: Showbiz Balita! Balita!
3: Ating alamin ang mga eksena sa mundo ng showbiz mula sa ating kachika sa umaga, Erica Balmes. Erica,
4: Anong Latest!
5: Ng aktor na si Jake Cuenca ang relasyon nila ni Miss Universe Philippines 2020, Rabia Mateo. Kwento ni Jake, nagsimula silang mag-usap sa social media matapos niyang i-like ang ilang larawan ni Rabia at padalhan ito ng mensahe. Ani Jake, matagal na niyang crush ang beauty queen. Hinangaan din ng aktor ang desisyon ni Rabia na ipagpatuloy ang pag-aaral ng medisina kasabay ng showbiz career. 3 buwan umano silang nag-date bago niya opisyal na tinanong si Rabia na maging girlfriend sa kanilang biyahe sa Hong Kong. Sa iba pa nating chika sa umaga, tabo sa takilya ang unang araw ng

0: 50 cinemas kung saan mapapanood ang Tayo sa Wakas at nakatakda rin ang kanilang international screenings. Para sa kumpirmado siguradong showbiz update, Erica Balmes, TZMM.
1: Thank you, Erica!
2: Sports Balita!
1: Sa ating sports balita, nangunguna pa rin ang National Capital Region sa medal tally ng 2026 Palarong Pambansa sa Agusan del Sur. Sa latest medal tally, nanalo ang mga atleta mula NCR ng 36 gold, 25 silver at 29 bronze medals. Pumapangalawa ang Calabarzon na nakolekta ng 26 gold, 23 silver at 19 bronze medals. Nasa ikatlong pwestong Western Visayas, fourth place naman ang Central Visayas at fifth place ang Central Luzon. Samantala, nanalo ng apat na gold medal ang Philippine boxing team sa mga nilahukang torneo sa The Netherlands at Serbia. Parehong nagsukbit ng gold medal sina Clark Visera at Riza Pasuit sa 63rd Belgrade Winner Elite Men's and Women's Boxing Tournament sa Serbia. Sumungkit naman ng bronze medal sa torneo si Paul Bascon. Nanalo rin ng gold medal si Visera Tokyo Olympics gold medalist Carlo Paalam sa Eindhoven Box Cup sa The Netherlands. Bahagi ang mga natutunan ng torneo ng kanilang paghahanda sa Asian Games sa Setyembre. At yan ang ating sports balita ngayong Friday, Payday.
3: Ay. Oras na. Oras na para batiin. Mabilisan, partner. 4:58 na. Baka mapalo tayo ni Archie Lagman. Magandang umaga po. Kay, ito pinapabati eh. From mga kabalen sa Kapas Bamban, Tarlac Farmers Association na sina Liza Soliven, Sherry Zamora at Engineer Reynaldo Caballo. Ha, pabati yan mula kay Sir Tix Pakapak. Magandang morning po sa inyo.
1: At syempre, good morning din po sa mga nag-message sa ating Viber. Ito ha, kay Laarne Edurice, magandang umaga, DZMM. Kay Girly Bauyon, magandang umaga ha. Pakibati naman po muli ang lahat ng aming mga dialysis patient at nurses sa Laguna Holy Family. Ay, good morning po dyan ha. Kay Sally Bawag, good morning po mula Dasmariñas City. Kay Ramgi, TGIF. At syempre, kay Alvin Kapokya, Mopay na aga. Mula naman po yan sa Las Navas Northern Summer sa San Jose. Kay Hubert Canivel, magandang morning din po mula sa Kandang Pampanga. At kay Jericho Ferrer, mas magandang Radyo Patrol Balitas 4 dahil nagdalaman ng mga balita at laging kumpirmado sigurado. Kay Louis Basco, good morning, thank you. Kay Darwin Cabalan, magandang umaga. At syempre naman kay Diana Alforte, kay Tita Lina Ho, Tita Nona Damian. Tita Lorena Pascual, good morning Sir Romeo Guion, Sir Sosimo Gasmin. Magandang morning din po kay Rolly Ilagan Dinglasan, Romeo Valderrama, good morning.
3: Good morning, at syempre batiin din natin ang belated happy birthday. Nag-birthday ka po si Madam Norma Guevara, nagkandama pa ang pag happy birthday.
1: Happy birthday. O paano?
3: Babay na, susunod na
1: Pasada Balita kasama si
3: Christian, your source, your sores, at ikaw.
1: Ikaw.
3: Bye,
1: ako.
3: Partner. Good luck.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kami po ay kasapi ng KBP. Ang oras, 5:01.
1: Pasikat pa lang ang araw. Busog na busog ka na sa balita at impormasyon mula sa lahat ng sulok ng kapuluan. Pasada Balita! Pasada Balita! Mga balita mula sa Mega Manila at iba't ibang rehiyon ng bansa, kinalap ng DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio. Pasada Balita! Papasadahan ng dalawa sa pinakapinagkakatiwala ang Radio Patrol Reporters, kumpirmado, sigurado, Johnson Manabat at Christian Yosores. Pasada Balita! Pasada!

0: Gising, bangon, good morning Pilipinas. Magandang umaga po, ngayon po ay Biyernes. Araw daw ng sahod, oh. May 29, 2026. Samahan niyo po kami sa isang oras na balitaan. Ito po ang programang Pasada Balita. Ako po si Christian Yosores.
1: Sa ngalan po ni Radyo Patrol 46 Johnson Manabat, ako naman po si Radyo Patrol Steve Raz.
0: At sa oras na 5:02.
2: Sa ulo ng mga nagbabagang balita.
0: Sa ating mga headlines ngayong Biyernes, Bagyong Doming pumasok na ng Philippine Area of Responsibility. Pero delikadong heat index, inaasahan pa rin sa mahigit 50 lugar.
1: Naitalang namatay sa gubuhong itinatayong gusali sa Pampanga, umabot na sa 6.
0: Senador Robin Padilla, sinampahan ng reklamong obstruction of justice kaugnay ng pagtakas ni Senator Ronald De La Rosa.
1: Senator Jinggoy Estrada, kinasuhan dahil sa sinasabing pagtanggap ng kickback mula sa flood control project.
0: At sa ating Pasada probinsya, 11 anyos na batang babae, sugatan matapos paluin ng bote at saksakin ng minor de edad na kaibigan sa Pampanga. Muli hanggang alas 6 po kami ngayong umaga ng Biyernes. Siya po si Steve Raz.
1: Siya naman po si Christian Yosores.
0: At sa detalye ng ating mga balita.
2: Pasada Balita!
0: Mga kapamilya, nakapasok na po ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Doming kaninang alas 12:30 ng madaling araw. Huli itong namataan sa bahagi ng silangan ng southeastern Luzon. Taglay ang lakas ng hanging umaabot ng 75 kilometers per hour at pagbugsong 90 kilometers per hour. Kumikilos po ang bagyo pahilagang kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Palalakasin ng Bagyong Doming ang southwesterly wind flow o paunang ihip ng habagat na magdadala ng pag-ulan sa kanlurang bahagi ng Visayas, Mindanao at Palawan. Sa kabila nito, inaasahan pa rin ang delikadong heat index sa 51 lugar ngayong araw. 47 degrees Celsius ang heat index sa Cavite o Cavite City at kasiguran sa Aurora, habang 46 degrees Celsius naman sa Apari at Tuguegarao City sa Cagayan, Baler sa Aurora at San Ildefonso sa Bulacan, 45 degrees Celsius sa 7 lugar at 44 degrees Celsius sa 14 na lugar kabilang narito sa Metro Manila.
1: Patuloy naman ang pagbaba ng level ng tubig sa mga dam. Kahapon, bumagsak sa 174.3 meters ang water level sa Angat Dam mula sa 174.44 meters noong Miyerkules. Bahagyaring bumaba ang level ng tubig sa Ipo, La Mesa, Binga, San Roque, Pantabangan at Magat Dam. Nauna nang ibinaba sa 50 cubic meters per second ang alokasyon ng tubig sa Metro Manila, Bulacan, Cavite at ilabag ng Rizal mula sa dating 52 cubic meters per second. Simula sa Hunyo, pansamantala ring sususpindihin ng National Water Resources Board o NWRB ang alokasyon ng tubig para sa irigasyon sa Pampanga, Bulacan at ilang bahagi ng Rizal.
0: 6 na ang namatay sa pagguho ng itinatayong 9 na palapag na gusali sa Angeles City, Pampanga. Ito'y matapos makita ang isa pang bangkay sa Sector 1 kagabi. Pero pahirapan ang pag-recover dahil sa nakadagan ng malalaking debris. Nauna nang nilinaw ng DILG na mananatili ang search and rescue operations sa 14 pang nawawala. Taliwas ito sa pahayag ng Bureau of Fire Protection na lumipat na sa search and retrieval operations dahil wala nang makitang signs of life mula sa pagguho. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin nagpapakita ang may-ari ng gusali na si Ernest Jackson Lim. Yan po yung pangalan na ayaw pa rin po magpakita, si Ernest Jackson Lim at kontraktor na si Joel Young.
3: Asan yung mga taong yan ang mga kinakailangan ngayon? Ngayon nga importante yung operasyon dyan sa Pampanga. No?
0: Bale, wala yung pagpapadala ninyo ng mga kinatawan ng mga representative po ninyo dahil kayo ang pinakakailangan doon sa lugar, sa sitwasyon. Mm-hmm. Kayo ang kailangan sumagot at magpakita at tumugon.
3: Kailangan nyo ipaliwanag kung bakit, ano ang rason, ano yung pagkukulang po ninyo, kung bakit na gumuho po yung building dyan sa Angeles City, Pampanga, lalo't may mga nasawi nga po. E anong rason? Parang ang dating, guilty kayo sa nangyayari dahil hindi kayo nagpapakita.
0: Hindi talaga maiwasan ganun ang isipin ng mga biktima, ng pamilya ng mga biktima, hindi ba na maaaring guilty kayo o meron kayong pagkukulang din o pagkakamali kaya nauwi sa pagguho yung ginagawang gusali.
3: Tsaka ano partner, asan sila? ano ang ginagawa ng gobyerno para ma-locate sila?
0: Na-locate na nga ba sila yun in the first place? Kasi may mga sinasabing nasa ibang bansa daw yung LIM.
3: Oh, dapat issue na ng ILBO yan o PHDO.
0: Kung kailangan man, oo. Diba?
3: Pa-follow up natin yan. Ano? Sa ika-apat na sunod na araw ngayong Linggo, muling isinilalim sa yellow alert ang Visayas Grid kahapon. Bunsod po ito ng forced outage ng 13 planta. Habang 14 ang tumatakbo sa rated capacity o kulang ang produksyon, tuwing nakararanas ng yellow o red alert, tumataas ang presyo ng kuryente sa spot market na isa sa pinagkukunan ng supply ng Meralco at maraming kooperatiba. Iniyay naman ng Meralco ang petisyon para i-refund ang mahigit 9 billion pesos na sobrang nasingil sa mga consumer noong nakarang taon bilang pangsalusay na asang dagdag singil sa Hunyo. Katumbas ng 9 centavos kada kilowatt hour ang posibleng refund sa mga consumer kapag inaprobahan ng petisyon. Pero para sa grupong Power for People Coalition, dapat busisiin ng Energy Regulatory Commission ng singil sa kuryente, lalo't mismong Meralco pa ang nag-alok ng refund. Nauna nang nanindigan ng grupong hindi dapat ipasa sa consumer ang epekto ng problema sa transmission lines at pagpalya ng mga planta.
0: Namumurong bumaba ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Bago news to ha. Sa tatlong araw pong kalakalan sa world market, bumaba ng 7 pesos and 70 centavos ang kada litro ng diesel, habang mahigit 4 pesos sa gasolina at halos 9 na piso sa kerosene. Pero maaari pang magbago ang presyuhan dahil sa trading hanggang ngayong araw. Gayun din ang ipinapato na risk premium cost ng mga kumpanya ng langis. Inaasahan din makaapekto ang pag-atake ng Iranian forces sa apat na barkong nagtangkang tumawid ng Strait of Hormuz. Sinasabing inatake rin ng Iran ang hindi tinukoy na American base bilang gante sa defensive airstrike ng Amerika.
3: Inaasa naman bababa ang pamasahe sa eroplano simula yan June 1.
0: Uy!
3: Well, good news ha. Kasunod po ito ng desisyon ng Civil Aeronautics Board na ibaba sa level 13 ang fuel surcharge mula sa level 18. Dahil po dito, bababa sa 423 pesos hanggang 1,200 pesos ang fuel surcharge para sa domestic passengers mula sa 627 pesos hanggang 1,800 pesos. Sa international passengers naman, maglalaro sa 1,300 pesos hanggang 10,000 pesos ang fuel surcharge mula sa 2,000 hanggang 15,000 pesos.
0: Magbubuk ka na.
3: Nakabuk na.
0: Nakabuk na.
2: Pasada balita.
0: 5:10 ang ating oras. Sinampahan ang reklamong obstruction of justice sa Department of Justice si Senator Robin Hood Padilla. Kaugnay ito ng naging papel ni Padilla sa pagtakas ng puganting si Senator Ronald De La Rosa sa Senado noong Mayo 14 ng madaling araw o ilang oras matapos ang insidente ng pamamaril sa gusali. Bukod kay Padilla, pinag-aaralan din ng PNP-CIDG na sampahan ng reklamo ang 5 pang hinihinalang tumulong sa pagtakas ni De La Rosa. Kabilang dito ang babaeng security personnel na nakitang kasama ni De La Rosa at Padilla palabas ng Senado at 4 pang sinasabing sakay na mga escort vehicle. Naniniwala si CIDG Director Major General Robert Morico na planado ang pag-alis ni De La Rosa dahil hindi lang isa ang backup car na bumuntod sa sasakyan ni Padilla. Patuloy namang tinutugi si De La Rosa na may warrant of arrest mula sa International Criminal Court at pinangalan ng kasabwat sa kasong Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte.
3: Naniniwala ang PNP-CIDG na magkaugnay ang insidente ng pagpapaputok ng baril sa Senado at pagtakas si Senador Ronald De La Rosa noong Mayo at 13. Pero tumangking magbigay ng karagdagang detalye ang CIDG dahil nasa Department of Justice na ang imbestigasyon. Sa ngayon, hawak na ng CIDG ang resulta ng forensic examination kabilang na ang trajectory ng mga bala sa Senate hallway. Nauna nang nakita sa CCTV na ang suspendidong si Acting Senate Sergeant-at-Arms Mawa Plaska ang unang nagpaputok ng warning shot, kaya nagpaputok ng cover fire ang mga tauan ng NBI habang umatras. Umabot sa 44 na basyo ng balang na recover sa crime scene, pero hanggang ngayon hindi pa rin nakikipag-ugnay sa CIDG si Plaska o sino mang tauan ng Office of the Sergeant-at-Arms o USAA.
0: Sinampahan ang kasong plunder at graft sa Sandigan Bayan si Senator Jinggoy Estrada. Kaugnay ito ng sinasabing pagtanggap ng senador ng 573 million pesos na kickback mula sa flood control projects. Dawit din sa kaso si dating DPWH Secretary Manuel Bunoan, gayon din ang mga dating opisyal ng DPWH NCR Engineering Office na sina Engineer Denril Cortuna, Arturo Gonzales at Manny Bulosana. Tinanggal naman bilang akusado ang yumaong si dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Gayun din ang mga state witness na sila dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, dating DPWH Bulacan First District Engineer Henry Alcantara at dating DPWH NCR Director Gerald Opulensa. Tiwala si Assistant Ombudsman Mico Clavano na matibay ang mga kasong isinampa laban kay Estrada na walang inirekomendang piyansa. Wala pong inirekomendang piyansa. Pinag-aaralan na rin ang paghiling ng whole departure order para hindi makalabas ng bansa ang mga akusado. Kinwestiyon naman ni Estrada ang sinasabing mabilis na pagsasampa ng kaso ng ombudsman. Ayon sa senador, inihahanda nila ang mga legal remedy para patunayang wala siyang record ng insertion sa national budget. 2001, unang kinasuhan ng plunder si Estrada kasama ang amang si dating Pangulong Joseph Estrada, kaugnay ng sinasabing pagtanggap ng protection money sa Huwet pero naabsuelto. 2014, kinasuhan si Estrada ng plunder, graft at bribery kaugnay ng 183 million pesos na pork barrel fund scam pero muling naabsuelto noong 2024. Handa naman ang National Bureau of Investigation na arestuhin si Estrada sakaling magpalabas ng warrant of arrest laban sa senador.
3: Season 3 na pala tayo, partner. Kasi yung 2001 ka mo, kapapanganak ko lang yan, di ba?
0: Kapapanganak mo lang nun?
3: Oo, tapos...
0: Oh, sige.
3: May plunder na siya. Tapos nung teenage years ko...
0: Teenage years?
3: May plunder ulit. Oh. Tapos ngayon, kamabirthday ko lang kahapon.
0: At
3: plunder ulit.
0: Bawat milestone mo ata, partner, may mangyayari.
3: Ano ba yan? Abangan natin mamaya, kasi season mabilis 3 lang yun. Nairaffle na yung ano eh. Yung kanyang kaso sa division.
0: Meron na may hawak na division.
3: Meron na. So mabilis na lang yan. Anytime. Depende yan sa Sandigan Bayan kung maglalabas ng warrant of arrest.
0: Gaya ng lagi nating sinasabi, abangan po ang susunod na kabanata. Pero ano ba ang sinasabi nung pangatlong pagkakataong nasampahan na ng reklamo yung isang senador?
3: Sobrang haba ng parang, hindi ba kayo nag-asawa na makasuhan ng plunder? Plunder pa, non-bailable pa yan.
0: At kapag kayo po ipipili ng iboboto sa halalan, dapat ang record na hinahanap niyo yung magandang track record. Ay, hindi yung record na maraming kaso.
3: Ayaw ng mga Pilipino ng ganyan. Ayaw gusto ba? Niya, may thrill, may kaso, yung iboboto nila.
0: Ay, bahala po kayo sa mga buhay ninyo.
3: Pinag-aaralan ng Office of the Ombudsman ang isinumiteng counter affidavit ni Senator Francis Cudero kaugnay naman ng kinakaharap na reklamong plunder. Sinabi ni Assistant Ombudsman Mico Clavano na susuriin ang kontra sa laysay ng senador na inakusang tumanggap ng kickback mula sa manumalyang flood control projects. Matapos nito, dedesisyonan kung ibabasurang reklamo o itutuloy sa pagsampa ng kaso sa Sandigan Bayan. Nauna nang tinanggi ni Escudero ang akusasyong tumanggap ng kickback sa mga proyekto kontrabaha at iginit na hindi niya bagman ang negosyanteng si Maynard Ngu. Kasunod nito ng pahayag ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na humiling ng lista ng proyekto si Maynard Ngu para kay Escudero noong 2024. Abril, nagpalabas ang Sandigan Bayan ng Precautionary Hold Departure Order laban kay Escudero at Ngu para hindi makaalis ng bansa.
0: Hoy, gising, bangon na po mga Pilipino. Ang oras natin,
3: oras 5:15.
0: Magbabalik po kami.
2: Papasada na ang Pasada Balita. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
4: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta labundi, Plemex!
5: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
2: Balitang kumpirmado, sigurado! Sa DZMM Radio Patrol 630!
4: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and Bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
5: Vitex Tagunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
7: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo.
8: Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
9: Responsible gaming at Pagcor.ph.
10: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
11: DZMM. Numero uno sa aksyon.
12: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: Passada Balita! Passada Balita! Panahon!
1: 5:18 ang oras, nagbabalik po ang programang Pasada Balita. Kasama na po natin ang Pag-asa si Ma'am Lori de la Cruz para po mabigay ng impormasyon sa magiging lagay ng panahon ngayong Biyernes. Magandang umaga po, Ma'am Lori.
2: Good morning, sir, sa lahat ng ating mga tagapakinig. Kasalukuyan nga po, may Moon Monster tayong bagyo sa loob ng ating area of responsibility. Huling nakita yan sa layong 1,200 kilometers silangan ng Southern Luzon. At sa kasalukuyan nga po, Southeastern Luzon rather. At ngayon nga po, wala naman itong direktang epekto pa in terms of hangin. Ang nakikita nating epekto nito is yung trough o yung extension ho ng bagyo na ito at nagdudulot yan ng pag-ulan sa Eastern Visayas at Caraga region. Maliban dyan, yung southwesterly wind flow ay ay magdudulot din ho ng mga pag-ulan sa western section ng Visayas, Mindanao at maging sa Palawan province. Kaya sa mga kababayan natin dyan, patuloy natin silang pinag-iingat. At sa mga ng ating lakad sa araw na ito, huwag kong kalimutan magdala ng payong at bukod dyan, mag-ingat na rin po sa mga banta ng pagbaha. Samantala, itong bagyo, ang nakikita po natin ito, not likely naman o less likely na mag-landfall sa anumang bahagi ng ating bansa. Ang nakikita po nating epekto nito is maghahatak nga po ito ng southwesterly wind flow at ito po yung magdudulot ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa, especially by weekend until early next week. So, patuloy po tayong mag-antabay sa updates ng Pag-asa at maging handa po sa mga inaasahang pag-ulan sa mga susunod na araw. So, yan ang latest mula sa Pag-asa. Ito po si Lori de la Cruz.
1: Ma'am Lori, gaano kalakas po yung inaasahang pag-ulan kahit po binanggit ninyo na mukhang hindi naman tatama sa lupa pero maghahatak ng hangin dahil doon sa southwest wind flow?
2: Apo. Sa ngayon hanggang until around weekend, posible yung mga light to moderate rain. Especially the western section po ng Southern Luzon at maging sa halos buong Visayas. Pero pagdating po ng early next week, like Monday, Tuesday, posible na lumakas ito. At posible po yung mga moderate to heavy rain sa Palawan, Occidental Mindoro, some parts of Zambales, Pataang, and even Metro Manila. So, mas maganda po mag-antabay sa maging update dahil hindi pa naman po ito pa-final.
1: Opo. Pero so far po, yung sa track natin, ano po ba ang forecast natin? Tatawid ba ito ng Luzon o lalabas din po ng PAR anytime soon?
2: Parang ang mangyayari po sa kanya, dahil nakapasok po, na po siya sa PAR at nasa Philippine Sea lang po siya ngayon.
1: Mm-hmm.
2: Likely, mag-stay lang ito sa Philippine Sea hanggang maka-exit ng PAR.
1: Alright. Well,
3: Ma'am Lori, yung heat index naman po, ano po yung inaasahan dito sa Metro Manila or parehas kahapon na makararanas din ng pag-ulan? Medyo malakas
1: ang lakas ng ulan ng hapon.
2: Opo. Actually, mas magiging frequent na po talaga yung mga thunderstorms sa atin. So, natin talagang any time of the day pwedeng magkaroon ng mga panandali ang buhos ng pag-ulan. So dahil dyan at dahil nga isolated lang ito at hindi pa naman talaga widespread, most likely magdudulot yan ng maalinsang panahon dahil kumbaga natatarap talaga yung humidity. Dahil humid ang panahon, yung ating mga pawis hindi siya agad-agad nakaka-evaporate. So very maalinsangan po yung pakiramdam.
1: Alright po. Ma'am Lori, maraming salamat. Ingat po sa Pag-asa.
2: Wala. Ano man. Good morning.
1: Si Ma'am Lori de la Cruz ang ating Pag-asa weather forecaster.
0: Pasada Balita! Panahon! Pasada Balita!
1: Balik po tayo sa mga balita. Handa si Senator Panfilo Lacson na dumulog sa Korte Suprema kung ipipilit ng majority block ang panukalang teleconferencing sa Senado. Ito'y matapos isulong na talakayin ang panukala ni Senator Rodante Marcoleta na amendahan ang rules para payagan ang mga senador na makaboto at makiisa sa sesyon sa pamamagitan ng video conferencing. Nauna nang nag-walk out ang mga miyembro ng minority block sa sesyon matapos ipilit ng mayorya ang panukala noong Martes. Sinabi ni Lacson na bago pa ang walkout, nag-cocus muna ang mga senador hinggil sa impeachment trial. Pero nagkaroon ng sariling pulong ang mayorya sa opisina ni Senate President Alan Peter Cayetano. Plano naman ang majority block ng Senado na muling igiit ang panukala sa sesyon sa Lunes.
3: Nagbabala ang ilang kongresista sa posibleng paghina ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sakaling payagan online na ang paglahok at pagboto ng mga senator judge. Kasunod nito ng panukala ni Senator Rodante Barcoleta na repasuin ang rules sa Senado para payagang makaboto online ang mga senador na nauwi sa pag-walkout ng mga membro ng minority bloc. Iginit ni House Prosecutor Lordan Swan na isa ang impeachment sa mga seryosong proseso sa pamahalaan kaya hindi dapat payagan ang pagdalo sa pamamagitan ng video conferencing. Binatikos din ng ilang membro ng minority bloc ang pahayag ni Senator Robin Padilla sa katagang force majeure sa social media post. Igrit ni Padilla na may naturing na hindi kontroladong pangyayari ang tensyon sa Middle East kaya maaaring gawing batay ng pagsusulong ng teleconferencing sa mga sesyon ng Senado. Para naman kay Senator Riz Antiveros, malayo sa Pilipinas ang gera sa Middle East kaya mas dapat pumasok ang mga senador para gampanan ng trabaho. Tinawag naman ni Senator Panfilo Lacson na unforced error ang pagkakaunawaan ni Padilla sa force majeure.
1: May force majeure, may unforced error.
3: Ano ba yan? Magkasama kayo dyan sa Senado.
1: For once. Mm-hmm. For once lang
3: kahit
1: po.
3: Lang.
1: Ayusin na natin. Mahigit 200 milyong pisong halaga ng investment ang nakuha ng Pilipinas sa nagpapatuloy na state visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Japan. Sa pulong, kasama ang mga business leader, lumagda ng kasunduan ang ilang kumpanya para sa pagpapalawig ng digital connectivity at pagtatayo ng smart cities sa dalawang bansa. Ibinida rin ng Pangulo ang kasunduan ng Pilipinas at Japan sa maritime security. Ngayong araw, nakatakdang humarap sa media si Pangulong Marcos kaugnay ng mga nilagdaang kasunduan bago lumipad pabalik ng Pilipinas.
3: Itinanim sa ibang lugar ang ilang punong hinukay sa Quirino Avenue sa Manila. Kabilang dito ang 2 puno ng nara na pinagtutulungang ilipat at ibaon sa Manila Hidden Garden. Paliwanag ni DNR NCR Forester Arturo Calderon, hindi na maayos ang kondisyon ng ilang puno sa Quirino Avenue kaya hindi na kayang ilipat. Sa mahigit 600 punong sinuri ng DNR, 65 na lang ang itinuturing na malusog at 16 ang patay na habang nabubulok na ang iba pang puno. Nauna nang itinigil ng DNR ang pagpuputol ng mga puno sa Quirino Avenue na bahagi ng konstruksyon ng Southern Access Link Expressway o SALEX.
1: Sana po mag-isip-isip po kayo. Ayan ha, papasok na naman po ang tag-ulan. Magbabagyo season na naman po.
3: Anong klaseng mindset yun? Magtatag-ulan? Puputulin mo yung puno na nanahimik lang dyan?
1: Hindi ko alam hindi sa ba? Kanila. Hindi ba? Hindi ba magagaling ang inyong mga planner at inyong mga ano ba, engineer o arkitekto para mag-consider ng ibang plano or at least bago ninyo inaprubahan yung inyong plano na yan?
3: Kaya ang trabaho ng DNR, protektahan ng kalikasan, pero silang nagbigay ng permit para putulin yung mga punong yan.
1: Kayo ang sumagot kapag binahana naman po tayo dyan at may mga pamilya na naman pong maapektuhan at mga kabuhayan dahil po sa mga pinutol na puno na
3: walang
1: yan.
3: Ano yung, walang sasagot, partner, kasi ang mangyayari dyan, sisihan.
1: Magtuturuan. Kasalanan ni ganito, kasalanan ni ganyan.
3: Parang flood control projects. Kung ikaw yung may kickback, hindi turuan sila hanggang ngayon, di ba? Kaya pag binabaha tayo
0: Pasada balita.
1: Sa ibang balita, sa Quezon City, arestado ang isang lalaki matapos magnakaw ng mga cellphone sa barangay sa Uyo. Sa investigasyon, pinasok ng suspect at kasabwat ang barracks ng mga construction workers. Tinangay ng mga suspect ang 5 cellphone na nagkakahalaga ng halos 100,000 piso. Nahuli sa follow-up operation ng suspect habang nakatakas ang kanyang kasabwat.
3: Quezon City pa rin, timbog ang 2 minor de edad na nambubugaw sa mga kaibigang minor de edad online. Dinampot ang mga 14-anin sa suspect sa entrapment operation sa resort sa Novaliches. Nasa gibang 12 biktima kabilang ang 11 minor de edad. Sa investigasyon, inaalok na 2 suspect ang mga biktima gamit ang kanilang larawan sa social media at magtatakda ng tagpuan sa mga parokyano. Pero dahil minor de edad, isasailalim ang mga suspect sa pangalaga ng City Social Welfare Office.
0: Pasada Balita Probinsya.
1: 5:27, narito na po ang mga balita sa mga probinsya. Pasintabi po sa maselang balita, mga kapamilya. Sugatan ang 11-anyos na batang babae matapos pukpukin sa ulo at saksakin ng kaibigan sa Arayat, Pampanga. Sa investigasyon, magkasamang nagbibisikleta ang biktima at 14 gulang na binatilyo at pumasok sa abandonadong bahay sa barangay Paralaya. Pero pinalo ng suspect ng bote sa ulo ang biktima at sinaksak ng 7 ng basag na bote. Hindi pa nakontento at binusalan ng suspect na mga bato ang bibig ng biktima para hindi makasigaw. Nanlaban ang biktima kaya ang mismong suspect ang humingi ng tulong sa mga construction worker na dumadaan sa lugar. Umamin sa krimen ang minor de edad na sospek na inilipat sa kustodiya ng Arayat Municipal Social Welfare and Development.
3: Sa Negros Occidental, patay ang 13-anyos na binatilyo matapos paluin ang bote sa Escalante City. Sa investigasyon, lasing ang sospek na dating kafgun ang magkasagutan ng binatilyo at hampasin ang bote ng bira sa ulo. Namatay sa ospital ang biktima habang naaresto ng sospek na maharap sa kasong murder.
1: Sa Nueva Ecija, patay ang isang babae matapos pukpukin ng bato sa ulo ng karelasyon sa San Jose City. At kayo nagpupukpukan ng kung ano-ano. Sa investigasyon, nagkaya ang kumain ang dalawa matapos mag-inuman. Pero makalipas ang ilang oras, mag-isang bumalik ng bahay ang sospek habang sakay ng motorsiklo. Kinabukasan, natagpuan ang bangkay ng biktima na may sugat sa likod ng ulo. Umamin ang sospek na pinaro niya ng bato sa ulo ang pinsang karelasyon dahil sa selos.
3: Yan naman po sa Cavite, naaresto ang construction worker na wanted sa 10 kaso ng qualified rape. Dinampot ang suspect sa busy ng warrant of arrest dahil sa panggagasa sa 11 taong gulang na pamangkin. Sinasabing ipinagkatiwalang biktima sa suspect dahil nagtatrabaho sa ibang bansang magulang, pero imbis na alagaan, paulit-ulit na inabuso ng suspect ang biktimang nakaranas ng trauma. Natuklas ang nagpapalipat-lipat ng bahay at trabaho ang suspect para makaiwas sa pag-aresto.
1: Sa Benguet, 32 ang sugatan sa bumaligtad na dump truck sa Kabayan. Dadalo sana ang mga biktima sa kasal at graduation sa Nueva Vizcaya nang magkaroon ng problema ang makina ng truck sa pakurbadang bahagi ng kalsada sa Barangay Poblacion. Sinasabing mabilis din ang takbo ng truck kaya nawala ng kontrol sa manibela ang driver hanggang sa bumaligtad. Inaalam pa kung magsasampa ng reklamo ang mga biktima laban sa truck driver.
3: Sa Camarines Sur, 4 arestado sa hinihinalang drug den. Balita mula Camarines Sur, hatid ni Vince Villar. Vince.
4: Nabuwag ng mga otoridad ang hininalang drug den sa bayan ng Magaraw, Camarines Sur, Miyerkules ng hapon, Mayo 27. Sa ulat ng Magaraw Municipal Police Station, naaresto rin ang 4 na suspect sa nasabing operasyon na kinilala sa mga alias na Win, Mike, Tupe at Ray, na pawang residente rin sa Camarines Sur at kabilang sa listahan ng street level individuals na aktibo umanong minomonitor dahil sa umano'y pagbebenta ng ilegal na droga sa kanilang lugar. Nakumpiska sa operasyon ang 15 heat sealed transparent plastic sachets na naglalaman ng shabu na may bigat na 23 gramo at standard drug price na 156,400 pesos. Inihahanda na ang kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 laban sa mga naaresto. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Vince Villar!
3: Maraming salamat, Vince Villar!
1: Sa oras sa 5:31, narito na po ang balita ng ating mga Radyo Patrol. Mahigit 700,000 pisong halaga ng shabu na samsam sa Quezon Province. Balita mula kay Radyo Patrol Noel Alamar. Good morning, Kuyang Noel.
5: Dalawang high-value individuals ang naaresto sa isinagawang bypass operation ng pulisya sa barangay Lalig, Caong, Quezon. Kinilala ang mga suspect na si alias Ruddy at Gali na nakuhanan ng tinatay ang 107.25 grams ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 739,300. Ayon sa Caong Municipal Police, isinagawang operasyon sa koordinasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency. Sinabi ni PRO Calabarzon Regional Director Brigadier General Hansen Marantan na patuloy nilang paiigtingin ang kampanya laban sa ilegal na droga upang mapanatiling ligtas ang mga komunidad sa rehiyon. Naharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa Section 5 at 11, Article 2 ng Republic Act 9165. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Noel Alamar, DZMM.
1: Maraming salamat, Noel Alamar!
3: Mga bahay na pinaggigiba ng Korte Suprema, binili ng lokal na pamahalaan ng Zambales. Balita mula kay Radyo Patrol, Rod Dizon. Kuya Rod, good morning.
6: Good morning. 35 itidemolish ng bahay sa Subic, Zambales, ang niresko ng Zambales Provincial Government. Umaabot sa 35 tahanan ng mga illegal settlers na pamilya na nakatirik sa isang pribadong lugar sa barangay Kalapakuan sa Subic, Zambales, ang niresko ng Provincial Government sa nakaambang demolusyon. May pinal na desisyon na ang Korte Suprema sa naipag-iba ang may 35 bahay na halos 20 taon ang tinirha ng mga squatter na hinabol sa korte hanggang sa Korte Suprema ng mismong may-ari at kinatigan ng mataas na hukuman. Namagitan ng lokal na pamahalaan ng Zambales para sa isang win-win solution upang resolbahin ang problema ng mga apektadong pamilya sa koordinasyon ng barangay. Mabilis na naresolba ng provincial government ang problema sa pagitan ng pagkakaloob ng malaking financial assistance o pagbabayad para bilhin na lamang ang may usaping lupa para sa mga residente ng Kalapakuan, Zambales. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Eason, DZMM.
3: Maraming salamat, Radyo Patrol, Rod Eason.
0: Metro Pasada.
1: 533 sa ating Metro Pasada, may-ari ng bodegang naglalaman ng mga peking produkto sa Valenzuela City, tinutugis. Balita mula kay Radyo Patrol, Rowan Cueto.
7: Patuloy ang investigasyon ng Bureau of Customs sa Udnais na mahigit 800 milyong pisong halaga ng mga hinihinalang peking produkto na nasa ba sa isang warehouse sa Valenzuela City. Sa operasyon ng Customs Intelligence and Investigation Service, na-discover mahigit 1,000 kahon ng mga pabango at halos 400 kahon ng lotion na may tatak na iba't ibang international brand. Ayon sa BOC, inaalam na nila kung sino may-ari at responsable sa operasyon ng bodega na posibleng lumabag sa Intellectual Property Code of the Philippines at Customs Modernization and Tariff Act. Sinaryohan na ng mga otoridad ang warehouse habang napatuloy ang investigasyon para matukoy ang pinagmulan at distribution ng mga produkto. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Rowan Cueto, DZMM.
1: Maraming salamat, Rowan Cueto.
3: Lalaking sangkot sa pang-abuso na aresto naman sa Maynila, Radyo Patrol, Tricia Lindo. Tricia.
8: Steve at Kristen, hindi na nakapalag ang 53-anyos na lalaking sangkot sa Qualified Human Trafficking at Child Abuse sa Tondo, Maynila. Natunton sa kanyang pinagtatrabaho ang construction site sa Tarlac ang lalaki at inaresto sa visa ng warrant na ilabas ng korte sa Maynila na may nirekomendang piyansa na 200,000 pesos para sa isang kaso. Nakapiit ang suspect na nahaharap sa patong-patong na reklamong Qualified Human Trafficking at paglabag sa Special Protection of Children Against Child Abuse, Exploitation and Discrimination Act. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Tricia Lindo, DZMM.
3: Maraming salamat, Radyo Patrol, Tricia Lindo.
1: At sa ating mga Radyo Patrol!
0: Basta may nangyari na sa DZMM, Radyo Patrol sa Estrella. Pasada Balita! Pasada Balita!
1: May binabati po natin ng happy, happy Friday morning ang ating pong mahigit 17,000 viewers ngayong Friday. Good morning po. Magandang araw, magandang hapon, magandang gabi saan man pong panig ng mundo kayo nanonood ng DZMM. Maraming maraming salamat po. Good morning.
3: Good morning, good morning po kapamilya. Sa mga buwabiyay po ngayong mga chuper, mga taxi driver at mga bus driver, mag-iingat po kayo.
1: Ingat po ah.
3: Siyempre sa mga papasok po sa trabaho ngayong mag-alas sa isa ng umaga, ay nasa traffic na yung partner.
1: Ingat.
3: Payday ngayon eh.
1: And sikapin po. Magsipag, magdobli sipag po tayo ngayong araw dahil araw po ng sahod.
3: Saka, buti pa yung mga magagawa partner, walang reklamo pag kailangan pumasok ng physical sa trabaho.
1: Eh, kasi wala nga choice.
3: Wala
1: choice. Diba? Kahit magreklamo tayo, wala tayong choice kasi no work, no pay. Hindi naman tayo, senador, na kahit hindi pumasok, merong pay.
3: Hindi
1: diba?
3: Pwedeng mag-request tayo sa isang kumpanya na mag-online na lang tayo.
1: Gano? Pwede bang mag-video conferencing na lang tayo?
3: Hindi ko kayang pumasok ng physical.
1: Natamad ako eh.
3: Natamad ako eh. Ayaw diba? Ko pumasok eh.
1: Meron kasi akong kaso eh.
3: Diba? Bawal yun eh. Bawal. Sila lang po ang may kapangyarihan nun. Pero buti na lang, may mga senador din na kumulong partner.
1: Oo, at least meron, at least sa puntong to, meron tayong nawi-witness na kahit papaano. Check and balance naman talaga real time dahil meron mga kumukontra at nag-oppose doon sa ipinupush ng kabilang panig.
3: Oh, sabi nga ng mga netizens sa online eh, abay kung hindi ka pagalit, bakit?
1: Eh, bakit nga ba bakit, talaga? Diba? Kaso syempre dahil democratic country tayo, may kanya-kanya tayong opinion at mga isinusulong at pinaniniwalaan, pero siguro ito yung panahon para maging critical din sa kung ano ba yung posisyon mo sa mga nangyayari.
3: 2028, malapit na partner.
1: At ito ay nakasalalay dito yung future mo rin, partner. Eh. Kung ano ba ang magiging hinaharap mo kung ito ang kasulukuyang sitwasyon at mga choices mo.
3: Kaya nga, dapat sa mga botante po dyan, ha? Eh, alamin po ninyo kung sino ang inyong iboboto by year 1 at 28 presidential elections.
1: Meron kayong humigit kumulang isa't kalahating taon para mag-isip-isip. Oh, no.
3: Next year. Kaya kung ngayon, eh, namumuliti ka na po lahat ng yung ilan sa mga ating gustong tumakbo by 2028, ay abangan po ninyo next year.
1: Eh, mas lalo.
3: Mas lalo po
1: mas
3: yan.
1: Mas lalo po yan.
3: Hindi pa start a campaign na period, pero
1: meron
3: abangan
1: na
3: po ninyo
1: na... Baka nga ngayon pa nga lang, may mga nagpaparamdam na eh, di ba?
3: Liligawan at liligawan kayo niyan. At yung mga gusto mag-donate naman sa mga politiko, abay, nag-request pa ng secret.
1: Kaya may mga nakakasuhan eh. Diba sabi nga nila, ang tunay na eleksyon, nagsisimula pagkatapos ng eleksyon.
3: Correct.
1: Dahil kanya-kanyang push na naman ng mga agenda, yung lalo na yung mga natatalo at hindi napagbibigay ng chance na maupo sa pwesto. Pero di tayo nakakalimot sa pagbati ng happy happy birthday kay Steve Raz.
3: Ay, salamat partner.
1: Na nag-birthday kahapon.
3: Kahapon pa yun.
1: 21 years old ka ba?
3: 20.
1: Ah, 20. Pinabata mo pa, di ba? Alam mo kami pinagbukang matanda, di ba? Happy happy birthday sa mga nag-birthday kahapon, sa mga nag-birthday po at mga mag-birthday pa. Happy happy birthday.
3: Thank you.
1: Nalasing ka ba?
3: Nalasing din. Ano lang, nakapagpahinga tayo ng maayos.
1: Nagpaliwanag ngayon.
3: Pumasok pa ako, partner.
1: Oo naman.
3: Alam mo, magpapasok ko doon at maraming nagugulat. Bakit ka pumasok, birthday mo? Hindi, gusto ko lang magtrabaho ngayon.
1: Naks! Yan ang dapat tularan. Pero po sa oras ng 5:39.
9: Kakaibalita! Kakaibang balita!
1: Dahil usap-usapan po yung kakaibang sitwasyon ng isang lalaki sa Amerika na nalalasing kahit hindi umiinom ng alak.
3: Ano daw, nalalasing kahit hindi umiinom na.
1: Parang may kilala akong ganyan.
3: Ah,
1: kahit hindi naman umiinom, parang lasing din.
3: Parang may kilala ko dyan. Parang si Nico.
1: Nagbanggit ng pangalan. Tinatawag na Otto Brewery Syndrome ang kondisyon ni Eric Paulin kung saan gumagawa ng ethanol ang kanyang bituka. Okay. Dahil dito nalalasing siya nang hindi umiinom kahit isang patak ng alak. Nakapagkamalan pang alcoholic si Eric dahil nangangamoy alak din sa bunsod ng kondisyon. May mga okasyon ding hindi maaalala ni Eric ang nangyari sa bahay dahil sa kalasingan. Pinag-aaralan na ni Eric na sumailalim sa treatment para maibalik ang malusog na gut bacteria at hindi na malasing kahit hindi umiinom ng alak.
3: Grabe, balita.
1: Kakaiba talaga.
3: Ngayon lang ako nakarinig yung partner niya, yung kakaibang balita na narinig.
1: Otto Brewery Syndrome.
3: So, lasing ka everyday.
1: Nasa ganun, pumukha na sa sistema ng katawan mo talaga yung pag-ano.
3: Pero ang tanong dyan, paano pag uminom siya ng alak talaga?
1: Eh baka double, double dead kumbaga yung pagkalasing mo nun, hindi ba?
3: Lasing everyday si Kuya, pero sa mga may ganyan po, kailangan pa sa ilalim na po sa doktor. Siguro, magpa-check up.
1: Siguro para doon sa ilang mga...
3: Ang tanong dyan, partner.
1: Pahilig uminom, baka sabihin nila sana all, at least walang gastos, walang pero gastos. Malalasing ka.
3: Ang
1: diba?
3: Tanong dyan, may hangover kaya siya?
1: Eh paano nga kung araw-araw ganun, hindi ba? At yan po ang ating kakaibalita ngayong Biyernes.
9: Kakaibalita! Kakaibang balita!
1: Okay, bago kami mag-commercial ni Stevie, nabati ko lang ng good morning si Jonathan Dimaano ng Quezon City. Good morning!
3: Good morning, Jonathan!
1: Good morning din po sa mga nanonood sa atin sa YouTube Live, kila Ma'am Elsie Balion Florentine at kay Ma'am Sara Concepcion ng
3: syempre,
1: LA.
3: Kaya Nanay Ineng dyan po sa Cabuyo City, Laguna. Good morning! At sa aking lola at lolo, Nanay at Linda at Janeras. Good morning po!
1: Magandang umaga po at sa aking parents sa

0: dalawa dyan, yung mga magsasaka ba o yung mga consumer?
1: Baka pareho, hindi ba? Mamaya po sa pagbabalik natin, kasama natin ang NWRB. Ito po ang programang Pasada Balita. Siya po si Steve Raz.
0: Siya naman po si Christian Yosores.
1: Pagbabalik po kami.
2: Papasada na ang Pasada Balita. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
3: Airport na kami. Saan ka na? 10 a.m. na.
4: Ha? Di ba mamaya ang gabi pa flight natin?
3: Ay, malabo.
4: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
3: Para malinaw.
5: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical. EO, love your eyes.
2: Ang nangungunang himpilan ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon. DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
6: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kuwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6, at sasamahan pa ni Doris Bigonia alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: Parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon. Dito mo mapapakinggan sa Radio Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin L. Chico at Doris Bigonia. Lunes hanggang Biyernes alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Anuman ang issue, anuman ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bigonia. Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol sa East 30. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: 15 minutes bago po mag-alas 6 ng umaga, nagbabalik po ang programang Pasada Balita. Kasama niyo pa rin Christian Yosores
1: at Steve Raz.
0: At kasama na rin po natin sa ating programa si Dr. Sevilla David Jr. Siya po ang Executive Director ng National Water Resources Board, ang NWRB. Good morning po, Doc Sevilla, si Christian po at si Steve ito sa DZMM.
2: Yes, magandang umaga Christian at Steve at sa inyong mga tagapakinig.
0: Maraming salamat sir at welcome back po sa huni nating pag-uusap. Pinag-usapan po natin yung level ng tubig sa mga dam. Kamusta na po ba ang estado ngayon, a week after po, kung ano po ang estado ng mga dam natin?
2: Opo, no? So sa ngayon po, no, sa ganitong panahon pa po, ang sitwasyon ay patuloy po bumababa halos, no, yung mga dams po natin, no? Particular po itong close na minomonitor natin, itong Angkat Dam, no? Nasa 174 meters na lang po halos ito at mababa na po ng mga halos 6 na metro, no? Doon sa minimum operating level po na tinatagurin natin na 180 meters po, no? At sa ganitong sitwasyon po ay dahil mababa na sa 180 meters, mas binibigyan priority po natin ang water supply para po sa Metro Manila at mga karating lugar po.
0: At ito po yung dahilan, sir, kaya nagdesisyon po ang NWRB na pansamantalang isuspinde yung pag-aalokasyon po ng tubig sa ilang mga irigasyon starting June sa next week po.
2: Tama po yun, no? At ganun pa man, no, pong mga May 15 po or May 14 specifically, ay natapos na rin po, no, yung releases sa irigasyon, no, dahil halos nakapag-ani na rin po, no, itong mga kababayan natin dito sa Bulacan at Pampanga na umaasa po ng releases ng tubig mula po sa Angat Dam. So dahil nakapag-ani na po sila, at habang sa

0: itong panahon na nagahanda po sila para sa susunod na pagtatanim ay sinuspindiho muna natin dahil nga po ang level ng tubig ay medyo baba po sa 180 minimum operating level.
1: Apo. So itong decision natin na temporary suspension po ng water allocation sa ilang mga irrigation, wala po tayong inaasahan na maging epekto ito doon sa pananim po ng mga magsasaka dyan sa Pampanga, Bulacan at Rizal?
0: Sa ngayon po, no, at wala po tayong ano, no, nakikinitang epekto ito kasi nga po katatapos lang nila mag-ani. Ang pinaghahandaan po natin ngayon ay susunod na pagtatanim po nila, no, na kasi nga po magsisimula po yan kung magiging komportable na po yung level na ang gagdam. Kasi nga po, ay gusto natin sana pagka nagsimula po tayo, nag-release ng tubig, no, para sa irrigasyon, ay kailangan po natin talaga i-sustain yung pangangailangan nito ng mga ilang buwan. No. Usually po yan, mga apat na buwan. Kaya po, sa ngayon, dahil medyo mababa pa po ang level, ay hindi ho muna tayo magre-release para sa irrigasyon, no, at umaasa po tayo nitong mga susunod na linggo ay ma-recharge po ang mga dams natin, particular po ang Gat Dam, para naman po makonsidera natin yung pag-release po sa irrigasyon sa panahon na magsisimula na po sila.
2: Doc David, magandang umaga, si Steve po ito. Bakit po ngayon lang natin naisip na mag-suspend ng irrigation? Mag-June na po, inaasahan po natin yung mga pag-ulan. At hanggang kailan po tatagal yung suspension nito?
0: Sa ngayon po ay minomotor po natin, pinag-usapan natin ito sa Angkat Technical Working Group. Sa ganang kasalukuyang level po, no, sa 174 meters po, ay medyo hindi po muna tayo magre-release, no, at sabi nga ho natin ang decision na ito, no, ay in coordination din naman po with NIA, no, kasi nga po katatapos na rin po ng harvest nila, no, so sa ngayon po ay habang paghahanda po, no, sa magiging epekto ng El Nino, no, tinitingnan na po natin kung ano magiging epekto nito, no, sa mga dams po natin, particular ang Gat Dam ay suspendido ho muna, no, yun po yung naging decision natin sa Angat Technical Working Group at ng NWRB. Sa local situation po ay alam, hindi po muna natin sila mabibigyan ng allocation po.
2: So wala pa tayong kumbaga na pag-uusapan kung hanggang kailan po yung suspension po.
0: Sa ngayon po, ang nakikita po natin, no, na baka gano'n po yan, no, mga June or July, no, kasi nga po, ito po yung paghahanda para sa wet cropping season po nila. At depende pa rin po, no, sa development or situation doon po sa Angat Dam, kung magsisimula na rin po makarecover ito. Kasi nga po, sabi nga ho natin, apat na buwan po, no, mga ang tinataya natin itatagal ng isang cropping season, no. Kaya nga po kailangan pagka nagsimula tayong mag-release, kailangan po natin pangalagaan 'yan hanggang makapag-ani po sila. Kaya sa ngayon ay by July ay tinitingnan po natin kung magkakaroon ng sapat na pag-ulan para kung sakali po ay makonsidera kung magkakaroon na po ng releases.
2: And then ano po yung iba nating siguro nakikitang tinatawag na contingency plans, kasi it happens every year na parang lagi may tagtuyot. Ano po yung nakikita nating pwedeng gawin para ma-resolve po itong patuloy na pagbaba ng tubig sa mga dam po natin?
0: Asa rin po, no, dito po sa para po sa Angat Dam at sa Metro Manila Water Supply, meron nung pong isang buwan pa ay nagsimula na rin po, no, yung pag-approve ng NWRB, no, para doon po sa paggamit ng mga standby na deep wells po, no, dito sa Metro Manila, para po kung sakali mangailangan ng karagdagang supply para sa Metro Manila ay meron pong pwede magamit na tubig na nanggagaling po sa deep well. Pero ganun pa man po ay sa June po kasi ang allocation ay 50 cubic meters per second. No? Sa tingin po naman natin, sa ganitong allocation ay sapat po yan, no, na supply ng tubig para po sa pangangailangan ng makabayan natin dito sa Metro Manila. Lalo pa ho, no, itong pumapasok na itong panahon ng tag-ulan, ay kuminsan po ay mas bumababa po yung demand ng kababayan po natin.
1: Mm-hmm.
0: At meron na rin pong yung NWSS po at mga konsesyonaryo ay nagsasagawa na rin po sila no ng tinatawag na backwash recoveries na water treatment facilities po nila no para makarecover po ng tubig at yung non-revenue water reduction po. At yung pong pressure management ay in-implement na rin po nila lalo po yung mga panahon na hindi masyadong kailangan ng tubig, no?
1: Mm-hmm.
0: So, ito po yung mga ilan-ilan, no? Dun sa mga contingency plans na in-implement po para po ma-manage yung kasalukuyang sitwasyon na medyo pababa pa rin po ang level ng kalap.
1: Sa so far po, Doc David, sa ngayon, anong antas po ang water level sa Angat Dam?
0: Nasa 174 meters po ang ano, no? So, 60 meters po ang baba niyan, no? Doon sa 180 minimum operating level po na tinatuturuan natin.
1: At malayo pa naman po ito sa tinatawag na critical level?
0: Sa ngayon po ay manageable pa po, no? At sabi nga ho natin, pwede para sa water supply ay kaya po rin natin mapagpignan yung normal na allocation.
1: Okay.
0: Pero minomonitor po natin kasi nga po itong sumaasa po tayo, no? Sa mga pag-ulan sa watershed ng Angat kung paano po magiging sitwasyon no ng mga dams po natin particular po ang Angat Dam.
1: Aasahan po ba ng mga consumer na maaaring mabawasan po yung allocation ng tubig sa kanila dahil kailangan ng suspendihin yung para sa mga irigasyon para po makatipid sa supply pero ang mga consumer naman po makakaramdam din po ba ng halos kaparehong sitwasyon katulad sa mga taniman?
0: Sa ngayon po, sa buwan ng June, sa tingin po natin ay normal po no ang magiging sitwasyon. No? At yung pong supply ng tubig ay nasa 50 cubic meters per second ang allocation po. So sa tingin po natin ay walang magiging malaking epekto ito sa mga consumer po dito sa Metro Manila. Ganun pa man, patuloy po natin imo-monitor itong sitwasyon no ng Angat Dam, lalo po itong mga pag-ulan na ino-observe po natin na itong El Nino no na posible pong pumasok ngayong June or July kung ito po ay magtutuloy at malaki po ang chance no na magtutuloy po ito ay kailangan na rin po natin paghandaan po kasi pag ganitong sitwasyon yung mga pangailangan natin sa mga susunod na bakapuan.
2: Ibig sabihin Doc David manageable pa yung sa Angat Dam dito sa Metro Manila, hindi pa mangangamba yung mga kapamilya po natin dito na baka mamaya o bukas wala nang tubig,
1: wala nang tulo sa kanilang mga gripo.
0: Ay hindi naman po no. Sa ngayon po as part ng contingency measures na kinagawa po ng NWSS at ng konsesyonaryo ay yung pong pagmamanage ng pressure no lalo po itong mga oras na hindi na po masyadong kailangan. Ito yung tinatawag natin mga off-peak hours, no? Ito yung mga gabi po. Ay, yan po yung mga contingency measure para naman po ma-maximize yung paggamit ng tubig at ma-optimize siya at wala akong masyadong nasasayang.
1: Hindi po nakatulong yung mga, kasi nagsisimula ng umulan eh. Ito mga nakalipas na linggo eh. Malalakas na rin po yung pag-ulan eh.
0: Magandang tanong po yan, no? Sa lukuyan po ay hindi pa ito nakakaabot no? Sa watershed na Angat. No, ganun pa man, ito pong mga pag-ulan na nararanasan po natin ay nakakatulong po ito no? Sa hindi masyadong yung mainit ng panahon at mababayan demand. At yung pong ano, no? Pwede natin gamitin ito, mapakinabangan, no? Mag-practice po tayo ng rainwater harvesting no kung pwedeng ipunin po ito no itong mga nakakanakang pag-ulan ay pag ito po na ay naipon naman natin ay malaki po ang may tutulong no doon sa karagdagang paggamit natin tubig sa ating mga kabahayan po no na hindi naman talaga nangangailangan ng tubig na nanggagaling po na sa or sinasupply po ng Angat Dam.
2: Doc, bukod po sa Pampanga, Bulacan at sa Rizal, may nakita po bang ibang probinsya yung NWRB na posibleng isuspend din yung irrigation?
1: Apo.
0: Sa ngayon po, yung decision po no, dun sa mga ibang dams po no, na sa labas po ng Metro Manila, ayan po rin nakasalalay no, dun sa mga operators po no. Kagaya po ng NPC at NIA no doon sa releases no pero sa kalusugan ko po ay patuloy po din sila bumababa, pero nasa normal na level po lang sila sa ngayon.
1: Alright po. Doc David, maraming salamat po sa pagbibigay ng update at sa uulitin po sir, ingat po kayo.
0: Maraming salamat po.
2: Thank you po.
0: Magandang umaga.
1: Si Dr. Sibilio David Jr., ang Executive Director ng National Water Resources Board, ang NWRB. Tiniyak naman niya para sa mga consumer, wala pa po tayong dapat ipangamba doon sa ano po supply ng ating tubig.
2: Malinaw 'yan, yung sabi, manageable pa sa ngayon yung Angat Dam kasi yung Angat Dam partner yun yung ano, yung nagbibigay ng tubig sa Metro Manila
1: at iba pang mga parts ng Cavite, Rizal, Bulacan, yung mga immediate areas outside Metro Manila. Medyo diyan po tayo nakadepende, di ba? Yung pinanlalaban natin, pinanliligo natin, pinangluluto natin, diyan po nanggagaling sa Angat Dam dito sa Metro Manila.
2: Oh, well, doon naman sa ibang probinsya na sinuspend muna yung irrigation kasi nga tapos na yung
1: taniman, pagtatanim
2: pag
1: nila.
2: Pag-harvest.
1: Pag-harvest pala, pag-ani.
2: Pag-harvest nila.
1: At mukhang
2: so,
1: in time naman sa susunod nilang planting season, magiging okay ang supply ng
2: July,
1: dam.
2: Tama.
1: Abagan po natin ang mga development dyan sa mga dam natin at syempre mahalaga po yan dahil basic na pangangailangan po natin yan. Mahirap.
2: Kasi pag-gising mo partner ng umaga tapos walang tubig kasi doon hindi ba bad trip.
1: Lalo pat ngayon medyo mainit ang panahon, di ba?
2: Tapos nagbabayad ka naman buwan-buwan. Pagising mo, walang tubig, bad trip nga talaga yun.
1: And ito mga nakalipas na araw pa naman, halos sunod-sunod din yung mga brownout, di ba? Dahil manipis yung yung supply. Di ba? Yung iba, siguro ang hirap challenge kapag pumasok ng hindi nakaligo. Talagang malaking challenge at napakainit pa naman po ng panahon.
2: Tsaka kung mag-water interruption man partner, sana mag-announce
1: ng maga.
2: Kasi yung last week ata yun, yung nagkagulitan sa Tondo, na hindi agad nag-announce daw eh. So, Lunes pa naman yun. Basta may pasok yun eh.
1: Kawawa so, yung tao tuloy.
2: Hindi nakaligo si kuya mo.
1: Kawawa tuloy. Para lang mapaghandaan po at makapag-prepare yung ating mga kababayan sa kung ano man ang kanilang, syempre, mga plano rin kaugnay po sa tubig. 5:59 ng oras. So, paano? Maraming salamat po sa pagsama sa amin ni Steve ngayong araw po ng Biyernes. Happy Friday!
2: Payday!
1: Mag-double tripping sipag po tayo dahil kukubra po tayo dahil may sahod ngayon.
2: Ay, mag-iingat po kayo sa mga babiyahe sa mga probinsya, sa mga uuwi po sa kanilang mga probinsya. Sa inyong mga biyahe, mag-iingat po. Siyempre, sa mga kumakayod po ngayon, abay, congrats po. Natapos po ninyong libang araw na
1: hi, work day, work week.
2: At paghahanap buhay.
1: Mabuhay po ang mga manggagawa.
2: Correct,
1: good morning kay Jonathan Dimaano ng Quezon City. Maraming salamat. Muli ako po si Christian Yusores.
2: Siya naman po si, ako naman po si Steve Ra.
1: Tawa ka ha. Susunod na Gising Pilipinas with Alvin El Chico.
2: Bye!
1: Happy weekend, Happy Friday! Ingat po kayo.

0: Gising! Gising! Pilipinas!
1: Good morning!
2: Simula ng umaga na puno ng impormasyon at mga balitang-balitang
3: dapat mong malaman.
2: Dapat mong malaman. Ang katawan ay galaw-galaw para ganahan buong araw. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico.
4: Gising na!
5: Gising na!
4: Bango na! Bango na! Gising Pilipinas na!
1: Good morning!
0: Gising! Gising Pilipinas!
1: Good morning! Good morning! Good morning!
6: Good morning! Mr. Gising reporting! Kumusta na kayo? Kumusta mga nakararanas ngayon ng, brownout? Hindi kayo nag-brown out kagabi eh. Aha, napuyat kayo ah. O, arriba-arriba. Halina kayo. Narito na mga maiinit na balita ngayong Biyernes sa Gising Pilipinas. Namumurong bumaba ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa tatlong araw ng kalakalan sa world market, bumaba ng 7 pesos and 70 centavos ang kada litro ng diesel, habang mahigit 4 pesos naman sa gasolina at halos 9 pesos sa kerosene. Batay lang po yan sa dalawang araw, kahapon po is holiday, pero meron na tayong hanggang Thursday. At good news po dahil bagyan lumaki. Yehey! So sigurado na po yan, rollback na po tayo sa susunod na linggo sa Martes. Mari pang magbago ang presyuan dahil sa trading hanggang ngayong araw. Ngayon din po yung may pinapataw na risk premium cost at iba pang costs ng mga kumpanya ng langis. Inaasahan ding makaapekto ang pag-atake ng Iranian forces sa apat na barkong nagtangkang tumawid sa Strait of Hormuz. Sinasabing inatake rin ng Iran ang hindi tinukoy na American base bilang ganti sa defensive airstrike naman ng Amerika. Samantala, sa ikapat na sunod na araw ngayon Linggo, muling isinailalim sa yellow alert ang Visayas grid kahapon. Tila wala pong katapusan ang yellow alert sa mga kababayan natin dyan sa Kabisayaan. If it's any consolation, ibig sabihin lang po ng yellow alert ay manipis na reserbang kuryente. Dapat wala pa pong brownout. Hindi kagaya dito sa Metro Manila. Agoy, ang daming nagreklamo sa akin kagabi. Brownout! Ewan ko lang hanggang ngayon kung brownout pa rin ha. Si Irene Alcala, brownout. Eh, sabi ko kay Alcala, mag-hotel ka na. Eh, mahirap matulog po. Napaka-alinsahangan ano. Ano kayang dahilan? Bakit ganun ha? Mamaya pag-usapan natin yan kung bakit brownout dito sa Metro Manila. Ano ang nagdudulot ng brownout sa Metro Manila? Gayong wala naman pong red o yellow alert. Eh, bunsod po ito ng forced outage. Ito po yung yellow alert sa Visayas ay bunsod po ng forced outage ng 13 planta, habang 14 naman ang tumatakbo sa derated capacity o kulang po ang produksyon. Tuwing nakararanas ng yellow or red alert ay tumataas naman ang presyo ng kuryente sa spot market na isa sa pinagkukuhanan ng supply ng Meralco at maraming kooperatiba. Ibang problema pa po yun. Nagba-brownout na nga po tayo, tataas pa ang singil sa kuryente, edi parang tayo pong sumalo sa pagpalya ng mga planta, sa pagkasira ng mga linya, ang sasalupo tayong lahat. Eh, nasa na hustisya ron? Inihain naman ng Meralco ang petisyon para i-refund ang mahigit 7 na bilyong piso na sobrang nasingil sa mga consumer noong nakarang taon bilang pansalupo sa inasang dagdag singil sa Hunyo. Katumbas ito ng 9 centavos kada kilowatt hour yung posibleng refund ng mga consumers kapag inaprubahan po ang petisyon. Pero pag yan po ay pinaiksi, kasi ang gusto ng mangyari ng Meralco, tatlong taon, 36 months na i-re-recob ay babalik nila sa atin yung sobra nilang nakolekta na 9 billion pesos. Ay, pero kung sabihin ng ERC na hindi isang taon lang yan, yung 9 centavos na estimate nila, lalaki po yun. Ay, di malamang magta-times 3 yun, mga 20 plus centavos na yun na ibabalik po nila sa atin pansalag sa inaasahang pag-sipa po ng presyo sa paparating na June billing. Alam nyo bang sa Monday, June na? Oh my goodness, June 1 na sa Monday. Kaya antabayan nyo na po paghandaan. Total sweldo ngayon, di ba? Sweldo ba ngayon? Oo nga, sweldo ngayon. O huwag nyo ubusin yung sweldo nyo, ilaan ninyo ang malaking bahagi po niyan sa pagbabayad ng June billing. Ay nako, ayun na nga, kakarampot na nga. Anong gusto mo? Gastusin mo lahat. Wala kang kuryente, madali namang kausap ang Meralco, di ba? Pag wala kang pambayad, ay kung sa bagay, wala nga palang putulan ngayon, Camille. Huwag ka muna magbayad. Sa August pa yung putulan. Eh kaya lang, pagdating ng August naman, patong-patong naman ngayon yung bill mo. Sus Mariosep. Para po sa grupong Power for People Coalition, ay dapat busisiin ang Energy Regulatory Commission ang singil sa kuryente. Lalo't mismong Meralco pang nag-aalok ng refund. Noon na lang nanindigan ang grupong hindi dapat ipasa sa mga consumer ang epekto ng problema sa transmission lines at pagpalya ng mga planta. Alas 6:06, inaasang lalakas ang bagyong Domeng habang nasa Philippine Sea. Uli itong namataan sa bahagi ng silangan ng southeastern Luzon. Taglay lakas na hangin umaabot ng 75 kilometers per hour at pagbugsong 90 kilometro per hora. Kumikilos ang bagyo pahilagang kanluran sa bilis na 20 kilometro per hora. Palalakasin ang bagyong Domeng ang southwesterly wind flow o ang paunang ihip ng habagat na magdadala naman ng pag-ulan sa kanlurang bahagi ng Visayas, Mindanao at Palawan. Sa kabila nito, inaasahan pa rin ang delikadong heat index sa 51 lugar ngayong araw. 47 degrees Celsius ang heat index sa Cavite City. Ang init at kasiguran sa Aurora, habang 46 degrees Celsius naman sa Apari. At Tuguegarao City sa Cagayan, Baler sa Aurora, San Ildefonso sa Bulacan. 45 degrees Celsius naman sa 7 lugar at 44 degrees Celsius sa 14 na lugar, kabilang na ang Metro Manila. Ay ang 44 degrees Celsius po na heat index atin, ang init na po niyan. Can you imagine, nandun kayo sa Cavite City at sa Aurora? 47 degrees Celsius po yung heat index. Napakaalinsangan. Tapos brownout pa. Tapos wala pang tubig. Anak ng... patuloy po ang pagbaba ng level ng tubig sa mga dam. Kahapon, bumagsak sa 174.03 meters ang water level sa Angat Dam mula sa 174.44 meters noong Miyerkules. Bagya rin bumaba ang level ng tubig sa Ipo, Lamesa, Binga, San Roque, Pantabangan at Magat Dam. Nauna na ibinaba sa 50 cubic meters per second ang alokasyon ng tubig sa Metro Manila, Bulacan, Cavite at ilang bahagi ng Rizal mula sa dating 52 cubic meters per second. O nga pala, guess din na Christian at ni Steve kanina si Dr. Tavida, no? Hindi ko, gusto ko ipatanong, bakit sabi mo sa akin nung a few weeks ago, walang babawasan? Sabi niya, di ba Camille? Sabi niya, hindi babawasan yung alokasyon. Bakit binawasan? Baka kung mga otoridad po ay mukhang nag-aalala na sa bilis ng baba, sa yung antas ng ano, ng bawas kada araw. Medyo malaki-laki po ang nababawas kada araw. Baka wala pa pong ulan. Pag umabot ng 160 meters, yun po yung critical level. Ano ba ngayon? 174? Pag kinuwenta mo, halimbawa, may El Nino, wala pa palang ulan. Pagdating ng mga July, patay tayo dyan. Mauubusan po tayo ng supply ng tubig. Kaya siguro minamanage nila. Ako naman, yung honesty lang, ano? Pag medyo nagdidelikado, aminin nyo na. Be honest po sa madlang people para mapaghandaan din po natin at pati tayo kasali tayo sa demand side management. Ibig sabihin, mapipwersa tayong magtipid kung alam natin na medyo delikado na ang supply ng tubig. Hindi yung paasahin natin yung ating mga hindi, okay lang, manageable, very good, kayang-kaya pa. O, di sabi naman ngayon ng ordinaryong Juan de la Cruz, kaya naman pala eh. Di wala siyang ano, wala siyang mindset ngayon na, hindi, magtitipid tayo. Bawat kada patak ay mahalaga. Wala na, sabi naman ng gobyerno, kaya pa eh, manageable pa eh. Yung mga ganong bagay po ba? Simula sa Hunyo, pansamantala ring sususpindihin ng National Water Resources Board ang alokasyon ng tubig para naman sa irigasyon sa Pampanga, Bulacan at ilang bahagi ng Rizal. 6:09, anim na po ang namatay sa paghuhunay ay tinatayong siyam na palapag na gusali sa Angeles City sa Pampanga. Ito'y matapos makita ang isang pambangkay sa Section 1 kagabi. Ito'y matapos makita ang isa panlabi sa Sector 1 kagabi, pero pahirapan ang pag-recover dahil sa nakadagan na malalaking debris. Nauna nang nilinaw ng DILG na mananatili ang search and rescue operation sa 14 pang nawawala. Taliwas ito sa pahayag ng Bureau of Fire Protection na lumipat na sa search and retrieval operations dahil wala nang makitang signs of life mula sa paghuho. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin po nagpapakita ang may-ari ng gusali na si Ernest Jackson Lim at contractor naman na si Joel Yang. O nasaan na yung dalawang ito, ha? Dapat meron kayong ano, meron naman kayong mukhang ihaharap sa mga pamilya ng namatay o pamilya ng mga nasugatan. Building nyo yan eh. At isa pa, ikaw engineer. O kung ikaw man yung architect. O ikaw dapat ang pagpaliwanag, bakit bumuho ang gusali? Ay, ganun-ganun lang ang hangin. O, pagpalagay mo na hindi may hangin at may ulan. O ano, bagsak agad, guho agad. Diba? 6:10, Sinampahan ang reklamong obstruction of justice sa Department of Justice si Senador Robin Hood Padilla. Kaugnay ito na naging apila o naging papel ni Padilla sa pagtakas ng puganteng si Senador Ronald Bato de la Rosa sa Senado noong Mayo 14 na madaling araw o ilang oras matapos ang insidente ng pamamaril sa gusali. Bukod kay Padilla, pinag-aaralan din ng PNP-CIDG na sampahan ang reklamo ang lima pang hinihinalang tumulong sa pagtakas ni de la Rosa. Kabilang dito ang babaeng security personnel na nakita ang kasama ni de la Rosa at Padilla palabas ng Senado at apat pang sinasabing sakay na mga escort vehicle. Ay, ito yung parang sundalo ba o parang pulis? Yung babae? Yun ba yun? Naniniwala si CIDG Director Major General Robert Morico na planado ang pag-alis ni de la Rosa dahil hindi lang isa ang backup car na bumuntot sa sasakyan ni Padilla. Patuloy naman tinutugis si de la Rosa na may warrant of arrest mula sa International Criminal Court at pinangalan ang kasabwat sa kasong Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Naniniwala ang PNP-CIDG na konektado ang insidente ng pagpapaputok ng baril sa Senado at pagtakas ni Senador Ronald de la Rosa noong Mayo 13. Ah, so ang teorya nila, parang dinivert yung atensyon andun na sa mga putukan. So nasa na ngayon si Senator Bato, parang ganun. Na ano, na kumbaga, nahati yung atensyon ng mga otoridad na sino bang, ano nangyari, ba't may putukan doon? Eh habang nag-asikaso sila doon, yung isa tumalilis. Pero tumangging magbigay po ng karagdagang detalye ang CIDG dahil nasa Department of Justice ng investigasyon. Sa ngayon, hawak na ng CIDG ang resulta ng forensic examination kabilang na ang trajectory ng mga bala sa Senate hallway. Noon na nang nakita na sa CCTV na ang suspindidong si Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca ang unang nagpaputok ng warning shot, kaya nagpaputok ng cover fire ang mga tauhan ng NBI habang umaatras. Umabot na sa 44 na basyon ng balang na recover sa crime scene. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin po nakikipag-ugnayan sa CIDG si Aplasca o sino mang tauhan ng Office of the Sergeant at Arms o OSAA. Sa oras na alas 6:13.
3: Oras hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
6: Punta natin si Radyo Patrol Rowan Cueto. Go Rowan!
5: Good morning, Alvin. Naaresto ng South District Katuwangan Rizal Police Provincial Office ang dalawang provincial level most wanted person sa isang operasyon sa Barangay Central Signal, Taguig City. Nilala ang mga suspect na sina alias Adam at alias JC Reyes na kapwa nakaharap sa kasong paglabag sa New Anti-Carnapping Act of 2016. Dinapot ang dalawa sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng Regional Trial Court Branch 175 sa San Mateo Rizal na may piyansang tig 300,000 piso. Pansamantalang nakakulong ang mga suspects sa Taguig Municipal Police Station habang hinihintay ang pagbabalik ng warrant sa korte. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Roy Cueto, DZMM.
6: Thank you! Maraming salamat, Roy Cueto. Magandang umaga sa iyo. Sino bang nandyan? Dr. Mario Festin na pinababati ang kanyang insan o kasininlo na si Ramon Bernales ng isang happy birthday. Happy 80th birthday! Wow! 80 anyos si Mang Ramon Bernales. Happy birthday po, Mang Ramon, ha? Batang-bata pa yan, ha? 80 happy years old. Birthday! Isunod na po natin si Trisha Lindo. Go, Trish! Trisha!
7: Good morning, Alvin. Pinagtataka ng grupong Kalikasan People's Network for the Environment ang desisyon ng Department of Environment and Natural Resources na pansamantalang suspendihin ang pagpuputol ng puno sa Carina Avenue hanggang Ross Boulevard para bigyan daan ng pagtatayo ng South Access Link Expressway o SALEX. Nayam sa Radyo Patrol, sinabi ni Kathleen De Guzman, National Coordinator ng KNPE, na kung talagang pinag-aralan ang proyekto, gaya ng sinasabi ng ahensya, ito na itupad. Bakit hindi agad naisip ang epekto sa kalikasan at mga residente sa lugar? Hindi anya sapat na magtanim ng higit 50,000 seedlings kapalit ng mga pinutol. Kailangan ay tuluyan ng ipatigil ang proyekto. Narito kanyang pahayag.
8: Nasa panahon tayo na merong Super El Nino, sa ibang parte ng NCR bumabaha na habang napakainit, para ba tayong niluloko sa paggamit ng numero? Na porket napakarami nung ipapalit nilang seedling, mapapalitan na yung kasalanan ng pagputol dun sa puno. You had one job, DNR, at hindi niyo yun nagawa. Kung talagang sincero sila, they will permanently suspend the project.
7: Dagdag pa dito na hindi totoong sustainable development ang pagpapatayo ng Salex na ang makikinabang lamang ay mga motoristang makakadaan sa expressway. Nangangamba rin ang grupo na isa lang ito sa nakalinya pang proyekto na nakakasira sa kalikasan. Kahapon matatandang nagsagawa ng transplanting ang DENR sa dalawang punong pinuto sa Carina Avenue hanggang Rojas Boulevard. Hindi pa tiyak ng ahensya kung hanggang kailan sususpendihin ang pagpuputo ng puno para umano magsagawa pa ng assessment. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
6: Thank you! Maraming salamat, Trisha Lindo. Magandang umaga kay Tito Ramon Ang. Tito Ramon, ilang puno pa po kailangan putulin para matuloy ang ating proyekto dyan? At ano, sulit ba yun? Libo-libo, dandang puno ang kailangang hugutin. Actually, hindi nga hugot eh. Kasi nilagari, pinutol. So ilang puno pa po ang kailangan nating putulin para matuloy po ang proyekto natin dyan sa Maynila? Ha, Tito Mon, magandang umaga sa iyo. Noel Alamar, go Noel!
9: 1 kagalyar, 1 planta ng kuryente sa Oriental Mindoro. Ayon sa advisory ng Oriental Mindoro Electric Cooperative Ormeco, may copper wire na natulog sa control room ng 8 megawatt power plant ng Green Force Energy Corporation sa bahay ng Rojas. Dahilan upang pansamantalang tulang operasyon ito kahapon. Ayon sa Ormeco, ang planta ay may 8 megawatt contracted capacity, ngunit nasa 5 megawatts lamang ang aktual na ibibigay nitong supply ng kuryente. Ipinaliwanag ng kooperatiba na pansamantalang pinaanda ng planta gamit ang 13.2 kilovolt distribution system ng Ormeco kahit original itong disenyo ay para sa 69 kilovolt collection point. Kasalukuyang kinukumpuni ang pasilidad ng Greenforce habang pansamantalang nakatigil ang operasyon nito. Bilang tungkol naman sa kakulangan sa supply ng kuryente, muling ibinalik sa operasyon ang emergency power provider na may dependable capacity ng 1.5 megawatts. Nakikipag-ugnayan din ng Ormeco para sa karagdagan supply mula sa mga planta sa Victoria, Calapan City, Bansud at Puerto Galera. Gayun man, sinabi ng Ormeco na nananatiling limitado ang available na supply kaya posible pa rin magkaroon ng manual load dropping o rotational brownout depende sa demand na konsumo sa lalawigan sa mga susunod na araw. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Noel Alamar, DZMM.
6: Thank you, maraming salamat, Noel Alamar. Sunod natin si Arnel. Ay, naputol ko si Arnel, sorry naman. Pinindot ko si Arnel, sorry nala. Doon ka nala sa dulo. Si Manong Rod, isun muna. Manong Rod, go!
10: Good morning, Alvin. 300 mga isda mula sa mga kalapit talawigan ng Metro Manila ang inasahang magtutungo ngayong umaga sa Mendiola, Maynila. Ito'y para makiisa sa kilos protesta at pagunita sa 26 na araw ng mga mangisda ngayong araw. Pangungunahan ito ng pagkakaisa ng mga samahan ng mga mangisda, ang grupong pangisda Pilipinas mula sa Bataan, Cavite, Bulacan at maging sa Maynila, Nabotas, Las Piñas at Paranaque. Ang kanilang panawagan, wakasan ang kagutuman, isalba ang pangisdaan at kalikasan. Ayon sa mga mangisda, patuloy ang kanilang paghihirap at paghihikaho sa gitna ng lumalalang krisis sa kabuhayan at sa pagkain dahil sa patuloy na parusa ng mataas na presyo ng krudo, pagliit ng kita, pagkasira ng pangisdaan at pangangamkam sa municipal waters, bunsod ng commercial fishing, reklamasyon at iba pang mapanirang proyekto. Ang kanilang panawagan, ang pagkatanggol sa 15 kilometro municipal waters, pangangalaga sa kalikasan at pangisdaan. Tampok sa protesta ngayong umaga, mga mangistang magsusuot ng tinik na isda bilang simbolo ng patuloy na paghihirap ng kanilang sektor. Maglulungsa din sila ng pluvial protest sa kalagatan ng Zambales kung saan 20 bangka ang lalahok sa pluvial protest pasapay ng Masinloc, Palawig at Candelaria. At yun ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Rod Eason, DZMM.
6: Thank you! Maraming salamat, Manong Rod Eason. Punta naman natin si, ayan, balik na si Arnel. Go Arnel Ozaita!
11: Yes, good morning Alvin. Isang truck na kargado ng construction materials sa nagliyab habang binabagtas ng National Highway sa barangay Peso, Gumaca, Quezon. Ayon sa ulat ng Gumaca Municipal Police Station, masyado alas 4:30 ng hapon nang biglang mapoy ang likurang bahagi ng wing van habang nasa pababang bahagi ng kalsada patungong Bicol Region. Kwento ng driver, napansin ito ang usok mula sa kung saan Nakalagay ang kargang construction materials, generator, appliances, pintura, thinner at fire extinguishers. Agad na iginilid ng driver ng truck habang humingi naman ng tulong ang mga concerned citizen sa Bureau of Fire Protection. Mabilis na responde ang mga bumbero at makalipas ng halos isang oras ay tuluyan ding naapula ang apoy bandang alas 5:30 ng hapon. Wala namang naiulat na nasaktan sa insidente, ngunit malaking bahagi ng truck at mga karga nito ang naabong. Patuloy pang inimbestigahan ng mga otoridad ang pinagmulan ng sunog at ang kabuang halaga ng pinsala sa insidente. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito Radyo Patrol Arnelo Zaita, DZMM.
6: Thank you! Maraming salamat, Arnelo Zaita. Thank you, Radyo Patrol.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa Istretta.
6: Sino nakararanas ng brownout dyan? Naku po, Diyos ko po, pag ganitong brownout at nuknukan ng alinsangan, ayan po, nakakabwisit, hindi ho ba? Marami kasing nagpabot sa akin. Sabi ko nga sa iyo, si Irene Alcala, brownout daw, ang restoration daw nila. Sabi ng Maral ko, alauna ata na madaling araw. Sabi ko kay Irene, ay mag-hotel ka, pag ganyan. Oo, ay, siyempre, gagastos ka pa. Pero bago yun, dalawang residente pa po ng South, isang Pasay, isang Tagig. Sabi niya, sir, bakit brownout? May yellow alert ba ulit? Sabi ko, hindi, pag yellow, wala yan. Pag yellow, manipis lang yung reserba, pero sapat pa. Eh, wala namang red. Eh, di lalong walang red po, ikako. Ayun pala, eh, parang may mga nagpuputukang linya ng kuryente dahil sa sobrang init. O mag-message po kayo sa amin, ha? Kung ganyan din po yung problema ninyo, ipabot po natin sa Meralco. Gisingin natin ang maagaga si Manong Joe. Ano ba nagigising si Joe, ha? Hindi obrang Lunes pa natin ito aaksyonan. O Lunes pa natin ito ipaliliwanag. Lalo pa kat mainit ang ulo ng tao kapag maalinsangan. Ay naku, ewan ko sa inyo. Magandang umaga sa iyo, Crispan Lubasan. Aba, may teorya yung Crispan Lubasan namin, ha? Yung isa sa mga manager namin dyan sa camera group, ha? Sabi niya, Sir Alvin, sabay na nag-live po sa FB yung mga senador after magpaputok, tapos nag-off yung mga ilaw. Ah, oy, talagang meron kang pag-iisip, Crispan Lubasan, ha? Pwede kang maging pulis. Magandang umaga muna kay Attorney Rino Abad, ang director po ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy. Eh siguro naman may rollback na. Apat na araw ng bagsak ang presyo ng produktong petrolyo sa world market. Ano? Magandang umaga sa inyo, Attorney.
1: Good morning!
12: Magandang umaga, Sir Alvin, sa inyong programa sa ating mga kababayan.
6: So pwede na po natin ideklara, Attorney Rino, na next Tuesday, rollback na tayo.
12: Mataas na ho talaga ang chance, ha? May rollback tayo, Sir Alvin, next week.
6: Chance pa lang so, din? Lahat... Chance pa? Hindi ba pwedeng ideklara na natin na mayroon na talagang rollback? O chance pa lang?
12: Well, mataas na ho ang chance. So, hintayin lang natin yung Friday na trading, no?
6: O, kasi
12: parang sigurado ho.
6: Kasi nakakatakot, baka ikaw mo, malaki ang itataas ngayong araw, di mawawipe out, pero hindi naman siguro. Kasi, anyway, ikaw magsabi, so far magkano na sa diesel, so far magkano sa gasolina at sa kerosene? Go ahead, Director.
12: Ang gasolina natin, baka umabot na ng 4 pesos, diesel umabot ng 8 pesos ang rollback, at kerosene umabot ng 9 to 10 pesos.
6: Oh, mawawipe out pa ba yan, Director? Mapapasyado ng malaki to be wiped out in one day.
12: Maganda lang ho talaga na safe lang ho yung sasabihin ko. At Taralbin, remember na nag-allow na tayo ngayon ng range, no? Inalaw ni Secretary yung range based sa estimate naman ng oil company. So, ito'y pag-uusapan pa. May mga unbundled submission ang mga oil companies. At doon din natin tinitingnan yung range ng kanilang adjustment.
6: So, paano po magiging... Kasi ang sinabi mo, gasolina, diesel, parang specific amount. Ano po? Yung kerosene lang yung may range na 9 to 10. Ano po yung range sa gasolina at sa diesel, sir?
12: Hindi pa ho natin masabi ngayon. Ito ho ay yung pure estimate ko ito ng DOE.
6: Okay.
12: So, kailangan ho namin makuha ang submission ho nila ay after din ng Friday. So, Saturday ho. And then we consolidate para ho makita namin yung kanilang actual na nai-experience. Malaking bagay lang ho dyan, Sir Alvin. Limang items lang naman. Yung FOB, freight, insurance, at saka yung biofuel, premium. So, yung mga factors na yan, gusto namin tingnan in fairness to the oil companies para masiguro din naman natin na hindi sila nalulugi at nare-recover nila yung kanilang mga gastusin.
6: Yung sa kerosene nga, paano, ano yung kamo yung rollback doon? Kasi nag-range ka sa kerosene, kaya nalito sila, Director Rino.
12: Kasi ang kerosene naman, pwedeng estimate lang ho natin yan na 9 to 10 or 10 peso. Ngayon ang estimate ho natin,
6: oh, yan, 10
12: peso. Pero ito naman ay dinapin. Kapareho lang din yan, Sen Alvin, ng diesel. Aabot ng 8, aabot ng 4. Ito aabot ng 10 ang kerosene.
6: Ayan. So para lang for uniformity, 4, 8, and 10.
12: Opo, pero ayan, ito'y estimate lang, Sir Alvin, ha. Again, inaano ni Secretary yung range. So, titingnan pa rin ho natin at i-evaluate yung actual submission ng mga oil companies.
6: Tingnan nyo po yung mga motorista, magre-reklamo na naman. Kasi ang gagawin ng mga oil companies daw, Director Rino, itataas yan ngayon, Friday, Saturday, Sunday, para pagdating ng rollback, eh parang ganun lang din. Parang hindi nag-rollback kasi tinaas na nila days before.
12: Sir Alvin, yung tinitingnan namin ng mga price ranges, hindi ho ganyan ang nangyayari. Kasi nga, ako nga mismo kagabi, pinuntahan ko talaga yung isang brand at talaga nakita ko talaga kung gaano nakababa ang kanilang price. Ito'y kakaibang area at doon sa usual kong apat na area. Yung apat na area ko talagang nababantayan ko at nag-move talaga ang price. So, ito, most likely, again, ulitin ko, baka ito yung mga independent. Kasi itong mga independent na kumukuha lang din dito sa mga big importer, medyo na kukulangan sila, wala silang economies of scale, diktado sila ng daily nila nakuha ng fuel dito sa petroleum sa mga importer, no?
6: Sige pa.
12: Pero dito sa mga branded talaga, nakikita ko talaga sumusunod. Ngayon, halos bumalik na tayo sa range ng 70 to 80 for the diesel. Kung hindi ho sumusunod yan na ang mga yan, eh baka kung hindi ho na-control ng DOE yan, baka nasa 100 pa ang mga yan.
6: Pero ipapakita ko so, sa inyo ha, yung sa social media. I-check nyo yung, pasabihin mo sa mga tauhan mo, i-check sa social media. Ang daming nagre-reklamo dun sa Facebook na hindi nagtaas po sila, wala silang anunsyo, nagtaas. Tapos may rollback. O di pa, bali wala yung rollback kasi nagtaas na sila ng ilang araw bago.
12: Well, kailangan ho talaga, Sir Alvin, ma-officially report sa amin. Hindi yung parang kwento-kwento lang. Dapat sana mabigyan kami ng specific address. Asan yan? Sa dami ho ng gasoline station natin, kailangan ho natin ma-target talaga yung mga ganitong klaseng mga gawain, no? Opo, yun na lang ho ang amin talaga request na masiguro ang information, hindi yung pangkalahatan na parang hindi namin alam kung saan ang aming pupuntahan sa dami ho ng gasoline station na yan. Wala ho namang hinto yung inspection at so far, talaga namang nagiging consistent yung mga implementation. Ang ayaw namin, yung mga sulok-sulok puro na akala nila hindi mapupuntahan, sana ma-report sa amin, ma-target natin yung mga ganitong gasoline station.
6: Mabuhay ka, Attorney Rino Abad. Thank you, sir. Happy weekend po.
12: Apo, magandang umaga ulit.
6: Magandang umaga si Attorney Rino Abad, ang director po ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy. Ayan na, rollback ha. Hindi muna ako magkakarga sa weekend, Gamil. Lantayin ko yung Tuesday. Tama-tama, malapit na akong ma-empty. Pero kaya yan ha. Magbabalik pa po ang Gising Pilipinas Energy Energy!
2: Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Chico. Gising Pilipinas. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
13: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang pakabuluhan umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jane Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
14: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
15: Responsible gaming at Bagcor.ph.
3: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
16: For liver health, level up na. Liver Aid Pro. Silima rin na, multivitamins pa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liver Aid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liver Aid Pro!
17: Silimarine plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
18: May Silimarine, may multivitamins pa.
19: Yan, ang Liver Aid Pro.
18: Tulong sa pangangalagan ng atay.
19: Liver up na tayo
18: with Liver Aid Pro.
20: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol 630.
21: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
22: Your bill, sir.
23: What? 40,000 pesos for dinner?
22: 1,400 on dessert.
24: Price check or eyes check. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
22: Your bill, sir.
23: Hmm. Order for more. Dessert?
24: EO. Love your eyes.
25: Happy!
26: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
27: Playtime Entertainment, born for happiness.
20: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
28: Boses na gigising sa umaga.
20: Alvin El Chico, Gising Pilipinas.
6: At ika muna si Gina Sambo, nagpapasalamat na binati sa birthday niya kahapon. Oh, happy birthday ha. Belated happy birthday. Si Steve Ras nag-birthday din eh. Eh, pero wala naman ako nating
29: kumain. Happy birthday!
6: Kami nagpa-breakfast ba si Steve Ras? Ha? O, okay, paano ako? Hindi ako kasali sa kayo-kayo lang. Ah, ganon, Steve Ras, ha? Ako ang nabati, ako pa yung walang breakfast, Steve Ras, ha? Maganda umaga din sa iyo, June Villa, dyan sa Koh Samui sa Thailand. Sabi ka na book mo ngayon, Sir Alvin, ha? May ninong, ano tayo, may abay duties tayo today, ha? Alam mo na, ha? Chris Aberin, Ikasyano, maganda umaga, ganon din kay Ma'am Cecil Lopez, at si Ma'am Nina Ho, at si Mark Hernandez, at si Ma'am Grace San Mateo. Good morning din kay Paulo Balde ng Virac. Katanduanes, ganun din si, sino pa bang nandiyan? Ako mga tampuroro dyan, pag may nalimutan lang ako dyan, lagot ako. Mamaya na yung sa ex ha, kausapin muna natin yung mga nagka-brown out pa, baka sabihin ng Meralco kasi, na iniimbento lang po natin. Ay hindi po, ang dami po talaga, nakita, in-screenshot ko pa, sang katir pa eh. 6:34!
21: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Si alias Ante nga muna, Ante! Ba't ante talaga yung alias mo ha? Hindi, natatakot po silang magpakilala dahil baka pag-initan daw ng Meralco. Eh pero ito'y taga Pasay City. Naibalik na pala yung kuryente kanina ang alas 4:12. Aba, 4:12. Pero tanungin nyo kung kailan nagsimula. Martes, May 26. Oh my goodness, ang haba. Ano yung init-init pa naman. Ante, magandang umaga sa'yo.
30: Good morning po, Sir Alvin.
6: Ano nangyari?
30: Nung Tuesday nung gabi po, merong pumutok na poste, two streets away from us.
6: Oh.
30: And then from that time po, wala na pong kuryente until kaninang 4:12.
6: Ay di, buti naman na ibalik ng 4:12.
30: Opo, ilang beses pong nag-report, ilang beses kami nag-report sa Meralco, well-documented naman po yung mga report since the incident happened. And then, ang response lang, Okay, noted. Sige po, urgent. And then when I tried to search online, there are several incidents happened in Pasay.
6: Oh.
30: Was in Taguig din po.
6: So hindi siya isolated, ano? Kaya nire-report ko nga sa Meralco, Ikako, hindi isa o dalawa lang. Marami kang nakita, ante, na ganun
30: marami
6: din
30: po
6: sa social media.
30: Actually, they can search keywords like Corriente and Meralco. Lalabas naman po lahat.
6: Pero may paliwanag ba na maayos ang Meralco nung tumawag kayo? Siyempre, hindi naman kayo engineer. Magtatanong kayo, ano pong nangyari? Bakit po nag-brownout? May paliwanag ba na maayos ng Meralco o hindi?
30: Hindi po. Usually kasi pag nag-report ka, they will ask for certain customer number and then what happened. Yun lang po. And they will not explain. So they will create a report and then you'll have to wait. Ganun lang siya. So medyo matagal yung waiting time. This is the first time that we have experienced na umabot ng 3 nights walang kuryente.
6: Grabe yun. Abala yun. Ano? Kung emergency line trouble, edi paliwanag natin. Ang kailangan lang naman ng mga kababayan natin, explanation. Yun lang yun. UX, kasi hindi naman kasalanan ni Joe Saldarriaga na pumutok yung linya nyo dyan. Ay, hindi. Taga Pasig City naman siya. Ang kailangan lang, i-explain. O, Mr. MVP, sir, dapat po ini-explain po na nagbabayad po mga ito eh. Hindi, it's not as if hindi sila nagbabayad ng kuryente. Nagbabayad po sila, kaya they deserve an explanation. So, anong abalang na idulot sa inyo, ante?
30: Tatlong araw po kami palang kuryente. So, parang it's really unfair sa mga nagbabayad na Meralco customers. Kasi sobrang init po talaga ng panahon ngayon. Alam naman po natin lahat. Kawawa po yung may mga seniors, may mga bata, may mga alagang aso. And ang hirap po kasi ilang beses kami nag-follow up. I understand siguro marami silang nire-repair, pero deserve naman po siguro ng mga tao yung mabilisang aksyon sa laki ng binabayad sa Meralco.
6: Tama. Sige, ante, at least pasalamat tayo. May ilaw na kayo dyan, ha? Apo. Kaya congratulations sa mga taga-barangay 196 sa Pasay. O, ayan, ha? Makakatulog na kayo ng mahimbing after 3 nights. Apo. Na pangit ang tulog pag mainit, eh, no? Pag maalin sa
30: sobrang init po talaga.
6: Ante, ah, maraming salamat.
30: Thank you, si
6: alias
30: po.
6: Ante po yan, ang barangay 196 sa Pasay City, para lang po mapatunayan na totoo po na siguro sa sobrang init, baka yung linya hindi kinaya, ano po, o di kaya pwede din na may overload. Ibig sabihin, sabay-sabay po tayong nag-on ang aircon natin, ang cooling devices natin, hindi na kinaya ng linya ng transformer natin kasi marami po sa atin umasenso na yung buhay. Nakabili dati isang aircon lang, yung isang household, bumili na ng 3. O di lalaki ngayon yung demand mo sa kuryente. Kaya lang, hindi po ako sigurado dahil Meralco po dapat ang nagpapaliwanag niyan, hindi ako. Ano po? Ha? Nagagalit na naman ako, ha? Joe! Good morning sa iyo, Joe. Ah, si Teres, ito may isa pa. Di, nasa Pasay po yun, di ba? O, ito naman sa Cainta, Rizal. O, nasakop din ang Meralco. Si Teresa Anikal naman. Ah, magandang umaga sa iyo, Ma'am Teresa. Teresa? Ay, nawala na. Si pinaantay mo kasi kami. Eh. Sabi niya, tawagan mo lang ulit si Ma'am Teresa Anikal. May 27 pa po ito nawala ng kuryente, pero naibalik na rin. No? Bumalik na rin siya kanina madaling araw. So, ibig sabihin po, yung mga tauhan ng Meralco, yung mga sa technical, yung mga engineer, at saka mga in charge sa 10 PM naman bumalik. Oo, temporarily. Temporary lang daw. Ah, bakit naman? Anong problema naman dyan sa Cainta? Actually, may nirefer ako sa Meralco na sa Cainta rin, na ibalik din after 2 days ata, no? 2 araw. Ay, okay lang po sana kung nag-uulan at medyo malamig-lamig, ano? Pwedeng paypay konti. Eh, pero mainit po, nuknuk-nuka ng alinsangan na napakahirap po na walang kuryente. Eh, syempre, sentro pala. Ay, line time. Si Teresa muna at maubos yung oras natin. Ma'am Teresa, magandang umaga po sa inyo.
0: Good morning po, sir.
6: Oh, naibalik na yung kuryente.
0: Opo, kagabi po, 9:55. Kaya alam po, temporary lang daw po muna.
6: Eh, di bali na ba, kahit temporary, basta importante may kuryente. Kailan po nawalan?
0: Tatanggalin din po nila.
6: Hindi, pero kailan muna kayo nawalan?
0: 2 gabi po kami walang kuryente.
6: Agbi. Ay, bakit daw? Anong paliwanag ng Meralco? Bakit daw nagka-brown out?
0: Ano daw po kasi sumasabog daw po yung transformer ng Valley View Phase 1 sa pagkatap namin. Dalawang beses na po kasing nangyari yon.
6: Bakit daw nasabog? Dahil sa sobrang init o sa sobrang dami ng nagamit ng ano, ng mga...
0: Loaded na po. Opo,
6: loaded?
0: Loaded na. Opo.
6: Eh so paano ang solusyon daw pag ganyan?
0: Eh kailangan po, may sarili kami sigurong transformer kasi po, bukod naman po kami sa kanila eh.
6: So
0: ano po niya ng Meralco? Bakit po nagbigay ng maraming kontador dito tapos wala po kami sariling kontador, ano, transformer?
6: De, ganito po yan. Ano po, syempre, binabagay po nila yung transformer sa profile ng ano, gamit po ng mga nasa lugar. Ano po, nagiging, parang ako na yung taga Meralco, no? Kaya lang po, over the years, dumadami po yung appliances ninyo. Ay, hindi lang po kayo, kung hindi yung mga kabarangay po ninyo, hanggang sa hindi na po kinakaya yung load. Kasi umaasenso ang buhay. So ewan ko ba kung paano gagawin ng Meralco dyan, anong abalang idinulot po ng dalawang gabing wala kayong ilaw?
0: Nako, sobrang init po talaga, grabe. Hindi po kami makapagluto. Hindi kami walang hangin.
6: So anong mensahe po ng mga taga Barangay San Juan sa Quinta Rizal sa Meralco?
0: Eh wala po eh, ang naglalakad lang po dito yung presidente ng asosasyon namin. Wala pong umaaksyon sa Barangay San Juan eh.
6: So ano, kanya-kanyang sumbong na lang kayo sa Meralco? Kanya-kanyang report.
0: Wala pong nag-ano. Wala po sa aming umano sa Meralco.
6: Oo. Kanya-kanya report na lang ang mga residente.

0: ng Ballyview Phase 1. Kaya lang daw po kasi, nagbibigay kami sa mga taong walang contador.
1: Opo, opo. Sige po, eh kahit papano, sana narinig po ng Meralco ang mensahe. Ano po, actually hindi po kayo nag-iisa. Marami pa pong lugar sa Metro Manila, ang ganyan din po ang...
0: Ang dami po, opo. Almost 500 na po kami dito sa lugar na to.
1: Ay, opo, so 500 residente na po o 500 bahay?
0: Opo.
1: Wow, naku po. At least kahit papano, meron na po. No, nabalik na ng alas 10 kagabi. Eh, sana nga po tumagal. No? Eh, mamaya, pag tumindi pa yung araw, naku po, Diyos ko po, Lord, magbabrown out ulit sa inyo dyan pag nag-overload.
0: Baka mamaya, tanggal. Baka mga po mamaya, tanggal na naman, naku po.
1: Oo, eh paghandaan nyo na, yung mga pamaypay dyan. Eh, wala naman tayong magawa, di ba? Pamaypay, ready mo yung pamaypay, ha? Thank you, maraming opo. Salamat, Teresa, mabuhay ka.
0: Salamat po, Teresa.
1: Thank you, mabuhay ka si Mama Teresa Anical, ang residente po ng Barangay San Juan sa Cainta, Rizal. Hindi, para lang po, minabuti naming mag-interview, para kayo sila po magsabi, hindi po obra kaming magsabi. Bagamat pag chinek niyo yung social media, Eliza, i-check mo yung social media, marami pa rin. Hanggang ngayon ba, meron pa? Kagabi kasi marami pa eh. Ini-screenshot ko nga yung mga nagre-reklamo. I-search mo sa X yung Meralco, tas brown out. Ah, isang katirba po ang nagre-reklamo. Eh kasi nga po, kung hindi naman sila makapasok sa hotline ng Meralco, magngangawa yan sa social media. Diyan yan magre-reklamo sa Facebook, sa X, sa Threads, o di kaya sa Instagram. Ang dami pong magre-reklamo dyan. In fairness po, sinubukan po natin kunin ang panig ng Meralco sa pamagitan ni Manong Joe. Eh kaya lang sa Lunes pa raw sila magpapa... Sa Lunes pa? Ano ba yan? Dapat ngayon, dapat pinapaliwanag nyo yan ngayon. Ang ipangkailangan natin mga kababayan, impormasyon. Hindi mo naman kasalanan yan, Joey. Diba? Wala naman may gusto niyan. Sa totoo lang, ang negosyo po ng Meralco ay kuryente. The more that we consume, the more na mas gusto nila. Kasi yun ang negosyo nila. Ang kailangan natin ay paliwanag. Explanation sa network siguro ninyo, ano ba ang... At tawagan mo kaya yung networks nila. Parang si sino nga ba in charge sa networks, ano? And then, may problema po tayo pag sa Lunes pa tayo magpapaliwanag. Tapos na yun. Diba? Yung mga consumer, pag nandyan yung consumer, hindi natin pinapaantay. Eh kasi yun yung bread and butter natin, yung consumer. Pwede mo bang sabihin sa consumer na sa Lunes na lang ako magpapaliwanag? Hindi pa pwede. Yan ang nagbabayad eh. Dapat, meron na kahit statement na lang, ano? Kahit statement na lang, ipaliwanag ninyo ano ang nangyayari, bakit libo-libong mga customer na Meralco ang nawawalan ng supply ng kuryente. Ano po, ha? O, teka muna, pipihit po tayo sa politika. Senator, paano ang mensahe ni Camille? Meralco, pakigalaw ang baso. Baka gumalaw maya-maya, Camille. Humanda ka. Pag gumalaw yan, wala ka ng oras. Kasi nakaset na lang yung guest mo, ha? Maya-maya, may papa-interview si Joe Saldarriaga, ha? Magandang umaga po kay Senator Sherwin Gatchalian sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy on a Friday Sweldo!
2: Gising! Gising Pilipinas! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!

0: Remember,
1: Liverade Pro. Liver up na tayo. Liverade Pro.
2: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Protection at tulong sa atay? Liverade Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverade Pro.
4: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Boses na gigising sa umaga. Alvin El Chico. Gising Pilipinas.
5: Good morning.
6: Ito pa si Grayson Mateo. O di ba dati sa ano yan? Watching from Bacoor. Sabi niya, watching from Dasmariñas, Cavite. E dito sa anak ko, brown out po kasi sa Bacoor. O kita mo yan, pati pala dun sa Bacoor, Cavite. Sa amin pumutok po yung kuryente. Kaya kami nag-brown out. At least naibalik na, Grace, kahit papano. No, yun naman importante. Kaya dapat po may explanation. Ha? Ceci Lopez, greetings from San Diego. Magandang umaga sa iyo. At yung sa ex mo na bawasan natin, dyan na si Senator Sherwin Gatchalian. Senator, saglit lang ha, mga tampururot po kasi itong mga viewers namin sa ex ha, na mga fans mo rin. Sabi ni R.S. Kennedy, hello from UK. Happy weekend po sa lahat. We need respite from all the drama and action sa politics. Weekend naman eh, ha. At tanungin natin R.S. Kennedy si Senator mamaya, ha. Si Lolit Campanero naman, huling Friday ng Mayo, basta araw-araw kami nakikinig sa iyo. Thank you. Sobrang init po. Grabe. Si Ruby, magandang umaga sa iyo. Ganon din si Eli Trinidad. Ay, hindi, sabi ni Grayson Mateo, wala pa rin kaming kuryente. Dapat palang in-interview natin si Grayson Mateo na lang. Eli Trinidad, sana umulan. Yung mahina lang po, yung matagal, ha. Huwag bumaha. Dave Amalosa, magandang umaga sa iyo. At si Ma'am Elsie Balion Florentine at si Jeffrey Mangay ng Barangay Pagsawitan sa Laguna, Santa Cruz, Laguna. At si Josh Kyle Edip. O ayan, naubos ko ah. Magandang umaga sa iyo, Senator Sherwin Gatchalian. Hi, sir.
7: Good morning
6: po.
7: Magandang umaga sa ating mga televiewers.
6: Opo. Hingi muna kami ng reaksyon kasi sabi po ng kabaro ninyong si Senator Robin Padilla, yung nangyayari daw sa Middle East, baka pwede namang makonsider na force majeure. Naalala kita kagad nung nag-walk out kayo, binanggit mo yung force majeure na yan eh. Force majeure ba ang war sa Middle East?
7: Actually, pagbabasahin natin mabuti yung Section 41, meron ditong nakasulat na pwede naman mag-teleconference basta may force majeure, number one. Number two, yung force majeure ay i-determine, ibig sabihin, majority of the senators ang magsasabi na may force majeure. At pangatlo, yung force majeure na yan ay hindi pwedeng makapasok ang mga senador.
6: Mm.
7: O ang Senate ay hindi pwedeng mag-function. So napakahigpit, hindi lang ordinary force majeure, kundi number one, dapat i-determine yan ng mga senador, majority of the senators. At number two, hindi makapasok ang Senado sa kanilang trabaho. So napakahigpit na force majeure dahil ang itong Section 41, ang iniisip nitong Section 41, kung talagang merong napakalaking disaster tulad ng pandemic, no, na hindi tayo makapasok, na may mga kasamahan tayo na senador na hindi makalabas ng bahay, then diyan papasok itong Section 41 at papayagan mag-teleconference.
6: Oh, so, mali po ang pag-iisip na ang giyera sa Middle East o yung El Nino ay may tuturing na force majeure na pwedeng teleconferencing na lang muna ang sesyon o kung ano mga aktibidad sa Senado.
7: Kahit na may El Nino, pwede pa naman kami pumasok eh. Kahit na may gera sa Iran, which is ang layo-layo nga, pwede pa rin kami makapasok. So, hindi porket merong nangyayari sa buong mundo o may nangyayari sa ating bansa, kaagad teleconference. Ang sinasabi ng rules, kung may mangyayari man na hindi natin kontrolado at sabi ng mayor, ng majority, mayorya, na ito ay isang force majeure at may isa pa, hindi kami makakapasok, tsaka lang papasok yung teleconference.
6: Ayun. So malinaw po yan. Ano po?
7: Malinaw yan. Nasa rules na yan. Yeah. At Alvin, ito nga, bigyan ko nga ng konting historical
6: sige po,
7: background.
6: Sige po. Mm.
7: Dati kasi, mahigpit na dapat physical. No? Kahit anong mangyari, kahit magkagera, kahit na magka-pandemic, kahit na mag-earthquake, dapat ay pumasok at physically magkaroon ng session. Eh, pero nung nangyari yung pandemya, nakita natin na marami tayong mga kasamahan na hindi makalabas ng bahay dahil may comorbidity. Hindi tayo makalabas ng bahay dahil lockdown. So doon pumasok na, inamenda ng Senado yung kanilang rules to allow teleconference. Pero in very limited conditions. Hindi lang basta-basta ay pwede mag-teleconference. So as a general rule, physical pa rin ang aming mga meeting. Pero kung talagang hindi makakakonvene ang Senado dahil nga may mga bagay na hindi natin kontrolado tulad ng pandemya, eh dito lang papasok yung teleconference.
6: Okay. Ngayon po, Senator, nababahala po ang mga prosecutors sa impeachment. Pati na rin po siguro ang general public sa magiging epekto nitong bangayan ninyo sa Senado sa impeachment proceedings naman. Paano po ba yan? Makakaapekto ba ang impasse dyan sa Senado sa impeachment proceedings?
7: Hindi naman, Alvin, dahil unang-una ang impeachment proceedings eh meron naman yung proseso, no? For example, yung pre-trial conference na gagawin. So itong pre-trial conference nakalatag na lahat, no? Yung gaano kahaba ang impeachment process, gaano ilan araw ang kailangan, anong ebidensya, sino mga testigo ang i-represent, no? So nakalatag na 'yan. Ang ayaw kasi ng lahat, no? Including ang publiko, yung may mga sorpresa. So sa pre-trial conference, i-identify na yung mga ebidensya at testigo para walang surprises, walang biglaan. Unang-una yan. Pangalawa, pagdating naman sa conference itself, kung hindi naman magkaka-agree, no, yung majority-minority, pwede namang magbotohan. At of course, majority wins kung ganun mangyayari. Pero bago nagkakaroon ng botohan, magkakaroon yan ng caucus. Pag-uusapan muna yan at pipilitin ng impeachment court na magka-agree kung ano yung ba yung dapat yung mga dapat pag-usapan. Dapat magsumang-ayon kami lahat through a caucus. Kung hindi talaga magsasang-ayon through a caucus, then magbabotohan in open public.
6: So ibig mo sabihin, walang dapat ipag-alala ang taong bayan, pati na rin yung prosecutors, dahil sisikapin nyo na walang magiging epekto ito sa paparating na impeachment proceedings laban sa Vice Presidente.
7: Tama. Ako, ang pananaw ko dyan at nakikita ko na pag-uusapan niya ng mga senador na paano maging maayos at smooth yung takbo. At yun na nga, through a caucus, pag-uusapan doon. Kung talagang hindi pag-uusapan, then pwedeng pagbotohan yan. At doon naman malalaman ng publiko kasi explain rin namin yung aming mga boto kung bakit ganun yung aming boto. But ganyan talaga ang ating proseso. Ang importante, natuloy yung proseso. No, 'yun ang pinakamahalaga. Pero ang proseso natin naman allows for debate, allows voting, at importante lang naman dito, hindi na de-delay yung proseso.
6: Opo. Ngayon, ano po ang expectations ninyo sa Lunes? Kasi magkikita na naman ulit po kayo ng mga kapwa niyo senador sa Lunes. Are we expecting na ang nangyari noong nakaraang what was that? Miyerkules ay maulit na naman pagdating ng Lunes?
7: I hope hindi na, no, Alvin, dahil nga ang importante sa akin, bumalik na tayo sa ating trabaho at mapag-usapan na natin yung mga mahalagang panukalang batas. Matuloy yung mga inquiry natin tulad itong red and yellow alerts. Nag-file nga ako ng resolution para maimbestigan itong red and yellow alerts dahil nga nakakagulat, biglang ang lalaki ng mga plantang nawawala ng kuryente. At dapat yung ganito ang mga pinag-uusapan natin para malaman natin yung ano ba yung katotohanan. Okay. Pero ganun pa man, kung meron pang mga move to amend the rules at allow teleconference on a personal basis, ang stance ng minority, hindi kami papayag dyan dahil meron na namang Section 41 na allows teleconference kung merong force majeure.
6: So, posible na mag-walk out ulit kayo pag pinilit ng mayorya yon?
7: I hope pag-usapan, no? Pag-usapan na lang at maghanap na lang ng compromise o pag-usapan na lang to. Ganun naman nangyayari in the past. Kung talagang hindi nagkakasundo sa isang bagay, pinag-uusapan muna kaysa ipipilit. No? At kung makikita naman natin in the past, kung may mga ako in my experience, napakadaming bagay na sensitibo na napag-uusapan. So Tingin ko pag-uusapan naman yan.
6: Pero kung ipipilit po nila, ang sabi ng inyong kasamahan, si Senator Ping, or was it Senator Tito Soto? Yeah, former Senate President Tito Soto, pwedeng dumulog kayo sa Korte Suprema, sir?
7: Possible yan, kasi may violation of the rules. No? Ang aming position rin ay may violation of the rules. Dapat may committee report yan. Kung may violation of the rules, then pwedeng iakyat yan sa Supreme Court.
6: Ay, pero kung halimbawa sundin nila yung proseso, ibubuin nila yung committee and rules, i-discuss doon, bibigyan ng isang, kung magdadaan sila sa gusto ninyong proseso, papayag ba kayo o hindi pa rin? Hindi talaga kayo papayag na maamyendahan yung rules na yan?
7: Actually, pag dalawang bagay kasi, unang-una, yung pagsunod sa proseso, yun ang pinakamahalaga. No? Kaya nga tayo meron tinatawag na rules para sundan natin yung proseso. At pangalawa yung konsepto. Dapat una, talagang walang kaduda-duda na dapat sundan ang proseso dahil yan ay nakasaad sa rules. Pag nasundan yung proseso, doon na natin pagdidebatihan itong konsepto. No? At dapat marinig rin ng taong bayan bakit ina-amend itong Section 41. So, unang tanong is, unang proseso, sundan yung proseso. At pangalawa, itong konsepto pagdebatihan.
6: Ayan. Anong masasabi mo doon sa sinabi ni Senator Ping na mukhang mananaig ang minority kapag nakulong ang ilang miyembro ng majority? Unang-una, meron ng mga plunder cases. Ano po? So pag nakulong yung isa o dalawa sa kanila, mas mangingibabaw na raw yung minority. Kung mga peculiar yung situation, yung Senate President will come from them, pero lahat ng galawan doon, mukhang mananalo ang minority dahil mas marami na ngayon ang minority. Hindi nga lang aabot ng 13.
7: Alvin, tama ka. Very peculiar ang situation natin ngayon dahil maraming nasangkot dito sa flood control issue at sa ICC issue. Very peculiar talaga. Kakaiba itong situation natin. I don't think in our history nagkaroon ng ganitong situation. So, at the end of the day, it's a numbers game. Kung sino mas maraming bilang, sinong pangkat ang pinakamaraming bilang, yun ang mananaig. No? So, ganun lang yun. Kung may lumipat sa amin, mabawasan sa kabila, kung dumami yung amin numero, then meron na mas lalaki ang ating boses.
6: Pero may nakikita po ba kayong pagbabago sa liderato sa Senado because of what's happening? Kasi kung ako din Senate President, parang hindi maganda na sa tenure ko na ang gulo-gulo. Parang wala kang control, wala kang hold sa Senado dahil puro chaos, puro kaguluhan, puro away, puro kaguluhan sa ilalim ng yung pamumuno. Hindi maganda 'yon na parang walang peace under your leadership. Kahit mo pa sabihin, hindi, walang pakialam si Senator Cayetano. Hindi po nagre-reflect sa kanyang leadership na magulo. Do you foresee a change in leadership soon in the Senate?
7: Well Alvin, ang gusto natin ay, sabi ko nga, bumalik na sa trabaho. Ako, kilala niyo naman ako in the past, pag ni-interview niyo ako, puro trabaho lang pinag-uusapan natin. At yung mga ganitong hindi pagkakaintindihan o different, iba yung aming mga pananaw, pag-usapan na lang. Yun ang aking ang aking nakikita diyan. Dahil in the past, ganun naman talaga eh. Pinag-uusapan muna para pagdating sa floor ay meron ng mutual understanding.
6: Oh, sorry sir, ipipilit ko. Hindi mo sinagot yung tanong eh. So do you see a change in leadership soon?
7: Alvin, ang sabi ko nga, trabaho na muna tayo, pag-usapan natin yung ating differences.
6: Ayaw Doris. Si Doris po kasi pinipilit akong tanungin ka, Senator eh.
0: Eh kasi ito po ang tanong ko. Ano nga?
6: De, syempre, kailangan natin itanong pa.
0: Oo naman.
6: Diba, kung nakikinikinita ba ni Senator Gatchalian na magkakaroon ng change in leadership very, very soon dyan sa Senado. Senator.
0: Marami na nga mga nanghuhula, diba?
6: Senator.
7: Yes, Alvin. Sabi ko nga pag-usapan para maayos yung takbo ng Monday.
6: Thank you. Huwag natin pilitin. Paano, mabait naman sa atin ito. Pinagbibigyan naman, kahit pagkaaga-aga, pinagbibigyan naman tayo.
0: Correct,
6: diba?
0: Correct.
6: Thank you, Senator. Maraming
7: thank
6: salamat.
7: You, Alvin,
6: happy
7: Doris,
6: weekend.
0: Salamat po.
6: Salamat. Senator, natawa siya, partner. Senator Sherwin.
0: Pero ano ba talaga? Humirin pa.
6: Hindi, sabi ko nga, kung ako si Alan Peter Cayetano, mahihiya na ako. Sus Mario Josep, ang gulo-gulo ng ang term ko, ayaw ko rin siyempre na ang term ko is marked by away.
0: Hindi, ako
6: maligalig.
0: Naman, ako naman ko, ako si APC, hindi ako muna mahihiya. Gagawin ko ang lahat na kaya kong gawin para ayusin. Ayusin muna. Kasi
6: hindi kunya, guluhin.
0: Hindi guluhin. Kasi pagka nag-give up ka, I quit. Eh, doon ka madadali.
6: Sige,
0: diba?
6: Sige. Oy, may statement na Emeral ko. Aba, basahin natin mamaya after the news.
0: Emeral ko na yan, ha? Ayoko. Hindi.
6: Babasahin natin mamaya.
0: Hindi ako magre-reklamo. Okay. Kasi pag nagreklamo ko, baka tanggal lang kami.
6: Mamaya na.
0: Mamaya na nga pala.
6: Radyo Patrol, palita alas 7 sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy!
4: Mga balitang dapat mong malaman, ihahatid na sa Gising Pilipinas! Batas, balanse, kumpirmado. Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Hatid ng mga pinakapinagkakatiwalaang pangalan sa pagbabalita. Alvin L. Chico at Doris Bicornia. Radyo Patrol Balita alas 7.
6: Senator Robin Padilla sinampa ng reklamo kaugnay ng pagtakas ni Senator Ronald De La Rosa, PNP-CIDG, naniniwalang konektado ang pamamaril sa Senado at pagtakas ni De La Rosa.
0: Senador Jinggoy Estrada kinasukuhan ng plunder at graft dahil sa sinasabing pagtanggap ng kickback mula sa flood control project.
6: Bagyong Domeng inaasahan lalakas habang nasa Philippine Sea, pero delikadong heat index inaasahan pa rin sa mahigit 50 lugar.
0: Visayas Grid muling isinailalim sa yellow alert kahapon. Meralco nag-alok ng refund para mabawasan ang inaasahang dagdag singil sa kuryente.
6: Presyo ng mga produktong petrolyo namumurong bumaba sa susunod na linggo.
0: Halos 90% ng mga estudyante sa grade 11 hindi kayang intindihin ang binabasa nang walang gumagabay ayon sa pag-aaral ng EDCOM 2.
6: Na-recover na buto sa Taal Lake kaugnay ng kaso ng nawawalang sabungero. Umabot na sa mahigit 2,000.
0: Sa Showbiz Spotlight, Julie Andrews muling nagpakita sa publiko para sa advokasya laban sa Parkinson's disease.
6: Yan pang uno naman nagbabag ang balita ngayong Biyernes, May 29, 2026. Ako po si Alvin L. Chico.
0: Ako naman po si Doris Bigonia.
6: Detalye. Sinampahan ng reklamong obstruction of justice sa Department of Justice si Senador Robin Hood Padilla. Kaugnay ito ng naging papel ni Padilla sa pagtakas ng buganteng si Senador Ronald De La Rosa sa Senado noong Mayo 14 na madaling araw o ilang oras matapos ang insidente ng pamaril sa gusali. Bukod kay Padilla, pinag-aaralan din ng PNP-CIDG na sampahan ng reklamo ang 5 pang hinihinalang tumulong sa pagtakas ni De La Rosa. Kabilang dito ang babaeng security personnel na nakita ang kasama ni De La Rosa at Padilla palabas ng Senado at 4 pang sinasabing sakay ng mga escort vehicles. Naniniwala si CIDG Director Major General Robert Morico na planado ang pag-alis ni De La Rosa dahil hindi lang isa ang backup car na bumuntot sa sasakyan ni Padilla.
8: It was not a mere hitch ride. A backup vehicle was waiting outside of the Senate premises. It is a pickup by indispensable cooperation. It will not happen without him.
6: Patuloy na tinutugi si De La Rosa na may warrant of arrest mula sa International Criminal Court at pinangalan ng kasabwat sa kasong Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte.
0: Naniniwala ang PNP-CIDG na magkaugnay ang insidente ng pagpapaputok ng baril sa Senado at pagtakas ni Senador Ronald De La Rosa noong Mayo 13. Pero tumangging magbigay ng karagdagang detalye ang CIDG dahil nasa Department of Justice na ang investigasyon. Sa ngayon, hawak na ng CIDG ang resulta ng forensic examination kabilang na ang trajectory ng mga bala sa Senate hallway. Una lang nakita sa CCTV na ang suspendidong si Acting Senate Sergeant at Arms, Mau Aplaska, ang unang nagpaputok ng warning shot. Kaya nagpaputok ng cover fire ang mga tauhan ng NBI habang umaatras. Sinabi ni PNP Forensic Group Director Colonel Pierre Paul Carpio na 44 na basyo ng bala ang narecover sa crime scene.
9: Ilan naman ito ay naitugma sa dapat na itugma doon sa crime scene, at the same time yung matching ng mga iba-ibang ebidensya.
0: Pero hanggang ngayon, hindi pa rin nakikipag-ugnayan sa CIDG si Aplasca o sino mang tauhan ng Office of the Sergeant at Arms o OSAA.
6: Alas 7:07, sinampahan ang kasong plunder at graft sa Sandigan Bayan si Senador Jinggoy Estrada. Kaugnay ito na sinasabing pagtanggap ng senador ng 573 million pesos na kickback mula sa mga flood control projects. Dawit din sa kaso si dating DPWH Secretary Manuel Bunoan. Gayon din ang mga dating opisyal ng DPWH NCR Engineering Office na sina Denril Cortuna, Arturo Gonzalez at Manny Bolusan. Tinanggal naman bilang akusado ang yumaong si dating DPWH Secretary o Undersecretary Catalina Cabral. Gayon din ang mga state witnesses na sina dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, dating DPWH Bulacan First District Engineer Henry Alcantara at dating DPWH NCR Director Gerald Opulencia. Tiwala si Assistant Ombudsman Mico Clavano na matibay ang mga kaso isinampa laban kay Estrada na walang inirekomendang piyansa. Pinag-aaralan na rin ang paghiling ng whole departure order para hindi makalabas ng bansa ang mga akusado.
10: Our evaluation shows that substantial public funds were deliberately funneled into designated infrastructure projects in exchange for predetermined commission fees or kickbacks. Case records point to an accumulated sum of illicit payouts which were systematically delivered to the principal respondent, Senator Jinggoy Estrada.
6: Kinwestiyon naman ni Estrada ang sinasabing mabilis na pagsasampa ng kaso sa ombudsman. Ayon sa senador, inihanda nila mga legal remedy para patunayang wala siyang record ng insertion sa National Budget 2001. Unang kinasuhan ng plunder si Estrada kasama amang si dating Pangulong Joseph Estrada kaugnay na sinasabing pagtanggap ng protection money sa Huweteng pero nabsuelto. 2014, kinasuhan na naman si Estrada ng plunder, graft at bribery kaugnay naman sa 183 million pesos na pork barrel fund scam puro muling nabsuelto noong 2024. Handa naman ang National Bureau of Investigation na arestuhin si Estrada sakaling magpalabas ng warrant of arrest laban sa senador.
0: Pinag-aaralan na ng Office of the Ombudsman ang isinumit ng counter affidavit ni Senator Francis Escudero kaugnay ng kinaharap na reklamong plunder. Sinabi ni Assistant Ombudsman Mico Clavano na susuriin ang kontrasalaysay ng senador na inakusahang tumanggap ng kickback mula sa maanumalyang flood control projects. Matapos nito, dedesisyonan kung ibabasura ang reklamo o itutuloy sa pagsasampa ng kaso sa Sandigan Bayan.
11: Nasa stage pa po na ibabangga po yung complaint doon po sa sagot ni Senator Chief. It is submitted na po for resolution pending ko kung mayroong pang mga isasubmit yung dalawang parties.
0: Nauna nang itinanggi ni Escudero ang akusasyong tumanggap ng kickback sa mga proyekto kontrabaha at iginit na hindi niya bagman ang negosyanteng si Maynard Ngu. Kasunod dito ng pahayag ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na humiling ng listahan ng proyekto si Maynard Ngu para kay Escudero noong 2024. Abril, nagpalabas ang Sandigan Bayan ng Precautionary Hold Departure Order laban kina Escudero at Ngu para hindi makalis ng bansa.
6: 7-11 na. Handa si Senador Panfilo Lacson na dumulog sa Korte Suprema kung ipipilit na majority block ang panukalang teleconferencing sa Senado. Ito'y matapos isulong na talakayin ang panukalan ni Senador Dante Marcoleta na amyandahan ng rules para payagan ng mga senador na makaboto at makiisa sa sesyon sa pamamagitan ng video conferencing. Doon na nag-walk out ang mga miyembro ng minority block sa sesyon matapos ipilit na mayori ang panukalan noong Martes. Sinabi ni Lacson na bago pa ang walkout, nag-caucus muna ang mga senador hinggil sa impeachment trial. Pero nagkaroon ng sariling pulong ang mayorya sa opisina ni Senate President Alan Peter Cayetano.
12: We had no idea what they were discussing. And then we realized when we resumed the session, biglang nag-distribute si Senator Alan ng kopya noong dalawang proposed amendments ni Senator Marcoleta. Doon na kami nag-usap-usap. Nagbulungan na kami. Sabi ko, masama na yung plano nito.
6: Para kay Senator Sherwin Gadzalian, may tuturing lang na force majeure ang mga insidenteng hindi makakapasok ang mga senador.
7: Kahit na may El Nino, pwede pa naman kami pumasok eh. Kahit na may gera sa Iran, which is ang layo-layo nga, pwede pa rin kami makapasok. So, hindi porket meron nangyari sa buong mundo, may nangyari sa ating bansa, eh kaagad teleconference. Ang sinasabi ng rules, kung may mangyayari man na hindi natin kontrolado at sabi ng mayor, ng majority, mayorya, na ito ay isang force majeure at may isa pa, hindi kami makakapasok, tsaka lang papasok yung teleconference.
6: Ayun. So malinaw po yan. Ano po?
7: Malinaw yan. Nasa rules na yan.
6: Plano naman ng majority block ng Senado na muli iginiit ang panukala sa sesyon sa Lunes.
0: Nagbabala ang ilang kongresista sa posibleng paghina ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sakaling payagan ang online na paglahok at pagboto ng mga senator judge. Kasunod dito ng panukala ni Senador Rodante Marcoleta na repasuhin ang rules ng Senado para payagang makaboto online ang mga senador na nauwi sa pag-walkout ng mga miyembro ng minority bloc. Iginit ni House Prosecution Lord Dansuan na isa, Prosecutor Lord Dansuan na isa ang impeachment sa mga seryosong proseso sa pamahalaan. Kaya hindi dapat payagan ang pagdalo sa pamamagitan ng video conferencing.
13: Impeachment is a process that demands full presence talaga, full attention, full accountability. Filipino people deserve to see their public officials physically present during this proceeding that may shape the nation's democratic institutions for the next several decades.
0: Binatikos din ang ilang miyembro ng minority bloc ang pahayag ni Senador Robin Padilla sa katagang force majeure. Sa social media post, iginit ni Padilla na maituturing na hindi kontroladong pangyayari ang tensyon sa Middle East. Kaya, maaaring gawing batayan sa pagsusulong ng teleconferencing sa mga sesyon ng Senado. Para kay Senador Risa Ontiveros, malayo sa Pilipinas ang giyera sa Middle East. Kaya, mas dapat pumasok ang mga senador para gampanan ang trabaho. Tinawag naman ni Senador Panfilo Lacson na unforced error ang pagkakaunawa ni Padilla sa force majeure.
6: Alas 7:15, mahigit 200 bilyong piso halaga ng investment ang nakuha ng Pilipinas sa pagpapatuloy ng state visit ni Pangulong Marcos sa Japan. Sa pulong kasama ang mga business leaders, lumagda ng kasunduan ng ilang kumpanya para sa pagpapalawig ng digital connectivity at pagtatayo ng smart cities sa pagitan ng dalawang bansa. Ibinida rin ni Pangulong Marcos ang kasunduan ng Pilipinas at Japan hinggil sa maritime security. Ngayong araw, nakatakdang humarap sa media si Pangulong Marcos bago lumipad pabalik ng Pilipinas.
0: Namumurong bumaba ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa tatlong araw ng kalakalan sa world market, aabot sa 8 pesos ang rollback sa kada litro ng diesel, habang 4 pesos sa gasolina at 10 pesos sa kerosene. Maaari pang magbago ang presyohan dahil sa trading hanggang ngayong araw, gayon din ang ipinapataw na risk premium cost ng mga kumpanya ng langis. Sinabi ni Energy Director Rino Abad na kabilang din sa kinukonsidera sa kwenta ang adjustment range ng mga kumpanya ng langis.
14: Mataas na ko talaga ang chance may rollback tayo next week. Remember na nag-aalaw na tayo ngayon ng range, no? Based sa estimate naman ng oil company. So ito'y pag-uusapan pa, may mga unbundled submission ang mga oil companies at doon din natin tinitingnan yung range ng kanilang adjustment.
0: Inaasahan ding makaaapekto ang pag-atake ng Iranian forces sa 4 na barkong nagtangkang tumawid ng Strait of Hormuz, gayon din sa hindi tinukoy na American base bilang ganti sa airstrike ng Amerika. Sa huling update, sinasabing nagkasundo na ang negotiators ng Amerika at Iran na palawigin ang tigil putukan, pero hihintayin pa ang pag-aproba ni US President Donald Trump.
6: Alas 7:17, inaasahang bababa ang pamasahe sa aeroplano simula sa June 1. Good news to ha. Kasunod ito ng desisyon ng Civil Aeronautics Board na ibaba sa level 13 ang fuel surcharge mula sa level 18. Dahil dito bababa po sa 423 pesos hanggang 1,200 pesos ang fuel surcharge para sa domestic passengers mula sa 627 pesos hanggang 1,800 pesos. Sa international passengers, maglalaro sa 1,300 pesos hanggang 10,000 pesos ang fuel surcharge mula sa 2,000 hanggang 15,000 pesos. Good news!
0: Anim na ang namatay sa pag-uho ng itinatayong siyam na palapag na gusali sa Angeles City, Pampanga. Ito'y matapos makita ang isa pang labi sa Sector 1 kagabi. Pero pahirapan ang pag-recover dahil sa nakadagan na malalaking debris. Nauna nang nilinaw ng DILG na mananatili ang search and rescue operations sa 14 pang nawawala. Taliwas ito sa pahayag ng Bureau of Fire Protection na lumipat na sa search and retrieval operations dahil wala nang makitang signs of life mula sa pag-uho. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin nagpapakita ang may-ari ng gusali na si Ernest Jackson Lim at kontraktor na si Joel Young.
6: Alas 7:18, halos 90% ng mga estudyante sa grade 11 ang hindi maituturing na independent readers o hindi kayang intindihin ang binabasa ng walang gumagabay. Sa pilot run ng Senior High School Literacy Assessment noong Marso, 12.58% o mahigit 180,000 lang mula sa mahigit 1,000,000 estudyante ang maituturing na independent readers. Lumitaw din sa pag-aaral na 40% ng mga estudyante ang nahihirapan sa pag-unawa ng mga binabasa. Ayon sa Second Congressional Commission on Education o EDCOM 2, kabilang sa dahilan ng mababang antas ng pagbabasa, ang mababang partisipasyon ng mga estudyante at maling impormasyon sa mga learning materials. Umaasa naman ang ilang kongresista ang makatutulong ang pagpapatupad ng three-term school calendar sa nalalapit na pasukan sa pagresolba sa mababang antas ng pagbabasa ng mga estudyante sa senior high school.
15: Pag-decide ng DepEd, sobra na ba yung competencies nila na naiiwanan na tayo? Baka dapat focus muna sa pinaka-basic. Ito muna ang pagtuunan ng pansin. Reading, reading, reading. Whether four quarters o three semesters, issue pa rin ang kalidad ng edukasyon.
6: Si House Committee on Education Chairman Roman Romulo.
0: Inilunsad ng Department of Education ang Oplan Balik Eskwela Program bilang paghahanda sa pagbubukas ng klase sa June 8. Sa ilalim ng programa, makikipag-ugnayan ang DepEd sa iba't ibang ahensya para maplansya ang mga paghahanda sa panibagong school year. Kabilang dito ang Department of Transportation na magbabantay sa sitwasyon ng trapiko. Gayon din ang NDRRMC na nakatutok sa magiging lagay ng panahon. Handa rin ang Meral at MWSS na tumulong sakaling magkaroon ng brownout at water interruption. Tiniyak naman ng DepEd na hindi bibigyan ng administrative at clerical work ang mga guro para matutukan ang paghahanda sa nalalapit na pasukan.
6: Time out, anong oras na Miss Beautiful?
0: 7:20 na po ng umaga.
16: Marami ang pa oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
6: Ano ka mo? Ay, mabilis din yung bunganga ko eh. Mas mabilis si Ellen, ha? Anong oras okay. Na ikamo?
0: 7:21 ang umaga.
16: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
6: Marami pa istorya sa pagbabalik ng Radyo Patrol.
0: Perfect
6: Balita
0: na.
6: Alas 7.
17: Radyo Patrol Balita alas 7. Mga balitang kumpirmado, sigurado. TZMM.
16: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
18: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Protect Soap. Freshness every day.
19: Miss, yung right man dito.
20: Meron kaming iba.
19: Miss, doon ako sa kilala ko na at pinagkakatiwalaan ko. Kaya, basta Right Med.
21: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
22: If symptoms persist, consult your doctor.
1: siguradong papanalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing patalakayin ng lagay ng ating bansa sa Issues Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
20: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
6: Balikan natin ang mga balita sa oras na alas 7:23. Inaasahang lalakas ang bagyong Domeng habang nasa Philippine Sea. Huli itong namataan sa layong 1,345 kilometers sa silangan ng southeastern Luzon. Taglay lakas na hangin umaabot ng 75 kilometers per hour at pagbugsong 90 kilometro per hora. Kumikilos ang bagyo pahilagang Ganluran sa bilis na 20 kilometro per hora. Palalakasin ang bagyong Domeng ang southwesterly wind flow o paunang ihip na habagat na magdadala ng pag-ulan sa kanlurang bahagi ng Visayas, Mindanao at Palawan. Sa kabila nito, inaasahan pa rin ang delikadong heat index sa 51 lugar ngayong araw. 47 degrees Celsius ang heat index sa Cavite City at Gasiguran sa Aurora, habang 46 degrees Celsius naman sa Apari at Tuguegarao sa Cagayan, Baler sa Aurora, San Ildefonso sa Bulacan, 45 degrees Celsius sa 7 lugar at 44 degrees Celsius naman sa 14 na lugar, kabilang na ang Metro Manila.
0: Patuloy ang pagbaba ng level ng tubig sa mga dam. Kahapon, bumagsak sa 174.03 meters ang water level sa Angat Dam mula sa 174.44 meters noong Miyerkules. Bahagya rin bumaba ang level ng tubig sa Ipo, La Mesa, Binga, San Roque, Pantabangan at Magat Dam. Simula sa Hunyo, sususpindihin ang alokasyon ng tubig para sa irigasyon sa Pampanga, Bulacan at ilang bahagi ng Rizal. Ibinaba naman sa 50 cubic meters per second ang alokasyon ng tubig sa Metro Manila, Bulacan, Cavite at ilang bahagi ng Rizal mula sa dating 52 cubic meters per second. Pero para kay National Water Resources Board, sapat pa rin ang alokasyon sa pangangailangan ng mga consumer sa Metro Manila.
22: Sa June po kasi ang alokasyon ay 50 cubic meters per second. No? Sa tingin po naman natin, sa ganitong alokasyon ay sapat po yan na supply ng tubig para po sa pangangailangan ng mga kababayan natin dito sa Metro Manila. Lalo pa ho, no, itong pumapasok na itong panahon ng pag-ulan ay kuminsan po ay mas bumababa po yung demand ng kababayan po natin.
0: Si NWRB Executive Director Sevilio David Jr.
6: Alas 7:26, sa ikapat na sunod na araw ngayon Linggo, muling isinailalim sa yellow alert ang Visayas grid kahapon. Puso dito ng record o ng forced outage na 13 planta, habang 14 ang tumatakbo naman sa rated capacity o kulang ang produksyon. Dito sa Metro Manila, nakaranas naman ng brownout ang ilang lugar kahit wala pong red alert o yellow alert o kawalan o pagnipis ng reserbang kuryente. Sa Pasay City, nawalan ang kuryente ng ilang lugar simula noong Martes at naibalik lang kaninang alas 4 na madaling araw. Sinasabing wala ibinigay na paliwanag ang Meralco sa nangyaring brownout.
23: Usually kasi pag nag-report ka, they will ask for certain customer number and then what happened. Yun lang po, and they will not explain. So they will create a report And then you'll have to wait. Ganun lang siya. So medyo matagal yung waiting time. This is the first time that we have experienced na umabot ng 3 nights walang kuryente.
6: Sa pahig ng Meralco, nakararanas ng brownout dahil sa overloading sa mga linya at transformer bunsod ng mataas na konsumo ng cooling appliances tulad ng aircon. Mamaya po, babasahin natin ang buo ang statement po ng Meralco, ha? Inihain naman ng Meralco ang petisyon para i-refund na mahigit 9 billion pesos na sobrang nasingil no nakarang taon bilang pansalo sa inaasahang dagdag singil sa Hunyo. Sinabi ni Meralco spokesman Joe Saldariaga, nakatumbas ng 9 centavos kada kilowatt hour ang posibleng refund ng mga consumer kapag inaprubahan ang petisyon.
2: Pag pinagsama mo itong dalawa, around 9 centavos per kilowatt hour po yan, sa customers na i-refund natin if the proposal of our application will be approved.
6: Pero para sa grupong Power for People Coalition, dapat busisiin ng Energy Regulatory Commission ang singil sa kuryente, lalo't ang Meralco pa ang nag-aalok ng refund. Launa na nanindigan ng grupong hindi dapat ipasa sa consumer ang epekto naman ng problema sa transmission lines at pagpalya ng mga planta.
0: Itinanim na sa ibang lugar ang ilang punong hinukay sa Quirino Avenue sa Maynila. Kabilang dito ang 2 puno ng Nara na pinagtulungang ilipat at ibaon sa Manila Hidden Garden. Paliwanag ng DNR, hindi na maayos ang kondisyon ng ilang puno sa Quirino Avenue kaya hindi na kayang ilipat. Sa mahigit 600 punong sinuri ng DNR, 65 na lang ang itinuturing na malusog at 16 ang patay na habang nabubulok na ang iba pang puno. Nauna nang itinigil ng DNR ang pagpuputol ng mga puno sa Quirino Avenue na bahagi ng konstruksyon ng Southern Access Link o SALEX. Sinasabing galing sa project proponent na San Miguel Corporation ang voluntaryong pagtigil sa pagputol ng mga puno.
6: Mahigit 2,000 buto na ang na-recover sa Taal Lake sa Batangas na pinaniniwala ang pinagtapunan ng mga nawawalang sabungero. Isinailalim ang mga buto sa cross-matching sa DNA ng mga kaanak na nawawalang sabungero. Pero tumanggi si PNP Forensic Group Director Colonel Pierre Carpio na magbigay ng detalye kung may nagtugma na sa DNA cross-matching. Nauna na ibinunyag ng whistleblower na si Julie Padidongan na dinukot at pinatay ang mga sabungero bago itinapon sa Taal Lake.
3: Continuous ang ating examination sa mga ito, and then we will have a comprehensive results reports with regards to matching ng mga DNA natin. Buto to. Ito ang pinakamahirap na parte ng katawan na kinukuhanan ng DNA at maproseso.
6: Patuloy naman tinutugis sa itinuturong mastermind sa kasong si Atong Ang na sinasabing huling namataan sa Cavite.
0: Pasintabi po sa maselang balita, sugatan ang 11 anyos na batang babae matapos pukpukin sa ulo at saksakin ng binatilyong kaibigan sa Arayat, Pampanga. Sa investigasyon, magkasamang pumasok ang biktima at 14 na taong gulang na suspect sa abandonadong bahay sa barangay Paralaya. Biglang pinalo na suspect ng bote sa ulo ang biktima at sinaksak ng 7 beses gamit ang basag na bote.
6: Okay.
0: Hindi pa nakontento, binusalan ng suspect ng mga bato ang bibig ng biktima para hindi makasigaw.
6: Ilang taon yan?
0: 14 and 11.
6: Hey goodness.
0: Kaya nga. Nanlaban ang biktima kaya ang suspect pa ang humingi ng tulong sa mga construction worker na dumadaan sa lugar. Umamin sa krimen ang menor de edad na suspect na inilipat na sa kustudiya ng Arayat Municipal Social Welfare Office.
6: Napaka-violente. Oh, Mario Sep. Ay, pero alamin na po muna natin na late sa Showbiz Spotlight mula kay Ganiel Christian. Ganiel, good morning, Ganiel!
4: Good morning, Tina Alvin at Doris. Sa ating Showbiz Spotlight, muling nagpakita sa publiko ang Hollywood icon na si Julie Andrews. Sa World Parkinson Congress sa Arizona sa Amerika, nagbigay ng video message ang 90-year-old na si Andrews bilang suporta sa mga nakararanas ng sakit. Nagpahayag din ng suporta si Andrew sa Red Thread Project na sumisimbolo sa pagkakaisa ng Parkinson's community. 2023, huling nagpakita sa publiko si Andrews sa 90th birthday ng kapwa Hollywood actress si Carol Burnett. Kilala si Andrews sa pagganap sa pelikulang The Sound of Music, Mary Poppins at The Princess Diaries at nagbigay boses din sa mysterious narrator na si Lady Whistledown sa Netflix series na Bridgerton. Para sa Showbiz Spotlight, ako si Gaynell Krishnan. Happy Friday, mga kapamilya.
6: Balik nakakamiss inyo, naman si Julia Andrews. Ano? Oh. Si Julia Andrews, yung latest ko na, ano, although hindi natin siya nakita, boses niya, partner, yung sa Bridgerton. Oh, yung si... Anong yes, pangalan nung...
4: The Lady
6: nung,
4: Whistledown.
6: Yung chismosa doon. Yung...
0: Marites.
6: Oh, yun yung Marites. Marites yung role niya. Yung taga-bulgar siya ng mga iskandalo doon, di ba? Ganyan?
4: Yes. Oh. Nanonood ka pala, Alvin.
6: Oo, oh, nanonood ako noon.
0: Ah, talaga?
6: Oo, oh, pero hindi ko natapos. Parang nasa gitna lang ako doon. Di ba yun yung parang may reyna na parang ang buhok niya sobrang laki?
0: Oo.
6: Di ba yun, yeah. Di ba? Yung, hanggang ano, yung black?
0: Hanggang oh. Siyam na palapag.
6: Oo, oh, naalala ko na.
0: Oo, di ba?
6: Yung black, yung oh, babae na black na pwede parang nachinita siya, di ba?
0: Oo, oh, oh. Nakakasyak lang kasi siyam na palapag yung buhok
6: niya. Hindi, kaya ko yung pinanood dahil na nasabi si Julia Andrews daw. Akala ko naman ang role niya prinsesa o hindi siya palang taga-kwento.
0: Ah, boses siya.
6: Oh. Oh. Saan yung ba yung last na proyekto niya na kita yung mukha niya, Gaynell? Di ba nandun din siya dun sa pelikula na may prinsesa?
0: Princess Diaries. Oh,
6: Princess Diaries. Yun? Oh, oh. Yung parang lola siya.
0: Oo.
6: Oh, oh. Naalala ko nga. At least ngayon may cause pa rin siya.
4: Si Anne Hathaway.
0: Oo, si Anne Hathaway.
6: Hindi, hindi si Anne Hathaway yun.
0: Ha?
6: Si Anne Hathaway ba yung prinsesa?
0: Siya ang prinsesa.
4: Oo.
6: Oh, okay. Abata pa siya nun.
0: Oo. Dalawa na kami nagsasabi, ayaw mo pang maniwala.
6: Hindi, na iba nasa isip. Si Anne Hathaway, naalala ko sa... Hindi pa The Devil Wears Prada yun? Si Anne Hathaway yun?
0: Oo, The Devil Wears Prada. One and two.
4: Oh. Pero doon din siya sa, ano, sa Princess Diaries. Like, karoon pa nga ng Princess Diaries 2.
6: Oo na. Sige na, naniniwali na ako. Di ba pwedeng magkamali?
0: Biyernes ngayon, kaya hindi pwede.
6: Ganyan, thank you ha. Maraming salamat. Biyernes naman, pagbigyan mo na ako ha. Thank you. Maraming salamat. Partner, pag ganyan ang pinag-usapan dun sa namin sa TV Patrol, si Karen Davila, magkaka-interest. Lahat na magaganda, pinapanood.
0: Ah, talaga?
6: Ay, updated si Davila. Pagdating sa mga series, naku po, Diyos, hindi mo matatalo si Davila. Nauna siya palagi, partner.
0: Kaya pala nung isang beses pumasok na cam, ano yung costume ng ano? Ng mga Koreano.
6: Ay, hindi naman. Para hindi ko naman siya napakinggan na nanonood. Pareho kami, hindi kami nanonood ng mga Korean novela. Ikaw mahilig ka doon.
0: Ano nga tawag?
6: Si Ate B naman nanonood. No?
0: Ano nga tawag doon sa tabi? Tanbok.
6: Hanbok. Hanbok ata.
0: Sabi ko tambok.
6: Iba yung tambok.
0: Tambok ano to?
6: Biyernes, di ba?
0: Naalala ako bigla. Sorry.
6: Si Bea, nag-twinkle-twinkle yung mata. No? Sinabi mong matambok.
0: Ay, talaga naman matambok, di ba?
6: Hindi, niwang na siya, niwang. Ang opposite ng tambok sa amin, niwang.
0: Payat.
6: Yes.
0: Payat.
6: Niwang. Pag sinabihan kang niwang, ganda yun pa. Niwang, say mo ah. Sexy.
0: Pwede ba ang sagot ko? Niwang.
6: Ewan ko sa'yo, Bigornia. At dyan pong kabuo ng mga balita itinampok sa Radyo Patrol, Balita alas 7.
0: Ako po si Doris Bigornia.
6: Ako naman po si Alvin L. Chico. Magandang umaga at maraming salamat, Pilipinas. Pero hindi pa po tayo tapos dahil magbabalik pa ang...
5: Gising Pilipinas! Energy, energy!
8: Radyo Patrol, Balita alas 7. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
9: Bayad sa check-up o bayad sa doktor, wala. Zero balance kami lahat.
10: Abot sa langit, nag-aprobang pasalamat.
24: Basta't kayo'y naka-admit sa basic accommodation ng DOH Hospital, wala na po kayong babayaran sa kwarto, professional fee ng doktor, gamot, laboratorio, at iba pang gastusin. Ang inyong paggaling, ang kailangan nyo na lang isipin. Ang kaibahan ng no balance billing ay para sa pasyenteng indigent o mahihirap. Ang zero balance billing naman ay para sa lahat ng pasyente, mayaman man o mahirap. Kapag may admitting orders na, kukunin lang ang kanilang impormasyon impormasyon sa admitting unit ng ospital at kailangang may talaga sa basic accommodation. Isa po ang zero balance billing sa hakbang ni PBBM para maisakatuparan ang universal health care. Palalakasin pa po ng DOH ang zero balance billing dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
20: Balitang kumpirmado. Radyo Patrol. Serbisyong sigurado. DZMM.
7: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
11: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Grand International All-Stars in Thailand.
12: Show your support now for all Filipino Pride delegates and watch the latest amazing competitions live for free on Playtime Entertainment's YouTube channel.
11: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for more surprising updates.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Tony Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
25: Food's here, guys.
14: And feel the vibe.
26: Best concert ever!
14: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
20: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Patuloy na magbabalita. Patuloy na magliligo.
7: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo!
27: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo.
28: Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
29: Responsible gaming at bagcore.ph.
7: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
20: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
6: Hoy!
20: Boses nagigising sa umaga.
30: Alvin El Chico. Doris Bigornia. Gising Pilipinas.
6: Mukhang may galit sa akin si Ellen.
0: Bakit naman?
6: Sinasapawan ako lagi. Pwede ganina pa yan.
0: Oo.
6: Oh, may hindi galit kaya, sa akin. Oh.
0: Hindi kaya mabagal ka lang, mabilis si Ellen.
6: Time check muna, partner. Go!
0: Time check. 7:39 in the morning.
18: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Sabi ko, oy! Oh. Sabi kong ganun, oy, maganda special yung episode namin bukas sa Wais Consumer.
0: Wow, ano yan?
6: Sige, all sige. About pension.
0: Ah.
6: Oh, di ba? Have you ever thought, bakit ang pension nyo ganyan lang?
0: Oo naman.
6: Paano ka nagkakaroon ng pension? The basics of pension. So, bisita natin yung taga-SSS at taga-GSIS partner.
0: Oh, naalala ko tuloy bigla ang tatay ko. Yung nagkukubra pa siya ng SSS, FFF niya.
6: Promaliit kasi SSS. Oh, mas malaking naman. GSIS.
0: Pero masaya na yung tatay ko.
6: Itanong natin bukas, bakit mas malaki ang pension ng mga taga-gobyerno kesa sa atin sa pribado? At may paraan ba para lumaki ang pension ko? Kasi parang pagdating
0: para
6: ko ng 60-65,
0: diba?
6: At ang dami ko ng sakit, hindi na kasya yun.
0: Kaya nga.
6: Ayan. As a consumer, ha? Tumutok po kayo 11 hanggang 11 12 yan.
0: To 12. Yung guest nyo from SSS.
6: Ulit-ulit?
0: Hindi nga. Meron akong spill. May invento ako bigla. Kaya ako tinatanong para sabihin na makakapaghinta.
31: Easy.
0: Nawala yung spill ko tuloy. Walang hiya ka.
6: Kita mo kami, walang hiya raw ako. Minura pa ako.
0: Hindi naman mura yun.
31: Ay, easy,
0: yun?
31: Easy.
6: Si Raulo ka pala eh.
0: Ayan, pwede yan.
31: Easy.
0: Wag lang PI. Ano na nga yung sasabihin ko? Nakalimutan.
6: Mamaya na yan, partner. Nandiyan na si ano muna yung Lorraine. Oh, Lorraine Galvez, tawagin mo.
0: Nasaan
6: si Lorraine
0: ba?
6: Galvez. Nasa Antipolo.
0: Sa Antipolo, Barangay Dalig, si Lorraine.
6: Yan. Tawagin mo.
0: Lorraine! Ay, nagalit. Lorraine!
1: Good morning! Hello mga kapamilya, ako po si Lorraine Galvez, ang inyong online show diva na sa Radyo Muna, Chichika. At ngayong Biyernes ng umaga nga Kuya Alvin at Ate Doris ay nakisakay ako sa Jeep CMM upang bisitahin ang ating mga barangay volunteers dito sa Barangay Dalig, Antipolo City. At pagdating nga po namin dito, sobrang payapa at sobrang linis. Pero nung nalaman po nila na si Kuya Alvin ang isa sa mga hosts ng Gising Pilipinas, naku, biglang umiingay, parang heart attack talaga. Meron po kayo dito number one fan, Kuya Alvin. Patay na patay po sa inyo.
2: Hello po, Alvin.
1: Hello po kayo. Ayan. Hello po. Hello po. O, diba? Heart attack talaga. Hello po, ano
3: mo kapal po? Ronald, Ronald.
1: Ronald! Ano mo ba nagkakabalan kayo dito sa inyong barangay?
3: Salupon ako.
1: Ano po?
3: Salupon. Hi, Sir Alvin.
6: Hello!
3: Peacemaker.
1: Peacemaker, ayan. Sa sobrang peacemaker niyo po, nung nalaman niyo po na si Sir Alvin na nandito, parang nawala yung peace, no?
3: Yes. Nagkaroon kami ng sobrang alive.
1: Yes. Ano po gusto niyo sabihin kay Sir Alvin?
3: Sir Alvin, I love you. Ingat ka palagi.
6: Love you too. Ma'am.
1: Ano pong meron kay Kuya Alvin kung bakit patay na...
3: Guwapo!

0: Lahat.
1: Binabati ko ang lahat ng empleyado ng Barangay The League. Mabuhay tayong lahat!
2: Yeah!
0: Buhay na po ay dahil nilagay mo ba ang pangalan mo sa ating mahiwag
1: yes.
0: goal? Eto na, eto na. Bubunot na ako dahil sobrang taas ng energy ninyo.
1: Bubunot ako sa
0: Gagandagatis! Kasama daw po dito sa ating mapubunot ay meet and greet with Sir Alvin
1: yeah.
0: Charis. Ayan, sige, sige, bunot na po tayo ng pangalan. Eto na, ang nabunot ko po ay si Roberto S. Garina.
1: Hello po.
0: Pwede pa po kayo ng good morning sa aking mga kapamilya.
1: Good morning aking kapamilya.
0: Yeah, ano po pinag-aabalan po ninyo dito sa
1: Barangay? Lupon po ako.
0: Lupon. Ay, ano pong ginagawa ng mga lupon?
1: Tagapamayapa po ng mga problema. May mga problema.
0: Oo. Paano niyo po ba napapanatili ang kapayapaan dito sa Barangay Dalig?
1: Wala naman po lahat na problema namin na-resolve namin sa pamamagitan ng pag-aayos po namin sa dito sa Barangay Dalig.
0: Ilan taon na po kayo lupon?
1: 23 years.
0: 23 years! Grabe! At syempre, bilang alito na po tayo sa DZMM, eto, nabunot po kita kaya tanggapin po ninyo ang DZMM shirt!
1: Maraming salamat!
0: Yes! Parang dito nyo ulit sa...
1: Yes.
0: Ang mula sa DZMM at 1,500! Saan niyo po gagamitin ang 1,500? Saan niyo po gagamitin ang 1,500?
1: Siyempre, i-blowout ko sa mga kasama ko! Maraming sana, Sir Alvin at Chico.
3: Thank you.
0: Tourist din po.
1: Kay Ma'am Tourist Bionia.
0: Yan, ano kami mga gusto rin po kayong batiin?
1: Binabati ko po ang aking mga apo.
0: Hello po sa mga apo. Alberto, maraming salamat po. Mula rin sa Barangay Dalig, Kuya Alvin and Ate Doris. Balik na po rin sa studio. Pero may dadagdag pa po ba tayo, Kuya Alvin?
3: Oo, binigyan ko. Nag-donate na ako kay Camille 1,000. Ikaw, kayo na magbunutan dyan, ha? 1,000 kasi mag-uuti tayo eh. Kayo na magbunutan dyan. Basta meron pa ka mo isang mananalo ng 1,000. Wala, naputol.
4: Thank you.
3: Basta meron pa po sila, ha? Bala okay. Na kayo. Basta kayo yung mga gano'n dyan. Maghati-hati. Siniko, bagsik mo na natin, habol natin.
4: Go!
3: Nagmamadali ako. Tatlo-tatlo pa yung interview. Nico, go!
5: Alvin at Doris, hindi bababa sa 15 ang mga pasaherong na italang sugatan ng tumagilid ang isang modern jeepney dito yan sa bahagi ng Miriam Defensor sa Santiago Avenue o dating Agham Road sa Quezon City. Naiulat din ng mga responding otoridad na isang pasahero ang naipit dahil sa insidente. Naganap 5:11 kaninang madaling araw nang bumangga ito sa isang armored van malapit sa kanto ng Quezon Avenue. Batay sa paunang investigasyon, humabol umano ng driver ng armored van ng green light sa kanto ng Quezon Avenue kaya sumalpok ito sa dumaraang modern jeepney kaya naman ito tumagilid. Kinamot na yung mga sugatang biktima at wala namang naiulat na sawi. Nilagyan na rin ng kusot ang bahagi ng kalsada kung saan sumagas ang langis at binuksan na sa trapiko ang isang lane nitong Miriam Defensor Santiago Avenue na sinara kanina dahil nabatak na rin kani-kanina lamang yung tumagilid na modern jeepney dito sa lugar. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
6: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
3: Naku, ang dami nagpapabati. Binabati ni Sunshine Mortel si Ronald Almasco. Jet Mariano Capiz, magandang umaga sa iyo. Ella Ong, good morning. Ed Shua ng Makati Business Club, good morning din po. Jing Subido, good morning. Okay.
4: Hello, Jet.
3: Si Assistant Professor Michael Tew Jr. ng University of the Philippines College of Law. Isingit natin, partner, dahil madaling araw ngayon sa Europa.
4: Nasa Europa.
3: Si Professor. Hi, Professor. Good morning po.
4: Good morning.
7: Good morning, Alvin, Doris, at sa lahat ng mga nakasubaybay.
3: Maiksi lang po, Professor. Hingi lang tayo ng layman's explanation ng salitang force majeure sa law. Kasi may ibig sabihin yun, partner, sa batas. Ano po? Ano ba ibig sabihin? Is that a French word, attorney?
7: It's Latin
3: word,
7: phrase, Alvin, na ang ibig sabihin ay isang event o isang pangyayari na hindi mo nahuhulaan or nakikinikinita or kung nakikinita mo or nahuhulaan mo ay hindi mo maiiwasan. So usually, yung force majeure o yung hindi mo mahulaan o maiwasan na pangyayari,

0: ay ginagamit na bilang excuse kasi meron kang isang obligasyon tulad ng sa isang kontrata na hindi mo ma-perform, no? Hindi mo magawa dahil nga dyan sa force majeure na yan. So, yun ang ibig niyang sabihin.
1: So, tama po ba si Senator Robin Hood Padilla sa pag-invoke na yung Middle East crisis?
2: Yan.
1: O di kaya ang El Nino ay pwedeng maituturing na force majeure?
0: Sa konteksto na kanyang ginagamit ay mali, no, hindi tama. Kasi pwede mong masabi na yung mga events na yun, mga pangyayari na yun ay hindi mo nga mahulaan, or kung mahulaan mo ay hindi mo maiwasan. Pero ang purpose ng force majeure ay bilang excuse na hindi mo magawa ang kailangan mong gawin. In this case, hindi naman yan nakakaapekto sa kanilang trabaho, hindi makaapekto sa kanilang pag-attend ng session for it to matter. Tulad ng paano siya gamitin sa mga obligasyon na hindi mo magagawa yung obligasyon mo dahil may force majeure. In the same case, dahil hindi siya makakaapekto, it's not relevant to their duties. Like COVID-19 and the pandemic was a force majeure. Kasi yun talagang nakapagpigil sa mga tao na magpunta sa kanilang mga opisina because of the health situation. So sa kasong ito, wala yung danger na yan.
2: Opo. Sir, yung mga kontrata ba na pinasok mo, kagaya sa ikaw may kotse ka, Alvin, nagka-lindol, na-plot yung kotse mo, force majeure ba yun?
1: Yes.
0: Depende kung ano yung obligasyon mo, no? Kasi kung ang obligasyon mo ay magbayad ng amortization or ng installment, wala nang, hindi na yun cargo ng babayaran mo. The fact is, binili mo pa rin yung kotse at siguro ano na lang, masamang pangyayari na lang, no? Pero kung halimbawa ang obligasyon mo ay mag-deliver ng isang produkto at hindi mo na-deliver dahil ang daan na binabaybay mo ay naapektuhan ng lindol at nagkaroon ng, for example, pagbagsak ng bridge. So, syempre, hindi ka makatawid, no? So, excused ka na hindi mo ma-deliver yung nasa kontrata mo. So, kailangan mo siyang tingnan in the sa context na kung ano ba yung obligasyon na kailangan mong gawin.
2: Pero tama ba or mayroong punto si Senator Robin Hood na parang repasuhin natin ito, ibig sabihin ng force majeure, para nga po maipasok, kagaya nun, yung sinasabi niya na yung gera, yung El Nino, yun po, kakayanin po ba or hindi talaga po pwede, hindi ubra na ipasok yun?
0: Oo, sa tingin ko hindi uubra or hindi pwede, kasi bakit naman kung talagang force majeure yung mga bagay na yon, no? Bakit mga senador lang ang maaapektuhan at hindi makakapunta at bumoto? Paano naman yung buong Senado, yung staff nila at yung mga committee staff, no? So kung ang punto ay may force majeure at hindi sila makakapasok, makapag-convene ng Senate, parang weird naman, no, na senador lang ang maapektuhan ng rule na yan. And in the same case, lahat naman ng mga events na binabanggit ni Senator Padilla ay theoretically, no, nakakaapekto sa lahat ng tao sa Pilipinas. So in that case, pwede niyang gamitin na rason na hindi pumasok ang mga tao sa trabaho kasi may force majeure. So malabong-malabo siya sa akin.
1: Opo, okay. Opo, tama. Can you imagine, partner, yung kasambahay mo?
2: Oo.
1: Sabi ng kasambahay mo, ma'am, hindi po muna ako magtatrabaho.
2: Ay,
1: may force majeure. May gera sa Middle East. Can you imagine? Sabihin sa'yo okay. Na empleyado mo.
2: Kaya, oo.
1: Yeah, ibig sabihin, mali-mali po. Ang point dito is, senador ka, and yet mali-mali ang pag-cite mo ng examples ng force majeure. Yun ang point dun. Ang laki ng sweldo mo, huwag mo naman pinaglulukong taong bayan.
2: Mali yung interpretation.
1: Hindi ho ba, attorney?
0: Oo, tsaka Alvin Dolis, madali lang itong ikonsulta. Or in fact, kahit nga sarili niya, i-google niya yung definition. Ang unang lalabas ay yung pinag-usapan natin. So, hindi ko din maintindihan bakit ora-oradang nag-post ng ganoon.
1: Hindi, ibig ko sabihin is, gusto mo lang kasing ipilit ang gusto ninyo na kung ano-ano na lang ang kukunin mong dahilan para mag-fit sa gusto mong naratibo. Eh, hindi naman po ganun ka... hina ang understanding. Hindi ko na nga sasabihin, partner, yung salita. Masakit eh.
2: Yung
1: dapat na salitaan na sasabihin ko. Hindi na. Hindi ko na sasabihin.
2: Wag na.
1: Hindi naman po siguro ganun kahina ang pag-iisip ng ordinaryong mamamayan, hindi ba, attorney? Na alam naman natin na hindi naman yun force majeure.
2: Hindi naman siya
1: mapipigilan ng giyera sa Middle East kung gusto niya talagang pumasok dahil bayad siya ng taong bayan. Hindi ba, Professor?
0: Tama. At saka, Alvin, yung konsepto na ito, kahit ganyan yung lingwahe niya, no, yung idea ng force majeure ay babad sa ating batas at babad sa ating bayan kasi ginagamit talaga ito bilang excuse ng mga tao na hindi makapagawa ng kanilang obligasyon. So, siguro talagang nakakabahala or for me, very ridiculous na isipin na hindi maiintindihan ng mga tao kung anong tamang gamit niyan.
1: Opo, thank you, attorney, ha. Maraming salamat. Oh, by the way, pwede bang questionin sa Korte Suprema yan? Kung sakaling ipipilit na ipipilit at napalitan nga yung rules, pwede bang makialam ang Korte Suprema? O sabi ng Korte Suprema, hindi, legislative yan eh.
2: Oh.
1: Wala kaming kinalaman dyan, patakaran ng Senado yan.
0: Tama ka, sa general rule, hindi nangyayalam yung Supreme Court sa patakaran ng Senado. Pero kung maikokonekta mo siya sa konsepto ng quorum, which is a constitutional requirement, no, at pupwedeng leave abuse of discretion yung talagang maling-maling interpretasyon ng idea na connected sa quorum, lalong-lalo na at talagang basic na konsepto ang force majeure in our law.
1: Thank you. Maraming salamat. Mabuhay ka. Thank you for accommodating
2: you,
1: us
2: sir.
1: Kahit madaling araw na dyan sa Europa.
2: Thank you,
1: Assistant Professor Michael Tew Jr. Thank you, sir.
0: Maraming salamat.
1: Si Assistant Professor Michael Tew Jr. ng University of the Philippines College of Law. Partner, pihit tayo. Pero bago natin, may mga case na, kita mo, ang dami pang nagdagdag na
2: Meron pa pala akong example ng force majeure. Sinisingil ka ng pinakakautangan mo. Sabi ko, sorry Alvin, hindi kita mababayaran.
1: Bakit?
2: Force majeure.
1: Pwede mo bang sabihin sa Meralco yan? Halimbawa, wala kang pambayad sa Meralco. Pwede mo bang sabihin kay sa bayad center, pwede mo bang sabihin, I cannot pay today
2: because
1: of force majeure. Pwede ba yun?
2: Pwede mo naman sabihin. Kaya lang handa yung pamputol nila ng kabre mo.
1: Hindi, bawal po putulan ngayon. Ito yung statement ng Meralco. Ha? Sabi ng Meralco, wala naman tayong widespread problem sa ngayon. Pero mayroong mga localized service interruptions kapag tag-init. Kasalukuyan tayo nakararanas ng mainit na panahon and even PAGASA reported na may mga bahagi ng bansa na nakararanas ng danger level na heat index.
2: Kailangan natin ma-check kung ano ang cause ng bawat outage pero posibleng mayroong mga insidente ng overloading ng ating facilities kagaya ng mga transformer at mga linya.
1: Kapag sobrang init po kasi ng panahon, sabay-sabay na ginagamit ang mga high load appliances tulad ng aircon. Mayroon din mga nagdadagdag ng mga cooling appliances sa kanilang mga bahay para maibsan ng init at maging mas komportable.
2: Kapag ganito, nagkakaroon ng mga instances na nag-overload ang ilang distribution transformers, linya at iba pang electric facilities kapag lampas na sa normal capacity, ang dinadalang load ng mga kagamitan, mas mabilis itong uminit at maging mas vulnerable sa aberya at interruptions.
1: Tuloy-tuloy naman ang isinasagawa nating pagresponde sa mga natatanggap na reports kasabay na rin ang pagpapalit at pag-upgrade ng ating affected facilities and rest assured na hindi kami titigil hanggang maibalik agad ang serbisyo sa mga naapektuhan ng localized interruptions. Ayan ang statement ng Meralco. Pero kung nakaranas ka po ng 36 hours na brownout, sabihin mo yan sa mga nakaranas ng brownout, tinanong kung hindi sasabog sa galit.
2: Mapo-force majeure kayo.
1: At nakagaya nito, dalawa pa ito, nagpaabot din sa atin na brownout sa kanila, si alias Albert.
2: Bakit? Ilang?
1: Sitio Imelda, Upper Bikutan, Taguig.
2: Uy!
1: Albert, hanggang ngayon ba sa inyo ay brownout pa rin o naibalik na yung kuryente?
3: Brownout pa rin po, sir. Bali pa, dalawang gabi na po.
1: Oh my God. Partner, dalawang.
3: Tatlong gabi, bali, sir.
1: Tatlong gabi na. 27, 28, magtatatlong gabi ngayong gabi kung brownout pa rin. Ano daw sabi ng Meralco? Na-report nyo na ba?
2: Anong nangyari?
3: Sabi po nung may-ari po nung inupahato, na-report na daw po nila, tapos humingi lang daw po ng palugit yung Meralco kasi marami daw po silang volume ng reports na ikasigaso.
1: Hindi, sabi ng Meralco, walang widespread problem eh. Ang Meralco sa statement nila yan, hindi daw widespread.
2: Oh.
1: Pero tingnan nyo naman po ang nagre-reklamo. Marami-rami na partner.
2: Ayun na nga, kaliwat-kanan na ang reklamo na natatanggap.
1: So ano po ang mensahe ninyo sa Meralco, sir?
3: Yun po, maraming salamat po sa inyo. Napansin niyo po kami. Sana po makarating po sa kanila na ano po, na kawawa po kasi yung mga anak ko tuwing gabi. Tapos magdamag po kami nagpapaypay sa mga magulang. Hindi lang po kami, pati po yung mga kapitbahay po namin.
1: Gusto niyong sabihin sa Meralco bago ka maputot, partner, lobat na siya eh. Anong gusto mong sabihin sa Meralco?
3: Sana po, kasing bilis din po ng pag-respondin ninyo yung ano niyo po, yung paniningil niyo po.
1: De, paligtad.
2: Paligtad.
1: Sana
2: paligtad.
1: Kasing bilis ng paniningil ninyo ang pag-respondin ninyo. Oh. Yan ang gusto mong... Baligtad, yan o. Hello. Thank you, Albert. Maraming salamat. Mabuhay kayo.
3: Salamat po.
1: Ano, abang-abang lang, ha? I-refer din namin sa Meralco yung problema ninyo, ha? Thank you. Maraming salamat. Si alias Albert po yan. May isa pa, partner.
2: Oh.
1: Bacoor, Cavite naman. Si Siege San Mateo naman. O, alamin natin ang sitwasyon, ha? Siege, brownout pa rin dyan ngayon o bumalik na yung kuryente?
4: Brownout pa rin po.
1: Agoy. Saan banda sa Bacoor yan?
4: Molino 6.
1: Molino 6,
4: ano po, bandang, yeah, Molino 6, yun po yung barangay namin.
1: Naku
2: po. Bakit daw nagkaroon ng ganyang klaseng matagal na interruption?
1: Ilang araw ba? Ilang oras na ba?
4: Mag-18 hours na po, 2:30 po kahapon na walaan.
2: Mar
4: Joseph. Actually, Sir Alvin, ganito po yan. Just for one month, nakatatlo na po kaming long brownouts. Okay, yung first po na nangyari, parang na-overload sa transformer side. 18 hours, actually, more than 18 hours po yung una. And then, yung dito po sa tapat ng bahay ko, nag-spark, muntik na po masunog yung, kasi may small business kami, muntik na po masunog yung aming signage dahil bumigay po yung live wire, kumiwalay na, nag-leap siya, nag-spark, and then, yung kahapon po, same line, nag-leap din, pumutok, naputol. Ayan. And then, ganun po, ang basta na-report na po sa kanila, average of 18 to 19 hours po ang response nila. Kaya ang question ko, nasaan po kaya yung mga emergency response din nila?
2: Oo.
1: Sige.
4: Dapat po at this time, alam nila na gano'n ang mga cases, marami pong reports, dapat po, naka-standby na po lahat yung mga ano nila, yung mga service crew nila. Tapos po, yesterday, 2:30 na wala, at mga 4 o'clock, may dumating na service crew, and tapos po yung dala nilang cable. Ang sabi nila, is yung mahaba daw kasing cable na sunog. Kaya na po, yung mga ganyan pong cases, ina-anticipate na nila.
2: Ayun. So, ano na po ang ano po ang final message nyo?
1: Sorry, mauubos kasi yung oras namin. Sige, partner, go.
2: Ano po ang final message nyo sa Meralco?
4: Final message po, sana po, kapareho nung yung naunang kausap nyo kanina, kung gano'n po kabilis yung paniningil nyo, gano'n din sana yung servisyo.
2: Opo,
1: well,
2: opo. Makakarating yan.
4: Pag hindi kami nakabayad, ang bilis, putol. Sana naman, pag nawala ng kuryente, mabilis din, balik kuryente.
2: Okay, tama naman. Tama.
1: Sige, sige, thank you. Sis, thank you, ah.
2: Salamat.
1: Regards mo ko kay Grace. Si Grace ang nagtimbre. Thank you. Maraming salamat. Si Siege, San Mateo po yan ng Molino 6. Hindi gusto lang natin ipakita na hindi po tayo nag-iimbento. Talaga, ang dami pong nagko-complain.
2: Correct.
1: So, syempre, ako naman, consumer advocate ako. Yung mga story ako, consume. Hindi ko naman pwede sabihin, hindi. Wala, hindi totoo yan. Sabi naman, ng Meralco, hindi naman widespread.
2: Ako naman din, although wala pa kami nararanasan na ganyang...
1: Parang mamaya ata kayo, pag-uwi mo.
2: Pag-uwi ko. Okay lang.
1: Okay.
2: Para ibalik nyo bukas. Para makapanood ang mga tao ng mutya ng masa.
1: Ang galing mo na sa gaya. Dati, hindi ka marunong. Ngayon, ang galing mo, ha? Paano, anong oras yan? Anong oras yung programa mo?
2: Ano nga kaming oras? 9 to 10.
1: Yun lang.
2: 9 to 10 po, mutya ng masa.
1: Ano bang meron doon?
2: Hero Dog, partner, maganda sa iyo to.
1: Hero Dog?
2: Oo.
1: Oh, very good. Yan ang topic mo.
2: Yes.
1: Oo. So,
2: meron pa din
1: so the dog is topic. Going to be here. Paupoint. Ayun na pa. Ayun ba yan?
2: Oo.
1: Ayan yan o iba yan?
2: Siya yan, si Doggy Mawa. Tinanggal lang yung medal.
1: Nagagali. Paupoint mo dyan yung dog.
2: Umalis ka dyan, baka kagating ka.
1: Susunod na Tandem ng Bayan. Ito na nga, Doggy, mag-i-extro na nga. Susunod na po yung Tandem ng Bayan with the one and only Robert. Ano ba si Robert?
5: Yeah,
2: Andyan.
1: Robert Antemano Mano. And of course, the one and only Mutianang Masadori's Big Cornea. Ako po si Alvin Olchico, magbabalik sa Lunes. Dito lamang sa
5: Gising Pilipinas!
1: Wise Consumer bukas, pension ang topic natin. Bye!